0: Ano po? Ilan po ang mga
1: bali ang anak ko po, apat. Apat ang anak ko. Tapos yung mga pamangkin ko po, yung bali apat, tapos kami dalawang mag-asawa, dilima, bali 11 kami lahat.
0: Grabe, no? Ang dami nyo rin po pala dito sa evacuation center at ang dami ninyong naapektuhan. Lalo kahapon, araw pa naman ng mga nanay. Siyempre, binabati kita ng Happy Mother's Day. At alam natin na ang hirap ngayon ng sitwasyon ninyo. Kaya nandito ang DZMM upang mag-abot ng kaunting tulong po para sa inyo. Kaya tanggapin po ninyo ang transistor radio mula sa DZMM para makarinig pa rin po kayo ng balita kahit nandito po kayo. At siyempre, tanggapin din po ninyo ang 1,500 pesos pandagdag po sa inyong araw-araw.
1: Thank you po.
0: Maraming salamat po. Baka may mga gusto kong pasalamatan sa DZMM po.
1: Maraming salamat po sa mga staff ng DZMM, sa DZMM at sa lahat po ng mga namigay, sa gardenia. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po kung sino mo po yung mga namumuno sa mga ng DZMM. Maraming salamat po sa tulong. Napakalaking tulong na po nito sa amin. Malaking utang na loob po namin ito sa inyo.
0: Yes. At saka baka gusto mong manawagan sa mga gusto pang magabot ng tulong.
1: At sana naman po dun po sa mga gusto pong magbigay po ng tulong sa amin. Yung may kusang loob po, yung maluwag sa kalooban nila, tatanggapin naman po namin. Sana naman po, kahit pa paano, yung ang gusto po namin, yung maging maayos na po kami, yung bumalik na po kami sa normal. Bumalik na po kami sa normal kung ano yung dating buhay namin. Kasi hindi naman po sana medyo nahihirapan din po. Katulad po ng mga anak po namin pumapasok ng trabaho kahit po ano, nagpilit pa rin po silang pumasok. Kasi lahat po kami nakatigil. Nakaano lang po kami lahat dito. Kailangan po namin kahit yung anak ko man lang po o yung pamangkin ko, mga makapasok man lang po sila ng trabaho.
0: Ayan po, sa mga kapamilya natin, gustong tumulong rin po, andito po sila sa CAP, Karinga, kaya Kuya Alvin at Ate Doris, yan po ang latest dito sa mga naapektuhan ng sunog sa Barangay Piñahan. Balik na po dyan sa studio. Maraming salamat po.
2: Thank you! Maraming salamat, Lorraine Galvez! Para habol ko lang yung mga ibang pabati, yung 832 na pala, Flor Delisa Oledan, Jess Mortela, Jing Pahe, Ceci Lopez, Lelin Bakarat, Ma'am Lina Ho. O yan, binabol ko ha, yan yun sa messenger. At yung kababayan ko ito pa, Michael Macariola Halong, Alvin, from Zone 6, Talisay. Diyan ako lumaki, Zone 6.
3: Talisay?
2: Sa Talisay City. Uh-huh. Si Rex naman, papabati kay Bato de la Rosa, Lian Levisti at Franco Mabanta.
3: Bakit
2: mga big time naman itong binabati ni Rex. Ang galing mo. Close kayo. O, bantayan po ninyo ha, mamaya ha. Bantayan niyo yung alas 3 ha. Ako manunod ako, partner. Alamin ko kung paano bumoto yung mga congressman. Kung yes or no.
3: Paano ko ba mapapanood yan? Kasi may dialysis na.
2: Sa YouTube meron
3: na.
2: Yan. Eh di man lalo ka makakapanood. Dahil nakahilata ka lang naman dun.
3: Bakit? Huwag ka naman magpagalit. Tinatanong ko lang eh.
2: Happy birthday, Arvin Verayin! Ang ating graphics artist. Happy birthday, Arvin! Ano ka mong gagawin? Happy
3: birthday! Kalimutan ko
2: YouTube.
3: Na. Sa YouTube.
2: Or DZMM, mag-monitor ka. Para may additional tayong viewer, yung DZMM Teleradio ano, sa YouTube yung panoorin mo.
3: Sige. Kaya lang tinatalo ako ng ibang mga kasamahan ko dun sa dialysis.
2: Bakit?
3: Nanonood sila ng mga drama.
2: Ito live drama. Kaya huwag kang magpatalo. Live drama ka mo ang gusto mong panoorin.
3: Alam mo yung partner, yung mga matatandang teleserye na sasabunutan kita. Diba? Sabunutan mo na agad. Huwag mo nang sabihin.
2: Susunod na ang tandem ng bayan. Saan si Robert? Robert!
3: Is he back?
2: May tatanong nga ako. Alam dyan, nakita ko dyan kanina.
3: Ako pala nakita ko.
2: Hindi, may tatanong sana ako kay Robert kung totoo na may kudeta.
3: Yan nga.
2: Sa Senado. Kasi
3: sabi daw ni SP, ipinauubayan na niya sa Diyos ang kanyang kapalaran.
4: Bakit kudeta?
2: Sarap, no?
3: Sarap.
2: Mukhang may padibdib na tayo, partner, ngayon. May padibdib yung lolo mo, tino mo.
3: Kaya
2: mo kasi yung batones.
3: Kaka-swimming eh, kaka-swimming.
2: Ano ba, lumalakas bang ugong na mukhang makukudeta si Soto?
4: Mukhang hindi nagtagumpay.
2: Ano hindi? Pero may tangka.
4: Meron, may mga nagsabi na din. May even si SP, sabi niya, narinig daw niya.
2: Kasi siyam na pala yung minorya. Aba, malaki yun na ako
4: nine,
2: sa minorya.
4: O minus one, bato.
3: Bato.
2: O minus one. Eh, pero kailangan mo pa rin ng 16 doon. O halimbawa, 8 lang. O kaya di kailangan lang nila ng 5. O di may mga magkakapatid doon sa kabila na, alam mo na, pwedeng kalabitin.
3: Kaya nga.
2: O pag nagpakalabit 'yon,
4: hindi nakalabit.
2: Ay, hindi nakalabit. Ah,
4: di, di, yung iba ang sinasabi, parang ang pangit daw tingnan na sa kasagsagan ng impeachment, tsaka bigla magpapalit.
2: Ah, so
4: parang
2: yun.
4: Parang matik na daw naman kung ano yung direction na pupuntahan ng impeachment court.
2: Ay, pero naghagling siguro 'yon. Sabi siguro ng mga magkakapatid doon, dito ako pero ang lagay eh, ba't ako mag-i-stay dito? Dapat may something naman ako.
4: Tapos may guest.
2: Bayan! May padibdib po yung Robert Mano. Ha? Mukhang kakagaling lang din sa exercise to. Ha?
3: Yan!
2: Susunod na sila. Ako po si Alvin Alchico. Magbabalik bukas dito lamang sa
5: Gising Pilipinas!
2: Energy, energy! Day...
6: Ang Morning Tandem ng Bayan!
7: Good morning!
6: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!

0: Miss Beautiful, tutsu time please.
1: Oh my God, thank you. 8:07 na po ng umaga.
2: Oras sa tid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat musisiin, dalawang dinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa, ang Temaro. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita ang Temaro, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem, tandem ng Bayan.
1: Partner, gumigiri na yung mga friendship natin.
0: Nag-enjoy.
1: Oo. Eh, nakapagpahinga, di ba, nung weekend.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon naman, ayun, napapunta na sila doon sa may bandang batasan eh.
0: Ano gagawin nila?
1: Magbabantay.
0: Napatingin ang, ah, oo nga.
1: Magbabantay na sila ng mga butuhan doon.
0: Ay, nako. Maganda, maganda kumaga mga kapamilya. Bago natin bantayan ang kanya-kanya mga boto ng ating po mga kababayan, magkumusahan muna tayo. Good morning, partner.
1: Good morning sa iyo, partner. And we missed you noong Friday.
0: Oo, at ano? Friday?
1: Friday ba?
0: Hindi naman ako absent noong Friday. Ha?
1: Di ba umalis ka?
0: Sabado ako. Yung totoo, partner.
1: Mali.
0: Yung totoo.
1: Nawindang ako doon. Okay.
0: Magbibigyan kita kasi ini-intro mo, yung guest mo. Tuwan-tuwa ako doon Sabado. Yung pang-intro mo sa guest mo, pagbasa mo sa sarili mo pala yung intro.
1: Kaya nga.
0: And si Nikki. Nikki, hello!
1: Yan, salamat anak. Oh, at salamat
0: sa lahat
1: surprise. Sa lahat ng bumubuo ng mutya ng Masa. Sabado po yan na 9 to 10 in the morning.
0: Mm-hmm.
1: Makita nyo na, pati ako mismo na-surprise nila. Salamat sa iyo, Fred Bandulin, na AC, lahat ng sino ba yung nandun doon? Si Ellen,
0: mm-hmm,
1: lahat po ng mga nag-surpresa sa akin. Happy Mother's Day din sa inyo lahat.
0: Of course.
1: Sa mother mo, partner.
0: Kay Mami Luchi, happy Mother's Day din. Eh, wala ako nung Sabado, partner. Nagunat-unat lang akong konti kasi.
1: Uh-oh.
0: Kailangan ng katawan.
1: Oo, meron kang may mga pa-picture ka pa, partner, na akala mo ay leading man ka eh.
0: Akala mo maskulado. Akala mo macho. Itinago naman.
1: Hindi, kaya nga maganda pagkakakuha.
0: Uh-huh.
1: Parang silhouette lang.
0: Aha, uh-huh, uh-huh. Tagong-tago, di ba? Uh-huh.
1: Uh-huh. Pag silhouette pala, kamukha mo si Papa P.
0: Lahat pwede natin makamukha pag silhouette.
1: Correct.
0: Ay nako, sa dami ng mga issues, sa dami ng problema ng bayan, ay kailangan po natin paminsan-minsan talaga, partner, mag-relax.
1: Relax.
0: Yung iwanan mo muna yung stress. Yung muna mag-ready ako kasi mas bakbakan yung susunod na linggo at
1: ay,
0: mga buwan. Handa na, ganun.
1: Oo. Mamaya ang umpisa.
0: Mm-hmm.
1: Doon yan sa kamera.
0: Sa kamera. Uh-huh. Eh, kaya si Pamela Vasquez, kasama ko din noong Sabado. Eh. Talaga, nag-stretching din na nag-stretching. Para ngayon, ready siya.
1: Oo, dapat. Kasi nakaka-stress po din yung trabaho. Lalo na kung ganyan na... unahan sa pagkuha ng mga interview.
0: Eh, lalo na sila, di ba? Partner, simula ng committee hearing, eh, sagad na rin. Eh.
1: Kaya nga.
0: Okay, kailangan mo nang mag-chill, sabi nga.
1: Uh-huh. Tinanong nga namin kanina si Congresswoman Zamora.
0: Uh-huh.
1: Sabi ko, papaliwanag ba nila yung kanilang mga boto?
0: Uh-huh.
1: Sabi, di ba, inaalala natin, Mr. Speaker!
0: Mr. Speaker!
1: Oo. Kaya inabot na ng mga 30 taon yung kaka, Mr. Speaker.
0: Kakapaliwanag.
1: Hindi pa raw nila alam kung paano mangyayari, pero sasabihan naman daw sila.
0: Ayan, oh.
1: Pero nominal voting.
0: Nominal voting. Ibig sabihin, isa-isa magsasabi ng yes or no, and then for sure, dapat ang paliwanag ibigay after na lang ng pagboto ng lahat. Ano?
1: Oo.
0: Kaya minsan, in writings na lang, i-attach sa record ng House.
1: Correct.
0: Para mabilis yung...
1: O, bakit hindi imbitahan si Richard Gordon? Dahil si Richard Gordon.
0: Yes or no?
1: Richard Gordon, sinasabi ko ha. Richard Gordon, pag humarap doon, please state your name.
0: Mm.
1: Gumaganyan siya. Di, sasabihin mo na, I am Robert. Yes or no?
0: Wala pang antar. Pero partner, over the weekend, nakala nga namin, makaka-relax kami.
1: Pero bakit hindi pa rin?
0: Para kaming ano ba ang tawag doon? taranta-taranta kasi nagputukan yung mga issue over the week. So kailangan mo pa rin magtrabaho. Alam mo ba, yung issue, di ba? Yung sabi, ulihin daw si Senator Bato, may warrant nung Sabado. Inilabas nung Sabado. Alam mo, nakakamiss din yan si Senator Bato de la Rosa. Oo. Kumusta na kaya siya? Ito, may sinasabi yung pakinggan mo, partner. Okay. Ha? Pakinggan mo.
4: Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Sabihan mo! Sige ka lang, ngak-ngak-ngak-ngak dyan ang ICC-ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin.
0: May 2024 yan, partner, sinabi
1: May
0: ni May 7.
1: May 2024.
0: Ngayong May 2026, di ko na siya makita.
1: Oo.
0: Asan?
1: Sabi niya, make my day. Saan po natin i-mimic my day yan? Senator Bato, alam mo, kaibigan naman natin yan.
0: Oo, oh, mabait din
1: naman yan.
0: Mabait
1: naman yan sa atin. Kaya lang, yung sa nangyari na yan, November pa pala siya nawawala.
0: Aha. Uh-huh. After sabihin ni Ombudsman na may nakita na siyang copy ng warrant of arrest niya, hindi na siya nagpakita.
1: Mm-hmm.
0: And then over the weekend, ang sabi, may lumabas na warrant of arrest laban sa kanya ang ICC, pero hindi kino-infirm ng agencies kasi wala daw sila nakuha. At ang ICC, alam mo sabi ni partner, wala silang nire-release na public na arrest warrant.
1: Pwede ba kasing diretso na mismo doon sa tao.
0: Yes, di ba nangyari yan kay former President Duterte? Wala namang ipinakita publicly na copy nung arrest warrant. Pero nung na-aresto na siya, nung nakuha na siya, tsaka inilabas yung public warrant of arrest na copy.
1: Paano naman yung naulinigan ko rin na ipapasampi na siya?
0: Ayan, iba ang CIDG. Iba pa yan kasi may investigation ng CIDG doon sa war on drugs na ginagawa nila sa Davao. So isasampi na siya at pinalulutang para mag-explain hinggil dyan.
1: Kasi pero, pag hindi lumutang,
0: nagtago.
1: Contempt na naman yan. So, dagdag pa ng kaso niya, patong-patong na talaga.
0: Ang hindi lang magandang tingnan, partner, kagaya niyan, May 2024, ang tapang niya nagsalita.
1: Meet my day.
0: Diba? Oo, galit na galit. Ngayong chismis pa lang yung lumabas, hindi na natin siya mahanap. Kinukwestiyon na lahat dahil sumusweldo, nag-a-allowance.
1: Correct.
0: Tapos ngayon, i-imbestigan siya ng sariling institusyon na dati niyang pinamumunuan.
1: Iyon na nga. Napaka-ironic, diba? Pero kailangan niyang harapin talaga. Parang hindi mo maiikutan ng batas. Andyan at andyan yan. Lagi ko nga sinasabi, partner, the long arm of the law is long. Mali.
0: It's very long.
1: Yeah.
0: Tutut time, partner.
1: Tutut time natin po ay 8:15 in the umaga.
2: Oras. Sa atin sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
0: Very long talaga, partner. Kaya isa pa.
1: Another one.
0: Please.
1: 8:15 in the morning.
2: Oras sa atin sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
0: At this point in time, Miss Beautiful, yung very long na discussion natin, ituloy natin. Sapagkat ito naman, usapin pa rin sa dating Pangulong Duterte sa ICC.
1: Yan.
0: Ay, di ba, over the weekend, sinabi yung nagkaroon na siya ng bagong defense team.
1: Oo. Sabi daw niya, no, ng kanyang abogado na si Nicholas Kaufman, I quit.
0: Ay, di daw eh.
1: Hindi daw?
0: Sinabihan daw siya eh, you quit!
1: Ganun ba? Tika lang, iba-iba na
0: sabi ni Kaufman
1: story,
0: sinabihan daw siya ni Miss Hanilet at ng anak na...
1: Si Kitty.
0: Oo, ni Kitty. Huwag na ikaw. Palit na.
1: Ganyan ba?
0: Kaya nung sinabi sa kanya naman, binigyan niya na yung go signal.
1: At saka, sabi niya, tapos na yung kontrata namin eh. Hanggang March daw lang siya. O in March, umandar pa na hanggang May. Ba't hindi ka nag-quit ng March? Kung wala na talaga.
0: Mukhang hinintay pa niya yung sasabihin ng family. Yun ang nag-decide na.
1: Akala ko hinihintay yung pagbayad.
0: Easy. Magkano nga kaya yung naubos sa kanya ng pamilya ng dating Pangulo? For sure, hindi yan mura, partner. ICC yan.
1: Correct. At saka alalahanin mo, partner, umaabot na sa milyong daang milyong piso. Eh tayo nga, hirap na hirap tayo makakuha ng abogado na hindi lang abatingaw, debatingaw, pero mahal pa rin. Lalo na pag-uusapan pa lang yung acceptance fee, retainer's fee, hearing fee, ang daming fee, partner. Kaya
0: parking tapos, fee kasama?
1: Hindi na tinanggal na o discount.
0: Kausapin po, kung ano ang epekto niyan at iba pa mga issue regarding sa trial na yan, makakausap po natin ang ICC Assistant Counsel at Secretary General ng National Union of People's Lawyer, NCR, si Attorney Maria Cristina Conti. Attorney, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, ma'am.
5: Good morning.
0: Eh, unang tanong namin, ma'am, sa nakikita ninyo, doon sa pagpapalit muna po, doon tayo sa pagpapalit ng counsel, makaka-apekto ba ito sa timeline ng hearing? At ano ang nakikita nyo po dito na senyales because of this decision ng family?
6: Dapat walang epekto yan sa schedule, dapat walang epekto dun sa overall proceedings. But of course, ang pinaka-immediate na epekto, dun sa defense niya. Baka magbago ng estratehiya. Pero total, bago pa lang naman, kasi simula pa lang, kaka-approve pa lang nung charges. At sa May 27 pa lang ang unang status conference hearing, dapat naka-in na kaagad tong bagong abogado. Pero syempre, antabay kami, baka mamaya nga naman sabihin, ay sorry, babasahin ko pa. Ay, ayusin ko pa, titingnan ko pa muna yung lahat ng ebidensya. There's about more than 5,000 pieces of evidence transmitted by the prosecution to the defense. Doon nakaka-alarma. Pero, again, dapat walang pagbagal o delay sa proseso.
1: Paano po ang mangyayari, ma'am? Kasi sinabi ng pamilya na hindi na po si Kaufman ang counsel. Pagka nagpili po ba siya, ay depende dun sa sasabihin ng kaanak niya o siya mismo? Paano po kung sabihin niya, ay ayoko yan. Ayoko yung abogado na yan. Aandar ng aandar po yung kaso?
6: Alam mo, Doris, common sense nga yan, di ba? Na kung sino ang akusado, siya ang may sabi. Kaya, kung pumili ang pamilya, ayon kay Kaufman, sa totoo, siya ang nagsabi na si Kitty at si Hanilet ang pumili. Tapos iniisip ko dati rin, parang iba rin ang nagsabi na si Sarah naman daw ang pumili. Hindi natin pa naririnig yung mismong tao, yung mismong may katawan, kung ano ba ang gusto niya. Kaya, in the end, there is just an assumption that he has ratified these decisions. Kung sa atin, ang tingin lang natin, siya ang kalaunan, umoo na rin. Makikita natin yan doon sa isasubmit ng lawyer. Parang entry of appearance.
0: Opo.
6: So, meron po siyang isasubmit dyan na I am the lawyer of Duterte at ito ang pirma niya. It's two ways. Either Duterte files it or the lawyer files it. Kumbaga, point of view nino. Importante ito para sa ICC, para malinaw kung sino yung abogado. Diba, issue na nga natin. Ito bang limang abogado na humarap noong February mula sa Pilipinas? Parte ba to ng legal team? Malaking issue yan para sa ICC kasi usapin yan ng access to the documents. So anyway, yung abogado na bago ay magsasubmit din ng parang, ang tawag natin sa Pilipinas, entry of appearance. Pirmado dapat nung akusado.
1: Opo, pero may posibilidad po ba, attorney, na babalik na naman tayo doon sa punto na sasabihin ni Duterte na wala ako sa tamang pag-iisip. I'm frail. I'm old. Kaya hindi ako makapili ng abogado.
6: Oh, and I'm tired. Kulang pa.
1: Ayaw nga, nakalimutan.
6: Tired and frail. Hindi. Lalo na, nakapili na siya nung una. Yan yung sasabihin mo sa panimula ng kahit na anong proseso. Pero kung nakapili na siya noon, kung nakaarangkada na itong proseso, nagkaroon na ng parang quote-unquote defense, parang kakaiba naman kung sa kalagitan, ay sorry, hindi ko pala alam. At kung i-invoke na naman niya yan, babalik yung findings nung December, nung mga expert. Depende yan dun sa kanilang abogado kung aangkla siya sa ang tinatawag changed circumstances. May naiba ba? Nako Doris, ito yung kailangang abangan din. si Kaufman, bago siya umalis, nag-file ng kanyang observations on the detention. Okay? Hindi pa naman niya sinasabing, inuulit ko ang aking request na makalaya. Kasi diba dati yung interim release, palagian niyang inuulit-ulit.
1: Mm-hmm.
6: Ang bagong atake, kasi si Duterte daw ay parang nadadapa-dapa sa loob. Pinayagan or sabi ng ICC detention facility, lagyan natin ng close monitoring. So parang 24/7 na daw ang kanyang parang CCTV ang pag-monitor. Humihingi yung defense ng access dun sa mga CCTV tapes, sa mga footage. Kaya mukhang ganun ang magiging tunguhin nila. Kumbaga, mag-capitalize dun sa sinasabing changed circumstances. Mm-hmm. Pero sa amin naman, kung ito naman ay dapa-dapa lang, ay ako nga rin, nadadapa eh.
1: Ay, oo naman.
6: Hindi po yun kaagad-agad basis para sabihin na nagbago ang kanyang fitness to stand trial.
1: Mm-hmm. Eh, paano po kung mag-request ng mga panibagong doktor para i-assess po
0: another
1: yung
0: evaluation.
1: Evaluation.
0: Eh, kung bago rin yung legal team niya, bago ulit lahat. Kung baga, sisimulat ulit nila, pwede ba yun, attorney?
6: Ay, naku, hindi. Kung ano po ang kumagat na noon, particular sa fitness to stand trial, yun na yun. Maliban kung may yun nga, may nabago sa sitwasyon. Kaya lang yung dapa-dapa, mas psychomotor capabilities yon kaysa sa mental capacities.
0: Mm-hmm.
6: Yung punto kasi nila noon, nung December, nung sinasabing interim release, pasensya, pero yung utak daw ang medyo, kumbaga, mahina na sa memorya, mahina na sa ganito, ganyan. Mas, kumbaga, mas sa utak yon. Kung wala namang nabago doon, eh walang basihan para kumuha ng bagong doktor. Wala pong reset doon po sa mga proseso, maliban kung may bagong facts or changed circumstances.
1: Oo, pero pagka humirit po ng, ano ba ang tawag mo doon, partner? Parang for humanitarian reasons.
6: Yan yung pang-apat na parang basis para sa interim release. Pinipilit sana yan ni Kaufman dahil may basis tayo, di ba, ng interim release. Tatlo yon. Kung palalayain ba, babalik ng kusa. Pangalawa, gagawa ba ng paraan para masangkalan yung proseso o makikialam doon sa processes. And pangatlo, eh, kung gagawa ba ng bagong krimen. Yun lang, sabi ng ICC.
1: Oo.
6: Yung pang-apot, parang kumbaga extraordinary circumstance. Baka sa Pilipinas, ubra lagi yan. Naka neck brace, naka wheelchair pag lumabas.
1: Oo.
6: Yan.
0: Mm.
6: Parang una agad, awa. Pero dito sa ICC, kailangan, kumbaga, may basis muna para palayain ka. Kahit gaano ka kawawa, hindi kaagad magpapaniwala yung court. At, huwag natin kakalimutan, top-notch ang kanilang medical facilities, top-notch ang kanilang care. Ito yung totoong universal healthcare system. Kaya lahat po ng nasa Netherlands, kahit nga nakakulong, mabibigyan ng lunas kung ano man yan.
0: Opo. Attorney, tanong ko lang dahil nagtutuloy-tuloy naman yung mga development dyan sa ICC and on May 27 yung status conference. With this, ano nang mangyayari dun sa mga co-perpetrator?
1: Yan.
0: Aabot ba tayo sa time na mag-hearing proper na hindi na-identify ito or may enough time para ma-identify sila at eventually mag-lead sa pagpapa-aresto sa kanila?
6: Ay, Robert, iba dito sa ICC ang proseso. Hindi kailangang hintayin yung co-perpetrators dahil hiwalay ang magiging kaso nila kung sakasakali. Kung sinong unang mahuhuli or sinong unang mai-issuehan.
0: Opo.
6: O yan na nga yung issue. Pero tama, wala lang public warrant of arrest pero posibleng may secret or confidential warrant of arrest. Hindi natin alam. Pero yung importante, makakausad na separately yung kaso ni Duterte dahil kumbaga buo na yung charges laban sa kanya.
1: Opo. Pero ma'am, sa pagiging abogada mo ng mga 649,000 years, diba tingaw. Yung ganyang klase pong pagpapalit ng abogado in the middle of the trial, hindi pa naman trial mismo, diba? Pero andyan eh, kumbaga nasa bingit na tayo ng trial.
0: Pag-arangkada ng
1: pag-arangkada.
0: Trial.
1: Ano ang nagiging impresyon na ibinibigay nito? Ibig ba sabihin nito ay mahina ang kanilang kaso? Kaya kumbaga ay nag-quit yung kanyang abogado?
6: Well, sa atin sa Pilipinas, pag nagpalit, may issue.
1: Oo.
6: Pero sa ICC kasi, by phases, by stages. Tapos sabi nga nila, meron talagang, kumbaga ito yung quote-unquote specialty. So yung pre-trial or kumbaga parang pre-arraignment remedies, sa atin yun yung tawag, arraignment, yung pagbabasa ng sakdal, kumbaga may kanya-kanyang specialty. Kaya yun naman yung sinasabi. Tama din naman na kung sakasakali, pwedeng may period. So sabi ni Kaufman, 1 year lang yung engagement sa kanya, pwede din talaga yon. Kaya hindi ito bago, hindi ito kakaiba, pero sa kaso ni Duterte, palagay ko maraming haka-haka. Ang we join some of these criticisms and kumbaga commentaries na kasi simulat sa poll kami rin parang wala namang depensa si Duterte. Nahihirapan kaming i-pin down ano ang sasabihin niya samantalang ang daming ebidensya laban sa kanya.
0: Ah, okay.
6: Siya mismo puro video niya.
0: Yan yung aabangan natin. So,
1: correct.
0: Before that, kung ano man ang mangyari, decision, kukulitin ulit natin si attorney po na ipaliwanag sa atin dito. For the meantime, attorney, maraming salamat po, ha?
1: Thank you, ma'am.
6: Salamat. Ingat.
0: Magandang umaga po. Si Attorney Maria Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel, Secretary General ng National Union of People's Lawyer, NCR. Miss Beautiful,
1: tutu
0: time please.
1: Tutu time po natin ay 8:28 ng umaga.
2: Oras sa tidsa nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Basta AMDZMM.
7: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
8: Kaya ko pa.
7: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
9: Kaya ko pa.
7: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
10: What if your phone could be your front row seat?
11: Playtime Entertainment launches PT Idol.
10: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
11: Where talent takes the spotlight.
10: Search PT Idol on TikTok and follow today.
11: Playtime Entertainment.
10: Born for happiness.
3: Basta AMDZMM!
12: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
13: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Basta AMMM!
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
16: Food's here, guys.
15: And feel the vibe.
17: Best concert ever!
15: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
19: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
21: Liver up na tayo
20: with Liveraid Pro.
3: Basta AMDZMM.
22: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
1: Siyempre, dahil nakapagpahinga over the weekend ang ating mga kasamaan dito,
0: uh-huh.
1: Ano ang ibig sabihin?
0: Ng ano?
1: Pagka nag-Lunes.
0: Trabaho.
1: Yan, mismo.
0: Magsipag.
1: Magsipag.
0: Unat-unat ng buto. Pahabaan.
1: Kala nyo, ha? Ulit. Kala nyo, ha? Oo.
0: Kala mo yung daddy long leg.
1: Inat-inat pa kayo, ha? Oo.
0: Magandang umaga.
1: Yan. At dahil dyan, partner, eh meron daw mga gustong mag-report sa akin. Ayaw ko na nga sana, eh. Ayaw ko na, eh. Kaso nagpunta na doon na una si, advance party si Dogi Wawa.
0: Kaya dapat ipasok.
1: Yes.
0: Kaya naman, narito na ang report ng ating Radyo Patrol. Run! Punta tayong Divisoria, partner.
1: Ayoko, maaga pa.
0: Pwede na. Para makamura tayo ng school supply.
1: Ay, talaga
0: magpapasukan
1: ba?
0: Magpapasukan na, 1 month to go na lang.
1: Kung nga pala, diba? No, ayan na.
0: Mm-hmm. Ang ilan po nagtitinda sa Divisoria? Maaga naglatag na pa rin ng school supply. Ang tanong, mabili ba? Mura ba?
1: Yan.
0: Dekalidad ba? Ano yun? Ayan muna ba? Ito muna pala, partner. Patawarin ako. My fault. Di ko nabasa. Ikaw kasi nilintin mo ako sa report eh.
1: Naguluhin niyanan yung lolo ko.
0: Ito muna tayo.
1: Oh, sige.
0: Kabig na konti. The time is beautiful.
1: 8:33 in the umaga.
4: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: Gaya na sinasabi ko, pumunta na tayo ng Divisoria, partner.
1: Yan.
0: Narito ang balita kumpirmado, sigurado mula sa lungsod ng Maynila. Hatid ni Radyo Patrol, Trisha Lido. Trish, kumusta ang bentahan?
16: Good morning, at Doris, isang buwan nga bago magpasokan, may mabibili ng murang school supplies dito sa Divisoria sa Maynila. Nasa 140 pesos yung bundle ng writing notebook at hanggang 280 pesos kung bundle ng string notebook. 75 pesos naman sa set ng mga papel. Para hindi ka na mag-print ng mano-manong label, may mabibili ditong sticker ng subject sa halagang 20 pesos. 10 piso yung piraso ng ballpen at lapis at 70 hanggang 85 pesos kung kahon ito, habang 20 hanggang 80 pesos yung pencil case. Depende kung gawa sa tela o kung gawa sa lata. 5 to 20 pesos yung sharpener, 10 pesos yung pinakamurang eraser, ruler at gunting. Sa halagang 20 pesos, may dalawang glue ka nang mabibili dito. 15 hanggang 90 pesos yung crayons, depende sa bilang, at 25 to 35 pesos sa plastic cover. Samantala din sa mga naghahanap ng bag, nasa 180 hanggang 220 pesos, yung simpleng disenyo, 250 sa mga pambatang may cartoon, at hanggang 450 pesos kung yung mga class A na bag. Mas makakamura kung set yung bibili ng medyas na 50 pesos para sa tatlong piraso, 100 para sa limang pirasong panyo, 300 to 600 pesos naman sa set ng uniform, depende yan sa size. Higit 50 pesos naman yung matitipid kung bibili ng set ng lunchbox at a tumbler na 150 pesos lamang ang presuhan. Matumal pa sa ngayon, Doris at Robert, yung bentahan ng school supply dito sa Divisoria. At pailan-ilan pa lamang yung bumibili, gayang naabutan ko kanina na mamimili. Bagamat tumagi na siyang humarap sa camera, mula pa niya sa Batangas at sumegue ng pamimili rito ng maaga para makatipid. At hindi ito naman ito nabigo dahil malaki yung namenos niya kakatawad sa tindero. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
0: Trish, hindi na daw magbababa pa yung mga presyo na yan. Yan na yun. Or na baka naman, or baka tumaas pa nga, partner.
1: Ay, wag naman.
16: Yung iba, yung sa karamihan ng mga nakausap ko, Robert, yung karamihan sa kanila, baka hindi na daw magbago ng preso kasi marami nang nagtitinda. Yung iba naman, doon sa mga nakausap ko, specifically yung mga nagtitinda ng t-shirt, hindi pa nila sigurado kung magtataas sila o kung magbababa. Depende kasi sa supply. Sa ngayon kasi ay pahirapan yung pagkuha nila ng mga supply ng sando at saka ng mga t-shirt. Kaya yung karaniwan pinanloloob mo bago yung uniforme. Kasi sinasabi nila, agad na ubos yung pinagkukuha nila ng supply o yung mga nag-deliver galing Bulacan at saka Baclaran. Robert Atoris.
1: Atrish, ano ang tip mo para sa mga nanay natin, maski yung mga tatay, diba, natoka, nabibili ng ganyan. Kagaya noon, yung mga t-shirt, yung mga sando, ano ang dapat nilang abatan o dapat nilang gawing pamimili para sigurado na kahit nga nakamura ka nga, pero dalawang araw pa lang, butas na.
0: Yung iba partner, si Rukat mo, tama.
1: Oo, tama.
0: Pagkalaba, umiiksi.
1: Lumiit. Paano yan, Trish?
16: Yung iba dito, Robert at Doris, iba-iba din naman kasi yung tela. Kaya nga yung presyo depende sa size, depende dun sa klase ng tela. Kung kukunti lang naman din yung difference, nasa 10 to 15 pesos or 20 pesos lang naman yung difference dun sa mas makapal na tela in terms sa mga damit, ay mas mainam na kung yung, kumaga parang mas okay na quality yung mabibili. In terms sa mga school supply, may mga branded din dito na mabibili. Mas mahal lang ng konti, ilang piso lang yung difference din dun sa mas mga murang ng murang brand katulad ng sa crayons o katulad dun sa mga glue. Mas okay kung bibili yung mga ganong, yung mga kilalang brand na konti lang yung difference para kahit papano, ipang matagalan na magagamit yung mga bibiling school supply.
1: Tama, may tama ka dyan, Trish. Dagdag ko lang, partner, ano, Trish. Yung sa mga damit,
0: ayan.
1: Di ba may mga school uniform, mas maigi na bumili kayo ng one size bigger. Kasi di ba ngayon, sinukat mo kay Trisha Lindo, sexing-sex. Kumain. Bago pag mag-out school opening. So, hindi nakat siya. One size bigger.
0: Tama.
16: Doris, yung ibang magulang, yung diskarte din nila kahit sa mga, yung mga, ganun, uniforme, mga medyas, konting, kumbaga, little size bigger lang para pwede pong
0: magamit
16: next school year. Pwede pa siyang, kumbaga, magamit ulit. Hindi na kailangan bumili ng mga, ng ganun ulit na kagamitan. Even sa mga bag, yung kung pwede ka makabili ng mas makapal yung tela kaysa manifest para hindi agad matatastas yung mga tahe, mas mainam na rin kung gano'n na lamang yung gagawin mga mamili.
0: Okay.
1: Kanya-kanyang diskarte talaga.
0: Yung bibilin mo dyan, Trish, tandaan mo, dapat one size bigger, may allowance.
1: May allowance.
0: Sige, maraming salamat, Radyo Patrol, Trisha Lindo. Kabig tayo, partner. Ito yung mga nakakasakit ng ulo. Pag itong mga to naririnig ko, umiinit ulo ko talaga.
1: Napakaingay. Bakit inyo iniinit ang ulo ng partner ko? Relax na relax ito. Pambira kayo.
0: Halos, imagine mo, halos at lang 300 open pipe mufflers. Nakakumpiska po sa Valenzuela City. Imagine mo ito, pag doon, diba?
1: Ayan ba yan yung maingay?
0: Sa mga motor, parang aso ba yun? No? Parang yung muffler yung partner. Vroom, vroom, ganun pala.
1: Maingay yan?
0: Oo nga.
1: Sa ulo.
0: Sabay-sabay daw na sinira ngayong umaga. DILG Secretary John Vic Remulla nakatakda mag-ulat sa progreso naman ng Safer Cities Initiative ng kagawaran. Narito po balitang kumpirmado. Firmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol. Reng, reng! Zeus Legazpi, Zeus!
5: Good morning, Tandem Robert at Doris. Ano, ginugulungan na nga ng backhoe ang nasa 287 open pipe mufflers na nakumpiska rito sa Valenzuela City. Ang mga ito ay nakumpiska sa mas pinaiting na pagpapatupad ng Muffler Regulation Ordinance sa lungsod. Iba't ibang klase ng muffler, Robert at Doris, yung sinisira ngayon. Yung isa rito ay nagkakahalaga pa ng 40,000 pesos ayon yan dun sa pulisya. Personal na sinilip ni na DILG o Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, LTO Chief ASEC Marcos Lacanilao at Valenzuela Mayor Wes Gatchalian yung isinagawa ritong pagsisira ng mga open pipe muffler dito yan sa Valenzuela City Hall. Robert at Doris, ano, kapag lumabag sa ordinansa kasi na ito na ang tawag ay muffler regulation ordinance, sa abot ng 300 pesos hanggang 1,500 pesos yung multa at pwede pang ma-impound yung motorsiklo. Makukumpiska rin yung ikinabit na open pipe muffler doon nga sa iyong motorsiklo. Yung mas maigting na pagpapatupad ng ordinansa ay bahagi ng Safer Cities Initiative ng DILG. Ngayong umaga, nakatakda nga humarap sa media si DILG Secretary Remulla dito sa Valenzuela City Hall para iulat ang progreso ng inisyatibo sa buong Metro Manila. Ayon naman doon sa Public Information Office, ngayon ay nasa closed door meeting lamang muna si Secretary Remulla kasama yung mga opisyal ng Valenzuela LGU. Gumamaya ay harap sa media para ngayong ulat ang progreso sa Safer Cities Initiative. Unang ipinatupad ang itong inisyatibo na ito sa Metro Manila noong Abril asa if. Yan ang balitang kumpirmado, Zeus. Sigurado. Yes, Doris.
1: Saan, ano ba yung mga pasok doon sa sinasabing safer cities?
0: Mm.
5: Mm-hmm. Tama ka dyan, Doris. Ano, yung pasok dun sa Safer Cities initiative kanina, nakita natin yung initial na ulat dito lamang sa Valenzuela City. Kabilang dun, yung mga nagiinuman sa labas ng o nagiinuman sa mismong kalsada, kasama na rin dyan yung mga naglalakad ng walang damit pang itaas, at yung mga naninigarilyo sa mga lugar na hindi naman dapat na manigarilyo. Meron pa tayong kanina nakitang ulat na yung ito nga patungkol doon sa ordinansa sa muffler. At meron din kanina no na nakita tayo, meron din yung mga lumalabag doon sa curfew. Mamaya-maya nga ay inaasahan natin na sa mismong si DIG Secretary Remudia yung mag-uulat ng yung progreso nitong Safer Cities Initiative higit isang buwan mula nung ipatapat ito noong Abril.
1: Alright. At least meron tayo yung maririnig na kumbaga ay report update, mismo. Oh. Update mismo ng DILG Secretary.
0: Abangan natin yan.
1: Abangan natin. Partner, Zeus, meron daw mga pupunta doon sa meeting mamaya.
0: Sino ang mga pupunta na yung partner?
1: Yung natanggalan ng mga pantaas.
0: Ay, nako.
1: Bawal po yun. Bawal
0: ha. Wag po. Wag kayong iinom sa labas ng inyong mga tahanan. Wag kayong magtatanggal ang pantaas sa damit.
1: Yan.
0: O, kahit na napakainit para ligtas sa iwas huli.
1: Correct.
0: At yung mga nagbibideo, kaya hanggang alas 10 lang kayo ha, huwag kayo lalampas.
1: Oo, tapos yung mga bumibili ng mga muffler, kita nyo, sinagasaan ng bako.
0: Sayang lang, wag na. Napakaingay din po kasi ha.
1: Correct.
0: Zeus, maraming salamat. Extra, please.
5: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi. TZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi, at sa ating mga Radyo Patrol!
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Partner, may mga ano yan, Pinoy ano crew tayo dun sa MV Hondius na isinalalim sa quarantine dahil dun sa, di ba, nagka-positive yung mga nakasakay dun sa hantavirus na yan.
1: Ang meron tanong, palang mga Pinoy.
0: Oo, may crew yun eh. So magko-quarantine sila. Pero ang tanong, dapat ba tayong mangamba? Ano ba meron ito? Kasing lalaba ito ng COVID.
1: Yun na nga eh.
0: Ngayon, para bigyan tayo ng idea kaugnay dito para hindi tayo kinakabahan at para totoo yung information na malaman po ninyo.
1: At alam natin kung anong gagawin.
0: Correct. Makakausap po natin ang presidente ng Society for Microbiology and Infectious Diseases, si Dr. Arthur Desi Roman. Doc, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, Doc.
6: Hello. Magandang umaga, Doris at Robert. Sana hindi na mainit ulo nyo.
1: Ay, hindi naman. Hindi naman masyado. Lalo't nakakita ka namin. At naka-zoom pa si Doc. Dahil
0: diba?
1: kailangan po namin, Doc, ng mga tamang impormasyon.
0: Ayan.
1: Okay, yan. Mm-hmm. Tirahin mo, partner.
0: Ang unang tanong, Doc. Mag-101 muna tayo sa hanta.
6: So nakakatakot yung hantavirus kasi nga unang-una bago to, no? Ibig sabihin dito sa Pilipinas wala namang hantavirus kaya gusto sana nating maiwasan yung pagpasok ng hantavirus sa Pilipinas. Pangalawa, medyo mataas kasi yung mortality rate. Eh. So yung mortality rate ng hantavirus can be anywhere between 20% hanggang 50%. At pangatlo, wala pa kasing gamot talaga. Tsaka may mga ilang-ilang bakuna in some areas pero generally wala pa accepted na bakuna against hantavirus. Kaya as much as possible, maigi sana na ma-prevent natin na magkaroon at ma-prevent natin na pumasok sa Pilipinas.

0: Trangkaso, so lagnat, masakit yung katawan, yung iba nagkakaroon ng respiratory symptoms, upo, sipon. During the first periods na merong symptoms, medyo doon mas pataas yung risk na makahawa, no? Eventually, ang pasyente magde-develop ng hirap huminga, ng ubo, yung iba nagkakaroon ng respiratory failure. Isang common complication ng hantavirus na apektuhan yung kidneys, at may mga pasyente rin, no, yung mga malalang forms ng hantavirus, nagbi-bleed sila. So medyo similar to dengue, parang nagiging hemorrhagic fever din siya.
1: Paano po? Kunyari ako, meron akong ng ganire-ganire.
2: Kasi ganyan yung mga symptoms na nakikita mo.
1: Mayroon ba ang kailangan ako puntahan ng ospital para ipacheck ko kung negative o positive ako?
0: Aha. So, ang symptoms kasi ng ano ng hantavirus, lalo na sa simula, maraming katulad yan ng mga sakit na mas madalas dito sa Pilipinas, at meron talaga dito sa Pilipinas, di ba? So, yung mga trangkaso, nandyan yan. Yung leptospirosis, di ba? Naapektuhan din yung lungs at kidneys. So, maigi na kumonsulta tayo para ma-rule out agad. So, sa mga, initially, kung mad lang naman, pwede naman sa mga health center, sa mga doktor. Pero kung malala, hirap huminga, yung plema mo may dugo, no? Dumiretso na sa ospital. Kahit anong ospital dito sa Pilipinas, kaya mag-diagnose ng pulmonya, kaya mag-diagnose ng leptospirosis. Nga lang, ang mahalaga para mag- ay yung exposure history. Kasi nga, di ba, nabanggit ko kanina, wala pa namang hantavirus sa tao dito sa Pilipinas.
1: Tama, tama.
0: So, mahalaga na tatanungin natin yung pasyente natin kung mayroon bang travel history sa ibang bansa na nagkaroon ng hantavirus, mayroon bang significant exposure sa mga daga. Oo. Bago natin pagkatoksikan na ito ay hantavirus. Kasi nga, sa kabutihang palad, at this time, wala pa namang hantavirus dito sa tao sa Pilipinas.
1: Ay, sana wala lang makapasok dito. Ay, naninilaw ba, naninilaw ba yung mata?
0: Pwede po eh. So, hindi siya ganun kadalas, pero nangyayari din siya. Mas madalas yung mangyayari sa leptospirosis, pero nangyayari din naman siya sa hantavirus.
1: Oo. And then, yung pag-ubo po, Doc, nagiging mas malala ba?
0: So, isa yun sa mga syndromes, no, sa hantavirus pulmonary syndrome, kung tawagin natin, no? Nagsisimula yan sa ubo, sipon, lagnat, pero eventually, lalala talaga yung ubo, maaaring maapektuhan yung magkaroon ng pneumonia ng dalawang lungs, at eventually, maaaring magkaroon ng respiratory failure. Kung ang isang pasyente nagkaroon ng respiratory failure, kailangan tulungan muna yung huminga hanggang makarecover. Yung iba nakakabit sa mechanical ventilator.
3: Doc, sabi nyo nga wala pang gamot dito, pero at present, paano ito nire-resolve ng mga bansa na may ganito mga cases? Ano yung mga best practices na ginagawa nila para ma-control yung ganito po sakit?
0: So, ang pinakamahalaga talaga dito is early detection, no? So, kailangan yung index of suspicion. Tulad dito, masaya tayo, no? Hindi naman sa masaya, no? Pero nagpapasalamat tayo na maagang na-detect kung ano ba yung infection na naging sanhi nitong mga sakit, no, nitong mga deaths dito sa cruise ship na ito, no. So mahalaga yung early detection, at halimbawa dito sa Pilipinas mahalaga na habang nagpe-prepare tayo, we should be able to diagnose. So dapat yung mga PCR, dapat maangkat na natin yung mga yan. We should have the capacity to diagnose hantavirus, no. Tapos dapat yung surveillance, yung continued na pag-contact trace ng mga pasyente na mayroong contact dun sa mga index cases natin, mahalaga na tuloy-tuloy yan. Tapos, nagpapasalamat nga ako dito kasi syempre, by doing this interview, maraming nakakaalam kung ano ba yung hantavirus. No? Alam natin na nakakatakot siya. Pero, as long as gagawin natin yung bahagi natin para maiwasan yung pagpasok ng hantavirus dito sa Pilipinas, makakatulong yun para mabawasan yung takot natin at yung risk na talagang yung nightmare natin na nandito na naman yung hantavirus, parang COVID-19. Pero hindi ko sinasabi na pareho sila, they are very much different, yung COVID-19 tsaka yung hantavirus.
1: At sa personal po, kaming dalawa ni Robert, nalaman na natin, ito pala ang hantavirus. Paano po namin masisiguro, ako tsaka yung pamilya ko, ano dapat namin gawin para hindi makapasok ng pintuan ng bahay ko yung hantavirus na yan?
0: Oh, so una, sa national level, di ba, ginagawa na naman ng lahat ng daraan ng DOH para maiwasan talaga yung pagpasok ng kahit anong kaso sa tao nitong hantavirus. No? Pero in general, if you look at the recommendations, halimbawa, kahit yun sa mga area na may report

0: na antivirus, talaga it's really cleanliness sa kapaligiran eh. So panatilihin na malinis yung kapaligiran. So ibig sabihin, yung gagawin natin na mga strategiya para maiwasan yung sakit sa antivirus, pareho lang para maiwasan yung sakit in general sa panatiling malinis yung kapaligiran, no? Yung mga tira nating pagkain, yung mga hindi pa natin kinakain na food, kailangan may cover yan para hindi na ko-contaminate ng mga daga. Kung pwede sana magpa pest control, no? Alam ko naman dito sa some area sa Pilipinas, napakalaganap naman talaga ng mga daga, no? Kaya nga mataas yung leptospirosis dito sa atin. Pero as much as possible, kung pananatilihin natin na malinis at walang daga sa kapaligiran natin, mas mababa yung risk na magkaroon tayo ng hantavirus at ano pa mang mga foodborne infection. Pangalawa, hindi na pala pangalawa, halos panglima na ito, washing hands. Yung paghuhugas ng kamay at yung paghahand hygiene. Alam nyo, yung hantavirus, ano siya, ang description sa kanya, RNA envelope virus. So, pag sinabi nating envelope virus, ang good news doon, no, mabilis siyang mapatay. So, yung usual lang na mga hand washing, yung paggamit natin ng alcohol na 70%, very effective siya sa pagpuksa nitong ano, nitong hantavirus.
1: Opo. Isa na lang ako, partner.
2: Go.
1: Kasi di ba po ang naging pinakahuling balita doon sa may mga na-infect na hindi lang crew, kundi pasahero ng isang cruise ship, pinababa na po yung iba. Ano ang dapat na, kumbaga, ay diskarte natin dun sa mga pinababa na? Kasi na-infect sila eh. So, tayo po ba ay dapat matakot sa ganyan?
0: Base po dun sa mga pahayag ng Department of Health, no, nila ASEC or USEC Albert Domingo, di ba? Wala pa namang naging symptomatic dun sa mga Pilipino, no? Ang incubation period kasi nung hantavirus, anywhere between 1 day, ibig sabihin, yung iba umaabot hanggang 42 or 45 days, no? So, maigi na during this incubation period, obserbahan muna at dahil nga medyo of interest ngayon itong hantavirus, dapat i-quarantine muna itong mga cruise ship passengers na mayroong exposure for 42 days. O yung iba, 45 days, no? So the Department of Health will finalize whether it's 42 or 45, pero naglalaro dyan, no? So i-quarantine muna sila at during that time, i-monitor sila kung mayroon ba silang, ano, magde-develop ba sila ng signs and symptoms ng hantavirus.
1: Opo. So sa ngayon,
0: kasi, habang naka-quarantine sila, dapat, kung in case they develop the signs and symptoms, nakahiwalay na sila, hindi na sila nag-i-infect pa ng ibang mga tao at mabilis silang ma-diagnose, mabilis silang mailipat sa isang facility na kayang mag-alaga ng hantavirus dito.
1: Sana lang walang makatakas. Makatakas talaga. Ibig ko sabihin, makalusot. Sa quarantine kasi napaka-importante talaga po niyan.
2: Dok, isa pa, kasi dito, pasitabi doon sa mga nagbe-breakfast, ano, kumakain. Kasi dito sa atin, partner, may mga individual na kumakain ng daga. Alam mo yung dagang palay. Diba? Hinuhuli nila yan. Ang dami ng dokyo na ginawa niyan. Tapos namimeste. Kaya namimeste, hinuhuli ng mga mangsasakayan, ibinibente hanggang sa palengke. Paano ngayon ang recommendation ninyo kung nagkakaroon tayo ng mga ganitong sakit, Dok?
0: So, mataas talaga yung risk, lalo na kung nagko-consume tayo ng mga karne na hindi naman kadalasan yung di mga na-certify, di ba, ng meat inspection. No? Although, tanggap natin na meron talagang mga ganyang practice. Pero just to minimize the risk, kung pwede sana, hindi, di ba? But to minimize the risk, for example, hygienic preparation ng mga pagkain, tapos lutuin ng maayos yung mga pagkain natin. Sakali makakain ng mga dagang bukid, linisin siya ng maayos.
2: Ayun. O
0: pakuluan at wag, di ba, may mga, hindi ko alam kung kilawin ba luto, sana hindi siguro, no?
2: Hindi, lutong toyo, prito, tama, tas lutong
1: adobo. Adobo,
0: tama. So siguro naman malilinis ng maayos 'yon kung iaadobo siya, no? Basta lutuin ng maigi mga pagkain.
1: Ayun.
2: Okay. Doc, maraming salamat, oh, 'di ba? Marami tayong natutunan today.
1: Kaya nga. Oo, Doc, maraming salamat at patuloy po kayong magbigay ng impormasyon sa amin, ha, para maipakalat po natin sa lahat. Ano ang mga do's and don'ts? Salamat po.
2: Thank you, Doc. Ang galing magpaliwanag ni Doc, si Dr. Arthur Desiroman, ang President ng Society for Microbiology and Infectious Diseases. Thank you, Doc. Happy Monday! O, lilipat tayo, partner.
1: Saan tayo lilipat?
2: mula sa usaping daga.
1: Nakita ko nga si Orsi may nahabol daga.
2: Mali iba yun.
1: Mali.
2: Naghihingi siya ng damo. Kausapin po natin. Punta tayo sa libreng sakay. Siyempre, alam mo naman dito sa atin, may libre serye tayo lagi.
1: Ay, oo naman.
2: So, libreng sakay tayo ngayon. Makakausap natin ang Assistant City Administrator, OIC, ng DRRM Officer ng Lapu-Lapu City sa Cebu, si Najil Banyasa. Good morning po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning po.
3: Hi, good morning, Ma'am Doris.
1: Apo.
3: Robert, good morning. Thank you for having me.
1: Eh, kayo daw po ay may magandang balita para dyan sa mga taga-Cebu. Kayo na po magsabi, kayo na po magkwento kung ano yan.
2: Ano po yung libre na yan?
1: Libre, oo.
3: This is just parang we just follow yung cash assistance na sinimula ng national government.
1: Apo.
3: No? But we have a different modality. We gave cash assistance to drivers. However, we required them to have also parang community work, no? So it is in a form of cash for work.
1: So we
3: give them a minimum wage assistance that's for dito sa amin is 540 per day. Okay. However, we require them to have free rides at least 1 hour during rush time. So the government is helping the drivers and simultaneously or similarly we are also helping the general public.
1: Oh, sa bayan na ito. Oh. Pero ano po yung mga ano pong klaseng mga sasakyan ang magbibigay ng libreng sakay na to? Kasi nakikita ko dito, partner, parang ano ba to, modernized na tricycle?
2: Mm-hmm. Paano po nila malaman na libre doon ang pagsakay?
1: Oo.
3: Oh, ano lang yung mga old jeepney.
2: Okay.
3: Yung kasi may mga old jeepney pa dito sa amin. Though we have already the modern jeepney, but we focus on the old jeepneys because these are the residents of the city who are earning their livelihood daily. Ito talaga yung mga owner ng jeepney, parang ganun. And then we provided them with tarpaulins.
2: Ayun.
3: So ilagay nila in front of their jeep.
2: Makikita.
3: Oo.
2: Libreng sakay.
3: We did a lot of consultation. In fact, the city government, kasi may ano kami dito, sir, crisis management committee for this crisis, economic crisis. Our proposal first was to have a 4 hour, yung talagang rush hour, if we free natin yung pasahe sa mga commuters. However, sabi nila, it's too costly na. Parang mawala yung 540 na assistance if we will do it 4 hours. So we were able to agree na 1 hour lang. At least sa estimate nila, they will spend about 300 pesos for the fuel, ano?
2: Mm.
3: So, there will still be 250 that will be left for them.
2: Okay, practical, very good.
3: Oo, para sa kanila.
2: Sir, last na lang, hanggang kailan po yung libre na yan?
3: Well, what we're doing here is, nagpa-pilot kami, but what we're planning is to make it widespread all over the city.
2: Ayun. Sige, para.
3: And not only that, we are also providing libre na similar modality to yung mga pump boat operators dito sa amin.
2: Kasi kasi hindi lang naman laging yan. Pero sa dagat.
3: In this case, a pump boat naman, you will offer one free ride from the island communities going to the city.
2: Okay. Sige. Ayos.
1: Bagay yun.
2: Very good din yun. Island community papunta sa city.
3: Namin, sir, is to protect the livelihood.
2: Tama.
3: So, this is a disaster mechanism to protect the livelihood. Parang to become resilient community, you have to protect the livelihood of the marginal
2: sector. Sige. Sana marami po makasakay ng libre dyan. Mapakinabangan habang may libre at matulungan din syempre yung community, yung mga chopper natin dyan. Ha? Sir, maraming salamat po sa inyong oras
1: salamat
2: sa libre.
3: Thank you for having us.
2: Good morning. Thank you, sir. Good morning si Sir Nigel Banyasa. ang Assistant City Administrator at OIC DRMO ng Lapu-Lapu City, Cebu. Partner, pati ko lang na mabilis ang congratulations kay Miguel Joseph Abustan Yalong for graduating with high honors in the Philippine School, Dubai, UAE. From her proud tita Bernadette Yalong and proud lola Diana Yalong na taga Balagtas, Bulacan.
1: Bulacan. Congrats po.
2: Congratulations.
1: Diba? Nakaka-proud ka.
2: Paano?
1: Eh, wala na eh. Ang bilis-bilis ng
2: Miss Prince, Miss Prince Lim. Bye!
1: Manood kayo mamaya. Naka-hook up kami.
2: Oo, hook up tayo ha. Bye-bye! Abangan niyo ang butuhan. Bye!
4: Sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan!

0: Kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras natin, 9:02.
1: Oras sa tidsan nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: DZMM, Balita Ngayon!
0: Kapamilya, naging mapayapa at maayos ang isinagawang 48th ASEAN Leaders Summit sa Lapu-Lapu City, Cebu ayon sa Philippine National Police. Ipinagmalaki ng Police Regional Office 7 na walang naitalang major untoward incidents at naging ligtas ang lahat ng delegado at participants. Maigpit na seguridad ang ipinatupad ng mga otoridad kabilang ang deployment ng libo-libong pulis at koordinasyon sa iba't ibang ahensya upang matiyak ang kaayusan ng international event. Sinabi ni PRO 7 Acting Regional Director Police Brigadier General Arnold Abad, naging matagumpay ang kanilang security operations sa buong summit na dinaluhan ng mga leader mula sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia. Nakatuon ito sa kooperasyon sa ekonomiya, seguridad at regional stability. Sa ibang balita, nagpadala ng tugon ng Iran sa peace proposal ng Estados Unidos na nakatuon sa pagtatapos ng gera sa lahat ng front, lalo na sa Lebanon at sa seguridad ng shipping routes. Kasabay nito, sumiklab ang drone attacks sa Gulf region kung saan may tinamaang cargo ship sa Qatar at inakusahan ng Iran sa iba pang insidente. Nagbabala ang Iran na handa itong gumanti sa anong bagong pag-atake ng US habang nananatiling mataas ang tensyon sa rehiyon. Mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa Myanmar, pauwi na sa bansa ayon sa DMW. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatin ni Radyo Patrol. Zeus Legaspi, Zeus.
3: Rica, batay sa ulat ng Department of Migrant Workers, bumabiyahe na pauwi dito sa Pilipinas ang 19 na Overseas Filipino Workers, OFW, mula Myanmar na mga biktima umano ng human trafficking. Dadaan ang mga OFW sa Bangkok, Thailand, bago lumipad pauwi ng ating bansa. Ayon sa DMW, naabutan na ng tulong ng Migrant Workers Office sa Bangkok at Overseas Workers Welfare Administration ang mga OFW para masigurong ligtas silang makababalik sa bansa. Samantala, iniulat din ng ahensya na nadagdagan pa ang mga Pilipinong repatriate mula gitnang silangan. Nakauwi na nila sa bansa ang 10 OFW mula Dubai na naabutan na rin ng financial at welfare assistance, temporary accommodation at transportation assistance. Nakaantabay na rin ang iba't ibang reintegration program ng pamahalaan kabilang ang job facilitation, livelihood assistance at skills training upang matulungan ang mga OFW at kanilang pamilya na makapagsimulang muli sa Pilipinas. Sa huling tala ng DMW, nagpasyam na 1,000 Pilipino na mula gitnang silangan ang nakauwi ng bansa sa harap ng gulo sa Middle East. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Sa entertainment, masiglang nagsimula ang ASAP XP Concert Series. Sa isang masayang gabi, tampok ang homecoming ng Bini matapos ang kanilang makasaysayang Coachella performance. Masiglang sinalubong ng fans sa Araneta Coliseum ang Nation's Girl Group kasabay ng pagpupugay mula sa mga OPM icon na sina Gary Valenciano at Martin Rivera. Naghatid din ng saya at nostalgia ang performances ng ilang OPM icons, kapamilya stars at P-pop acts na nagsilbing pasilip sa mas marami pang sorpresa at collaboration na inaasahan sa mga susunod na ASAP XP shows.
2: Radio Patrol Flash Report!
0: Samantala, kumuha naman tayo ng Flash Report. Ang detalye hatid sa atin ni Marlene Padiernos Mars.
4: Rica, inilabas na ng CIPG ang subpoena para kay Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay sa mga kaso ng extrajudicial killing sa Davao Region. Sa dokumentong pirmado ni CIPG Director Police Major General Robert Morico II, inaatasan si de la Rosa na humarap sa Major Crimes Investigation Unit ng CIPG sa Campo Crame sa May 14, 2026, alas 10 ng umaga. Bahagi ito ng investigasyon sa mga alegasyon ng EJK na lumutang sa pagdinig ng Quad Committee ng House of Representatives at sa mga pahayag ni retired SBO3 Arturo Lascanias. Pinagpapaliwanag din si De La Rosa at pinasusumite ng sinumpaang salaysay, mga dokumento at iba pang mga kaugnay na impormasyon hinggil sa naturang investigasyon. Ayon sa IDG, sakaling hindi makatugon ang mambabatas na walang sapat na dahilan, nagbabala ito na maaari siyang maharap sa kasong indirect contempt of court sa ilalim ng Republic Act 10973 at Rule 71 ng Rules of Court. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
2: DZMM Radyo Patrol Flash, Flash Reports.
0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: DZMM Balita Ngayon. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musli at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: pamilya, lahat ba tayo ay mawawala ng faith? Ano ba ang iyong nafe-feel? Ikaw ba ay torn sa mangyayari ngayong araw na ito? Dahil mamaya po, alas 10 ba ito, partner?
1: Alas 3. Alas 3 pa mamaya.
0: Ang magiging, pwede naman kasi alas 9. Alas 3 ang magiging botohan.
1: Today
0: oo,
1: is the day.
0: Yan na nga. Yung akala natin, the previous week pa. Ngayon pa pala mangyayari ang botohan sa House of Representatives.
1: And not to say that we know what will happen. Mm-hmm. Pero ang dami-daming mga ano kasi, ang daming ingay, too much noise. Mm-hmm. Yung mga ano ba, takutan. Sige, bumoto kayo. Mm-hmm. Sa 2028, mm-hmm, ibablock namin kayo.
0: Wow.
1: Yun ang tawag eh, block voting.
0: Oo, ayun pala yun. Hindi pala yung block na vote straight, no? Kundi yung block na wait, tapos ka na dyan, block na kita, gano'n.
1: Oo, tapos yung iba naman, paano naman si Eddie?
0: Oh.
1: Diba? Sabi, kaya bubote yung mga yan, kasi, Eddie yan, papati pa.
0: Oh. Para sila naman daw. Oh. Paano naman
1: dami,
0: kami?
1: Ang dami, masyado ng maingay. Mm-hmm. Tapos, hindi pa rin maintindihan kung si, ano ba ang trending? Impeachment? O prenup agreement.
0: Hoy!
1: Tawa ka doon.
0: Ang lala naman ng prenup agreement. Kung yun man talaga yung laman ng prenup, talaga namang katakot-takot. Katulad na ng takot na naramdaman natin nung lumabas sa mga ebidensya dito sa impeachment hearing na ito, di ba? Yun nga lang, dito natin... Kasi yung sinabi kasi, ng ang dami na nangyari, sinabi ng WR numero partner, nakita mo ba yung survey na yon?
1: Ano sinasabi?
0: Na 4 out of 10, although nangyari ito before the impeachment hearing ng House Justice Committee, no? 4 out of 10 Filipinos, according to their survey, ang nagsasabi na public opinion should matter more than evidence na lalabas sa impeachment, no? So, ngayon lumabas na ang mga ebidensya, magkakaroon tayo ng sarili natin mga public opinion. Ano ngayon ang magiging desisyon ninyo? Na meron naman tayo mga critical thinking, di ba? Mm. Ano sa palagay niyo ang dapat na gawin ng ating mga congressmen sa pagbobotohan nila ngayon? Will they see reason?
1: The elegant way of putting it, base sa mga binabanggit ng mga political ano ha, political analysts. One, at saka very basic ito, very fundamental, vote according to your conscience.
0: Ayan,
1: di ba? Ang gandang pakinggan. Ang problema,
0: My conscience ba? Yung pala ang itanong eh, di ba? My conscience, ano ba?
1: Well-developed ba yung conscience nila?
0: Kaya nga. Tsaka minsan, di ba, sabi nga nila, may conscience nga, pero kinain na ng sistema.
1: Wala
0: diba?
1: Na. Oo. Kasi sabi nga nung iba, in politics, there are no permanent friends.
0: Only
1: permanent interests.
0: Akala ko income. Akala ko permanent income. Interest pala.
1: Hindi ano yun eh. It comes after ano, interest muna.
0: Yun nga.
1: Kasi nga po, kagaya ng mga naririnig natin ngayon sa Senado naman, ano ha? Isipin ninyo, nag-uusap-usap na na dapat na bang patalsikin yan?
0: O
1: hindi?
0: Oo nga.
1: Okay lang sana kung it's a matter of it's based on principles. Eh.
0: Yes.
1: 'Di ba? Yung walang binatbat eh.
0: Hindi walang ginawa, 'di ba? Ganun.
1: Yung leadership skills niya is next to nothing.
0: Yes.
1: Kung ganun ang pinag-uusapan natin,
0: maintindihan mo 'yun.
1: Okay lang eh. Oo. Pero yung dahil meron kang ipinaglalaban na pansarili, 'di ba? Or pampartido. Or worse, dahil alam mo na isa ka sa pwedeng masakdal at makasuhan. Kaya magre-revolt kayo. Aba, ibang usapan na po yan.
0: Sabi nung iba. Naku! Kaya dapat, ito po yung magandang panahon para maging mulat po ang napakaraming mga Pilipino. No? It's time for us to start using our minds. Start na talagang hindi tayo magpa-sway sa mga napapanood natin na kung sino mang vlogger yan ano pa ba ang tawag dyan? Content creators, di ba? Na magaling magsalita, magaling mag-edit. Kasi meron naman tayo utak at napapanood naman natin yung mga balita, ang mga nangyayari sa ating lipunan. meron tayong pansariling desisyon dyan. At sa 2028 tayo magkakaalaman. Ang tagal eh.
1: Matagal pa pero let there be no mistake about it.
0: Oo.
1: Ngayon pa lang po, yung mga nangyayari ngayon, eh, may connection na sa 2028.
0: Yes.
1: Huwag po natin kakalimutan yan. And it's time na tayo po, tayong taong bayan, eh dapat marinig at maramdaman ang boses natin. Sabi nga ni Natalie, it's our turn.
0: Ayun. Hindi!
1: Turn
0: yung sabi ni Natalie in Bruglia. Mali! It's our turn. Oh, sige, tuloy mo. Oh, kaya mamaya po, alas 3 ng hapon, abangan po natin yan.
1: Meron po tayong
0: live.
1: Meron tayong pre-plenary discussions dito sa DZMM. Alas 2 po yan.
0: Yon.
1: Hanggang alas 3. Ano po?
0: Uh-oh.
1: Para ngayon eh, mamaya si Attorney Rico Domingo will be here. Because marami pong mangyayari ngayong alas 3 sa plenaryo na dapat maunawaan natin.
0: Tama.
1: Saan ang gagaling? Saan papunta? Ano ba talaga yung mangyayari mamaya? Or is there a chance na sabihin ng iba na, no, we are not gonna vote today.
0: Yan.
1: Oh, for instance, alam ba ninyo, nasa kasaysayan ng Pilipinas, wala pang government official na na-impeach ng 2 beses.
0: Oo. Twice.
1: Oo. Wala pa naman. Wala as of now.
0: Oo.
1: As we speak.
0: Oo.
1: Wala pa naman. Pero pag na-impeach, mamaya si VP Sara
0: ulit
1: sa HOR, House of Representatives, ayan, siya yung kauna-unahang may impeach twice. Sa US, medyo may mangilan-ngilan.
0: Active sila dun eh.
1: So ngayon, by the way, yung iba kasi ang iniisip nila, hindi, pag nagbotohan sa Senado, after the trial, doon na siya ma-impeach. Hindi po sa House of Representatives po ang impeachment.
0: Ayan. Maganda to na pagbababaran po natin ito ng halos isang buong oras para may explainer tayo. Para yung mga hindi alam ang proseso, di ba, maintindihan natin kung bakit ito ginagawa, ano nga ba yung mga kailangan gawin at kailangan nating maintindihan. Kasi hindi naman tayo lahat ay nakikinig, nanunood talaga at may panahon dyan.
1: Oo.
0: So for the next 45 minutes, kami po ang bahala sa inyo, kasama si Attorney Rico Domingo, to break down the impeachment proceedings.
1: It's
0: natin.
1: The Rico and Rica Show.
0: And Peter, magpalit ka din ng pangalan. Para belo ka sa Rico and Rica. Heter tayo, partner, on an 11th of May 2026.
1: Oh my goodness!
0: Oh.
1: It is already the 131st day of the year.
0: Ayan.
1: 234 days before 2027. 227 days before Christmas.
0: Ayan.
1: At ang ating piso po ay lumalaban. Opo. By nung Huwebes, 61.33. Aba ngayon 60.62 na lang. Against the mighty US dollar.
0: 60 pa rin yun.
1: Oo nga, pero
0: ang laki
1: na.
0: Ang
1: laki ng binaba. Kaya so, yung mamaya, ibabanggitin natin yung pagtaas, pagbaba ng presyo ng petrolyo, kasbu.
0: Ayan. Teka lang. Meron ba akong kopya nun? Lagi ko tinitingnan yan eh, pagdating ng Monday. Saan na tayo? Wala akong kopya.
1: Merong ka, binigyan kita kanina eh.
0: Huh?
1: Oo, pinapirma kita ng acknowledgement receipt.
0: Hindi. voucher gusto ko pirmahan.
1: Ito na ba? Ang mga headlines na dapat niyong malaman ngayon. Impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte pagbobotohan ng plenaryo ng Kamara mamayang hapon. PDP laban nagbabala sa mga politikong susuporta sa impeachment.
0: Dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakaharap na ang bagong abogado sa ICC. Pagpalit na abogado, tinawag na delaying tactic ng mga kaanak ng biktima ng war on drugs.
1: Ang DILG ay nagpa-presko ni kahapon.
0: Uh-huh.
1: Nilinaw na wala pang Interpol red notice laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Pero ang senador, pinahaharap sa PNP-CIDG kaugnay ng investigasyon sa EJK or extrajudicial killings.
0: Iba pang sinasabing biktima ng grupo ni PGMN founder Franco Mabanta kabilang ang isang dating kongresista iniimbestigahan ng NBI.
1: Uy! Good news sa LPG, presyo ng LPG ng Regasco may rollback bukas. Dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo ipatutupad din.
0: Bagyong Kaloy humina habang kumilos papuntang Philippine Sea, pero level ng tubig sa ilang dam patuloy ang pagbaba.
1: Sa labas ng bansa, 14 ang patay, 3 ang sugatan sa car bombings at pamamaril sa police outpost sa Pakistan.
2: Balita Patan!
1: Uy, yung ano ah, yung pressure ng tubig sa amin ah, mahina.
0: Ay, sa amin dati pa. Uy, bilib nga ako sa inyo kasi mataas yung lugar nyo eh.
1: Oo.
0: Pero malakas ang pressure ng tubig ninyo.
1: Oo, diba? Dati eh. Subabog nga yung aming
0: Ah, pero din kasi partner, may abiso ang ilang mga water utilities natin na over the weekend ay magkakaroon ng pag-aayos kasi may mga inaasikasong maintenance for their ano.
1: Naramdaman namin ilang araw na medyo hindi na masakit yung shower.
0: Oo. Gentle na lang siya. Kuha muna tayo ng bago tayo muna ng report, time check muna tayo ng isang mabilis.
1: Oras 9:21.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Eto na po ang ating mga Radyo Patrol.
2: Radyo Patrol.
1: Eto po ang mga Radyo Patrol. Humigit kumulang sa isa.
0: Ready na yun. Napagod sila sa Zambales trip.
1: Standby, Pamela. Plenary vote sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mamayang hapon. Nakabatay sa katotohanan, pananagutan at hustisya. Ayon sa Mambabatas, balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam, good morning.
4: Yes, Peter at Rica, good morning. Sa pahayag, sinabi ni House Justice Panel Member at Recall Sarong Party Representative Terry Ridona na hindi lamang political exercise kundi constitutional act para sa pananagutan ang proseso ng impeachment. Kaya naman sa botohan sa plenaryo mamaya ay kanyang binigyan diin ang proseso ay hindi pag-aari ng sino mang politiko, partido o institusyon. Nauna na rin niyang binanggit na nasa higit 200 kongresista ang inaasahang bumoto pabor sa impeachment. Malinaw anya na mayroong probable cause para sa betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution sa kaso ng vice-presidente. Gagawin naman ang botohan mamaya sa plenaryo na magsisimula ng alas 3 ng hapon. Peter Adrika? Peter Adrika?
0: Okay, sige Pamela Vasquez, inaabangan namin kung ano mangyayari mamaya dahil excited nga talaga kami dito sa impeachment. 3 PM ito, no?
4: Alas 3 ng hapon mamaya nagsisimula yung plenary and then siguro magkakaroon lang ng formalities no yung sa mga simula ng simulang bahagi and then inaasahan natin na unang matatalakay nga itong botohan ng impeachment kung saan magsisimula sa speech ni House Committee Justice Chairperson Jerry Lubistro at doon na magbobotohan itong mga nasa 300 plus na congressmen, Rica.
0: Hindi ba natin alam kung sino yung mga magbibigay ng mga dissenting opinions, ano? Doon pa lang pag nagsimula na yung kanilang pag-organize, pag-meet later on?
4: Oo, pero kasi in context naman, Rica, no, ang mga madalas talaga na magbigay ng kanilang kumbaga manifestation or explanation sa boto ay mamaya for sure yung mga hindi papabor doon sa impeachment. At doon naman sa side ng papabor, siguro ang inaasahan natin na madalas magbigay talaga ng kanilang explanation yung Promakabayan Block and then yung sa Akbayan Reform Block. So inaasahan natin na posible na magbigay o maipaliwanag nila yung kanilang magiging boto mamaya.
0: Alright, maraming...
1: Ano ang magiging sequence guide mamaya ng mga mangyayari sa House of Representatives?
4: Sa ngayon, wala pa tayong eksaktong sequence guide, Peter, no? Unang sinabi lang sa atin, ang unang magiging, kumbaga yung mangyayari ay yung formality lang ng opening ulit ng session. And then inaasahan natin na ito, yung itong impeachment na to ay unang matatalakay during the plenary, Peter.
1: Ah, okay. And then magkakaroon pa ng debate, correct?
4: Yes, magkakaroon ng debate. After ng speech ni sponsorship speech ni Congresswoman Jerry Lubistro ay inaasahan na na debate and then deliberations bago magbotohan doon sa impeachment.
1: Okay, so ano yung tinatanong ko rin, Enrica, na ano, dissenting opinions. Bakit yung iba hindi disente?
0: Hindi. Ito na naman tayo. Torn! It's our turn to talk about this.
1: Ma'am, alam ko pagod ka pero, pa, pero... Oh, sige, go ahead.
4: Oo, hindi, pero I'm sure, ang medyo confident kasi ang most members ng Congress sa Kamara Peter Atricano ay... Bukang high chance talaga na ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte dahil nga ang numbers na meron sila ay 215, which is the same number na lumabas noong last year na unang na-impeach si VP Sara Duterte. So mamaya, ang inaasahan na lang talaga noong final numbers kung ito ba ay magmamatch doon sa 215 or sa sobra pa ito doon sa bilang na yan, Peter Atrica.
1: Okay, Pam, dahil ikaw talagang embedded ka dyan, ano ha? Bakit hindi ko nakikita, naririnig si Paulo Duterte na isang congressman, Omar Duterte na isang congressman, at Harold Duterte na isang party list?
4: Oo, alam mo, yun din yung tanong natin namin ng mga House reporters sa Kamara, Peter. Ano? Although, kumbaga, naririnig or nararamdaman lang namin sila no, kapag nagbibigay yung kanyang team ng mga press releases doon sa GC ng mga House reporters. No? Pero, doon sa kumbaga yung physical presence, no, parang hindi pa namin ganoon na kikita or nararamdaman yung mga nabanggit mong congressista, Peter, eh.
1: Oh, baka kailangan.
4: Pero we'll see, baka naman mamaya dumating at magbigay ng kanilang boto doon sa impeachment.
1: Wait. Ibig mo sabihin, physically hindi mo pa sila nakita at least recently?
4: In my case, no, so far, hindi ko pa siya hindi ko pa sila nakikita except noong mga umpisang session ng mga last year no na nagbukas.
1: Ba, parang si Bato lang ah, last year pa lang. Okay, maraming salamat, Pamela Vasquez!
4: Yes, maraming salamat at yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
0: Oras!
3: 9:26. Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: At eto na nga po sabi na, sabi natin kanina pag-uusapan natin, explaininin ng ating expert ang lahat ng mangyayari mamayang alas stress ng hapon. Dahil hindi naman tayo lahat maalam dito sa proseso ng konstitusyon ng ating gobyerno na ibig sabihin ay impeachment. Joining us for today, ang ating past president of Philippine Bar Association at chairman ng Movement Against Disinformation, Attorney Rico Domingo, joining us on the studio. Attorney, good morning. Thank you for joining us.
5: Hey, Rico. Good morning, Peter.
1: Good morning, Attorney. And we were happy to see you again.
5: Likewise.
1: Bilang our resident
0: expert.
1: impeachment consultant.
0: Impeachment expert.
1: We'll talk about prenup agreement also later.
0: At kung fair ba yun?
1: Dami. Hindi maintindihan talaga mga Pinoy.
0: Kaya,
1: ano ba talagang ano, priorities ninyo? So, finally, it's happening again, Attorney Rico. Kasi, this happened already in the past. 1 year ago, nangyari na nga po itong impeachment laban kay VP Sara. To be exact, February 5, 2025. And it was a fast-track impeachment. Ang tanong po, ano ang pagkakaiba nung last year at saka yung impeachment na mangyayari or pagbobotohan mamaya sa House of Representatives?
5: Ang kaibahan is that during the 2025 impeachment, ang ginamit yung tinatawag na fast track, no? Na yung one-third ng members ng House of Representatives ay diniretso nilang inifile ang impeachment, no, articles. Ito po ay hindi. Ito yung sa una na may na sinabi rin ng ating katasasang hukuman, ito ang una, yung first mode of impeachment. Ito ang tiniyak ng House Committee on Justice na kanilang ifa-follow, and that's where we are right now.
1: I see. Okay, so right now, they sabi nga nila, if we have to err, we err on the side of caution. But do you think na wala na talagang maibubutas sa proseso ngayon na ginawa ng Justice Committee ng Kamara?
5: Wala na po na kaming nakitang pwedeng questionin. At to the letter, ang House Committee on Justice followed the guidelines that was set by the, you know, by the Supreme Court in its January resolution.
0: Mm. Ako po, siguro I'll start with a simple question lang muna for the knowledge na lang din po ng ating mga kababayan, no. Nalilito kasi ang iba na bakit sinasabing impeach na ang Vice Presidente? Eh meron pa nga hearing sa, magko-constitute pa nga ang impeachment court ng Senate.
5: Ang impeachment eh nasa mababang kapulungan, no? Hmm. Ang nag-i-impeach yung body ng sa baba. Sila ang nag-investigate whether an officer sa ating constitution is impeachable. Hmm. Yun ang ginawa po ng House of Representatives. At pag nagkaroon ng finding na impeachable ang officer sa baba, sa House of Representatives, yan ang tinatawag na impeach na yung respondent. Mm-hmm. Yan ang impeachment. After the impeachment, at meron na sila, at inaharap natin na ibibigay na nila ang articles of impeachment, eh aakyat yan sa Senate under the constitutional procedure, at ang Senate ang magtatry ng impeachment articles.
0: Mm. So, hindi pa talaga nito sinasabi na once you are an impeached official, eh tanggal ka na sa iyong posisyon, tanggal ka na sa pagsiservisyo.
5: Mm-hmm. Kaya may trial po. Ang nagtatry niyan, kung talagang dapat tanggalin kayo, would be the Senate. Mm-hmm. The Senate is exclusively a judge to be the trier of the impeachment articles of impeachment. So yun po yung dalawang haligi, dalawang steps, dalawang phases na ating tinatuhok ngayon.
1: Yung analogy po nito, Attorney Rico, is parang ano eh, yung tanong ni Rica is na-impeach ka pero hindi ka pa actually guilty. Okay. If ito naman ay hypothetical, if VP Sara gets impeached later by a vote, ano po, she will be the only Philippine official to be impeached twice. Is that a correct way of saying it?
5: If I recall our history, I think that's correct.
1: Okay. Trump has been impeached twice.
5: Actually, thrice.
1: Thrice na ba?
5: Kasi ano nung unang, 2016 yata, may impeachment din sa kanya eh.
1: Oo.
5: So, yung dalawa would be while he was waiting to be the next president again.
1: Ah, okay.
5: Si Clinton, once lang.
1: Once lang.
5: Oo.
1: Okay. In this particular case, kung halimbawa nga po eh, magkabotohan at ma-impeach ulit si VP Sara, does that have anything to do with how the senators will vote? Meaning, ayan ha, dalawang beses nang na-impeach yan.
5: Well, kung ating titingnan na mag-maintain nila ang tinatawag na political neutrality, dapat binura na po nila yung 2025.
1: Yeah.
5: Pag-usapan na lang natin ang 2026 impeachment.
1: Mm-hmm.
5: So, that might somehow be reflective of what they are going to do now.
0: Mm-hmm.
5: But again, let's give them a fair shake.
1: Mm-hmm.
5: Let's assume good faith on the on the basis of these senators right now. So tingnan natin muna ang kanilang galaw.
0: Mm-hmm.
5: Pero I don't think the senators, judges, would be influenced by what happened in the 2026 impeachment.
0: Mm-hmm.
1: The 19th Congress.
5: Yeah. The 19th Congress. Uh-huh. Besides, sasabihin ng mga naysayers, yung 2025 impeachment was nothing really because that was rendered unconstitutional.
0: Mm-hmm.
5: So in effect, in practical effect and constitutionally, isa lang ang impeachment, ngayon lang.
1: Kung
5: ipapasa po sa Senate, no?
1: Kung
5: ipapasa.
1: Maganda pong ano yan, caveat yan. Pero right now, sobrang dami ng ingay na hindi mo na maintindihan kung alin nga ang totoo, alin nga. Pero takutan from either side, di po ba? Na sabi ng PDP laban, sige, bumoto kayo in favor of the impeachment. At sa 2028, lahat kayo blacklisted. Meron naman din nagsasabi na, oy, kaya boboto yung mga yan eh. Merong ano yan eh. May pera dyan eh. Pinangakuan na yan eh. Per district or per representative. At the end of the process, palagay ba ninyo, this will even matter? Or this is really just political noise?
5: It's a political noise, and at the same time, it's a political maneuvering to design to influence the senator judges. Mm-hmm. Kasi ang senator judges, although they have already indicated their own perception about impeachment, either pro or against, eh, pwede magbago yun. So dapat noon, on the basis of the evidence to be presented during trial ng impeachment sa Senate, eh, titingnan mabuti nila ang ebidensya.
0: Mm-hmm.
5: Ngayon, I think narinig ko po kayo kanina, no? While I was waiting at the room, no? Anteroom, sabi niyo yung perception ng mga tao mm-hmm. ang umiiral.
0: Mm-hmm.
5: I think that's very correct.
0: Mm-hmm.
5: Because at the end of the day, kahit manong sabihin pa sa impeachment, pag nakita ng mga tao na may ebidensya against the respondent, then mga tao magsasabi already, mm-hmm. ano ba ang ginagawa nyo? Mm-hmm. Bakit nakapikit kayo? Ba't binabaliwala nyo ang ebidensya na present? Assuming the evidence would be presented that way.
0: Mm-hmm.
5: Yeah. Na dapat i-convict.
0: Mm-hmm.
5: Ngayon, kung ang presentation ng ebidensya is that it would lead to the acquittal of the respondent, let it be.
0: Mm-hmm.
5: Yun ang presentation ng ebidensya. Mahina ang ebidensya, kunyari, no?
0: Mm-hmm.
5: Then let it be. But the basic thing here is that the Filipino people will now, because of the dissemination through the social media and other forum and channels, eh makikita ng mga tao, ano ba ang nangyayari talaga?
0: Mm-hmm.
5: And that is the most important thing that we need to be guiding and be vigilant about. And again, if I may stress, the role of the journalism,
0: mm-hmm.
5: the role of the broadcast and the news journalism would be very, very vital dito.
0: Mm-hmm.
5: Lalong-lalo na in this era of social media dissemination.
0: Mm-hmm. No. Ako naman po, attorney, I'll go to what's gonna happen later, no? Kasi mamaya, dadalhin na sa plenary where all congressmen will be voting if they are going to impeach the vice president or not. Pero wala na po silang panahon to ask clarificatory questions doon sa about the evidence or about, for the those who even spoke about what they have, no, against the vice president. So ano ang maaring mga opinion na nasasabihin ng mga tao kung hindi naman clarificatory questions? What can the other congressman really talk about?
5: Okay, may roll call po, no? And I assume a roll call would be alphabetical.
1: Yeah,
5: probably. And they will have the chance to voice out their vote and explain why they vote that such. And therefore, yun lang ang pagkakataon nilang masabi sa mga bayan, sa ating bayan, kung ano ang kanilang posisyon dito sa matter.
1: Mm-hmm.
5: It's pro or against.
0: Mm-hmm.
5: Yun lang po.
0: So, wala explanatory lang po ito?
5: Hindi po explanatory po yan, Narika. It's simply parang sponsorship speech nila yan. No? So, wala na pong ad-lib dyan.
1: So, hindi po viva voce?
5: Well, nakalagay sa House rules would be dapat roll call.
1: Okay.
5: Roll call.
1: And then, of course, may roll call, pero they can explain their vote.
5: That's very important. Because they have to go on record why they are voting as such.
1: Mm-mm.
5: And we're talking about 300 plus House of Representatives. So, isa-isayin po yan.
0: Mm-hmm.
5: Pero yung iba, nagsasabi lang, yes, no. Favor, yes, no. So, yun lang po ang mangyayari ngayon.
0: Mm-hmm.
5: Wala na pong debate.
0: Mm-hmm.
5: Yeah. Wala na pong debate. Hindi na papayag ang House Speaker na magdebate pa rito. Tapos na po yung debate.
0: Mm-hmm.
5: Pinigyan na ng pagkakataon ng respondent na mag-present ng her own pieces of evidence, and therefore, wala na pong debate dyan.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Hindi din ito something na I am gonna convince you, my fellow congressman, to vote against or vote for the impeachment. Hindi din po ito ganun.
5: Hindi na po.
0: Mm-hmm.
1: It's Congress or chairperson Jerwin Luistro who will actually defend, no, or
5: sponsor
1: yeah. No, ito pong Committee on Justice unanimous vote, mm-hmm. no, na for probable cause.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: So does that mean pwede ring i-interpellate si Congresswoman or chairperson Jerwin Luistro?
5: Na-approve na po ng Committee on Justice yan. And therefore, the next step is to present it to the plenary.
0: Mm-hmm.
1: Okay.
5: Okay, then the plenary will vote.
0: Mm-hmm.
5: On
1: not,
5: the,
1: not debate.
5: Not debate.
1: Ah, okay.
5: Nasa sa ano po yan, mm-hmm. sa pag-handle mm-hmm. ng speaker.
1: Mm-hmm.
5: Pero pag sinabi ng speaker, eh, inaalaw naman siyang magsalita yung iba. Mm-hmm. Well, wala po tayong magagawa. Discretion mm-hmm. po niya yan.
1: Oo. Mm-hmm. But of course, somebody has to move.
5: Yes.
1: And i-approve ito, second, and then do I hear any objection?
5: Objection.
1: Mm-hmm. Ayun.
5: Then they will vote on that.
1: Mm-hmm. Pag merong pong nag-object, kung sino man yung mag-object, pwede po ba siyang mag-explain?
5: Pwede rin po. At ang objection niya will be ruled upon by the mm-hmm. speaker.
0: Mm-hmm.
1: Is there only one objection being entertained? Or kahit na ilang objection yan?
5: Well, it's 300 plus membership. Mm-hmm. So anyone can raise. But that's very unlikely.
1: Okay.
5: That's very unlikely. Kung nakikita niyo po sa botohan sa Amerika, nakaano lang yan eh. May botohan lang nakikita lang sa projector yan eh.
1: Mm-hmm. Yeah.
5: Wala na po yung napakarami pang pinag-uusapan. Mm-hmm. Tapos na po ang pag-uusapan eh.
1: Mm-hmm. Oo, nga,
5: tapos na po yon.
0: Pwede po ba may mangyari dito na sabihin na member din ako ng opposition eh. So, kukontra din ako sa pagboto na tayo bumoto sa impeachment na ito. Paano kung ang impeachment na ito lumabas na may mga mag-dissent na medyo malaking number din naman ang magsabi na hindi kami papayag. Pero hindi naman na-overrule yung majority of the congressmen who voted. Wala pong ganong consideration.
5: Put on record lang po yun.
0: Mm-hmm.
5: Okay. Yun po.
1: Attorney Rico, speaking of yung pinag-usapan ninyo ni Rica kanina na perception, the perception of the people will probably dictate. Okay, please explain to me, ito pong result ng survey na nagsasabi na 82 to 90% demand trial. This mm-hmm. is a survey. And gusto nilang humarap si VP Sara sa trial sa Senado. On the other hand, meron namang naglabas ng survey for the 2028 presidential election na nagsasabing, if the election were held today, sinong iboboto mo? Leading or isa sa leading si VP Sara. How do you put the two together?
5: May disconnect po, no?
1: Po.
5: May disconnect yan. Pero himayin po natin ang pinag-usapan natin. Ang pinag-usapan po natin would be the people's pulse as to whether there should be a trial.
0: Mm-hmm.
5: So, hiwalay po yun. As to the perception, as to sino na umiiral ngayon sa survey na magiging next president is another matter. That's a political matter altogether. So, yung una is that kung ang perception ng tao ay dapat hingin ang panig ni Sara, ni Vice President Sara, then let it be.
1: Mm-hmm.
5: Pakita nila because she has not been visible. She did not present any evidence notwithstanding the opportunities given her.
1: Mm-hmm.
5: So gusto makita ng tao yon. Kaya kung sinabi ng tao, tama naman si Vice President Sara, ito naman ang kanyang taliwasan naman ang pinapakita ng prosecution, then let it be.
1: Mm-hmm.
5: But let the pieces of evidence speak for themselves. Mm-hmm. Hindi yung parang pahaka-haka lang tayo.
1: Mm-hmm. So walang conflict dun sa dalawa. Magkaiba kasi
5: magkaiba
1: yung katanungan. Opo. Okay.
0: How soon can the Senate convene as an impeachment court kung mamaya pong alas 3 ay mapagbotohan na ito?
5: Well, ang sabi po ng una Senate President forthwith, no? Mm-hmm. Immediately.
0: Mm-hmm.
5: No? Nagkaroon ng little modification po yun nung nakita natin resolution ng Supreme Court mm-hmm. no? Within reasonable time. So, probably pag kukonvene nila ng 4 at they will take proper order on the subject of impeachment and shall be ready to receive
1: mm-hmm.
5: the impeachment articles, magbibilang na po tayo ng time na yun.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Yeah.
5: It can be 3 days or 4 days or whatever. Mm-hmm. Sabi sa atin ng isang House prosecutor, baka sa Wednesday daw po.
0: Mm-hmm.
1: Oo nga. Mm-hmm. Oo nga. Pero
5: so, lahat po yan eh, hindi natin matitiyak mm-hmm. until we hear from them personally.
0: Alright.
1: Meron pa kaming mga tanong, Attorney Rico. Please bear with us. We will have a break and then come back to you with more astounding questions. Si Attorney Rico po, dito sa Balita Patan!
2: sina Peter Musngi at Rica Lazo sa Balitapatan!
6: Balitapatan!
2: Basta AM DZMM!
7: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Naglilingkod sa Pilipino sa man sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
11: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
12: Mga kapamilya, hinahanap-hanap nyo ba ang paborito nyong programa ng ABS-CBN? Tutok na sa ABS-CBN sa OTV2! Channel 2 yan sa Mega Manila at available din yan sa cable. Itanong sa inyong cable provider ang channel assignment ng ABS-CBN sa OTV2! Para din sa mas malinaw na panonood, ilabas at scan na ang digital black box sa inyong remote control, pindutin ng scan at piliin ng yes, click OK at hanapin ang OTV! Ang hinahanap-hanap na ligaya ay nasa piling nyo na. Buong araw tayo magkita sa ABS-CBN sa OTV2!
13: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado.

0: número 1 sa aksyon. DCML Balita Ngayon.
1: Kapamilya, magsasagawa muli ng high-level inspection ang Department of Environment and Natural Resources at ang Department of Public Works and Highways sa Navotas Sanitary Landfill ngayong Lunes. Susuriin ng dalawang ahensya ang kasalukuyang kondisyon ng landfill at maglalatag ng pangmatagalang solusyon para maiwasan ang kaparehong insidente. Tututukan din ang kaligtasan ng air quality at ang nagpapatuloy na technical investigation para matukoy ang mga posibleng may pananagutan. Nauna ng inihayag ni Pangulong Marcos Jr. na tuluyan nang naapula ang sunog sa landfill kahapon. Inatasan din ng Pangulo ang mga kinaukulang ahensya na ipagpatuloy ang 24/7 monitoring sa lugar, kabilang ang pagsusuri sa hangin at tubig at thermal scanning. Good news sa mga taga-Lapu-Lapu City sa Cebu dahil may alok pong libreng sakayang pamahalaan tuwing rush hour. Sinabi sa DZMM ni Lapu-Lapu Assistant City Administrator Nigel Banyasha na bibigyan ang mga tsuper ng minimum wage cash assistance kapalit ng isang oras na libreng sakay tuwing rush hour. Ito anya ang hakbang ng LGU para sundan ang ayuda ng national government sa mga tsuper. Sa ngayon, nasa political pilot study pa ang programa pero plano ng lokal na pamahalaan na palawigin ito sa buong lungsod. Isang Filipinong arkitekto ang muling nagpakilala sa larong Pinoy na sungka sa pamamagitan ng isang modernong disenyo. Ginawa ni Tamasian architect Stephen Amoyo na nakabase sa Qatar ang sungka, architecture and play bilang paraan para maipakita ang ugnayan ng kulturang Pilipino at Middle Eastern. Sa kanyang disenyo, ang kanyang ginagamit ay modernong materyales at may inspirasyon mula sa bahay kubo at barong, pati na rin sa arko ng mga gusali sa Doha.
2: It actually came from the early traders from the Middle East, Africa, and India. And it's part of this bigger family of board games called the Mancala. So I thought, what if I reimagine it through the lens of Filipino and Middle Eastern architecture and turn it into something that is decorative and functional beyond just being a board game?
1: Ginawa rin anya itong modular at madaling dalhin bilang simbolo ng buhay ng mga Pilipino sa diaspora na patuloy na naglalakbay pero dala ang sariling kultura. Dagdag pa ng arkitekto, higit pa sa disenyo, ang kanyang likha ay hindi lamang isang pagpupugay sa kulturang Pilipino kundi isang paraan para maipakilala ang ating mga magagandang katangian at kaugalian sa iba't ibang bahagi ng mundo.
3: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
1: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
0: DZMM Balita Ngayon.
4: Ang oras, 10:06 in the morning.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan!

0: Hello, hello, kapamilya, kaserbisyo, ha? It's Monday, ha? Gising tayo, napakapuno ng aksyon itong Lunes ngayon, ha? May 11, 2026, ha? Para sa inyo mga hindi pa nakakapagporma para magsimula ng araw. Well, marami hong mangyayari ngayon, ha? Mamayang alas 3 ay magkakaroon na ho ng plenary vote para dyan ho sa impeachment complaint laban kay VP Sara. At ito ay live stream. Ikikerry namin to dyan sa lower house, sa House of Representatives. At ngayon din ay nagpalabas na rin ang CIDG ng subpoena para naman kay Senador Bato de la Rosa na kasalukuyan daw ay lumabas itong weekend. Itong warrant of arrest, pero sabi nila kailangan daw pala may red notice from the international Interpol police organization. So marami ho ang mga pwede mangyari. Pinapasumpina na sa May 14 ay dapat mag-appear si Senator Bato dyan sa krame. Okay, ako po si Danny Buenafe para sa programang Kabayan at syempre at DZMM Radio Patrol sa Istrentay na pakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa the DZMM Teleradio Cable Channel. Available kami sa free-to-air digital TV, sa PRTV Prime Media Channel 31. Live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At kung gusto niyo magpadala ng inyong mga komento at inyong mga reaksyon, dito lang ho sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Ayun. Okay, padala lang ho kayo dahil isang oras tayo magkasama hanggang alas 11 ng umaga. At bukas naman ho, i-announce ko na rin, merong mga paggalaw sa presyo ng petrolyo, sa diesel, meron hong rollback. Magandang balita sa diesel. Ang itataang ibababa ay 9 pesos and 57 centavos per liter. Halos 10 piso, ha? Ang ibababa bukas sa diesel. Gasolina, may bahagyang pagtaas naman, 47 centavos per liter. At ang kerosene, nako, maganda, malaki ay ibababa, 13 pesos and 30 centavos per liter. Yan, ha? Kaya punong-puno ang mga mangyayari dito sa linggong ito. Dito sa ating bansa. Anyway, puntahan na natin ang ating mga ratsyada ng Radyo Patrol, mga field reports, sumpina para kay Senador De La Rosa na iparating na sa kanyang tahanan at opisina. Alamin natin ang latest mula kay Zeus Legazpi. Zeus!
1: Ratsyada ng Radyo Patrol!
2: Anis sa pulong balitan dito sa Valenzuela City, inanunsyo ni Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya na naiparating na sa tanggapan sa Pasay City at tahanan ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Davao ang subpoena hinggil sa investigasyon ng Philippine National Police o PNP sa umanong extrajudicial killing sa Davao City. Batay sa subpoena, dapat magpakita sa Campo Grande si de la Rosa sa Huwebes, May 14, alas 10 ng umaga. Kung mabigong magpakita si De La Rosa ng walang sapat na dahilan, ay posibleng maharap siya sa reklamong indirect contempt of court. Ani Rimulya, wala pang tugot ang kampo ni De La Rosa sa ngayon, pero kumpiyansa ang kalihim na magpapakita ang mambabata sa Huwebes. Muli naman pinabulaan na ng kalihim na may warrant ng inilabas ang International Criminal Court laban kay De La Rosa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Meron pa tayong report, Pangulong Marcos Jr. makikipagpulong naman sa Pangulo ng Paraguay kasunod ng state visit sa bansa. Iyan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Christian Yozores. Christian.
3: Dani, inaasahang pipirma ng iba't ibang kasunduan ang Pilipinas at Paraguay kasunod ng state visit sa bansa at nakatakdang pagbisita sa Malacañang ngayong umaga ni Paraguay President Santiago Peña Palacios. Ayon sa Presidential Communications Office, mag-aalay muna ng bulaklak sa dampanan ni Dr. Jose Rizal Saloneta, ang Pangulo ng Paraguay bago tumulak papuntang Malacañang kung saan bibigyan siya ng arrival honors. Sasalubungin siya ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos na susundan ng isang tete o pribadong pulong sa pagitan ng dalawang lider. Pagkatapos ng pribadong pulong ay magkakaroon naman ng bilateral meeting ng dalawa kasama ang ilang mga opisyal kung saan inaasahang tatalakayin ang mahahalagang paksa sa pagitan ng dalawang bansa. Matapos yan ay pipirma si Marcos at Palacios ng ilang kasunduan at ipipresenta sa mga opisyal bago humarap sa isang joint press conference. Magtatapos ang state visit ng Paraguay President sa isang official luncheon na idadaos din dito sa Malacanang. Kahapon ang dumating sa Pilipinas si Palacios na kauna-una ang Pangulo ng Paraguay na bumisita sa Pilipinas. Matapos ang aktibidad ng state visit, nakatakda naman bumisita sa isang pribadong ospital sa Pasig si Pangulong Marcos para inspeksyonin ang pagpapatupad ng mga programa ng PhilHealth sa private hospital. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat Christian Yosores at sa ating mga Radyo Patrol.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
0: Ang oras, 10:12 in the morning.
4: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Okay, balik na ho tayo sa programang Kabayan at makakausap natin ngayon via Zoom ang Executive Director ng Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific, walang iba kundi si Jean Enriquez na suki na rin dito sa DZMM Teleradio. Ma'am Jean, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
5: Magandang umaga, Sir Danny, at sa inyo pong mga tagapanood at tagapakinig.
0: Okay, maraming salamat uli. At paano ho, na siguro nasusubaybayan nyo ho yung nangyayari dito sa Pilipinas at saka dyan sa ICC at ang bagong development. Eh, siyempre, nagpalit na ho ng bagong abogado, no? Napalitan na ho si Nicholas Kaufman. At ang balita natin ay na-meet na raw ni dating Pangulong Duterte yung bagong lawyer. So as far as kayo na mga biktima, kayo naman eh dito sa Coalition Against Trafficking in Women, eh ano ho ba ang naging ano feedback nito sa grupo ninyo yung mga balitang ganito sa ICC?
5: Bilang kumakatawan po sa mahigit 100 mga biktima at mga kasapi ng pamilya na indirect victims, kami po ay winwelcome namin na hindi na si Mr. Kaufman ang abogado dahil po napakahirap no na i-deal ng abogadong ito. Parang kapareho siya ng troll army ng dating Pangulong Duterte sa kanyang mga argumento na sa halip na nakabatay sa facts ang kanyang mga argumento ay marami siyang mga hypotheticals, marami siyang mga hyperbole, at definitely nakaka-re-traumatize ang mga statement niya sa ating mga victims. Pero mahalagang marinig rin natin sino ba ang kanyang kapalit at maobserbahan din natin kung ano ba ang conduct ng magiging bagong abogado ng depensa o ng defense team, ang kanilang lead counsel, dahil po hindi pa rin naman natin alam kung sino ito at ano ang kanyang magiging conduct. At definitely po, kay in relation to Mr. Kaufman, mayroon ang ginawang reklamo dahil sa kanyang hindi maayos na mga actuations at ganun din ay mga pananalita na definitely ay, as I've mentioned, further na nakakasira sa dignidad ng ating mga biktima.
0: Oo, para malino lang doon sa mga viewers natin, Ma'am Jean, bali kayo doon sa Coalition Against Trafficking in Women, Asia Pacific, hiwalay kayo doon sa mga relatives nung talaga. Kasi ang kaso niya kasi, di ba, itong crimes against humanity, ano to, nakakonsolidate din doon sa mga crimes na isinama na rin doon kay dating Pangulong Duterte?
5: Opo, kasama na po doon
0: yung 103 victims, di ba? Bali kayo, yung nirepresent nyo.
5: Opo, kasama na sa mahigit 500 na tinanggap ng registry ng ating ICC pre-trial chamber na mga applicants, yung ating pong mga biktima.
0: Okay, tuon ba sa grupo ninyo, yung sa mga 103, meron din ho bang, let's say, kasi sa May 27, di ba, pag-uusapan na yung date, no? Iseset yung date ng trial at saka ilalabas na yung mga procedural matters, yung mga summons, doon sa, malapit na ho yun, May 27. Kabilang ba yung mga grupo ninyo na, let's say, pupunta doon sa ICC at magte-testify?
5: Hinihintay pa po natin ang mga advice ng ating CLRV na tinatawag, yung counsel or yung legal representatives of victims, para po sa kanilang advice kung kinakailangan na. Sa ating pong palagay, dahil mahaba pa ang proseso na ito, ay sa mga darating na panahon pa po makakasama ang ating mga tinutulungan ng mga biktima.
0: So nakikipag-coordinate rin kayo sa katulad nila Attorney Conti, sila Andres, ganon. Diba? For now, sila Joel Butuyan, sila yung nagre-represent sa victims.
5: Opo. Officially po, sa ating mga legal counsels na sina Attorney Joel Butuyan, Attorney Gilbert Andres, at gayon din po sa case manager natin na si Attorney Nicoline Arcaina.
0: Ah, okay. So for now, siguro interesado rin kayo sa mga developments dun sa mga co-perpetrators. Dahil mukhang ilalabas na, lumabas na nga itong weekend itong mga balitang arrest warrant, pero dapat daw parang hindi naman ina-announce to, no? Pero red notice to galing dapat sa Interpol. Pero anytime, at ngayon nga, nagpalabas na ng subpoena ang CIDG para kay Senador Bato de la Rosa. Is this something na, or welcome development from your end, mga biktima?
5: Definitely po. Itong very concrete na subpoena na nakita na rin natin ang kopya mula sa ating Philippine National Police, CIDG, ay very welcome development. Dahil matagal na rin pong sinasabi na gusto talagang makita ng mga biktima para rin sa kanilang paghihilom na bukod kay Pangulong Duterte ay mayroon talagang pag-uusig, mayroong accountability yung kanyang mga kasama dito sa death squad na tinatawag, hindi lamang sa Davao, kundi nagpatuloy rin ang kanilang operasyon sa buong Pilipinas sa panahon ng pagiging pangulo na ni Mr. Duterte. So gusto nilang makita yung iba pang mga kasabwat at yung mismo ring nagpatupad nitong Peking War on Drugs.
0: For now ba, Ma'am Jean, hindi nyo pa alam kung sino yung nahirang na bagong lawyer? Wala pa kayong feedback? International lawyer to o meron din katulong ng mga, let's say, galing dito na nagpunta nung confirmation ng hearing niya?
5: Wala pa po tayong natatanggap na kumpirmasyon hinggil sa lead counsel ng depensa. Pero atin pong hinihinuha na ito ay isang lalaki rin dahil may machismo ang dating pangulo. At mas pipiliin niya ay mga lalaking mga abogado, bagamat napakaraming magagaling na mga babaeng abogado na accredited itong International Criminal Court. Pero sa lokal po ay hindi naman talaga ipinagtibay na itong sinadat mga abogadong sina Attorney Panelo ay talagang kasama sa team. Yan nga po ang hinihingi ng prosecution. Dahil napakahirap na kung ang bibigyan ng pangalan, ng identities ng mga biktima ay yung mga pupwedeng magkompromiso sa kaligtasan ng mga biktima. So hindi pa po yan nakukumpirma kahit yung mga lokal na posibleng kasama sa kanilang depensa, at hindi po yan kinumpirma ever ng dating lead counsel na si Kaufman. Pero mahalaga pong impormasyon yan dahil kailangang magbigay ng opinion ang ating counsel ng biktima at gayon din ang prosecution kung ang mapipiling mga nasa depensa ay yun ding mga naglalagay sa panganib sa ating mga biktima. Kasi napakahalaga po ng confidentiality ng pangalan ng witnesses, ng mga victims, at kaya ilang beses na pagalitan o na-reprimand si Okino ng attention ni Mr. Kaufman, ICC pre-trial chamber, kung maaalala ninyo, during the confirmation of charges hearing noong Pebrero, dahil nagbabanggit siya ng mga pangalan ng mga witnesses.
0: Oo. Ma'am Jean, so far, ano ba ang feedback ng mga, let's say, mga biktima, no? Yung mga nirepresent nyo? Nag-worry ba sila itong pagpapalit? Kasi una, may mga lumulutang na baka daw ito ay delaying tactic, nasabi ni Attorney Conti. Is that something na nag-worry ba kayo with this change of defense counsel?
5: Hindi naman po. Hindi po tayo nag-aalala dahil napakalakas po ng ating kaso.
0: Ebidensya.
5: Laban sa dating Pangulong Duterte. Napakalakas ng ebidensya. In fact, tingin ko sila ang nag-aalala sa alis din ni Dov Jacobs, no, na kabilang sa depensa. Siya mismo ay nag-resign at ito ay ICC appointed na kasama sa defense team ng dating Pangulong Duterte. Sa palagay ko, nakakapag sila ang dapat mag-alala, nakakapag-alala ito pagdating sa bahagi nila dahil mismong sina Hanilet Avancenia at si Veronica Duterte ang sinasabing nag-recommend ng pagpapalit ng kanilang abogado. Sa palagay ko, talagang mahina na ang kanilang moral, ang kanilang loob, dahil sunod-sunod rin ang pagkatalo ng kanilang mga motion na isinampa dito sa ICC pre-trial chamber, kabilang na itong huli na humihirap na naman si Mr. Kaufman ng interim release.
0: Yun
5: samantalang opo, napakalinaw na mga batayan ay nananatili, yung mga batayan, upang siya ay manatili sa kulungan.
0: Okay, kasi binanggit mo na nga yung humihirit nga na interim release, pending pa ka actually yan, eh, no? Para wala nga finality. Alam ko, meron nga issue dyan. Pero parang ang basis ng kanilang ano, eh, nag-iba na raw yung medical condition, nag-worsen na raw, at meron mga lumulutang na baka naman kailangan daw a new set of medical ano ulit, parang check-up or whatever, updated lang. Baka nag-iba na raw, nag-change na yung medical condition niya to a worse scenario na. So, is this something na dapat mabahala kayo, yung grupo nyo?
5: Sinagot naman na ito ng prosecution, ng Office of the Prosecutor, OTP, at gayon din po ng CLRV, ng abogado ng mga biktima, na napakalaki po ng kumpiyansa natin na hindi nagbabago ang mga sirkumstansya. Dahil po yung opinion ng mga medical experts ay nananatili ay, at ito ay relevant hanggang sa kasalukuyan. Ito ay relevant pati dito sa pagsisimula na ng trial, no? Definitely kinonsider ang lahat ng mga aspetong ito, at lalong relevant ang pananatili rin sa detensyon ng dating Pangulo dahil na-confirm na ang charges. Higit kailanman ngayon dapat manatili siya sa kulungan. Huwag din po nating kalimutan na binanggit ng mismong anak niya na si Kitty Duterte na maganda ang kalagayan ng kanyang ama, maganda ang kalusuga ng kanyang ama, at ito ay noon lamang April 23 noong na-confirm ang charges. Alalahanin natin, napakarami niyang interviews, very positive ang kanyang pagre-report tungkol sa kalagayan ng kanyang ama, kaya ito ay isang napakatibay na batayan na walang problema sa kalusugan ang kanyang ama.
0: Kasi yung huli rin namin nakapanayam, no, Ma'am Jean, si Nery Colmenares, isa sa mga nagrepresent ng mga human rights victims, di ba, yung dito sa EJK, halos planchado na rin sa mga susunod daw, kunwari matuloy na talaga yung full-blown trial, eh yung pagla-livestream daw, eh parang itatranslate din daw into Filipino and Cebuano, eh, di ba? That is something na para maintindihan din ng mga masang Pilipino dito, hindi in English, di ba? Somehow eh merong translation na para yung ibig sabihin ng ibang mga social classes natin maintindihan yung proceedings.
5: Tama po, no? Kaya makikita natin kung gaano ka fair and just ang proceedings sa International Criminal Court, kasama rin yung patuloy nilang pag-entertain, kagaya nitong sa huling hirit ni Mr. Kaufman para sa interim release, kaya maling-mali po ang mga paratang na ito ay binabayaran, etc. Ito pong mga paratang din ng troll army ng dating Pangulo ang siyang nagiging batayan kung bakit napakadelikado na siya ay palayain. Napakaklaro po, no, na kinakailangan na bantayan itong kanyang army, at malinaw na malaki rin ang resources nila para maging dominante ang narrative ng dating Pangulo na siya ay kinidnap, na siya ay binayaran, na kailangan na siyang pauwiin, etc. Lahat ng ito po ay hindi naaayon sa international law. Na accessible naman po sa lahat, no, sa website ng ICC kung ano ba ang mga patakaran nitong korteng ito.
0: Kayo ba, Ma'am Jean, no, dahil you represent a very important group in this trial, or hopefully kung makarating na ka sa trial stage, kayo ho ba ay conforme din sa mga, let's say, mga hakbang na dapat daw itong administrasyon or kung dapat yung susunod na administrasyon, if ever, eh that we should rejoin ang ICC uli. Kasi umiwalay na tayo noong 2019. Inalis tayo yung Pilipinas sa ICC ni former President Duterte. Do you think dapat bumalik tayo para at least yung maiwasan nga yung mga ganitong issue ng pagmamalabis?
5: Tama po kayo. Napakahalaga po na tayo ay muling bumalik bilang miyembro ng International Criminal Court dahil ito rin po ay senyales na may kumpiyansa ang sariling administrasyon sa kanyang conduct in relation to human rights. Magbibigay po ito ng malaking kumpiyansa sa kanilang pamumuno at gayon din ay magpapanumbalik ng pakiramdam ng safety, ng kaligtasan para sa ating mga mamamayan. Lalo na tayo ay nag-suffer as a nation from collective trauma. Kaya napakahalaga na yung ating pag-subscribe sa ganitong mga international standards ay muling naiipanumbalik ng ating bansa.
0: Sige po. O siyempre, naka-ano lang ho kami, naka-antabay lang tayo sa mga developments sa malaking bagay itong May 27. O hopefully ay umusad naman yung kaso at lagi ho tayo nakasubaybay dyan, lalo na itong mga mainstream media. Maraming salamat sa oras, Ma'am Jean.
5: Salamat po, Sir Danny. Mabuhay po kayo.
0: Okay, mabuhay din kayo. Yan ho si Jean Enriquez, Executive Director ng Coalition Against Trafficking in Women Asia-Pacific. Isa rin siya nakaantabay dyan sa ICC case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magbe-break lang ho kami. Huwag ho kayong alis. Babalik ho ang programang Kabayan.
1: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Basta AM, DZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
1: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM, Radyo Patrol 630.
7: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
8: Silimarine plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: May silimarine, may multivitamins pa.
10: Yan, ang Liver Aid Pro.
11: Tulong sa pangangalaga ng atay.
12: Liver up na tayo
13: with Liver Aid Pro.
14: Araw-araw, sa paghahatid natin ang balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue. Formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
15: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planinar. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanunar.
16: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex is the generic name of Vanunar. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanunar.
1: Basta AM, DZMM. Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita!
0: Ang oras, 10:30 in the morning.
4: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Balik tayo sa programang Kabayan. Ay pasok muna natin itong report. Japan, pinahalagahan ang magandang samahan ng Pilipinas sa pagtulong na apulahin ang sunog dyan sa Navotas landfill. Ang ating reporter, laging na we may update dyan. Walang iba kundi si Nico Bagsik. Nico, go!
1: Radyo Patrol!
3: Magandang umaga sa iyo, Danny, kasamang bumalik ng mga opisyal ng pamahalaan si Japanese Ambassador to the Philippines, Endok Javier, para inspeksyonin ang Nabota Sanitary Landfill. Ito ay matapos magpadala ng bansang Japan ng karagdagang tulong sa pamamagitan ng Japan International Cooperation Agency o JICA at ng mga tauhan ng Japan Disaster Team sa operasyon na maupula ang apoy sa isla. Ayon kay Ambassador Endo, mahalaga ang samahan ng Japan at Pilipinas para tumugon sa ganitong klaseng sakuna tulad ng pagkasunog ng landfill noong nakaraang buwan. Narito ang kanyang pahayag.
10: And I am also very happy to hear that the technical assistance provided by Japan Disaster Relief Team experts has been quite useful in addressing this matter. And kasama ninyo kami is the spirit that Japan cherishes in partnering with the Philippines. Japan hopes to remain a valuable partner who stands by the Philippines, especially during difficult times. Thank you very much.
3: Yan ang pahayag ni Japanese Ambassador to Manila, Endo Kazuya. Ayon kay DPWH Secretary Vince Tizon, naging mahalaga ang tulong ng grupo ng Japan, lalo na ang sa technical na aspeto ng kanilang naging operasyon sa pagpaplanong tambakan ng lupa ang nasa 144 na hektaryang isla. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella. Panahon, Patrol!
0: Okay, punta lang ho tayo sa ating Pag-asa weather forecaster. Alamin natin ang latest weather disturbance. Itong si Bagyong Kaloy mula kay Benison Estareja. Benison, go ahead.
11: Good morning po, Sir Danny. Sa ngayon po, itong si Tropical Depression Kaloy ay unti-unti pa rin ang paglapit sa ating kalupaan. Huling namataan kanina alas 8 at 485 kilometers silangan ng G1 Eastern Samar. Ito po ay posibleng maging low pressure area na lamang ngayong araw at wala naman tayong inaasahan na magiging direktang epekto either pagdating sa mga wind signals or sa mga malalakas na pag-ulan. Kung meron man yung trough nito, asahan ng mga light to moderate rains for today sa Medinagat Islands at Eastern Samar. But for the rest of our country, patuloy pa rin po yung fair weather conditions at may chance lamang po ng mga pulu-pulu lamang at mga saglit na ulan at mga thunderstorms, lalo na po pagsapit ng hapon at gabi. Yung isa pang low pressure area, mas malayo sa kalupaan natin, 1,820 kilometers, silangan ng Mindanao at hindi rin naman po papasok o makaka-apekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. Kaya magpapatuloy pa rin ang epekto ng easterlies o yung hanging silanganin. Pagdating naman sa heat index, matataas pa rin po, no? At marami ang mga nasa delikadong antas. Yung 44 degrees Celsius, possible po sa may Dagupan, Pangasinan. Apari, Cagayan, Kasiguran, Aurora, Palawan, at ilang bahagi pa po ng Mindoro, Panay Island, and Summer Island. Kaya mag-ingat pa rin po sa delikadong init na posibleng mag-cause po ng mga pagkahilo or panghihina. Kaya make sure po na hydrated tayo or umiinom lagi tayo ng tubig at magdadala po ng payong, sombrero, yung mga portable fans. Very useful po yan para iwas heat stroke. Kaya muna latest mula dito sa weather forecast.
0: Benison, Benison, pwede lang. Yung NCR, let's say dito sa mga nearby, mga regions like yung Calabar Zone, meron ba tayong aasahan din mga heat index? Kasi grabe din daw, bumababa ang ano dito eh, ang angat daw.
11: For example, dito po sa may Pasay, sa may southern Metro Manila, 42 degrees. Yung northern portion like Quezon City, 41 degrees po yung maximum na heat index.
0: Aha. So doon, medyo delikado. For today, ilan? 42? Aabutin?
11: Aba, 42 Pasay? Sa may Pasay, tapos 41 po sa QC.
0: Okay. Tsaka wala tayong aasahan na itong Kaloy, wala. No? Hindi makakalusot ang mga occasional rain showers. Metro Manila, wala tayong mararamdaman for this week.
11: Wala po. And then yung movement niya, maaaring magkaroon ng mga pag-ulan as low pressure area na lamang in the coming days. Pero as bagyo, hindi po.
0: Okay. Thank you, ha. Maraming salamat sa update.
11: Salamat po.
0: Okay, yan ho si Benison Estareja, Pag-asa weather forecaster. Buti naman, medyo lumihis daw at ang bagyong Kaloy. Pero medyo may konting pag-ulan, pero dyan sa bandang Mindanao. At saka ito sa Visayas Islands. Anyway, sa Metro Manila, spared tayo. Pero sa Pasay, magkakaroon na masyadong matinding init, 42 degrees. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo sa programang Kabayan. Ngayon naman, ay pag-usapan natin. Ako, ito talaga ang mainit na issue eh. Dahil nga yung impeachment din mamaya na yung pag-uusapan at botohan actually sa plenaryo mamaya alas 3 at saka itong paghahain ng, diba, ng CIDG ng Sumpina laban kay Senador Bato de la Rosa. Pangakausap natin ang presidente ng Philippine Society for Public Administration at Professor Ho ng Public Administration ng University of Makati. Walang iba kundi si Dean Ederson Tapia. Dean, good morning uli sa DZM Teleradio dito sa Kabayan.
12: Morning, Sir Danny, at saka sa mga marami nating tagapakinig.
0: Okay, maraming salamat ulit, Dean, ha, sa oras na ibinigay ninyo. At napaka daming aksyon ang inaasahan natin on a Monday. At ngayon ay pag-usapan natin itong naging pahayag ni Senador Robin Padilla na parang ina-advise niya yung kanyang kasama sa partido si Bato de la Rosa, Senador Bato de la Rosa, na huwag lumutang, not to surface, kahit sa kabila nitong posible na nga na pagbibigay nitong arrest warrant o insumpina o kaya itong red notice mula sa Interpol galing dyan sa ICC.
12: Well, wala naman daw officials pang natatanggap, no? Pero if we take it seriously, medyo it leaves a bad taste in the mouth yung advice ni Senator Robin, in the sense that kung talagang mayroong mga hinaharap na kaso, ika nga si Senator Bato, di ba't mas magandang halimbawa sa taong bayan, harapin mo yung mga kaso na ipinupukol laban sa'yo, lalo na kung naniniwala ka naman na inosente ka dun sa mga charges that are being leveled against you. Para kasi medyo may form of defiance yung advice ni Senator Robin kay Senator Bato. Sa medyo hindi tayo nag-agree doon from an institutional legal point of view. Pero naiintindihan ko din naman kung ano yung punto de vista na gustong paratingin ni Senator Robin. Actually, Sir Danny, ngayon, napakahirap ng posisyon ni Senator Bato eh. Kasi parehong merong pros and cons, ika nga, kung susulpot siya or hindi, no? Liban dun sa talaga namang obligasyon niya dapat sumulpot bilang senador ng Republika na pinapasweldo ng taong bayan.
0: Pero ngayon, this has become more timely nga dahil nga impeachment, di ba? Sigurado na mukhang maaaprubahan at susulong na to ha, sa impeachment court nila sa Senado. Isa siya sa mga bahagi ng mga ng Senate institution na magiging impeachment court. So tingin nyo, in terms of sinisway ko yung public opinion, di ba? Parang he is also facing against public opinion na nagsasabi na dapat ay humarap siya at you know, mag-take part sa anumang mga proseso nangyayari ngayon sa Senado.
12: Actually, tama yung analysis na yon, Sir Danny, kasi both yung mga kasamahan natin, kung tawagin natin yung mga DDS o yung mga taliwas dun sa posisyon na yon, pare-pareho na nagsasabi kailangan sumulpot si Senator Bato.
0: Mismo sila eh.
12: Dahil on the one hand, syempre, yung mga kapanalig niyang DDS, naniniwalang mas may pagtatanggol yung kanilang posisyon dun sa presence ni Senator Bato. Yung mga taliwas na posisyon naman, nagsasabing kailangan pa rin niyang magpakita dahil obligasyon niya ito bilang isang duly elected senator ng bayan. Kaya napakahirap ng posisyon niya kung susulpot ba siya or mananatili siyang nagtatago, Sir Danny.
0: Pero for now din, ikaw, sa palagay mo, dahil ikaw naman ay presidente nitong Philippine Society for Public Administration, so in terms of, di ba, pag-deliver, ng, when you are part of the public administration, do you think may batayan din o ito basis ang ilang mga panawagan na huwag siya sumweldo na muna in the meantime para naman dahil sa andami nga yung mga ordinaryong mamaya na nagtatry makasurvive dito sa mga energy crisis natin. From your end, anong tingin mo na that would suffice yung public opinion?
12: Alam niyo, Sir Danny, maraming classification yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, no?
0: Oo.
12: Merong casual, merong permanente, pero banggitin ko lang na dun sa mga kasamahan natin sa gobyerno nagtatrabaho na casual, may tinatawag ng work ng pay.
0: Yeah, kaya nga.
12: Papasok, napakasimple lang nun. Kung ikaw ay hindi papasok, wala kang suswelduhin. Kaya medyo unfair na yung hindi pumapasok, na patuloy na tumatanggap o kumukubra ng sweldo. Kaya hindi ko din naman masisisi yung mga kasamahan natin na nagsasabi na at the very least, yung issue ng propriety, yung issue ng delikadesa, at the very least, hindi ka pumapasok, huwag ka muna tumanggap ng sweldo. Kaya it makes a lot of sense. And in fact, si Senator Bato mismo sinabing kinukonsider na yon. Kaya lang, wala na yata tayong narinig after that.
0: Oo, maganda yung binanggit mo, yung issue ng propriety. With more reason, dahil siya nga ay isang public figure na kilala, Senador Paan level, no? Dapat nga nagsiset ng example, role model, no? To most of the government employees. So, ang tingin mo, somehow, kung kinukonsider niya, dapat i-consider na ngayon din.
12: Dapat matagal na, Sir Danny, no? Medyo ilang panahon natin siyang hindi nakikita, namimiss na rin siya ng mga kasama niya sa grupo, medyo matagal-tagal na, kaya lang patuloy naman kumukuha ng sweldo sa as far as I know, pero yun na nga, hindi siya nag-show up, kaya medyo nakakalungkot yan bilang isang taong nagbabayad ng buwis, lalo na kasamahan natin sa gobyerno na ganun din ang sitwasyon na no work, no pay.
0: So, lihis lang ako ng konti dahil pinag-uusapan na rin natin yung participation ni Bato de la Rosa dito sa impeachment court if ever na makonvene na nga, no? Anytime this week, yan ang projection na marami, no? Sinusundan mo naman yung impeachment laban kay VP Sara. For now, magkakaroon na nga ng plenary vote tonight. Hopefully, meron na silang boto at ang lumilito para kaya abutin yung 106 votes or even more. Kayo, anong palagay mo after this? How do you view all of these developments? Sabi naman ni Senate President Tito Soto, forthwith, ha? Itutuloy na nila ang impeachment court.
12: Well, number one, Sir Danny, dun sa question ng makukuha ba yung boto, I'm very confident, no? Kasi nakita naman natin, members pa lang nung Committee on Justice, tila parang mga 50 na sila doon. So, konti na lang yung kailangan i-mount ng House leadership para makakuha ng minimum number of votes para makaroon ng transmittal sa Senado. So, medyo sa tingin ko, foregone conclusion na yan. Even if may mga threats na lumalabas na kesyo hindi kayo makakalipat, kung ano paman, from certain political parties at sabi, certain religious organizations, di umano sapagkat hindi naman natin alam kung legitimate yung mga information na yun. No? So, mukhang foregone conclusion yan na talagang magkakaroon ng impeachment. Mai-impeach talaga si Vice President Sara Duterte. Ngayon, magbabago na yung dynamics pagdating sa Senado. Una, nag-commit naman si Senate President Soto na sisimulan yung trial forthwith. Kakalit dun sa kanilang constitutional duty. Kaya lang, magkakaroon ng, tingin ko yan, magkakaroon ng mga dynamics. Magkakaroon ng mga pag-uusap kung paano nila i-conduct ito, gano'ng kadalas. Kaya yun mga, sa tingin ko, dapat nating antabayanan.
0: Oo. Ngayon, itong interesting part, Dean, ako bilang isang nasa bahagi ng traditional media, di ba, tayo naman pareho siguro, I would assume, hindi rin ho kayo abogado, di ba, Dean? Hindi rin kayo abogado, no? Di ba? Hello?
12: Dean? Yes, Sir Danny.
0: Hindi rin kayo abogado, no, Dean?
12: Yes, Sir Danny.
0: Okay, gusto ko lang ito, yung parang nakikita ko lang o basa, no, at nakikita ko rin sa mga social media. Eh, di ba, probable cause lang naman yung ginawa dyan sa House Justice Committee. Eh, nalagpasan na nga yung threshold ng probable cause, eh. Kung napanood mo lahat ng mga ebidensyang iniharap, do, yung kay Madriaga, yung Notice of Disallowance na 448 million na pinababalik ng COA, yung tungkol dun sa AMLAC na 6.7 billion, yung grave threat, lahat po yun, talagang medyo mabibigat na ebidensya. So, ibig sabihin, kung sakaling dumating ito sa trial, kasi dito sa House, ang nangyari lang ho, clarificatory questions. Wala pa ho yung probing questions. Magkakaalaman dito ho sa trial eh. Dito magkakaroon ng probing eh, di ba? Diyan ay labanan. So, with the live stream, ano ang basa mo bilang isa, lalo na ikaw ay expert sa public administration, sa magiging numero in terms of trust rating for VP Sara?
12: Well, napaka-interesting nung study, no?
0: Ha?
12: Meron na tayong sneak peek. Meron na tayong notification tungkol dito sa numbers na binabanggit mo, no? Unang-una, malinaw dun sa mga lumabas na survey, whether ng Okta or ng Pulse Asia, na hindi invincible si Vice President Sara.
0: Numero.
12: Yung narrative na wala nang makakatalo sa kanya sa 2028, mukhang hindi yun accurate. Kasi nakita natin sa survey na, in fact, yung kanyang dating lead na chip off paunti-unti at patuloy.
0: Okay.
12: This is something that we

0: opportunity to present her side of the equation, ika nga. Kasi isang side lang yung naririnig sa House of Representatives.
1: Kaya nga eh. Oh. Wala siya ang sagot eh. Hindi sinasagot pati yung kay Manz Carpio na ibig sabihin bakit in-expose yung kanilang supposedly yung mga movement and transactions sa bank, 'di ba? Eh hindi naman sinagot kung totoo ba yung mga bank account, 'di ba? Yung bank movements, tama din.
0: That is absolutely correct, Sir Danny, at naririnig na lang natin yung response sa mga press conference after. Pero hindi pa din nasasagot yung mga issue na kung yun lamang ang pagbabasihan natin, talaga merong basihan para ituloy itong impeachment. Kaya nga, nagkakaroon ng shift eh, nasi-shift yung obligasyon ngayon dun sa part ni Vice President Sara Duterte para pasubalian yung mga akusasyon laban sa kanya. Unfortunately, wala tayong makita ngayon.
1: Pero nakikita mo din yung if ever dumating na nga sa trial, sinasabi ni Attorney Poa na we will face it in the proper forum. So ito na, trial, Senate. No? Do you think si VP Sara should attend at somehow mamitigate yung kanyang pag-dissipate ng kanyang numero?
0: Okay, two things, Sir Danny. Number one, yung House of Representatives proper forum yun. Dahil umakyat yung grupo ni Vice President Sara sa Supreme Court.
1: Yeah.
0: Ika nga clarificatory question sa House of Representatives yung Supreme Court mismo. So yung pagsasabi na hindi ito proper forum, medyo inaccurate yun, no? Pangalawa, hindi ako nagbabago ng position ko. My position is that dapat humarap si Vice President Sara Duterte, whether sa House or sa Senate, to give her an opportunity para i-defend yung sarili niya. Kasi, kumbaga sa boxing, kung magpapabugbog ka lang at hindi ka didepensa o hindi ka magka-counterpunch, Sir Danny, medyo ka...
1: Dean, medyo napuputol-putol din. Malinaw ba dating?
0: Yes, Sir Danny, loud and clear.
1: Oo. Kasi yung kanina pinag-uusapan natin, yung trust at saka approval rating, yung huling rating nga ng Pulse Asia, February 27 to March 2, parehas na sila, na one-on-one scenario na with Rafi Tulfo na hindi naman nagde-declare na tatakbo siya, 46% na sila pareho. Wala pa doon yung hearing ng House, ng impeachment hearing, di ba? So, ibig sabihin, yung galaw na mga numero, tingin ko will be even more interesting pagkatapos dito at lalo ngayon nandiyan na sa trial stage if ever may elevate na sa Senado din.
0: Tama yon, Sir Danny. Kaya difficult yung position ni Vice President kung mananatili siyang tahimik doon sa mga charges. Yung meron lang blanket na dismissal na sinasabi, political lang yan.
1: Yung ganun. Oo.
0: It won't work because the allegations against her are very specific. Kamukha nung sa SALM, hindi mo dineklara ito, tapos merong certain amount na binabanggit. Mahirap yung general denial lang, Sir Danny. Kailangan merong maliwanag, maayos na explanation kung ano ang talagang punot dulo at ano ang explanation nito. So, sa tingin ko, Sir Danny, mas makapuputi kay Vice President kung haharap siya.
1: Okay, so for now, if ever na hindi siya umarap at sinasabi lang, di ba, the general main excuse lagi is politika lang yan, na-weaponize ang mga Congress daw, ang DOJ. So yung mga ganung mga, let's say, narrative from their end, that won't sell. Kasi for now, she is still very much favored, lalo na dun sa sa D and E. So sa D class, medyo pantay na sila ni, halos magkadikit lang sila ni Rafi Tulfo. Ibig sabihin, yung mga, let's say, naniniwala sa narrative nila, nandun sa D and E, tingin mo, if ever na hindi siya sasagot, magkakaroon ng paggalaw doon at makukonvince in terms of public opinion din?
0: Most certainly. Magkakaroon ng movement doon. No? Liban doon sa... Geographically, alam natin, malakas si Vice President Sara sa Visayas at saka lalong-lalo na
1: Mindanao.
0: Sa
1: Mindanao.
0: Pero binabanggit mong economic sectors na DNE, sa tingin ko, mag-chip away pa yung kanyang lead kung mananatili siyang tahimik. Kasi even the ordinary citizens, alam nyo naman ang nangyari nung walang explanation doon sa second envelope, for example, doon sa nangyari nakaraan. Hindi yan magiging sapat para sa taong bayan, Sir Danny. palaging naghahanap ng sagot.

0: sa mga katanungan.
1: Oo.
0: Kaya mentras kang hindi nagbibigay ng explanation, mentras kang umiiwas dun sa mga akusasyon laban sa iyo, ay sa tingin ko it will not fly with the people. Kaya lalong bababa at bababa yung rating ni Vice President kung hindi niya to magagawa ng kasagutan.
1: Mm-hmm. Etong mga nangyayari, let's say, di ba, sinasabi nila, politika rin, itong pagka-aresto kaila, di ba, dating DNR Secretary, Executive Secretary Mike Defensor, yung pagka-aresto ni Franco Babanta na sinasabi mga nagsusulong ng DDS, di ba, na narrative. Ito ay, feeling mo, legit naman lahat ito, exercises sa talaga namang... they are in medyo tagilid yung kanilang lagay ngayon in terms of messaging sa kanila mga followers din.
0: Well, syempre expect naman natin na yun yung magiging sagot nila doon sa mga pangyayari sa kanila, pero kasi sa batas meron tayong tinatawag na presumption of regularity.
1: Yes.
0: Wala naman tayong naipapakitang talagang obvious na inoperate sila sa illegal na paraan. Irregular yung nangyaring operations. At to be fair, sa NBI, isa yan sa mga nananatiling may kredibilidad na ahensya ng pamahalaan. Kaya yung mga charges na sinasabing inilevel against those people who are perceived to be against government, kahit na pagpalagay na natin merong element ng politika yon, Sir Danny, pagpalagay na natin, ang mahalaga pa din dyan ay... totoo ba yung mga naging accusations dapat sa kanila, no? At sa tingin ko, magiging legal battle yan. Pero sa akin kasi, whether may political motivation, hindi naman ako naniniwalang meron, or wala, ay magiging trabaho pa rin talaga nila na i-clear yung mga pangalan nila. Especially for those people who are involved in supposedly educating the public.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga naroon sa media, whether traditional media yan or legacy media yan or social media, merong mas mataas na responsibilidad yung pagbibigay ng impormasyon at saka intelligent opinion sa taong bayan na nakakalungkot kasi alam nyo naman ang gulo-gulo na ng diskusyon ngayon, hindi yung mga kababayan natin, kuminsan hindi na nila alam kung sino ang dapat nilang pakinggan at paniwalaan.
1: Bali din, bago kayo bitawan, syempre lahat itong mga nangyayari ito sa ICC at saka dito sa impeachment na gagawin nga yung plenary voting mamaya, this has all something to do with the 2028. Lahat naman nakafocus sa 2028 election. For now ba, ano ba ang reading mo? Siguro expert ka naman dyan sa public administration. Kasi for now, yung mga supposedly, nagdeklara pa lang si VP Sara, natatakbo siya, pero yung dalawa na inilalaban o one-on-one scenario like former Vice President Lenny and si Senator Raffy Tulfo, at up to now ay hindi pa sila nagko-consider, no? Kayo ba, basa nyo talagang this administration or whoever na magko-comprise nitong coalition of those against Duterte, they will come up with a single candidate against VP Sara?
0: Well, quite honestly, Sir Danny, mahirap yan. Historically, that has always never happened.
1: Okay.
0: But it is something that they have to continue working on. Kasi kung ang intent talaga nila ay magkaroon ng strategic reset at hindi sila naniniwala doon sa isang presidency na that would include another Duterte, kailangan talaga nila, they have to get their acts together, no? Mahirap yan, pero sa tingin ko, Sir Danny, hindi imposible, no? Meron naman na tayong mga naririnig na openness to unite behind a single candidate. And ako, I feel of the belief that it is possible kung ang magiging primary motivation nila ay para sa interes ng bayan at hindi para sa mga pansariling ambisyon.
1: Do you think that an endorsement from the president for that single candidate, syempre for his survival ng kanyang political career, will that help in 2028?
0: Well, okay. It will certainly help, especially in terms of
1: resources.
0: Patung sa magiging kampanya, no?
1: Uh-oh.
0: Pero
1: public hindi opinion.
0: At makakatulong yan. So, in other words, kung sino man yung magiging kandidato, hindi siya pwedeng tumakbo simply on the strength of the endorsement of the president. Dapat merong sarili ka ding hain. Pero most certainly, makakatulong yun dahil meron din namang loyal following si President BBM. Maaaring hindi lang ganun kasolid based dun sa mga survey data na nakita natin na hawak ng mga Duterte, no? Pero dun sa simpleng tanong na makakatulong ba ito other than shepherding resources, I think so, yes. Dahil meron namang mga certain segments ng society, also specifically geographically, yung mga kababayan natin sa Norte, who still put the president in high regard.
1: Okay. Nako, maraming salamat din ha sa isinero mo sa amin. Napaka-interesting. Political times ahead, talaga namang marami nakabantay. Maraming salamat sa oras din.
0: At salamat, Sir Danny. Next time sa studio naman tayo mag-usap.
1: Oo, pwede. Walang problema. Okay, Dean, thank you ha. Marami pa tayong haharapin mga challenges ahead. Yan ho si Dean Ederson Tapia, President of Philippine Society for Public Administration, Professor of Public Administration, University of Makati. Nako, bago kami paalam, marami ho tayong announcement at saka pasasalamatan. Mga kapamilya, bilang pagdiriwang ng Mother's Day, magkikita-kita po tayo ngayong Miyerkules, May 13, 2026 sa Barangay Tatalon, Quezon City, kasama si Tita Winnie Cordero para sa isang exciting na DZMM serbisyo kapamilya. May hatid tayong livelihood training na siguradong pakikinabangan, liquid dishwashing soap production at refrigerated cake making, handog ng Technical Skills Education and Development Authority o TESDA. Especially ito para sa ating mga masisipag na nanay at syempre may pa-snack pa. Kaya ano pang inihintay ninyo? Tara na, sumali, matuto at magsaya. Kita-kits mga kapamilya. Okay, ulitin ko lang yung announcement natin bukas, ha, yung advisory ng Shell sa kanilang mga dealers, yung price change ng Shell effective 6 a.m. tomorrow, May 12, gasoline ay tataas ng 47 centavos per liter. Ang kerosene ay bababa. Good news, 13 pesos and 30 centavos per liter. Ang diesel na marami ang gumagamit, 9 pesos and 57 centavos per liter, ang ibababa, rollback yan. So good news yan. Okay, pasalamatan ko lang si Mara. Happy Monday, Sir Danny, kabayan na. Jello Fajardo, umagang kay ganda. Pa-shout out kami, Maggie, Vince, Ellie, Earl, and Jello dyan sa programa ni Kabayan. Sarah Concepcion from LA, California, magandang morning, kabayan Sir Danny. Maraming salamat ho. At gusto ko rin pasalamatan ang iba pa nating... Ito, si Dulce Orate, no? Happy Monday. Present po, John Allen Sobrino. Hindi lang basta allegations, malaki mga bagay yung lahat ng mga binabato sa kanya. Okay, ito rin sila Aye Gonzalez, Senen Mangalili, Ambassador Senen Mangalili, nanonood sa atin ngayon, Richard Merck, Nona Damian, Lina Ho, at si Dave Leonor. At siyempre, mga taga-Sitio Civil Homeowners Group, Boss Group dyan sa Fairview, Quezon City. Ako po si Danny Buenafejo. Huwag niyo kalimutan, mamaya, tuloy-tuloy na ang botohan sa plenary para dyan sa impeachment case laban kay VP Sara. Alas 3 ho yan ng hapon, pero may primer ho kami. Special coverage, alas 2 ng hapon. Makakasama niyo rin ako. Okay, magkita-kita tayo bukas dito sa programang Kabayan. Susunod na ho, nagseserbisyo Nina Corpus and Biggs Bustos. Bye-bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 11:02 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Niña Corpus, isang magandang Lunes ng umaga po sa inyong lahat. Kumusta ang inyong weekend? Nakaraos? Siyempre, Mother's Day rin kahapon, kaya babatiin ko pa rin ng Happy Mother's Month ang lahat po ng mga nanay, diba, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ayan po ha, ngayon ay May 11, 2026. Siyempre, batiin ko muna na Imbag Abagnet. Partner, Ading Mix.
1: Imbag Abigat. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Busos po. And still greeting a happy Mother's Day po sa lahat po ng mga mommies all over the world. Technically po sa western part ng ating mundo. Marami po mga kababayan dyan sa California, sa LA. Happy Mother's Day po ha. Sa lahat po ng mga mommies na mga nanonood sa atin kahit gabi na po dyan sa United States. Happy Mother's Day po sa inyong lahat.
0: Oh yes, ayan ha. Ano bang ginawa nyo kahapon ng inyong pamilya, partner Migs?
1: Kami all day affair.
0: Talaga? Nagluto ka ba? Naglaba ka ba?
1: Nasa labas kami kahapon. Nasa labas kami. Kumain kami sa labas sa mall ng sa mother ko, tapos sa dinner naman sa mother ni Mishi.
0: Nakatuwa naman.
1: Nagsimba muna kami. Tapos lunch, tapos dinner.
0: Ayan. Ako kasi yung nanay ko nasa Ilocos, diba? So, kasama namin yung mother-in-law ko. Pagkatapos, nanood kami ng... Ewan ko kung napanood nyo na. Napanood nyo na po ba ang Michael?
1: Oo.
0: Yung kanyang, yung bagong movie ngayon tungkol sa King of Pop.
1: Mm-hmm.
0: Siyempre, ni-research ko, pwede ba sa mga bata? Kasi nga, mga bata rin yung kasama ko. Mm-hmm. Pero parang gusto ko rin kasing i-introduce sa kanila si Michael Jackson. Although, alam nila yung mga kanta niya, pero yung bang sino siya dati, hindi nila alam na siya ay Jackson 5 at parang 10 years old pa lang.
1: Miyembro ng Jackson 5.
0: Kumakanta-kanta na siya, nagtatrabaho na siya.
1: Mm-hmm.
0: Dahil grabe pala yung tatay niya, partner. Kaya pala naging ganun si Michael Jackson. Maintindihan nyo kung bakit siya parang inosente, parang childlike, parang bata kung umasta, pati magsalita. Pati mahilig siya sa mga hayop, 'di ba? Meron siyang pet na giraffe, yung ganon. Meron siyang 'di ba? Meron siyang unguin na pet, 'di ba? Kung naalala nyo.
1: Oo.
0: Ang pangalan na Bubbles, yan lagi niyang kasama dati. Naalala ko nung bata ako eh. Meron siyang pets. Tapos meron rin siyang snake. At ito kasi yung rason kung bakit pala naging ganon. So kumbaga na-deprive ng childhood si Michael Jackson dahil bata pa lang siya. Actually, at the age of 10, pero ang press release niya, 8 years old siya noon. Nagtatrabaho na po siya. Kasama niya yung mga kuya niya. So lima sila, yung apat niyang kuya, pero siya yung lead singer.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung tatay nila parang sundalo, parang general.
1: Si Joe Jackson,
0: si
1: diba?
0: Si Joe Jackson ay napaka-istrikto po. At alam mo naman yung old style ng pagdidisiplina, talagang belt partner.
1: Oo, corporal talaga.
0: Oo,
1: no? Tsaka
0: talagang,
1: dinumiro mga galaw mo eh.
0: Tapos pagka kunyari meron lang siyang na-miss na or nasintunado siya lang konti, ibe-belt siya ni Joe Jackson, partner. Kaya takot siya sa tatay niya eh. Lumaki siya na may fear. And sa isang interview dati kay Oprah, sinabi ni Michael Jackson na inabuso siya ng he felt abused. Kasi in a sense na violence, kumbaga yung nga, binebelt siya, pinapalo siya ng sinturon kapag hindi siya nag-perform. Eh, 10 years old ka lang.
1: Oo, grabe naman.
0: Diba? Oo. So, ganun. Lumaki siya sa ganung environment. Pero sinabi rin niya na siguro kung hindi ako pinalaki na ganito.
1: Hindi rin ako ganito.
0: Hindi ako si Michael Jackson. Di ba? Ganun ba? Pero makikita mo yung kanyang journey. Sa movie na to, hindi pinakita yung mga controversies. Kumbaga, kid-friendly siya.
1: Kid-friendly.
0: Yung movie. Hindi naman, kasi may abuse eh.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi masyadong parang pinakita isang beses. So, hindi na palagi. Alam mo yun? Which I thought, ako naman, refreshing na rin kasi gusto ko ngang mapanood ng mga mas bata. Kasi kung yung totoong buhay niya ay hindi pwede sa mga anak ko. So parang nanood lang kami ng musical. Kumbaga ni-relive lang namin yung mga magaganda niyang kanta. Like yung I'll Be There. Kantay mo nga.
1: Yung mga classics, ano yung mga classics? Mga Billie Jean.
0: Ayun!
1: Oo, syempre. Billie Jean.
0: Thriller.
1: Mga Thriller.
0: Oo, pero nung panahon ko kasi, nung lumalaki ako, bad yung sikat eh.
1: Oo.
0: Oo, pero doon, pinakita niya yung, di ba yung MTV na thriller, yung sumasayaw sila na parang mga zombies. Actually, ayaw palang ipalabas yun dati sa MTV. Kasi he's an African-American, black artist siya.
1: Oo.
0: And that time, puro mga puti lang.
1: So kaya din siguro nagkaroon talagang siya ng transformation.
0: Nilaban niya. Nilaban niya. Maganda to, magaling ako, ba't kailangan akong i-judge dahil sa kulay ko. Pero ayun, at nag-succeed and it became, 'di ba? Classic yung thriller pati yung album niya and tuloy-tuloy na yung kanyang success. Pero yun lang, it's a different parang isipin ko kasi kung ako alam ko yung history niya, 'di ba? Controversial. 'Di ba yung halos in
1: actually especially
0: baby
1: nung
0: na dinanggal sa window, wala na yung mga part na yun.
1: Oh, especially then after his demise, 'di ba? Naglabasan din ng mga ibang kontrobersiya.
0: Oo,
1: about sa pagdating sa mga bata.
0: Yes, at yan ay nasa korte yung iba. Yung iba na acquit siya actually. Yung iba nasa courts pa. Pero ang actually ang point lang ng movie kasi nag-end lang siya ng 1988. So yung parts nung may mga controversies after pa no 90s na yon, early 90s. So nag-end siya ng 1988. So pinakita up to 1988 lang, up to 30 years old lang.
1: Alam mo which reminds me no, actually nung mga unang panahon lang, wala nang trip down memory lane, di ba? Kapag matututunan natin yung mga family history on how we were brought up. Actually, yung mga similar sa pagpapalaki, sabi mo nga kanina, meron ding film eh, meron ding sports film na si, kung kilala mo si Serena tsaka si Venus Williams.
0: Nanood ko rin yun.
1: King Richard. Oo, King Richard.
0: Sobrang
1: din
0: strict.
1: Sobrang strict. Kasi siguro at that time, talagang ganun talaga yung pagpapalaki.
0: Tsaka,
1: kapag if you believe in greatness sa mga anak mo, ganun yung paraan before at that time.
0: Oo. And also, bukod dyan yung kultura at yung fact na hindi mo maikakaila na oppressed noon yung mga African-American, yung mga blacks partner. So, mas mahirap sa kanila na mag-succeed.
1: Tama.
0: So, ang kanila, yung drive nila at yung grit na mawala sa kahirapan.
1: Tama.
0: At umalis dun sa lugar na yon.
1: Oo.
0: Kumbaga parang nakatira sila sa isang mahirap na lugar.
1: Saan yun? Sila
0: saan
1: Michael Jackson.
0: Violence, di ba?
1: Sa Gary, Indiana. Diba?
0: Yes.
1: Gary, Indiana.
0: And nagpapatayan yung mga gangs.
1: Oo.
0: Yung mga ganon. So, kung ayaw mong lumaki sa ganong environment at maging katulad rin ng mga gangsters na nagpapatayan lang.
1: Kailangan mong maggumaling at makalabas.
0: Oo. So, yun yung point naman ni Joe Jackson, yung tatay niya. Gusto ko kayong alisin sa ganitong environment. Maganda yung intention, pero minsan yung paraan na nasobrahan. Tsaka parang controversial din yun kasi manager siya ng anak niya. Kumbaga kahit na gustong umalis ni Michael Jackson sa poder ng, or pader, poder, pwede rin ng kanyang ama, ayaw.
1: Ayaw.
0: Kasi kailangan kumita ka para sa buong pamilya.
1: Ayaw, may ganun
0: din. Syempre lumalaki na siya, partner. Syempre gusto na niya mag-solo. Oo. Ayaw siya payagan ng tatay niya. At hindi niya maharap yung tatay niya at sabihin yun dahil takot siya sa tatay niya hanggang 20s, 30s. Kahit na late 20s, hindi niya masabi sa tatay niya na ayoko na. Ang nangyari pa through his lawyer na you're fired as my manager. So, galit na galit yung tatay. So, may ganong dynamics. Interesting story. And, well, ako naman, kaya ako nagustuhan yung movie ay dahil sa mga kanta. Gusto ko lang mag-relax. Yung point ko lang kaya ako nanood is to relive his his songs.
1: Tsaka di ka na-stress habang nanood yung, napanood mo yung
0: actually,
1: sine.
0: Mapapasayaw ka nga at mapapakanta ka dahil andun nga yung mga thriller at mga Billie Jean eh. Kantahin mo.
1: Napasayaw ka ba?
0: Napasayaw kami sa upuan namin.
1: Sa upuan.
0: Kasi ang galing. At saka yung nag-portray ng Michael Jackson, yung pamangkin niya
1: si
0: in real life. Ang galing. Kuhang-kuha niya yung boses lahat. Oo. Yung parang childlike na na boses. Parang bata yung
1: paano?
0: I want a giraffe. I want some. Di ba ganun si Michael Jackson?
1: Yeah.
0: Oo.
1: Yes.
0: So kasi nga wala siyang childhood, wala rin siyang friends. Kasi nagtrabaho nga siya. So ang friends niya, yung pets. At hindi niya tinuring pets yung mga giraffe niya at ano ha.
1: Talaga
0: at
1: mga
0: kaibigan. At yung monkey niya. tinrato niya silang friends. So, kasi kinakausap niya talaga parang tao.
1: Tama.
0: At obsessed siya kay Peter Pan kasi nga bata. At ang kalaban niya, di ba, si Captain Hook.
1: Mm-hmm.
0: Para sa kanya, si Captain Hook, yung tatay niya. Oo. So, wow. Yun yung kalaban niya.
1: Wow.
0: Di ba? Wow. So, yun pala yun.
1: Mapanood niya. Mapanood
0: niya. Maintindihan mo, bakit siya ganun?
1: Oo.
0: Bakit siya parang bata?
1: So, may question ako sa'yo. Side note. First time mo bang manood ng sine ulit after a long time?
0: Oh, medyo. But wait.
1: Oh.
0: Nanood ako ng Devil Wears Prada.
1: Oh, sa sine yan?
0: Sa sine.
1: Oh.
0: After nun, ito. Pero before that, matagal na.
1: Oh. Ako nga, forgettable
0: ikaw,
1: na eh.
0: Wala.
1: Pre-pandemic pa.
0: Oh, ah, talaga?
1: Yung talaga nakapasok ako ng cinema.
0: Si Tom Cruise.
1: At ako kumain ng popcorn.
0: Ano yung movie ni Tom Cruise? Hindi mo pinanood?
1: Ano yun?
0: Hindi Mission Impossible.
1: Alan dun? Yung
0: pilot siya. Ano ba yan?
1: Top Gun?
0: Top Gun. Yun yung parang reason ba tayo lahat bumalik sa sinehan eh.
1: Ay, wala eh. Oh, Busy.
0: Talaga?
1: Ganong katagal.
0: Eh kasi naman may live streaming. May streaming.
1: May streaming din kasi. Kaya
0: may Netflix, HBO.
1: Minsan kasi lalabas na dun. Hindi na ganon katagal para lumabas eh. Pero yun nga no, support cinema.
0: Of course, lalo na local films. Of course.
1: Oo, revenue po yan. Oo.
0: Kaya, yun lang, nakwento ko lang. Kasi I'm sure yung mga iba sa atin na nami-miss yung music ni Michael Jackson, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Makita mo yung generation gap namin ng asawa ko. Mas matanda siya ng konti sa akin. Sa kanya, sabi niya, ang sikat na sikat nung time niya, Thriller. Ako naman, sabi ko, bad. Naalala ko
1: so, medyo magkalayo ba yun?
0: Medyo lang. Few years. So, naalala ko nung bata ako yung medyas na umaiksing pantalons, white, tapos yung na nilalagay sa kamay na shiny na pa. Gloves. Naglalagay siya nun. Eh, kasi may sakit rin siya kasi. May skin condition siya na vitiligo. Kung kaya't gusto niyang takpan yung imperfection sa kanyang balat. Kaya siya may gloves. So, yun.
1: So, curious ako, after nung Jackson 5, doon nagsalo na siya, ano nangyari sa mga kapatid niya?
0: Ano?
1: Did they wala pursue?
0: Na
1: rin.
0: Hindi na, di ba? Wala namang Jackson 4.
1: Hindi yung Jackson 4.
0: Parang siya na. Eh, naging Michael
1: so,
0: Jackson by
1: himself.
0: So, nagkanya-kanya
1: yung mga kapatid.
0: Yes, oo. Tapos nandyan si LaToya, di ba? Si Janet Jackson, sumikat rin, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Kaso, hindi siya part ng pelikula na to. Hindi raw siya nagpakita ng gustong sumali. Kumbaga, parang meron ding faction sa family. So, ito yung family ni Jermaine Jackson, yung tatay nung Jafar, tsaka yung LaToya, tsaka yung iba pang kapatid. Pero si Janet Jackson ay
1: nakapatid na buo ni Michael Jackson.
0: Oh, hindi part ng pelikula na to. Tsaka iba pa, 9 sila eh. At saka yung isa niyang anak, si Paris Jackson, ay hindi part ng movie na to.
1: Mm.
0: So, ang kasama dito yung dalawang lalaki lang na
1: baka
0: anak niya, yung
1: yun
0: Prince, tsaka si may isa pa.
1: Baka yun lang yung rights din na nakuha nila.
0: Oo, kasi syempre, meron pa rin hanggang ngayon, may mga court cases
1: tama,
0: and everything.
1: Tama,
0: pero ang tingin ko yung movie, ang gusto lang niyang ipakita ay yung music.
1: Mm-hmm.
0: So, it's really more of that. So, kung naghahanap ka ng documentary, hindi ito yun.
1: Tsaka transcendent din eh. Kasi syempre, Michael Jackson, di lang naman sa Amerika yan. Kumbaga, buong mundo, di ba?
0: Oo.
1: Icon,
0: lumaki
1: diba?
0: Tayo dyan eh.
1: Beatles, Elvis Presley, Michael Jackson, and so in
0: beyond. Oo. Diba? Sabi ko nga sa mga anak ko, ayan, nakita mo? Yan si Michael Jackson. Siya ang Taylor Swift nyo ngayon.
1: Totoo naman yun.
0: Di ba? Yung puno-puno yung mga stadium ng ganong karaming tao. Yung mga nahihimatay yung mga tao. Tsaka dati iba ang media eh. It was very cruel. Kumbaga yun yung time na tabloids, sobrang lakas. So bawat galaw niya kinukunan.
1: Tapos spin-spin.
0: Inis-spin, oo. Tsaka binabayaran rin sila. Oo. Hindi rin naman lahat totoo. Oo.
1: Naku, so parang grabe. Ano, naaalala ko example
0: rin,
1: ha. Princess Diana din,
0: yung mga British royalty, di ba, dati?
1: Eh, ngayon na lang eh.
0: Hanggang ngayon.
1: Hanggang ngayon eh.
0: Ngayon lumipat na sa social media.
1: Oo, mga nag papanggap na journalist.
0: Ah, ibang usapan yan. Talaga, kaya kailangan...
1: Don't get us started.
0: Maging mapagmatsyag.
1: Correct.
0: Oo.
1: Good vibes lang tayo. Good vibes.
0: Good vibes lang.
1: Good vibes.
0: Oh, ayan ha. Oh. Dahil ngayong umaga, pag-uusapan po natin, aba, tungkol sa ating kalusugan at travel partner.
1: Yun. Oh.
0: Sa mga may planong mag-travel ngayong summer, makakasama po natin ang PTAA, ang Philippine Travel Agencies Association. alamin po natin kung ano yung mga exhibits nila, saan makakabili ng murang ticket.
1: Yun.
0: Kasi di ba nagmahalang lahat?
1: Siyempre, jet fuel, tumaas eh.
0: Parang paano na yan, di ba? Nung nagkaroon ng gera, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So alamin natin, meron pa bang mabibili na abot kaya? At paano makakaiwas sa mga scam?
1: Correct. Oo, kasi like kunwari ngayon, kapag magla last minute booking ka, syempre gusto mo yung mura. Tapos pagdating mo dun sa hotel, nako, ano ba, legit ba to? Sisipot ba yung host? Or at the same time, mali, iba ba yung nakita mo dun sa picture sa actual?
0: Ayun na. Ay, maraming ganun.
1: Maraming ganun.
0: Ang ganda sa picture, pagdating mo, ay, ganito lang pala, tapos nagbayad ka.
1: Correct.
0: Or pagdating mo, sasabihin sa'yo, hindi ka naman nag-book. Ha, nagbayad ako ah. Then, hindi ka nag-book, yung pala, scam. Na-scam ka. Oo. So, sa iba ka nag-book. Doon ka nag-book sa scammer.
1: Sa scammer.
0: Na ginamit yung kung anumang resort or Airbnb. Nung legit na Airbnb, pero walang kamalay-malay. Ganyan. Ganyan ngayon ang mga nasa scam. Kaya, alamin natin kung paano po tayo makakaiwas. Diba? Sa hirap ng panahon, tas masascam ka pa.
1: Sakit
0: nako.
1: Yun.
0: Naman. At syempre, mamaya, makakausap rin po natin ang ating pulmonologist, yan, sa Dr. Servicio, tungkol naman po sa epekto ng init at nitong humidity sa ating paghinga. Kung napapansin nyo, mas nahihirapan ba kayong huminga ngayon sa sobrang init? Mas lalo ba kayong parang natutuyuan ng lalamunan?
1: Ako, guilty.
0: O, diba?
1: Oo.
0: At feeling nyo, ang hirap huminga or ang hirap gumalaw kasi pagod ka na agad.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Tama.
0: O baka may asthma ka, may allergy ka. At ano ba tong hantavirus?
1: Mm-hmm.
0: Tinatanong nga sa akin ng ibang tao, uy, may magkakaano raw uli?
1: Hindi raw. Sinabi ng WHO na hindi yan COVID. At ang hantavirus, kundi ako nagkakamali, nanggaling po yan, kumbaga sa excretion, ng mostly, pasintabi po, sa mga daga. Oo. Tapos yung unang case po niya ng hantavirus, na na-record po, I think sa Argentina, nag-bird watching kasi sila.
0: Nag-bird watching sila.
1: Tapos noon siguro a few weeks after tsaka sila nag-duck doon sa barko, meron na pala siya noon. So nung meron na siya noon, tsaka niya nahawa.
0: Nahawal eh kasi nandoon ka lang sa barko, 'di ba?
1: Pero it takes weeks atinins para mag-incubate at mag-manifest ng symptoms.
0: Mm.
1: So kasi ngayon, 'di ba, kamari sa mga cruise ship, sabihin natin, 7-10-day cruise. Bababa ka. Nag-bird watching ka, hindi agad-agad yun. Malamang nakuha niya yun weeks before bago siya pumasok dun sa barko.
0: Oh. Ayan. So, alamin po natin kung gaano, ano yung mga risk nitong sakit na hantavirus maya-maya sa ating Dr. Servicio. Ayan. So, itanong niyo po ang inyong mga questions sa aming Viber 0919-278-3000. At syempre, napapanood rin po kami sa aming Facebook live streaming sa @DZMM Radyo Patrol sa 630. Syempre sa bayang napapanood rin sa PRTV Prime Media Channel 31, sa Digital Free TV po yan, at sa cable provider na Signal. Ayan, at syempre sa ating DZMM Teleradyo sa cable. Ayan po ha, magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus at Mix Bustos. Ang oras po natin, 11:22 ng umaga.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM!
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
8: What if your phone could be your front row seat?
9: Playtime Entertainment launches PT Idol.
8: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
9: Where talent takes the spotlight.
8: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Basta AM, DZMM.
2: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
12: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
13: Food's here, guys.
12: And feel the vibe.
14: Best concert ever!
12: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
16: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
17: Responsible gaming at bagcore.ph.
11: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
18: Abangan sa Private Confessions.
19: 5 taon kitang hindi hinanap, Darren. Hindi dahil wala akong tanong, kundi dahil pinili kong wag na marinig ang sagot mula sa taong kayang iwan ang sarili niyang anak sa gitna ng gabi. Alam mo ba kung ilang beses akong umiyak habang hawak siya? Ilang beses akong nagtanong kung anong kasalanan namin? Pero sa bawat araw na wala ka, may taong dumating na hindi kami iniwan.
18: Private Confessions. Private Confessions.
10: Basta AM, DZMM.
3: Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM.

0: para sa mas siglakas, masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
1: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servisyo.
0: Kasama po natin ngayong umaga, walang iba kundi ang pulmonologist and officer in charge, executive director po ng Lung Center of the Philippines. Magandang umaga, Dr. Jubert Benedicto. Good morning, Doc.
2: Magandang umaga po ulit, Ma'am Nina, Migs, at sa lahat ng inyong taga-subaybay. Good morning sa lahat.
3: Morning, Doc.
2: Morning.
0: Okay. Doc, paano po naapektuhan ang ating paghinga kapag ganitong mainit ang panahon?
2: Dapat lang po muna natin tandaan na yung daanan po ng hangin natin, lalo na po yung tubo ng daanan ng hangin, ay medyo basa po talaga yan. So meron pong tinatawag na parang balot yan na may gel at water layer. Yan po kasi ang function niya, kaya po siya may balot na ganon. Kasi kung may nai-inhale ka na mga triggers or let's say mga viruses or bacteria, maskin mga dust, dun siya natatrap. Tapos ang function po ng baga natin, daanan ng hangin mula po sa may ilong hanggang sa pababa po sa baga, tinutulak po siya ng maliliit na buhok or yung cilia na tinatawag palabas para nga po siya hindi na bumaba sa baga. So eto po tayo ngayon, sobrang init po, ano? So ang nangyayari po, pag tayo ay humihinga ng mainit na hangin, ang una po naapektuhan, yung water layer, nag-evaporate po yun, mas mabilis mag-evaporate. Ano ngayon ang consequence niyan? Nagiging viscid po yung layer. That's number one. Kaya yung pakiramdam po ng tao, ano ba to? Lunok ako ng lunok, masakit. Kasi tendency po natin, binabawi natin, mag-hydrate tayo. Pangalawa, dahil nawala po yung effective na water layer, yung beating properties din po ng cilia or maliliit na buhok na apektuhan. So instead po na napaka-efficient nung carpet mechanism para po mailabas yung mga mikrobyo, yung mga dust, hindi niya po na ilalabas, mas tumatagal sa hangin, daanan ng hangin, at ang nangyari po dyan, para ka nagbo-bronchospasm. So kung ikaw po ay may hika, may COPD, mga sakit po na ang tinatamaan yung tubo na daanan ng hangin, mas prone ka ngayon na parang ina-attacky ka madalas.
3: So Doc, para pong yung pala yung feeling na ang dry.
2: Yes.
3: Kapag kawari, sabihin natin mula pagtulog, pagising, ba't parang pag lumunok ako, parang napaka-ano naman nung aking lalamunan. Or at the same time, in some cases, kapag lumunok ka, yung alam mo kapag may bola.
2: Oo.
3: Opo, may ganun din.
2: Para po may bumabara, no?
3: Para po may bumabara.
2: Tama. Opo. Po.
3: May ganun
2: tama
3: din po.
2: Opo. Yun po siguro nararamdaman, lalo na yung mga pag natutulog, yung medyo nakanganga.
3: Opo.
2: Kasi nagda-dry up yung secretions eh. So pag gising nila, yun ang una pong sasabihin nila. Parang ang dry, parang ilang dapat beses na lunok ng laway just to get you going.
3: So kailan po, Doc, nagiging affected ang paghinga dahil po sa init? Kumbaga siguro baka medyo pa-extreme case na po yan.
2: Yes po. Kasi po usually ang kaya pong i-control ng katawan po natin na temperature range 36.5 to as much as 37.3 degrees centigrade. So pag tumaas-taas po doon, pag hininga po natin yung hangin, medyo challenging po para sa ating katawan yung mag-adjust, no? So anong ginagawa ng katawan? Pinipilit niya po mabigyan or ma-replenish yun pong water layer ng secretions na sinabi ko kanina. So kukuha po siya sa ibang parte ng katawan, no? So ano nangyayari po ngayon? Yun na po yung thirst na nakikita natin. Kaya pakiramdam ng taon, mauhaw, kahit na sabihin niya lang na after exercise, let's say, napakainit. So mabilis ang paghinga mo, nag-exercise ka, mas lalo ngayong nadadry up yung daanan ng hangin mo. Kaya ang tendency mo talaga, mapapainom ka ng maraming tubig.
0: Hmm. Ano pa po yung iba pang karaniwang sakit ngayon sa paghinga na lumalala kapag ganitong sobrang init ng panahon?
2: Definitely po yung na-mention natin na mga sakit po sa daanan ng hangin, yung primarily airway diseases. So we're talking about po yung hika, COPD or mga chronic bronchitis, yung pong tinatawag nating post-TB bronchiectasis. Ibig po sabihin, nagkaroon ka na ng TB, medyo hindi po maganda yung paghilom ng daanan ng hangin mo, kaya instead na napaka-smooth or patag, baku-baku siya. So, mas madali po yung magkaroon ng plema dahil ayaw ng baga natin yung may baku-baku. No? So, pupunuin niya yun ng plema. So, yan po madalas ang nagpapasumpong, maskin po sinusitis. Kasi po, yung daanan po ng hangin natin yung affected.
0: Opo. So, kunyari, meron kang hika. Paano mo ititreat yon sa ganitong klase ng panahon? Kasi parang marami ngayon natitrigger yung kanilang hika.
2: Mm-mm.
0: And then yung iba hindi nila alam na baka hika na pala yun.
2: Opo. Mm-hmm. Ang una po siguro i-advise yung dapat well hydrated ka. So, inom ng marami po talagang tubig, lalo na kung alam mong you will be engaged in an activity, mag-outdoor ka, hindi mo kontrolado yung weather or yung temperature. So, yun po ang primarily sinasabi namin, dapat maging well hydrated. Pangalawa po, kung may maintenance kang gamot, mas lalo ka dapat maging compliant sa maintenance mong gamot. Kasi yung maintenance pong gamot na para sa hika or para sa COPD will prevent the bronchospasm o yung parang nanginginig pong daanan ng hangin.
3: Opo, Doc. Red flags, kailan po natin malalaman kapag meron na?
2: Primarily po, yung masasabi po talaga ng pasyente, yung mga hingal po niya na dating ginagawa niyang mga activities, hindi nagtitrigger ng hingal. Ito sasabihin niya, sandali ko palang ginagawa, hindi pa ako nakakalayo maglakad, medyo mas hinihingal na ako. That's number one. Number two po, pag inatake po sila, magsasabi po talaga sila, ang typical na sasabihin nila, parang kinakapo sa paghinga. So sasabihin nila, kahit po nakikipag-usap lang, kasi we start off na, maskin nakikipag-usap lang tayo, pwedeng mag-dry up yung secretions natin dahil sa tindi nga po ng init natin ngayon. So, maari po yung mag-trigger din, sasabihin din nila, konting salita lang, madalas uubo-ubuhin ako. So, yun po yung bronchospasm na na-episode. Yun po manifestation.
3: Opo, so, shortness of breath, Doc.
2: Yes po.
3: So, ibig sabihin, pwede rin nalang tingnan sa oximeter?
2: Sa pulse ox. Ang hindi lang po siguro makikita sa pulse ox is dahil mabilis ka huminga, compensatory mechanism po kasi ng katawan mo yun to maintain the oxygenation. So, the pulse ox will tell you, normal pa yung oxygenation. Ang mas titignan mo siguro yung pulse rate mo sa pulse oximeter.
3: Oh.
2: Kasi that just means mabilis yung tibok ng puso mo, yes, na-maintain yung oxygenation, but at what cost? No, mas mabilis yung tibok ng puso para lang ma-maintain na well-circulated yung blood
3: baka
2: mo.
3: Baka mamaya, Doc, kumbaga still ka naman, uh-oh, normal yung pulse ox mo, pero yung heart rate mo,
2: ay mabilis, correct.
3: Mga nasa lagpas 100.
2: Oo, or mga 90, kabahan ka na siguro.
3: Kabahan ka na, tapos relax ka lang. Uh-oh. Kasi 60 to 100 ang normal, pero kung beyond normal mo siya, yun,
2: correct
3: na yun.
2: Opo.
0: Okay. Meron ka bang baon na pulse oximeter dyan?
3: Alala mo nung pandemic,
0: COVID. Meron tayo meron yan. O ngayon, hindi ko na mahanap yung
3: ako
0: rin. Parang bumili tayo lahat yan, ano, diba?
3: Oo. Pero at least, alam na natin na kumbaga handy siya na pang-check lang.
2: Yes.
0: Oo.
2: Yes.
0: Ano ba ang normal? Kailan ka, 80 ba?
2: 90 po. 90 ang pinakamababa.
0: Okay.
3: 90 ba 92, Doc?
2: Oh, 92, 94 po yung gusto talaga namin. Okay. Lalo na mga 94. Sa ibang
0: bumaba.
2: Opo, pag sa iba kasing may sakit, like for example, mga chronic diseases like COPD, pagbibigyan po namin yung 90 to 92. Pag bumaba po ng 90, yun po. Dapat,
0: kabahan ka na.
2: Opo.
0: 90,
2: red flag mo na. Opo.
0: Yung iba may 85 ba?
2: Oo.
0: Malala na yon.
2: Opo, mababa na po yon.
0: Para may COVID. And speaking of COVID, may COVID pa ba ngayon, Doc? Para,
2: meron pa rin ho. Sa lung center, for example, kasi hindi po namin tinanggal doon yung COVID ward namin. So, although mga 4 beds na lang yon, I would like to say that in a day, mga sometimes 1 pa ho ang na-admit na bago, ha. Pero nadi-discharge naman namin kaya hindi po napupuno yung COVID ward namin. So mga paisa-isa, dalawa po at the most, nagkakaroon pa rin po.
0: Ah, okay. Pero hindi na ganun kalala yung
2: symptoms. Tama.
0: Tapos, COVID siya, pero hindi katulad dati na grabe.
2: Tama po. Tapos siguro, na-discover lang siya kasi nga po, pag may symptoms na required kami na i-test yung sa panel. kasama na doon yung flu, correct, yung COVID, tsaka yung RSV. Nakapanel na po siya.
3: So okay, technically positive lang siya kasi nga tinested doon sa panel.
2: Yes.
0: Okay, speaking of RSV, isa to sa binabantayan lalo na raw para sa mga seniors. Doc, ano ba to?
2: Ang respiratory syncytial virus, actually na-encounter naman po natin siya katulad ng influenza virus. Hindi lang po siya siguro nabigyan ng pansin dahil number one, wala siyang bakuna dati unlike the flu. Pero tama po kayo doon, mas tinatablan po ng mga sa mga matatanda yung RSV na virus. Ang problema po kasi sa kanya, siguro hindi siya kasing common kumpara ng flu. Pero once tumama po siya, more than 50% ng tinatamaan niya lands in the ICU.
0: Ha?
2: So ganun po siya katindi pag tumama po siya.
0: Wow. Pero may ano yan, ha? May bakuna po siya.
2: May bakuna
0: ngayon
2: po. May RSV na virus na vaccination. May RSV vaccination.
0: Pwede rin ba mangyari yan sa mga mas bata katulad namin, yung hindi pa senior?
2: Mas tinatablan, mas vulnerable po yung senior sa mas bata po, na patunayan sa mga less than 50 years old. Meron naman po, pero may mga comorbidity. Kaya nga po yung bakuna po para sa RSV, magsasabing it's a must pag senior citizen. Pag mas bata po, let's say sa 50 years old, yung may mga comorbidities ang kailangan po natin bakunahan.
0: And question, kung ang flu vaccine po ay every year,
2: correct,
0: na dapat ikaw ba, Migs, nagpa-flu vaccine ka na?
3: Yes.
0: Talaga?
2: Ang bait.
0: Pwede ba ako magpa-flu vaccine sa'yo?
2: Pwede.
0: Hindi ba ako nagpa-flu vaccine? Nakahiya. Pero ngayon pa lang, bago pa lang eh. It's just now,
2: yes,
0: March. March, April, di ba?
2: Lumabas siya April. Yes.
0: April. Baka naman February ka nagpa-flu.
3: Excuse me.
0: Doc
3: Pia, hello.
0: My neighbor. Buti ka pa. How convenient.
3: Sa neighbor ko. Ka-floor ko lang. Hi, Doc.
0: Okay. Sige na nga. Talo mo ako doon. Sige na, you win. Panalo ka na.
3: Then, nanalo muna sila, Mishi. Ako sila, yung humabol.
0: Humabol
3: nauna, ka rin. Nauna sila. Kasi siguro mga 2 weeks after ako.
0: Huwag niyong kalimutan po, flu vaccine. Ano? Alam mo, kaya ako nasabi, kasi enrollment nung isa kong anak, required. Kailangan mo yan. And then wait, so yung RSV po, every year din ba?
2: Sa ngayon po kasi, sa mga pag-aaral sa kanya, nabibigay po siya. Sa ngayon po, ang lumalabas sa kanya, kasi syempre minomonitor pa po siya, once lang po.
0: Once lang.
2: Tapos sa mga pag-aaral po kasi nila ngayon sa US, kasi nauna po yung US, tsaka let's say sa Europe, specifically UK, nasusundan po siya after kabigyan, let's say, 1 year from the time you were given, mataas pa po yung antibody mo. So sa ngayon po, we could not recommend that it should be annually. We can just say na pag binigyan ka, maybe that's it, and then you should just be monitored.
0: What's the difference nitong RSV and paano ka mahahawa? Kasi concern niya ng mga seniors ngayon.
2: Tulad din po siya ng flu, ubo din po. So droplet. So, ganun din po, pag na-aerosolize sa isang taong meron. Ang problema po kasi, you mentioned po yung seniors. Sa mga pag-aaral po, kasi naging sentinel site dyan yung lung center, syempre mas marami kaming nakikitang mas matatanda, no? Dahil sa population namin. Pero marami pong RSV nakita po sa mga bata. Pero pag swinab sila, pag nagkaroon ng sipon-sipon, yung ganun.
0: Anong
2: lang.
0: Anong bata po? Opo. Gano'ng kabata?
2: Pedia patients po, 2 years old and above. Opo. Kasi part nga po nung sentinel or surveillance, di ba? Minonitor sila. So, relatively speaking, hindi sila symptomatic. Tapos na-mention ko po, mas matindi po pag tinatamaan yung matanda. Ang bothersome dun sa amin, kahit let's say konti yung matanda dun, kasi nasi-screen lang naman yung matanda pag na-hospital na, kanino ba pumupunta yung mga bata? Na-mention nyo kasi yung sa school. Bilyo ba pag galing sa school yung mga bata, minsan diretso sa lolo't lola.
0: Diba? Kiss-kiss.
2: Hindi pa nakakapagligo, di po ba? Tapos bali na yung sipon, di ba?
0: Kasama.
2: di po ba? Kasi lolo't lola, baliwala yung mga sipon ng apo, di ba?
0: Naku talaga, oo. Mahilig sila, diba? Malambeng. Kaya mag-ingat po yung ating mga
2: definitely,
0: lolo't lola.
2: Definitely.
0: Mag-RSV vaccine na kayo.
2: Dapat po. Think, recommended na po talaga ngayon sa DOH and WHO. Pag senior citizen, you mentioned po yung flu, RSV, shingles vaccine, tsaka po syempre yung pneumonia.
0: Shingles, may kilala ako. Yung tita ko, nagka-shingles recently. Oo, may vaccine pala.
2: May vaccine po ang shingles. Ang shingles po, dalawang tusok. 2 months apart po.
0: Pwedeng maulit? Kunyari, nag-shingles siya ngayon.
2: Oo.
0: Pwede siya maulit?
2: Pag nagbakunahan po?
0: Hindi. Kapag, immune ka na ba? Like chickenpox na isang beses?
2: Hindi po.
0: Pwede ka magka-shingles ulit?
2: Nabakunahan po, ang assurance sa'yo ng bakuna, mas less mo yung chances na maulit, tsaka mas hindi po siya severe.
3: Okay, Doc. Balik po tayo sa init ng... balik po tayo sa init na panahon, Doc. May tanong po dito si Joel. Ano po ang advisable na bilang ng glasses ng tubig? Lalo na mas mainit ang panahon. At better po ba na tubig na may ice?
2: Wala pong problema kahit po walang ice. Basta ang line of thinking natin, well hydrated ka. Tama po si Joel na para po sa akin, mababa na po yung 8 glasses per day. Mababa na po yun. So, I would recommend 10 to 12 glasses per day.
3: Opo, Doc, glasses is subjective. Yung, sa volume,
2: yung
3: Doc.
2: 200 to 250 cc.
3: So, opo. More or less, Doc?
2: So, pag 8 glasses, mga 2 liters yun.
3: 2 liters.
2: Pag 12 glasses, di mga 3 liters.
3: So, 2 to 3 liters.
2: Yes.
3: Liters better.
2: Yes.
0: Okay, si Roberto, may tanong. Ano raw bang epekto ng active form ng vitamin D sa iba't ibang different or sa different lung diseases? At what is the benefit of breathing daw in the nose and humming?
2: So, ang bottom line lang dyan siguro yung sa breathing po kasi may kanya-kanya tayong art of breathing, lalo na po kung meron kang sakit sa baga. So, principally, we are recommending usually po talaga magbi-breathe ka through your nose, tapos may breath hold po yon mga 5 seconds bago ka magbi-breathe out sa mouth. No? So, that will in a way slow you down in terms of your breathing, tapos na ma-maximize po yung oxygenation kasi may breath hold ka. So, that's what I term 4-5-6. 4 seconds breathe in sa nose, 5 seconds breath hold, 6 seconds magbo-blow out ka sa mouth. Mm. Pero yung sinasabi po ng inyong question sender is that may humming siya. Ibig po sabihin, mas pinapatagal niya po yung paglabas ng hangin sa bibig. Ang benefit po doon, lalo na po kung may COPD ka, mas matagal mong pinapalabas, mas nai-empty mo yung airway mo para hindi ka mag-air trapping. Less ang hingal.
0: Yung vitamin B?
2: Yung vitamin D po kasi, di po ba nakukuha naman natin vitamin D sa sunlight, papaaraw ka lang. Yes, there are some medications or vitamins na may vitamin D. Ang sinasabi po sa pag-aaral ay mas nagiging maganda daw yung immune system ng baga kung may vitamin D. Pero to be honest, yan po ay proven sa mga specific diseases. Like for example, TB, tsaka certain viruses. So, hindi pa ho siya ganun ka well-founded yung mga studies. But there are encouraging signs that vitamin D supplement can very well aid us in terms of our immune system.
0: Ayun. Kaya ako nagva-vitamin D ako. Para tumaas ang akin. Kasi kung hindi ako nagpa-araw minsan, di ba? Although ngayon, parang kahit anong gawin ko, talaga.
3: Ay, maarawan ka
0: talaga
3: eh.
0: Talaga, nakuha ko na eh. Mm-hmm. At saka hindi rin pwedeng basta maarawan ka lang ng mabilis. Dapat a few minutes, more or less. Doc, before hantavirus ko itatanong sa'yo, meron lang questions dito about the pneumonia vaccine. Nako-confuse pa rin kami. Meron, di ba, may lifetime, may every 5 years. Apa. Ano ba talaga, Doc?
2: Ang sinasabi po kasi every 5 years, yan po yung mga luma, no? Yung mga pneumococcal vaccine. Yung mga conjugated vaccines, once every 5 years. Ngayon, may sinasabi po silang lifetime kasi yung may mga sinasabi silang mga PCV na vaccine. Yung latest po sa atin, yung PCV20 na bakuna. Kaya po siya nasabing lifetime kasi based sa mga pag-aaral sa isang ineksyon lang, kahit na let's say after 5 years, nakikitang mataas pa rin yung level ng immune system mo. Kaya po nila nasasabing lifetime. Yung sinasabi nga nila, one and done. Kasi isang beses ka lang bigyan, wag mo nang isipin yung every 5 years. So there are studies to tell us na maganda pa ho yung iyong antibody in terms of the pneumococcal bug, kaya po pag makakuha ka nitong PCV20, so maganda po siya na may maintain, kaya po nila nasasabing lifetime. But having said that, syempre depende pa rin ho yan sa pag-aaral, kasi malay natin after 5 years pag sinundan yung mga unang nabakunang patient, nagwi-wane off na. Sa ngayon po, sa ngayon, we can say na basta makareceive ka ng isang PCV20, okay ka na.
0: Eh yung mga dati, kunyari nagpa-PCV siya, katulad ko nung COVID time pandemic, nagpa-PCV kami. Hindi ko lang alam kung yung tinake ko ay yung lifetime or 5 years.
2: So, pwede pa rin po. So, nagka-pneumonia, nagpa-pneumococcal vaccine ka, ang sinasabi po sa pag-aaral, kunyari nabalitaan mo, uy, may PCV20 na pala dito sa clinic, sayang, nag-pneumococcal vaccine ako dati. So, wala pong problema, magpabigay ka lang ulit ng PCV20, lifetime pa rin po yung katumbas na.
0: Bago lang ba yung PCV20? Anong year?
2: Ah, hindi po. Last, parang 2 years na siya nandito sa atin.
0: Ah, 2 years. Opa. So, kung 2021 ako, iba yung nakuha ko.
2: Oo.
0: Or 2022.
2: Pwede ka na magpas PCV20.
0: Ah, okay. And then, Doc, hantavirus, very quickly. Ano ba to?
2: So, galing nga po

0: symptom, pero na-mention nyo rin kanina, it takes weeks, no, from the event. Kaya sometimes ang hirap i-trace.
1: Tama po ba, Doc?
0: Tama po. Ako. So, at least 1 week po yan eh, by the time from the exposure. Kaya ang anong line of thinking ng ibang pasyente, ay flu lang to, trangkaso lang to. So, natitake po nila for granted, tapos bigla na lang magkakaroon po ng explosive manifestation. Hirap sa paghinga, yung iba na apektuhan po, maskin po yung blood vessel, kaya parang may pasapasa ng dugo. Tapos yung iba, pati po sa kidneys nila, kaya nagkakaproblema sa pag-ihi. So, dapat po maging conscious tayo, number one, sa mga settings po na po pwede ka na-expose sa droppings. Tulad po na na-mention niya, nag-bird watching, no? Or let's say, nag-ano ka, pumunta ka sa mga gubat-gubat, di ba? Nag-explore ka, nagpunta ka, nag-mountaineering ka, and everything. So, ang manifestation niya po kasi protean din or non-specific para po siyang flu, may masakit na kasukasuan. So, ang dapat po natin malaman doon, basta mayroon po tayong ganong manifestation, pag hindi po gumaling, let's say, after 2 days na umiinom ka ng paracetamol, well hydrated, pakonsulta na po kayo sa doktor.
2: Can you test for Hanta dito sa Pilipinas?
0: Opo. Opo.
2: Ah, okay. Alright. Naku, alright. Maraming salamat, Dr. Jubert Benedicto, ang ating pong pulmonologist and executive director po ngayon ng Lung Center of the Philippines. Thank you, Doc.
0: Always welcome po.
1: Thank you po.
2: Alright, mamaya makakasama na po natin ang Philippine Travel Agencies Association or PTAA. Magbabalik po ang nagseservisyo Nina Corpus at Migs Bustos. Ang oras po natin, 11:49 ng umaga.
3: Oras sa tidsan nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Magbabalik ang nagseservisyo Nina Corpus kasama si Migs Bustos. Basta AM, DZMM.
5: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
6: Kaya ko pa.
5: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
7: Kaya ko pa.
5: Patong-patong na projects, sige lang.
7: Kaya ko pa.
5: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: What if your phone could be your front row seat?
9: Playtime Entertainment launches PT Idol.
8: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
9: Where talent takes the spotlight.
8: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Pag buhay at kabuhayan ang nakataya, kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matters. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Abangan sa Private Confessions.
10: 5 taon kitang hindi hinanap, Darren. Hindi dahil wala akong tanong, kundi dahil pinili kong wag na marinig ang sagot mula sa taong kayang iwan ang sarili niyang anak sa gitna ng gabi. Alam mo ba kung ilang beses akong umiyak habang hawak siya? Ilang beses akong nagtanong kung anong kasalanan namin? Pero sa bawat araw na wala ka, may taong dumating na hindi kami iniwan.
4: Private Confessions. Private Confessions. Basta AM, DZMM. Nagseserbisyo Nina Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.
3: May bisita, upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaserbisyo of the Day.
2: Kasama po natin ngayong umaga walang iba kundi ang Chairperson for International Affairs ng PTAA, ang Philippine Travel Agencies Association po. Good morning kay Dr. Evangeline.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 12:04.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kahit tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilantad. Private Confessions sa DZMM. Private Confessions.
3: Matapos iwanan, bumangon siya at binuo ang buhay nilang mag-ina. Ngunit darating ang araw na muli niyang makakaharap ang lalaking tumakas at doon mabubunyag kung sino na siya ngayon. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Elara na pinamagatang Sa isang gas station niya kami iniwan. Pagkalipas ng 5 taon, siya ang natulala sa buhay na binuo ko.
2: Private Confessions.

May mga pangalan na parang simpleng tawag lang. Pero kapag binanggit mo, may kasamang bigat. Sa akin, yun ang pangalang Elara. Isang pangalang minsang punong-puno ng pangarap. Pero sa isang gabi, natutong mabuhay kahit wala nang kasiguraduhan. 24 years old ako noon. Hindi mayaman, hindi rin perpekto. Pero buo ang paniniwala ko na sapat na ang pagmamahal para manatili ang isang tao. Kasama ko si Darren, ang lalaking pinili kong pagkatiwalaan ang lahat. At kasama rin namin ang anak naming si Amari. 3 buwan pa lang, pero siya na ang mundo ko. Gabi yon, pauwi kami mula Batangas. Tahimik ang daan. Tahimik din siya. Pagod ka? Tanong niya. Walang emosyon ang boses. Oo, pero okay lang. Basta makauwi tayo, sagot ko. Hindi siya sumagot. Hindi siya tumingin. Doon pa lang, may kung anong kumirot sa dibdib ko. Parang may paalam na hindi sinasabi. Ilang minuto pa, pumasok kami sa isang gas station. Maliwanag ang ilaw, pero parang may malamig na hangin na hindi ko maipaliwanag. Bibili lang ako ng tubig, sabi niya. Sige, bilhan mo na rin ako ng tinapay, sagot ko. Tumango siya, pero bago siya bumaba, sandali niyang tinitigan si Amari. Matagal, masyadong matagal. Bantayan mo siya, sabi niya. Ngumiti ako. Oo naman. Hindi ko alam, yun ang pala ang huling normal na usapan namin. Bumaba siya. Nakita ko siyang pumasok sa convenience store. Kinalong ko si Amari at marahang hinaplos ang buhok niya. Uuwi na tayo, anak, bulong ko. Lumipas ang 5 minuto. 10. 15. Unti-unting bumigat ang pakiramdam ko. Tinawagan ko siya. Walang sagot. Nag-message ako. Scene. Wala. Doon na ako kinabahan. Bumaba ako ng kotse, buhat si Amari. Pumasok sa loob. Miss, may nakita po ba kayong lalaking naka-gray jacket? Tanong ko. Opo, pero lumabas na po sa likod kanina, sagot ng cashier. Parang may pumutok sa tenga ko. Lumabas ako. Tumingin sa paligid. Wala siya. Walang Darren. Walang kahit anong bakas. At nang bumalik ako sa parking, wala na rin ang kotse. Doon ako tuluyang nanlamig. Hindi pwede. Paulit-ulit kong bulong. Tinawagan ko siya ulit. Paulit-ulit. Walang sagot. Si Amari umiiyak. Ako nanginginig. Sa wallet ko, 150 pesos lang ang laman. Wala ang bag namin. Wala ang gatas. Wala ang mga gamit. At sa unang pagkakataon, narinig ko ang sarili kong inaamin ang katotohanan. Iniwan niya kami. Hindi aksidente. Hindi pagkakamali. Pinili niya yon. Umupo ako sa gilid ng gas station, yakap si Amari. Hindi ko mapigilan ang luha. Hindi ko mapigilan ang takot. Paano na tayo? Bulong ko. May guard na lumapit. Ma'am,
Okay lang po ba kayo? Hindi ko agad nasagot. Iniwan po kami. Halos hindi na marinig ang boses ko. Pinapasok niya ako sa loob. Pinaupo. Tinulungan akong makatawag. Tinawagan ko si Leora. Leora, iniwan niya kami. Nasaan ka? Pupunta ako, sagot niya. Habang hinihintay ko siya, bawat segundo parang oras. Bawat taong pumapasok sa pinto, akala ko siya na. Pero hindi siya bumalik. Hindi na talaga. Dumating si Leora. Pagkakita niya sa akin, niyakap niya ako ng mahigpit. Elara, nandito ako. Doon ako tuluyang bumigay. Hindi na ako matapang. Hindi na ako buo. Isa na lang akong babae na iniwan habang yakap ang anak. Dinala niya kami sa apartment niya. Doon kami natulog. Si Amari, parang walang nangyari. Natulog lang. Ako, nakatingin sa kisame. Paulit-ulit kong iniisip. Saan ako nagkulang? Hindi ba ako sapat? Hindi ba kami sapat? Kinabukasan, nalaman namin ang totoo. Wala na ang mga gamit ni Darren. Kinuha niya lahat. Iniwan niya ang mga hindi niya kailangan. Kasama na kami doon. Plinano niya yon. At doon ako tuluyang nasaktan. Hindi dahil iniwan niya ako, kundi dahil pinili niyang iwan ang anak namin. Isang inosenteng walang alam. Ilang araw akong hindi makakain. Pero kahit wasak ako, hindi pwedeng tumigil. May batang umaasa sa akin. Isang gabi habang pinapatulog ko si Amari, napahawak ako sa maliit niyang kamay. Anak, hindi ko alam kung paano, pero hindi kita pababayaan.

Doon nagsimula ang laban ko. Hindi madali. Nagtrabaho ako sa bakery. Kahit pagod, kahit puyat, naglaba ako sa kapitbahay. Nagbantay ng tindahan. May mga araw na umiiyak ako sa jeep dahil kulang ang pera. May mga gabi na nilalagnat si Amari at wala akong tulog. May mga umaga na gutom ako, pero kailangan kong ngumiti. Unti-unti, natutunan kong tumayo. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan. Lumipas ang mga buwan. Natuto si Amaring maglakad. Unang salita niya, Mama. At sa bawat tawag niya, parang pinapaalala niya sa akin, hindi ako nag-iisa. Hindi ako iniwan. Kasi may dahilan pa ako para lumaban. Wala si Darren. Pero hindi kulang ang pagmamahal sa anak ko. Unti-unti, naging matatag ako. Hindi na yung babaeng naiwan sa gas station, kundi isang ina na kayang tumayo kahit walang sandalan. Hanggang isang araw may lalaking pumasok sa bakery. Tahimik, maayos, at may kakaibang respeto sa paraan ng pagtingin niya. Anak mo? Tanong niya. Oo, sagot ko. Ang ganda niya, mukhang matapang. Napahinto ako. Matapang. Hindi kawawa, hindi iniwan, kundi matapang. At sa simpleng salitang yon, parang may nabuo ulit sa loob ko. Hindi pa buo, pero sapat para magpatuloy. At habang unti-unti kong binubuo ang sarili ko, isang tanong ang hindi ko maiwasang isipin. Kung darating ang araw na magkita kami ni Darren, makikilala pa kaya niya ang anak na iniwan niya? O siya ang unang hindi makakakilala sa buhay na sinayang niya?

0: Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM.
1: Basta AM, DZMM.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
1: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Para sa maayos na liver function,
7: Liveraid Pro.
6: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro.
8: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Basta AM, DZMM.
0: Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions.
9: Limang taon. Ganon katagal bago tuluyang gumaan ang bigat sa dibdib ko. Hindi ibig sabihin nakalimutan ko, pero natutunan kong mabuhay kahit dala ko pa rin ang sakit. Si Amari, 5 years old na. Madaldal, masayahin, at higit sa lahat, punong-puno ng pagmamahal. Hindi niya kailanman hinanap ang ama niya dahil hindi ko siya pinalaking kulang. May dahilan kung bakit. Dahil may dumating sa buhay namin. Si Nilo. Hindi siya dumating bilang kapalit. Hindi rin siya dumating para punan ang kawalan. Dumating siya at piniling manatili. Tahimik siyang pumasok sa buhay namin. Hindi mapilit. Hindi nagyayabang. Pero sa bawat araw, pinapakita niya kung paano maging totoo.
10: Ma,
9: Si Tito Nilo ulit. Sigaw ni Amari tuwing dumadalaw siya noon. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na siya tito, kundi papa. Hindi ko siya pinilit. Hindi rin niya pinilit. Kusang nangyari. Dahil sa bawat sugat na iniwan ni Darren, si Nilo ang dahan-dahang nagpagaling. Lumipas ang mga taon. Naging maayos ang buhay namin. Hindi marangya, pero sapat. May bahay, may katahimikan, at may pagmamahal na hindi ko kailanman naramdaman noon. Hanggang sa isang araw, nagbago ulit ang lahat. Nasa isang mall kami. Hawak ko ang kamay ni Amari, habang si Nilo naman nasa likod namin, may hawak ng mga pinamili. Masaya ang araw na yon, hanggang sa tumigil ako. May tumawag ng pangalan ko. Elara, isang boses na akala ko matagal ko nang kinalimutan. Dahan-dahan akong lumingon at doon ko siya nakita. Si Darren. Pero hindi na siya yung Darren na kilala ko. Payat. Mukhang pagod. At sa mga mata niya, wala na yung kumpiyansa na dati niyang dala. Parang isang estranghero na may pamilyar na mukha. Elara, ulit niya. Hindi ako makagalaw. Parang bumalik lahat ng alaala. Gas station, luha, takot, pag-iisa. Bakit nandito ka? Malamig ang boses. Hindi siya agad nakasagot. Nakatingin lang sa akin. Hanggang sa napunta ang tingin niya sa likod ko. Kay Amari. At doon siya napatigil. Tuluyang nanlamig. Parang may nakita siyang multo. Siya ba? Nanginginig niyang tanong. Hindi ako agad sumagot. Hindi ko na kailangan. Dahil kitang-kita sa mukha ni Amari ang sagot. Kamukhang kamukha niya. Pero bago pa siya makalapit, may isang kamay na humawak sa balikat ni Amari. Si Nilo. Tahimik, matatag, at buong kumpiyansang hinawakan ang kamay ng anak ko. Tuluyang gumuho si Darren. At dito na ang sandaling hindi ko makakalimutan. Nang sabihin ko ang mga salitang hindi ko akalain na kaya kong sabihin. 5 taon kitang hindi hinanap, Darren. Hindi dahil wala akong tanong, kundi dahil pinili kong huwag na marinig ang sagot mula sa taong kayang iwan ang sarili niyang anak sa gitna ng gabi. Alam mo ba kung ilang beses akong umiyak habang hawak siya? Ilang beses akong nagtanong kung anong kasalanan namin? Pero sa bawat araw na wala ka, may taong dumating na hindi kami iniwan. Hindi kami tinakbuhan. Hindi kami ginawang opsyon. Pinili niya kami, araw-araw. At ngayon, nandito ka? Dala ang mga salitang sorry at patawad? Pero paano ko paniniwalaan yun kung ang mismong presensya mo 5 taon nang wala? Himik ang paligid. Parang kami lang ang tao sa mall. Sinubukan niyang magsalita. Elara, pasensya na. Nagkamali ako. Hindi ko kinaya noon. Natakot ako. Napatawa ako. Hindi sa tuwa, kundi sa sakit na matagal ko nang nilampasan. Natakot ka? Tanong ko. Ako rin natakot. Pero hindi ako umalis. Napayuko siya. Lumuhod. Pwede pa ba? Kahit makabawi man lang ako. Kahit sa anak ko. Napatingin ako kay Amari. Nakatingin lang siya. Walang galit. Walang lungkot. Kasi hindi niya kilala ang lalaking yun. At doon ko naintindihan. Huli na talaga ang lahat. Lumapit ako. At sino ka sa kanya? Tanong ko. Hindi siya makasagot. Dahil alam niyang wala siyang karapatan. Tinuro ko si Nilo. Yan ang ama niya. Tumingin siya kay Nilo. At sa unang pagkakataon, tumahimik siya. Hindi na lumaban. Hindi na nagpaliwanag. Dahil alam niya, natalo siya sa lalaking hindi kami iniwan. Umalis kami. Tahimik, pero magaan. Habang naglalakad kami, hinawakan ni Nilo ang kamay ko. Okay ka lang? Tanong niya. Ngumiti ako. Oo. At sa unang pagkakataon, hindi na masakit alalahanin ang gas station. Kung saan nagsimula ang sakit. Pero sa piling ni Nilo, natapos ang kirot. Sa taong laging

Hindi lahat ng bumabalik dapat tanggapin. Minsan ang pagbabalik nila ay hindi para ayusin ang nakaraan, kundi para ipakita sa'yo kung gaano ka nakalayo sa dati mong sarili. At ako, hindi na ako yung babaeng naiwan sa gas station. Ako na ang babaeng piniling manatili para sa sarili ko at para

0: Private Confessions sa DZMM.
1: Basta AM, DZMM.
2: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon.
3: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan.
5: Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas.
6: Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Basta AM, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 12:37.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio,
3: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
4: Hindi nga kasi, ilang beses mo ba ako dapat tanungin ng ganyan, ha? Magkaibigan lang kami ni Gabriel.
5: Talaga, magkaibigan lang? Hindi nyo nakikita ako eh. Alam ko nakikita ko na kahit hindi mo aminin sa akin, dati mo pang mahal si Gabriel.
4: Ano? Ikaw nga ang boyfriend ko, di ba? Ibig sabihin, ikaw ang mahal ko.
5: Pero hindi nga inyo nakikita ko eh. Dahil kahit kailan, hindi mo ako tinitingnan kung paano mo tingnan si Gabriel. Hindi mo akong iningitian kung paano mo siyang ngitian.
4: Bukas na lang tayo mag-usap, JR. Wala nang kwenta tong pinag-uusapan natin. Hindi ka nakikinig.
5: Hindi ako naniniwala dahil ikaw mismo hindi naniniwala sa sarili mo na hanggang kaibigan lang ang tingin mo sa kanya.
6: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
7: Ang nakaraan. Nagawang kalimutan ni Gabriel ang nararamdaman niya para kay Ashley dahil kay Carla. Dito niya naranasan ang maging masaya, ang mahalin ng totoo, ang pahalagahan na noon pa man ay iyon na ang hinihilig niya. Nagpatuloy ang relasyon namin ni Carla hanggang sa nagkaroon na kami ng mga sariling trabaho. Pagkatapos ng graduation, ay nawalan na ako ng balita kay Ashley at Junior. Kaya ang ginawa ko ay nag-focus na lang ako sa relasyon na meron ako. Masaya ako pero hindi rin pala yun nagtagal dahil pagkalipas lang ng 4 taon, nakaramdam ako ng unti-unting pagkasawa. At ang higit na naapektuhan ay si Carla.
8: Gabriel, anak, kumisi ka na. Gabriel.
9: Bakit po? Inaantok pa ako.
8: Tanghali na. Kanina pa naninerm mo ng lola mo sa baba. Kaya mas mabuti pa kung bumangon ka na dyan bago siya umakit dito at magising sa'yo.
9: Ano oras na po ba?
8: Alas 8 pa lang, pero sa lola mo, alas 3 na ng hapon. Saka pa kasi nang galing at gabing-gabi ka nang nakauwi kagabi.
9: Birthday po kasi ng katrabaho ko.
8: Oo nga pala. Nagkausap ba kayo ni Carla? Pumunta siya dito sa bahay ng mga alas 7 ng gabi.
9: Opo. Nag-text siya sa akin na nandito siya.
8: Oh, nag-text naman pala. Ba't hindi ka umuwi ka agad? Mas inuna mo pa yung kaibigan mo kaysa sa girlfriend mo.
9: Ayos lang po yun.
8: Gabriel, ayoko sa ginagawa mo yan. Hindi ganyan ang turo ko sa'yo pagdating sa babae. Hindi mo dapat binabaliwala si Carla. Ano pa nangyayari sa inyong dalawa?
9: Wala po.
8: Anong wala? Halatang parati kayong nag-aaway. Hindi nagkakasundo. Ano bang nangyayari sa inyo?
9: Hindi ko po alam pa. Parang nawawala na po ako ng gana sa relasyon namin.
8: Ganyan naman pala ang nangyayari sa'yo. Bakit hindi mo sabihin yan sa kanya?
9: Eh, ayoko po siya masaktan eh.
8: Pero mas masasaktan mo siya kung maglilihim ka ng ganyan. May karapatan siyang malaman sa totoong nararamdaman mo. Hindi yung pinapaasa mo lang siya sa wala. Magpakalalaki ka, Gabriel. Ayusin mo yan.

0: Uy, Carla, thank you sa libreng kape, ha?
1: You're welcome.
0: Oh, ayos ka lang? Bakit ang tamlay mo ngayong araw?
1: Wala. Ayos lang ako.
2: Eh, parang hindi naman.
0: O, anong problema? Nag-away ba kayo ni Gabriel?
1: Hindi.
0: Eh, ano? Imposibleng trip mo lang maglungkot-lungkutan ngayong araw.
1: Ano kasi, si Gabriel, habang tumatagal kasi kami, nararamdaman ko na parang hindi niya na ako mahal. Hindi na siya malambing. Wala na siyang oras sa akin.
0: Baka naman busy lang. Alam mo naman yung lalaki na yun. Kung makapagtrabaho, parang wala nang bukas.
1: Oo. Alam ko naman yun eh. Pero diba, kapag mahal mo ang isang tao, maghahanap ka palagi ng oras para sa kanya.
0: Alam mo, Carla, nagigets naman kita eh. Pero ganyan si Gabriel eh. Ganyan ang boyfriend mo, kaya tanggapin mo na lang.
1: Yun naman ang ginagawa ko eh. Ako na nga minsan ang nag-e-effort para makita kami. Kaya lang, syempre napapagod din ako.
0: Bakit hindi mo kausapin si Gabriel tungkol dyan?
1: Saka na. Hahayaan ko naman na ngayon. Baka busy lang talaga siya. Baka sa susunod na araw o linggo, maalala na niyang may girlfriend pa pala siya.
3: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
4: Basta AM, DZMM.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
4: Basta AM, DZMM.
3: MMK sa DZMM.
0: Alam ko naman na malaki na ang pagkukulang ko kay Carla. Pero hindi ko alam kung bakit hinahayaan kong masayang ang relasyon namin. Na ang lumalabas ay unti-unti nang nawawala ang pagmamahal na meron ako noon kay Carla. At mas lalo kong na-realize yon nang muli kong makita si Ashley.

0: Uy, ate, happy birthday. Ito ang regalo ko sa'yo.
1: Wow naman! May parigalo pa si Mayor. Thank you, kapatid ko, ha? Iba na talaga kapag mayaman, may pambili ng regalo.
0: Ano ka ba? Yan na rin ang regalo ko sa'yo para sa Christmas at New Year.
1: Ha? Che? Ikaw talaga. Ay, oo nga pala. Nandito si na Ashley. Wait lang, tawagin ko, ha? Nasaan na ba yun? Ah, ayun. Ashley! Uy! Ash! Halika dito!
2: Hi, Gab! Kamusta ka na?
0: Ayos

0: Tagal?
1: Almost 3 years na rin.
0: Oh, see. 3 years na pala. Ang ibig sabihin lang, mahal na mahal niyo ang isa't isa. Nahanap mo na si Miss Wright mo.
1: Sana na.
0: Anong sana nga? Sigurado akong si Carla na talaga ang babae para sa'yo. Kumbaga eh, complete package na. Ano pa bang hahanapin mo sa kanya, diba?
1: Tulad ni JR, nasa kanya na rin ba ang lahat para mahalin mo siya ng ganyan?
0: Alam mo, mas maganda kung kumain na lang tayo. Halika na.

0: Medyo pagod na rin ako.
1: Nakita ko kayo kanina ni Gabriel. Nag-uusap. Ang pinag-uusapan niya?
0: Wala. Love life niya. Nagkamustahan lang kaming dalawa. Bakit?
1: Talaga? Para kasing hindi yun yung nakita ko kanina.
0: Ayan ka na naman eh. Pagseselosan mo na naman yung taong wala namang ginagawang masama.
1: Anong wala? Iba ko makatingin sa'yo yung lalaking yun eh. Hindi mo man lang ba napapansin?
0: Alam mo, wala ka sa lugar kung magselos eh. Umuwi ka na nga. Nagsisimula ka na naman ng away eh.
1: Ashley! Hindi pa tayo tapos mag-usap, kaya huwag mo akong tatalikuran!
0: Ano ba, JR? Nasasaktan ako! Bitiwan mo nga ako!
1: Umamin ka na lang kasi! Mahal mo siya, di ba? In love ka dyan sa best friend mo!
0: Hindi nga kasi eh! Ilang beses mo ba ako dapat tanungin ng ganyan, ha? Magkaibigan lang kami ni Gabriel!
1: Talaga? Magkaibigan? Hindi yun yung nakikita ko eh. Alam ko, nakikita ko na kahit hindi mo aminin sa akin, dati mo pang mahal si Gabriel!
0: Ano? Ikaw nga ang boyfriend ko, di ba? Ibig sabihin, ikaw ang mahal ko.
1: Pero hindi nga yun yung nakikita ko. Dahil kahit kailan, hindi mo ako tinitingnan kung paano mo tingnan si Gabriel. Hindi mo ako ngingitian kung paano mo siyang itian.
0: Bukas na lang tayo mag-usap, JR. Wala nang kwenta itong pinag-uusapan natin. Hindi ka nakikinig.
1: Hindi. Hindi ako naniniwala dahil ikaw mismo hindi naniniwala sa sarili mo na hanggang kaibigan lang yung tingin mo sa kanya.

Nakita ko si Ashley, sa isang iglap ay parang bumalik ang pagmamahal ko para sa kanya. At kasabay nun, bumalik ang sakit at selos kay Junior. Habang nararamdaman ko yun, hindi ko namamalayan na mas napapabayaan ko na pala ang relasyon namin ni Carla. Mas naging malamig ako sa kanya. Mas binaliwala ko siya kaya mas lalo ko siyang nasasaktan.

0: Mabuti pa ang pinto na gagawa mong buksan. Pero ang cellphone mo, nakakailang tawag at text na ako na hindi mo man lang yata nagagawang tingnan.
1: Anong ginagawa mo dito?
0: Alam mo ba kung anong araw ngayon, ha? O baka naman nagka-amnesia ka kagabi kaya hindi mo maalala.
1: Ah, oo nga pala. Sorry, babe. Dami ko lang talagang iniisip ngayon.
0: Ha, talaga? Marami? Ano ba yung simpleng dinner date natin? Hindi man lang ba dumaan sa isip mo? Pinaghintay mo ko sa restaurant, Gabriel!
1: Pasensya ka na talaga. Hindi ko naman sinasadya eh.
0: Alam mo, parati ka nalang ganyan eh. Sorry! Nakalimutan ko! Sorry! Ang dami ko lang iniisip! Ano ba, Gab? Ginagawa mo ba akong tanga? Ano? Bubuntong hininga ka na lang? Huwag mong sabihin nakalimutan mo na rin na girlfriend mo pa ako. Ano ba nangyayari sa'yo?
1: Ewan ko. Hindi ko alam.
0: Kailan mo malalaman, ha?

0: na ako sa kaintindi sa'yo.
1: Nagsasorry naman ako palagi, ah. Kung hindi mo na pala kayang tiisin ang sitwasyon ko, hindi umalis ka! Hindi ko sinasabing magsakripisyo ka ng ganyan para sa akin!
0: Naririnig mo ba ang sarili mo, Gabriel? Seryoso ba? Yan ang sasabihin mo sa akin pagkatapos ng lahat!

0: Siguro nga. Yan ang paraan mo para sabihin sa akin na hindi mo na ako mahal.
1: Sandali lang, Carla. Pag-usapan natin to.
0: Tama na! Hindi mo na kailangang magkunwari na mahal mo pa ako. Hindi naman kasi kumanhid. Itigil na natin to!
2: Siguro nga tama siya. Hindi ko lang napapansin pero unti-unti nang nawawala ang pagmamahal ko para sa kanya.
3: Paano nawawala?
2: Hindi ko alam eh. Basta nagising na lang ako na isang araw na wala na. Hindi ko na siya hinahanap-hanap. Hindi ko na siya namimiss.
3: Baka naman sandali lang yan. Baka naman akala mo hindi mo na mahal. Tapos kapag nawala, saka mo naman hahanap-hanapin.
2: Parang hindi rin, Ash. Hindi ko nga alam kung sa loob ng 3 taon, minahal ko ba talaga siya o sadyang masaya lang ako kapag nandyan siya. O dahil sa nandyan na siya, tinuloy ko na lang.
3: Hayaan mo na. Sa pag-ibig naman talaga eh, hindi maiiwasan na walang masaktan. Na walang napapaasa. Tsaka hindi mo naman sinasadya eh.
2: Sinubukan ko namang pasayahin siya eh. Sinubukan ko maging perfect boyfriend.

0: Ikaw, ano nangyayari sa'yo? Bakit parang pinapantayan mo yata ang lungkot ko ngayon?
1: Ah, wala lang to. Ayos lang ako.
0: Ash, kilala kita. Nagkakaganyan ka lang kapag may problema ka. Kaya sige na, sabihin mo na sa akin kung ano yan.
1: Ano kasi, okay. Ikaw pa lang ang nakakaalam nito. Gab, kasi, buntis ako eh.
0: Ha? Buntis ka?
1: Oo. 3 months na.
0: Alam ba yan ni JR?
1: Hindi pa eh. Hindi ko pa kasi alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Natatakot ako kung ano ang magiging reaksyon niya.
0: Siyempre, magiging masaya yun. Magkakaanak na kayong dalawa.
1: Hindi ko alam, Gab. Kaya mas lalong hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ngayon eh. Litong-lito ako.
0: Kamag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Kung hindi man, isipin mo lang na parati ako nandito para sa'yo. Hindi kita iiwan at mas lalong hindi kita pababayaan.
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
3: Basta AM, DZMM.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Hello, attorney!
5: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
2: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
4: Hello, attorney!
2: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Basta AM, DZMM!
2: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
6: Sabi nila, malalaman mo lang kung tapos ka nang magmahal ng iba, kung muli mo siyang makakasama, kung wala ka nang nararamdaman. Ngunit kung may kasama pa rin galit o pagmamahal, ibig sabihin ay hindi mo pa siya tapos mahalin. Hanggang kailan nga kaya maghihintay si Gabriel ng tamang panahon para sa kanila ni Ashley? Subaybayan ang karugtong ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Love Letter dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
7: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBPO, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 2 minuto matapos ang 1:00 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, pabor ang mga TNVS driver at riders sa bagong sistema ng payout ng 5,000 pisong ayuda mula sa DSWD. Narito kumpirmado. Siguradong balita, hati ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
4: Siya kung tatanungin ang mga driver at rider ng isang transport network company o TNP, natatanggap na 5,000 pisong ayuda mula DSWD, malaki ang pinagkaiba sa proseso ng pagkuha ngayon ng financial assistance kung ikukumpara sa sistema noong mga nakadaringgo. Anila, mas nakabilis sa proseso ng sistema kung saan ang mga driver, motorcycle taxi rider at food delivery riders ng isang TNC lamang ang binibigyang prioridad. Sa isang payout center sa Taguig City, sinabi ng mga tatanggap ng ayuda na hindi gaya ng mga nakaraang payout schedule. Mas epesyente ang pag-aabot ng ayuda at hindi sila nangangambang mauubos ang oras sa pagpila. Kapansin-pansin din nga, mas maraming payout counter sa bagong venue kumpara noong mga nakaraang payout center. Narito ang kanilang pahayag.
5: Mas mabilis tsaka malamig. Malaking tulong ko to, sir. Napakalaking tulong ng 5,000.
6: Dati?
5: Init tsaka mahaba yung pila, tsaka mahina yung proseso. Kaya ngayon, maganda na. Tsaka pagdating mo pa lang, gaguide ka talaga step by step.
4: Yan ang mga tinig ni na Jitno at Jeremy, mga TNVS at MC Taxi Rider. Ayon sa coordinator ng DSWD sa Naturang Payout Center, inaasahang nasa 10,000 ang tatanggap ng ayuda ngayong araw. Pero pasado alas 11 na ng umaga kanina, nasa higit 1,000 pa lamang ang nagtutungo sa payout center, paliwanag ng DSWD. Kung ngayon ang itinalagang schedule ng payout, ngunit bigong makapunta, kailangan maghintay ng bagong schedule at venue mula TNC. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
3: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Samantala, tinangay na mga kawatan ang sakusakong bagong 6 munggo sa San Mateo, Isabela. Balita mula sa Isabela, hatid ni Haris Julio. Haris.
7: Sa pool sa CCTV ang pagbabalik-balik ng mga lalaking nakamotorsiklo sa isang bahay sa Barangay Bella Luz, San Mateo, Isabela. Hindi nagtagal, nakuhanan silang naglalakad papasok sa bakuran kung saan nakaimbak ang mga sako ng bagong 6 munggo. Ilang saglit pa, kanya-kanya na silang buhat ng sako ng munggo na ayon sa may-ari ay may kabuuang halaga na 3,000 piso. Laking pagkadismaya ng may-ari at anila'y dobleng dagok ito dahil hindi pa nga sila nakakabawi mula sa epekto ng tagtuyot ay nanakawan pa sila ng ani. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang katauhan at mapanagot ang mga sospek. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Haris Julio.
3: Maraming salamat, Haris Julio. Sa showbiz update, mapapanood ang OPM icon na si Celeste de Legazpi bilang older Ally sa upcoming staging ng The Notebook The Musical. Aminado si Celeste na malaking hamon ang role lalo't may personal siyang hugot dahil sa karanasan ng kanyang pamilya sa Alzheimer's. Tinawag naman itong dream casting ng Theater Group Asia na excited makita ang bagong side ng veteranong performer. Makakasama niya sa production sina Morissette at Sheena Bellarmino na gaganap bilang mas batang bersyon ni Ally sa September 2020. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.
2: DZMM Balita Ngayon.
8: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
9: Hello Attorney!
6: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
9: Hello, Attorney!
0: Magandang Lunes ng hapon po, mga kapamilya. Isa na naman pong bagong linggo dito sa Hello Attorney, Attorney Noel Del Prado po. Kasama ang aking napakaganda na partner Liza Aquino.
10: Baka may boss.
0: Siyempre.
10: Baka may napakaganda
0: ano
10: na partner na si Liza. Gusto ko nga yung partner, dapat may maganda kang scoring pag gano'n yun, pang MMK. Feeling ko extension ka ni Dear Charo, partner.
0: At dahil Monday, Mother's Day Monday ngayon, Happy Mother's Day, partner, at lahat po ng ating mga kapamilya na nanay at nagpapakananay, lahat po, lalo na yung mga solo parent, Happy Mother's Day po, belated.
10: Hindi po ako babawi. Hindi ako makakabati ngayon kasi napagalitan na tayo noon. Last time na tayo bumati. Pero maligayang araw po ng mga mommies po natin. Mga kapamilya. De, joke lang, partner. Grabe talaga naging ma-action ang weekend po natin. Nakita mo ba yung mga naging mainit-init na mga balita dyan, partner? Nakita mo ba yung nagkaroon ng breaking news na meron ng allegedly an arrest warrant?
0: Para kay
10: Senator Bato de la Rosa, tapos bigla sinabi walang public warrant, tapos bigla ngayon may sabina na siya. Dami man nangyayari, partner. Tapos bantay sarado din sa NBI kay Mabanta, PGMN founder. Nilabas din lang video again sa former House Speaker Martin Romualdez. Tapos ngayon, for today's video, mamaya alas 3 ng hapon, ay bobotohan naman po ng, sa plenaryo ng House of Representatives ito nga pong Articles of Impeachment against Vice President Sara Duterte. Nakalimutan ko. Yes, pa-day off na tayo ngayon. So grabe talaga ma-action ang mga nangyayari ngayon sa ating bayan. Kaya naman talaga, partner.
0: Related dyan ang pag-uusapan natin ngayon bilang batas kaalaman. Pero bago po yan, kumusahin po muna natin lahat ng ating mga kapamilya.
10: Kumusta ang weekend nyo? Kumusta weekend mo, partner?
0: Okay naman. Mm-hmm. Happy Mother's Day weekend talaga.
10: Ah, talaga? So nag-celebrate kayo?
0: Oo. Maraming celebration sa iba't ibang panig ng pamilya.
10: Siyempre lahat tayo, no? Meron po tayong mga iba't ibang motherly figures, 'di ba? Si Lola, si Mommy, si Tita. Alam niyo po 'yun, marami pong tumatayo pong mga ina sa ating mga buhay. So pagpupugay po sa lahat ng ilaw ng ating tahanan. But of course, syempre today is another week, another work week for us. Magre-reset na naman tayo niyan. At pag-uusapan natin ngayon itong mainit-init nga po niyang inaabangan na botohan sa plenaryo. At kung kayo po ay may mga katanungan maya-maya, ikakasap po natin yan. But of course, hello po muna. Happy Monday sa lahat ng mga nakatutok sa Sky Cable Channel 26. Hello po sa inyong lahat. Ang init sa labas, partner.
0: Sobrang init nga. Pero hello pa rin po sa ating mga kapamilya worldwide na nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio.
10: At syempre, huwag po natin kakalimutan yung mga masisipag po dyan sa labas. Nagiginig dito po sa
9: DZMM, numero uno sa aksyon.
10: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Di ba? Monday na Monday. Dapat masipag kayong padala ng mga mensahe at katanungan dito po sa aming programa. Kaya dapat naman po, bukas na ang aming mga hotline sa
0: 0919-278-3000 at pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
11: tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
12: Hello Attorney!
10: Sa oras po ng 1:10 ng hapon, atin ang mga alaminan natin Monday lesson!
11: Usapang liga!
13: Usapang liga!
11: Usapang batas!
13: Usapang batas!
11: Komplikado yan!
10: Komplikado yan!
11: Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
10: O mag-take down notes na kayo, mga kapamilya, kasi ating pag-uusapan ngayon ay ano po ba ang susunod na proseso ngayon nasa plenaryo na itong Articles
0: yes,
10: of Impeachment. Go ahead, partner.
0: Ang pag-uusapan natin dito, hindi lamang yung kung ano ang nakasaad sa korte, sa saligang batas. Kung hindi pati na yung kung ano ang sinabi ng Korte Suprema doon sa naunang kasong nakarating. Natatandaan po natin, noong nakaraang taon, yung iba't ibang mga grupo ay umakyat sa Korte Suprema upang pigilan itong naunang impeachment complaint na iniakyat sa Senado. At ano po ba ang sabi? Kasi napag-usapan na natin ito, counting review lang, di ba, partner? Yung nakabimbin ngayon na gagawin ng House of Representatives ay yung botohan sa plenaryo. Pero ito yung sinasabi ng Korte Suprema na bagamat ang nakasaad lang sa saligang batas ay kailangan ng one-third ng lahat ng members ng House of Representatives, ang sinasabi ng Korte Suprema, hindi ito pwedeng basahin o bigyan ng interpretasyon na hiwalay sa ibang bahagi ng konstitusyon. At sinabi nga ng Korte Suprema, itong one-third vote na ito ay dapat basahin o i-interpret na kasabay o kasama nitong due process requirement ng ating konstitusyon. At meron siyang pitong punto.
3: Okay.
0: So, yung unang punto, partner, ang sinasabi niya, the draft articles of impeachment or resolution, yan yung alam natin na pinagbotohan nila last week, hindi ba? So, sabi niya, ay dapat accompanied, ibig sabihin, ilalakip dapat yung ebidensya at made available to the members of the House, especially those who are considering its endorsement.
3: Okay.
0: Parang ang sinasabi dito, hindi pwedeng yung botohan na bulag.
3: Okay.
0: Dapat yung botohan na yan, yan ay informed vote. At kasama yung, kasi pag sinabi nating one-third vote, ang sinasabi nila dyan, okay ako na i-endorse o i-akyat yan for an impeachment trial sa Senado. Pero sinasabi ng Korte Suprema, dapat bago kayo bumoto, naibigay sa lahat ng miyembro ng House of Representatives, hindi lang yung articles of impeachment o yung resolution na sinusuportahan nyo, kung hindi kalakip yung mga ebidensya na nakalap para ito ay suportahan.
3: Okay, linawin lang natin. So, di ba nasa plenary na ito ngayon? And then, bubotohan nila ito ngayon. So, is it safe to assume that they got copies of those, yung mga nakalagay na po sa articles of impeachment days before this?
0: Dapat. Kasi nga, kung
3: so, anong, sorry partner, timeline nun, dapat ba at least 3 days before?
0: Ah, maganda tanong.
3: Votes?
0: Partner, ang sinasabi dito sa Korte Suprema, mamaya makikita natin, ay dapat may sapat na panahon na mabasa, mapag-isipan, at syempre, manimbang. Kasi tandaan natin, ha, hindi lang yung articles, hindi lang yung habla, hindi lang yung articles of impeachment, kung hindi yung ebidensyang sumusuporta dito. At yon ay dapat, ano yung natutunan natin dito, sapat yon to establish probable cause.
3: Okay, next po partner. Hindi nila pwedeng sabihin, itong mga kongresista natin, hindi ko pa nabasa lahat yan, baka pwede naman, huwag muna ako bumoto ngayon.
0: Ayun.
3: Pwede
0: so, ang sinasabi kasi ng Korte Suprema, yung reasonable time para yan ay mabasa, matnimbang, ay within the exclusive discretion ng House.
3: Okay.
0: Bilang isang buong kapulungan, natandaan natin. Mm-mm. Kasi ang nagbotohan pa lang last week, natatandaan nyo, ay
3: House Committee on Justice.
0: So sila yung magdidepensa nito. Sila yung proponent ngayon, yung chair, siya yung tatayo sa floor, sinubmit na nila, pero kumbaga ngayon ihahain nila for the consideration and vote of the entire House of Representatives.
3: Okay, what can we expect mamaya, partner?
0: Ayan,
3: partner. Example, boboto sila, di ba? Gano'ng katagal ito usually? At saka bibigyan po ba ng pagkakataon ang lahat ng members, ilan sila, 200, 300 ito,
0: 300 plus, oo.
3: Magsalita kapag gusto nilang magsalita.
0: Okay. Ang malinaw, partner, ayon sa kanilang rules, ito ay nominal voting. Ibig sabihin, i-roll call sila.
3: Yun lang.
0: Aquino.
3: Alphabetical.
0: Oh, yes. Aquino. Diba? Ikaw na yung una kasi.
3: Graduation ceremony.
0: Correct. Anong boto mo? Aquino. Yun.
3: Okay.
0: Yes or no.
3: Pero susunod. Pwedeng dagdagan yun. Parang, yes or no, kasi ito ang aking reasons. Wala
0: okay.
3: namang ganun.
0: Hindi natin alam kung papayagan yan. Pero yun lang yung nakalagay sa kanilang rules. Pero kung tutuusin mo, hindi naman nakalagay na bawal. So kung tutuusin, within the discretion din sa kanilang pagpapasya, kung papayagan nila. Kaya lang, partner, sabi mo nga, 300, tigwa 1 minute, ilang
10: Hindi nga umabot ng 1 minute yung part. Nga. So mas kung, mahaba yan eh.
0: Kung tutuusin, so kailangan din nilang i-manage yung time. Kasi tandaan natin hanggang ano oras lang ang session. Diba?
10: Oo,
0: kung
10: tama.
0: Alas stress sila
10: mag-uumpisa.
0: Yeah, so ilang minuto yun.
10: Yes.
0: Pero daanan lang natin itong mahalagang punto na nanggaling sa Korte Suprema. Kasi yung iba dito, alam na natin, kagaya nitong number 2, the evidence should be sufficient to prove the charges in the articles of impeachment. So, sinasabi, again, sapat na probable cause lang yung ebidensya, yun ang kanilang titimbangin, yun ang kanilang kikilatisin.
10: Oo.
0: Number 3, the articles of impeachment and its accompanying evidence shall be made available. Nabanggit na to sa number 1, inulit pa sa number 3. To all members of the House of Representatives and not only those who are considering voting for its endorsement. Ang sinasabi, bigyan natin ng kopya ng articles of impeachment at ebidensya ang lahat. Kasi nga, itong botohan na ito ay hindi lamang botohan ng mga mag-vote ng yes, kung hindi ng buong. Sinasabi nila yung nature ng pagkilos ng isang collegial body kagaya ng House of Representatives ay collegial. Ibig sabihin, walang isang mas mataas or mas malakas ang tinig sa lahat. Lahat ito, one person, one voice, one person, one vote.
10: Okay. Lahat ng mga representatives natin, di ba, partner, titimbangin nila yan dun sa papel na pinasa sa kanila.
0: Correct.
10: Pero di ba nagkaroon na rin ang botohan ng House Justice Committee na parang they found, di ba, na mayroon sufficient evidence, may probable cause. May timbang ba yun dito?
0: May timbang kasi ang House Committee on Justice, ngayon, ang kanilang tungkulin o ang kanilang papel ngayon sa deliberation sa plenaryo, kasi tandaan natin, in-endorse nila yung committee report.
10: Oo.
0: Pinagbotohan din nila yung articles of impeachment. Ngayon,
10: votes, I think.
0: Sila yung may responsibilidad na kumbinsihin ang buong House para din yung partner, batas. Di ba? Pagkatapos ng deliberation, lahat ng congressional hearings in aid of legislation, ipipresenta yan sa plenaryo para i-adopt yan or pagbotohan yan ng plenaryo bago siya maging kumbaga ganap na batas, at least tapos ka na third reading sa House of Representatives.
10: Para so ganun, parang ganun.
0: Correct, partner.
10: Exacto.
0: Pero ang panel mo, buong House of partner.
10: Buong House of Representatives. Tapos ito po ay wishful thinking lang, no? Kasi alam naman po natin na ang lower house ay representative sila ng kani-kanilang distrito.
0: Magandang nabanggit mo yan, partner.
10: Oo, kasi gusto ko maintindihan to, sorry partner. Hindi ba sila pwede magtanong muna sa constituents nila o ano po ba ang masasabi po ninyo dito? Kasi technically, di ba nire-represent nyo yung distrito ninyo? Di ba dapat mayroon pong...
0: Ang ganda ng tanong mo, pang Supreme Court Justice dyan? Partner, yung tanong mo bakit? Kasi doon sa number 3, however, sabi ng Korte Suprema, the House of Representatives is a deliberative assembly, naninimbang, nagdi-diskusyon, where each member should be allowed to represent the views of their constituents. So, eksakto. Tama ka. Dapat meron din silang, kumbaga, sense na
10: kung
0: kumonsulta
10: ano
0: din sa kanila.
10: Ng kanilang distrito.
0: Pulsuhan yung kanilang distrito upang yung kanilang boto ay sumasalamin sa mga constituents nila o sa mga bumoto sa kanila bilang kinatawan. Kasi yung mga tao will indirectly vote through them. Parang ganun ang konsepto.
10: Example na lang to. Babanggitin ko to kasi I think this is part of their agenda for today. Bukod po dito sa impeachment complaint, ay impeachment, yung plenary voting po nila, ay baka pag-usapan din kasi for today ang ethics report against Congressman Suntay.
0: Okay.
10: At yung kanyang sexual remarks. And I say this, partner, kasi nasa distrito natin si Suntay. Ako yung taga-residente ng Quezon City. So parang, kumbaga parang, ang sa akin lang dito, sa punto ng botohan ng plenaryo, partner, what if ayoko yung naging sagot ng representative ko? Example ako, ngayon, parang ano ba yan, si Suntay ang representative namin, tapos ang naging actions niya ganito, parang sumasalamin sa distrito namin ito. Parang ganun ang dating eh.
0: Tama.
10: So for example, makikita ko ba, papanood ko ang representative ko mamaya. Tapos ang kanyang naging sagot at boto ay hindi sumasalamin sa paniniwala ko dito sa buong proseso. Pwede ba akong magreklamo?
0: Pwede ka magreklamo sa mismong congressman mo na hindi ka sumasang-ayon sa kanyang boto. O kaya kung yung sagot niya ay kumbaga objectionable din, illegal din, may elemento ng pambabasos, pwede ka mismo magsampa ng reklamo.
10: Ah, diretso pwede.
0: Oo, sa ethics committee. Okay. Pero tandaan natin, ha, kumbaga hiwalay yung konsiderasyon. Yung sinasabi mo kasi, hiwalay na produkto ng hiwalay na komite, yung ethics committee.
10: Yes. So, hindi siya... Ang punto lang part na ito is, what if ayaw mo yung nagre-represent sa'yo kasi bastos?
0: Ah, ang alam mo yun, legal remedy mo, medyo, partner,
10: medyo manyak yung kanyang mga...
0: Ay, hindi siya iboto.
10: Oo. So, and ang worry ko dito is, yun nga, pag impeachment niyan, maririnig natin sila, tatayo sila, i-roll call sila. So parang yan ang pambato natin, parang pageant yan.
0: Correct.
10: Tapos di mo nagustuhan ang kanyang sagot sa question and answer portion. Mm-hmm. At yun nga, naka-apekto ito sa kabuuan ng proseso ng impeachment campaign versus Vice President. So, Kongreso ka magre-reklamo?
0: Kongreso ka magre-reklamo kasi sila lang ang may tanging otoridad na i-discipline o papanagutin ang kanilang mga miyembro. Tandaan natin, ha, kasi doon sa kaso rin na tinalakay natin last week, sinasabi doon, ang remedyo mo talaga ay within each chamber, Senado man yan or House of Representatives, doon ka pwedeng magreklamo. Mm-hmm. At sila lang yung pwedeng, kumbaga, magsuspend, magtanggal. Pero yun kasi yung pagtatanggal talagang for very serious, very grave offenses yun.
10: At corruption. And,
0: correct. You know, sila mismo, blunder. O kaya mismo, sa kasaysayan, yung kanilang conviction for crimes. At yun yung pinagbatayan. Nakulong nga yung iba at tsaka nila, o kaya...
10: Tsaka lang sila naalis sa position.
0: So, pero ituloy lang natin ito. Malapit na matapos. Kasi mahalaga itong fourth, sinasabi niya. The respondent, tandaan natin, yung disclaimer lang, yung nakaraang impeachment complaint, hindi ka pareho ng mode nung ngayon. Kasi yung ngayon, may nag-file na complainants, may nag-endorse na congressman, at inirefer sa Justice Committee.
10: Mm-mm.
0: Yung unang nakarating sa ating Senado last year, hindi yun ang mode. Ang mode noon, partner, dumiretso, may isang impeachment complaint na through 1/3 vote of the House. Kaya siya lumusot. Diretso sa... Pero again, maraming technicalities doon. Kaya itong mga pamantayan na ngayon ay dapat sinusundan na ng ating House. At nakita naman natin talagang maingat na maingat yung kanilang pagsunod dito sa nakatakda. Kasi ito, fourth, partner, sabi ng Korte Suprema, the respondent should have had the opportunity to be heard on the draft articles of impeachment in the supporting evidence prior to the transmittal to the Senate, regardless of the number of the members of the House that have already endorsed. So doon kasi, tandaan natin, 215 kaagad. More than the 1/3 required. Pero ang sinasabi ng Korte Suprema, dapat nabigyan ng pagkakataong sumagot yung respondent. In both cases, it is the Vice President of the Philippines.
10: Okay. Bago po tayo mag-commercial break, marami na po nagtatanong dito. No? So, eto po ba, today, before the day ends, malalaman na natin kung lulusot sa Senado na ito.
0: Ayon sa kanilang pronouncement last week, mukhang ganun.
10: Today pero, is the day.
0: Oo, pero hindi natin alam kasi ito, halimbawa, yung number 5 na pamantayan, ang sinasabi, ito, kung mapapansin nyo, parang pareho yung tunog dun sa 1 and sa 3. A reasonable time determined on the basis of the complexity of charges.
10: Mm-mm.
0: So, must be given to all the members of the House of Representatives for them to reach their independent decision. Kasi nga, bawat isang tao, isang boto.
10: Okay.
0: So, parang sinasabi, kung komplikado ang mga charges, dapat merong sapat na panahon na inilaan para bigyan ng panahon ng paninimbang, pangingilatis ang bawat isa. Pero ang sinasabi naman dito, yung kung ano yung sapat na panahon, eh, depende sa House of Representatives.
10: Pero sa bagdaman na ito sa sobrang dami committee
0: Correct.
10: Hearing, bago po sila magbobotohan, gano'n pa po ba kahabang panahon ang kailangan po ng mga kongresista natin? One last question bago tayo mag-commercial break. Sakali man po lumusot na ito sa Senate,
0: okay,
10: are we expecting na parang yung term na fourth with partner, eh, talagang bigla mag-ano na sila sa Senate court? Ano ba ito?
0: Oo.
10: Impeachment court, oo.
0: So based din sa deklarasyon ng ating mga senador, particularly ang ating Senate President
10: magko-convince sila.
0: Oo, naghahanda na sila.
10: Okay.
0: Nagre-research na sila. Pati yung mga paghahanda dung nakaraang taon, yung pag-assign ng mga kwarto, eh, kumbaga, na-activate na nila. So, batay lang yan sa mga public pronouncement. Pero syempre, everything remains to be seen. Tandaan natin, last week, ang sabi ng Korte Suprema, depende sa particular circumstances of the case, the Senate can determine what is a reasonable time doon sa sinasabing forthwith or yung immediately. Pero,
10: so, teka lang partner. Sorry, okay. Ang dami kong
0: tanong. Kasi nagpo-forthwith na sila for ating break.
10: Pero ano trabaho ng Korte Suprema dito?
0: Ayan.
10: Kasi sorry, nabanggit mo kasi sila. Sabi ko, ito na naman tayo sa Korte Suprema. Wala namang kinalaman si impeachment trial.
0: Magandang tanong. At sasagutin natin yan.
10: Nakikimarites kayo eh. Sasagutin natin yan after a few minutes, partner.
0: Yes. Pagbalik natin,
10: sa hello. Sorry, ito na, extra na naman taon to.
0: Go.
10: Mga kapamilya, bibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Huwag po kayong bibigay, magbabalik ang hello.
0: Attorney.
13: Hello, attorney. Sa DZMM. Basta AM, DZMM.
14: Ang alta presyon ay madalas tahimik, walang babala, walang sintomas, ngunit maaaring biglang humantong sa stroke o atake sa puso kapag hindi nako-control. Ang ating pinakamabisang sandata, regular at tamang pag-inom ng maintenance na gamot. Inumin ito ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag ihinto ng walang abiso ng doktor dahil maaaring maapektuhan o maantala ang maayos na blood pressure kung biglang tatanggalin ang maintenance nang walang abiso ng doktor. Kasabay ng gamot, piliin ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo at pag-iwas sa bisyo. Regular magpa-check up ng blood pressure at magpakonsulta sa health center. Disiplina ang proteksyon sa alta presyon. Ito po si Sec. Ted Herbosa, nagpapaalala mula sa Department of Health.
13: Basta AM, MM!
15: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro! Silima rin na, multivitamins pa! Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
16: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
18: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
13: Basta AM, DZMM.
0: Nagbabalik po ang tambalang Aquino del Prado. Ngayon naman po, tatagap tayo ng ilang mahalagang reports. Judicial and Bar Council inilabas na ang shortlist para sa mga nabakanting pwesto sa Court of Tax Appeals. At Sandigan Bayan, narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ra. Steve, magandang hapon.
19: Maganda nga po na sir, nilabas na nga ngayong araw ng Judicial and Bar Council o JBC ang shortlist ng mga nominado para sa mga bakanteng pwesto bilang Associate Justice ng Court of Tax Appeals at Sandigan Bayan. Batay sa nilabas na listahan, umabot sa 24 ang mga nominado para sa pwesto sa CTA na mababakante matapos ang pagretiro ni retired Associate Justice Catherine Manahan noong January 2, 2026. Kabilang sa mga nominado sina Marlon Agaceta, Bernard Bernal, Debbie Centeno Dihamco, Alan Jepti, Jose Carlito Montenegro, Gina Rivera, Teofilo Tambagon, Denita Tuason at Virginia Veray. samantala 36 naman ang nominado para sa bakanting posisyon ng Associate Justice sa Sandigan Bayan bilang kapalit ni Maria Teresa Dolores Gomez Estuesta na itinalagang Court Administrator noong September 1, 2025, kabilang sa shortlist sila George Aganan, Julia Abad, Mila Liagin, Madonna Echeverry, Maria Betic at Gerald Soto. Kabilang naman sa mga lumagda sa nominasyon, si Chief Justice Alexander Ismundo, Justice Secretary Frederick Vida, Senator Francis Pangilinan, Representative Jeremy Luistro at ibang miyembro ng JBC. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
3: Maraming salamat, Steve Raz. Samantala, Pilipinas at Paraguay, lumagda ng ilang kasunduan kasunod ng bilateral meeting at official visit ng Pangulo sa bansa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Palasyo, hatid ni Radyo Patrol Christian Yusores. Christian.
20: Liza, dalawang kasunduan ang nilagdaan ng mga opisyal ng Pilipinas at Paraguay kasunod ng bilateral meeting sa Malacanang nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Paraguay President Santiago Peña Palacios. Kabilang sa nilagdaan ang Memorandum of Understanding para sa mutual cooperation ng field diplomatic training sa pagitan ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas at Ministry of Foreign Affairs ng Paraguay. Layo ng kasunduan na magbigay ng framework o batayan para makapag-develop ng cooperative activities, gayon din ang training, skills development, palitan ng impormasyon at mga proyektong may kinalaman sa academic cooperation. Isa rin sa nilagdaan ang agreement para sa pag-waive ng visa requirements para sa mga may hawak na ordinaryong passports. Pinalalakas ng kasunduan ang mutual provision ng visa-free entry privileges para sa mga ordinary passport holders para mapalakas ang pagnenegosyo, turismo at people-to-people exchanges ng dalawang bansa. Sinaksihan ni na Pangulong Marcos at President Palacios ang paglagda ng mga kasunduan na pinirmahan ni na Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Paraguayan Foreign Minister Ruben Ramirez Lezcano. Sa isang joint press conference, umaasa si Pangulong Marcos na magbubukas ng dagdag na oportunidad at mas malalim na relasyon para sa dalawang bansa ang kauna-unahang pagbisita sa Pilipinas ng Pangulo ng Paraguay. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores. DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yusores. DND walang namomonitor na banta sa seguridad ng bansa sa gitna ng pagpapa-impeach kay VP Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert, magandang hapon.
21: Magandang hapon, Attorney at Liza. Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang namomonitor ang pamahalaan na banta sa seguridad ng Pilipinas sa gitna ng itinutulak ngayon sa Kamara na pag-impeach kay VP Sara Duterte. Sa ambush interview dito sa Senado, sinabi ni Teodoro na walang banta at walang anumang natutulugan sa hanay ng mga aktibong sundalo. Anya, mula pa noong EDSA 2, nagkaroon ng mga haka-haka pero hindi naman namumuo ang anumang pagkilos mula sa militar. Mayroon naman anya na ilang retiradong military official na lantaran ang mga anti-government activities. Malaya anya mga ito na magpahayag pero wala silang impluwensya sa mga nasa aktibong serbisyo at hindi naman nakikita sa kanila ang karamihan ng retirees.
22: Sa hanay ng kasundaluhan, wala pong threat at matagal na pong, you know, whatever administration, maraming haka-haka, pero hindi naman ang moto since EDSA 2.
21: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
3: Maraming salamat, Robert Mano, sa ating pong mga Radyo Patrol.
23: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado, partner, sa tanong mo kanina.
3: Yes po, about Supreme Court, yes. Anong role nila with all of this, partner?
0: Okay. May mahabang talakayan. Magandang silipin nyo rin po yun, mga kapamilya. Dito nga, doon sa kaso nung Sara Duterte versus House of Representatives.
3: Oh, that was last year, partner.
0: Last year ito, partner.
3: Mm-mm.
0: Pero, tandaan natin, sinabi ng Korte Suprema doon, ito na lang yung maikling version. Sinasabi nila, hindi ito ang unang pagkakataon na nagbigay ng desisyon ang Korte Suprema sa isang impeachment proceeding. In fact, sabi niya, o isa sa mga sinight nilang case, at ito, galing din sa Korte Suprema, nung panahon na na-impeach din ng House of Representatives ang dating Chief Justice Davide. So, noon, panahon na yon, nag-rule or naglabas din ng desisyon ng Korte Suprema dahil ang sinasabi doon ng Korte at inulit ngayon na hindi dahil ang isang impeachment case, karaniwan sinasabi, di ba, sui generis, a class on its own. Paulit-ulit, partner, sinasabi, hindi lang ito political process. Paulit-ulit sinasabi ng Korte Suprema, this is a legal and constitutional process. Ano yung halaga ng pagsasabi na ito ay isang legal at constitutional na proseso? Sinasabi kasi, embedded din sa ating konstitusyon, embedded sa ating equal, kumbaga, yung tatlong mahalagang sangay ng pamahalaan, executive, judiciary, and legislative, ay yung hindi, kumbaga, mas makapangyarihan ng judiciary. Kung hindi, sa tatlong ito, ang pinakamakapangyarihan ay ang konstitusyon.
10: Okay.
0: Kapag merong paglabag doon sa dalawang ibang branches, executive man or legislative, ang final arbiter kung ano ang sinasabi ng konstitusyon sa limits ng mandates, ng power, ng jurisdiction, ay Korte Suprema ang may final say.
10: Okay.
0: Kasi binigay sa kanila ng konstitusyon yung kapangyarihang mag-decide kung kailan merong grave abuse of discretion.
10: Okay.
0: And
10: right,
0: in this case, sinabi nila merong grave abuse of discretion on the part of the House of Representatives noong, kasi maraming kumbaga sinasabing paglabag, pero isa na nga doon, yung hindi man lang nabigyan ng pagkakataong sumagot. Kasi tandaan natin, merong tatlong unang impeachment complaints laban last year, laban kay Vice President Sara, at yon ay in-archive.
10: Okay.
0: So, nung in-archive daw yon, ang sinasabi, eh parang deemed or parang ang katumbas nun ay kinlose nila, sinarado nila. Parang sinabi nila, kumbaga, ineffective yon, at ang inendorso nila yung pang-apat na pinagbotohan ng 215. At sinasabi nila yung naunang tatlo dahil kumbaga, in-archive mo na, in-actionan mo na, dapat
10: counted na yun.
0: Okay. So, hindi ka na pwede ulit mag-file ng panibago or mag-initiate ng kung tutuusin, pangalawa within the 1 year. Kasi yung tandaan natin,
10: tama,
0: malinaw sa konstitusyon, merong 1 year bar rule, one impeachment per year lang.
10: Okay. So, na-technical sila.
0: Na-technical sila, pero bukod pa doon, yung nga, hindi nabigyan. Kasi tandaan natin, or at least ayon dito sa kaso ng Sara Duterte versus House of Representatives, parang
10: hindi nabigyan ng...
0: Kasi yung nung unang tatlo, dahil hindi nga siya tinransmit sa Committee on Justice, na-transmit siya pero hindi siya na-hearing. Ang kumbaga, ang inendorso nila ay, kumbaga, diretso sa plenaryo yun kasi botohan. At yon ay allowed by the Constitution, partner, yung one-third vote na yon. Yun yung pangatlong mode. Pero ang nangyari doon, sinasabi, dapat nabigyan mo pa rin ng pagkakataon yung respondent na makasagot. Hindi kailangan yung sumagot, pero kailangan nabigyan mo siya ng pagkakataong sumagot.
10: So, na-technical talaga. Yun lang talaga nangyari dito.
0: Oo, partner. Pero kung tutuusin, mayroong batayan sa konstitusyon yung naging pahaya o naging desisyon ng Korte Suprema. Partner.
10: Next question po natin dito, although I've been reading some of your questions, saglit lang po. Paano, for example, na ipasa na po ito sa ating pong impeachment court, which is the Senate, at nakapag-botohan po ang Senate, pwede pa bang i-overturn ng Supreme Court kung ano man po ang mapagdidesisyonan ng ating po mga senators?
0: Okay, tandaan natin, kung yung kanilang ginagawa ay ayon sa konstitusyon, kagaya nun, partner, noong yung unang kumbaga impeachment na tinigil ng Korte Suprema, bakit itinigil yon ng Korte Suprema? Nandito sa desisyon na pinag-uusapan natin ngayon. Kasi may paglabag sa due process, may paglabag, due process rights noong respondent, which who is the vice president, may paglabag doon sa one-year bar rule na nandyan din sa konstitusyon. Tandaan natin, both the due process clause and the one-year bar rule sa mga impeachment ay nandyan. At yun yung in-invoke ng respondent nung umakyat sila sa Korte Suprema. At yun yung sinabi ng, kumbaga, kinatigan. Sila yung pinanigan ng ating Korte Suprema. Mm-mm. Oo nga, may paglabag kayo at dahil may yung paglabag na yan sa konstitusyon, grave abuse of your discretion kasi hindi nyo sinaalang-alang yung kanyang due process rights o kaya hindi nyo sinaalang-alang na nagkamali pala kayo dahil yung pag-endorse nyo dun sa fourth at pag-archive nyo dun sa tatlo, eh nag-amount yun sa dalawang kumbaga impeachment initiation within 1 year.
10: Okay. May question po tayo mula kay Midorin niyan.
0: Okay.
10: How complicated is it to impeach a vice president versus when ex-Chief Justice Corona was impeached? Ano yung difference po between these two impeachment trials? I assume yung mga grounds for impeachment ay magkaiba din? Kung ano ba yung kay Corona noon?
0: Is okay. It, ang nakikita ko lang nakapareho. Kasi tandaan natin, noon, kay Chief Justice Corona, isa rin sa mga articles of impeachment ay yung hindi niya pagsasam or hindi niya inilagay sa kanyang salin yung napatunayan.
10: Okay. Oo.
0: Meron dong peso accounts, meron din dong dollar accounts na napatunayan kahit na nag-file siya. At meron ding mga ilang pieces of properties daw
10: na hindi declared.
0: Na hindi niya dineclare pero sa kanya din.
10: Okay, so yun ang ground, sir. Pero kasi iba pa po, mas marami I think yung mga pinupunto nila dito sa articles of impeachment versus VP. Kasi
0: correct.
10: Bukod sa pondo ng bayan, meron ding mga allegations ng, well, yung public threats niya against the president.
0: Death threats.
10: So yun po grave yung threats. Kaibahan niya. Kaya mas komplikado po ang nagiging sitwasyon. And you have to understand po, ma'am, yung nagpadala po ng question, na technical na po ang Congress last year. So talagang sana po natin ngayon na mas maingat po
0: correct.
10: Sila dito. They're gonna handle this differently.
0: Yes.
10: Kasi ayaw nilang masayang din yung kanilang ginawa kung babarilin lang po ito ulit ng Korte Suprema. So let's move on, partner, doon sa next question po natin dito.
0: Mm-hmm.
10: Asan na ang botohan, sabi ni A World Peace? I think it will happen po in a few hours.
0: 3 o'clock
10: ang initial time po nila. Pero dahil mga Pilipino po tayo, asahan nyo na po na hindi natin alam kung matutuloy yan. Kailangan baguhin din natin yan. Wala ba tayong batas sa pagiging disiplinado sa oras, partner? Pet peeve ko yan eh.
0: Talaga?
10: Sobrang hate ko
0: meron
10: yun.
0: Meron tayong batas sa Philippine Standard Time. Pero hindi yun ang tinatanong mo. Yes, hindi pa natin na pag-usapan.
10: So tingnan natin kung susunod sila sa sarili nilang tinakdang oras. Ano? Ang dami nagpapa-shoutout dito. Pero nahanap
0: si Zach Valentino, Agnes Reca. Go.
10: Pardon. Sorry, partner. Si Zach din ito.
0: Okay.
10: Paano po kung umakyat na sa Senate at ayaw nila agad simula ng impeachment? Papaano po nun?
0: Okay. Ayon din dito. Hindi ayon dito. Kundi yung pinag-usapan nating kaso last week. Yung nag-file ng mandamus sa Korte Suprema para i-compel yung Senate last year na mag-convene as an impeachment court. Ang sinabi ng Korte Suprema doon, within the discretion, within the jurisdiction ng Senado to determine what is a reasonable time to comply, tumugon doon sa kanilang obligasyon sa konstitusyon na to constitute themselves as an impeachment court forthwith.
10: Okay.
0: Or immediately.
10: Mm-hmm. Partner, may magandang tanong dito. Naunahan lang ako ni Tony.
0: Okay, Tony.
10: Pero nasa utak ko to kanina.
0: Go, Tony, through Liza.
10: Kasi parang si Kay Rapto eh.
0: Oh, okay.
10: Diba ongoing ang impeachment, tapos bigla nag-resign siya.
0: Or hindi natapos.
10: Hindi natapos.
0: Pero hanggang ngayon, hindi niya inaamin na nag-resign siya. Ang, kumbaga, nung nakarating sa Korte Suprema, ang sabi ng Korte Suprema, marami silang sinight na evidence, including yung diary yata nung dating executive secretary, deemed resigned. So, hindi talaga
10: deemed
0: siya nag-resign.
10: Pero ito yung question ni Tony, may kinalaman din
0: partner.
10: So, what if mag-resign si Sara to avoid perpetual disqualification to hold any government position? Tapos, tinuloy pa rin po ng ating Congress at Senate yung trial at napatunayan na guilty siya. Pwede pa ba nilang ituloy ang trial kung bigla pong sisibat si
0: Madam? Alam mo, aaminin ko dahil wala pang definitive ruling ang Korte Suprema. May mga eksperto, partner, ha, nagsasabi na pwedeng ituloy.
10: Mm-mm.
0: Kasi sinasabi nila na hindi lang yung pag-convict
10: Mm-mm.
0: doon sa mga articles of impeachment, pero mahalaga yung question, pwede pa ba siyang tumakbo? Kasi kasama nung kung mapatunayan siya ay yung perpetual disqualification from holding
10: Mm-mm.
0: any public office, whether appointive yan or elective, partner.
10: Mm-mm.
0: Pero ito, tandaan natin, counting review dito sa Hello Attorney, ang tanging, kumbaga, end result
10: Mm-mm.
0: ng impeachment ay pagtatanggal sa pwesto. Wala yang kulong, wala yang kumbaga jurisdiction or authority na mag kumbaga magpasauli ng pera or kumbaga mag-impose ng civil liability. Wala pong ganun. So ibig sabihin, kung nag-resign na siya, magiging moot and academic pa ba? Or sorry, meron pa bang dahilan para magpatuloy yung trial? Big question mark. Hindi
10: ako,
0: po ako mangangahas dahil hindi naman po tayo eksperto dito, pero asahan ninyo, halimbawa lang, 'di ba? Hypothetical, mag-resign siya at sakaling sabihin ng Senado, kasi sila yung may exclusive authority, hindi, itutuloy namin yan.
10: Mm-hmm.
0: Asahan ninyo, dadalhin yan sa Korte Suprema at doon, pag na-decide na yan ng Korte Suprema, doon tayo makakakuha ng malinaw na sagot.
10: Mm-hmm.
0: Meron pa ba silang jurisdiction to hear? O yung pagpapatuloy ba nila sa pag-hear na kumbaga impeachment trial ay grave abuse of discretion na.
10: Okay.
0: Yun ang malalaman natin.
10: Pero kasi ang sa akin, no, kung sakali man po entertain natin question ni Tony,
0: mm-hmm.
10: mag-resign si Madam.
0: Okay.
10: In the middle of all of this chaos, hindi na nga siya lumusot sa Kongreso, magre-resign pa siya kapag po, kunwari, hypothetical.
0: Mm-hmm.
10: That says a lot about the situation. So, maganda pa rin po ito, matuloy man o hindi yung impeachment, magagamit po natin itong batayan kung sakali man pong tatakbo siya ulit sa susunod na eleksyon o kahit sino man po mga politiko. Magiging basihan po natin yan kapag po tayo mag-iisip sino na po ang iluluklok po natin sa mga matataas sa posisyon ng ating bansa. So technically, hindi rin naman siya
0: exercise in futility, yung sinasabi mo.
10: Parang hindi naman din siya sayang. Kumbaga parang we can still, you know, learn from all of this. May mm-hmm. mapupulot at mapupulot po tayo sa bawat eksena ng binabantayan natin sa Kongreso at Senado. Kaya tumutok po kayo mamaya sa special report, special coverage ng DZMM dito po.
0: Galing,
10: hindi ko alam kung may hookup eh, pero binibenta ko na. Basta may update kami sa MM. Manood kayo. Ganun. Oo. Sa ngayon po, bibigidan po na kami sa ilang mga paalala, mga kapamilya. Kung kayo po may mga katanungan, may 10 minutes pa po tayo

0: Patrol 630. Una sa balita, una sa family service.
1: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, si lima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
2: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May Silimarin, may multivitamins pa.
4: Yan, ang Liver Aid Pro.
3: Tulong sa pangangalaga ng atay.
4: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
5: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
8: Basta AM, DZMM.
9: Hello, attorney. Sa DZMM.
10: Nagbabalik po ang mainit na talakayan po dito sa Hello Attorney Partner. Ang dami nilang live simultaneous viewing.
11: Thank you po sa my almost 2.something-something po nating million viewers dito sa live stream po natin. Ang dami nakaabang po dito sa ating magiging special coverage na double check ko na. Meron kami maya-maya po ha. Special coverage dito po sa gagawin pong botohan sa plenaryo ng House. Dito po sa impeachment complaint kay Vice President. May mga tanong dito kanina, pero nakalimutan ko sino nagtanong, pero naalala ko yung question. Mm-hmm. What if nag-absent daw ilan sa mga congressista today? Okay. Ang mahalaga lang naman makuha nila is 1/3 of the
10: correct
11: votes, right?
10: Mm-hmm. So, okay, hindi, kumbaga, hindi makakount yung mga nag-abstain or mga nag-absent. Mm-hmm. Pero, ang batayan pa rin, hindi 1/3 of those present, kundi 1/3 of the entire House of Representative. Okay. Ito, may texter na nagtatanong, si Sandberg.
11: Walang kinalaman po ito
10: sa impeachment kinalaman partner. Kinagat po ako ng aso, hindi nakatali, ayaw pong sagutin ng may-ari ang pagpapaturok. Hindi lang po yung pagpapaturok, pati po yung pagpapagamot. Mahigit 1,000 na po nagagastos ko sa turok.
11: Kakahul na
10: yung
11: si
10: pangalawang
11: partner.
10: Inject ayaw niya. Tandaan po natin, yung ating anti-rabies or rabies control act yata,
11: yes,
10: na obligasyon po ng may-ari ng asong nakakagat. Siyempre, wala namang mananadya na ipakagat ka sa aso nila.
11: Pero
10: tungkulin responsibilidad, at itong responsibilidad na ito ay imposed by law. Kailangan nyo pong ipagamot yung nakagat ng inyong aso at dapat ipa-examine. Hindi kayo pwedeng tumanggi na ipag-examine kung anong mangyayari sa inyong aso. Hindi nyo pwedeng itago yan.
11: Mm-mm.
10: Hindi nyo pwedeng, kumbaga, i-prevent yung access ng mga city health officials or city vet officials for that matter. Pero dito, partner, ang na-research natin dyan dati, ang multa, walang kulong, ang multa sa hindi nagpagamot, 25,000 pesos.
11: Okay,
10: so,
11: tapos,
10: sagutin mo na yung 1,000 or kasunod na 1,000 kasi mas malaki ang kakaharapin na multa kung sakaling irereklamo. Again, yung pagrereklamo niyan, pareho ng ibang criminal case. Kailangan dumaan ka pa rin sa barangay.
11: Mm-mm.
10: Kailangan ng salaysay mo kung sakaling hindi kayo magkasundo sa barangay mediation, magsasampa ka pa rin ng direct filing dyan sa preliminary investigation sa city or municipal or sorry, provincial fiscal.
11: Mm-mm.
10: At kumbaga, kung merong reasonable certainty of conviction, isasampa naman yan sa korte.
11: O kaya sobrang haba ng proseso na yan, kagatin mo siya pabalik. Joke.
10: Okay.
11: So, bad trip eh. Ano ba yan?
10: Huwag mong ilagay sa inyong ngipin ang batas.
11: Yan. Pero ang batas, may ngipin talaga. Ganun.
10: Dapat.
11: Mm-hmm. May ngipin ang batas. Ang gulo na itong dalawang to, sa totoo lang. May maganda tayong question dito mula kay Vanessa Torres.
10: Okay.
11: Balik tayo sa regular programming partner, no? Paano po kayong mga senator na publicly declaring their support for the

0: accused, can they still participate as senator judges? Hindi po ba sila pwede ipa-inhibit?
1: Okay, pwede mo silang ipa-inhibit. Pero yung question kasi ng pagpapa-inhibit, hindi yan kagaya halimbawa na meron kang mas mataas na core. Or, pero ito, partner, ang sinasabi ng mga desisyon ng Korte Suprema, each senator can decide kung meron bang sapat na batayan na mag-inhibit. Okay. Pwede mo sila siguro ihabla sa Korte Suprema kung merong grave abuse of discretion. Pero tandaan natin na hindi ito yung kanilang boto sa impeachment, kung hindi yung kanilang public declaration. So kung tutuusin, it's a question of delikadesa. At yun ay hindi ground. Diba? Pero kumbaga, wag natin yon problemahin ngayon. Dapat, tandaan natin, yung pagpapanag... yun din ang sinabi pala dito sa kaso ng Sara Duterte versus House of Representatives. Na kung yung mismong impeachment na proseso ay proseso ng pagpapanagot sa isang impeachable official, dapat yung gumaganap sa prosesong ito. That includes members of the House of Representatives and yung senator judges, kung sakali magkakaroon ng impeachment trial, ay equally accountable to the people.
0: Yun,
1: so,
0: tama.
1: Ibig sabihin, anumang aksyon nila, tao ang huhusga. Kung yung kanilang mga inaaksyon, inaasahan ang ini-impose sa'yo, yung pinagkakatiwala sa'yo ng konstitusyon ay maging patas ka, pero hindi ka nagpapakita ng pagiging patas, yung tao ang huhusga sa iyo at pwede kang papanagutin, syempre, kung senador, every 6 years, kung congressman, congressperson, every 3 years.
0: Huwag na natin sila iboto ulit kung alam nyo wala naman silang...
1: ang subtitle ng sinabi ko.
0: Sorry, not sorry. Anyway, partner, meron tayong katanungan po dito, mabilisan bago tayo mag-goodbye.
1: Hanggang ano edad ang required magsustento sa anak nang iniwan ng tatay niya? Ang sinasabi po ng Family Code, dati ng Civil Code, required magbigay ng sustento up to 18 years of age ng batang may karapatan na sustentuhan. Ibig sabihin, acknowledge yan or legitimate yan. Pero pwede pang humingi, igiit yung karapatan ng bata even after 18 years old kung yung bata ay interesado, willing and able na magtapos ng whether bachelor's, master's, doctorate, etc., abugas siya, kung ano pa para, or even technical, vocational, hanggang siya ay, kumbaga, pwede nang suportahan yung kanyang sarili. Kasi sabi niya, yung anak po kasi lampas na 18, pero kailangan pa rin po ng tulong
0: sa pag-aaral.
1: So pwede pang igiit yung karapatan for support. At yung pag-aaral, hindi lang yan tuition and fees. Ha? Kasama po dyan yung... transportation, kung nagkakasakit siya, syempre, kailangan pa rin niyang ipagamot para makapagpatuloy siya ng pag-aaral. So, encompassing po lahat ng kumaga obligasyon to give support.
0: Ayun po. Partner, meron pa tayong mga ilan sa mga messages po dito. Basahin lang natin kung kakayanin pa. Rundown lang ng mga nandito nagpaparamdam. Ang daming nanonood ngayon. Marami pong salamat.
1: Ang daming bago.
0: Nakakatuwa kasi ibig sabihin po nito, marami talaga interesado.
1: Yes, interesadong interesado.
0: Sa bansa natin. O, ikaban ng bayan ba naman yung isa sa mga alegasyong nakulimbat dyan, partner. Si Michael Anthony Hilario nandito na po. Si Agnes Reca Beth Gray. Uy, ito bago.
1: Rinalyn Saborido, nakita ko rin.
0: Hi, Rinalyn. I love you.
1: Hello, Daniel Stuff.
0: Si Prince, andito na rin.
1: Louis Basco.
0: Si Louis Basco times 1,000.
1: Vanes.
0: Si Akatolo, andito na, partner.
1: Torres, ayan.
0: Si Jovit Calvario, yung andito na sa
1: Midorin
0: live stream. Si ABCDDN.
1: Beth Gray, nabanggit mo na yata. Josh Kyle Edip, welcome back. Nawala ka matagal.
0: Na sa live stream natin, partner.
1: Si Sir Jay Ambrosio, nakatutok din lagi sa atin yan.
0: Si Vina Hermuinho, sabi niya, opo, nag-aabang po ako ngayon sa Botohan. O, di ba?
1: Sergeant Putik, na pinromote na natin as General Putik.
0: Hello po sa inyong lahat. Ako po,
1: Architect Marvin Uyabad, Sara C. from Los Angeles, California. Batiin lang natin na Happy Mother's Day yung ating Tres Marias ng Hello Attorney.
0: Oo.
1: Tita Maria Dulce Orate, Tita Nona Damian, Tita Lina ho.
0: Opo, at syempre huwag natin kakalimutan, nag-iisang boss din natin.
1: Yes. Mother
0: Sheila.
1: Superior Sheila Tobalina.
0: Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay po natin. Sa ngayon po, susunod na po ang pinaaabangan ng lahat, ang ating pong a special coverage dito po sa
1: sa, sorry.
0: Kaya mo yan po. Sa pagdinig ng House vote sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
1: Sorry,
0: ako na po ang nagbasa. Ako si Liza Aquino. Maraming salamat po. See you guys again tomorrow. Ingat.
1: Attorney Noel Del Prado. Ingat din po.
2: Hello, attorney. Sa DZMM.

0: Kapamilya, inihayag ng Philippine Space Agency o PhilSam paglulunsad ng Long March 7 rocket ng China ngayong May 11 na may inaasahang posibleng pagbagsak ng debris sa bahagi ng Philippine Exclusive Economic Zone. Ayon sa PhilSa, tinukoy ang drop zone sa karagatan malapit sa Bajo de Masinloc, Occidental Mindoro at Palawan. Nagbabala ang ahensya sa publiko na iwasang lapitan o pulutin ang anumang debris dahil maaari itong may dalang delikadong kemikal. Pinapayuhan din ng mga makakakita o nakakita na agad ipagbigay alam sa mga lokal na otoridad. Balita sa lalawigan, mahigit 3 milyong pisong halaga ng ilegal na droga ang nasamsam sa buy-bust operation sa Davao Oriental. Balita mula sa Davao Oriental, hatid ni Hernel Tokmo. Hernel.
1: Timbog sa operasyon ang 36 na taong gulang na lalaking fish vendor sa Baywalk, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental. Ayon sa pulisya, nakuha sa suspect ang mga pakete na may lamang hininalang shabu at iba pang gamit gaya ng timbangan, cellphone, mga pera pati na ang minivan na ginagamit umano sa ilegal na mga aktibidad. Tinatayang nagkakahalaga ng 3.8 million pesos ang mga nakumpiskang ilegal na droga. Kakasuhan ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
0: Maraming salamat, Hernel Tokmo. Nakaabot na sa international stage ang mga librong pambata ng Pilipinong authors at artists bilang bahagi ng Nami Island International Children's Book Festival 2026 sa South Korea. Kasama ang mga o ang The Book Nook at ang Embahada ng Pilipinas sa South Korea, aktibong nakikilahok ang Pilipinas sa festival na may temang nangman na nagbibigay diin sa ugnayan ng mga aklat, mga illustration o drawing at maging ang mga mambabasa. Layo nitong itaguyod ang literacy at ipakilala sa international community ang mga kwentong pambata, kultura at tradisyong Pilipino sa pamamagitan ng interactive readings at cultural exchange activities. Gaganapin ang festival hanggang sa May 17.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness and energy saving. Ever best from Everest.
0: At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.
3: DZMM Balita Ngayon! VP Sara Impeachment, the DZMM Live Coverage.

0: Sara Duterte. At diyan nga po makakaalaman kung ilan ang boboto para ituloy, i-transmit ang articles of impeachment sa Senado o hindi. Yan po ang ating aabangan at ito po ang special coverage ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para po sa VP Sara impeachment trial. Peter Musngi po, kasama si...
1: Ako po, si Danny Buenafe, syempre, no? At kailangan natin ng mga matatandang experience dito sa ating pagtatalakay at hinihintay natin na makasaysayang araw. Tama, sabi ni Peter, no? Na talagang ito ang hinihintay ng lahat. Yung plenary voting, ha? At marami ang nagsasabi, iba-iba ang numero lumalabas, partner. Mm-hmm. So, tignan natin kung talagang makukuha nila basta ang minimum is 106 votes. Yeah. Para at least, medyo magtatagal yan dahil isa-isa, syempre, magpapaliwanag sa kanilang boto at may debate at alam ko may opening statement. Ha? Uh-huh. Si chairman ng chairperson ng House Justice Committee, si Jervin Luistro. At from there, ay yun na nga, they will explain their votes before the plenary, partner.
0: At yan ang inaasahan natin na mangyayari po mamaya pag pitada ng alas 3 ng hapon. Mm-hmm. Si Chairperson Jervin Luistro po ay siyang tatayong sponsor nitong complaints na po. Mm-hmm. At she, according to reports, will defend before the plenary the findings, evidence, and proceedings that led to the unanimous approval of the impeachment report at the committee level. Pero hindi po kami ni Paring Danny magpapaliwanag ng lahat na ito. We are not in a position. So meron tayong very special subject matter expert po para tayo'y tulungan at malaman natin ano po kung ano ang dapat pang asahan dito nga po sa bago pa magbotohan sa kamera, sa plenaryo, para malaman natin kung maitatransmit nga itong articles of impeachment papuntang Senado. Saka na po natin pag-usapan yung forthwith sa Senado.
1: Yes, sa Senado na yun. Ayan. Oh, partners.
0: Okay. Paki-introduce na, paring Danny, ang ating...
1: We're very fortunate.
0: Special guest.
1: Yeah, we're very fortunate dahil nandito sa studio ngayon para at least magbigay ng kanyang legal insights. Oh, napaka-importante dahil ito ay usapang legal eh, mm-hmm. ha? Partner, no? Siya ho ay dating undersecretary ng Department of Justice. Ngayon ko lang ang nalaman, panahon pala ni FBR nung siya ay DOJ undersecretary under kay Secretary Drilon at that time, no? Na mm-hmm. former Senate President. So napaka-importante ng mga insights niya. Tapos siya rin ho ang spokesperson dito sa Renato Corona, ha? Legal impeachment. So, 2012 yan. So, napaka, alam nyo naman, if we go back dito sa history ng impeachment, Rep. Estrada ng 2001 at saka yung 2012 na Corona impeachment. So, mga kasama ho natin dito sa studio, walang iba kundi si Attorney Ramon Esguerra. Welcome ho sa studio, Attorney Ramon.
2: Maraming pong salamat. Magandang hapon po, Sir Peter, Sir Danny.
1: Okay.
0: Wag na po, Sir. Your honor na lang po.
1: Kompanyero, hindi naman pwede. Hindi naman ho kami mga abogado eh. Oo,
0: Attorney Esguerra, na binabasa ko po yung inyong info dito at nakalagay at ako'y medyo kinabahan ano ha, dahil nakalagay public opinion strategy, managed media relations to actively counter public prosecution narratives. Is that part of the work that you did po?
2: Yes,
0: that,
2: in a way you can say that, no. Mm-hmm. Dahil nung panahon na 'yon, mm-hmm. Hindi lamang ako member ng defense panel ni former Chief Justice mm-hmm. Renato Corona, mm-hmm. kundi isa rin ako sa mga spokespersons. Kasama ko si Dean Tranquil Salvador at mm-hmm. saka si Attorney Karen Jimeno.
0: Opo. Let's start with that po. I'm very much interested. Kasi po ngayon meron ng at matindi ang effect ng social media. Nung panahon na yun wala pa po,
2: wala,
0: no?
2: Hindi pa ganun. Wala. Pero opo. Araw-araw busy rin kami dahil opo. Ang bawat TV station meron silang booth.
0: Correct.
2: Doon sa Senado.
0: Mm-hmm.
2: At hihilahin ka na lamang ng mga TV hosts. O tunin po. Yung program host.
0: Apo.
2: At ikay i-interviewin there and there.
0: Yeah. Ambush interview.
2: Yes, in a way. Yes.
0: Opo, pero how do you feel about the situation now? Kasi nga po, ang laking bahagi ng the perception, yung mga sinasabi, whether true or false, sa social media. Does this, ito pong technology ngayon, does it make it more complicated in terms of yung itong impeachment proceedings na ito?
2: Medyo may kahirapan on the part of the would-be respondent, no?
0: Mm-hmm.
2: Kay BP Sara Duterte, sa kadahilanan na marami siyang detractors, mm-hmm. maraming bashers, mm-hmm. At bagaman meron din siya namang mga sumusuporta sa kanya. So, makikita mo yung laban niyan sa yung palitan ng mga ng mga halos magmura na, mm-hmm. yung dalawang kampo, eh. Mm-hmm. Yung dalawang kampo, pro and anti Sara Duterte. Ang kabigatan nito pagdating sa Senado, lalo na doon sa party ng mga re-electionist sa 2028, kailangang maipakita nila na they're listening to the people.
0: Mm-hmm.
2: So kung sino yung mas maingay sa tingin nila, yun doon masuswing yung boto nila.
0: Mm-hmm.
2: At kung mas maingay yung grupo asking for the conviction of the vice president, doon sila boboto.
0: Mm-hmm.
2: Alam mo, sa tingin ko, base sa naranasan ko, yung merits is one thing, no? Ebidensya, presenta. Iba yan. Pero pagdating sa botohan, nagbabago, eh. Nagbabago.
0: Ba? So, yung ibig niyo sabihin, parang mas malakas ang public opinion. Parang hindi nagsisway ang public opinion.
2: Meron pong,
0: at that time,
2: meron
0: yung merits pong, medyo meron, na kukompromise.
2: Merong epekto doon sa pagboto ng isang senador kung magko-convict.
0: Mm-hmm.
2: Lalo na sa towards conviction.
0: Mm-hmm.
2: Ganun yung nangyari kay Kwan, eh.
0: Kay Corona.
2: Kay Justice Corona.
0: Okay. Sir, kasi dito sa justice hearings, yung ano, di ba, nakita nyo naman lumabas lahat yung Madriaga, lumabas yung notice of disallowance, lumabas yung AMLAC, yun, clarificatory questions lang ang lumutang doon at ang threshold lang, probable cause. Kaya way above sa threshold, kaya nga ang daming bumoto, 55-0 na nga, di ba? Ibig sabihin, pagdating sa trial, papayagan na ang probing questions. Ang gusto ko malaman, ibig sabihin, based on the evidence ngayon, iniharap dito sa House Justice Committee, do you think medyo, kung hindi haharap si VP Sara, medyo mahihirapan ang kanyang defense?
2: Hindi ko rin masasabi na mahihirapan yung kanyang defense.
0: Mm-hmm.
2: Kasi, kanina nabanggit nyo, Sir Danny, yung pagiging legal itong pinag-uusapan natin.
0: Mm-hmm.
2: But ultimately, pagdating sa Senado, alam naman natin ito, simula sa pool, simula pa lang sa pag-file ng complaint niyan sa House of Representatives, o pag-hearing sa Justice Committee, at pagsasampa noong articles of impeachment sa Senado, political po ito.
0: Mm-hmm.
2: Political. Ayun, ang description nga ho nung iba, quintessentially, it's essentially political. So, ang mangyayari dito, nandyan man yung legal arguments maybe in favor of BP Sara Duterte, o nandyan man yung ebidensya na tambak-tambak na sinabi ni Sir Peter, ang mangyayari pa rin ho nito kung ano yung boto na makakabenepisyo doon sa senador na boboto.
0: Ayun. Ah. So, sabi nga nila, there are no permanent friends, only permanent interest. Ayun. Oh. Ang naririnig po na parang sa mga nakikinig sa radyo, parang Daniel.
2: Sige, partner.
0: Si former Undersecretary ng Department of Justice, si Attorney Ramon Esguera. Siya po ang ating subject matter expert for this special coverage. Pero, pupuntahan lang po natin, parang Danny, ang kamera ngayon para malaman natin ano na ba ang nangyayari, mukha bang magsisimula ito talaga ng alas 3 ngayong hapon. Si Pamela Vasquez standing by. Sandali lang, Pamela.
3: VP Sara impeaches the DZMM live coverage.
0: Pam, go ahead please.
4: Yes, Peter at Danny, good afternoon. Meron pang less than 1 hour no, bago magsimula yung plenary session dito sa Kamara. Pero sa ngayon, ay naghihintay o nag-aabang lamang din kaming mga media dito no, sa may baba malapit dito sa may plenary hall. Para nga mag-abang doon sa mga bababang congressmen and women para magpa-interview kung meron man. Kanina, Danny at Peter, kanina nagsimula na sa People Center Building yung misa na nakatuon sa katotohanan, hustisya at pananagutan kaugnay nga doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So parang nakita pa namin o nakita doon ay sina Representative Shaljok, no, Percy Sendanya, Jude Asidre at Antonio Tino. Sa ngayon, Peter at Danny, nag-aabang lamang din kami dito no, sa may malapit sa plenary hall kung merong mga bababa na mambabatas para magbigay ng kanilang interview. And so far nga, no, gaya nga ng mga nauna nabanggit, 215 yung kumbaga inaasahang boto. Mm-hmm. Pero meron ding ibang congressmen na nagsasabi na between 200 and 230 yung expected na bilang mamaya. Peter at Danny?
0: Okay. Pam, ano ang mood? Ilarawan mo sa amin, ano ang mood sa mga nakikita mo ngayon ng mga kongresista at iba pang mga opisyal na nandyan sa Kamara ngayon?
4: Doon sa may mas, doon sa may People's Center Building, no? Talagang, kumbaga, sama-sama makikita mo yung yung solidarity nung mga, kasi nandun din Peter at Danny yung mga complainants, pati yung endorsers. And dito naman sa may gitna o dito nga sa may plenary ay so far wala pa tayong naabutan na congressmen or women no, na pwedeng magpa-interview or magbigay ng kanilang komento hinggil nga doon sa magiging botohan mamaya, Peter.
0: Meron bang anino ng defense or ni VP Sara dyan?
4: Sa ngayon, wala pa talaga, Peter.
0: Mm-mm. Oh, okay. Ito, tinanong ko sa iyo kaninang maga ito, Danny. No? Mm. Baka sakaling may pagbabago na, wala pa rin bang presence ni Paolo Duterte o ni Omar Duterte o ni Harold Duterte?
4: Sa ngayon, Peter, no, wala pa rin talaga tayong nakikita na presence no ng alinman doon sa mga nabanggit mo na congressmen. Pero again, hindi din naman natin dinidisregard kasi baka nga mamaya umattend at magbigay, mag-participate sa botohan at magbigay din lang kanilang yun nga, dissenting opinion no, doon sa kanilang boto.
0: Oo nga, kasi yung kanilang kapatid o...
1: si Paolo Marcoleta, nakita niyo mo ba yan? Nakikita mo?
4: Sa ngayon na, Danny, hindi pa, no? Pero in all fairness naman dito kay Representative Marcoleta, umaattend din yan even noong mga pagdinig pa ng House
1: hearing,
4: Justice Panel. Talaga nga nagpa-participate kahit hindi siya member ng House Justice Panel.
0: Okay.
1: Si Congresswoman, tanong ko lang partner, sure. Si Congresswoman Luistro, yung pa rin ba, ang umpisa, there will be sponsorship speech from her? Yun ang umpisa ng flow?
4: Oo, so far ganun ang inaasahan natin na flow or yung program, Danny, no, magbibigay ng sponsorship speech. Mm-hmm. Ito nga si Congresswoman Luistro, no? Pero sa ngayon kasi hinihintay pa natin or inaalam pa natin kasi usually kapag may mga gustong sumama doon sa deliberation, sa debate, ay usually may listahan yan eh.
0: Mm-hmm.
4: Sa ngayon na hindi pa natin nakukuha kung sino-sino yung pagkakasunod-sunod ng mga congressman na sasalang doon sa deliberation, sa plenary, at maging doon sa pagbibigay ng kanilang boto or yung pag-explain nga ng kanilang boto.
0: Okay.
1: Okay, thank you.
0: It will be a very, very busy day for you. So,
1: Magpupuyatan daw eh. Magpupuyatan daw sa pagpapaliwanag ng boto, partner.
0: Shout ka lang ha pag mayroong nangyari dyan, Pam, ha? Okay.
4: Actually, yung mga boto ngayon medyo ina-expect natin na magiging mahaba. Kasi
1: mahaba.
4: For sure, baka maraming mga congressmen ang magbigay ng kanilang explanation doon sa kanilang boto.
0: Oh, papadalan ka namin ng kape.
4: Aabangan ko na lang yan.
0: Okay, Pamela, extra please, thank you.
4: Yan ang muna ang latest, yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMN Radio Patrol sa East 30. VP Sara impeaches the DZMM live coverage.
0: Oras, alas 2:19 ng hapon.
5: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Ito pong special coverage ng DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio para sa VP Sara impeachment trial. At muli, ang ating kasama ngayon, bukod kay paring Danny, ay si USEC.
2: Former USEC. DOJ.
0: Yes. Si Attorney Ramon Esguera. Thank you, sir, for waiting. Ito po ang tanong ng marami. So, kapag ba nagbotohan, pagkatapos ng sponsorship speech, pag nagbotohan po ba, viva voce o roll call, at pwede ba nilang i-explain yung vote nila?
2: I think that will be allowed under the rules of the House. So far as plenary sessions are concerned. Because this one is going to be plenary, no? Mm-hmm. Ang gusto ko lang matiyak, kung totoo yung napabalita na even before today, about last week, yung bawat isang miyembro ng House of Representatives ay nabigyan ng kopya ng ng House resolution in question and then the articles of impeachment including the supporting evidence. Kasi kailangan mapag-aralan nila yun bago nila may cast yung kanilang boto. So, importante na naintindihan nila yun, at kung wala silang pagbabatayan, para sila bumoboto. Kung hindi naman pala nila naiintindihan.
1: Pero alam ko, di ba, lahat sila binigyan ng committee report? Di ba? Part of the evidence na supposedly na nag-culminate after that four hearings.
2: Ang pagkakatanda ko, pati nga ho yung draft articles of impeachment, binigyan sila.
1: So they are aware of the lahat ng mga
2: We can assume that they are aware.
1: Okay.
0: Okay. Partner, it's not a guarantee, but we can assume.
1: Partner, ituloy ko lang, no? Kasi ang labanan kasi sa feeling ko kasi ngayon sa Senado na, di ba? Parang it looks like they will have the number tonight, di ba? So if ever na makadating na sa Senate, so bukas, sinasabi kasi, di ba, baka hindi pa kagad makapag-convene impeachment court. So, kung merong fourth wind, dapat hanggang bukas meron na dapat, di ba, magkaroon na. Although, yung trial mismo, it might take at least a few days more. Yun ang sinasabi, pati sila Win Gatchelian.
2: Or weeks.
1: At least 2 weeks para yung pag-usapan yung mga procedures, di ba. Pero for now, ano ang nakikita nyong takbo ng ano? Kasi sinabi nyo, malaking bagay pa rin dito, hindi naman lagi yung merits of the case, yung legal, no? Inputs to. Although, kanina inamin nyo, nag-uusap tayo, mabigat yung ebidensya, di ba, for now. So, ibig sabihin, yung public opinion might even be a bigger factor, let's say, for the senators na ngayon ang feeling natin, mukhang voting to convict na sila?
2: Well, ultimately, it may amount to that, Sir Danny, no? Because as I was saying kanina, there are re-electionists for the 2028 elections, no?
0: Mm-hmm.
2: And they will therefore cater to what these people against BP Sara are saying.
0: Okay.
2: And if that is what is the outstanding sentiment of the public, they will be definitely swayed. Ganon din po yung nangyari naman kay Chief Justice Corona.
0: Yung 2025, USEC, ano, they took the fast track method. Ano po?
1: Walang hearing.
0: Hearing.
1: By vote lang sa plenary.
0: By vote, 1/3. Diba? 2:15.
1: 2:15, tapos 2:50 pa. Diba, umabot pa sa ganun.
0: So ngayon, ganun din ang projection or forecast nila, specifically si Terry Redon, na aabot ng 2:15. So kung ganun po ang magiging resulta, no? Does that mean kung pagkatapos magbotohan mamaya, right away itatransmit na sa Senado po ba 'yon?
2: Hindi ho, merong practical practical considerations kayong dapat gawin diyan. Ewan ko kung nakahanda na sila nung covering communication nila,
0: okay,
2: transmitting the articles of impeachment, assuming that it is approved, no, by that vote that you have mentioned to the Senate. And then, kailan matatanggap ng Senate? So, kung matatanggap bukas ng Senate, pwede naman mag-convene ng Senate, theoretically.
0: Court, no?
2: Well, remember, yung kaninang sinasabi yung salitang Portsmouth, may varying interpretation na naman. Bumabalik na naman yung dating debate tungkol sa Conway yung Portsmouth. Ang sabi ni Senate President Soto, the day after.
0: Yeah. Kaagad, kaagad.
2: The day after, kaagad. Sabi naman ng somebody from the Supreme Court.
0: Within reasonable.
2: Within reasonable time. So, you do not know whether or not the issue will, you know, be elevated to the Supreme Court and for the Supreme Court to decide on it. We do not know. Because it must be a, as what you know, dapat justiciable yan. Kung baka naman hindi justiciable at it properly belongs to the Senate, wala tayong magagawa kung i-assert ng Senate yung authority nila. Kasi political ko nito eh. Co-equal political branch ng gobyerno as the Supreme Court. Yun ang mahalaga dyan. Ang maganda kasi dyan, alam nyo yung rules. How orderly will the proceedings will be during dun sa paglilitis. No, sa paglilitis. Of course, the prosecution has the burden of proving each and every article of impeachment.
0: Mm-hmm.
2: Okay.
0: Mm-hmm.
2: And they have to discharge supposedly, theoretically, that burden. But even if you can say that in one particular article, the evidence will not prove it, okay, or will not establish the particular articles of impeachment, that does not mean that meaning the respondent can get a vote of acquittal from that particular senator.
0: Mm-hmm.
2: Kasi kanya-kanya yan eh.
0: Yeah.
2: Mm-hmm. Kanya-kanya yan. Ang existing rules ngayon, yung 2017 pa rin eh, doon sa trial, sa impeachment trial. Mm-hmm. And then, yung last, in 2025, merong idinagdag ang leadership ni former Senate President Cheese.
0: Mm-hmm.
2: Ipinasok niya na yung mga amendments to civil procedure, judicial affidavit rule, and then and to the extent possible, and this is a provision common to the 2017 and the last one for 2025, ang sinasabi nila, the rules of court shall apply supletorily. At kasama pala dyan yung revised rules on evidence. Binago na ng Supreme Court eh.
0: Mm-hmm.
2: Binago na ng Supreme Court. Rules of civil procedure, rules of evidence, binago na ng Supreme Court, pareho yan.
0: Mm-hmm.
2: Ang tanong mo ngayon,
0: oo,
2: tanong din naman noon, what will be the standard of proof to convict?
0: Mm-hmm.
2: I mean, if I'm a senator judge, what will be my standard?
0: Aha.
2: It cannot be proof beyond reasonable doubt. Criminal yun eh. It cannot be civil preponderance of evidence kasi sa civil action yun. Neither can it be substantial evidence. Administrative cases ang pinag-uusapan doon. Ang pinakamagandang suggestion sana na hindi na isama sa rules, sa pagbabago ng rules, yung suggestion ng nasirang senador, Miriam Defensor Santiago. Clear and convincing evidence. Kasi that's between preponderance of evidence and proof beyond reasonable doubt. So, nandun dapat sa gitna.
0: So, parang compromise, you said.
2: Yes. But that is a concept, not in the rules of court, but recognized in legal jurisprudence.
0: Okay. Let's talk about possible hindrances or pwede pa kayang ma-hijack itong magiging botohan mamaya sa kamara, sa plenaryo. Is there any way by which yung mga oppositors can say, no, we will not vote on it today?
1: Obstacle?
2: Well, I would like to think like in any other, you know, body, whether in government or in private, may mga magpipil booster dyan eh. Yun ang...
1: Pwede naman kasi. It's allowed, di ba? Walang katapusan. Pero di ba may limit?
2: Nasa control ng leadership yun.
0: Okay.
2: Who is holding the gavel.
0: The gavel.
1: Pero pwede ba sabihin sa rules kaagad, before the start of the voting, and you can explain the vote probably in 2 minutes or 3 minutes. Di ba? Pwede gamitin sa rules, di ba?
2: Pwede ho. Pwede
1: para ma-manage yung time.
2: Tama.
1: Kasi sa dami nila, 318 yan eh.
2: Sa Senado, halimbawa, malinaw yung kanilang rules doon sa...
0: Mm-hmm.
2: Doon sa pag-examination ng senator sa judge sa isang witness. Even the senator judge can ask the counsel. Hindi lamang yung witness. Limitado silang 2 minuto.
1: Pwede naman. Yeah. Set na rules.
0: Okay.
2: I don't know if that will be adopted by the House plenary later.
0: Okay. Not to jump the gun, Yusek, ano po. Pero pag yung... Binitawan kasi ni Senator Ping Lacson na there may not even be a trial. Ang daming medyo nagulo
1: niya. Daw, pag mayroon daw bumoto ng against, paano? By numbers? Pero di ba, dereliction of duty
0: yan? Pwede po ba talagang gawin yun ng mga opposition o yung minority sa Senado? Sabihin nilang, hindi, ayaw namin eh.
1: Pero they have to get the number.
2: I may have to defer kasi it's a constitutional mandate the Senate to try. Once the articles of impeachment is actually transmitted to it.
0: Uh-huh.
2: Now, whether or not the day after, whether or not within reasonable time, you know, it will all depend.
0: Mm-hmm.
2: Kaya nga, sanang, I don't know, I would like to think na iayos na ng mga butihin nating senador yung rules of procedure nila. Kasi baka baguhin na naman nila kasi nung panahon ni sa leadership ni Senator Chis Escudero, binago yung iba.
0: Opo.
2: Na kaya hindi pinag-aaralan yung implications.
0: Mm-hmm.
2: Tulad nun, judicial affidavit rule. Okay? Yung judicial affidavit rule, gagawin mo ng affidavit yung testigo ng prosecution.
0: Mm-hmm.
2: Tapos cross-examination na agad ng defense.
0: Mm-hmm.
2: Ganun ang mangyayari doon.
0: Yeah.
2: Pero yung judicial affidavit rule, hindi naman ganun kasimple. Kasi isasama mo lahat ng kung ano man yung susuport ang dokumento doon sa judicial affidavit na testigo, isasama mo na doon.
0: Yeah. But let's be very specific if we may. Ano po, Yusek? Can the senators, by a majority vote, say, no, we are not constituting a trial impeachment court?
1: Hindi kaya nga. Yun din ang basa ng maraming legal. Pero kayo ho, tingin nyo hindi talaga po pwede.
2: Hindi
1: kasi
2: po pwede.
1: It's abandonment of constitutional duty. Di ba? Tama ba?
2: Parang nag-abdicate sila sa
1: kanilang duty.
0: Ayun, that's the word.
1: Yun na naman ang abdicate. Public opinion will be against them. Hindi na naman ang mangyayari.
0: Isa pang question na ibibitin natin. Pero may mga nagtatanong, ayun na nangyari dun sa archived impeachment complaints.
1: Yung previous?
0: Noong 2025. Sa pagbabalik po yan, ang special coverage ng DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio.
3: VP Sara Impeachment, the DZMM live coverage.
0: Ang oras, alas 2:33 ng hapon.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Basta AM, DZMM!
7: Mmm, smells good.
8: Tikman natin.
9: Sarap! Yummy!
10: Everest Refrigerators.
7: Love?
9: Ano Everbest food mo in the world?
8: Of course! Yung ginawa natin together.
10: Oh. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
11: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy!
12: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex.
14: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: TZMM Numero Uno sa Aksyon.
15: Ka! Kaya ba ganyan?
16: Sige lang, Direk. Kayang-kaya.
17: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
16: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
17: ikaw ang liwanag sa dilim.
16: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
18: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
19: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
20: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
22: Liver up na tayo
21: with Liveraid Pro.
3: TTTZMM Numero Uno sa Aksyon.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
23: Mga kapamilya, hinahanap-hanap nyo ba ang paborito nyong programa ng ABS-CBN? Tutok na sa ABS-CBN sa OTV2! Channel 2 yan sa Mega Manila at available din yan sa cable. Itanong sa inyong cable provider ang channel assignment ng ABS-CBN sa OTV2! Para din sa mas malinaw na panonood, ilabas at scan na ang digital black box sa inyong remote control, pindutin ang scan at piliin ang yes, click OK at hanapin ang All TV. Ang hinahanap-hanap na ligaya ay nasa piling nyo na. Buong araw tayo magkita sa ABS-CBN sa All TV 2.
24: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
25: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
26: Responsible gaming at Bagcore.ph.
27: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
3: Basta AM, DZMM.
0: Oras! Alas 2:36 ng hapon.
14: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex!
3: VP Sara impeaches the DZMM live coverage.
0: Reports muna tayo mula sa Radyo Patrol.
1: Okay, Pangulo ng Paraguay, pinaabot ang interes para pagtibay ng relasyon ng kanilang bansa sa Pilipinas at ASEAN. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacañang, ang aming kasamang si Radyo Patrol, Christian Yuzores. Christian.
28: Dani, umaasa ang Pangulo ng Paraguay na magbubukas ng oportunidad ang kanyang pagbisita sa Pilipinas para magkaroon ng mga konkretong dialogo at ugnayan sa pagitan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya at South America. Sa bilateral meeting dito sa Malacañang, ipinaabot ni Paraguay President Santiago Peña Palacios kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pasasalamat sa mainit na pagtanggap ng bansa sa kanya at kanya mga delegado. Makasaysay ng official visit sa bansa ni Palacios dahil ito ang unang beses na may bumisita ang Paraguayan President sa Pilipinas na patunayan ng pagkagustuhan ng kanilang bansa na magbukas ng panibagong yugto sa bilateral relations sa Maynila. napapanahon niya ang pagbisita ni Palacios sa panahon ng pagiging chairman ng Pilipinas sa ASEAN at pagiging president pro tempore ng Paraguay sa South American Trade Bloc na Mercosur. Ipinaabot ni Palacios ang interes ng Paraguay na palakasin ang relasyon sa ASEAN na umaasang may kukonsidera sa susunod na pulong ng mga lider ang isinumiting note ng kanilang bansa. Malakihan niya ang maaari maging papel ng Pilipinas para makapasok sa merkado ng Timog Silangang Asya ang mga negosyo mula sa Latin America. Iginiit ng presidente na maaasang food producer na bansa ang Paraguay, kaya tiyakan niya makapagbibigay ito ng mahalagang ambag sa food security ng Pilipinas. Dagdag pa ni Palacios, makatutulong din ang kanilang bansa sa pagbubukas ng oportunidad para sa palitan ng kaalaman at kooperasyon sa sektor ng enerhiya dahil sa kanilang karanasan sa malinis at renewable energy. Naniniwala ang presidente ng Paraguay na may potensyal ang dalawang bansa para bumuo ng strategic relationship para mapalakas ang karakalan, investment at kooperasyon na kapapaikinabangan ng Pilipinas at ng Paraguay. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Thank you very much, Christian Yosores.
0: Isa pang report. Ito yung sagot do sa ating pinag-usapan kanina. Senator Robin Padilla inami na wala silang power para pigilan ng mag-convene ang impeachment court. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado Radyo Patrol, Robert Mano. Robert, go ahead please.
2: Kumambyo si Senator Robin Hood Padilla kaugnay sa balak nilang harangin ang pag-convene ng Senate Impeachment Court, kung dati sinasabi niya na tungkulin nila sa minorya na harangin ito sa kanyang post ngayon sa social media. Sinabi niya na bakit minority sa Senado ang pinagtitripan. Malinaw naman niya sa saligang batas na wala silang paraan para mapigilan ng minorya ang pag-convene ng Impeachment Court. Wala anyang senador o grupo ng mga senador ang legal na makapipigil sa pag-convene ng Impeachment Court. Hindi anya ito issue sa minority at hindi nila pwedeng baluktutin ang batas. Maari anya silang magsagawa ng mga pamamaraan katulad ng talumpati laban sa impeachment hanggat hindi pa sila nagtitipon bilang mga hukom. Pinabulaanan din niya na papalitan nila ang liderato ng Senado para pigilan ang impeachment court. Hindi anya mangyayari ito lalo't matibay ang mayorya sa Senado. Sabi naman ni Senator Christopher Bongo, wala silang balak na harangin ang pag-convene ng impeachment court, lalo na itinatawag na Duterte Block. Sabi naman ni Senator Amy Marcos, umakyat na sa 20 million pesos ang cash na ibibigay sa mga kongresista na boboto pabor sa pagpapatalsik kay VP Sara at nasa 200 million na ang halaga naman ng ibibigay na infrastructure projects. Ang pinakamalalaan niyang alok ng administrasyon, magkaroon ng term extension sa mga kongresista at senador sa pamagitan naman ng CONCON matapos ang impeachment. Samantala, sinabi naman ngayon ni Senator Erwin Turfo sa ambush interview dito sa Senado, wala umanong sapat na numero para patalsikin sa pwesto si Senate President Vicente Soto III. Ayon kay Turfo, nananatiling matatag pa rin ang liderato ni Soto dahil wala namang numero ang mga nasa likod ng kudeta. Sinabi rin ni Turfo na wala namang umuugong na kudeta laban kay SP Soto at wala rin kumakausap sa kanila. Katunayan, sa media lang daw nila na nalaman at nanggali yung nasabing issue. Dagdag pa naman babatas, nakakahiya na dahil lamang sa impeachment laban kay VP Sara ay magpapalit ng liderato. Malinawaan niya na nagbibigay ito ng wrong signal dahil ng impeachment ay hindi dapat maging usapin politikal. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Robert, habol ko lang ha. Kanina kasi nakikinig ako sa DZMM at may nagsabi na nagkaroon talaga ng attempt to change
4: to
0: the leadership.
4: Unseat,
0: oo, ang nagsabi yata, itago natin sa pangalang Robert Mano eh. Totoo ba yun?
2: Ang sinasabi ni Senator Erwin Tulfo, personally sa kanya, walang kumausap si Senator Loren Legarda, hinabol din namin kanina, binabanggit eh, wala daw ganong usapan. Pero si over the weekend, si Senate President Vicente Soto III, sinabi niya na narinig nga niya yung ugong na pagpapalit ng liderato, pero siya ay nasa kamay na daw ng kanyang mga kasamahan kung mananatili siya o hindi bilang Senate President. Pero si Senator Christopher Bongo, katatapos lang ng ambush interview din ngayon, binabanggit din niya na wala silang balak sa minority o even the Duterte Block na palitan si SP Soto ngayon bilang Senate President. Pero si Senator Erwin, ang sabi niya, wala daw numero, kaya hindi natuloy.
0: Ayun!
4: Dami marites kasi eh. Partner.
2: Oh. Abangan natin ngayong alas 3 din. Pagpalit na yun. Kung ano mangyayari.
0: Pero Robert, isa na lang ano ha. I'm just curious. Kung halimbawa lang na magkabutuhan nga at maitransmit i-transmit nila mamayang gabi. Sino tatanggap sa Senado?
2: Actually, pwede nilang iwanan yan sa lobby ng Senate dahil 24/7 yung mga nagre-receive dito na sa Senate Sergeant at Arms. Pwede rin naman na bukas, pagbukas ng tanggapan ng Senado, pwede nilang dalhin bukas dito sa Senate. Pero anytime kung nagugusto nila magpasa, lagi namang may nagre-receive dito na naiiwan ng mga tauhan ng Senate.
0: Ayun, parang parcel lang, ha? Maraming salamat. Robert, maraming salamat.
4: Thank you, Robert.
0: Okay, Robert Mano, live. Isa pang report.
4: Meron pa, tayo isang report. Manpower Agency naman sa Maynila, ipinasara ng Department of Migrant Workers dahil sa illegal na pag-aalok ng trabaho abroad. Narito rin ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila. Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, go.
5: Danny, ipinasara nga ng Department of Migrant Worker o DMW ang isang manpower agency sa bahagi ng Texon Street, Santa Cruz, Maynila, na illegal na nag-aalok ng trabaho abroad. Ayon sa DMW, modus ng agency na mag-alok ng mga trabaho sa social media sa Taiwan, Canada at New Zealand at pinalalabas na ito ay direct job hiring o government-to-government process kapalit ng pagbabayad ng mahigit 200,000 pesos na placement fee para ma-deploy kaagad. Tatlong biktima naman ng manpower agency ang nagsumbong sa DMW na nakapagbigay na ng placement fee pero hindi na i-deploy na magtrabaho bilang mga hotel staff. Dagdag pa ng DMW, hindi rehistrado ang agency na magsagawa ng recruitment dahil wala itong kaukulang permit mula sa ahensya at wala umanong third-party agency involved kung government-to-government hiring process ang gagawin. Nanawagan naman ng DMW sa mga nabiktima ng nasabing illegal recruitment na makipag-ugnayan sa ahensya upang makapagsampa ng kaso sa mga may-ari at nahaharap sila sa kaso ng illegal recruitment. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
4: Maraming salamat, Bert Dizon!
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
7: VP Sara impeaches the DZMM live coverage.
0: Kasama po si Peter Musngi at si Danny Buenafe at ang ating studio guest, subject matter expert, former undersecretary ng Department of Justice. Nag-involved din pala siya sa National Bureau of Investigation, Bureau of Immigration, and
4: dami.
0: Witness. Ang dami pala, no? Oo, pag binasa ko lahat ito, matatapos tayo ng alas 3. Eh. It's good to have you. And si Attorney Ramon Esguera is with us. So, balikan lang po natin, Attorney, yun pong pinag-uusapan natin kanina. No? Curious lang ako. So, what happens now doon sa archived impeachment case sa Senado noong 2025. Wala na po yun for all intents and purposes.
4: Lala.
8: Punctus ratio na yun. Parang nawala ng visa. Wala na kasing pagbabatayan.
4: Nag-overtake na lang nangyari sa Justice Committee ngayon, di ba?
8: Yes.
4: Nag-iba na yung evidence. Anyway, itong gusto kong puntuhin, ha, partner. Kasi, di ba, syempre, lahat tayo, karamihan, kami dalawa, hindi kami lawyer. Eh, ang Senate President natin, hindi rin lawyer, di ba? So, si Tito Soto. So, may mga umuugo nga na, actually, sinabi rin nila na baka ilagay na impeachment officer si Senator Pangilinan. Di ba, nabasa niyo yun?
8: Impeachment manager.
4: Manager, will that somehow help para at least yung flow ng impeachment proceeding o trial na mismo, mas maganda, mas maayos?
8: Well,
4: kasi lawyer ang impeachment manager.
8: Para mailagay sa maayos yung yung proceedings.
4: Mm-hmm.
8: And that is more, I think, a problem of the leadership, meaning the presiding senator who will be the Senate president, no? They may decide on this, it still has to be approved by the body.
4: Mm-hmm.
8: Whether or not they will appoint that impeachment manager. Meron pa akong gusto sanang isingit.
4: Sige po, Ernie.
8: Yung pagta-transmit bukas, hindi pa natin pinag-uusapan yung prosecution panel.
4: Okay, kaya nga. So, pagbobotohan, palagay ko hindi yata mangyayari din ang botohan. Ewan ko lang ha, kung depende sa flow mamaya. Pero dapat daw, they will have to vote for kung sinong magko-compose ng prosecution. Ha?
9: Kailangan
4: 11-member po. Prosecution kaya, ng the House, di ba?
9: Correct po. And without prejudice, private lawyers acting as private prosecutors, of course, under the direct control and supervision of the House prosecutors, to be appointed, no, to assist them. So, I would like to think that even at the House Justice Committee hearings, meron na silang mga kausap eh.
4: Mm-hmm.
9: May mga tumutulong
4: mga
9: sa kanila.
4: May mga lumulutang na ng mga pangalan for now.
0: Yeah.
4: Mostly lawyers,
0: diba? But how does one compute, attorney? How does one compute for 2/3 of the Senate kung wala si Bato?
9: Well, we were discussing that earlier with Sir Dan here. The Constitution says it's 2/3

0: sila, naghihiwalay sila.
1: Oh, kaya nga, that's what I'll say.
2: Nasa majority nga isa ngayon eh.
0: Yung isa, oh, yung isa, buboto ng conviction, isa buboto, acquittal.
2: O yung acquittal, si yun, Alan
3: yun,
2: Peter.
3: Para safe lang, ganun.
2: Pero tingin nyo yung Villar, parehong ano rin yan? Ano lang rin, hanging? Tingin nyo, mga wild card?
0: Pwedeng maging wild card, remember, may pending kaso mga Villar.
2: Mm. Oh, kaya nga, yung SEC. Oh,
3: yeah, malaki diba? Yun.
2: Oh.
3: Yeah. Opo, ito, ito, mas madali, parang Dani, Yusek. Risa Ontiveros.
0: Conviction yan.
3: Okay. Bam Aquino.
0: Conviction.
2: Si Kiko.
3: Kiko.
2: Pangilina.
0: Conviction.
2: Okay.
3: Oh, teka, sandali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2: Yung firewall.
3: 7, oh, yung firewall. Tanongin mo Dani.
2: Firewall, yung mga likely na mag-acquit. Diba? So si Bato, I'm sure.
0: Ah? Well, well, we know who are the loyal, the 30 loyalists.
3: Oh, wait, wait, Yusek, can he vote kahit na wala siya doon? Si Bato?
0: Hindi, hindi siya makakaboto. Pero sa bilang ng pagbilang ng 24,
2: 16 pa rin, no?
0: 16 pa rin.
3: Okay, oo nga po, pero hindi siya pwedeng bumoto kung hindi siya physically present.
0: Correct.
3: Ayun.
2: Pero that will not ano, matter, di ba?
0: Yeah.
2: Kasi eh, ganun pa rin, 16 pa rin ang kailangan. Yes. Eh.
0: Eventually.
3: So, Bongo.
0: Ha?
3: Acquit.
0: Acquit yan.
2: Robin Padilla.
0: Acquit.
2: Okay. Si Amy.
0: Acquit.
2: Marcos.
3: Marcoleta.
0: Acquit.
2: Ito, interesting sa akin, si Jingo Estrada. May pending case din yan.
0: Pero nakabitin yung kaso niya eh. Hmm. Acquit, mayroon siyang sinasabi.
3: Okay.
0: Palagay so, kang ga-acquit pa rin.
3: Acquit to. Okay. So, eto na yung susunod.
2: Wild card.
3: Si ano, si the good one, si JV.
0: JV, hindi ko mabasa si JV.
3: Okay, okay. Ano yan? Question mark, question mark. Si Win Gatchalian.
0: Naka-conviction.
2: Si Lito Lapid.
3: Absent.
2: The quiet one.
3: The quiet one.
2: Ay, yung tulpo na dalawa, Erwin and Rafi.
0: Hindi ko kilala yung personalidad dito yung dalawa eh. Alam ko lang na...
3: Dada, balikan natin si Lito Lapid, Yusek. Palagay mo.
0: si Lito Lapid. Naglalaro, maglalaro.
3: Talagang ano ah. He's neither here nor there talaga.
0: Yes, yes.
2: Kasi he ran under kay ano BBM in the last election, remember? Oh, he won itong 2020. Siya lang ay isa sa mga artista na naka-survive ah. Because of the, 'di ba? Natalo sila Bong Revilla, yeah, si Willie Revilla may
3: Joel Villanueva. If he can.
2: Meron ding case 'yan. Torni.
3: Ayan. Eh tatlo na lang eh. Juan Miguel Zubiri.
0: Hindi ko rin masigurado si Senator Zubiri.
3: Okay.
2: Mm. Mark, pwede, either there or there, oh. Here, gano'n.
3: neither here nor there.
0: Ang dapat malaman siguro natin dito, sino ba yung re-electionist?
3: Importante
2: yung sinasabi mo kasi malaking factor
0: malaking
2: yan.
0: Malaking factor yun.
2: 2020. Oh.
0: Kasi kung hindi siya re-electionist, it doesn't matter. I mean, kumiski bumoto ko ng acquittal. Wala. Hindi mo ako maapektuhan. I will still be a sitting senator.
3: Ah, that's right. So, kailangan, ang final analysis is, pag maaapektuhan ako sa 2028 dahil re-electionist ako, aba, teka, sandali.
0: Yes.
3: Opo. Anyway, bago tayo magpaalam, balik lang natin si Pamela Vasquez at malaman natin kung ano na nangyayari dito sa Kamara. Pamela Vasquez, live from the House of Representatives. Pamela, go ahead, please.
4: Yes, Peter at Dani, ng ilang minuto na lamang ay magsisimula na nga itong plenaryo sa Kamara. No? Sa ngayon ay dumating na yung ilan doon sa mga nakilahok sa misa kanina doon sa May People's Center building. Sila ay nagmarcha no, mula doon sa People's Center hanggang dito sa main building para nga saksihan o panoorin yung magiging plenary voting sa impeachment maya-maya lamang. No? Kanina, Peter, no, umakyat lamang din tayo ng mabilis. Sumilip tayo doon sa may loob ng plenary. No? So far, ang nakita natin ng mga congressman at woman na nandun na, no, sina Representative Lawrence Defensor, PR Representative Bel Zamora, Representative Alby Benitez, PR Representative Jose Pepito Alvarez, Representative Laila De Lima, Representative Rufus Rodriguez, Representative Elisan Fernando, at nakita na rin natin kanina doon sa loob, no? Si House Panel, House Justice Panel Chairperson, Jervy Luiso, na inaasahan nga na magbibigay o magdalatag ng kanyang committee report doon sa naging kumaga culmination ng mga naging pagdinig ng House Justice Panel regarding nga doon sa mga reklamong inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Peter at Danny?
3: Okay, very good. So, magsisimula ito eksakto alas 3 or thereabouts, no?
4: Alas 3 sa hapon, Peter, ay mag-resume na nga itong House Plenary at inaasahan nga na tatalakayin itong committee report ng House Justice Panel. Again, dadaan ito sa debates at deliberations bago pagbotohan.
3: Okay, very good. Maraming maraming salamat at tatawagin ka namin ulit, ha? Mamaya-maya lamang. Maraming salamat, Pamela Vasquez.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
5: VP Sara impeaches the DZMM live coverage.
3: Mga kapamilya, tunghaya natin ang pagsisimula ng plenary session ng House of Representatives kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte live sa kamera.

0: Toto ang dating Senate President ay siyam lamang. At ang nag-abstain ay dalawa. Opo. So ang total niyan ay 24. Lahat ng senador ay either bumoto for or against at saka dalawa yung nag-abstain. At kani-kanina nga lang po, mga 10 minutes ago, ay nanumpa si Alan Peter Cayetano bilang pang-27 Senate President. Okay. For updates po, meron na itong kausapin natin si Pamela Vasquez muna sa House of Representatives, tapos babalikan natin si Robert Mano. Okay, meron pong nangyayari ngayon ding plenaryo sa House of Representatives, kaya kailangan malaman natin kung anong nangyayari doon. Tapos nakatutok tayo ngayon sa lower house at saka sa Senado. Dito muna tayo sa House of Representatives, si Pamela Vasquez. Pamela, anong latest dyan?
1: Yes, Peter, ongoing nga ngayon yung sponsorship meet ni House Justice Panel Chairwoman Jerry Lubistro, kung saan kanya nga nabanggit yung House Resolution number 989 bunga ng Committee Report number 261, kung saan iginiit niya na dapat sundin ng ang konstitusyon, at kanya rin binigyan diin na ang Kamara ang magpapasa, hindi para humatol sa pagkakasala, kundi sa tukuyin kung may sapat bang dahilan para may pagpatuloy ang paglilitis sa Senado. Nabanggit din kanina ni Representative Lubistro yung kanyang committee report na nasa 52 pages, yung House Resolution na nasa 18 pages at yung Articles of Impeachment na nasa 23 pages. Hindi pa anya kasama rito yung libo-libong pahina ng testimonya at ebidensya na masusing pinag-aralan ng komite. Nabanggit din niya na kahit gaano kataas ang posisyon at kalakas ang suporta, ay walaan niyang sinuman ang nakatataas na pananagutan sa ilalim ng konstitusyon. Hindi ito usapin ng apelyedo, partido o rehiyon. At nabanggit din niya na doon sa mga nagdaang pagdinig ng House Justice Panel ay walang ibang bumugad sa kanila kundi yung bakanting upuan matapos nga yung mga hindi pagdalo kaya Vice President Sara Duterte. Sa ngayon, Peter, lumabas lamang tayo sa may monitoring area, pero nakikita ko ay ongoing pa rin yung sponsorship speech ni Congresswoman Jerry Lubistro. Kanina din na natanong mo din kanina, Peter, kung dumalo ba itong House Duterte Block. Kanina nakita din natin, pero nabalitaan nga din natin na bago pa, prior pa itong sponsorship speech, ay nag-walk out na itong specifically etong si Congressman Pulong Duterte sa House Plenary. Peter?
0: Pam, sandali ha. Iho-hold lang kita, pero babalikan kita. Stay on the line kasi papasok lang natin itong pinaka-latest sa Senado. Si Robert Mano. Robert, anong latest?
2: Peter, naka-break pa rin yung session, pero kanina, bago tayo nakapag-usap, ay napapagkwentuhan namin ng mabilis ito si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kinukwento niya na natanong siya ng mga kasamahan natin sa media kung saan siya nag-stay mula nung nawala at hindi siya dumarating dito sa Senado. Ang sinasabi niya, nasa kasama niya ang nature at ngayong araw, pero ngayong araw, dito daw siya sa Manila nang galing. Kinukwestiyon niya pa rin, kinuwento niya na doon sa parking, sa basement parking ng Senado, ay hinarang na siya agad ng mga tauhan ng NBI. Wala na daw naging diskusyon kung bakit siya hinarang, pero ang ginawa niya ay pinilit niya makaalpas sa mga taga-NBI na naka-civilian clothes at na makarating dito. Ang hinala niya, posible na hinaharang siya para hindi siya makapunta dito at makaboto. At bukod dyan, ang sabi niya, nung tanongin namin kung araw-araw na siya makikita dito sa Senado, oo daw, pero kung magka-camp out siya dito, o ibig sabihin dito siya mag-i-stay, o kung saan man ay hindi na niya sinagot. Nag-resume yung sesyon ng Senado, Peter, ang mangyayari niyan kung meron ng Senate President ay mag-nominate na sila ng Majority Leader. At ang dinonominate Senate President pro tempore, si Senator Lore Legarda, yung isa sa nominated. So, ang inonominate nila niya, Majority Leader, Senate President pro tempore, at yung ibang mga committees, outstanding committees, nasa 20 ang posible yan, nasa mga susunod na mga araw manonominate o mapupunan yung mga committees na yan, Peter.
0: Robert, nasaan si former Senate President Tito Soto ngayon?
2: Nandito siya, Peter, sa plenary, nakaupo sa mismong upuan niya dahil Soto S. Nasa may dulo siya, katabi siya nila Senator Villar, katabi ni Senator Erwin Tulfo, sa kabilang side lang ng hilera nila Senator Alan Pete, sila Senator Ronald Bato de la Rosa at nila Senator Senator Robin Padilla. So nandito lahat sila.
0: Okay. So kumpleto ang 24, no? Yung tanong ko kanina, Robert, ewan ko kung baka kung natanong mo na din dyan, ano? Sino yung isang nag-abstain?
2: Ang nag-abstain dun sa voting kanina for the Senate leadership, si Senator Meg Zubiri, ang sabi niya gusto niya maging independent, at si Senator Chis Escudero, yung isa din sa nag-abstain, Peter.
0: Aha, okay. Kasama ko na ngayon si Tony Velasquez. Tony.
3: Okay, maraming salamat, Peter, tsaka Robert. Ay, kamusta na? Naka-lockdown nga ba kayo ngayon sa Senado? Ano daw naging dahilan?
2: Hindi. Wala namang ganung utos ang takausap namin si Senator Tito Soto kanina. Wala daw siyang alam na ganun. Okay. At hindi rin niya alam na hinarang si Senator Bato de la Rosa papasok dito. Oh. So, ang nangyayari ngayon, nag-nominate na sila si Senator Loren Legarda, ang Senate President pro tempore. So, siya yung ninominate, at siya yung matatandaan natin si Legarda, dati nakasama sa group yan na Tito Soto, at yung mga naunang coup attempt, siya naman yung sinasabing niligawan para maging Senate President. So ngayon, bumoto siya, number one, kanina para ideklarang bakante yung mga posisyon sa Senado. At pangalawa, bumoto siya pabor kay Senator Alan Peter Cayetano para maging Senate President. So ngayon, nasa podium na siya, rostrum, para manumpa bilang Senate President pro tempore. Ang papalitan niya si Senator Pantelo Lacson, Peter Antonio.
3: So, yeah. Peter, mukhang sa House of Representatives, kailangan na rin natin balikan, no? Kasi kung patapos na rin itong presentation ni House Justice Committee Chair Jerby Luisto, ay maaaring magsimula na rin yung botohan, no? Doon sa kanilang House Justice Committee report. Pansamantala, dadako po muna tayo sa House of Representatives, Robert.
0: Okay, stand by, Robert. Pam, you're there?
1: Yes, sir.
0: Okay. Pam, ang gusto kong itanong, alam na ba ng mga kongresista na nagkaroon ng kudeta sa Senado? At yan ba in any way nakakaapekto sa proceedings ngayon dyan?
1: Sa ngayon, Peter, no, meron na tayo, no, naghumingi na tayo ng reaction sa kanya-kanyang block dito sa Kamara. So far, ang nag-reply sa atin, no, sina Congressman Percy Sendanya, no, ang babasahin ko na lamang din ng mabilis yung kanya nag-reaction doon nasa Senate Coup. Ang sinabi ni Congressman Sendanya, no, alam daw anya kasi ng Senate o ng Senado yung evidence, na malakas ang evidence, kaya ang naging termino niya ay kaya tumbling at split sila. Samantala, no, nag-sumagot rin sa atin si Cultural Party Representative Terry Ridon. Mm-hmm. Ang sinasabi niya, no, ginagalang niya yung proseso ng Senado doon sa pagpili ng sarili ng liderato. Pero ganun pa man, Tony at Peter, ay tuloy daw yung proseso ng pagpapadala ng Kamara ng Articles of Impeachment sa Senado pagkatapos na nung botohan ngayong araw. Sa ngayon, no, natapos na yung sponsorship speech ni Congresswoman Jerby Luisro, at nakikita ko sa monitor ngayon, no, hindi ko lamang naririnig, pero nasa screen itong si Congressman Paolo Marcoleta.
0: Okay. So, anong inaasahan pa after the sponsorship speech? Magkakaroon ba ng interpellation or debate?
1: Ayan na yung susunod, no, kasi tapos na mag-sponsorship speech itong si Congresswoman Jerby Luisro. So, magsisimula na nga itong debate o yung deliberasyon bago nga yung inaasahang botohan doon kung pabor ba sila o hindi doon sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
3: Oo. Pam, alam mo, hindi maiwasan na magkaroon ng espekulasyon na matapos nga na magkaroon ng ganitong kudeta sa Senado, ay baka daw biglang magpalit ng ihip ng hangin dyan sa Kamara. No? May naririnig ka ba? May nauulinigan ka ba na baka yung dating kumpiyansa na makakuha ng mahigit 200 boto ay biglang bumaligtad?
1: Alam mo, Tony, yan nga din yung inaabangan natin, no? Kasi over the weekend, even last week, ay maririnig naman natin, no, with the interviews na ginawa ng DZMM sa mga congressman, no, ay atiwala sila at kumpiyansa sila doon sa numbers, no, pero nga dahil nangyari itong change of leadership sa Senado, ay aabangan natin kung makaka-apekto ba ito sa boto ngayon, no, kasi last week 250 Pilipinas. Ang sinasabing sure na papabor doon sa impeachment na may mga congressman din na nagsasabi na between 200 to 230 yung inaasahang boto in favor of the impeachment. Pero yun nga, aabangan natin mamaya, Tony at Peter, kung magkakaroon ba ng pagbabago, mayroon ba last minute na aatras at hindi papabor doon sa boto or mag-abstain dito sa articles of impeachment or doon sa committee report.
0: The way you see itong mga kongresista ngayon, ano, ha? Meron bang abnormalidad sa proceedings? Naggugrupo-grupo ba sila? Nagko-consult ba sila kung ano nangyayari sa Senado? At ano ang pwedeng mangyari ngayon dyan mismo sa plenaryo?
1: Sa ngayon, Peter, unfortunately, no, hindi pa tayo nakakabalik doon sa taas, no, para nga mag-observe. Sa ngayon, nandito tayo sa Mayam Media Center, nakamonitor tayo doon sa TV screens, doon nga sa nangyayari sa deliberations and sa debate, no? Pero siguro mamaya babalikan kita tungkol dyan, Peter, lalo na kapag katapos ito ay for sure, ay inaasahan natin na magpapa-ambush interview yung marami sa mga kongresista dito para nga ahinga natin ang reaksyon doon sa nangyaring change of leadership sa Senado.
3: Sige. Tatanungin natin sa ating mission control kung maaari ba munang ipasok yung audio habang nagsasalita itong si Sagip Party List Representative Paolo Marculeta at kausap nga no, sa floor si House Justice Committee Chair Jervy Luis. Trama, ipasok nga muna natin yung audio.
4: Order please. Silence.
5: That's why I'm asking for a resolution. Give me the copy.
6: May I request for a 30-second suspension?
5: Madam Sponsor, session distinguished Mr. Speaker.
0: So nagkaroon ng suspension. Pamela, balikan natin si Pamela.
3: Sige,
0: Pamela, narinig mo ba kung anong nangyari? Ano yung gustong...
3: Resolution.
0: Ano yung hinihingi ni Marculeta, Paolo?
1: Actually, Peter, sorry, no, kapapasok lamang din ulit natin sa MEA dito sa May Media Center. No? Pero ngayon, nag-resume naman na yung session kung saan nagsasalita itong si Representative Paolo Marculeta.
0: Okay, alright, sige. Pakinggan natin kung ano nangyayari ngayon.
5: Committee, meron ding audience participation. May palakpakan, may hiyawan din po. Kaya hindi na po bago sa akin itong ginagawa ng mga hakot ng mga audience na ito.
4: Majority
5: anyway,
4: Mr. Distinguished Representative Marculeta, Majority Leader.
7: Mr. Speaker, to address the request of the Honorable Marculeta, may I request that the Secretary General be directed to provide the Honorable Marculeta a copy of the relevant plenary resolution authorizing the conduct of hearings.
4: Secretary General, please provide the necessary corresponding copies. Please proceed, gentlemen.
5: And if I may read Article 11, Section 3, Paragraph 2 of the Constitution. A verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen upon a resolution or endorsement by any member thereof, which shall be included in the order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter. The committee, after hearing and by a majority vote of all its members, shall submit its report to the House within 60 session days from such referral together with the corresponding resolution. The resolution shall be calendared for consideration by the House within 10 session days from receipt thereof. Doon po sa paragraph na binasa ko, apat na beses pong binanggit ang session days. Wala pong binanggit na pwedeng mag-hearing ang impeachment ang Committee on Justice habang naka-adjourn ang both houses.
6: Mr. Speaker, distinguished colleagues, for purposes of our records, I am reading from the House Resolution number 892, the title of which, Resolution Authorizing the House Committee on Justice to Implement Section 8 of the Rules of Procedure in Impeachment Proceedings relating to the protection of complainants and witnesses, and further authorizing the committee to continue the conduct of impeachment proceedings and the exercise of ancillary powers during the recess of the House of Representatives from 21 March 2026 to 3 May 2026. It is respectfully submitted, Mr. Speaker, distinguished colleagues, that all the proceedings before the Justice Committee is within the ambit expressly provided by the House of Representatives in Resolution Number 892.
8: Majority Leader.
7: Mr. Speaker, just to further assure the Honorable Marcoleta that everything was done in accordance with our rules and with due process, we did not adjourn sine die. We are still on our first regular session. That is why the plenary can authorize the committee to conduct their hearings if necessary. That's all, Mr. Speaker.
4: Mr. Speaker,
8: Representative again, Marcoleta, please
9: again,
8: wrap
9: I
8: up.
9: Still
8: your
9: don't
8: three,
9: have,
8: 3 minutes is up.
9: I'm still not furnished a copy.
8: Please wrap up. Your 3 minutes is up.
9: Let me go to my next question. Madam Sponsor, when this case is elevated to the Senate,
10: Mr. Speaker,
9: is the House asking the Senate to try the verified complaints as filed or the broader record developed by the committee during the hearings?
6: Mr. Speaker, distinguished colleagues, based on our rules and based on the Constitution, it is not the impeachment complaint, but instead the articles of impeachment that was approved by the Justice Committee, which upon approval of the House of Representatives will be transmitted to the Senate. Consequently, Mr. Speaker, the basis of the trial is not the impeachment complaint, but the articles of impeachment.
9: Which brings me to the follow-up question. Madam Sponsor, can you confirm for the record whether every factual allegation in the articles of impeachment appears in the verified complaints or in their attachment, and not merely in testimony or documents later introduced during the committee hearings?
6: Mr. Speaker, distinguished colleagues, we confirm that the contents of the articles of impeachment are consistent to the contents of the impeachment complaints which were deliberated upon before the Justice Committee. We have to consider as well that under the rules, notwithstanding the fact that the evidence is not attached to the complaint, so long as it is relevant to the impeachment complaint,
0: mula po sa House
6: the same
0: of Representatives,
6: is allowed by the rules of impeachment.
0: Let's get the update muna mula kay Robert Mano live mula sa Senado. Robert, anong latest dyan?
11: Harangin ako dito. So bakit natin hayaan siya nandito
12: yes,
11: siya?
12: With that clarification, is there any objection that we ask we will ask the NBI to leave except for the person or people who assaulted you, because in my view, our legal should bring them for inquest because they were caught flagrante delicto assaulting a senator in our premises. Yung nag-assault sa iyo, hindi dapat pakawalan. Dapat dalin sa for inquest. No? Yung kung walang kilalaman na nandito at wala silang official business dito, may motion ang Senator Bato na paalisin sila sa Senate. Is there any objection?
13: Mr. President.
14: Yes, Mr. President, I have no objection to the motion of Senator De La Rosa. As a matter of fact, I will probably support his motion, but parliamentary rules dictate that we settle first the previous motion.
12: Yes.
14: There is a pending motion. Kaya hindi pwedeng patungan ng lesser motion.
12: Thank you for the reminder.
14: Let's resolve first the motion of Senator Ringo Estrada unless he wants to withdraw the motion. Yes.
12: With Senator Pia Cayetano, is it on the same topic or a different topic?
13: It's a continuation of the removal of the person. So I can wait until this motion
12: let's
13: is resolved.
12: Let's act first on that. Senator Estrada, may I ask if you can withdraw, because I think mas urgent na umalis na muna yung mga NBI. Then we can have a short huddle with the Sergeant at Arms whether we will ask him to report here officially.
15: Mr. President, if I may?
12: Yes.
15: Sana bago sila paalisin, i-identify muna natin yung mga nagharang sa akin at i-inquest natin. Papailan natin ang kaso. Bago sila paalisin dito lahat. Then para tayong king queen dito.
12: Yes.
15: In-assault na tayo dito sa ating opisina. Tapos walang mangyayari. Paalisin lang natin. We have to arrest them.
12: Let me clarify, Senator Bato. That's my point a while ago. Papaalisin yung mga walang kilalaman sa pag-assault sa'yo. And that is not limited to those who threw punches or wrestled you. Meaning, if they are in conspiracy together in trying to prevent you from attending the session...
11: I am sure Trillanes is involved, Mr. President.
12: My suggestion is to consult with the legal and to bring them for inquest. No, but before that, I will follow the suggestion of Senator Soto. Can we first dispose or withdraw muna?
10: Mr. President, I withdraw my previous motion. Okay.
12: So since the motion is withdrawn, Senator Pia.
13: Yes, I think this is what the Senate President had in mind in any case. Let me just put on record, I think Senator Bato will also welcome this. Before removing anyone who is not involved, we have to determine who is involved and who is not involved. Obviously, I think that's quite obvious, but to be clear with the instructions of the Senate President, everybody here should be dealt with because they are here for a reason. We need to hear from them. They should give their testimony kung bakit sila nandito, sino ang nagpapunta sa kanila dito, ano ang instructions sa kanila, kahit tumayo lang sila dito, we want to know, why are they here? So, just to be clear, I'm pretty sure that is what the Senate President meant, but perhaps we can instruct our legal team very carefully bago paalisin. Pati yung identification nila, yung official identification nila, baka may mag-missing in action dyan. We just want to be clear that everyone who even witnessed, even if they were just a witness, we would want to have access to them, Mr. President. Yes. Thank you.
12: Let me clarify, no? If the committees themselves can hold in direct or indirect contempt unruly guest. May they be witnesses, may they be our employees or whatsoever, basta't non-members ng Senate. Eh lalo na pwedeng mag-direct or indirect contempt dito sa Senado. But we are dealing with two separate things, whether what they did was contemptuous, and then secondly, whether there was a criminal offense committed within our premises in front of our faces that gives us the right for an arrest and ask the DOJ for an inquest. That is why I think the Sergeant-at-Arms took our instructions a while ago not only to view the video but to conduct an immediate investigation. Maybe we can have a 2-minute suspension and consult with the Sergeant of Arms kung nasaan na yung investigation nila. Before we ask anyone to leave the Senate. Tama si Senator Bato at Senator Pia. Baka palisin natin ba? Pero baka naman sila yung dapat arrestuhin. No? So we'll suspend for 1 minute.
16: Nakikinig po kayo sa special coverage ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Nakatutok tayo kasama si Tony Velasquez both sa House of Representatives at saka sa Senado. Balikan natin si Robert. So ano ang nangyari? Ano ang issue tungkol dito sa mga NBI agents, Robert?
2: Peter at Tony, ang dinisisyonan kasi dito ay nagmanifest si Senator Jinggoy Estrada. Kanyang kinu-question kung bakit may mga NBI authorities dito sa Senado, bakit hinarang si Senator Bato de la Rosa papasok dito sa Senado, at sino ang nagutos sa kanila na papasukin dito. Kaya tinutusan ng Senate Sergeant at Arms na reviewin yung mga video, kuha ng CCTV footage dito para makita yung pulot dulo ng pagharang kay Senator Bato de la Rosa papasok dito sa session hall. Pero ang sabi ni Senator Tito Soto, hindi pa nangyari na pinagpaliwanag sa plenary session ang hindi senador, kabilang na nga itong Senate Sergeant at Arms, kaya ang kanyang rekomendasyon ay mag-adjourn na lang at kausapin yung Senate Sergeant at Arms nilang lahat para maliwanagan. Pero natumayo si Senator Bato de la Rosa, binabanggit niya na sigurado siya na nandito bukod sa mga tauhan ng NBI ay nandito si sa Senado, sa isang tanggapan ng Senado, si dating Senador Antonio Trillanes, na binabanggit niya na paniguradong may kinalaman sa pangaharas sa kanya. Kaya ang kanyang suggestion, imbis na palabasin yung mga involved sa kanyang pangaharas, ay i-hold yung mga tao na ito at kanilang kakasuhan, dahil nga kung naging dahilan ng panggugulo, bagamat dating senador ay pwede nilang ipakasuhan dahil nga ng gulo dito sa kanilang session at hinarang siya. So yun yung naging contention dito at ngayon nag-suspend dahil nagpapaliwanagan sila Senator Tito Soto at ibang mga senators kabilang si Senator De La Rosa at Senate President Alan Peter Cayetano para ilatag kung ano yung gagawin nila doon sa motion. Kung palalabasin na lamang ba or you hold at kakasuhan. At siguro nagsalita kasi kanina si Senator De La Rosa, sabi niya sigurado siya na si Senator Antonio Trillanes yung pasimuno, isa sa pasimuno at may kinalaman sa pangaharap sa kanya dito. Kaya ang gusto niya ay mapanagot itong mga ito. So yan yung nangyayari dito sa session ng Senado na naka-break na ngayon at mamaya titingnan natin kung ano yung paano nila i-resolve itong
0: Robert,
2: itong motion na ito, Peter.
0: Yeah, Robert, okay. Para lang malinaw ano ha, nasaan yung mga NBI nung mangyari yung pagharang kay Bato de la Rosa at nasaan si Trillanes?
2: Gaya nung kwento ni Senator Bato de la Rosa pagpasok niya sa basement ng parking kanina ay may mga nakasibilyan na NBI agents nang humarang sa kanya at nakipambunusan doon para tuluyang makaalpas. Eh wala na daw siyang pakialam kung bakit siya inaharang basta nakipambunusan at dumiretso dito sa session. O si Senator Antonio Trillanes, ang sabi lamang ni Senator de la Rosa ay nandito sa isa sa mga tanggapan sa Senado. So ipapacheck din niya ng leadership, ng Senate leadership kung totoo at kailangan din muna nila ma-identify kung may kinalaman talaga siya dito sa naging panggigipit o pag-hold kay Senator De La Rosa bago nila patawan kung ano man yung plano nila. Ang sinasabi nila Senator De La Rosa dito ay kasuhan dapat sa pagkata ng gugulo dito sa kanilang sesyon sa business ng Senado. Pero ayan, nag-usap sila, bumalik na sa kanyang pwesto sa Senate, President Alan Peter Cayetano. Ibibigay niya na yung ruling, pakinggan natin.
3: Robert, medyo mahirap nga na subaybayan lahat ng pangyayari dyan dahil sabay-sabay, no? Pero may natatanggap tayong impormasyon na si dating Senador Sonny Trillanes nga ay may kausap din na ibang mga media at ipinapakita daw niya umano ay warrant para ata kay ito, no? Pinapakita natin si dating Senador Trillanes na may warrant ata siyang kopya ng warrant, hindi nga lang natin mawari, warrant para kanino. Yeah, pakinggan natin.
17: They are here to arrest Senator Bato, but they do not have an arrest warrant.
3: Hindi, wala tayong audio kay...
2: Ang sinasabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, ang paliwanag daw ng NBI, nandito sila para arrestuhin si Senator Alan Peter... Ay, si Senator Ronald Bato. Bato de la Rosa.
3: Okay, okay.
2: Si Senator Ronald Bato de la Rosa, pero walang warrant. Yun yung sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Okay, so Tony, Robert, ano ha? Yung ano yung pinapakita ni Senator, former Senator Trillanes na dokumento? Ito ay warrant ng ano? At saka yung bang sinasabi ng NBI na nandyan sila para arestuhin si Senator Bato de la Rosa, dahil ba yan sa ICC o dahil ba sa sinasabing warrant or subpoena na manggagaling sa CIDG?
2: Peter, pakinggan lang natin si Senator Trillanes.
0: Okay, go ahead.
18: Daw ng mga tauhan ng NBI si Senator De La Rosa para tigilan umakyat.
19: Wala ako doon.
18: Uh-huh.
19: Eh kung nandun doon ako, di nagapos na yan.
18: So,
19: ano yung pinapakita niyong warrant kasi, sir?
18: Pati, pwede pakita. Kasi pinakita niya, medyo
19: nakikita. Ipa-public na yan ang ICC.
18: Sir, ito yung warrant to Barret na hindi... Ito yung hindi public warrant to arrest, yung sikreto na may warrant.
19: Ano na yan? It's now publicized.
18: Yeah, okay. Sa NBI, pag dinampot dito, diretso na sa airport?
19: Meron tayong batas kasi, yung Republic Act 1961. Talagay doon, the government authorities may surrender him.
18: Uh-huh.
19: Diba? Kung merong akusado na iniimbisigahan ng international tribunal.
18: Okay.
19: Yun ang ginagamit natin dito.
18: So pwede pag-ayusin niya ngayon, sir. Gamble today.
19: Eh talagang...
18: Gamble today.
20: Hindi na natin papalabasin yan si...
18: Pero sir, hindi daw kayo palalabasin. Kayo din daw hindi palalabasin.
20: Andito ako dahil nag-request si Bato publicly, National TV, na samahan ko'y mag-aaresto. Nandito ako ngayon.
1: You have the warrant, sir? You have the warrant?
20: Yes, pinakita ko na kanina.
1: Sir, okay na po, Daniel, Daniel!
16: Okay, Robert, narinig mo yan, Robert?
19: Ang sinasabi ni dating Senator Antonio Trillanes, ang hawak niyang kopya ay warrant of arrest galing anya sa ICC. So publicly, sabi niya, ngayon ay pinakita na yan sa publiko. So pwede na nating ma-check, ang sabi niya sa ICC. Nandito daw siya sapagkat publicly hiniling ni Bato, ni Senator Bato de la Rosa, na i-serve sa kanya samahan ni Senator Antonio Trillanes. Kaya sumama siya ngayon sa NBI para i-serve yung warrant. Para ang sinasabi niya bago kami nagkahiwalay doon, sabi niya, hindi na makakalabas si Senator Bato dito sapagkat aarestuhin na siya. Dahil may warrant of arrest na siya, coming from ICC, na hawak niya, may kopya siya ng warrant of arrest.
3: Peter, tanong lang natin kay Robert, kanina nabanggit nga na baka nga naka-lockdown yung Senate. Ang sinasabi ba dyan sa Senado, Robert, kailangan i-evict yung NBI at saka si Trillanes dahil hindi naman sila kinumbida papunta dyan?
19: Yung unang motion, yan yung sinasabi, dapat i-evict nila sila dito. Pero nagkaroon ng suggestion na huwag i-totally evict sapagkat kung may kinalaman sila sa gulo dito
3: arrestuhin
19: sa Senado, ay dapat silang arrestuhin, i-hold at papanagutin. Tony, yun yung binabanggit.
3: So parang baligtad na, yung pumunta dyan para mang aresto, sila ang ipa-aresto. Ganun ba, Robert?
19: Sila din yung ino-hold ngayon at hindi rin palalabasin at para kasuhan.
3: So naka-hold ba yung mga taga-NBI sa pagkakaalam mo?
19: Wala. Lumabas na ako sa session hall, sa hallway. Naman si Senator Alan Peter kahit ay si Senator Antonio Trillanes after during the interview hanggang matapos naglakad. Wala namang humarang sa kanya na any individual kahit yung Senate
3: Sergeant at Arms
19: Office. Wala naman. Freely, nakakapaglakad siya. At basta yun yung ang sinabi lang niya sa amin, hindi na makakalabas si Senator Bato de la Rosa dito dahil aarestuhin na siya.
16: Para lang malinaw tayo sa mga nakikinig at nanonood ngayon, ano po? Yung pong pinag-uusapan na warrant of arrest, wala pa po tayong ebidensya niyan. Yan po nakabatay doon sa sinabi ni former Senator Trillanes na meron ng in-issue na arrest warrant ang ICC mismo. Yan po ang kinukumpirma namin ngayon. Pero sabi ni dating Senator Trillanes, kaya siya nandun, hindi dahil sa siya ang nagdala ng NBI, kundi hinahamon siya noon pa ni Bato de la Rosa na sumama ka pa kapag ako'y aarestuhin na, kaya siya nandyan. At ang pahayag pa, dagdag ni former Senator Sonny Trillanes, hindi na makakalabas ng Senado itong si Bato de la Rosa. Ang tanong, Tony and Robert, nasa session yung Senado So, ibig sabihin, hindi... legally, hindi siya pwedeng damputin doon kung meron ngang
3: session.
16: Warrant of arrest, kung meron man ganun.
3: Habang may session.
16: Tama, di ba?
19: Robert? Doon sa rules ng Senate, kung matatandaan natin, sa case mismo ni former Senator Antonio Trillanes, kahit may warrant na siya, matatandaan natin na nag-stake out siya dito. Because the leadership, ang sinasabi, within the Senate building, walang dapat arestuhan ang mangyari, pero kapag lumabas ng premises ng Senado, anytime, pwede nilang arestuhin yung mga gusto nilang arestuhin. Yun yung policy. Even ditong ay dating Senate President Vicente Soto III, yun din yung nababanggit niya dati.
16: Okay.
19: Peter Tony.
16: Yung lumalabas din kanina, umiingay na nandyan mismo si Director Matibag ng NBI, meron ba tayong confirmation dyan?
19: Wala pa tayong confirmation dito, so yun din yung inahanap namin. Medyo lumabas muna ako ng session hall para makita yung situation. Pero so far, si NBI Director Melvin Matibag ay hindi pa rin natin nakikita so far, Sir Peter and Tony.
16: Yung bang mga, yung Sergeant at Arms, ano ang nangyayari ngayon na koordinasyon, kung meron man, between the Senate Security at saka itong mga NBI agents na nandyan sa Senado?
19: Ang mga tauha ng Senate Sergeant at Arms, actually kung pupunta ka dito mula doon sa mga pwesto, normal sila yung setup nila. At
2: nakapwesto, wala akong makitang mga tauhan ng NBI dito. Bumaba na ako sa may ground floor to check, pero yung nakababa yung roll down ng main entrance at exit ng Senado. Kapag papasok at lalabas ka, kailangan mo pumasok dito.
16: Yan yung mga ano, no? Yung roll-up doors nila. So, ibig sababihin...
2: Pero kung lalabas ka naman, iaangit nila.
16: Oo. Baaring hindi rin naman pwedeng sabihin na naka-lockdown. Pero at the very least, hindi open.
2: Hindi siya open. So, kailangan mo bumingi ng clearance kung papasok or lalabas ka. Pero mabilis lamang mula dito sa pwesto ko, sinisilip ko yung mismong labas ng Senate. Yung Senate security nandito, nagta-traffic pa rin, pero wala akong makita na so far yung mga tauhan, binabanggit na tauhan ng NBI na narito. So, subukan ko lumakad.
16: Sige nga, sige nga.
2: May parking kung pasisilipin tayo.
14: Kanina, Robert, na babasa ko may ilang unconfirmed reports na yung mga taga-NBI, sila Director Matibag, nasa loob daw ng Senate Library. Kung nandoon pa sila, baka doon mo ba sila pwedeng mahagilap?
2: Sige.
14: Subukan na lang
2: doon
14: natin.
2: Pero doon sa mga papasok dito, coming from the basement parking, papasok sa hall, nakabukas, walang problema. Freely pwedeng pumasok, lumabas. Yung mga any members ng Senate or ng mga bisita, wala ring dagdag na security doon sa entrance and exit na yun. Ang naging changes lang, yung sa pinaka main entrance, yung roll-up nila na gate, ayun yung nakababa muna ngayon. At wala nga basta-basta nakakapasok o nakakababa. So, umikot na ako pabalik dito sa may second floor. Wala namang nakakalat pa na mga extra security forces o tauhan ng Senate Sergeant at Arms. Yung normal deployment nila, yung pa rin yung nakikita ko. So, subukan natin.
16: Si ano? Si,
2: ikutin pa yung ibang offices para ma-check Peter.
16: Robert, ako curious ako. Saan nagpunta si former Senator Sonny Trillanes? Kasi naglalakad siya kanina.
2: Sa Senator's Lounge.
14: Sa lounge.
16: Sa lounge.
2: Likod ba? Likod to ng session. Likod to ng session hall.
16: Okay. So ibig sabihin nasa loob pa rin siya ng Senado.
2: Session hall, sa session hall.
16: May naririnig akong lockdown diyan. Ano yung bisibihin nun, Robert?
2: Hindi, tinatanong lang nila. Kung
14: lockdown niya.
2: Kung naka-lockdown niya kasi umiikot lahat dito. Pero freely naman, nakakakilos yung mga tao.
16: Okay.
2: Yun lang yung difference so far.
16: Wala bang...
2: Yung sa main entrance na nakababa yung roll-up gate nila.
16: Sige. Yeah.
2: So pag may papasok, kakatok, may lalabas, padadaanin naman yun nga lang. Kailangan dumaan dito.
16: Yung mga nakaparadang mga sasakyan, they can freely come and go. Walang ano yan. Walang barikada or anything.
2: Wala. Yung mga sasakyan, walang nakaharang. So, sa open parking dito sa harapan mismo ng Senate, wala. Actually, mas maluwag na nga ngayon dito kumpara kanina. At mas nakakadaan na. At so, dito sa, bumalik ako doon sa pwesto kanina ni Senator, former Senator Trillanes, kung saan siya nagtago. Nagpunta rather pagkatapos na nagkausapin niya, hindi na siya lumabas ulit. At
16: Robert?
14: Baka nag-in out yung signal lang ni ni Robert.
2: Peter.
16: Sorry. Yeah, okay.
14: Go ahead.
16: Robert, tanong ko lang, yung walang kopyang ibinigay, ifinurnish o pinamudmud tungkol do sa di umano ay warrant of arrest mula sa ICC.
2: Walang ipinakita lamang ni former Senator Antonio Trillanes kanina yung copy niya, at sabi niya ngayon ay public publicly, ay pwede na ito ma-access ngayon. Ngayon na na-reveal na na may warrant of arrest na si Senator De La Rosa mula sa ICC dahil nga co-perpetrator siya doon sa kaso sa International Criminal Court. Dito sa hallway, sa likuran mismo ng session hall, Peter, hindi lang kami makalapit pero may sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, mga pitong tauhan ito ng NBI na nakatayo. Hindi lang kami.
16: Sa may session hall mismo?
2: Hello, hello? Sorry?
16: Sa may session hall mismo nakatayo yung mga NBI?
2: Sa likod, sa labas.
16: Aha.
2: Sa session hall. Yung hallway, pagitan, papunta sa Senator's Lounge.
16: So, okay. Doon
2: sila nakapwesto.
16: And where is, Bato de la Rosa ngayon? Nasaan siya ngayon, exactly?
2: Babalik ako sa session hall. So, tingnan ko kung nandun siya sa loob, Peter. Pero kanina, the entire duration, ay hindi siya lumabas. Nasa session hall lang siya ng Senado. Ayan.
16: Okay. Alright, Robert. Ikot ka muna.
2: Papasok na ako sa session hall.
16: Ah, sige. Okay.
2: At masilip ko lang agad kung nandito si Senator Ronald Bato de la Rosa at kung paano yung mangyari dito.
16: Go ahead, Robert. Naka-standby kami. Go ahead.
2: Eto. Nandito siya sa loob ng session hall.
16: Okay.
2: Nakaupo siya dito sa kanyang pwesto kasama si Senator Christopher Bongga.
16: Okay. Meron pa rin bang mga tao sa gallery?
2: Meron, kumpleto. Marami yung mga tao sa gallery. Although may ilang senator na hindi ko nakikita dito, hindi ko alam kung nasa senator lounge lang or totally umalis na. Pero ang mga naiwan dito ay marami-rami pa rin, composed of the majority. Although Senator Erwin Tulfo, si Senator Wingachalian, JBS, ito. Narito pa rin sa session hall. So ngayon suspended yung session. Tingnan natin kung ano yung mangyayari, Peter, sa development dito, kung paano yung sinasabing ipatutupad yung warrant of arrest, and then kung ano yung magiging resolution naman ng Senate doon sa pagpasok ng NBI at ni Senator former Senator Antonio Trillanes dito sa Senado, Peter, at Tony.
16: Alright, very good. Robert, maya-maya pagbalik natin, tatanungin ko lang kung nasaan yung listahan ng mga bumoto para kay Cayetano, para kay Soto, yung dalawang nag-abstain, kilala na natin dahil nabanggit mo na kanina, Zubiri, at saka si Cheese Escudero. Oo. So ngayon, mamaya-maya mag-roll call tayo ng pansarili natin kung sino yung 13 at saka Siam. Okay. Si Pam, nasa linya na. Babalikan ka namin, Robert, in just a very short while.
2: Okay, balik mo na.
16: Maraming salamat, Robert Mano, live mula sa Senado. Kumustahin naman natin, Tony, ang House of Representatives, si Pamela Vasquez. Pam, anong latest dyan?
5: Yes, Peter at Tony, no, lumabas lamang ako saglit sa Maya Media Center, no, pero sa ngayon ay nagpapatuloy na yung nominal voting regarding doon sa kung papaborma sila o hindi doon sa impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. Pero kanina, Robert at Peter at Tony, ay nung interpolation or debate and deliberations, no, mapapansin natin na yung mga congressmen na medyo kumbaga leaning to support the Vice President Sara Duterte, sila yung mga tumayo at nag-challenge nga dito kay Congresswoman Jervie Luis doon sa nilalaman ng committee report at yung articles of impeachment. Peter at Tony.
16: So, ibig sabihin, tapos na yung stage na parang nagkaroon ng debate, ano ha?
5: Yes, correct.
16: And now, meron ng botohan. Paano ba yan? So, magro-roll call. Do they have to explain their vote?
5: Yes, itong ongoing, Tony at Peter, ito nominal. Kumbaga, hindi ito yung viva voce na palakasan na ng boses.
16: So,
5: kapag nominal voting, alphabetical yan, isa-isang tatawagan yung pangalan ng mga kongresista at titignan kung yes or no yung vote nila. At meron din naman during the process, Tony at Peter, ay pwedeng magsalita sa microphone yung kongresista na tawag at sasabihin nila na pabor sila at i-explain yung kanilang boto mamaya pagkatapos ng botohan, or hindi sila boboto pabor doon sa impeachment, pero i-explain nila ito, ipapaliwanag nila ito after ng botohan.
16: May scoreboard ba?
5: Wala ano ang pagkaroon, pagkatapos kasi na kumbaga isang pasada nung alphabetical, no? Magkakaroon ito ng second round. Kumbaga tatawagan lang in consideration doon sa mga hindi nakuna ng boto agad, or possible na siguro nag-CR lang iba or hindi nakuha yung boto, ay magkakaroon ng second round of voting para lang masiguro na walang maiiwan na mga congressista na tinawag, no? Sa ngayon o yung kanina, no, ang nabanggit kasi ang 250 congressmen ang present dito sa Maya plenary voting, at inaasahan natin, no, na sa numero na yon maglalaro yung resulta ng botohan sa impeachment complaint. Tony at Peter?
3: Tama ba? 250? Tama ba yung sabi mo, Pam? No?
5: 250,
3: 250. 250, yung nag-roll call kanina sa simula, no?
5: Yes, correct.
3: So, yung target lang naman talaga, mga kapamilya, 106, di ba? Or one-third nga po nung kabuuan ng kamara. Ang unang tansya nga, nung mga ibang kongresista, higit pa sa 200 daw ang makukuha nila. Pero hindi natin masabi ngayon kung dahil sa naging palitan ng liderato sa Senado, ay kung makaka-apekto nga ba ito sa bilang na ina-expect nila. So ngayon, anong letter na tayo, Pam? Naririnig mo ba sa congressman?
5: Teka, papasok lamang tayo ng saglit. Mukha nang sa second round na kasi tinatawag na ang mga last name ng Duterte.
3: Okay.
5: Okay. Patuloy pa rin, no, habang hinihintay natin yung botohan, Peter at Tony, no, maidagdag ko lamang yung mga nauna ng congressmen na nag-express ng kanilang comment or reaction doon sa change of leadership, no. Kanina nag-follow up kasi kami kay Representative Terry Redon, kumaka-apekto nga ba ito nga botohan sa impeachment court. Ang sinabi niya Congressman Terry Redon ay ang sinasabi niya naman na sa tingin niya ay mahalagang magbukas muna, no, bilang Senate Impeachment Court. Mm-hmm. Tanggapin yung articles of impeachment at baka paglatag ng ebidensya. Kanina naman din, no, sa kanyang official Facebook page, no, medyo maikli lamang pero bibigat yung naging komento ni ML Party Representative Laila De Lima. Ang sinabi lamang niya, no, na matindi daw yung naging timing nitong change of leadership at taong bayan na ang huhusga. Peter at Tony?
16: Kanina, Tony Pama, no, sa unang kalumpati ni new Senate President Alan Peter Cayetano, wala daw kinalaman itong impeachment sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Pero, balik tayo sa House of Representatives, dito sa Kamara, Pam, wala bang ugong-ugong na baka mag-attempt din silang magpalit ng liderato dyan?
5: Sa ngayon, Peter, no, wala pa tayong nababalitaan tungkol dyan. Wala rin pa tayong kumbaga naririnig na balita, no, dahil talagang ang pinag-uusapan or talagang focus dito ay kung ilan talaga o yung resulta ng botohan doon sa impeachment. Sa ngayon, I stand corrected, no, first round pa lamang ito at nasa letter F or G yung tinatawag na mga pangalan ng Kongresista Peter Atoni.
16: Oh, just to be sure, pag tinawag yung pangalan, anong may sasabihin ba yung tinawag na pangalan na ng Kongresista?
5: Kapag tinawag yung pangalan, Peter at Tony, no, pwede silang on mic or hindi. Kasi tinitake note naman niya ng secretariat. Pero meron din mga congressmen and women na magmamic at sasabihin nga kung pabor o hindi at ipapaliwanag yung kanilang boto pagkatapos ng botohan.
3: Ano lang naman yun, aye or nay, di ba, Pam?
5: Pabor or hindi. At kung may explanation sila, ay pagkatapos ng resulta ng botohan ay isa-isa na yan na magpapaliwanag kung bakit ang boto nila ay naging pabor o hindi doon sa impeachment.
3: Sige, so
16: mukhang mabilis lang, ha? Tony, Pam, mukhang hindi yung inaasahan natin na baka abutin ng alas 12 ng hating gabi ito. Ano tingin mo, Pam?
5: Sinabi nga sa amin kanina, mukhang alas 7 o alas 8 ng gabi. Pero sana naman ay mapaaga doon sa oras na sinasabi na matapos nga itong botohan and the explanation of vote.
3: Hindi na rin masabi kung merong iba na gustong tumayo pa at medyo mahaba-haba yung kanilang pagpapaliwanag. So, tingnan natin, no, kung aabot nga tayo ng alas 7 o higit pa dito sa mga sa botohan ng kamera. Sige, so ano, balikan pa natin si ano?
16: Balikan ko lang yung ano, yung parang security issue sa Senado, no. Pero gusto kong malaman, Pam, diyan sa Kamara, meron bang abnormal number of security personnel or additional security force na ipinapatupad ngayon?
3: Mm.
7: Sa ngayon, wala pa lamang ako nakikita, no. Although meron lang akong na kumbaga nakita na mabilisan lamang, no, na mga naka police uniform, no, napaakyat doon sa second floor. Pero again, hindi ko pa malaman kung para saan ito or kung normal lang ba ito na may ganitong kumbaga bilang ng security dito sa may Kamara.
3: Right. Sige, Pam, bantay ka muna ha at abangan mo kung ano magiresulta nitong nominal voting. Samantala, alamin natin muli kung ano na mga kaganapan sa Senado. Dahil syempre nakita nyo naman po mga kapamilya kanina, no? Kung inyo pong nasubaybayan ay yung botohan para patalsikin nga si Senate President Tito Soto at ipalit sa kanya si Senator Alan Peter Cayetano. Gayon din si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ay napalitan na ni Senator Loren Legarda. Itong pinapakita natin ngayon, ito ba ay live feed from the Senate? Tama ba, Mission Control? Nakatayo ata si Senator Bato de la Rosa, si Senate President Pro Tempore Loren Legarda, at sino pa yung isang nakikita mo ba, Peter? Mas maganda ata salamin mo kaysa sa akin.
16: Para akong nanonood ng game eh. Pero nasa linya natin ngayon si Robert, tama ba? Robert, nandiyan ka ba?
3: Tawagan mo
16: wala pa. Tawagan Robert, muna natin. Wala pa. Okay.
3: Kanina, ang kwento nga ni Radyo Patrol Robert Mano, nakababa yung roll-up shutters ba nung Senado at wala mo nang pinapalabas doon mismo sa gusali. Yung mismong mga ahente ng NBI, kung nandyan pa nga sa loob, kasama si dating Senador Sonny Trillanes, ay tila hindi pa rin sila nakakalabas mismo ng Senate building, no? Dahil ang sinasabi po ni dating Senador Trillanes, hawak na niya, umano, ang ICC warrant of arrest para kay Senador Bato de la Rosa. Wala pa ho kaming sariling kopya, mga kapamilya. Si Senador, dating Senador Sonny Trillanes lang po nagsasabi. Ang sinabi kasi, Peter, kahapon ng ICC, there is no public warrant of arrest.
16: Correct.
3: Clarification lang yon na hindi ito public dahil sinisekreto nila.
16: That's right. Kung, pero ang sinabi ni Senator Sonny Trillanes kanina, public na yan.
3: Public na. Pwede na makita daw sa ICC.
16: Although, chinek natin, Tony, sa ICC Facebook page, thus far,
3: so far
16: wala pa. Confirmation. Na. Ngayon daw, ang nangyayari sa Senado, kausap ni Senator Amy Marcos at Senator Loren Legarda, si Bato de la Rosa, no, na biglang nagpakita from out of nowhere.
3: After 6 months, mga ganun.
16: Oo. So, alam mo na kung nagpakita siya, there must be something happening. At yun na nga po sure ang nangyari. Opo, dahil sa, nagkaroon pa ng, ng konting scuffle. Oo, dahil ikinumplay niya na hinarangan siya ng NBI. Ang tanong, bakit nandun ang mga NBI agents? Kasama na si Chief Director Matibag.
3: Wala pa ho kaming contact mismo kay NBI Director Matibag. Parang siguro diretsahan na natin malaman sa kanya ano po ang pakay nila. Kung bakit nga sila tumungo dyan sa Senado today. Pero si dating Senador Trillanes na mismo ang nagbigay ng abiso na nandun daw sila or mismong siya, si dating Senador Trillanes, dahil, kung maalala nga natin mga kapamilya, ay hinamon siya na ni Senador Bato de la Rosa na samahan siya na ihatid siya sa ICC. Pero yun nga po, no, ang malalaman natin kung maisisilbi nga ba kung may warrant para kay Senador Bato de la Rosa. At ito, no, alamin natin mula kay Radyo Patrol Steve Rush, ano ba ang magiging pahayag ni Senador Bato de la Rosa tungkol doon sa tangka umano na siya ay ipa-aresto. Steve!
21: Yes, Tony at Peter, magandang hapon. Agarang ang humingi ng proteksyon sa Court Suprema si Senador Ronald Bato de la Rosa laban sa posibleng pag-aresto at umano ay pagsuko sa International Criminal Court o ICC nang walang warrant mula sa Korte ng Pilipinas. Sa inyayin mo ng urgent manifestation with omnibus motion sa Court Suprema, iginit ang kampo ni De La Rosa na walang legal na basehan ng anumang pag-aresto gamit ang sinasabing ICC warrant, Interpol Red Notice o diffusion kung walang warrant na inilabas ang hukom sa Pilipinas. Ayon pa sa kampo ng senador, nakababahala umano ang magkakasunod na hakbang ng gobyerno kabilang ang pagbuo ng DILG Task Force pagpapadala ng CIDG ng sampina na nagpapadalo kay De La Rosa sa Kamprame at posibilidad ng magpapatupad ng international arrest mechanisms. Ayon pa sa kampo ng senador, hindi maaaring gamitin ng sampina bilang paraan para dalhin sa Kamprame ang isang tao habang hinihintay ang posibleng international warrant or notice. Dahil dito, muling hiniling ng De La Rosa sa Suprema ang pagpapalabas ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction para tigilan ang anumang pag-aresto, detention, turnover, transfer, rendition of surrender laban sa senador ng walang valid Philippine judicial warrant. Hinihingi nila sa Supreme Court na maglabas ng malinaw na gabay kaugnay ng limitasyon ng pakikipagtulungan ng executive branch

0: Eh? Yesterday? Kailan?
1: Oo, base nga sa ipinost ng abogado ni Senator Barro de la Rosa na si Attorney Israel de Torreon, ipinail nila ito ngayong araw para nga sa posibleng dahil nga sa ubong-ubong na may one of pares na itong si Senator Barro de la Rosa, Peter.
0: Okay, okay. So ngayong araw lang na ito, ayon kay Attorney Torreon?
1: Oo, urgent kasi nakalagay dito urgent eh. Kaugnay dun sa petition nila para nga kung sakali mang maaresto, hinihiling nila na sana agad magpadala ng magbasa ng desisyon ng Supreme Court para agarang ipatigil kung anumang klaseng pag-aresto sa kanyang kliyente, Peter.
0: Oh, okay. Very good. Maraming salamat. Meron ko bang tanong,
2: Steve, itong hinihingi niya na temporary restraining order ay para dun sa ICC arrest warrant. Wala siyang pahayag kung siya ba ay sisipot or tutugon dun sa summons ng CIDG dahil pinapaharap siya CIDG, di ba?
1: Base nga sa kopya ng petition, Tony, ang kanyang hinihiling sa Supreme Court, number one, ay talagang hindi dapat ipatupad kung ano man ang sinasabing pag-aresto ng ICC warrant of arrest. Number two, lahat ng ginagawa ngayon ng DILG at CIDG, yung subpoena, kaugnay sa kanilang investigasyon ay hindi dapat ituloy o illegal ayon sa kanila dauli.
2: Oo, so saklaw na pala yung kanang petisyon, yung mismong pagpapatawag sa kanya ng CIDG.
1: Oo, dahil nang binabanggit na nakababahala yung gayetong klaseng hakbang ng gobyerno dahil posible daw kasi ipatupad no, yung international arrest mechanism sa pagpamanggitan ng gayetong klaseng hakbang, Tony.
2: Ah, okay. Sige. Alright, so maraming salamat, Radyo Patrol, Steve Raz, update. At sa ngayon, pinapakita pa rin po namin sa inyong mga screen, mga kapamilya, ay yun nga pong sitwasyon sa loob ng Senate Session Hall. At sa ngayon po, hindi pa rin po at formal no, nagdadaos ng session itong mga senador habang sila po ay tila nakahadal pa lamang no, sa gitna ng session floor. Ano yung pinalilinaw mo kanina, Peter? Kung ano talaga yung boto?
0: Kanina kasi, ang in-announce natin ay 13 for Cayetano, 9 for Soto, and 2 abstentions. Ano, ha? So, yun ang lumalabas na tamang
2: vote count.
0: So, kanina pong mga 3:25, alas 3:25 ng hapon, para po doon sa mga ngayon lang nagbubukas ng radyo, nung kanilang cellphone, nagkaroon po ng tinatawag na kudeta sa Senado at napatalsik si Senator Tito Soto na siyang nagsilbing Senate President for some time. Si Alan Peter Cayetano po ay nakakuha ng 13 boto sa kanilang roll call votes. Soto, 9. At ang nag-abstain ay 2. Ang 2 nag-abstain ay si Zubiri at saka si Cheese Escudero. Kanina pong mga 3:25 yan. Okay. At mga 3:19 dineclare na nga na meron ng bagong Senate President. At the same time, dami pong nangyayari dahil si nagtalumpati din si Barro de la Rosa at gusto niyang i-inquest, ipahuli yung mga NBI agents na nag-prevent sa kanya, nagkaroon pa nga ng tulakan. Oo. Na sinasabi niya na hindi dapat na nandun ng NBI nung ginagawa ng NBI at gusto sanang pauwiin ni now Senate President Alan Peter Cayetano yung mga NBI palisin. Eh sabi niya, teka muna sandali, paano kung sila yung mga nag-instigate ng quote-unquote gulo kanina.
2: Okay. Kailangan daw padampot sila mismo, yung NBI. Sila yung nadudon para siya ay pa-aresto dahil may warrant na rin umano, ICC. Pero parang babaligtarin rin, sila naman ang ipa-aresto dahil wala naman daw sila sa lugar, no? Meron na kumakalat sa social media ngayon, Peter, no? Dahil nga po kanina, humarap si dating Senador Trillanes doon sa mga media na nandyan sa Senado. At may pinakita siyang papel na yun umano ang ICC warrant of arrest para kay Senador Barro de la Rosa. Wala ho tayong sariling kopya pa, no? So far, kahit na i-check po natin sa ICC website, pero dahil nga po, hinarap niya ito sa mga camera, na-screen grab na. Na-screen grab na eh. So, merong bahagi o yung first page siguro, yung cover page nitong arrest warrant, na kumakalat ngayon sa social media, this is for verification pa, no, mga kapamilya.
0: Don't take it as the absolute truth.
2: Hindi
0: okay?
2: pa. Oo.

0: Dahil ang kung ano man yung nakuha sa camera, kung hawak po ito ni Senator Sonny Trillanes, wala pa tayong official confirmation. Pero ang nakatatak dun sa harap o yung cover page nakalagay, secret, ex parte, mm-hmm. only available to the prosecution.
1: Oh.
0: So yun ang parang label na nakalagay doon sa harap, no? Nung pong supposed mm-hmm. arrest warrant. So kaya nga po, hindi pa natin masabi kung publicly released na rin ba ito.
1: Mm-hmm.
0: Kasi only available to the prosecution. Ang sabi, kung totoo man itong na-screen grab ng mga camera. No?
1: Tama, oo.
0: So alamin natin, siguro maya-maya kung nadyan pa si Senator Sonny Trillanes, baka mas malinaw na maipakita o ano ba yung naka-imprenta doon sa hawak niyang papel.
1: Opo. Kaya kung kanina nagkakagulo na dahil sa change of leadership at saka yung mga pagre-reklamo ni Senator Bato de la Rosa, lalo pang nagkagulo dahil si Senator Trillanes nagpakita at meron siyang ibinabandera na di umano ay warrant of arrest
0: ano
1: mula
0: daw,
1: sa ICC.
0: Ano daw personality ni Trillanes na humarap dyan sa Senado? Only because
1: China-challenge daw siya eh.
0: Hinamon siya dati.
1: Oo, oo. Nung hinamon po siya, kung tama po ang aking recollection, 2024 eh.
0: Yeah, maaga-aga pa nun. Maaga-aga pa.
1: Oo, kaya ngayon, siguro ang sinasabi niya ay, dito na ako ngayon. Hindi naman niya binanggit na dala ko ang NBI. Pero nandun po ang NBI at nandun ang head ng NBI. Yeah. Kaya it makes you wonder ano talaga ang nangyayari. To make it even more confusing, Tony, dapat si IDG yung gano'n eh. Mag-i-issue ng ano, di ba?
0: Supposedly, sila ang manguna kung meron mga utos na no, pa-aresto. Like the last time, nung inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi naman NBI ang dumampot
1: tama.
0: Sa kanya.
1: Okay, balikan lang natin, Tony. At baka mayroon ng mga developments mula sa House of Representatives. Huwag po natin kalimutan, ha, nangyayari yung plenaryo ngayon
0: botohan.
1: At botohan mismo doon sa impeachment complaint laban kay VP Sara Pamela Vasquez. Nagbabalik, Pam. Anong latest, Pam?
2: Yes, Peter at Tony, sa ngayon, no, hinihintay na lamang natin yung final number, no, kasi kanina nag-second round na, no, hinihintay na lamang natin sa ngayon kung ilan yung total na bumoto ng pabor at hindi. Pero so far, no, kanina yung mga naabutan ko, ang mga nag-no, or rather nag-abstain, etong sina Representative Audrey Zubiri, si Representative Pepito Alvarez at si Congressman Edgar Erice. Yung mga hindi naman na pumabor, ito, yung pumabor, rather, is si Representative Eli San Fernando na ang naging termino niya kanina ay yes with strong reservations. Si, even si Representative Toby Tiangco no, ay nag-yes doon sa impeachment at in-expect nga din na ipapaliwanag niya mamaya yung kanyang boto. At ang mga nag-know, syempre, ang ina-expect natin si Representative Isidro Ungab, Robert Nazala, at itong si Representative Julius Cesar Vergara. Sa ngayon, no, hinihintay pa din natin yung numero. Sa ngayon to, Senior Peter, hinihintay lamang natin na may magsalita dito ngayon sa audio na doon sa bilang.
1: Oh, sandali. So, meron ng nag-abstain. Of course, merong in favor, merong not in favor, pero walang running tally. In other words, hindi natin alam kung ilan na talaga yung in favor or not in favor. And by the way, Tony Pam, ano ha? Ang boto ay to convict or not to convict, correct?
0: Hindi pa. Ano pa lang yan? To pass the articles of impeachment. To the Senate.
2: Kapag ito ay pumabor, ay kumbaga sa ikalawang pagkakataon, ay na-impeach ito si Vice President Sara Duterte sa House of Representatives.
1: Okay, sa House
2: tapos
1: of Representatives.
2: Tapos saka pa lamang itatransmit ito sa Senado at Senado ang tatanggap nito at pagkukunbin nga as a Senate Impeachment Court para doon sa paglilitis.
1: Okay, 106 ang magic number.
0: Mm-hmm.
1: So, wala tayong idea talaga
0: nung naabot na yun.
2: Sa ngayon hindi pa natin na hinihintay pa rin kasi natin na ngayon no kanina nag-reminder lamang noon na kung ano man yung magiging resulta ay iwasan yung pagpalaktak at yung pag-cheer sa ngayon na wala lang tayong monitor pero may audio tayo hindi lamang natin marinig kung sino yung nagsasalita ngayon dito Peter Atone
1: eh. So pa
2: Ito na, Peter.
3: Mapanatili.
2: 255 voting. Sa ngayon, Tony, ang nakuha nating number ay at 256 ang botong pabor sa impeachment. 26 yung hindi pabor at 9 yung nag-abstain sa ngayon na hinihintayin natin yung kumpletong listahan. Pero ayun nga, dahil 256 no, ay sa ikalawang pagkakataon ay na-impeach dito sa Kamara o sa House of Representatives si Vice President Sara Duterte. Peter Atoni?
0: Pakinggan po muna natin yung kaganapan sa loob mismo ng House Plenary.
4: Representative Abante, 6th District Manila is hereby recognized.
5: Thank you, Majority Leader, and thank you, my dear Speaker. Psalms 11:3 says, if the foundations be destroyed, what can the righteous do? Today, the whole of Congress has spoken. This was the statement of one of the most powerful kings Israel ever had, King David. But first of all, Mr. Speaker, my dear colleagues, I would like first to commend the chairman of the Committee on Justice for shepherding with boldness and fairness these impeachment hearings. As we move closer to the impeachment trial, Mr. Speaker, my dear colleagues, this is no longer just about politics. This is about conscience, duty, and the future of our nation. Uulitin ko po, this is not about 2028. This is not about political alliances. This is about whether we still believe that no one is above the law. And I believe this with all my heart, and so do many of my colleagues in this chamber. Our vote today is not a declaration of guilt. It is a declaration that when serious allegations are raised against one of the highest officials of the land, Congress cannot look away. Congress cannot remain silent. Congress must act according to the Constitution and according to conscience. An impeachment ay hindi dapat gawing laro ng politika. This is a constitutional process with consequences not just for today, but for generations to come. The Filipino people deserve a trial that is fair, impartial, and rooted in the rule of law. And now, as the responsibility shifts to the Senate, which will sit as an impeachment court, I ask our countrymen to pray for our senator judges. Pray not for one side or another to win politically, but for truth to prevail. Pray that our senator judges be guided by wisdom, fairness, and integrity. Let us pray that they be swayed by their conscience and guided by the evidence before them, rather than by political pressure from various camps. As it is written in James 5:16, and I quote, confess your faults one to another and pray for one another that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. End of quote. Mr. Speaker, my dear colleagues, I am fully aware that history will judge the decisions we make today. Years from now, My grandchildren will look back at this chapter in our nation's history and ask how their lolo voted when the country was confronted with different questions about truth, accountability, and justice. I want them to know that their lolo stood on the side of conscience and conviction. Mr. Speaker, I want them to be proud that I chose to do what I believe was right. Maraming maraming salamat po, Mr. Speaker.
4: Majority Leader.
0: So yan po ang latest Mr. Speaker, na nangyari sa House of Representatives kung saan nagkaroon ng botohan. At narito po ang naging tally. Yung pong mga in favor of the impeachment, we're talking about the House of Representatives, ay 256, way more than yung unang forecast na mga 215. Mm-hmm. Okay. Ang not in favor, Tony,
3: Yung bilang na natanggap ko ay 26 against, tapos may 9 abstentions. No?
0: Correct. So, okay. So ang total po nun, yung 256 in favor, at saka 26 not in favor, and 290. Tama ba?
3: Mm-hmm.
0: Oo.
3: Okay. Sa kabuuan kasi, ang membership ngayon ng House ay nasa 318.
0: Okay.
3: No, kabilang na doon yung mga district representatives at saka yung mga party list representatives.
0: Okay. So, anong ibig sabihin yan? Anong significance niyan? So, ang dahil nga nagkabutuhan na, nagbilangan na, effectively,
3: yeah,
0: Vice President Sara Duterte has been impeached.
3: Uh-huh.
0: Again.
3: Uh-huh. And yung mismong mga articles of impeachment na yun nga pong na-consolidate na ay i-transmit na nila dapat sa Senado, no, after this vote. Ang tanong ngayon is gaano kabilis ba nila matatransmit to? Meron kasing timeline na unang ibinigay na kung magkabotohan na nga today, May 11, baka matransmit na to the Senate maybe May 13, at saka daw yung Senate, under then Senate President Tito Soto, we're planning to already convene by May 14, no? Pero hindi natin alam kung yung nga bong timeline na yon ay masusunod pa given yung mga pagpapalit sa liderato po ngayon sa Senado.
0: So, yung pong definition ngayon ng forthwith,
3: yes,
0: baka magbago.
3: Well, according to the Supreme Court, it's within a reasonable period of time.
0: Yes.
3: Dahil yun po ang kanilang inilabas na ruling, no? And what is reasonable to you and me, Peter, is not
0: maybe
3: necessarily
0: unreasonable.
3: It's not necessarily what is reasonable to the senators na hindi natin masabi.
0: Pero mga kapamilya, kaserbisyo, nagsimula po ito ng mga alas tres. Kami natapos kanina, Tony, ng alas tres. Wala pang nangyayari kundi yung mga seremonya sa pagbubukas ng plenary session ng House of Representatives. Yeah. At mga alas tres 12 po nung nagkaroon ng ugong-ugong at napatunayan nga na meron ng nangyayaring coup d'etat sa Senado. Okay. So, where are we as far as the Senate is concerned? Nagpalit na po ng liderato at nagpapalit na rin ng mga committee chairmanship. Ayan. So, ibig sabihin yan, pag gising natin bukas, yeah, we are waking up to a very different Senate officialdom. Ayan. Okay. So, in the meantime, nandun po si Robert Mano sa Senado. Ito po yung pagpapatuloy ng ating DZMM special coverage.
6: VP Sara impeaches the DZMM live coverage.
0: Ang isa pong sumindak sa ating lahat ay ang pahayag ni Senator Trillanes. Ang sinasabi po sa report ay may arrest warrant na daw ang International Criminal Court laban kay Senator Ronald De La Rosa. Iyan po ay ayon kay dating Senator Antonio Trillanes IV. Ano, ha? Sa isang ambush interview po kanina na na-cover din natin, kinumpirma ni Sonny Trillanes na may hawak siyang arrest warrant para kay De La Rosa. At siya ay nasa Senado,
3: yeah,
0: para samahan ang aaresto sa senador.
3: Yan. Peter, pasok natin na magiging panauhin na sa Zoom na ata siya ngayon. Si Bicol Sero, Party List Representative. Sige. Oh, yan.
0: masyadong ganado yung ating takakuha ng order. Okay. Kasi yung naka-headset ngayon dito, nakatagakuha ng order ng fries. Ano ba order mo, Peter? Ha? May gusto ka ba? Taga-order ng fries eh.
1: Siya, anyway. Tinanong niya ako kasi.
0: Ano ba yan?
1: Coffee? Sabi ko, cash na lang, dear.
0: Sige. Pero isa muna ang pagwawasto din, ano, bago tayo tumuloy. Si, yung boto, ayan, 255 in the affirmative.
1: Correct.
0: 26 in the negative. At may abstention po na siyam. No?
1: So, yan so po. Siyam plus 256 equals 265.
0: Yeah.
1: So, I'm sorry, 255 pala, hindi
0: 255, hindi 256.
1: Okay. Eh. So 264. So 264 plus yung disagree na 26 equals 290. Yung, so tama
0: yung
1: mo yun.
0: Yung naging batuhan kanina. No? Out of 318 members of the 20th Congress.
1: Okay. Sige. So kumbaga, kung ano yung forecast, nahigitan pa yung forecast ng Papa Bor sa impeachment ni Sara Duterte sa plenaryo. Hindi na po Committee on Justice ang pinag-uusapan dito. It's the whole H-O-R. Ano po? At maya-maya, makakausap natin si Representative Terry Ridon at malaman natin kung ano ang mga binabalak pa. I mean, sabi nga nila, it's all over but the shouting, at least for the House of Representatives. Ano? Okay, eto na siya. Ang ating House Committee on Justice at Bicolsaro Party List Chairperson, House Committee on Public Accounts, si Representative Terry Ridon will join us. Congressman, magandang hapon po si Peter at Tony dito sa DZMM.
0: Kong Terry, ganda hapon.
1: Wala pa ba si Kong Terry?
0: Naka-mute lang.
1: Oo nga.
0: One more time, Kong Terry, nandiyan ka na.
7: Kong Terry, wala kayong audio.
0: Ayun o, narinig. Mas may audio yung mission control natin, Peter.
1: Okay. No?
0: So, mas okay yung audio ng Mission Control kaysa audio ni Kong Terry. Sige.
1: Ganda,
0: ulit.
1: Ganda na boses, ha?
0: Sabi ni Mission Control, Kong Terry, wala kayong audio. Meron ka na?
7: Wala audio, Kong Terry.
1: Okay. Sandali lang po, ha? At kailangan nating makausap si Kong Terry dahil ang dami-daming nangyayari. And we would like to find out exactly saan patungo ito. Sabi nga ng mga kausap natin kanina, Tony, this is a very historic day. And it could provide that point, sabi nga nila, that point of inflection o yung pagbabago na matindi. Okay. Sige. Kong Terry, nandiyan ka na? Wala pa?
0: Shutting up.
1: Oo. Okay. So, yung iba pong mga balita na tinutukan natin kanina, matapos nga po ang anim na buwan na nag-generate ng katakot-takot na kontrobersiya doon sa policy para sa ating mga nilalang na hindi naman senador na no work, no pay. you're absent, you don't get paid. Si Bato de la Rosa, ilumutang nga po kanina. Pero nasa linya na natin si Representative Terry Ridon. Yeah. Kong Terry, magandang hapon si Peter at Tony dito sa DZMM. Kong Terry, naririnig nyo na kami? Wala pa rin. Wala pa rin. Ayan.
8: Hello.
1: Okay, hello. Kong Terry, magandang hapon.
8: Magandang hapon. Maraming salamat sa pag-imbita.
1: Opo, kami magpapasalamat dahil masyadong maraming nangyayari and we would like to make heads of or tails on exactly what's been happening. Let's start with the House of Representatives vote. Ano po? So, tapos na po yung vote at in other words, yung in favor, 255 in favor of the impeachment of VP Sara. Tell us more about that, Kong Terry.
8: Well, again, tapos na po yung pagboboto no, ngayong araw po na ito. 255 votes had voted to impeach the Vice President for a second time under two different Congresses. No? So, malayo po yung botong ito. Mula po dun sa 215 votes nung nauna pong impeachment alaban sa kanya. So, this is historic. This is unprecedented. We are ready to transmit to the Senate the articles of impeachment in the soonest time.
1: Based on our research po, si VP Sara Duterte ang kauna-unahang Philippine government official na na-impeach ng dalawang beses. Ano po?
8: Tama ho yun. Although syempre, babanggitin ho ng mga supporters po niya that the first impeachment was avoided by the Supreme Court. Pero yung act of impeaching by the House, yeah, no, was is something that cannot be denied. So it is a historical reality. And today, we had to impeach her again under two different congresses.
0: Mm. Na umugong Kong Terry nitong weekend, no, yung supposed to being takutan daw na nangyayari sa hanay ng mga kongresista na pigilan ang pagboto nila for the House Justice Committee report dahil meron daw threat na hindi sila bibigyan ng pondo o yung iba ay hindi na daw tawag dito makakatakbo ulit sa susunod na election. Ano nangyari doon sa mga banta na yon?
8: Well, di ko wala naman hong ganun, no? At kung meron, they have they should be able to bring it to light, no? Kasi as far as I'm concerned, tingin ko naman po the votes had been decided on the basis of the evidence that had been presented. Seryoso po yung mga ebidensya, eh. Mm-hmm. Again, on unexplained wealth, 6.7 billion in total transactions of the Duterte couple on confidential funds, ang pinapasoli 448 million in a confidential funds misuse, no, ng COA. On the threats against the president, it is clear as day. Malinaw sa mga videos na pinagbantaan po talaga yung po nga Pangulo ng Pilipinas. Ito po yung mga batayan, bakit po in-impeach ang pangalang Pangulo ngayon at bakit tatutungo na ho tayo sa susunod pong bahagi sa impeachment trial po sa Senado.
1: At dito naman po papasok yung seismic change sa Senado. Ano po? And my question is, nalaman ba ninyo na nagkakaroon ng pagpapalit ng liderato sa Senado at nagkaroon ba ng epekto ito sa botohan na nangyari sa plenaryo ng Kamara?
8: Well, wala naman po. Actually, syempre, the change in leadership at the Senate was being undertaken habang the chair of the Justice Committee was presenting the report. No?
1: Mm-hmm.
8: Pero I think the votes naman po did not materially change, no? In fact, mas malaki pa nga ho doon sa 215 target that we had represented in the past. No? So, wala naman pong malaking epekto po ito pong pagpapalit ng liderato ng Senado. But this is something, again, to be clear, na ginagalang po natin.
1: Mm-hmm.
8: Ito po ay sarili po nilang proseso at tatatalima po kami doon sa mga pagpapasya ng bagong liderato.
1: Kong Terry, ang nangyari ngayon ay yung dating minority sa Senado ay siya na ngayong majority. Ano po? Paano po ang mangyayari ngayon? I mean, are you hoping na magiging precious at seryoso pa rin yung pagtalakay ng Senado sa inyong itatransmit na impeachment complaints laban kay VP Sara?
8: Ang tingin naman ho natin, wala naman din ho nagbago sa komposisyon ng Senado. At yung liderato lang naman po yung nagbago. No? So, mataas po yung kumpiyansa at pagtitiwala ho natin doon sa mga senador po natin na talaga titignan ho nila yung lahat po ng aspeto ng ebidensya na ilalatag po ng Kongreso at syempre yung depensa naman na ilalatag din po ng atin po nga pangalawang Pangulo para makapagpasya ho sila on the basis of the evidence and on the basis of their conscience.
1: Where do we go from here pagkatapos nga po nung botohan sa plenaryo? Ano po ang mangyayari up to that time na itatransmit na po sa Senado yung articles of impeachment?
8: We will see po if we can transmit today to the Senate. Pero most definitely we will transmit within the week. No? Yun po yung una. Pangalawa, we will have to elect po the panel of prosecutors, no?
1: Mm-hmm.
8: 11 person po ito that will represent the House side in the impeachment trial.
0: Mm. Kanina pala, Kong Terry, binanggit na rin ata ni Senador Robin Padilla na hindi na niya itutuloy yung balak nga na tutulan o harangin yung pag-convene ang Senate as an impeachment court. Dahil nga lang kasi siguro nagpalit na rin ng liderato sa Senado, parang indikasyon ba yon na yung pag-atras niya sa kanyang balak na harangin yung pag-convene ng impeachment court ay senyales na total, iba na yung may hawak sa mayoriya ngayon sa Senado, wala na silang kaba na mako-convict si Vice President Duterte?
8: Well, that is a bit premature, no, to make that analysis at this point. Pero what I had previously stated, I think yung pong impeachment trial is a constitutional duty, and the impeachment proceedings also for the House, it is a constitutional duty. So hopefully ho, that the Senate under the new leadership will convene the Senate impeachment court in the soonest time as well, and forthwith as well, no? So hopefully po within the week or within the next week po ay the new Senate leadership po will take in the articles of impeachment and convene the Senate impeachment court.
1: May talumpati si Congressman Paolo Marcoleta kanina. What was the whole point of that speech, Kong Terry? I mean, parang may sinasabi siyang hindi kompleto yung naging proseso ng ng Committee on Justice.
8: Well, hindi ko din ho masyado naintindihan actually. Yung pong batayan ng kanya pong mga binabanggit. Although, I think these are things that had already been responded to previously, particularly for example, yung pong mga due process requirements, no? In each and every document, in each and every stage of the proceedings, well informed po ang atin pong pangalang pangulo, and it needs to be stated for the record that she had waived all aspects of it, no? Hindi ho siya nagpakita in the course of the proceedings, no? So we will respect that, and if she will appear in the Senate impeachment trial, eh doon na lang po siguro magtutuos po ng mga ebidensya at depensa.
1: Okay, so one last question from me, Kong Terry, ano, ha? So with the change of leadership sa Senate, meron bang tradisyon na pag ikaw ay magta-transmit ng impeachment or whatever it is that you have to transmit sa Senado, wala po kayong mga preliminary meetings or coordination?
8: At the moment, no, I will have to check po with the Secretary General. Pero I think, syempre, as soon as the vote and the election of prosecutors had finished, no, I'm quite certain po yung SecGen of both houses will coordinate po on the manner and when the articles of impeachment will be transmitted po to the Senate.
1: Okay, and we shall await the next step. Kong Terry, maraming salamat. Alam ko na mayroon pang mga nangyayari dyan, and you have to go and concentrate on those things. We'll talk to you again soon.
8: Maraming salamat. Maganda hapon.
1: Congressman Terry Ridon. At mayroon po tayong report coming in mula sa Radyo Patrol. Sitwasyon sa labas ng Senado na tinatanong natin kanina. Bert Dizon is on the line. Bert, go ahead please.
9: Ito ay nandito ngayon si SPD Director na si Police Colonel Gen Oliver Cinco. No, hindi pa natin alam kung ano yung pake niya rito sa labas ng gate ng Senado. Pero kanina, nakita natin yung mga kasama niyang mga tauhan ay pinapu-pull out yung mga sasakyan dito sa kahabaan ng Senate. No, kanina din, mga 5:07 ng hapon ay biglang lumitaw dito sa labas ng Senado si NBI Director Attorney Melvin Matibag. At kanina nung gusto natin siyang tanongin kung ano ang kanyang pakay, at tinatanong din natin yung confirmation kung meron nga ba talaga ng ICC arrest warrant na hawak yung mga NBI, tauhan ng NBI doon sa loob. Hindi siya sumagot. Ang sabi lang siya sa ating kanina ay nandito siya para tignan yung sitwasyon doon sa loob ng Senado. Pero kanina ay hindi siya pinapasok ng mga security dito sa labas ng ng Senate, at humihingi pa ng clearance mula doon sa nakakataas dito sa Senado para bigyan ng clearance at makapasok nga ito si Attorney Melvin Matibag. Sa mga sandaling ito ay wala na rito sa labas ng premises si Director Matibag, at hindi natin alam kung ano ang kanyang pakay. Sabi lang niya sa atin kanina ay titignan lang daw niya yung development doon na nangyayari sa loob ng Senado. Kasi kanina, napabalita kanina, Peter, baga kanina nga mga hapon, meron na nga presensya ng NBI doon sa loob ng Senado. At ang naririnig na natin ay meron nagtangkang iserve yung arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa. Pero hindi ito nag-materialize, tumanggi si Senator Bato de la Rosa. At yun nga yung pinag-ugatan kung bakit nagagalaiti kanina si Senator Bato, Peter.
1: Okay, Bert, linawin natin, ano yung grupo na dumating dyan at bakit pinapa-pull out yung mga sasakyan dyan gaya ng iyong nabanggit?
9: yung lumabas, kanina ay lumabas nga kasi si si Police Colonel, yung District Director ng Southern Police District, no, si Police Colonel Glenn Oliver Cinco. At kanina ay nakita natin siya dito. Actually, kakabababa lang niya ngayon at wala na siya dito sa may sa ground.
1: Okay.
9: Ang sabi niya sa atin kanina, yung mga tauhan kasi niya ay pinapaalis na yung mga sasakyan. Kasi itong labas ngayon ng Senado ay punong-puno na ng mga sasakyan, yung ating mga kasama sa media na nag-cover. At yung ibang mga van. Kanina kasi may nakita din tayong mga sasakyan mula sa NBI na nandito. Pero hindi natin alam kung sino yung mga sakay na yun, kung mga ahente ba yon o kasama ba yon sa mga kasama ni Attorney Melvin kanina. Pero as far as now, Peter, itong kahabaan ng labas ng Senado, medyo marami ng mga sasakyan. At yun nga yung kaninang ginawa ng mga tauhan ni Colonel Cinco na paalisin itong mga sasakyan dahil hindi naman nagkukosan traffic. Pero hindi natin alam, baka meron, kinoconfirm din natin sa kanya kanina, nung lumabas siya, kung meron bang natanggap o meron bang instruction from the higher up kung ano yung pakay nila rito sa labas. Sinatanong din natin kanina kung nandito ba sila sa labas to implement any security measures dahil nga dito sa loob ng Senado, yung mga nangyayaling development sa loob ng Senado, pero hindi siya sa atin sumagot. At meron siya, kanina interviewin sana natin, pero meron siyang kausap sa telepono at ang sabi niya magpapa-unlock siya ng panaya maya-maya lamang. So di natin alam kung ano ba ang pakay ng district director ng Southern Police District dito sa labas ng Senado, Peter.
1: May kasama ba district director na ilang mga pulis o meron bang contingent ng CIDG dyan? Bigyan mo kami ng detalye, Bert.
9: Ni Police Colonel, no, ni Director kanina, ay yung kanyang mga contingent mula sa SPD. Yung presensya ng iba't ibang unit ng PNPA, wala pa tayong nakikita rito ang presensya katulad ng CIDG. Wala tayong nakikita ng presensya ng CIDG. So, ang nakita lang natin kanina, si Director Cinco at yung kanyang contingent ng mga kasama niya. Na ito nga, actually, dito sa Tawid ng Jokdo Boulevard, no, makikita natin may mga nakapreso ng mga police. So, may mga nakapreso ng mga ilan-ilan ng mga police. Actually, wala naman silang ginagawa. At meron din tayong mga nakita rito. Ito, may mga nakatayong tropa mula sa SWAT. Pero dadalawa lang naman ito. Actually, isang ano sila, isang mobile sila ng mga SWAT. Ito, nakatayo sila. May mga hawak na barrel. At yung may iba din tayong mga nakikita from MMDA, andito din, nagmamando ng trapiko. So far, medyo mahigpit din yung pinatutupad dito na seguridad sa Senado, Peter, kasi nga naka-lockdown yung Senado ngayon at walang pinapayagang makapasok at makalabas doon sa loob ng Senado.
0: So, ibig sabihin nun, Bert, habang kayo ay nakabantay dyan sa labas, hindi niya rin pa rin naaanigan na si dating Senador Sonny Trillanes. Mukhang hindi pa rin siya lumalabas, no?
9: Tama ka dyan, Tony, no? Hindi pa natin naaaninag si dating Senador Antonio Trillanes dito sa labas ng Senado. Ang tanging nakikita lang natin dito, itong mga law enforcement,
0: si Director Matibang,
9: Colonel Cinco from SPD.
0: Yeah.
9: Sila pa lang yung mga nandito sa labas. Mamaya, bibigyan namin kayo ng latest update dito kung ano yung mga development dito sa labas ng Senado. Actually, itong gate ng Senado ngayon, makikita nyo lang sa ating mga ibinigay na mga materials, yung gate ng Senado, may barbed wire na nakalagay.
0: Ganun. Naglatag sila ng barbed wire?
9: Wow. Idinikit nila dun sa gate ng gate ng Senado. Hindi lang natin alam kung anong purpose ito kasi nagko-cover naman tayo paminsan-minsan dito sa Senado at pag mga ordinaryong araw, wala naman itong ganitong barbed wire na nakalagay, nakatali dito sa loob ng gate ng Senado. So, siguro ito din yung kanilang paghahanda in case na may mga dumating ditong mga iba't ibang grupo.
0: Yes.
9: Aantabayan na natin, Tony, kung ano yung mga development mamaya.
0: Sige. Alright.
1: Alright. Maraming salamat. Bert Dizon reporting live mula sa labas ng Senado.
6: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30. VP Sara Impeaches the DZMM Live Coverage. We'll be right back.
1: Patuloy po ang ating live coverage at ako'y liliban na muna sina Tony Velasquez at Rick Calazo ang siyang mag-uulat sa inyo ng pinaka-latest. Ang dami-dami nang nangyari at marami pa, mukhang marami pang mangyayari. Kagaya ng yung hawak namin ngayon, hindi pa na-vet ito, pero mukhang umiikot na sa social media, Tony. Ano?
0: Yeah. Ito ay yung warrant of arrest na inilabas umano ng International Criminal Court para kay Senador Bato de la Rosa, na ang petsa ay yung unang page na kalagay November 6, 2025, subalit yung ikalawang pahing na merong petsa na November 7. So baka kasi yung November 6 ay yun yung pagpasya nung pre-trial chamber na meron ngang grounds to issue a warrant of arrest. Mm-hmm. At yung isang na may petsa na November 7, yun yung actual arrest warrant na hawak-hawak umano ni dating Senador Sonny Trillanes.
1: Kung totoo man ito, medyo mapagtatagni-tagni ninyo yung na November din na wala bigla si Senator Bato de la Rosa.
0: Yes.
1: Dahil nag-announce
0: si Ombudsman Boying Remulla.
1: Boying Remulla na meron na siyang nakita na kopya ng warrant of arrest. Yeah. Whether this is true or not, legitimate or not, malalaman natin yan in due time.
0: Correct.
1: Dito lang po kayo sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kasama na rin po ang The Filipino Channel together with DZMM Digital. Nasa YouTube po kami at lahat ng social media practically. So, magpapatuloy po ang special coverage na ito ng DZMM. Buong araw, buong gabi.
10: VPSAN impeaches the DZMM live coverage.
6: Basta AM!
11: Corpus at Mix Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
12: Ang mga karaniwan po namin, mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
13: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
11: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
14: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-IBIG. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
11: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.
15: Masdan po ating bayan, anong iyong...
16: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
17: Nagpagas na ba ang lahat?
16: Ano man ang opinion mo?
18: Kalma, kalma.
16: Pag-usapan natin yan.
18: Tignan natin, ano ang kanilang salaudin dyan?
16: Kasama sina Sandro Ochona.
17: Easy ka naman
16: dyan. At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!

0: pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
0: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
2: Pina-exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan.
3: Paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan?
4: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
5: Ugali, makinig sa The Secret of Health.
2: Alas 4 ng umaga, tuwing Linggo, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mapapanood din sa PRTV Prime Media, alas 6 ng umaga.
6: Persia. So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
2: With you, respect, tuwing Linggo, launa imedya ng hapon, sa PRTV Prime Media, at sabayang papapakinggan, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta, at FM Radio Regionals. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
7: Nagpagas na ba ang lahat?
2: Ano man ang opinion mo?
6: Kalma, kalma.
2: Pag-usapan natin yan.
6: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
2: Kasama sina Sandro Ochona.
7: Isi ka naman
2: dyan. At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media. Kwentong kanto.
7: Ganyan-ganyan na nangyari sa akin.
2: Labagan ng komentaryo.
8: Bakit ikaw ang gustong banatan?
7: Baka ba?
2: Real talk. Wala kang ligtas.
9: Anong klase ka?
2: Sa 4, alas.
10: Si RTV na kami.
2: Kasama si ng Dr. Guido David.
11: Anong ibig sabihin?
2: Michael Fati.
12: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
2: Alan Herman.
13: Masyadong maingay.
2: At Ronald Liamas.
14: Magkakamulang ng debate.
2: Yeah. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4, alas.

0: sa iting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan.
1: Paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan?
2: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
3: Magaling makinig sa The Secret of Health.
0: Alas 4 ng umaga, tuwing Linggo, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mapapanood din sa PRTV Prime Media, alas 6 ng umaga. Mawalang galang na po. Magbabalik po sila para bumanat with due respect.
4: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
0: Richard Haydarian.
5: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
0: Carlos Flores.
6: Parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
0: Cleve Arguelles.
7: Seryoso, sincero, at yung buong
0: Dino De Leon.
8: Katotoo lang, sa real talk lang tayo.
0: At ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
9: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senat?
0: At Jessica Bird.
10: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
0: With you, respect to Wing Linggo. Launa imedya ng hapon sa PRTV Prime Media. At sabayang papapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Estrena at FM Radio Regionals. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
11: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
12: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
12: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
0: Kasama sina Sandro Ochona.
11: Easy ka naman
0: at dyan. At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media. Pina-exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan.
1: Paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan?
2: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
3: Magaling makinig sa The Secret of Health.
0: Alas 4 ng umaga, tuwing Linggo, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mapapanood din sa PRTV Prime Media, alas 6 ng umaga. Mawalang galang na po. Magbabalik po sila para bumanat with due respect.
4: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
0: Richard Haydarian.
5: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
0: Carlos Flores.
6: Parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
0: Cleve Arguelles.
7: Seryoso, sincero, at yung buong
0: Dino De Leon.
8: Katotoo lang, sa real talk lang tayo.
0: At ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
9: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senat?
0: At Jessica Bird.
10: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
0: With you, respect to Wing Linggo. Launa imedya ng hapon sa PRTV Prime Media. At sabayang papapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Estrena at FM Radio Regionals. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Mas magiging siksik na ang balitaan sa hapon. Pilipinas Prime Time. Ngayon, abangan.

0: 7, 2026, Lunes. Sa botong 255, muling inimpeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte. Pero bago pa iyan, pinalitan naman ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Vicente Soto III bilang Senate President. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninia Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagabay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Vice President Sara Duterte na impeach na ng Kamara sa ikalawang pagkakataon. Senador Alan Peter Cayetano nanumpa bilang bagong Senate President. Senador Ronald De La Rosa nagpakita na sa Senado matapos umabsen ng 6 na buwan. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ipatutupad bukas. NBI nakatanggap ng 200 reklamo kaugnay ng umano'y ginagawang extortion activity ng PGMN.
0: Mainit ang palitan ng liderato sa Senado ngayong hapon. Natanggal bilang Senate President si Vicente Soto III at pinalitan ni Senator Alan Peter Cayetano. Mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
3: Niya nagkaroon nga ng pagkabigla dito sa Senado nang nagkaroon ng mosyon na palitan ang liderato ngayong hapon. Nagsimula nga ito ngayon nang nagkaroon ng manifestation kung tawagin si Senator Alan Peter Cayetano na merong sapat na bilang ng mga senador na nanais palitan ang lahat ng nasa posisyon. Dito na nga pumasok si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasunod nito ang mosyon na bakantihin lahat ng posisyon at kinalaunan ay ang mosyon ni Senator Aimee Marcos para iluklok si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President, habang nagmosyon rin naman si Senator Panfilo Lacson na ihalal bilang Senate President muli si Senator Vicente Soto. Pero sa botong 13 pabor kay Cayetano, siyam para kay Soto ay formal nang nanumpa bilang Senate President si Cayetano. Bagay na ayon kay dating Senate President Vicente Soto III ay kanya nang inaasahan. Pero may paalala si Soto sa bagong liderato kaugnay ng posibleng pag-akyat ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Soto, ito ay dapat maging maingat ang liderato dahil nanonood at pinagmamasdan ng publiko ang sinasabing impeachment case laban nga kay Vice President Sara Duterte. Ninya?
0: Angela, para sa mga hindi alam kung anong nangyari kanina, ano ba ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng coup dyan sa Senado? At sino-sino yung mga senador na bumoto para kay Alan Peter Cayetano na ngayon ay ang bagong Senate President?
3: Wala pa tayong opisyal at formal na dahilan, no, kung bakit nga ba nagkaroon ng pagbabago o ng kudeta dito nga sa Senado, no. Pero ito nga ay inililinya natin doon sa mga nakaraan ng usap-usap tungkol nga sa napipintong pag-akyat ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, dahil karamihan ng minority at mga bumoto kanina ay mga miyembro ng minority at Duterte bloc na sinasabi, no? At para nga doon sa mga boto, doon sa breakdown, 13 na senador ang bumoto para kay Senate President Alan Peter Cayetano. Ito nga sila Senator Cheese Escudero, Senator Aimee Marcos, Senator Rodante Marcoleta, Senator Bongo, Senator Ronald De La Rosa, Robin Padilla, Jingoy Estrada, Joel Villanueva, Pia Cayetano, Mark Villar, Camille Villar, Loren Legarda at si mismo nga dating Senate President Vicente Soto III. At para naman kay Soto, yung siyam na sinasabi is si Senator Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino, Senator Risa Otevero, Senator Lito Lapid, magkapatid na Erwin at Raffy Tulfo, si Senator Sherwin Gatchalian, si Senator Ping Lacson at siyempre si Senator Alan Cayetano na bumoto naman para nga kay dating Senate President Tito Soto. Ninya?
0: Alright, maraming salamat, Angela Babad.
1: Samantala, sinubukang arestuhin ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation si Senator Ronald Bato de la Rosa sa parking ng Senado. Sa detalye, alamin natin yan mula kay JM Pineda. JM?
4: Hindi.
1: JM? Okay, sa mga kakalipat nga lang ng inyong mga telebisyon, no, bago natin makausap si JM Pineda, ay kanina nga ay biglang lumutang itong si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado, at after nga ng ilang buwan na siya ay absent, at kanina nga sa kanyang nagsalita siya sa plenaryo at sinabi nga niya na may mga NBI agents daw na nagtangkang pigilan siya. O yun nga ang maganda malaman natin. May pinapakita pa nga siya sa mga nanonood ngayon, no? Sinabi niya na nasugatan pa nga, pinapakita yung daliri niya ay nasugatan daw. So yan na nga, nandyan siya, kasama siya dun sa mga bumoto para mapalitan bilang Senate President itong si Senator Tito Soto. At ngayon nga, nasa kanina nung huli natin nakausap ang ating reporter na si JM Pineda, ay nasa loob pa ng session hall itong si Senator Bato de la Rosa. At ang naging twist dito, bale, ay si Senator former Senator Trillanes ay may hawak naman na arrest warrant mula sa ICC. Again, kamusta na natin si JM Pineda? JM? Okay, so mukha medyo nahihirapan talaga si JM kasi so, ano, ang huli nga natin balita sa kanya ay JM? Okay, so talaga mukhang nagkakaroon ng problema ang komunikasyon doon. Kasi sa huling pangangamusta natin kay JM Pineda ay medyo mahigpit ang seguridad dyan sa lugar na yan. At may sinasabi nga unofficially ay parang may lockdown sa lugar. Kasi nga nandyan na yung mga tauhan daw ng NBI na kasama ni former Senator Antonio Trillanes. At dun nga sa kanina ni-report ni JM, ang stand nga ay sinasabi hindi siya pwedeng arestuhin habang siya si Senator Bato. JM Pineda, kamusta?
4: Wala ko na ako.
1: JM. JM. Okay, mukhang may problema tayo si JM. Again, recap muna, no. Sinabi nga na hindi pwedeng ma-aresto habang nasa session hall itong si Senator Ronald Bato de la Rosa, at tinatanong nga natin dito sa ating correspondent na si JM Pineda, ang rule ba ay bawal siya arestuhin habang siya ay nasa session hall? Pero once na sa labas ba siya ng session hall ay pwede na siyang arestuhin, o dapat ba ay nasa labas siya ng compound ng Senado? Yan yung tanong na hindi pa nasasagot, at kung ano na ang plano, kung nagkaroon ba ng standoff, nasan ba ngayon si Senator, former Senator Antonio Trillanes, at kung nasa session hall pa rin ba si Senator De La Rosa. Okay, sige, mamaya try natin balikan si JM Pineda dyan sa Senado. Ang daming kaganapan ngayong araw na to. Okay. Dalawang kasunduan nilagdaan ng bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Paraguay President Santiago Peña Palacios.
0: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
5: Alta presyon ay madalas tahimik, walang babala, walang sintomas, ngunit maaaring biglang humantong sa stroke o atake sa puso kapag hindi nako-control. Ang ating pinakamabisang sandata, regular at tamang pag-inom ng maintenance na gamot. Inumin ito ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag ihinto ng walang abiso ng doktor dahil maaaring maapektuhan o maantala ang maayos na blood pressure.

0: Ihapin kita.
1: Sarap ng feeling.
2: Everest Air Conditioner.
1: Han, ano ever best place mo in the world?
0: Siyempre, right here with you.
1: Aww.
2: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
3: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
4: Food's here, guys.
3: And feel the vibe.
5: Best concert ever!
3: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: What if your phone could be your front row seat?
10: Playtime Entertainment launches PT Idol.
9: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
10: Where talent takes the spotlight.
9: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media. Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
12: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
13: Nagpagas na ba ang lahat?
12: Ano man ang opinion mo?
14: Kalma, kalma.
12: Pag-usapan natin yan.
14: Tingnan natin, ano ang kanilang salo din dyan?
12: Kasama sina Sandro Ochona.
13: Iisi ka naman
12: dyan.
15: Balikan muli natin si JM Pineda live mula dyan sa Senado. JM, ano latest dyan?
16: Yes, Jack, sa ngayon nga ay huling impormasyon natin ay kanina ipinakita yung CCTV video kung saan ito ngang si Senator Ronald Bato de la Rosa ay hahainan sana ng NBI nitong ICC warrant of arrest. Pinakita kanina sa session kung ano yung nangyari at nakita nga natin doon na itong si Senator Ronald Bato de la Rosa ay tumatakbo doon sa may hagdan at hinahabol nga nitong mga NBI. At kanina nga, bago yan ay napuno ng itong session hall ng emosyon sa pagsulpot nito ni Senator Bato de la Rosa. Matapos nga ang nangyaring botohan ng pagpapalit ng liderato sa Senado, dumating si dating Senator Antonio Trillanes IV dito sa session hall dahil nga nandito rin si Senator Bato de la Rosa. At daladala nga ni dating Senator Trillanes ang isang warrant of arrest umano mula sa International Criminal Court. Dala nito, kasama nga rin ito ang NBI o National Bureau of Investigation kung saan daladala nila ang isang arrest warrant laban dito kay Senator Bato de la Rosa. Ang nangyari nga dito, Jack at Nina, ay hindi agad dumalabas itong si Senator Bato de la Rosa doon sa session hall para hindi siya mayroon pang desisyon na ginagawa ang buong Senado kung ano ba yung mangyayari. At kanina nga doon sa huli nating impormasyon, sabi ni dating Senator Antonio Trillanes IV, kaya siya nandito ay para lang samahan itong NBI na maghain nitong arrest warrant mula sa ICC dahil nga iyon ang hamon sa kanya ni Senator Bato de la Rosa. Kanina nung tinitignan natin yung session hall, nandun pa rin yung mga kaalyado nito ni Senator Bato de la Rosa. Nandun si bagong Senate President Alan Peter Cayetano, pati na rin si Senator Amy Marcos at iba pang mga senador. At pinagdidesisyonan nga nila kung ano yung magiging huling o final na decision para nga dito sa ginawa ng NBI. At ayon nga sa liderato ng Senado, ay hindi ito dapat gawin ng NBI dahil wala na ito sa jurisdiction nila para hulihin si Senator de la Rosa. Jack niya.
15: Yes, so yung kanina nga JM, no? Ano, bigyan linaw na ba yan kung hindi siya pwede hulihin sa loob ng session hall or within sa compound ng Senado? May sagot na ba tungkol doon?
16: Jay, kanina pinipilit nating tanungin

0: tamang impormasyon patungkol nga dito sa kung paano hindi uhulihin itong si Senator Bato de la Rosa, dahil nga ang huling sinabi sa atin ng dating Senator Trillanes na kapag lumabas doon sa session hall ay pwedeng hulihin, pero may mga nakaabang din kasi ng mga NBI doon sa labas. So nakita nga natin yung CCTV kanina, talagang hinahabol si Senator Bato de la Rosa, pinakita yon kanina doon sa session hall, at yun din yung pagbabasihan nila kung ano yung magiging desisyon ng buong Senado pagdating nga dito. Based doon sa huli nating impormasyon, si Senator Bato de la Rosa ay ito ay kukumpirmahin pa natin, pero may nakarating sa atin na mayroon nga daw nagkulong siya doon sa kanyang opisina ngayon, pero kukumpirmahin pa natin yan mamaya, Jack.
1: Yun nga, no? Yung nakita natin ngayon sa video, itong CCTV, nakita natin tumatakbo si Senator de la Rosa. Actually, partner, parang ka nanonood ng pelikula, eh, no? Para talagang pugante na tumatakbo. Itong si Senator...
2: Parang mga batang naglalaro ng habulan, partner. Except Senador itong nakikita NBI.
1: Yung mga humahabol sa kanya, JM, tama ba? Yung nakita ko sa video ay mga NBI agents yan? JM?
0: Yes, Jack, mga NBI agent yung kanina. At bago nga yung mangyari ang habulan na yan dito sa Senado, mayroon ng mga impormasyon na darating nga ang National Bureau of Investigation, at inaalam namin kanina kung bakit sila pupunta, kasi kaninang umaga ay ginawa na nga ng CIDG na iain sa opisina ni Senator Bato de la Rosa itong arrest warrant o yung subpoena na sinasabi nito ni Secretary Rimulya nitong weekend. Pero hindi nga tinanggap yun ng opisina ni Senator Bato de la Rosa. Kaya nung tanghali, nagtatanungan kung ano ba yung meron at anong gagawin ng NBI dito. At nung nagkaroon nga ng after nung batuhan mismo, nung bagong liderato ng Senado, ang nangyari ay dumating nga itong si dating Senador Trillanes, at sinasabi niya, pinakita niya mismo sa atin yung arrest warrant mula sa ICC, at hinihintay niya hanggang ngayon na lumabas itong si Senator Bato de la Rosa. Pero ito nga yung ginigiit nito ni dating Senator Trillanes, na posibleng may obstruction of justice kung sakali mang hindi palabasin ng Senado itong Senator Bato de la Rosa, dahil nga meron na talagang arrest warrant na hawak itong NBI. Jack?
2: JM, yung bakit si Senator or former Senator Trillanes ang nandyan at may hawak pang warrant of arrest? Anong connection niya dito sa pag-aresto sana, no? Dito kay Senator Bato de la Rosa?
0: Alam mo niya, nung nakaraang taon kasi itong si Senator Bato de la Rosa ay hinamon itong si dating Senador Trillanes na sumama kapag aarestuin na siya ng ICC. Kaya ang nangyari, ang sabi sa atin ni dating Senador Trillanes ay ginarant lang niya itong request ni Senator de la Rosa na sumama at makita na pinoposasan siya ng mga otoridad niya.
2: Yun yung konteksto noon. Mm-hmm. Sasamahan ni former Senator Trillanes yung mga aaresto pala sa kanya. And sa ngayon, kumusta ang sitwasyon dyan sa Senado? Dahil parang nagkagulo kanina, tapos ngayon may sinasabing may lockdown. Ano ba? May lockdown nga ba dyan sa Senado ngayon?
0: Ninyo, sa ngayon, mahigpit yung seguridad dito sa compound ng Senado matapos ngang ito nga, dumating yung mga otoridad at yung NBI, at medyo stricto lang pagdating dun sa paglabas at pagpasok ng mga tao dito sa Senado, dahil nga sa gagawing pag-ain ng arrest warrant laban dito kay Senator Bato de la Rosa. Pagdating dun sa session hall, medyo mahigpit din, ilan lang yung mga taong pinapapasok, mga media, mga resource person at ilan pa, pero pagka wala kang gagawin doon sa loob, hindi na rin pinapapasok ng mga nagbabantay niya.
1: And ako, JM, huling tanong na lang mula sa akin, no? Anong plano na daw ni former Senator Trillanes at mga NBI? May iwan ba sila dyan hanggat hindi lumalabas si Senator de la Rosa?
0: Yes, Jack, sabi sa atin ni dating Senator Trillanes, plano talaga nilang hintahin itong si Senator de la Rosa para maiyahin na nga itong warrant of arrest. Sabi nga niya kanina, kung sakali nga daw hindi nakatakbo itong si Senator de la Rosa sa mga NBI kanina, ay panigurado daw, ito yung word niya, nakagapos na ngayon itong si Senador de la Rosa at nahuli na ng NBI bago pa man pumasok doon sa session hall at maprotektahan. Ayon nga kay Senator Trillanes na ang mga kapwa niya, Senador
1: Jack. Under protective custody ba? Pwede ba natin matawag na ganun ng Senado itong si Senator Bato de la Rosa?
0: Jack, sa ngayon wala pa tayong impormasyon patungkol dyan. Kung ganyan yung term na pwedeng sabihin natin, kasi pinagdidesisyonan pa lang ngayon ng Senado kung ano yung gagawin, dahil nga iginigit ng mga kaalyado ni Senator Bato de la Rosa na ito nga ay wala na sa jurisdiction ng NBI, kasi ang nangyari na nakita nila yung habulan nadismaya. Una nga nagsalita doon kanina si Senator Marcoleta na hindi na daw talaga dapat gawin ng NBI yon, lalo't senador naman talaga itong Ronald Bato de la Rosa. Jack?
1: Okay, maraming salamat, JM Pineda.
2: Samantala, makasaysayan ang naging pagboto kanina ng mga mambabata sa Kamara. Ito'y matapos na ma-impeach sa ikalawang pagkakataon si Vice President Sara Duterte. Alamin pa natin ang ibang detalye mula kay Mari Ocampo. Mari?
3: Ninya, patuloy ngayon no itong kanila ang pagpapaliwanag ng ilang mga kongresista tungkol sa mga naging boto nila kanina sa plenaryo. Pero bago nga o kasabay nga ng botohan na yan ay yung pagpapalit kanina ng liderato doon sa Senado. At ngayon nga kalalabas lamang kanina na mayroon ng pahayag ang kampo ng makabayan tungkol nga sa pangyayaring ito. Kinondena nga ng kanilang block ang umano'y pagmamanipula sa impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte matapos ang pagpapalit ng pamunuan sa Senado. Sa isang pinagsamang pahayag na ang nangyaring pagbabago umano sa Senado kasabay ng nakatakdang pagpapadala ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay walang ibang maaring pagpapaliwanag sa susunod na pangyayari kundi isang political intervention para umano protektahan ang mga makapangyarihan. Giit ng grupo ang impeachment na dapat ay mekanismo ng pananagutan ay naging hostage ng mga nagbabangga ang political factions at dinastiya. Nagbabala rin ang makabayan na posibleng maantala ang pagbubuo ng impeachment court dahil sa bagong alignment sa Senado na umano'y pumapabor sa Duterte camp. Binanggit din nila ang desisyon ng Korte Suprema na nagbibigay ng case-to-case interpretation sa salitang fourth with na posible umanong magamit upang maantala nga itong proceedings. Ayon sa kanila, hindi malayong mangyari ang isang acquittal na nakabatay sa political numbers at hindi sa ebidensya. Ngunit para nga kay Lano del Sur Congressman Zia Adyong, iginagalang niya raw ang desisyon ng Senado bilang co-equal branch ng Kamara. Ninya, sa mga oras na ito, patuloy pa rin yung pagpapaliwanag nga ng mga congressman sa kanilang mga boto, no? Lalo na kanina nanguna nga si Manila Congressman Abante at maririnig nga natin sa kanyang talumpati kanina, very specific, no, yung kanyang sinabi na ipinagdarasal niya na itong mga senador ma-guided daw ng mga ebidensya at hindi ng pressure. Ngayon, kukumpirmahin natin mamaya kung ito bang parte ng kanyang speech may kinalaman doon sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Ninya?
2: Alright, maraming salamat, Mari Ocampo.
1: Ang daming ganap ngayong araw ang botohan sa plenaryo at ang palitan ng liderato sa Senado. Konektado kaya ang mga ito? At paano ito nakaapekto sa botohan sa mababang kapulungan? Pag-usapan natin yan kasama si Professor Antonio Contreras ng UPLB. Magandang gabi po, Professor Contreras, at welcome back po sa Arangkada Balita.
4: Magandang gabi po.
1: Yes, Professor, nandami hong nangyari ngayon. Hindi ko nga namin alam ni partner kung ano unahin natin. Pero sige, unahin muna natin yung naging botohan dyan sa Kamara. At nagulat ho ba kayo sa number na 255? Ano ho ba yung last year na number po?
4: Actually, mas mataas ito last year. Mm-hmm. At actually nagulat ako because I was expecting less. Kasi nagdeklara na si Sara Duterte, nananakot ang PDP laban, Di ba? May ganung klase ng
1: ngayong araw na
2: ito. Ang dami natin kailangan i-process. I-process sa ating mga utak damdamin. Ito mga nangyari ngayong araw. Yung mga text messages siguro na natanggap, lalo na yung mga maalam sa political landscape ng bansa, puro grabe. Mga OMG. Mga ganyang reaksyon.
1: Partner, botohan sa plenaryo para sa sa impeachment. Of course, yung naging botohan sa liderato. Tsaka na dyan pa yung warrant of arrest laban kay Ronald Bato de la Rosa.
2: Naghabulan pa.
1: Oo, nakita yung video, di ba?
2: Eksena sa
1: Senado. Alam mo, pelikula
2: Senado.
1: Yung pinapanood. Professor, okay na po.
4: Yes. Okay na po.
2: Much better.
1: Okay, mas okay na po.
2: Okay.
1: Yun nga, Professor, konti nga pa, ulit lang ng konti siguro.
4: Okay, yung sinabi ko po kanina na nagulat po ako sa number kasi with all the pressure, ang PD palaban po ay nagbanta, tapos nagkaroon at si Sara Duterte, di ba, siya ay nagdeklara before with the hope to intimidate, di ba? At nagharon pa ng kusa Senado. I was expecting it's going to be lower than 255, but it is 255. So I was surprised.
1: Ayun nga, yung partner, nga sa tanong nga, di ba, nagkaroon pa partner yung sa Ray, nagkaroon sa Cebu, di ba? Na sinabihan din na kung sino yung boboto ng yes ay may consequences. So talagang overwhelmed. Nagulat kami ni partner niya kanina, 255 yung naging boto.
4: Yeah, that's 255, 26 no, and 9 abstention. Of course, many absent. Mas marami pa yata yung absent kaysa sa doon sa bumoto ng no. Kasi sila, 318. So, ang susumahin. Anyway, ang sa akin naman kasi ganito, kita naman natin na doon sa reasoning ng mga bumotong no, when they were explaining, halos makikita mo doon na it's because of what their constituents wants. And that's mainly from Cebu and from Mindanao. So, andun pa rin yung at maikli ang mga paliwanag, di ba? Yung mga nagsasabi na kaya my constituents say no, I've been going to vote no. Well, you can't blame them because they're supposed to be representing their constituents. So, ang tanong ba ano ba yung kanilang opinion?
2: At ngayon po na nakita natin yung pagbabago sa liderato dyan sa Senado at yun nga, no, may mga nagsasabi na naging Sara Duterte friendly ang Senado, ang bagong liderato ngayon, di ba? Dahil nagkabaliktaran. Sa tingin niyo po ba, kahit nasabihin natin na wow, majority 255 sa Congress, syempre ang labanan ay sa Senate trial. Ano? Masasabi niyo bang DOA na o dead on arrival na itong impeachment ni Sara, VP Sara, dyan sa Senado?
4: Well, they better watch out itong mga senador kasi maaring akala nila nanalo sila. Pero baka yan din ang mitsa na mawalan sila ng credibility at legitimacy. Kasi kitang-kita mo naman yung timing ng pagko na parang lumalabas kahit itanggi nila. Gusto nilang protektahan si Sara Duterte. Pero kasi ako meron akong unique na pananaw. I think we're playing here with four-dimensional chess. Para sa akin, ang ginawa nila ay nag-kudeta para lamang ma-flash out si Bato. Kasi kailangan ng boto ni Bato para pang 13. Sa ngayon, nakalabas na siya, inihain ang arrest warrant. Right? So therefore, I think, and then, ang sama ng optics nung kuwe. So I think it's leave a bad taste in the mouth for many people. So this won't look good on the majority. And with Bato outside, with Bato, you know, apprehended or whatever, or sooner or later, balik sila sa 12. At baka naman yung ibang mga senador na bumaligtad, baka ginagawa nilang leverage yan para hindi na sila kasuhan. Alam nyo naman kung sino tinutukoy ko na parang sige, nasa amin yung beat. Hawak namin ang beat. Huwag nyo kaming kasuhan at kami babaligtad. Isa lang doon na bumaligtad o dalawa o tatlo, patay na, di ba? So I think this is something that I'm just thinking out loud. Parang we might be reading something. Pero ang totoo talaga iba yung nangyayari sa ngayon. Kasi ang kayo, kayo din mismo nagsabi, ako, parang ang pangit ng timing ng coup. Kahit naman sinong Pilipino mag-iisip.
1: Pero yun yung professor,
4: diba? At lalo pa pag lalo pagpigilan pa nila yung impeachment, lalo na talagang klaro yan.
1: Mm-hmm. Tsaka yun yung professor, yung sinasabi ko, yung laki ng boto na yun, iba parang statement na rin yan na despite yung pananakot or yung pressure, and of course, nandyan pa ngayon, nagkaroon ng kudeta sa Senado bago magkaroon ng botohan, pero overwhelming pa rin yung naging boto. Anong statement or ano yung optics na pinapakita niya siguro para sa ating mga kababayan na united ba ang Congress kumpara sa Senado?
4: Survey says that people want a hearing.
1: Mm-hmm.
4: And therefore, they should have a hearing. At pag lumabas ang mga ebidensya sa hearings sa Senado, sa trial, mm-hmm, sa tingin ko ay magbabago ang pananon, lalo pa ng maraming tao.
1: Mm-hmm.
4: So, now, the newly installed Senate President Alan Peter Cayetano is saying wala naman daw koneksyon ang impeachment sa coup.
1: Mm-hmm.
4: Ewan ko kung marimang maniniwala sa kanya doon. But, you know, sooner or later, they're going to realize that what they thought was a good news for them, that they're with the majority, might just become a burden that they have to bear.
1: Mm-hmm.
4: Kasi nga, mukhang ang tao, marami akong nakakausap, na parang bakit naman ganun? Parang hantaran na ito. 255 doon sa House sila, nagkukudeta. At para lamang mapigilan ang impeachment ni Sara Duterte. So, it's so, I don't know. Siguro hindi na lang nag-iisip yung taong hindi magtataka dun.
2: Mm.
4: Diba?
2: And now that this is all happening, ano po, yung si Senate President, ang bagong Senate President Cayetano, technically, kaya ba niyang quote-unquote patayin itong kaso laban kay VP Sara, itong impeachment case, at sabihin na lang muna niyang, saka na natin yang pag-usapan, saka na natin yang pagbutuhan. Isang tabi niya.
4: Constitutional duty nila mag-convene. Mm. Now, so whether they're going to dismiss it without a trial, well, I don't know. Kasi ang basa ko dyan, there is no motion to dismiss. The motion is always to impeach. And it requires 16 votes.
1: Mm-hmm.
4: Now that they are in the majority, baka naman mag-motion sila to dismiss. But what would be the price they will have to pay for that?
1: Mm-hmm.
4: Narinig na ng tao, lumabas na yung singaw, sumingaw na yung baho.
1: Mm-hmm.
4: Hindi natin alam kung meron talagang tunay na baho sa loob ng kahon. Hindi binuksan yung kahon. Ang dami na, yung AMLC, yung lahat. Tapos hindi mo itutuloy ang hearing sa Senado.
1: Mm-hmm.
4: Kahit sinong tanga, sa tingin ko, ay magtataka. Diba? Maghanap ng sagot. Magtatanong. And I don't know whether the re-election ni senators are willing to take.
1: Mm-hmm.
4: The risk. And I don't know whether the senators would be willing to face the wrath of the people on this.
1: Oh, nga.
4: Diba? Kasi marami, this is going to be, baka mas malala pa to sa flood control issue eh.
1: Mm-hmm.
4: Itong issue na to.
1: Mm-hmm. And Professor Contreras, yun nga, ang inaano ka bilang kunya, isa yung mga nanonood sa television na nag-follow dito sa mga kaganapan, kung talagang malakas yung, kumbaga itong, ako yung defense para kay VP Sara, kung talagang kaya ko depensahan ang aking kliyente, bakit kailangan pa may effort talaga eh, no, na nandun yung pananakot na huwag magboto ng yes, nagkaroon pa ng palitan ng liderato, kung talaga namang kayang-kaya mo patunayan na hindi guilty ang ating Vice Presidente, bakit nag-effort pa kayo ng ganito? Ito.
4: Alam mo, ang pinapakita nila ngayon sa taong bayan, kapag may kapangyarihan ka, kaya mong bilhin,
1: mm-hmm,
4: o kaya mong itago,
1: mm-hmm,
4: ang katiwalian. Mm-hmm. Kaya mong itago ang mga maling ginawa mo. Yun ang parang ano to eh, garapala na.
1: Mm-hmm.
4: Ang sinasabi ng kabila ni Aimee Marcos, ay binabayaran daw yung mga bumoto ng impeachment sa House.
1: Mm.
4: Pero sila naman, ano kaya ang binabayad sa kanila? Anong dahilan kung bakit ganun sila? May mga binibili din silang interes eh.
1: Mm.
4: Baka naman ang pinapangako naman sa kanila, hindi pera, kundi malalaya ka pag makulong ka.
1: Opo.
2: Mm.
4: Or gagawin kitang Vice President.
1: Mm.
4: Huwag na tayong gawing tanga ni Aimee.
1: Mm.
4: Huwag na tayong, Madam Imelda sa Aimee Marcos, hindi tanga lahat ng tao.
1: Mm.
4: Na pag sinabi mo yung iba binibili ng pera, meron ding kapalit kayo kung bakit kayo bumuboto ng ganun. Ano yung kapalit naman?
1: Mm.
4: Lahat yan, may kapalit. So, huwag tayong magmalinis na ang kabilang kampo lang ang binabayaran di umano, samantalang walang ipinangako sa mga Villar. Walang pinangako kay Legarda, walang pinangako kay Pia Cayetano na siyang apat na bumaligtad. Yung apat na yun na bumaligtad, eh, sila ang nasa majority, but they now joined the minority. Kaya naging 13. Kasi 9 dati, okay, solido yung Siam, lumipat si Villar na magkapatid, si Loren Legarda, at saka si Pia Cayetano.
2: Okay.
4: Itong apat na to ang dapat tanungin. Bakit kayo bumaligtad?
1: Okay, maraming salamat po, Professor Contreras. Sana bukas mabigyan ng linaw yung ating mga katanungan ngayon. Again, maraming salamat po, Professor Contreras. Ingat po kayo.
4: Maraming salamat din.
2: Hindi inalintana ng iba't ibang grupo ang tindi ng sikat ng araw para ipanawagan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yan ang umaarangkadang balita ni Willie Delgado Jr. Live. Willie.
5: Ninya, kung mainit ang panahon, mainit ang eksena sa Senado, hindi nagpaiwan dyan ang mababang kapulungan ng Kongreso sa init ng eksena, lalo na sa politika. At kung mainit man ang panahon, hindi yan inalintana ng iba't ibang sektor, dahil kaninang umaga, bago pa man magkaroon ng formal na botohan, ay sinagupa ng mga ito ang tirik ng araw para lamang bantayan ang magiging resulta ng botohan dito sa plenaryo kung maisasamba ba ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
6: Umaga pa lang, nagsimula na magtipon-tipon sa harap ng mababang kapulungan ang iba't ibang sektor kasabay ng mangyayaring botohan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Bit-bit ang panawag ang pananagutan. Iginiit ng mga nagprotesta na hindi dapat manaig ang takot, pressure o pagbabanta sa mga kongresistang boboto sa plenaryo. Panawagan nila, wala sanang umatras na mambabatas sa gitna ng samot-saring pananakot sa mga kongresistang boboto pabor sa impeachment. May panakot daw kasi ang kampo ng Vice Presidente sa sino mang susuporta sa impeachment na tatargetin sila sa susunod na eleksyon.
7: Yes, hindi. May unprecedented na pagbabanta na talaga namang sinasabi na kapag daw bumoto sa impeachment ay tatargetin nila sa eleksyon at tatugunin nila sa 2020. So we hope that our colleagues here in the House will muster the courage to listen to the evidence, makinig sa ebidensya at sa konsensya, at magpadala sa takot at pagbabanta.
6: Para kay Sendanya, delikado na daw sa publiko kung mananatili pa sa poder si Vice President Sara Duterte na naaharap sa mabigat na issue ng korupsyon.
7: Every day that she's in power, it's a danger to the public because you cannot have a vice president that's obviously corrupt whose heartbeat away from the presidency. She's a danger to the public. She's a danger to the government.
6: Kabilang sa mga alegasyon laban sa Vice Presidente, ang umano'y anomalia sa confidential funds, questionabling transaksyon sa bank accounts ni BP Sara at asawang si Attorney Man Scarpio, at umano'y mga paglabag sa budget process. Para naman kay Kabataan Party List Representative Reneco, sapat na ang hawak na ebidensya ng House Committee on Justice at probable cause para sa conviction ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Hindi rin daw sila magbibilad sa init ng araw kung may kapalit na pabor para lamang bumoto sa impeachment.
7: Kasama sa prayer natin dito sa impeachment, kasama ng conviction, hindi lamang removal from public office, kasama dito ang perpetual disqualification. Usapin na lamang ito na kung makikinig ba ang mga senador sa kanilang konsensya at ebidensya.
5: Ninya, katatapos lamang ng botohan, 255 ang nag-yes, 26 ang no at 9 ang nag-abstain. Ibig sabihin ito ay pinagtibay na ang committee report number 261. Ibig sabihin, mayorya ng mga kongresista ang sang-ayon na maisampa sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Tapos na ang botohan at nagbibigay na lamang ang bawat kongresista ng kanilang katwiran kung bakit sila bumoto ng yes, no, o kaya ay merong mga nag-abstain. Ninya.
2: Alright, maraming salamat, Willie Delgado Jr. Botohan sa plenaryo, palitan ng liderato sa Senado. Pag-usapan natin yan at kasama natin si Attorney Domingo Cayosa, isang constitutional law expert. Magandang gabi po, Attorney Cayosa.
8: Good evening. Magandang gabi sa ating mga kababayan.
2: Unahin ko na lang po muna itong paglutang ni Senator Bato de la Rosa, no? Naging ma-action at talaga namang literal naghabulan diyan po sa loob ng Senado. Ano po ba 'yan? Ano po ang basa ni diyan? Pwede ba siyang hulihin or sa loob ng Senado o kailangan sa labas ng Senate halls itong sinasabing may warrant of arrest sa kanyang ICC?
8: Kung may valid warrant of arrest ang isang korte kagaya ng ICC at ang penalty dun sa kinakasangkutan niyang krimen is more than 6 years imprisonment, eh pwede siyang hulihin kahit nasa loob siya ng Senado. Sapagkat yung hindi ho naman immune from suit ang mga senador. Only the president is immune from suit while in office. Ang nakailagay lang ko sa revised penal code at saka sa constitution, which are in synchrony, if the penalty imposable is not more than 6 years, then while the Senate is in session at nandun yung senador, he is he cannot be arrested inside the premises. So kung lalabas siya, pwede siyang arrestuin.
2: But pero inside
8: the penalty is more than 6 years, kagaya ng crimes against humanity, mabigat ho na krimen yan, yung paratang ho sa kanya, murder at saka mass murder nga at saka yung crimes against humanity, ang penalty dyan is more than 6 years, both in international law and in our local law. Meron ho kasi tayong batas more than 10 years ago, pinasa ng Kongreso natin, penalizing crimes against humanity.
2: Mm-mm.
8: The same case that President Duterte is facing and Senator Bato is facing as perpetrator.
2: So pwede po siyang hulihin dyan kahit sa loob ng Senate halls kasi yung kasong hinaharap niya ay may more than 6 years in prison. Di ho ba sabi niyo?
8: That's correct. That's very clear in the law. So hindi ho pwede yan dagdagan ng mga senador. Hindi ho yan pwedeng dagdagan ng mga resolusyon nila o kaya yung mga talumpati ng sino mang senador.
2: Opo. Pwede po ba siyang lumapit sa Korte Suprema para ipatigil itong warrant of arrest?
8: Eh, di ba meron na siyang pending petition dyan sa Korte Suprema last year pa ata? Yung umugong natin, humingi siya ng TRO, hindi naman pinagbigyan ng Korte Suprema kasi nga premature. So ngayon na meron na, tignan natin kung anong gagawin ng Supreme Court. But what is very clear is that ICC has already acquired jurisdiction. Ongoing na nga yung kaso eh. So hindi rin pwede o maganda na pakikialaman pa ng Supreme Court ito. Considering that, no less than the Supreme Court has mentioned in some of its rulings that despite yung pagkalas ng ating bansa sa ICC nung panahon ni President Duterte, meron tayong tinatawag na residual obligations to cooperate with ICC with respect to cases na nasimulan o naimbestigahan bago tayo kumalas.
2: All right. Maraming salamat, Attorney Domingo Cayosa.

0: Alamin naman natin ang latest sa mundo ng showbiz mula sa ating beshi ng bayan, Jai Ho.
1: Heto na nga ang latest na umarangkadang showbiz balita. Nakapanayam natin agad-agad ang pinakabagong Miss Universe Philippines 2026 na si Miss La Union, Bea Millan Wendorsky exclusive at Queen Supporting Queens dahil todo naman ang pagsuporta nila Pia Wurchbach at Catriona Grace sa kanya. Alamin natin ang lahat ng detalye dito lang sa Jai Hot Exclusives.
2: Kinilala si Miss La Union, Bea Millan Wendorsky bilang Miss Universe 2026. Agad nating hiningan siya ng kanyang masasabi sa kanyang pagkakapanalo noong Coronation Night.
3: I just really appreciate that you support not only me but the 49 other strong women that I've had the privilege of sharing this journey with.
2: Agad naman nating kinamusta mismo si Miss La Union, Bea Millan Wendorsky, kung nagsisink in na ba sa kanya ang kanyang pagkakapanalo.
3: I am so proud to represent Pilipinas sa Puerto Rico because our culture is one that's very strong and very kind, and I'm excited to bring that energy internationally and show what the Philippines has to offer.
2: Paano naman maghahanda si Bea para sa kanyang laban sa Puerto Rico sa darating na November ngayong taon?
3: We're really focusing on my pasarela training to make sure that my walk is as fierce as it can be.
2: Inalam din natin kung nakatanggap ba siya ng congratulatory message mula sa mga queens like Pia Wurchbach and Catriona Gray.
3: Well, it was one of the most kalik moments of my life to get a congratulations from Catriona Gray on her Instagram story and a message from Pia Wurchbach.
2: Tinanong natin kung ano ang mga napagkwentuhan nila ni Pia at Catriona.
3: They were just so supportive and so nice, and I'm really excited to be standing on the shoulders of really powerful women who came before me.
2: After ng kanilang competition, gusto din ba ni Miss Universe 2026 Bea na pasukin ang entertainment industry?
3: Not really for me kasi I want to go back to law school. Maraming salamat po para sa iyong suporta, and I hope that we can get that momentum and support going all the way to Puerto Rico.
1: At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident kaarangkada ninyo pagdating sa mga hotes and exclusive ganap sa mga paborito ninyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Jai Hot Exclusives. Balik sa inyo.
0: Maraming salamat, Jai Ho. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
4: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
0: Arangkada Balita.
5: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
6: Nagpagas na ba ang lahat?
5: Ano man ang opinion mo?
7: Kalma.
5: Pag-usapan natin yan.
7: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
5: Kasama sina Sandro Ochona.
6: Easy ka naman
5: dyan. At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro, at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
8: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
5: PRT.
9: Inihalal bilang bagong Senate President matapos matalsikin si Senator Vicente Soto III. President Sara Duterte tuluyang na-impeach ng Kamara. Pulis malolos si Bak sa pwesto matapos gulpihin ang kanyang kinakasama. Ilang dalubhasa sa media, iginit na wala namang inilabas na bagong impormasyon at ebidensya ang umano'y expose ng PGMN sa umano'y korupsyong iniuugnay kay Congressman Martin Romualdez. At ang pasilip sa inaabangang comeback sa primetime ni Coco Martin kasama si Julia Montes sa Sigabok.

0: Las ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Nagbabaga ang mga balita ngayong Lunes. Sa Kamara, tuluyang na-impeach si Vice President Sara Duterte. Sa Senado naman, nagkaroon ng palitan ng liderato matapos alisin si Senator Vicente Soto III bilang Senate President at ipinalit si Senator Alan Peter Cayetano. Matapos naman ang ilang buwang pagliban sa mga sesyon, muling nagpakita sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Isang galit na Senador Ronald de la Rosa ang bumugad sa sesyon ng Senado ngayon Lunes. Ito'y matapos umano siyang tangkaing pigilan ng ilang NBI agents na pumasok sa Senado. Live mula sa Senado nagpapatrol, Victoria Tulad. Vic, dyan ba sa Senado mananatili muna si Senator de la Rosa?
2: Alvin, sa ngayon ay hinihintay pa natin kung mamamalagi ba dito si Senador Bato de la Rosa sa Senado. Gaya nga nang sabi mo kanina, matapos ng ilang buwan, matapos lumiban mula noong Nobyembre ng nakaraang taon, ay biglang nagpakita dito si Senador Ronald Bato de la Rosa at lumakok sa botohan para palitan ang Senate President at iba pang opisyal ng Senado. Galit si Senador de la Rosa nang pumasok sa session hall ngayong Lunes. Anya, hinarang siya ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI pagdating niya sa garahe ng Senado at hindi pinayagang makaakyat. Dahil dito, kinailangan pa umano niyang makipag-wrestling para makatakbo at makapasok sa session hall. Ipinakita pa ni de la Rosa ang sugat sa dalawang daliri mula sa komosyon.
3: Kung ako'y absent, hinahanap na ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinara ko naman yung day. Ni-wrestling ako doon. Sugat-sugat ako.
4: Why are you here, sir?
3: Papasok! This is the Senate! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Bakit ganun ang NBI?
2: Umanggi si de la Rosa na sabihin kung pumasok pa siya para bumoto sa pagbabago ng Senate leadership o dahil kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni de la Rosa, kasama ng mga tauhan ng NBI si dating Senador Antonio Trillanes IV.
3: As of now, Mr. President, Antonio Trillanes and some NBI operatives are still at the library, Mr. President. May I move that the Sergeant-at-Arms remove these people from the vicinity of the Senate?
5: Senator Trillanes, as a former member of the Senate, is welcome in the Senate and will of course be given due courtesy unless he has...
3: He is part of the harassment,
5: Mr. President. Unless he is part of the harassment. So,
3: kasama niya.
5: You gave me that answer.
3: Siya ang nagawa sa NBI, yes. Na harangin ako dito.
5: Yung nag-assulto sa iyo, hindi dapat pakawalan. Dapat dalin sa for inquest. No? Yung kung walang kilalaman na nandito at wala silang official business dito, may motion ang Senator Bato na paalisin sila sa Senate.
2: Binigyan ang Senate Sergeant-at-Arms ng 30-45 minuto para gumawa ng report sa nangyari. Sa labas ng session hall, nakaabang si Trillanes at mga tauhan ng NBI para iserve ang warrant umano mula sa International Criminal Court o ICC laban kay de la Rosa. Ipinakita ito ni Trillanes sa media. May petsang November 6, 2025 ang warrant. Sabi ni Trillanes, sealed ang warrant pero ngayong araw ay ipinadala na ng ICC sa Philippine Center on Transnational Crime o PCTC dahil ngayon lang lumutang si de la Rosa. Ibig ni Trillanes, pwedeng arestuhin si de la Rosa kahit nakasesyon ang Senado.
6: Nung ako, inisyuhan ako ng warrant, binasahan ako ng Miranda rights doon sa lounge. Alam niyo yan, publicly reported yan. Kaya mga presidents na sinasabi nila, yun nangyari sa akin yun. Pagka may valid na warrant, yun. Di ba ngayon, meron tayong batas. Republic Act 9851, sinasabi doon na kapag merong akusado na iniimbestigahan ng International Tribunal, ay yun ay isosurrender ng Philippine authorities. So ito yun. Okay. Ngayon, nananawagan tayo kay Senate President Alan Cayetano. Gawin niya yung tama. Huwag siya mag-cuddle ng fugitive.
2: Giit ni Trillanes, makaapekto sa Senado kung pipigilan na maresto si De La Rosa.
6: It will reflect badly on the Senate. Kailangan ito ng public pressure. Itong institution na to, this is a lawmaking body. It's not a law-breaking body. Diba? Ganun lang kasimple, may valid warrant of arrest.
2: Kung sakaling ma-arresto si De La Rosa, hindi pa umano alam ni Trillanes kung dadalhin na rin siya agad sa ICC sa The Hague, the Netherlands, gaya ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nandito si Trillanes para samahan ng NBI dahil hinamon umano siya ni De La Rosa na samahan ang mga otoridad sa pag-aresto sa kanya. Nakausap natin si Senador De La Rosa kanina bago ipinakita ni Trillanes ang warrant at tinanong kung ano ang kanya magiging hakbang sakaling isilbi ito.
4: Sir, will you camp out dito sa Senate? Sir, will you stay here para po ma-ensure na hindi kayo maserbat? Hindi po kayo nag-alala on the possible warrant?
7: Sa Diyos na kayo lahat.
3: For the position of
2: hindi rin sinagot ni De La Rosa kung ano ang kanyang gagawin kaugnay naman ng sagpina na inisyo sa kanya ng Philippine National Police, CIDG, kaugnay na investigasyon sa umunoy extrajudicial killing sa Davao Region na kinasasangkutan umano niya. Tumanggi siyang sabihin kung saan siya namalagi nitong mga nakaraang buwan. Pero ngayong araw, nandito na umano siya sa Maynila. Alvin, kanina ipinakita sa session yung CCTV footage nung pagpasok ni De La Rosa sa gusali. Kita yung pagtakbo niya paakyan sa second floor kung nasaan yung Senate session hall. Hinundan na ng mga senador, kabilang ni Senador Rodante Marcoleta, ang paghabol umano ng mga taga-NBI ni De La Rosa. Nakitang nagdapa pa habang umaakyan. Nagmosyon si Marcoleta na ilagay si De La Rosa sa protective custody ng Senado alinsunod sa Senate Resolution 44. Inaprubahan ang mosyon sa plenaryo. Nagdesisyon din ang plenaryo na incite in contempt ang mga NBI agent na kumarang at humabol umano kay De La Rosa. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, ide-detine sila dito sa Senado at magpapaliwanag. Alvin?
1: Victoria, yung binabanggit ni former Senator Trillanes na warrant of arrest, yun ay inisyo ng local, ng domestic court. Pero yung pinag-uusapan natin dito ay warrant of arrest naman ng ICC. So ano ang patakaran dun kung ibang korte o international court ang nag-issue?
2: Alvin, ang sabi ni dating Senador Trillanes, ang hawak niya ay yung warrant mismo mula sa ICC na ipinadala nga sa PCTC ngayong umaga matapos dumutang si Senador De La Rosa. Nanggaling daw yung kopya o nakuha niya ito mula sa NBI. Kaya ang ini-insist niya, according to international law, ay pwedeng arestuhin ito si Senador De La Rosa. Pero kinukontra yan ng mga senador dito. Sabi nila, while in session, ang Senado ay hindi maaring mag-aresto. Alvin?
1: So lumilitaw na ang magpapasya na naman tungkol sa isyong yan ay ang korte. May plano ba si Senator Bato na pumunta ng korte para kumuha ng TRO at hanggang kailan niya balak tumigil o magstay dyan sa Senado?
2: So yun, Alvin, hindi pa natin uli nakausap si Senador De La Rosa matapos ma-interview si Senator, former Senator Trillanes na nagsabi nga na may ICC warrant na iginigit ng mga kapwa senador ni Senator De La Rosa ay dapat nga mabigyan ng day in court si De La Rosa kung marap siya doon at yung court ang magdesisyon. Pero sa ngayon na inaabangan pa natin ang magiging development dahil nga hanggang ngayon ay nandito pa rin si Trillanes at yung NBI. Kanina, sinabi ni De La Rosa na ayaw niyang sumagot sa kung gaano siya katagal mananatili dito sa Senado o kung siya ba ay magka-camp out muna. Alvin?
1: So ito yung tipong abangan natin ang susunod na kabanata. Exciting! Marami salamat, Victoria Tulad!
8: Matapos ang ilang beses na pagtatangka, natuloy nang palitan si Senate President Tito Soto at si dating Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na ang bagong leader ng Senado. Siya rin ang tatayong presiding officer sakaling matuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At live mula Senado, nagpapatrol si RG Cruz. RG, ano ang mga sunod-sunod na nangyari at nauwi sa bagong liderato ang Senado?
7: Karen, ilang buwan na nga pinagbubulungan dito sa Senado kahit noon pang panahon ng break na mapapalitan na si Senate President Vicente Soto III. Kanina nakabuo na sila ng numero sa sorpresang pagpasok ni Senador Ronald Bato de la Rosa na absent mula pa noong Nobyembre. Kaya pag-umpisa ng sesyon, tumayo si Cayetano para sabihin wala ng numero si Soto.
5: So may I manifest and that there are now at least 13 members of the Senate who wish to have a leadership change, and that Senator Bato de la Rosa is in the building and will be here in a minute.
7: Kaya Karen, sa botong 13-10-1 na deklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado, ibig sabihin tanggal ang lahat ng liderato pati mga chairmanship. Tanda ng malawakang balasahan sa Senado. Kasunod nito ang nominasyon kila Cayetano at Soto bilang Senate President. Dito nanalo si Cayetano sa botong 13-9-2.
5: Just as Senate President Soto said that he is here to serve everyone, not only the majority, not only the minority, I am here to respect the President, the office of the President, the Vice President, the office of the Vice President, the House of Representatives, and each one of you.
7: Karen, nagdesisyon naman si dating Senate Majority Leader Miguel Zubiri na huwag umanib kahit kaninong grupo sa ilalim ng bagong liderato. Magiging independent na anya siya para walang kulay politika at taong bayan na lang ang kanyang pagsisilbihan. Matapos siyang matanggal, sinabi ni Soto sa media na maaaring kaya nga siya natanggal ay dahil sa posibleng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakakahiya anya kung hindi matutuloy ang impeachment trial. Pero agad na pinawi ni Cayetano ang mga pangamba ukol sa impeachment.
5: So let me make it clear, the impeachment will be much, much more than dismissing a complaint because of political affiliation. And it's also much, much more than convicting someone without evidence. Parehong hindi pwede yun. Kailangan guided tayo by the truth, guided by evidence.
9: Very strong possibility. You better ask the newly elected Senate President. We will insist that the impeachment articles, once submitted to us, be taken. God has a different plan.
10: Pero nakikita.
9: I think may iba. May iba siyang gusto mangyari. Na para wag akong maipit o mapahamak. Nakakahiya sa taong bayan kapag nagkaganon ang sinabi.
7: Karen, dahil nga sa mga nangyari, ang bagong mayorya ngayon ng Senado ay sila Cayetano, bagong Senate President pro tempore Loren Legarda, o actually balik siya sa pwestong yan, at sila Senador Pia Cayetano, Ronald Bato de la Rosa, Jingoy Estrada, Francis Escudero, Christopher Bongo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Hood Padilla, Joel Villanueva, Camille Villar, at Mark Villar. Sila yung mga bumoto kay Cayetano. Strictly speaking, si Senador Soto ay bumoto rin kay Cayetano, habang si Cayetano ay bumoto para kay Soto. Pero yon ay dahil lang merong tradisyon ng statesmanship dito sa Senado na kapag ka merong ganyang banggaan para sa Senate Presidency ay binoboto ng mga magkatunggali ang isa't isa. Abstain naman sa botohan sila Senator J.D. Ejercito at Miguel Zubiri, at sinabi na nga ni Zubiri na siya ay mag-independent. Ang mga hindi ko naman nabanggit, ang mga babanggitin ko ngayon na katunod, sila Senador Soto, Senador Lacson, Pantilo Lacson, Bam Aquino, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Sherwin Gatsarian, Lito Lapid, Risa Ontiveros at Kiko Pangilinan, ang bagong minorya. Karen?
8: G, bagamat matagal na ang ugong-ugong na ito na posibleng magbago ang liderato sa Senado, maliban no, doon sa impeachment complaint or impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ano-ano ang ibang dahilan na narinig mo mula dyan sa Senado kung bakit nawala ng tiwala ang mga kasamahan ni Soto sa kanya, sa kanyang liderato?
7: Mahirap sabihin kung bakit sila nawala ng tiwala. No? Pero maaalala natin, na nitong mga nagdaang araw, eh medyo mainit ang usapin tungkol doon sa pangangalap ng pirma sa Blue Ribbon na Committee Partial Report ukol doon sa flood control scandal. At alam nga natin na noong nakaraang Linggo ay hindi nga na-file sa plenaryo ang partial committee report at sa halip ay nag-ain na lang o nag-privilege speech na lang si Senador Lacson, dating Blue Ribbon Committee Chairman ng progress report para ilahad yung mga naging initial findings ng kanyang investigasyon. Ano? Bagamat wala tayong maliwanag na nagsasabi sa atin na yon ang pinakadahilan. Ano? Pero yan ay kung titignan natin yung naging timeline ng events, yan ang isa sa mga naging mainit na issue dito sa Senado bago ang nangyari ngayong araw na ito. Karen?
8: Ito, RG, huling tanong naman, tungkol to kay Senator Bato de la Rosa. So merong daw request, di ba, para sa protective custody. Pumayag daw ang mga kapwa senador dito. RG, kapag sinabing protective custody, ano ang magiging itsura nito para sa pangkaraniwang tao?
7: Well, kailangan nating alamin mula sa bagong liderato kung paano ang magiging itsura nito. No? Pero makikita naman natin sa mga nagdaang pagkakataon, gaya nga nung nabanggit ng panahon ni Senador Trillanes at Senador Lilima, na may mga panahon na sila ay nanatili dito bago sila inaresto ng mga otoridad. Pero ang mahalagang pasubali doon, Karen, yung mga warrant doon sa mga kasong yun ay warrant mula sa mga korte dito sa Pilipinas. Ngayon lang mangyayari na mayroong warrant mula sa isang international criminal court na isisilbi sa isang nakaupong senador. So titignan natin kung paano, kung may pagkakaiba man, ang magiging itsura nito sa bagong liderato ng Senado.
8: Karen? At ang tanong nga, RG, ng ilan na ngayon sa social media, posible bang magbotohan sa Senado kung kikilalanin nila ang warrant of arrest na yan mula sa isang international court?
7: Walang makakapigil sa kahit sino mang senador na mag-ain ng motion para pagdesisyonan yan ng plenaryo. Pero maalala lang natin ano, na itong mga kakampirin ni Senador De La Rosa na kasama ngayon sa bagong mayorya ang naghain at nagsulong ng resolusyon para magkaroon siya ng pagkakataon na kalabanin o na i-challenge kumbaga sa lokal na korte ang anumang warrant mula sa ICC. Maalala natin na ginigitil na dapat merong dapat nang pwede lang arestuhin ay yung mga may warrant mula sa lokal na korte. Karen?
8: Maraming salamat, RG Cruz, nag-uulat ng live mula sa Senado.
10: Isinailalim po sa lockdown ang Senado kasunod ng mga pangyayari sa mataas na kapulungan. Alamin po natin ang sitwasyon doon mula kay Bianca Dava. Bianca, ano na ang update dyan?
11: Bernadette, hindi pa rin pinapayagang makapasok sa Senate premises ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI matapos na ang pagpapalit ng liderato at pagbabalik ni Senator Bato de la Rosa sa plenaryo.
12: Stress lang natin ginagawa trabaho natin. Relax lang kayo.
11: Bahagyang nagkaroon ng tensyon kanina sa pagitan ng mga tauhan ng NBI at ng Senate Security sa labas ng Senado. Ito ay matapos harangin ng NBI agents na pumasok sa gate ng Senado habang may ilang piling sasakyan na pinapayagan namang makapasok sa compound. Dumating din dito si NBI Director Attorney Melvin Matibag pero hindi rin siya pinapasok. Ayon kay Matibag, nais lamang niyang alamin ang sitwasyon sa loob ng Senado. Nananatiling maigpit ang seguridad dito sa loob at sa labas ng Senado. Bukod sa NBI agents, nag-deploy na rin ang mga pulis mula sa Southern Police District o SPD. Tumagi namang magpa-interview sa media si SPD Director Brigadier General Glenn Oliver Cinco. Samantala, dumating din ang abogadong si Jimmy Bondoc at sinabing isa siya sa mga legal counsel ni Senator Bato de la Rosa. Anya, wala pa silang natatanggap na formal na arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC laban kay de la Rosa. Iginiit din niyang hindi kinikilala ng kanilang kampo ang jurisdiksyon ng ICC.
13: Kasi otherwise, baka maulit na naman yung nangyari sa ating former president, which we have.
14: Titingnan nga namin kung anong meron dito, kaya kami yung pasok.
15: Pero sir,
11: kani-kanina lamang bago tayo umere ay pinayagan ng makapasok ng Senate premises si Attorney Bondoc, habang isa-isa namang mahigpit na sinesearch ng NBI ang mga sasakyang lumalabas mula dito sa compound. Bukod naman sa mga tauhan ng NBI, mga pulis at media, narito rin sa labas ng Senado ang ilang mga vlogger at taga-suporta ni Senator De La Rosa. Bernadette?
10: Maraming salamat sa iyo, Bianca Dava.
1: Samantala, tuluyan nang na-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte matapos manaig ang mga boto pabor sa Articles of Impeachment para usigin ang pangalawang pangulo. Live mula sa Batasang Pampansa Nagpapatrol, Vivienne Gulia. Viv, ano naging takbo ng botohan dyan sa plenaryo?
15: Alvin, sa botong 257-25-9, nagdesisyon ng House of Representatives na i-impeach si Vice President Sara Duterte. Nangangahulugan niya na iaakyat sa Senado ang Articles of Impeachment laban sa kanya para sa isang paglilitis.
16: House Resolution Number 989, together with the findings, conclusion, recommendations contained in Committee Report Number 261,

0: membership speech, iginiit ni Representative Gervais Luistro na hindi galit o politika kundi mandato ng konstitusyon ang pagtalakay ng komite sa reklamong impeachment laban sa bise. Aniya ang Committee Report 261 at House Resolution 989 na nagtatakda ng articles of impeachment ay bunga ng tama at mahabang proseso at hindi produkto ng chismis, galit o sigaw sa social media.
1: Hindi tayo nagmadali. Sinunod natin ang one-year bar rule. Pinigyan natin ang pagkakataon ng bawat panig. Ang mga pagdinig ay isinagawa ng hayagan. Naghanap tayo ng katotohanan.
0: Mayroon din aniyang ebidensyang susuporta sa mga alegasyong maling paggamit ng confidential funds, gaya ng Notice of Disallowance ng Commission on Audit at AMLAC records kaugnay ng mga transaksyong iniuugnay sa bise at asawa niya. May apat na articles of impeachment laban kay Duterte, ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, ang umano'y di maipaliwanag na yaman, ang umano'y panunuhol sa ilang opisyal ng DepEd at ang umano'y pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker.
1: Ang prinsipyo ng pananagutan ay dapat umiiral kanino man, kaalyado man o kalaban. Ipagpatuloy ang proseso. Bigyan natin ang pagkakataon ng Senado na dinggin ang buong katotohanan.
0: Kinwestiyon ni BH Partylist Representative Robert Nazal at Sagip Partylist Representative Paulo Marcoleta ang pagsabina at pagkonsidera ng komite sa mga dokumentong hindi kasama sa paghahain ng mga reklamong impeachment tulad ng AMLAC report.
2: Ang complaints ba ay sapat na noong inihain o nabuo lamang ang kaso pagkatapos?
1: Rule expressly allows other related evidence. The committee shall have the power to issue compulsory processes for the attendance of witnesses and the production of documents and other related evidence. Other relevant documents were considered, but the same is for the purpose of responding to the mandate.
0: Sinita rin ni Marcoleta ang pagdaraos ng komite ng impeachment hearing habang nakabreak ang Kongreso. Pero sagot ni Luistro, pinayagan ito ng Kamara sa pamamagitan ng isang resolusyon at walang rule na nagbabawal dito.
3: Wala pong maipakita na dokumento.
1: It seems to this representation that the Honorable Gentleman is not listening. The House of Representatives, before the break, before the start of the proceeding before the Justice Committee, even passed a resolution expressly authorizing the Justice Committee to proceed with its hearing.
0: Mariin namang itinanggi ni House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ang umano'y incentive sa mga kongresista para bumoto pabor sa impeachment, pati ang umano'y posibilidad na mawawalan ng benepisyo ang mga kukontra sa impeachment. Dumalo sa sesyon ang kapatid ng bise na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, ang pamangking si Davao City 2nd District Representative Omar Duterte, at ang pinsang si PPP Partylist Representative Harold Duterte, pero hindi sila nagtanong sa period of interpellation o nagbigay ng manifestation. Bago ang botohan, nagdaos ng rally ang iba't ibang progresibong grupo, kabilang ang Akbayan at Makabayan, para ipanawagan ng suporta sa pag-impeach sa bise. Giit nila, malakas ang mga ebidensyang nakita sa mga pagdinig sa Kamara, kaya hiling nila sa Senado.
4: Walang delay-delay, walang harang-harang, gawin nyo ang trabaho nyo.
5: Kailangan niya ng humarap sa Senado para sa trial. Hindi na ito pwedeng iwasan, hindi na ito pwedeng pagtaguan. Kailangan niya ng magpaliwanag. Sa Senado na siya magpaliwanag.
0: Sa isang pahayag, iginiit ng mga abogado ng bise na nasa mga nang-aakusa ang responsibilidad para patunayan ang kanilang mga paratang nang naaayon sa saligang batas at anilay rules of evidence. Dagdag ng kampo ng pangalawang pangulo, bagamat nakabinbin pa sa Korte Suprema ang kanilang pag-question sa constitutionality ng proseso, handa silang depensahan si VP Duterte sa Senate Impeachment Court.
6: Alvin, bibigyan din lang natin ang correction na inilabas at inanunsyo sa plenaryo ngayong gabi bago matapos ang sesyon. 257 ang affirmative votes o ang yes votes, yung mga pabor dito sa committee report na nakahanap o nakakita ng probable cause para i-impeach ang bise. 25 lang ang negative votes at 9 ang abstentions. Ipinag-utos na rin ng Kamara na i-endorso sa Senado ang articles of impeachment laban kay Duterte. Alvin?
7: Viv, ano ang reaksyon ng mga House leader sa pagbabago ng liderato sa Senado? At nahalal na ba ang magpo

0: i-prosecute yung prosecutors from the House of Representatives.
1: Alvin, inaabangan pa rin natin yung reaksyon, yung statements ng House leaders kaugnay ng pagbabago ng liderato sa Senado. Pero sa mga oras na ito, natapos ang sesyon nang hindi pa inihahalal yung mga tatayo bilang prosecutors ng Kamara sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alvin?
0: Marami salamat, Vivienne Gulia. Sa pagbabalik ng TV Patrol, PGMN anchor CJ Hero hindi sumipot sa NBI. Real-life couple Coco Martin at Julia Montes balik taping para sa Sigabo. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: TV Patrol sa DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: What if your phone could be your front row seat?
5: Playtime Entertainment launches PT Idol.
4: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
5: Where talent takes the spotlight.
4: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
7: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
6: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
7: ikaw ang liwanag sa lilim.
6: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ang oras, isang minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radio Patrol. Ang bilang ng mga kongresistang pumabor sa impeachment, nadagdagan pa naroon sa Kamara si Radio Patrol Pamela Vasquez. Pam?
9: Finally, bago isuspend ang sesyon sa plenaryo kanina, inanunsyo ang corrected o itinamang bilang ng mga bumotong pabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mula 255, nadagdagan ito ng dalawa kung kaya 257 ng affirmative vote. Nabawasan naman ang isa ang bilang ng hindi pabor kung kaya 25 na ang negative vote, habang wala namang pagbabago sa bilang ng abstention. Hindi rin nag-anunsyo ng mga kongresistang bubuo sa House Prosecution Team kanina. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta.
1: Ang oras, isang minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
3: Oras, hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: TV Patrol sa DZMM.
10: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Pasintabi po sa sensitibong nilalaman ng balitang ito. Si Bak sa pwesto ang isang police corporal sa Malolos, Bulacan. Matapos makuna ng video ang pambubugbog niya sa kinakasama. Kinastigo naman ng National Police Commission ang ginawang karahasan ng naturang polis. Yan ang CCTV patrol ni Jesse Cruzat.
1: Nakuna ng CCTV ang pag-uusap ng mag-live-in partner na ito sa Malolos, Bulacan. Kinilalang pulis ng Malolos ang lalaki.
2: Bae, ilang beses ako tumatawag, bae, sisinungaling ka sa akin. Pinatay mo yung location mo, bakit? Gusto mo ba doon sa pamilya doon? Gusto mo nga intindi?
1: Hindi malinaw ang naging sagot ng pulis sa babae, pero kitang sinampal siya ng kanyang partner. Gumanti ang pulis at sunod-sunod na pinagsusuntok sa ulo at katawan ang kanyang kinakasama hanggang tuluyang bumagsak ang babae. Ilang sandali pa, bumangon ang babae at nagpambuno ang dalawa. Kinumpirma ng Malolos City Police na aktibong tauhan nila ang lalaki na may ranggong police corporal. Napag-alamang March 12 pa nangyari ang insidente, pero nitong linggo lang ipinost sa social media ng biktima.
3: Ayon po sa biktima, hindi na po niya nakayanan yung nararamdaman niya, yung kanyang matagal na tinitis.
1: Agad namang sinibak sa pwesto ang pulis.
3: Nandisama na po nasa siya ng issued firearms, kasama kanyang PNP identification card. And nasa admin holding section na po siya ng ating Bulacan na Police Provincial Office.
1: Kinundina ng National Police Commission ang ginawa ng pulis at nangakong hindi palalampasin ang nangyaring karahasan.
4: Alam natin na mayroong kailangan pang pagdaanan na due process. We will hear him out, yes. Pero ito, klarong-klaro, nakaukit na sa bato ang ebidensya. Walang justification anywhere to hurt a woman.
5: Hindi porket merong away na magkasintahan ay hindi pwedeng makailamang napulkob. Hindi natin papayagan na yung pulis na ito ay mananatiling pulis.
1: Ngayong Lunes, formal nang nagsampa ng kasong administratibo sa Napulcom ang biktima laban sa pulis. Posible ring maharap ang pulis sa kasong paglabag sa Violence Against Women and Their Children Act. Sa oras na matapos ang investigasyon ayon sa Napulcom, posibleng mauwi sa pagkakasibak sa serbisyo ang naturang pulis. Tanggal ang tsapa, tanggal ang ranggo. Pero una nang binigyan din ng komisyon na hindi nila kukonsintihin ang anumang uri ng karahasan, lalo na't kung magmumula ito sa taong dapat sana ay nagpapatupad ng batas. Jesse Cruzat, ABS-CBN News, Malolos, Bulacan.
0: Abogado lamang at hindi ang PGMN anchor na si CJ Hero ang humarap sa National Bureau of Investigation ngayong araw. Samantala, magkaiba umano ang teaser video na itinadala ng Peanut Gallery Media Network o PGMN sa kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez para umano mangikil kumpara sa buong expose na in-upload ng PGMN nitong linggo ng gabi. Ayon sa NBI, nagpapatrol Karen De Guzman.
6: Matapos makapagpiyansa ni Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta at apat na iba pa nitong Sabado, inilabas ng PGMN nitong linggo ng gabi ang halos 2 oras na video ng sinasabing expose nila laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang expose na ito ang umano'y dahilan ng 300,000 pisong pangingikin ni Mabanta kay Romualdez. Sa isang pahayag, sinabi ni PGMN anchor CJ Hero na binilinan sila na kung sakaling may mangyari kay Mabanta o sino mang sa kanilang grupo, tiyaking maipalalabas ang nasabing episode. Dagdag pa niya, dahil alam ni Romualdez sa may episode na lalabas laban sa kanya, ginamit ng mambabatas ang kanyang makinarya para sila ay patahimikin. Pero ayon kay NBI Director Melvin Matibag, magkaibang ipinadalang teaser video ni Mabanta sa kampo ni Romualdez mula sa in-upload na video ng PGMN nitong linggo.
7: Ito yung 90 minutes, ito yung 3 minutes na pinadala to start money kila speaker. That is something that we have to develop. Kaya pwede nga interpretation dito na-prepare talaga sila ng 3 minutes to extort. Mas mahihirapan sila dito kasi lalabas dito, plinano nila.
6: Ipinasabi na ng NBI nitong Lunes si Hero, pero tangi ang kanyang abogado lang ang dumating. Paliwanag ng kanyang abogado, nasa out of town ang kanyang kliyente.
8: Hindi siya nagtatago, wala siyang dapat itatago. Kaya nga ako niya pinapunta dito para i-represent siya. In good faith siya na pumunta dito sa NBI. May second ano pa kami ulit, meeting with the NBI. So, kakausapin ko muna yung kliyente ko.
6: Samantala, nagayon naman na reklamo cyber libel sa NBI si dating Congressman Marvin Rillo laban kay Hero. Biktima umano siya ng paninirang puri ni Hero sa social media.
9: If you could clearly remember during my elections that they were the ones, si CJ Hero number one na bumabanad sa akin. With baseless evidence. Pero ngayon, it's time for me to speak and to fight.
7: With the complaint ni Congressman Marvin Rillo at saka yung nakita namin, marami siyang dapat ipaliwanag dahil siya yung lumabas doon sa 90 minutes saka doon sa teaser.
6: Nakatakdang humarap sa NBI si Hero sa May 22. Nauna na sinabi ng NBI na marami silang natatanggap na text sa tawag na nagsasabing na biktima rin sila ng grupo ni Mabanta. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
10: Inilabas na ng Peanut Gallery Media Network ni Franco Mabanta ang video na magpapatunay umano sa korupsyon na kinasasangkutan ni dating House Speaker Martin Romualdez. Pero sabi ng mga dalubhasa sa media, hindi na makatanggap-tanggap sa pamamahayag ang video lalo't wala naman silang inilabas na bagong impormasyon at ebidensya. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
1: Halos 2 oras ang video na inilabas ng Peanut Gallery Media Network na expose umano laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ang video na pinaniniwala ang naging mitsa, kaya hinuli ng NBI sa entrapment operation ang social media personality at PGMN founder na si Franco Mabanta. Sa pahayag kasabay ng pag-upload ng video, sinabi ng PGMN na isa sa publiko na nila ang kinatatakutan umano ni Romualdez. Sa hiwalay na pahayag, itinanggi ng PGMN na may extortion na nangyari. Dahil wala umano silang intensyong itago ang kwento, lalo't meron naman silang ebidensya. Pero ang laman ng video, pinagtagpi-tagpi lamang ng mga balitang inilabas na ng lehitimong news organizations gaya ng ABS-CBN News, GMA News, News 5 at PTV na hinaluan pa ng mga imaheng gawa ng Artificial Intelligence o AI. Kaya para kay UP Journalism Professor Danilo Araw, hindi ito maituturing na investigative report lalo't wala namang ipinakitang bagong ebidensya.
11: It's not journalism, definitely. You can say that it's a propaganda piece, but the more precise term would be takedown piece. Takedown because it is meant to besmirch the reputation of a particular politician. That's not to say that they are, you know, immaculate as politicians, but this is not the evidence-based investigative report that we're looking for. No amount of this information can change the fact that what PGMN did is very irresponsible. They are not good role models in journalism.
1: Kabalinto na ano, irony din aniya na ang mga balita mula sa traditional na media na dati na inaakusahan ng company na Mabanta na biased o may pinapanigan ay siyang gagamitin sa pagbuo ng umano'y expose.
11: It's a total waste of time. As you use the word, it's all hype. There's nothing new. I was expecting something explosive. They claim that it is investigative when in fact it is mainly performative. Using the word journalism would be an insult to those who really know what they're doing, those who adhere to the highest normative standards.
1: Ayon naman sa batikang mamamahayag at dating NUJP chair na si Inday Espina Varona, wala naman siyang nakitang expose, kundi pinagsama-samang litrato lamang at isang anchor na tila nag-audition para sa wrestling gimmick. Ang 15-minutong investigative report ng totoong mamamahayag aniya ay may malinaw na ebidensya at pinagmula nito. Kaya hindi na aniya ito dapat pang panoorin. Pansamantala nang nakalaya si Mabanta at ang kanyang mga kasama matapos magpiyansa ng tig 120,000 pesos. Wala pang pahayag si dating Speaker Martin Romualdez tungkol dito. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
12: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ano yung update sa Bagyong Caloy at kasing init din ba na mga pangyayari sa Kamara at Senado ang panahon ngayong Lunes?
13: Alam mo, Alvin, nasa gitna pa rin ng dagat ang Tropical Depression Caloy at malayo sa kalupaan. Huli itong namataan, 470 kilometers silangan ng Giwan Eastern Samar. Taglay yung lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at pagbugso hanggang 55 kilometers per hour. May kabagalan yung pagalaw ng Bagyo Pahilaga sa bilis na 10 kilometers per hour. Medyo nasisira na yung kaulapan nito at wala po nakataas na wind signal sa alinang bahagi ng ating bansa dahil sa bagyo. Inaasahan ng PAGASA na hihina na ang bagyo bilang low pressure area sa susunod po na 12 oras habang unti-unting gumagalaw palayo sa bansa. Samantala, may isa pang LPA mahigit 1,700 kilometers silangan ng Mindanao, pero ito po ay posibleng malusaw lang din bago pa man makapasok ng Philippine Area of Responsibility. At dahil nga walang epekto ang bagyong Caloy sa bansa, matinding init po at alinsangan ang naranasan ngayong Lunes. 48 degrees Celsius ang nakalkulang heat index sa Borongan City sa Eastern Samar. Ito po ngayon ang pinakamataas na heat index sa tag-init 2026. Bukas naman, Martes, halos 30 lugar ang pwedeng makaranas ng delikadong heat index. 45 degrees Celsius sa Aparin, Cagayan, 44 degrees Celsius sa Borongan City, Kamiling, Tarlac, Kasiguran, Aurora, Cuyo, Palawan, maging sa Etiaga, Isabela at San Jose Occidental, Mindoro. Kapamilya, iwasan pa rin mabilad sa arawan at dalasan ang pag-inom ng tubig para ligtas sa heat stress. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, May 12, sa Mindanao, maaraw at mainit sa umaga at hapon pa magsisimula yung mga pag-ulan. May kalakasan ng buhos ng ulan mula bago lumubog yung araw dito po sa may bahagi ng Agusan del Sur, Bukidnon, Lanao del Sur at maging sa may Zamboanga del Sur hanggang oras ng hapunan ba ng alas 7 po iyan. At sa gabi ay meron pang aasang kaunting ulan sa ilang bahagi ng Caraga, Davao Region, Sokcergen at Zamboanga. Sa Visayas, may kaunting ulan sa umaga sa may bahagi po ng Bohol at ng Cebu, habang maghapong may kalat-kalat na paulan dito po sa Eastern Visayas ang buntot ng sama ng panahon. Hapon naman hanggang gabi meron kaunting ulan sa ilang bahagi ng Negros at Panay Islands at meron pang aasahang ulan sa ilang bahagi ng Leyte Province pag lumalim ang gabi. Sa Palawan, mag-init maghapon at mababa ang tsansa ng ulan hanggang gabi sa malaking bahagi po yan ng probinsya. Sa Luzon, aasahan din po ang maaraw at mainit na panahon sa maraming lugar pero may ulan sa umaga sa bahagi ng Sorsogon at ng Masbate at hapon hanggang gabi, oras po ng hapunan, magapaulan yung thunderstorms dito sa bahagi ng Cordillera, Cagayan Valley at malaking parte ng Central Luzon. Magpapatuloy yung mga paulan sa Northern at Central Luzon hanggang gabi at uulan din dito sa probinsya ng Cavite. Tayo naman sa Metro Manila, maaraw at mainit maghapon, posibleng pumalo sa 43 degrees Celsius yung heat index. Base po yan sa The Weather Company, aasahan din ang pagpapaulan ng thunderstorm pagsapit ng gabi sa Kalakhang, Maynila. Samantala, bumagsak pa sa 179.78 meters ang water level sa Angat Dam ngayong Lunes ng umaga. Mas mababa po ito ngayon sa operating level, minimum operating level ng dam na 180 meters. Ay nagawas na po ng alokasyon ang dam sa ibang gamit tulad po ng irigasyon. At kapamilya, may update po ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOC sa Bulkang Canlaon. Ito ay matapos makitaan ang bulkan ng crater glow o banaag sa kauna-unang pagkakataon noong Linggo ng gabi. Ang liwanag ay dahil umano sa superheated gas plumes na inilalabas ng bulkan. Ayon sa PIVOC, ang banaag ay isang palatandaan na may magma na umaakyat sa bunganga ng bulkan. Sa kasalukuyan, nasa alert level 2 pa rin ang Canlaon pero maaaring itaas umano ito sa alert level 3 kung magtutuloy-tuloy ang pagbabanaag at mas lalong liliwanag. Inirekomenda na rin ng PIVOC sa mga LGU ang mahigpit na pagpapatupad ng paglika sa mga komunidad na nasa 4 na kilometrong radius ng permanent danger zone. Pinayuhan din ang mga residenteng nakatira malapit sa mga daluyan ng tubig na maging alerto sa posibleng lahar flows kapag may malalakas na ulan. At yan po ang update sa lagay ng panahon at sa Bulkang Canlaon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
0: At susunod, barkong may lula ng mga pasahero at crew na sinasabing apektado ng hantavirus dumating na sa Canary Islands. At anim na golden retriever, hayop sa galing sa pagdive. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron.
14: TTZMM, numero uno sa aksyon! Ang oras, 16 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
15: Oras hatin sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
16: TV Patrol sa DZMM!
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
17: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
18: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
19: Responsible gaming at Bagcor.ph.
15: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
20: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
21: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Para sa maayos na liver function,
23: Liveraid Pro.
22: Liver up na tayo
23: with Liveraid Pro.
16: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
14: Alamin po natin ngayon ang sitwasyon sa labas ng Senado. Naroon ang ating Radyo Patrol, Steve Raz. Steve?
24: Sa inipasado alas 7 ng gabi ngayon, matindi pa rin ang tensyon na nagaganap dito sa labas ng Senado dahil andit na rin no, yung mga pagsuporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyan yung sumusuporta ngayon kay Senator Pato de la Rosa na nasa loob pa rin ngayon ng Senado at sinasabing may warrant of arrest na mula yan sa International Criminal Court. Ang sistema ngayon dito, lahat ng naglalabas-masok dito sa Senado ay kailangan isuriin o kailangan magsagawa ng NBI ng visual check para matiyak malaman kung sino ang naman ng mga sakyan dahil obligado silang iba yung kanila mga bintana. No? Ang sistema ngayon dito, ongoing yung kilos protesta ng mga supporta ng Duterte, inihintay nila ang paglabas, binabantay nila ang paglabas ni dating Senador Antonio Trillanes IV para panagutin dahil nga yan sa panguna ng pag-isimpe sa ng Ward of Arrest para kay Senator Pato de la Rosa. May kit din ang sigurado dito ngayon sa paligid ng Senado bukod sa mga tauhan ng Philippine National Police. Andito na rin yung mga tauhan ng NBI at nagdagdag rin sila ng karagdagang pwersa para matiyak nga yung sigurado. Sa ngayon, sabay-sabay no, sumisigaw itong mga taga-suporta ni Duterte para kundinahin ang pag-aresto kay Senator Pato de la Rosa. Yan muna ang kaganapan dito sa labas ng Senado. Yan ang balita kumpirmado, sigurado. Itong Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
14: Maraming salamat, Radyo Patrol, Steve Raz. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Aimee Estareja.
16: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM, numero uno sa aksyon.
25: TV Patrol sa DZMM.
26: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Ang galing, pang matagalan.
28: Parang tayo lang han.
16: Everest Appliances.
27: Babe, ano ever best decision mo in life?
28: Siyempre, building a home with you.
16: Oh. Everest Appliances, health, wellness, energy saving, ever best from Everest.
29: What if your phone could be your front row seat?
30: Playtime Entertainment launches PT Idol.
29: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
30: Where talent takes the spotlight.
29: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
31: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
32: Food's here, guys.
31: And feel the vibe.
33: Best concert ever!
31: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic.
2: Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang Disyembre, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
4: DCMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
5: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
25: TV Patrol sa DZMM.
6: Matapos ang pag-impeach kay Vice President Sara Duterte, iginit ni Llano del Sur First District Representative Zia Alonto Adyong na wala ng dahilan ang Senado para hindi mag-convene bilang impeachment court. At live mula sa Batasang Pambansa, papatrol si Agatha Gregorio. Agatha, ano pa ang mga sinasabi ng mga kongresista dyan matapos ang pag-impeach kay Duterte?
7: Bernadette, tiwala ang ilang mambabatas na titignan ng Senado ang mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte sa isang open court. Ang naging batayan ni Llano del Sur Representative Zia Alonto Adyong ay ang naging pahayag ng bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano. Sina Votas Lone District Representative Toby Chanco naman, kahit na bumoto pabor sa impeachment, may ibang paniniwala tungkol sa poder ng Kamara sa issue.
8: Yeah, I still believe na walang moral authority yung House na magdesisyon sa bagay nito dahil mas malaki yung kinasasangkutan na corruption issue noong previous leadership at yung akusasyon ng maletang-maletang perang ninakaw, mas malaki yun. No?
9: So this time, there shouldn't be any reason for the Senate not to convene as an impeachment court because as you can see during the confirmation, hearings by the Committee on Justice, we have very cautiously following the ruling of the Supreme Court.
10: I could go on and on.
7: Ang iba pang miyembro ng House Justice Committee, gaya ni Akbayan Representative Chel Jokno at ML Party Representative De Lima, kabilang sa mga bumoto pabor sa impeachment ni Vice President Duterte, sabay giit na usapin ito ng pagpapanagot sa pangalawang pangulo. Si Sagip Party Representative Paulo Marcoleta bumoto kontra sa impeachment dahil produkto umano ito ng fraud deliberative process na muli niyang tinawag na isang fishing expedition. Sina Davao City Representatives Paulo at Omar Duterte naman nag-walk out sa House Plenary bago pa man nagsimula ang pagboto bilang anilay paraan ng kanilang pagprotesta. Ayon pa sa nakababatang Duterte, nag-file siya ng manifestation para sa kanyang boto sa impeachment bago umalis. Bernadette, natapos na nga or nag-adjourn na ang plenary session dito sa House of Representatives kaya ang susunod na abangan natin ay ang election ng prosecution team pati na rin ang transmittal ng articles of impeachment sa Senado. Bernadette?
6: Maraming salamat sa iyo, Agatha Gregorio.
12: Inanunsyo ni Interior Secretary John Vikramulya na may inilabas na mga red notices ang International Criminal Police Organization o Interpol laban sa ilang dating matataas na opisyal at prominenteng negosyante na wanted sa batas. Ayon sa kalihim, kabilang sa mga inisyuhan nito, sina dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag, negosyanteng si Charlie Atong Ang, dating Congressman Zal Dico, at dating opisyal ng PNP Anti-Illegal Drugs Group, Superintendent Rafael Dumlao III, na nawagan din sa Ramulya sa Philippine National Police na paigtingin ang pagtugi sa mga wanted na individual. Ang Interpol Red Notice ay isang formal na hiling sa mga otoridad sa buong mundo na hanapin at pansamantalang arestuhin ang isang taong may nakabinbing warrant of arrest sa isang bansa o international tribunal.
0: Sa ibang balita naman, dumating na kahapon ang MV Hondius sa Canary Islands kung saan lulan ang mga pasahero at ilang crew na sinasabing apektado ng hantavirus. Ayon naman sa Department of Migrant Workers, maiiwan pa ang ilang Pilipinong tripulante ng barko. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
11: Tutulman ang mga residente ng Canary Islands, pinadaong din ang MV Hondius sa kanilang lugar. Dito na pinroseso ang mga pasahero bago sila umuwi sa kani-kanilang mga bansa. Pero hindi kasama sa mga uuwi ang mga Pilipinong tripulante ng MV Hondius. Sa 38 Pilipino sa MV Hondius, 24 ang stewards o hotel workers habang 14 ang deck and engine operators. Dahil babalik pa ang MV Hondius sa the Netherlands, kabilang ang 14 na Pinoy na lula nito. Lilipad naman mula Canary Islands ang 24 na Pinoy stewards patungong the Netherlands. Doon na sila sasailalim lahat sa ilang linggong quarantine. Mahalaga ito lalo't itinuturing na labis na delikado ang pagkakaroon ng sakit bunsod ng hantavirus.
1: The mortality, once you get it, is anywhere from 30% to 50%. They'll be quarantined for 42 days pa in the Netherlands. If they do not exhibit any symptoms, that means they will be determined to be disease-free. Pwede nang pauwi niyan.
13: We will work closely with the DFA to monitor their situation because the directive, the clear directive of the president is to ensure the safety and welfare of our seafarers.
11: Ayon sa Department of Migrant Workers, kahit pa sumasailalim sa higit isang buwan quarantine ang mga Pinoy seafarers, patuloy sila makatatanggap ng sweldo at benepisyo alinsunod sa kanilang kontrata. Ayon naman sa World Health Organization, malaking bagay na bukas sa mga bansa sa paglabas ng mahalagang impormasyon at pagpapatupad ng mga hakbang para sa maayos na pag-manage ng sitwasyon.
14: Our recommendation is for active follow-up, which means daily monitoring of checks in terms of checking for fevers, checking for any types of symptoms, and that they be in either home quarantine or that they be in an in-facility quarantine. And our recommendations is for 42 days.
11: Bagamat hindi karaniwan na ipapasa ang hantavirus ng tao sa iba sa pamamagitan ng close contact, hindi nalalayo sa sintomas ng leptospirosis ang sintomas nito na kung hindi maagapan ay maaaring ikamatay ng pasyente. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
15: Nakatakdang sumabak sa doubles event ng Italian Open si Alex Ayala. Ito'y kasunod na magandang laban kontra world number 2 na si Elena Rybakina ng Kazakhstan. Kahit natalo si Alex, pinatunayan niyang kaya niyang makipagsabayan sa itinuturing na best in the world. Nagpapatrol, Diane Castillejo. Do so.
17: Ganado at agresibo si Alex Ayala mula sa umpisa ng match kalaban ng world number 2 at 2-time Grand Slam champion Elena Rybakina. Naka-ace agad si Ayala sa unang game at lumamang one love. Malalakas ang serve ng 6-footer na si Rybakina pero maganda ang mga return ni Alex at sumabay sa malalakas na ground stroke ng kalaban. Kahit nakahold si Rybakina 1-all, malaking hamon sa kanya ang malakas na palo ng Pinay. Lumamang si Rybakina 2-1. Matapang si Alex at nagpakawala ng forehand down the line winners. Bawat game, dikit. Pero di mapigil ang power first serves ni Rybakina. Lumamang siya 5-3. Na-save ni Alex ang isang set point gamit ang serve at dumikit pa siya sa 5-4 sa unang set bago na-close ni Elena 6-4. Sa second set, hakaw pa rin ang baseline game ni Ayala. Nasa kanya ang suporta ng crowd, lalo na kapag mas nilalakasan niya ang balik sa kalaban. Pati ang pole vault king ng Pinas, EJ Obiena, dumalo para manood kay Alex. Lumawak ang lead ni Rybakina 4-2 pero lumaban at nag-hustle ng todo si Alex. Hinabol ang bawat bola. Dumikit siya sa 4-3 bago naging 5-3 para kay Elena Rybakina at tagumpay 6-4-6-3. Nagpasalamat pa rin at kumaway si Alex sa crowd at pumirma ng autograph para sa mga bata bago umexit ng stadium court. Sobrang proud si Obiena sa top level tennis na ipinakita ni Alex kalaban ang world number 2.
18: I was nervous. I think I'm more nervous than her in the first set. She's mentally very stable, I would say.
17: Si Alex, kahit hindi nakuha ang upset win, kontento sa level ng laro niya, lalo na sa clay court.
19: I'm happy with my performance. I think I was able to reach a good level in of tennis and you know, I don't think it was an easy win for her. So yeah, of course, things to work on and learnings from this match, but I think I'm in a good way.
17: Para kay Coach Joanne Bosch, ang match kay Rybakina ang best game ni Ayala sa clay court. Si Rybakina, sinabing na-challenge siya sa pagiging kaliwete ni Ayala at ang mabagal anyang kondisyon dahil sa maulan na panahon.
16: Yeah, we played for the first time, and knowing that she's lefty, it's a little bit challenging, especially on the return. I had more opportunities to go even to lead even more, but overall I think it's a good start, good few matches here for me, and the most important is straight sets win.
20: Matapos ang napakagandang laro sa singles, excited si Alex na lumaban muli sa doubles, kapartner niya si Hailey Baptiste, at ang kalaban nila ang number 2 seed ng tournament, sina Townsend at Siniakova. Diane Castillejo, ABS-CBN News, Rome, Italy.
21: Susunod, taas singles sa kuryente, nakaamba. At ang eksklusibong pasilip sa pagbabalik primetime ng tambalang Coco Jewel. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
25: TTZMM, numero uno sa aksyon.
21: Ang oras, alas 7.32 ng gabi.
22: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
25: TV Patrol sa DZMM.
23: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
24: What if your phone could be your front row seat?
26: Playtime Entertainment launches PT Idol.
24: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
26: Where talent takes the spotlight.
24: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Alam niyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro.
28: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
21: Ngayon ang sitwasyon sa labas po ng Senado. Naroon ang ating kasamahan, si Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?
30: Ay, Nina, nakapasok na sa mga sandaling ito ay tuluyan ng nakapasok si National of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na kanina pang sinusubukan makapasok dito sa loob ng Senado. Sa mga sandaling ito ay nandun na siya sa loob ng Senado at pinayagan na makapasok sa Senate premises. Kanina, no, nagkaroon ng tensyon dito sa labas ng Senado dahil itong mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa ay sinimulang bulyawan si Attorney Melvin Matibag habang ito nga ay nag-iintay na papasukin sa gate ng Senado. Naging yung mga palitan ng salita kanina ay hindi kaaya-aya kung saan patuloy nilang binulyawan si Attorney Melvin Matibag at iginigiit nila na hindi dapat arestuhin si Senator Bato de la Rosa sa loob ng Senado. Kanina ay naging mainit din yung kanilang mga naging pahayag kay Attorney Melvin Matibag. At si Attorney Melvin Matibag naman ay hindi umiimik. Nakatayo lang doon kanina at inihintay yung clearance mula sa higher ups ng Senado para siya ay papasukin. Sa mga sadaling ito ay nakaposisyon na, no? Naka-mobilize na itong Civil Disturbance Unit ng Southern Police District dito na mismo sa loob, dito na mismo sa harap ng gate ng Senado kasi kanina, no, before pumasok si Senator Attorney Melvin Matibag ay nandito lang sila sa side. Ngayon, noong yung mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa na nagsasagawa ng kinusprotesa dito ay nakita nila na papasok si Attorney Melvin Matibag ay nagpunta sila doon sa side gate. So itong Civil Disturbance Unit ng Southern Police District ay nagkaroon na ng pagkakataon para tuluyang harangin na itong harangan na itong gate mismo ng Senado. Sa mga sandaling ito eh medyo mainit yung naging konfrontasyon kanina with Senator Bato de la Rosa supporters at doon nga kay Attorney Melvin Matibag. So yan muna ang mga kaganapan mula rito sa labas ng Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
21: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
2: Ang oras, alas 7.36 ng gabi.
22: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: Kalaboso ang lalaking nagnakaw ng cellphone sa isang kainan sa Antipolo City. Kinuyog pa ng taong bayan ng suspect habang minamaneho ang ninakaw din umanong motorsiklo. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
1: Namaga ang kanang mata ng lalaking ito matapos kuyugi ng taong bayan habang minamaneho ang ninakaw ng motorsiklo sa Antipolo City. Ang lalaki na pag-alaman na suspect din sa pagtangay ng cellphone sa isang kainan sa lungsod. Sa kuha ng CCTV noong May 5 ng gabi, nagpanggap na customer at nakiinom pa ang suspect bago damputin ang cellphone na nasa kusina. Para hindi paghinalaan, nagsumbong sa biktima ang suspect na may gusto umanong manakit sa kanya at kumuha ng patpat bilang props.
2: Meron daw nag-aabang sa kanya sa labas. And nung nakatawa doon is ginaid pa nila palabas yung suspect. And sinasabi na walang gagalaw sa iyo sa labas. Without knowing na yun na yung kumuha ng phone.
1: Agad nagsumbong sa barangay ang biktima matapos mapanood ang video ng pagnanakaw. Ayon sa barangay, notorious sa paggawa ng iba't ibang krimen ang suspect sa kanilang lugar.
3: Itong ating suspect ay napag-alaman na isang notorious at aktibo talaga na gumagalaw na sa masamang loob,
4: pagnanakaw.
1: Umamin ang suspect sa pagnanakaw sa cellphone, pero hindi pa ito na ibabalik sa biktima habang naisoli na sa may-ari ang ninakaw ng motorsiklo. Nakapiit ang suspect at naharap sa mga reklamong pagnanakaw at paglabag sa new anti-carnapping act. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
0: Inaprubahan ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court ang pagbibitiw ni na Lead Counsel Nicholas Kaufman at Associate Counsel Dove Jacobs mula sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa desisyon ng chamber na inilabas noong Lunes o ngayong Lunes, pinagbigyan nito ang hiling ni Kaufman na magbitiw matapos ipaalam sa korte na nais na ni Duterte na palitan siya ng bagong abogado. Nakasaad rin sa desisyon na sumang-ayon na ang bagong counsel na agad namang tumayong counsel ni Duterte at dumalo sa susunod na status conference sa May 27. Nagpaalala rin kay Kaufman ang chamber kaugnay ng kanyang mga obligasyon kahit pa hindi na siya ang counsel ni Duterte. Binanggit din ng chamber na redacted o nananatiling confidential ang pangalan ng bagong abogado ni Duterte sa withdrawal request ni Kaufman. Pero kung hindi ito mabibigyang katwiran hanggang sa May 11, isa sa publiko ng registry ang hiling ni Kaufman, pati na ang pangalan ng bagong abogado ni Duterte.
5: Tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang si Paraguayan President Santiago Peña bilang bahagi ng official visit ng Paraguayan leader sa Pilipinas. Napag-usapan ng dalawang leader na paigtingin pa ang bilateral at trade relations ng Pilipinas at Paraguay. Isa sa mga napagkasunduan ang pag-alis sa visa requirements para sa regular passport holders ng dalawang bansa sa pamamagitan ng visa-free entry. May hikayat ang mga Pilipino at Paraguayans na bumiyahe para sa turismo at kalakalan. Magtutulungan din ang Maynila at Asunsyon sa larangan ng diplomasya, kalakalan at enerhiya. Samantala, nais namang bumisita ni Pangulong Marcos sa Paraguay, isang bansa sa Central South America, para suklian ang pagbisita ni Peña sa bansa. Wala pang tiyak na petsa para rito.
6: Since the Philippines and Paraguay established diplomatic relations 63 years ago, this is the first presidential visit ever made by either leader of our two countries. And since Paraguay has taken the first step, I think it is important that the Philippines soon return the favor.
7: Mga kapamilya, makakausap natin ngayon live mula sa Senado ang bagong Senate President, Senator Alan Peter Cayetano. Mr. Senate President, magandang gabi po.
8: Magandang gabi, Karen. Ikaw ba yan? Tama ba?
9: Yes, si Karen.
8: Good evening, Karen.
7: Well, una, sir, congratulations to you. Pwede bang balikan natin, take us behind the scenes. Matagal na kasi ang ugong-ugong na mapapalitan ang liderato. Ano po ang naging mitsa at nabuo po ninyo ang bilang?
8: Well, for me, it's a personal and it's a miracle. I mean,
9: Only to God's grace na nabuo kami. Of course, alam mo naman that there were some issues nung umupo si Senator Soto. Hindi naman lilipat ko yung ibang senator kung walang issue. But since that time, dumami ang political issues, dumami ang disagreement sa priorities, disagreement sa handling ng committees, disagreement sa direction dito. Matagal na kaming nagbubuo at actually hindi ako yung naging unang choice naming lahat. Pero ang daming mga nangyari behind the scenes, whether it was through the private sector, whether it was through some people in the executive, mga kaibigan namin sa house, mga pamilya. So, but this morning, I got a call from Senator Bato that he can be present. So, yun, long and short po, yun ang nakabuo nung 13. I was still hoping for 14 or 15 kasi may mga nagsabi din na pag nandyan yung 13 o pumasok si Senator Bato. But yun nga, nag-unfold yung plot dito ngayon na Karen na apparently there was yung prevent Bato at all costs from attending the session. And yun ang super na nakakalungkot kasi dito mismo, so kanina habulan sa loob ng Senado, ngayon may bugbugan naman. Yung isang NBI, inassault naman ngayon yung isang sa official. So I actually have to look at that. But I'll use your program manawagan sa lahat, sa executive department. Cooler heads, mag-usap tayo. We're here to work together.
7: Mr. Senate President, dalawang malaking issue. Unang-una, si Senator Bato de la Rosa. Pangalawa, ang impeachment na iaakyat sa Senado. Anong mga susunod na aksyon o hakbang ang gagawin po ng Senado ngayong bumoto ang mayorya para ilagay sa protective custody si Senator Bato de la Rosa? Anong itsura ng protective custody na ito?
9: You use the right words na dalawang napaka-importanting issue. But actually, it's very simple. Sa impeachment, we will simply follow the Constitution and the law. When we get the articles of impeachment, we will give everyone a chance to look at the rules and then magko-convince. So, very much in order. It's very different from the last impeachment that was held during the campaign period. Hindi ko na i-justify yun kasi sinabi na ng Supreme Court, tama yung mga pagkilos namin doon. Senator Bato, it's also very simple. Sabi ng ating konstitusyon, it has to be a Philippine judge issuing a warrant of arrest. So if they come here with a warrant of arrest from a Philippine judge, we'll entertain that. We will allow Senator Bato to exhaust all legal remedies. And usually, yung senator na mismo ang nag-volunteer or nagsusurrender kapag na-exhaust niya yung kanyang legal remedies. Mm-hmm. But you come to us an ICC warrant that we haven't seen with Senator Trillanes, which we do not know whether he's the sheriff of the ICC, whether he's with Interpol or anong role niya, and then ang gagawin ng NBI, imbis na magpag-coordinate, hahabulin yung isang senador para hindi mag-attend ng sesyon. Parang napakapangit. Karen, sila ang gumawa ng malaking issue to. Ang issue lang dito, maka-attend si Bato and due process. Yun lang. Ganun lang kasimple.
7: Oo. So, posible kasi, di ba, na pumunta ang kampo ni Bato sa Korte Suprema to get a TRO. Pero posible ba, ang tanong ko, Mr. Senate President, boboto ba kayo kung pwede niyong kilalanin o hindi kilalanin itong alleged ICC warrant na ito?
9: Bumoto na kami, Karen. We already have Senate Resolution 44 na nakalagay doon na dapat tumaan sa korte natin, and we reaffirmed that a while ago. So hindi to bago sa Senado. In fact, dapat mabahala tayo kasi sa ruling ng ICC, sa rules kasi ng ICC, after 1 year na pag-alis mo, hindi ka na pwedeng mang-imbestiga. Pero sa kaso ni President Duterte, pwede daw. So that means any member of the Communist Party, pag sinabi nating crimes against humanity, any member of the military in any conflict, including Marawi and the other skirmishes, any cabinet member now can be issued a warrant of arrest at bigla na lang pick-upin ng ICC. Kaya mas naging urgent ngayon na meron court action dito, whether it's a lower court or whether rules from the Supreme Court in how a foreign warrant of arrest will be executed. By the way, Karen, when you look at Canada, you look at ang US kasi hindi pumirma sa ICC, but you look at Korea, you look at Canada, all the other countries, ha, you can go to their court and you're surrendered to their local court before you're surrendered to The Hague. So why should we be any different?
7: Nasa loob pa rin po ba, sir, ang NBI? Nasa Senado pa rin po ba at bukas pa rin po ba ang Senado? Nakausapin ang yes. NBI.
9: About 20 minutes ago, before my interview sa mga kapatid natin sa media dito, I gave instructions sa bagong USAA na i-lower na yung temperature, imbitahin mo na yung director ng NBI kung gusto makipag-usap sa akin, sasamahan ako ng dalawang senador, palabasin yung dapat palabasin, pero hulihin, i-detain yung mga nanghabol kay Senator Bato. Unfortunately, just as I was walking here, yun nga, meron daw altercation at may nasaktan na taga-USAA. Bibisitahin ko nga ngayon sa clinic.
7: Hanggang kailan po, sir, ang lockdown po diyan?
9: Any minute we should lift it. We want it to be normal here. But we're asking the NBI to be circumspect, to be prudent. Di man po, bakit nyo kailangan ng maraming agents sa labas na may mahabang barel? Senator Bato came here mag-isa. Ni wala siya ni isang staff, ni walang driver. So what's the issue? That no one has ever been arrested, no senator has ever been arrested in the Senate in that manner or in any other matter. Usually we surrender them on their volition. So why can't we follow the president? What's so important about Senator Bato?
7: Ang tanong po ng ilan, no, mas magiging matimbang po ba para sa inyo ang rule of law kesa sa rules ng Senado pagdating po kay Senator Bato?
9: We're lawmakers, eh. We cannot be lawbreakers. So the rules of the Senate has to align with the Constitution and the rule of law. We cannot violate the law. And so far, it's aligned. Ang hindi uma-align dito, yung NBI at si Senator Trillanes. The international law, sabi ng Supreme Court, is subject to our Constitution. If anything in international law, any treaty na pinasa natin, it's in conflict with the Constitution, then it's unconstitutional. We follow our Constitution. And all countries around the world have the same stand. So if we want to be the first internationalist country wherein ang batas ng mga international organizations are higher than our own law, count me out dyan kasi that's unconstitutional. Hindi nangyayari sa kahit anong bansa yan.
7: Now, Mr. Senate President, gano'ng kabilis magkoconvene ang Senado bilang impeachment court kung maitatransmit ang articles of impeachment bukas?
9: I don't want to give any specific dates or assurances, but we will follow the Supreme Court interpretation. We will be speedy, yung forthwith. Ngayong gabi, tinitignan na namin yung rules. Informally, nakipag-usap kami sa new minority kung ano din balak nila. So I leave it up to people to judge, but I don't expect any delays.
7: Maraming salamat po sa inyo, Senate President.
9: Salamat po.
7: Alan Peter Cayetano.
5: Susunod, taping ng Sigabo ni na Primetime King Coco Martin at Julia Montes, gumulong na. Iyan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
10: TZMM numero uno sa aksyon.
11: Ang oras 10 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
12: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
10: TV Patrol! Sa DZMM!
13: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
14: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
11: Kumusahin po natin ang sitwasyon ngayon sa loob ng Senado. Naroon pa rin at nakantabay si Radyo Patrol Robert Mano. Robert?
15: Alas 7:30 ngayong gabi na magkaroon ng tensyon dito sa Senate grounds at maging sa lobby matapos magpang-abot ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation at ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA ng Senado. Sinusubukan kasi ng mga tauhan ng NBI na lumabas dito sa main lobby ng Senado kung saan hinarang sila nung isa sa mga tauhan ng USAA dahil kailangan pa ma-identify yung pangalan ng mga NBI officers na humabol at humarang kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero hindi sila nagpapigil kahit nagkaroon ng tensyon at nagkaroon ng tulakan. Kaya hanggang sa makalabas yung mga tauhan ng NBI, binitbet yung isa sa mga tauhan ng USAA na humarang pinin down at isinakay doon sa kanilang pickup. Pero dahil isinakay sa pickup, humabol yung ilang mga miyembro pa ng USAA para kunin yung kanilang mga kasamahan. At dito na nagpang-abot kung saan nagkaroon ng mainit na palitan ng salita sa pagitan ng dalawang grupo. At isinakay pa rin, pilit pa rin isinakay yung isang tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Pero iginilid nitong isang tauhan na ito na Senate Sergeant at Arms yung kanyang pagkakapwesto doon sa upuan at nagkunwaring ihimatayin, kaya nakababa ng sasakyan at kumaripas ng takbo pabalik sa lobby kung saan naman doon na siya natulungan ng kanyang mga kasamahan. Pagdating dito sa lobby ay halos mahimatay itong tauhan ng

0: Senado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano. Manatili pa rin nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
1: Ang oras sa buong Pilipinas, 7 minuto bago mag-alas 8 ng gabi.
2: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. TV Patrol sa DZMM.
3: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
2: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
6: Hello, attorney!
7: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
6: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
2: Hello, Attorney!
6: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
8: Tataas ang singil ng Meralco sa paparating na May billing. Ayon po yan sa Energy Regulatory Commission. Pero maaantala ang paglabas ng bill dahil may naayos pa para masigurong hindi sobrang laki na magiging dagdag singil. Samantala, malaki naman ang rollback sa diesel ngayong Martes, kaya mas magiging mababa na ang presyo nito kumpara sa gasolina sa ilang gasolinahan. Tapos na ang pasada ni Arnel, kaya nagbibilang na siya ng naipong pera sa loob ng 8 oras. Ang pang full tank mahigit 1,300, habang ang pang boundary 900 pesos. Ang natira sa kanya, mga 900 pesos. Ganito na umuno ang kitaan ngayon ng mga super dahil sa pagbaba ng presyo ng diesel nitong mga nakaraang linggo.
9: Pag sagad po talaga hanggang gabi, nakaka-isang libo pa din. Pero nung mataas, 300. Ano lang ako talaga.
10: Pero bago yung gear, ha? Yung 47
9: na yung diesel. Mga 1.5, 1.7.
8: Pero kahit na sa mahigit 9 pesos ang bawas presyo bukas sa diesel, kulang pa rin umano ito dahil hindi pa bumabalik sa 50 pesos ang litro ng diesel. Ang gasolina naman, tataas pa ng 47 centavos ang presyo bukas, pero rollback naman sa kerosene na mahigit 13 pesos. Ang empleyadong si Larry Boy, nasagot ang gasolina sa motor, palagi naghahanap ng mura para may matirang budget sa ibang pangangailangan.
11: Kasi doon lang kami nakakatipid eh, pag ganun kumura eh. Eh, hindi na sapat sa sahod namin yung malaking gas. Kaya naghanap kami ng mas mababa.
8: Kung totoong babagsak na mahigit 9 pesos kada litro ang presyo ng diesel bukas, lalabas na mas mura na ang diesel kumpara sa gasolina sa istasyong ito. Dati nang mas mababa ang diesel kumpara sa gasolina, pero unti-unting lumaki yung agwat, lalo na nung kasagsagan ng gyera sa pagitan ng Amerika at Iran sa mga nakalipas na buwan.

0: Dito halimbawa sa mga gas station sa Fairview area, ang diesel na naglalaro sa 79 hanggang 88 pesos ngayon, magiging mahigit 69 pesos hanggang 77 pesos na lang kung ipatutupad ng buo ang mahigit 9 pesos na rollback. Hindi pa kasali ang bawas na 10 pesos sa ilang gas station na kasali sa government subsidy sa diesel. Ang regular na gasolina naman na nasa 73 hanggang 85 pesos, magiging 74 hanggang 86 pesos na bukas kung buo rin ang ipatutupad na dagdag presyo. Marami kasi mga motorista ang nagre-reklamong hindi buo ang price adjustment sa ilang gasolinahan. Yung iba, nagtataas presyo na bago pa ang anunsyo ng rollback. Hininga ng pahayag pero wala pang tugon ang Department of Energy. Samantala, kinumpirma ng Energy Regulatory Commission na pataas nga ang overall na singil ng Meralco sa paparating na May billing. Maaantala umano ng kaunti ang paglabas ng bill dahil may inaayos patungkol sa issue ng line rental na kasali sa gastos na ipinapasa sa generation charge. Giit ni RC Chairman Nino Juan, kahit sinuspindi na ang charge para sa Green Energy Auction Allowance o GEAOL, nakatumbas ng halos 4 centavos kada kilowatt hour at pinaiksi na ang refund period, nakatumbas naman ng bawas na 20 centavos kada kilowatt hour, hindi pa rin ito kayang takpan ang dagdag singil ng generation charge o yung halaga ng kuryente galing sa mga planta at wholesale electricity spot market.
1: Kasi malaki pa rin yung magiging pagtaas na ine-expect natin for the generation at hindi sapat yung mga nagawa natin na pang-mitigate dito sa pagtataas na ito.
0: GEAOL lang din ang sinuspindi ng ERC. Ibig sabihin, sa kabila ng pag-viral ng mga reklamo laban sa mga other charges sa Meralco bill, hindi pa rin ito matatanggal sa mga paparating na bayarin.
1: Hindi natin matanggal kasi mayroon talagang pinaglalaanan itong mga other charges na ito na dapat ay babayaran o sasagutin.
0: Sa bill, halimbawa ng Meralco, pinakamalaki ang generation charge na sinusundan ng distribution charge na napupunta naman sa Meralco. Ang ikatlong pinakamalaking bayarin ay buwis, gaya ng 12% value added tax, real property tax at local franchise tax na ipinapasa rin lahat sa mga consumer.
2: Eksplosibong pagbabalik ng hari ng primetime na si Coco Martin. Muling gumulong ang taping ng kanyang bagong seryeng Sigabo kasama si Julia Montes. At sa exclusive na pasilip, napasabak agad sa aksyon at kilig ang real life couple at tambalang Coco Jewel. Nagpapatrol, MJ Felipe.
3: Gumiling na ang kamera para sa pagbabalik ni Coco Martin sa primetime. Siya si Gabo. At makakasama niya si Julia Montes bilang si Sam. Naimbitahan ang news team sa unang araw ng kanilang taping sa Tondo, Manila. Magandang mood ng dalawa at matindi ang kanilang paghahanda.
4: Tawag ko sa kanya genius eh. Kasi biro mo siya nakakaisip ng lahat. Tapos kapag ano, syempre nakakasama ko naman siya lagi. Pero pag tinitingnan ko siya sa trabaho, nakaka-amaze.
5: Ngayon nararamdaman ko yung masuportahan. Kasi kami ni Jules, every time na may project kami or either business yan o kung kahit ano man, basta magkasama kami talagang nararamdaman namin yung support sa isa't isa.
3: Sa eksenang aming naabutan, to the rescue, ang karakter ni Julia sa gulo sa isang bus. Pulis ang kanyang papel at napagkamalan niyang pasimuno ng gulo, si Gabo, hanggang sa mabaril si Gabo ng tunay na suspect. First taping day pa lang ito at matinding aksyon, saya at kilig ang ikinakasa ng buong produksyon para sa mga manonood.
5: Medyo matagal-tagal na rin after ng ikaw lamang. Walang hanggan, ikaw lamang, Yamashita Treasure. Tapos probinsyano pero maikling-maikli lang. Sobrang kami excited, nervous. And alam namin yung nervous na yun ay para paganda ilalim yung show na maibibigay natin sa lahat ng ating mga kapamilya sa kanilang mga tahanan gabi-gabi.
4: Siyempre kilala naman natin si Coco na tuwing gumagawa ng teleserye. Refleksyon ng mga Pilipino eh. Kaya nga mahal ng Pilipino yung teleserye ni Coco. Kaya sobrang excited at sobrang happy ko na mapasama sa Sigabo.
3: Malapit nang mapanood ang Sigabo at ang pagbabalik ni na Coco at Julia sa Primetime Bida. MJ Felipe, ABS-CBN News.
0: Lunes pa lang yan, ha?
6: Oo. Grabe yung nangyari ngayong araw.
4: Kasabi lang yun.
7: Kakasabi lang, di ba?
6: Oo.
0: Hindi, totoo naman. Ang daming nangyari. Kaya oo, Lunes pa lang po. May apat na araw pa.
6: Ito ang literal na Manic Monday.
0: Panahunan mo.
6: Okay. Alright. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
2: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
0: Paano ngayon? Just another Manic Monday. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngala ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi po kami ng KBP, kapisanan mga broadcaster ng Republic of the Philippines. Oras po natin.
1: 8:04.
2: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese for really amazing dinners.
3: VP Sara impeaches the DZMM live coverage.
0: Magandang gabi po, kapamilya. 8:04 na po ng gabi. Ako po si Liza Aquino. Nandito po tayo ngayon sa continuation ng ating pong special coverage. Dito nga po sa mga nagaganap ngayon sa lower at both houses po ng ating Pilipinas. Pero syempre, hindi po ako nag-iisa ngayong gabi. Kasama po natin ngayon si...
1: Ako naman po, Jeff Caparas. Ang kasama po ni Binibining Liza Aquino.
0: Nako, ito po.
1: Hanggang alas 10 tayo, partner.
0: Marami tayong mga pag-uusapan at himayin. Kaya tutukan niyo po kami, samahan niyo po kami hanggang mamayang alas 10 nga po. Pero sa ngayon, isa-isahin po muna natin ang ilan sa mga naglalakihang balitang nangyari. Matapos ang 6 na buwan muling lumutang sa Senado sa Senator Ronald De La Rosa, galit na nagpakita ang Senator na aniyay hinarang ng ilang tauhan ng NBI sa parking lot para hindi umano makapasok sa Senado kanina. Makikita sa kuha ng CCTV na tumatakbo si De La Rosa at nadapa pa habang paakyat ng hagdan habang nakikipaghabulan umano sa mga tauhan ng NBI. Nang matanong naman kung saan na malagi ng ilang buwan, sinabi ni De La Rosa na kasama niya ang Nature.
4: Sir, anong nangyari? Ito
5: klaseng gobyerno. Kung ako'y absent, hinahanap ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Nirisling ako doon. Sugat-sugat ako. This is the Senate. Wala sa respeto sa institusyon ng Senado. Bakit gano'n ang NBI? Ayaw pa sa Senator ng Republic. Kung hindi ko mapasok, kinahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok.
1: Inilagay na po sa protective custody ng Senado si De La Rosa matapos aprobahan ang motion ni Senador Rodante Marcoleta. Ipinasite in contempt din ang mga tauhan ng NBI na humarang at humabol umano kay De La Rosa. May arrest warrant na po ang International Criminal Court laban kay Senator Ronald De La Rosa. Iyan ay ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Sa ambush interview, kinumpirma ni Trillanes na may hawak siyang arrest warrant para kay De La Rosa at siya'y nasa Senado para samahan ang NBI matapos umanong hamunin siya ni De La Rosa na samahan ang mga otoridad sa pag-aresto sa kanya. Sealed din aniya ang warrant pero ngayong araw ay ipinadala na aniya ng ICC sa Philippine Center on Transnational Crime o PCTC dahil ngayon lang lumutang si De La Rosa. Nanindigan din si Trillanes na pwedeng arestuin si De La Rosa kahit nakasesyon ang Senado.
6: Nung ako, inisyuhan ako ng warrant, binasahan ako ng Miranda rights doon sa lounge. Alam niyo yan, publicly reported yan. Pag kami valid na warrant, diba ngayon, meron tayong batas. Republic Act 9851, sinasabi doon na kapag merong akusado na iniimbestiga ng International Tribunal, ay yun ay isosurrender ng Philippine authorities. So ito yun. Okay. Ngayon, nananawagan tayo kay Senate President Alan Cayetano, gawin niya yung tama. Huwag siya mag-cuddle ng fugitive.
1: Sakaling ma-aresto si De La Rosa, hindi pa alam ni Trillanes kung dadalhin na rin siya agad sa ICC sa The Hague, the Netherlands. Gaya ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, nakapasok na sa loob ng Senado si NBI Director Attorney Melvin Matibag at ilang matataas sa opisyal ng kawanihan matapos harangin kaninang hapon. Nananatiling naka-lockdown ng buong Senado kung saan ipinagbabawal ang pagpasok at paglabas ng sinuman kabilang ang mga media. Kaninang umaga, naglabas na rin ng sabina ang PNP-CIDG laban kay De La Rosa kaugnay ng imbestigasyon sa sinasabing extrajudicial killing sa Davao. Hindi naman sinagot ng senador kung ano ang kanyang gagawin hinggil sa sabina na yan ng CIDG.
0: Samantala, pinatalsik si Senator Vicente Soto III bilang Senate President. Sa botong 13 at 10 at 1, idineklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado. Kadamang ininominate ni Senator Aimee Marcos si Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Muli ring ininominate ni Senator Panfilo Lacson si Senator Soto bilang Senate President. Sa botong 13-9 at 2 abstention, inihalal si Cayetano bilang bagong leader ng Senado. Sa talumpati, nagpasalamat si Cayetano sa mga kapwa senador na bumoto sa kanya at nangakong gagawin ang trabaho bilang leader ng Senado.
7: Our job together, my job, is to serve you, dear senators, to serve this nation, to serve God above all, and to do what is right.
0: Inihalal naman si Senator Loren Legarda bilang bagong Senate President pro tempore, kapalit ni Senator Panfilo Lacson. Sa panayam naman sa media, naniniwala si Soto na konektado ang pagpapatalsik sa kanya sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, pero agad pinawi ni Cayetano ang mga pangamba sa impeachment.
1: Sa ibang balita, kapamilya, sa ikalawang pagkakataon, inimpeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte. 257 kongresista ang bumoto pabor sa reklamo laban sa vice-presidente, habang 25 ang tumutol at 9 ang nag-abstain. Sa ilalim ng saligang batas at house rules, maaring idiretso sa Senado ang reklamo kapag nakakuha ng mahigit 100 kongresistang pabor sa impeachment. 4 ang articles of impeachment na nakasaad sa reklamo, kabilang ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education, umano'y hindi maipaliwanag na yaman, umano'y panunuhol sa ilang opisyal ng DepEd, at umano'y pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Hindi pa naman pinangalanan ang mga magsisilbing prosecutor sa impeachment trial.
0: Dami namang umano'y noon. But anyway, yan po ang ilan sa mga mainit bun nating balita ngayon.
3: DZMM Special Coverage.
0: Alright, alam naman po ninyo ngayon, marami rin po iba pang nangyayari. Bukod pa nga dito ay, bukod sa change in leadership sa Senado, ay meron ding change ngayon sa legal counsel na mag-handle ng kaso ni former President Rodrigo Duterte. At hinggil nga dyan, partner, ay nandito na po sa linya ng telepono isa sa ating Radyo Patrol para magbigay ng balita kung saan ang International Criminal Court ay pinayagan na magpalit ng abogado ang dati po nating Pangulong. Detalye, hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
8: Liza, definitely na nga ng International Criminal Court na Trial Chamber 3 ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magpalit ng abogado. Sa dokumentong inilathala ng ICC Trial Chamber 3, inaprubahan ito ang hiling ng kampo ni Duterte na palitan si Attorney Nicholas Coffman bilang lead defense counsel nito sa kaso niyang crimes against humanity kaugnay ng kanyang madugong war on drugs, nananatiling redacted o hindi ba pinapangalanan ang pagpapalit o ang papalit kay Coffman, pero ayon sa dokumento, nakausap na umano niya ang papalit sa kanya at nagpahayag ng kahandaan na hawakan ang kaso ng dating Pangulo. Nagpaalala naman ng Trial Chamber 3 kay Coffman na nananatili siyang may confidential obligation alinsunod sa Code of Professional Conduct per counsel. Mayo 8 na mag-withdraw si Coffman bilang counsel ng dating Pangulo alinsunod umano sa kagustuhan ng buntong anak ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Tito Duterte at ina nito na si Honlet Avanceña. Mayo 7 naman ang PTU si Dove Jacob bilang associate counsel ni Duterte. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner!

0: Samantala, partner, makakasama na natin ngayon si Representative Jose Manuel Shell Jokno, ang nangakbayan party list at House Assistant Minority Leader, member ng House Committee on Justice, kaugnay nga partner nitong impeachment o pagkaka-impeach kay Vice President Sara Duterte dyan sa Kamara.
1: Alright po, hello po. Magandang gabi po, Representative.
2: Good evening, Jeff. Good evening, Liza, at lahat ng nanonood at nakikinig.
1: Alright, Representative. Una po muna, kamusta po ang mood ngayon dyan sa House of Representatives pagkatapos pong lumusot na naman itong, for the second time around, itong inyo pong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte?
2: Ay, mataas dahil nalampasan pa natin yung numero ng nakaraang impeachment. Tumabot po sa 255 na members ng House ang pumabor sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte.
1: Actually, yun nga po sana ang una kong question din sa'yo kanina. Kasi yung first impeachment complaint, ang votes po na nakuha natin is 215. That was 2025 February. At ngayon po, like you said, nadagdagan po ito, no? 255 po ang bumoto na may probable cause. Ito po mga naihain ng House Committee on Justice na articles of impeachment ni mga nilabag ni Vice President. Ano po ibig sabihin nito, Representative? Ibig sabihin po ba nito mas mabigat na ang mga yung antas ng ebidensya ang hawak po ng House Committee on Justice kaya mas maraming napa-oo dito po sa botohan sa plenaryo kanina?
2: Sa tingin ko nga ganun kasi nahimay ng Committee on Justice mismo kung ano yung naging basehan ng mga allegation ng complaints. Nakita natin na mismo yung ebidensya mula pa sa confidential funds hanggang doon sa mga threats at umabot na doon sa tinatawag kong smoking gun. Yung lumabas sa reports ng Anti-Money Laundering Council at sa mga salin ni PP Sara.
0: Mm-hmm. So ano po sa tingin nyo, Kong, ang nangyari o change of heart nga, partner, di ba, doon sa 40? Kasi plus 40 ngayon eh. Mm-hmm. Di ba, kumpara sa sinasabi mo ng February, 215, ngayon 255, Congressman.
2: I think nakita nila na pag sa usapin ng probable cause ay wala na talagang issue yan. At kung titingnan din natin yung kinakailangan para maituloy ang kaso at magkaroon ng paglilitis sa Senado, sa tingin ko, more than enough na rin yung nakita natin at marami pang iba ang maaaring lumabas sa Senate trial.
0: Mm-hmm. Representative, since you mentioned the Senate, ano po ang reaksyon nyo doon sa change ng Senate presidency?
2: Well, para sa akin, hindi kahit nagpalit ng liderato ang Senado, klaro pa rin ang utos ng konstitusyon natin na pag pinadala ng House ang Articles of Impeachment sa Senado, kailangan number one, mag-convene agad sila bilang impeachment court. Mm-hmm. At pangalawa ay agad-agad na ilitis na ang kaso. Ibig sabihin, mag-conduct ng trial. Pag sinabi kasi natin trial, ang ibig sabihin nun ay magharapan na ng ebidensya.
1: Mm-hmm.
2: Iupo na yung mga testigo, yung mga dokumento para makita mismo ng mga senator judge kung may sapat ba na dahilan para parusahan ang respondent dito si Vice President Sara Duterte.
1: Speaking of trial, Representative, so ano pong next na mangyayari niya? Kasi lumusot na po ito sa plenaryo, no? So meron po ba kayong timeline as to when po kayo magkakaroon ng selection sa prosecution po natin na haharap po sakali po mag-convene na ng itong Senado natin dito po sa impeachment trial?
2: Wala pa naman, pero kung titingnan natin yung nangyari nung nakaraang taon,
1: mm-mm,
2: after nagkaroon ng botohan, I think the same day or the day after, ay na-take up din yan sa plenaryo. At doon nagkaroon ng desisyon kung sino yung mga magiging public prosecutors.
1: Is it safe to say that before the weekends or meron na
0: may shortlist
1: tayo,
0: may shortlist na ba kayo? Tayo,
2: well, I that question is better addressed to the House leadership. Alam niyo naman, member ako ng Minoria.
1: Mm-hmm.
2: But I would say, based on the precedent, ay mangyayari na dapat agad yon.
1: Okay po. Pero kahit ibulong mo lang sa amin ngayon, Representative, may mga pangalan na ba dyan?
0: Clue.
1: Ayong dalawa lang naman,
0: first
1: ibubulong mo lang.
0: First and may letrang ano ba yan?
1: Baka meron namang napupusuan dyan, Representative.
2: Sa tingin ko, ito ay personal na opinion ko, dapat mangyari na yan sa mga darating na araw. So it should happen very soon.
0: Mm-hmm. Eh, we would like to get your reaction din po, Representative Jokno, dun sa sinabi ho ni Senator Soto na konektado nga po yung pagpapatalsik sa kanya sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero you were saying kanina, mm-hmm. eh kahit pa ho nagpalit ng Senate leadership, President ng leadership, eh dapat ho eh gampanan kaagad nila yung kanilang mandato.
2: Well, hindi ko alam kung ano yung intramurals dyan sa Senado, kung ano ba yung naging motibo ng mga iba't ibang mga members ng Senate, kung bakit nagkaroon ng change of leadership. Basta sa aking pananaw, pagdating sa kung ano yung dapat gagawin ng Senado, sino man ang leadership niyan, dapat sundin nila yung konstitusyon.
0: Any expectations po, Representative?
2: Well, as far as the House is concerned, ready po ang House to proceed with this case. Diba, ang mandato ng House ay ihain ang impeachment proceedings. Ngayon, natapos na itong araw na ito at itatransmit na yung articles of impeachment, yun ang nandun na yon. Nagawa na namin yung mandato namin. Next is to prosecute the case. And I believe the House is ready to do that as well.
1: Representative, alam niyo naman po no, last year, hindi po na natuloy ito pong impeachment trial kay Vice President because of a certain decision that was made by the Supreme Court. Ngayon po, for the second time around, do you feel ngayon, sir, na mas intact, mas solid na ngayon ang inyo pong mga hawak to the point na hindi na po siya po pwede pang maharang ng Korte Suprema under any technicalities, just like what happened last year?
2: Well, unang-una, pagdating sa proseso, nakita naman natin lahat na talagang maingat si Chair Luis Trono sa Committee on Justice, na walang ilalabag na karapatan ni D.P. Sara, susundin ng due process, palagi hinahanap si D.P. Sara, binibigyan natin ng pagkakataon na makilahok dun sa nangyayari, mag-present na ebidensya at kanyang panig. So sa tingin ko, wala naman nangyaring masasabi natin na anything that should require the Supreme Court to intervene. Now, of course, iba yung pananaw ng may ilan na mga members ng House na kanina mapansin natin sa interpellation.
1: Mm-hmm.
2: Parang may sinasabi nila sila na may mga violations daw. Pero ako, wala akong nakikitang paglabag ng proseso. Nandiyan naman, klaro naman yung nakalagay sa desisyon ng Supreme Court at itinupad namin as far as the Committee on Justice is concerned.
1: All right, Representative, dito po sa balikan lang po natin ito pong 257
0: numbers,
1: votes dito po sa plenaryo. Pag po ganyan, tapos may mga enough evidence, pieces of evidence po kayo, tapos po, di ba, magkukonvene ng Senate, tapos may nakuha pa po kayo ng mga karagdagan pa in the coming weeks habang hindi pa naman nag-umpisa talaga ang trial, can you still include that sa articles of impeachment, mga pieces of evidence on para sa defense ng prosecution kapag po umusad na, gumulong ng trial, o hindi na pwede?
2: Ganito, ilagay natin sa tamang konteksto yan.
1: Mm-mm.
2: Yung articles of impeachment, parang demanda yan sa court, yung complaint o yung sa criminal case, yung information.
1: Mm-mm.
2: Ang nilalaman ng nun ay tinatawag namin sa mga lawyer, ultimate facts. Ibig sabihin yun yung mga elemento ng opensa na kailangan talagang nakalagay doon. So for example, graft and corruption or unexplained wealth or betrayal of public trust. Pagdating sa ebidensya, hindi naman nakatali ang prosecutors doon sa mismo lang yung nakasaad sa articles o yung mga naka-attach. At kung titingnan natin yung mga naging dating impeachment case, ilan lang naman yung umabot sa Senado, nakapag-presenta pa sila ng ibang ebidensya. Basta it is connected doon sa ultimate facts na naka-allege sa articles of impeachment.
1: Mm-hmm.
2: At parang na rin sa yung usual court case, ganun din yan eh.
1: Mm-hmm.
2: Pag may piskal o prosecutor, nag-file siya ng kaso, merong information o yung criminal charges, pero pagdating ng trial, pwede pa naman siya magpresenta ng ibang ebidensya. pwede rin pa rin naman sagutin ng akusado.
0: Hmm. Oh, pero okay. Ano, Representative, hindi ho ba parang nalabag ang karapatan ho nung inaakusahan nun, partner, hindi ba? Kapag ho na idagdag, kumbaga magugulat ho siya doon eh, kapag ka inilabas ho yung bago ebidensya. Hindi naman ho ganun yun, Representative.
2: Hindi naman, kasi unang-una,
0: oo.
2: Kung susundan natin yung proseso sa kaso na nasa korte, and pag magkakaroon muna ng parang pre-trial or preliminary conference. At makikita na agad ng defense kung ano yung hawak na ebidensya ng prosecution. Mm. Pangalawa, kahit hindi wala kasi sa Senate rules na merong ganyan na conference or pre-trial hearing. Mm-hmm. But even if that does not happen, mabibigyan naman ng notice si Vice President kung sino yung mga ipapresenta ng ating prosecutors. Kung sakali man magkaroon ng gulatan, dapat ang gagawin ng Senate Court ay bibigyan ng sapat na time, na sapat na panahon ang respondent, si VP Sara, para paghandaan kung ano man yung hindi nila, let's say, hindi nila na-anticipate na magiging ebidensya. So ganun lang yon. If there is anything new, then of course the Vice President should be given sufficient time and opportunity to contest it.
1: Mahaba-haba pang laban nila, Representative Shell pala eh, kasi nalusot pa lang siya sa plenaryo. So haharap pa sila ngayon sa impeachment court kung sakali magkoconvene ang Senate agad, no? As soon as I assume, Representative, as soon as tomorrow matatanggap na po nila ito pong kopya ng articles of impeachment.
2: Yes,
0: at yung set ng prosecutors, partner,
1: within the week. Kasi naka-lockdown ng Senate ngayon, sir, iniisip ko, paano kayo, hindi kayo mahihirapan ng ating Kongreso magpadala ng articles of impeachment?
0: Bawal pumasok, bawal lumabas pumasok.
1: Yun lang. Ang dami nangyayari dun ngayon, Kong Chel, kung alam mo lang, ma-action, marami pang mga tao na sa labas ng Senado ngayon. Pero mabilis lang po ito, ha? Kong, and I'm asking you this in your capacity as an attorney. So, ito pong nangyari po sa Senate kasi, meron po yung operatives ng NBI, they're trying to arrest,
0: serve
1: the arrest warrant
0: from ICC.
1: Opo. Mm-hmm. Kapag po ba ganyan, sir, meron po bang batas na bawal kapag nasa loob talaga ng Senate grounds? Is that, saan nakapaloob po yung batas na yun? Nasa Constitution po ba yun? Meron po bang legal basis yon, attorney?
2: Ang Constitution, ganito yun eh. Meron siyang dalawang klaseng immunity bilang mambabatas sa member ng Senate, for example.
1: Mm-hmm.
2: Ang una ay kung may warrant ang isang member ng House o ng Senate habang may session, kung ang opensa under Philippine law ay less than six years or less, ay hindi nila pwedeng i-serve yan habang nasa session siya.
1: Okay.
2: But if it's more than 6 years, so ito yung mga very mas serious na mga offenses, hindi na po applicable ang immunity na yan.
1: Oh, okay.
2: Yung pangalawang klaseng immunity, hindi naman to applicable dun sa sitwasyon ngayon. Ang tawag dun ay speech and debate immunity, na kung ikaw ay nag-deliver na, let's say, na privileged speech, at dahil doon ay nakasuhang ka, na-warrant ka, ang pwede lang dumisiplina sa iyo ay mismo yung iyong Senate o yung House, hindi pwede manggaling sa iba. Kasi pribilehiyo mo 'yon magsalita sa loob ng Kongreso.
0: So Congressman,
1: yung crimes against humanity ang arrest warrant.
0: So yung argument kanina ng ni Senator Bato mismo na hindi niyo nandirespeto ang Senate, invalid ho yung argument na yon. Kumbaga pwede dapat siyang i-serve sa kanya. Pwede siyang arestuhin.
2: Wala kasing nakalagay sa ating konstitusyon tungkol sa warrant na galing sa international court, at hindi siya sakop doon sa nabanggit kong provision ng konstitusyon na may immunity from arrest. Yan ang aking aking pananaw sa pagkaalam ko ng constitutional law.
1: Oo, kasi meron din ba tayong soberanya natin, no, as a sa nation. So, but anyway, thank you so much, Attorney Representative Shell Jokno, for enlightening us with
0: thank
1: that.
0: Kasi
1: you, tanong namin lahat yun kanina eh, kasi medyo mainit nga
0: kasi
1: pong nangyayari dyan.
0: Kasi nagtatrabaho lang. Nagtatrabaho lang din partner ng NBI. Oh, tapos iko-contempt po. Diba?
1: Oo. Oh, oh. So, malaking question sa, but we'll see kung ano po mangyayari development. No? But anyway, speaking of developments po, makikingi po kami ng mga updates sa inyo in the coming days. Thank you so much for your time, Representative. Alam po namin, pagod po kayo ngayong araw na ito.
2: Welcome po. Good evening.
1: Ayan po, si Representative Shell Jokno ng Akbayan Party List and of course, House Committee member din po ng House Committee on Justice. Alright mga kapamilya, sa ngayon po ay magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. At maya-maya po, ihimayin pa po natin iba pa po mga issue na nangyari po ngayon. No, maya-maya may makakausap po tayong political analyst at iba pa pong mga abogado na po pwede po nating matanong dito po sa mga nangyayari po ngayon sa Senado. Yung impeachment, yung ICC, yung nangyari kay Bato, ano na,
0: ganun. Change of leadership, yan, oh. Dami.
1: Oh, so huwag po kayong bibitin, magbabalik pa po ang special coverage ng DZMM.
3: DZMM Special Coverage.
1: Oras po natin, 8:29.
4: Oras sa tidsa nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Basta AM, DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
6: Kaya ko pa.
5: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
7: Kaya ko pa.
5: Patong-patong na projects, sige lang.
7: Kaya ko pa.
5: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: What if your phone could be your front row seat?
9: Playtime Entertainment launches PT Idol.
8: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
9: Where talent takes the spotlight.
8: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: DZMM. Numero uno sa aksyon.
10: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
11: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
13: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
14: Tony Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
15: Food's here, guys.
14: And feel the vibe.
16: Best concert ever!
14: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Basta AM, DZMM.

0: Nagbabalik po ang special coverage ng DZMM. Ako po si Liza Aquino, kasama pa rin po.
1: Ako pa rin po si Jeff Caparaz. Eh, partner, bago natin kausapin yung isa nating guest.
0: Partner.
1: Kuha muna tayo ng report sa labas ng ating himpilan. Issue sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte. Isa sa mga dahilan ng pagpabor ng mambabatas o mga mambabatas sa impeachment laban sa kanya. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam, go ahead.
2: Yes, Jeff at Liza, naging sentro ng desisyon ni Navota City Representative Toby Tiangco ang issue sa SALN ni VP Sara Duterte. Partikular ang hindi niya pagdeklara ng ilang cash assets. Sa ambush interview kanina, sinabi ng mambabatas na hindi siya nabigyang linaw sa issue matapos ang hindi pagdalo ng bite sa mga naging pagdinig ng House Justice Panel. Dagdag pa ni Tiangco na nakabatay din ang kanyang boto sa tungkulin ng Kamara na mag-initiate at timbangin kung may probable cause ang impeachment. Bagaman hindi anya naging madali ang kanyang boto sa harap ng epekto ng gulo sa gitnang silangan, nakabatay sa saligang batas ang proseso ng impeachment. Gayunpaman, nilinaw ni Tiangco na hindi nangangahulugan na guilty na ang bise, pero ito ay magbibigay daan para sa formal at maayos na proseso sa Senado kung saan may pagkakataong maipaliwanag ng bise ang kanyang panig. Nanawagan naman siya sa agarang pagpasa sa mga batas na direktang makatutulong sa mga Pilipinong apektado ng krisis. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Pam, kumusta dyan ngayon sa Congress? Kumusta dyan sa House? Kumusta ambience?
2: Liza, kanina pa kasi nag-suspend yung session ng mga around 7 or past 7. Ang nangyari lang nung dulo ay nagkaroon lamang ng correction doon sa number ng bumoto doon pabor sa impeachment, kung saan 257 yung affirmative vote, 25 yung negative at 9 yung abstention. Kanina na rin, Liza, no, inihintay namin kung mag-aanunsyo ba nung kumbaga nung sino-sino yung mga bubuo doon sa House Prosecution Team. Pero hindi ito inanunsyo, kaya abangan natin, no. Inexpect natin na baka bukas ay ma-announce nga itong mga kongresista na bubuo doon sa House Prosecution Team.
0: Pero pamula naman yung mga nakita kayo dyan na supporters ni VP nasa paligid ng House,
1: di
0: natuwa sa desisyon natin mga kongresista, wala naman ganun?
2: Sa ngayon, napayapa naman sa naging ganap sa Kamara kanina, no, kung ikukumpara natin ito doon sa kumbaga senaryo doon sa Senado na medyo magulo. Doon naman sa Kamara, no, nabigyan naman ng pagkakataon na makapag-explain o maipaliwanag yung boto ng mga kongresista na hindi pumabor doon sa impeachment.
0: Alright. Maraming salamat, Pam. Pahinga na. Ingat. Mga kapamilya, mapapansin nyo kanina, no, talagang tinanong ko na si Attorney Shell, partner, di ba, na parang ano ba talaga, pwede ba to yung mga nangyayari ngayon sa Senado? Can you cite in contempt the operatives of NBI?
1: Correct.
0: Who were just merely doing their
1: jobs,
0: serve ng arrest warrant? Can this happen?
1: Mm.
0: Bakit parang mas mahirap ngayon mag-aresto ng sitting senator kaysa sa isang former president of the Philippines? Parang ang dami nating questions with what's happening right now. May change of leadership na nangyari sa Senate. Lumusot na ang impeachment complaint, yung ano tawag dito, yung
1: articles of impeachment.
0: Articles of impeachment ng Congress. So, tatanungin po natin lahat yung ano ba ang epekto nito, no? So, on a political scale.
1: Magkakakonekta ba yan?
0: Ano ba? Oo nga ba? Dapat ba nating ipagkukonekta lahat itong mga nangyari? What does it mean for our country?
1: Anong pros and cons niyan, partner? Magbe-benefit ba yung change of leadership pagka dahil pumasa na impeachment?
0: May kinalaman nga ba doon talaga? Hindi natin alam. Diba? Hindi po kami eksperto dyan. Pero alam nyo sino eksperto dito? Si Prof. Edmund Tayaw, isa po political analyst at isang lecturer sa San Beda University Graduate School of Law, ang magbibigay linaw sa ilan sa mga katanungan po namin dito. Prof, magandang gabi.
3: Magandang gabi.
0: Hello po sa inyo, sir. Thank you so much for your time. Liza Aquino po, Jeff Caparaz.
1: Good evening, Prof.
3: Good evening.
0: Opo. Prof, ito po, first question namin ngayon. Change of leadership sa Senate. Ano po masasabi nyo dito, ang assessment dito sa biglaang pong pagpalit ng liderato sa Senado?
3: Well, to a certain extent, no, medyo expected yan kasi nagbanta naman ang mga kaalyado ng pangalawang pangulo, at nakita naman natin sa kanilang mga statement, lalo-lalo na ng kanyang mga abogado, na hindi sila kailanman dadalo doon sa mga pandinig na ginawa sa House of Representatives, kasi sa tingin nila ang tamang venue ay ang Senado. Kaya obvious na ina-expect na nila na magiging mas accommodating, o kung hindi man, eh, kakampi nila ang Senado.
0: Mm-mm.
3: Sa kabilang banda, may mga senaryo na maaari nating pagtuunan ng pansin dito. Ang sinasabi, lalong-lalo na ng pinakamagiting sa kanila, no? Ito si Senator Robin Padilla. Alam mo, paborito kong tingnan yan, no? Bukod silang dalawa ni Senator Marcoleta, no? Sila yung kumbaga nagpapaganda na nagpapakulay sa Senado, no? Hindi ko alam kung ang pinasok nila ay maging senador o maging entertainer, eh, no? Anyway, kaya ako nabanggit yan kasi ang sabi ng Senator Robin, ang papel ng oposisyon ay mag-upos, no? Mm-hmm. Hindi naman totoo yun, no? Hahaba yung usapan natin kapag in-explain ko pa kung ano ang papel ng oposisyon, no?
0: Mm-hmm.
3: Ang epekto ng sinasabi nila na mag-uupos ay kasama din sa kanilang statement, no, na hindi i-convene ang tawag dito, impeachment court.
1: Oo.
3: No, at pagka nangyari yon, iyon ay talagang tahasang hindi pagsunod sa saligang batas, at siguradong meron at merong pupunta sa Korte Suprema. Pag pumasok ang Korte Suprema at sinabihan ng Senado, hindi kayo pwedeng hindi mag-convene kasi yan ay nakasahad sa saligang batas.
0: Mm-hmm.
3: At hindi ginawa ng Senado ito, magkakaroon talaga tayo ng constitutional crisis.
0: Mm-hmm.
3: No? Ang kagandahan dito, I'm still giving benefit of the doubt to the newly installed Senate President, no? Considering that he's not only a lawyer, but he's a experience, no? Political personality, and so I'm sure that knowing a little of how he's been, knowing his track record, a little of his track record, I'm sure that he's weighing it on the popular sentiment, no?
0: Mm-hmm.
3: At makikita naman natin sa social media, at sabi ko nga sa aking social media post, pansinin ninyo lahat ng mga post na pabor sa mga Duterte, at ipinipinta silang magaling, pinipinta silang reformist, pinipinta silang kumbaga walang dungis, at so on and so forth.
0: Mm.
3: At makikita mo na mas nananaig at di hamak na talagang napakarami, kung hindi man isa lang ang emoticon na kiniklik ng mga nakakakita dito, at yun ay yung natatawa sila sa mga ganitong posting. Sabi, kung ito ay pwede nating subukang pamantayan, kasi wala naman tila, wala naman nagsasurvey kung ano ba ang sentimiento ng mga tao. Hindi pala, meron palang survey na lumabas, no, na ang sinasabi ang gustong mangyari ng taong bayan ay makita talaga ang extent itong impeachment at makita ang katotohanan. Ano? Pagka ito ay naliwala ng ating mga senador ngayon, para sa akin positibo pa din, no? I'm probably just an optimist, kasi pagdating ng 2028 halala na naman, no? Hindi magtatagal yan. So sa madalit sabi, bukod sa magkakaroon tayo ng bagong pangulo, siguradong bago na din ang magiging imahe ng Senado, kasi sigurado kong hindi naboboto ng mga katulad ng mga nakikita natin ngayon.
1: Mm-hmm. Prof, kanina ho you mentioned the word kakampi. Ano ho yun? In what sense ho yun? Ang ibig niyo sabihin doon?
3: Hindi ko alam kung ba't mo tinatanong ngayon. Ano? Kasi kind of obvious kung bakit kakampi. No? Kasi katulad na lang ng kapatid ng Pangulo, hindi ko alam kung ano nangyari dito sa kapatid ng Pangulo na ito.
0: Mm-hmm.
3: No? Pero alam mo, tingnan na lang natin yung naging pagdinig sa Kamara, no, sa House of Representatives. Kung natatandaan ninyo, yung unang impeachment na ipinawalang bisa ng Korte Suprema, kung hindi ako nagkakamali, siguro maganda i-research ninyo ito at tingnan ninyo kung may pahayag sa publiko, may kumpara yung mga bumoto. At katulad nung nauna yung report, no, kahit si Representative Toby Tiangco na hindi inaasahang bumoto pabor dito sa impeachment na ito, bumoto at pumabor. Ano? At overwhelming, from if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, perhaps magandang ma-search ninyo ito, pero ang tanda ko sa unang impeachment nasa 180 something lang ang bilang.
0: It's 215, professor.
3: Yung last?
0: Yes, sir.
3: Ah, okay. So kung 215, malaki pa din. Kasi ngayon, ang lumalabas eh, 255 ba?
0: 257, sir.
3: 257. So you can just imagine the increase in the number of those who voted, and including those supposedly allied, no, with the likes of yung mga ang tawag dito, mga numero unong mga payaso sa House of Representatives, no, etong mga tinatawag nila mga bata pa, no, sila Representative Nibiste, Marcoleta, lalo na si Representative Marcoleta, no, manang-mana sa tatay, talagang matatawa ka na lang sa mga galawan eh, no. Pero kahit yung mga kakampi nila ay bumoto pabor sa impeachment, at natatandaan ko din bago pa himayin ng House Committee on Justice, no, itong impeachment complaint, nagpahayag ang National Unity Party, ang NUP, na hindi sila susuporta sa impeachment. Pero ang gusto kong sabihin dito, kapag ka nakita kasi ng kahit na sino, whether ikaw ay kakampi o hindi kakampi ng mga Duterte, kapag ka nakita mo yung ebidensya, hindi mo pwedeng isa walang bahala lang eh.
0: Mm-hmm.
3: No? Hindi mo pwedeng i-ignore. And to my mind, that is the very reason why the result of the voting in the House of Representatives turned out to be something extraordinary, as we've seen it this afternoon.
0: Opo.
3: Now, dating sa Senado, kapag hindi ito nakita ng mga kakampi ng Pangulo, at ipinilit nila yung gusto nilang mangyari, kahit naman hindi nila i-convene yung impeachment court, at kahit na ipilit nila yung gusto nila, nakita naman na ng taong bayan kung ano nangyari sa House of Representatives.
0: Paano po ito kapag po hindi natin nakita itong nag-reflect sa impeachment trial mismo dito sa Senate, Professor? Minababanggit ka kanina yung constitutional crisis. Sa inyo pong pag-aaral, ano pong pwedeng remedyo natin ng ating bansa para po mapigilan itong tinatawag natin constitutional crisis?
3: Wala kang remedyo dyan. Actually, ang pinaka-remedyo mo dyan ay magkaroon ng mapagnilayan ng mga miyembro ng Senado na ang tamang aksyon sa kanila ay i-convene yung impeachment court. Kasi hindi naman optional yun eh. Nakalagay yun sa saligang batas, sa kumbaga klaro sa saligang batas, sa Article 6 of the 1987 Constitution.
0: Mm-mm.
3: No, and in fact, no, this has been precisely an issue that was asked in the Supreme Court, no less, no.
0: Mm-hmm.
3: Yung salitang forthwith, no.
0: Uh-oh.
3: So madaling sabi, kahit na hindi mo natatandaan kung ano mismo yung provision na yon,
0: mm-hmm,
3: the fact that merong salitang forthwith, ano man ang interpretation mo no forthwith, ibig sabihin obligado ang Senado na i-convene itong impeachment court.
0: Okay.
3: Ngayon, ulitin natin, ang impeachment ay isang political instrument. Kahit ito ay sumusunod sa legal process, ito ay political instrument. So, that's precisely the reason why I'm saying, kahit naman ipilit nila na hindi ituloy itong impeachment, hindi sila mag-convene na sa impeachment court, o kung hindi man baliwalain nila, no, at hindi nila tingnan yung overwhelming na evidence. Take note, no, out of the more than 23 pages yata of the House resolution on impeachment, and more than 53 pages was articles of impeachment, ang naka-attach dito na mga ang mga attachment nito na mga ebidensya mahigit 1,000 na mga pahina. Pagpalagay mo na yung ilang dito hindi naman kumbaga konkretong ebidensya, pero sa mahigit 1,000 na ebidensya imposible naman na madali mong baliwalain ito. At pag binaliwala ito ng Senado, katulad noon nangyari noong impeachment ng dating Pangulong Erap Estrada, no, na ipinilit hindi buksan yung brown envelope, and sabi nila, as it turns out, wala naman palang valuable or significant content, whether you like it or not, the public is already going to make its own judgment in this regard.
0: Okay po. Prof, we need to wrap up the interview lang po, pero very interested ako sa inyo po opinion with this. sa pagsubaybay po ninyo sa House hearing, committee hearing ng House Committee on Justice, dito po sa mga inilatag nilang pieces of evidence laban kay Vice President Sara Duterte, naniniwala po ba kayo na po pwedeng lumusot ito at ma-impeach talaga ng todo ang ating pong Vice Presidente?
3: Alam mo, mas mahirap siguro tingnan na lang natin, no? Katulad nga nung sinabi ko kanina, no? Mahigit 257 pa pala yung bumoto. Eh siguro naman kahit yung 7 na lang doon sa 257 na yon, eh nakakaintindi pagdating dito sa impeachment at lalong-lalo na doon sa mga ebidensya. At
0: okay,
3: higit sa lahat, no? Tayo mismo nakita natin in the first place, no? Yung sinasabi ng mga Duterte, ng kanilang mga supporter, na ito ay mini trial. Hindi po yan mini trial. At kaya ginawa ng kamera yan, ito ay alinsunod doon sa naging desisyon ng Korte Suprema na sila din ang nag-file, no, para mabaliwala yung unang impeachment. No, kaya nga ni-require ngayon ng House of Representatives na talagang himayin muna lahat ng mga sinasabing ebidensya na nakapaloob dito sa mga paratang sa pangalawang pangulo bago ito i-endorso sa Senado. Sa madalit sabi, bago yung desisyon ng Korte Suprema na pumabor sa pag-isantabi nung naunang impeachment, basta meron kang numero, pwede ka nang mag-endorso ng impeachment articles of impeachment sa Senado. Ngayon hindi na po pwede, kailangan tingnan mong mabuti kung merong batayan at merong pinanggagalingan yung reklamo bago mo ipadala sa Senado. At iyon nga ang pinatunayan na ng House Committee on Justice.
0: Alright. Maraming salamat po, sir, for your insights and for your time, Professor.
3: Salamat.
0: Alright. Ayan po si Professor Edmund Tayo, ang una po sa political analyst na makakausap po natin sa ating special coverage sa ngayon, partner. Ay magbibigay daan lang po kami sa ilang mga paalala, mga kapamilya, at magbabalik pa po ang ating special coverage.
4: DZMN Special Coverage. Basta AM, DZMM.
5: Ang husay!
6: So easy to use. Everest Washing Machine.
7: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
5: Siyempre, it's you, babe.
8: Aww.
6: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
9: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang dinhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
10: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
12: Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: What if your phone could be your front row seat?
14: Playtime Entertainment launches PT Idol.
13: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
14: Where talent takes the spotlight.
13: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. DZMM Special Coverage.
0: Nagbabalik po ang special coverage ng DZMM dito po sa mga kaganapan po sa House of Representatives at sa Senado. Sa ngayon ay tatanggap po muna tayo ng ilan sa mga kaganapan sa labas ng impilan. Partner, take it away.
1: Ay partner, doon naman tayo sa sitwasyon sa Senado. Alamin natin partner, nandoon ang ating kasamang si Radyo Patrol, Robert Mano. Robert, kamusta dyan?
17: Yeah,
8: Jeff at Liza, nananatiling naka-lockdown ang Senado sa mga sasakyan na palabas nitong compound ng Senate premises. At dahil yan, patuloy na tinutukoy ng Senate Sergeant at Arms yung mga NBI agents na umabol kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaninang papasok siya sa session hall ng Senado kaninang hapon. Hanggat hindi pa kasi natutukoy itong mga individual na ito, itong mga tauhan ng NBI, ay nais ng Senate leadership na hanapin at banggitin o itukuyin kung sino ang mga ito dahil na cite in contempt na sila at aarestuhin sila at ikukulong dito sa Senado. Yan ang utos si Senate President Alan Peter Cayetano. At kanina, dahil sa tension ay nagkaroon

0: FBI dahil sinasabi nila wala naman silang kaso at bakit sila i-hold dito sa Senate. Kaya naman nung persahan na silang lumabas ay sila na mismo yung nag-take control dito sa ilang tauhan ng Senate Office of the Senate Sergeant at Arms, yung OSAA na tinatawag dito, kung saan yung isa nga doon sa mga tauhan ay kanilang pinin down pa at tinangkapang arestuhin at isakay doon sa kanila sasakyan. Narito yung bahagi ng pangyayari kanina na nakunan mismo ng Senate brief. Liza, Jeff, habang sinusubukan kunin ng mga tauhan ng NBI itong isang staff ng OSAA ay maririnig yung mga kasamahan niya na sumisigaw at sinasabing tigilan yung ginagawang pag-aresto o pagkuha dito sa kanilang kasamahan. Na dala pa yan, na isakay nila yan doon sa kanilang pick-up, pero nagawa pa rin naman itong staff ng OSAA na makababa at makatakbo papunta sa lobby ng Senado, kaya natulungan na siya makapasok ng mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Hinihingal siya na makapasok dito at binabanggit niya na ginagawa lamang din yung kanyang tungkulin. Agad na siyang dinala dito sa tangkapan ng medical team ng Senado sa second floor nitong Senate. At sa ngayon ay mas kalmado na ng kaunti itong sitwasyon dito, bagamat wala pa rin pinapayagan na makalabas sa mga sasakyan. Pero yung mga individual, yung mga Senate staff kanina ay mas naging maluwag na at napapalabas na sila isa-isa. Pero kung papasok pa dito sa compound, yun ang pahirapan ngayon at hindi ka na makakapasok dito sa Senado unless may clearance ka. Kabilang sa huling nakapasok dito ay si NBI Director Melvin Matibag. Sa ngayon ay nagpunta na siya sa tanggapan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sabi ni Senator Cayetano ay nakakalungkot yung nangyaring habulan sa pagitan ng OSAA at NBI kanina. At ngayon ay handa siya makipag-usap sa NBI, number one, para ilatag kung ano ang magiging polisiya ng Senado pagdating sa nais ng NBI na damputin o arestuin ang kanilang kasamahan, itong si Senator Ronald Bato de la Rosa, na under Senate Protective Custody na. Number two ay kung paano ang mangyayari doon sa mga tauhan ng NBI na humabol dito kay Senator Ronald Bato de la Rosa na ipinakontempt na ngayon at ipinaaaresto. At kabilang din sa posibleng pag-usapan ay kung paano yung gagawin dito sa mismong compound, dahil nga naka-lockdown pa rin hanggat hindi na-identify yung pangalan, identity ng mga tauhan ng NBI na yan. So mamaya, matapos yung kanilang pulong, ay malaman natin mismo sa kanila kung ano yung kanilang napagkasunduan. Pero ang session ng Senado, hindi pa rin naka-adjourn at naka-session break lamang. Anytime, ay pwede silang bumalik para mag-plenary session. Pero for now, naka-break dahil ang Senate leadership ay nakikipagpulong sa NBI Director. At yan muna ang sitwasyon mula dito sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Thank you, Robert Mano.
2: Alamin naman natin ngayon ang balitang hatid ni Bert Dizon. Update naman yan sa labas ng Senado. Nandun po ang ating kasamahan. Bert, kumusta dyan ngayon? Pakita naman.
3: Liza, Jeff, sa mga sandaling ito ay umakapal na yung mga taga-suporta, yung bilang ng mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa. Dito yan sa main gate ng Senado. Kung mapapansin nyo sa aking likuran, ay nakaposisyon pa rin dito yung tropa ng PNP mula sa Civil Disturbance Management ng Southern Police District para nga siguraduhin yung seguridad at kaayusan dito sa labas ng gate ng Senado. Kanina, bago makapasok dyan sa loob ng Senado si Attorney Melby Matibag, ay nagkaroon pa ng konfrontasyon dito sa labas ng Senado, kung saan ay nagkaroon ng komosyon sa pagitan ng mga Duterte support at ng mga support.

0: taga-suporta ni Senator Mato de la Rosa at kaya doon naman sa ano ni Senator ni Attorney Melvin Patibag, no, nagkaroon ng konfrontasyon at after naman ng mga ilang sandali ay nakapasok na sa loob si Attorney Melvin Patibag. Kanina din ay nandito pa rin, no, sa labas ng Senate premises yung mga operatiba ng National Bureau of Investigation at pinatutupad pa rin nila yung visual check doon sa mga lumalabas na sasakyan dito sa gate ng Senado. Actually, kanina ay nakita natin yung mga operatiba na mayroon pa silang mga dalang armas, no? Mayroon silang mga dalang rifle at pinapababa yung mga bintana ng mga sasakyan just to check kung sino lang yung mga sakay ng mga lumalabas dito sa loob ng Senado. Kanina din ay nakita natin dito si Pasay CPD Chief of Police, si Colonel De Sesto na in charge ngayon dito on the ground. At siya ang nagmamando ngayon dito. Kanina ang nasabi natin sa kanya, nandito lang sila for police visibility just to ensure na secure at maayos yung crowd dito sa labas ng Senado. Kanina din, may mga personal na rin tayo ditong na dumating na dito at nakapanayam din natin kaninang hapon dumating dito si Attorney Jimmy Bondoc, isa sa legal counsel ni Senator Bato de la Rosa. No? At nandito din kanina, ngayong gabi, dumating si dating kongresista o dating congressman Mike Defensor. At ang sabi nga kanina niya, yung kanilang hanay na i-implement ko, itingin yung maayos na pagpapatupad ng batas, pangalangan ng Sagayon, walang gaanong mangyari nga hindi kanais-nais doon sa loob ng Senado at dito sa labas ng Senado. So kanina nanawagan na, actually kung nakausap natin si dating kongresista Mike Defensor, ang sabi niya ay nanawagan na yung Range Coalition sa lahat ng kanilang mga miyembro na magtungo dito sa Senado at sila daw ay magsasagawa ng isang vigil para ipanawagan yung pagiging matiwasay at maayos dito sa nangyayaring development sa labas ng Senado. So yan muna, Jeff at Liza, yung mga kaganapan dito. Balik sa inyo sa studio.
1: Bert, may mga nakita ka ba o mga kaanak ni Senator De La Rosa after what happened? Wala bang nagpunta dyan?
0: So far, Jeff, no, wala pa tayong napapansin na mga pumasok na mga kaanak ni Senator Bato De La Rosa. Kahit na nag-virtual check sa rin, nakikita din natin yung laman ng mga sasakyan. So far, wala pa naman tayong nakikitang mga relatives ni Senator Bato De La Rosa. Pero kanina, nakita natin na lumabas si former Senate President si Tito Soto. At siya kanina ay hinabol yung kanyang sinasakyan at kinuyog ng mga taga-suporta ni dating ni Senator Bato De La Rosa. Yun muna, Jeff, ang mga kaganapan dito.
1: Go ahead, Porter.
2: Kumusta ang ano dyan? Ang traffic dyan ngayon, Bert? Makakadaan ba ang mga
0: so,
2: tao
0: naman,
2: dyan?
0: Liza, Jeff, no? Dito sa kahabaan ng Jokno Boulevard, medyo maayos naman yung sitwasyon ng traffic ko dahil meron naman mga nagmamando rito na mga kinatawan. Kanina nakita tayo mula sa NMDA. Mm-hmm. Nandyan din yung mga kinatawan mula sa Pasay LGU na nagmamando ng sasakyan ng mangdang trap ng daloy ng traffic just to ensure nga na nadadaan na pa rin itong lane ng Jokno Boulevard.
2: Wala namang sakit ang nangyayari diyan ngayon. Kumbaga para ano maximum tolerance, ano ang direktiba diyan ng PNP.
0: So far naman peacefully naman ang crowd dito sa labas. Ang sabi din naman ng mga kapulisan, no, na ang kapanayam natin sila, no, i-implement nila yung maximum tolerance. At andito lang sila just to for police visibility at to ensure lang yung peace at order ng crowd dito sa labas, Jeff at Liza.
1: Anong sabi ni Colonel De Sesto? Bakit kailangan harangan? Kung teka muna, may nakikita ka bang mga nagra-rally dyan o mga taga-suporta? Marami? Gano'ng karami?
0: Yes, so far, Liza at Jeff, no, sa mga sandaling ito ay dumadami na yung mga taga-suporta ni Senator Bato De La Rosa. Sinanawagan na yung Range Coalition na magtungo na sila dito dahil para magkasagawa yata sila ng sort of vigil in support with Senator Bato De La Rosa.
2: Pero saan sila pwedeng pumuwesto? Hanggang saan lang sila pupwede?
0: Actually, Liza, sa mga sandaling ito, nandito sila sa labas ng gate ng Senado. Nandito sila sa may harap mismo ng main gate. Kaya nandito yung mga tropa mula sa Civil Disturbance Management kasi hindi sila makakalapit doon sa mismong gate ng Senado.
2: Alright, maraming salamat. Bert, balitaan mo pa kami dyan.
0: Ang balita ang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Lizon, T7.
2: Maraming salamat. Birthday na sa kayo po. Ay kuha naman tayo ng mamadaling balita.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Kuha muna tayo ng Flash Report mula sa kay Radio Patrol, Jom Garner. Jom.
4: Jevad Liza, kinumpirma ng International Criminal Court na may arrest warrant nga laban kay Senador Ronald De La Rosa. Ayon sa ITC, confidential ang pag-issue ng nasabing arrest warrant under seal noong November 6, 2025. Kasulukuyan umanong nasa proseso ang panampag-unseal ang warrant of arrest ang ITC. Kaugnay ito ng madugong war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si De La Rosa ay nagsibi bilang PNP chief noong ipinatupad ang Oplan Tukhang ng Administrasyong Duterte. Ang tabayanan ng follow-up report sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa 630. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Jom Garner, DZMM.
2: Maraming salamat, Jom Garner!
3: DZMM Radio Patrol Flash Report! DZMM
2: Ang daming ganap. Monday pa lang. Ano
1: Monday
2: ba?
1: Pa lang, partner. Yan ang tinatawag na nalo ni San. Ano? Eh, pero ang isa pang ang kaabang-abang, di ba ang CIDG, nagsilbi rin sila ng
2: nagsilbi sabina. O magsisilbi pa lang?
1: Nagsilbi na yung sabina kanina, di ba? Sa okay. Bago lumutang si Senator De La Rosa.
2: Okay, saan nila yung sinilbi?
1: Sa address sa Davao at saka sa opisina nga sa Senado.
2: What's tapos, gonna happen yan?
1: Pinag-explain siya, partner eh. Doon nga sa crimes against, doon sa EJK na nangyari nung siya ang city director ng Davao City. Kaya nililinaw ng CIDG, ito'y hindi arrest warrant. Ito lang in aid of investigation.
2: In aid of investigation.
1: Investigation. Ay, kaya may subpoena pa.
2: Bakit ngayon lang?
1: Yun na nga, partner. Tinanong din natin kanina yun sa Kampo Krami.
2: Ano
1: bakit
2: sabi ng Kampo Krami?
1: Eh, ngayon lang, apparently may mga nagreklamo nung afternoon Davao.
2: Kalukuhan
1: niyo. And alam mo, partner, full circle nga ito.
2: Oo.
1: Dahil nga, na-aprubahan yan yung subpoena power ng CIDG nung si Senador De La Rosa, ang nooy PNP chief. Siya ang pumirma. Sa kanya na-apply.
2: What comes around goes around. Make my day, sabi nga niya. Ayan, be careful what you wish for talaga ang galawan ngayon, mga kapamilya. Pero hindi ko naintindihan yon. Kasi ibig sabihin, kung November pa na may arrest warrant ang ICC, bakit ngayon lang naisilbi? May
1: isa
2: na.
1: Isa pa yun.
2: December, January, February, March, April, May. Six months. Kalahating taon bago na isilbi. Pero napansin ko na eh. Napansin ko na nung nagkakaroon ng breaking news sa ilang mga media outlets dito mga nakarang araw. Sabi nila, sinabi ng ICC na wala silang public warrant of arrest issued kay Bato De La Rosa. So sabi sa utak ko, so secret siya. Tapos true enough yung papel na kalagay talaga doon sa ICC arrest warrant. Sealed, is it?
1: Sealed. Secret.
2: Secret ang nakalagay. So, ang tarong ko kanina dito, kung secret yata, I read the document. At ang nakalagay dito ay, ang may kopya lang ay Office of the Prosecutor ng ICC. Yep. Paano nakakuha ng kopya si
1: Senator Trillanes?
2: At ano rin po ang role ni Senator Trillanes sa pagsisilbi ng arrest warrant na ito? For as far as I'm concerned, and hindi ko alam kung may update sa buhay niya, hindi ko alam, hindi naman siya part ng Interpol or anything. Anong pwede niya bang isilbi ito?
1: Base doon sa news item natin kanina, dahil hinamon siya ni Senator De La Rosa.
2: Pero alam naman natin, diba, na hindi naman porke
1: wala kang personality. Wala kang personality.
2: Mga aresto ka na.
1: Oo, bakit hindi mo ibigay sa NBI, sa proper authority? Ano?
2: And even attorney / representative Chel Jokno told us, walang batas kung paano mo isisilbi ang isang arrest warrant na hindi naman po nanggaling sa korte ng ating kinikilala ng ating bansa. It came from the International Criminal Court. So parang ano ba ito? Ano bang pwede mong gawin talaga? Wala pa yata tayo mga updated guidelines dito. First time nangyari ito na may inaarestong ICC. Diba? I mean, well, hindi naman first time, pero I mean...
1: The former president.
2: Former president. Pero kasi iba din yung kaso niya eh. Nasa airport siya, it's a public place. Diba? So, pwede mo ba igiit ito? Kasi for example po guys, entertain muna natin to bago natin pasok si Professor. Kapag may arrest warrant ka, yung local arrest warrant issued by regional courts or trial courts natin sa Pilipinas, kahit nasa bahay mo ikaw, pwede ka...
1: Patukin ka.
2: Pasukin ng ating pong Philippine National Police Law Enforcement Agencies kasi meron silang arrest warrant against you. Paano kung International Court ang meron pa buhay itong kapangyarihan sa ating bansa, eh meron po tayong what we call sovereignty, may soberanya tayo. So yan ang aalamin natin, partner. Sa ating pong kasama ngayon sa linya si Professor Paulo Tamase, Associate Dean ng University of the Philippines College of Law. Hello po. Yun lang.
1: Problema tayo, partner.
2: Ayusin lang natin ang
1: anyway,
2: linya.
1: Anyway, yung pinag-uusapan ulit natin kanina, partner, kung paano i-sisilbi yung warrant of arrest galing sa International Criminal Court. I think, partner, nagkaroon na tayo ng idea kung paano, di ba? Yun nga, yung kay former President Rodrigo Duterte noong March 11, hindi ba? Eh, maraming resistance, kita mo, kahit ang daming police, hindi ba? Eh, maraming argumento, partner, hindi ba? Kung matatandaan mo, habang sinisilbihan siya ng warrant of arrest, hindi ba? Kumbaga, ang sabi nga nung nooy CIDG chief na si Major General na Nicolas Torre noon, bago siya maging chief PNP, eh lahat na ng pabor ay ginawa nila, partner, kinumpara lang maisilbi yung arrest warrant na yon. Kasi sa point of view ng isang magsisilbi sa isang law enforcement partner, eh meron akong papel, hindi ba? Eh, isa-serve ko lang ito. Binigay sa akin ng Interpol.
2: Big question ako dyan, kasi diba, ang sabi ng mga tao is kasama lang naman si Trillanes ng mga law NBI. Enforcement agencies na po pwedeng mag-silbi ng arrest warrant. Pero babalik tayo sa issue ng galing po kasi siya sa International Criminal Court, yung arrest warrant. Oo. So, ang NBI ba ay po pwede nilang isilbi ang isang international na arrest warrant?
1: Saka, paano nga sa case ni...
2: Paano natin ito gagawin?
1: Ni Senator De La Rosa, paano ba ito ang dapat bang gawin ay makipag-usap ka sa Sergeant at Arms muna ng Senate? May proper
2: ano
1: channel ba?
2: Paano ba? Dito?
1: Sa Senate President ba ito? Padadaanin?
2: Marami kasi nagsasabi dito sa live stream natin na parang hindi ko masyadong naiintindihan ang sitwasyon. Pero yun nga po, meron po tayong step by the step process dito. At titingnan natin, baka naman po kayang bigyang linaw ito ni Professor Attorney Paulo Emmanuel Tamase. No? So, Attorney, magandang gabi po sa inyo and maraming salamat po sa inyong oras dito po sa aming programa. Go ahead.
5: Hi, magandang gabi din at sa inyo mga taga sa bye-bye.
2: Opo. Attorney, ito po, pinag-usapan namin kanina, no, because we really want to know, ito pong sitwasyon na nangyayari ngayon sa Senate, yung pong yung tangkang pagsisilbi ng arrest warrant ng ICC kay Senator Bato de la Rosa, ano po ba talaga ang guidelines dito? Meron po ba tayong mga nakasulat na guidelines na dapat sundin po ng ating mga otoridad?
5: Okay, no, so ang madaling sagot dyan ay walang guidelines para sa sitwasyon kung nasaan tayo ngayon.
2: Oo.
5: Pero hindi naman ho ibig sabihin doon na walang batas or past practice na pwedeng gumabay sa ating Senado. So siguro isa-isahin ho natin yung mga posibleng issue. Dagdagan nyo na lang ho kung may maisip po kayo, no. Una ay may kapangyarihan po ba, or kasi ang lumabas po today, no, ay yung konsepto ng parliamentary immunity, or more specifically yung tinatawag natin sa saligang batas natin na privilege from arrest. Senator De La Rosa, pwede bang mag-aresto ng isang senador habang ongoing ang sesyon? At ang sagot po na malinaw sa saligang batas ay pwede po, no? Yung pribilehiyo po para sa isang senador na hindi po siya pwedeng arestuhin habang mayroong sesyon ay limitado lamang sa mga krimen na ang pinakamataas na penalty ay 6 years sa ating saligang batas. At yung hindi po kasi charged si Senator De La Rosa ng criminal case po sa Pilipinas. Ang naka-charge po sa kanya sa International Criminal Court. So baka doon po ng kaunti nagkakaroon ng vagueness o hindi kasiguruhan doon sa status ng kanyang pag-aaresto. Ngunit kung titignan naman po natin yung spirit ng ating saligang batas at yung dahilan para sa provision na iyon, kaya lamang po inilagay yung privilege na yun na upang hindi po mapigilan ng isang senador sa kanyang paninilbihan kung minor lamang po ang mga krimen na isasakdal sa kanya. Pero seryoso po kasi yung mga krimen na nakasakdal kay Senator De La Rosa. No? So parang hindi po tumatalima doon sa intention o spirit ng saligang batas yung pagbibigay sa kanya ng complete na immunity.
2: Okay.
5: Pangalawa po, no, may proseso po ba ng pag-aaresto? At tama ho si yung na-quote niyo po kanina, no, si Congressman Cheljok, no. Wala po kasing proseso kung paano po i-carry out ito. normally po, sa mga nakaraan, kung titignan natin objectively yung practice ng Senado, bagaman walang sasaligang batas na nagsasaad na hindi pwede magkaroon ng isang arrest sa sesyon, nasa premises ng Senado, parang binibigyan niya ng katadagang galang ng ating law enforcement in the sense na hindi sila pwede magsagawa, datas na hindi sila normal na nagsasagawa ng practice na iyan. Ngunit, iba na rin po kasi yung sitwasyon natin eh.
2: Mm-hmm.
5: Yung mga nakaraan pong pagkakataon kung saan mayroon pong pending na arrest warrant ang isang senador. So, ang maganda po example yan is si Senator Lacson, no?
2: Okay.
5: Noong 2000s.
2: Mm-hmm.
5: Yung Senado po mismo, hindi naman po nila sinubok na parang ibigyang gawing lugar para sa isang fugitive, no? Or parang refuge para sa isang fugitive yung premises ng Senado kasi nakakabawas din po sa dangal ng Senado iyon. So kahit pa paano may kooperasyon or at least hindi pinipigilan actively yung law enforcement mula sa pagsasagawa ng mga warrant at mga aresto.
2: Okay.
1: So what could have ano ba ang dapat ginawa siguro, kumbaga learning from what happened today, Attorney Tamase. Ano sa tingin niyo ang dapat ginawa ng NBI para ho kumbaga yung goal ay makuha nila, hindi ba, partner?
5: So mahirap po kasi yung posisyon ng NBI in the sense na alam naman po ng lahat, no, na naroon si Senator De La Rosa for the first time since November, nakita po si Senator Bato, no? And parang alam na naman pong ipipikit ng NBI yung katotohanan na naroon na po siya sa Senado. So in the sense, naintindihan ko yung ginawa ng NBI. I think yung mas mahalaga ay kung ano dapat yung ginawa ng Senado. Kasi hindi po maganda para sa ating sistema na yung Senado pa po, yung parang nagkukupkup ng isang tao na fugitive. No? Kung mayroon naman po pala talagang warrant, mula sa International Criminal Court, mayroon pong mga available na avenues para kay Senator De La Rosa para questionin yun, either sa ICC or kung gusto po niya talaga isa sa mga korte natin.
2: Okay.
5: Ngunit ang ginawa po kasi nila ay yung presahan na, no, yung Senado mismo yung parang nagpigil pa. Na makikita mo rin doon yung imbalance ng Senado kasi given with the perspective na ang mayorya po ngayon ay yung same ng mayorya noong nakaraang impeachment, kapag ibang usapin, gaya ng ano ba ang tungkulin ng Senado sa pagdating sa impeachment, napaka mahihain nila nung nagawin yung tungkulin po nila, mawalang galang na po mula noong nakaraan na impeachment.
2: Mm-hmm.
5: Pero pagdating doon sa pangangalaga ng sarili nilang miyembro na first time po nagpakita ng kalahating taon, parang willing po sila na gawin yung or to take extra steps. No?
2: Mm-hmm.
5: So parang hindi consistent sa pananagutan yung gawain po ng Senado respectfully. So yun po siguro yung baka ang onus po actually para doon sa Senado. Kung alam naman po nilang naroon po talaga na bakit po nila pipigilan yung proseso, no, from ongoing.
2: Okay. Pero Professor, hanggang kailan po pwede magtago si Senator Bato De La Rosa sa Senado?
5: Hanggang kakayanin po niya. No? And hanggang magmamatigas din po yung Senado, hindi po maganda in the sense na parang may standoff between yung Senado at law enforcement natin. Kailangan din po natin tignan yung karakter eh. Kadalasan, nilalabas kapag mayroon pong standoff between Kongreso at law enforcement. So, ang maganda po example dito, titingin na naman tayo sa kasaysayan ng Kongreso, no? Ay yung Batasan 5 noong 2000s, panahon naman ni GMA. Yung House of Representatives, kahit pa paano, nagmatigas sila kasi ang naintindihan talaga nila ay yung ginawa sa Batasan 5 ay pangingitil noong kanilang parliamentary privileges. No? Ito po ay mga aktivistang miyembro ng House of Representatives at nagkaroon po ng kahit papaano informal standoff between police at yung mga miyembro na iyon na hindi po pinapasok. Ito po ibang utong kaso na to eh. Hindi naman po issue kung binibigyan si Senator De La Rosa ng o pinipigilan siya from exercising yung parliamentary prerogatives niya. In fact, ang demand nga po ng mga tao for the last few months ay magbalik po siya sa trabaho, di ba? So ang nangyari po ngayon ay dahil nandito po siya sa Senado, tinake advantage na po yung pagkakataon na mukhang maaresto siya. So yun po siguro yung magiging historical analog natin.
2: Okay.
1: Attorney, what can you say about the optics na sa mga nangyari ho ngayong araw? May takbuhan, mayroong standoff, may lockdown?
5: Siyempre, no, and I think wala na akong mas... ang dalawang words na naman po na pinagpipilian ko ay nakaka-disappoint, no? Yung pangalawa po ay nakahihiya. Yung Senado po, nabanggit na po namin ito noong nakaraang taon, yung mga akademikong pananaw po, ang historically, ang tingin natin sa Senado, ito yung senior na kinatawan ng ating Kongreso, dahil ito yung mga pinaka level-headed na ating mga mambabatas, no? Ang tingin nila sa bansa ay sila talaga ang fiscalizer, binabantayan nila yung maayos na gastos ng public funds, tinitingnan sila yung isang check sa ating pamahalaan, pero parang nasa antas tayo ngayon na mahirap naman po talaga, and I think inamin ni Senator ngayon, Senate President Cayetano, in a recent interview, na para maiintindihan naman niya kung nagdududa yung mamamayan kung bakit ngayon tayo nagpalit ng membership. Tapos yung papakita ni Senator De La Rosa, hindi po yun to further a legislative policy or bumoto sa isang important measure. Nagpakita po siya upang maghalal ng bagong Senate President.
2: At magtago doon.
5: So yung parang, ano, so yung ganitong politika, bagaman ine-expect natin sa konteksto ng impeachment, hindi pa po tayo nakakakita na ganito kababa na antas. So, to be clear, pag tinignan na naman natin yung kasaysayan ng impeachment, noong 2000 naman ito, no? Noong unang naipasa yung articles of impeachment laban kay President Estrada, nagkaroon din po ng rigodon sa Senado. Nawala si Senate President Drilon, pinalitan siya ni Senate President Pimentel. And usually nangyayari yan, hindi naman po ganun, hindi always warmly accepted ang isang impeachment complaint or articles of impeachment pagdating sa Senado. Ngunit yung umabot sa antas ng dahas, yung political brinkmanship, no? Yung ganito po na parang standoff between two branches of government, hindi pa po natin nakikita to sa isang konteksto ng impeachment. So maganda po siguro magtanong at this point, parang bakit pa po tayo humantong sa ganito?
2: Yes.
5: No? Kung sinusunod lang naman natin yung proseso sa batas, malinis lang naman dapat talaga yung impeachment. Or kung mayroon tayong commitment sa international human rights, no, or sa commitment tayo sa ating mga batas ukol sa human rights, hindi naman mahirap para sa isang Senado na ipakita na, you know, cooperating tayo dito sa ganitong bagay nito at hindi namin pagtatakpan yung isa naming miyembro.
2: Opo.
5: Pero nandito tayo ngayon sa level na ganito na yung level ng politika natin sa Senado, dun sa supposedly August chamber, and I think tutitignan may larger context na konteksto nito, kalabas lang nung chairman's progress report, di ba, na bukod kay Senator De La Rosa, may iba pang senator na parang ngayon at risk din na maaresto dahil naman sa flood control charges. So parang ang laki niyang departure, malaki siyang pagkakalayo doon sa pagkakakilala natin sa Senado natin, sa masa lang sa long tradition niya sa ating bansa.
2: Meron po ba tayo sa konstitusyon natin na paraan, Professor, para ma-override ito pong ginagawa ngayon ng Senado? Meron po bang mas mataas sa August chamber na po pwede pong tumapik dyan kay Senate President, bagong upong Senate President Alan Cayetano, na isuko muna yan, idaan natin sa tamang proseso? Can we do that?
5: Well, yung madali pong sagot dyan ay ang kapag nagkakaroon na po ng gusot sa mga sangay ng pamahalaan natin na co-equal naman, no? Pagkakapantay-pantay naman sila, tinuturo po sa atin ng ating batas na ang pinal na arbiter ng mga ganyang gusot ay yung Korte Suprema. As early as 1936 po, no? Na-desisyonan po yan ng Korte na kapag mayroong away sa mga sangay, kami yung huling pumapasok upang ayusin yung gusot na ito. Hindi dahil kami yung pinakamakapangyarihan, pero dahil yun yung tungkulin namin sa saligang batas. Yung kaso ng Angara versus Electoral Commission. Pero, magkakabig lang ako ng onti, no? Na hindi po siguro yun yung healthiest na approach natin sa mga ganitong bagay. Kasi, ini-invite po natin yung Korte na makisaw-saw din dito sa gulo na ito, no? Na hindi sila din mismo madadawit dito sa politika. So, ang una-una pong check talaga dyan ay yung Senado mismo. Baka maganda po, bago po ang liderato ng Senado,
2: yes,
5: no? After today's events, pag nilayan po nila ng mabuti, kakayanin pa po ba ng Senado yung kritisismo na hindi na po niya pinagsisilbihan yung bansa, kundi na pinagsisilbihan niya ang isang tao, isang pamilya, all against other constitutional considerations or considerations na accountability, na willing ba siya na isacrifice yung tingin ng mamamayan, yung tiwala ng mamamayan sa kanya, just to protect one or a few members ng gobyerno na mayroong pong mga legal na na problema ngayon or may mga proseso laban sa kanila ngayon.
2: Opo.
5: Kasi kung ganoon po, hindi na po siguro na, respectfully po, hindi na po siguro nakatoon doon sa public good yung trabaho ng Senado. And maintindihan ko po bigla yung kritisismo ng mamamayan ngayon na ano po ba yung ginagawa nila or ano po yung ginagawa ng ating Senado ngayon.
2: Professor, kasi po alam naman po natin ngayon no, na nararamdaman po natin yung sentimiento ng ating pong taong bayan. Tas po ito pong mga tauhan ng NBI ay they were cited in contempt sa pag-aresto po kay sa tangkang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Paano po kung mga tauhan na ng Interpol or representatives of Interpol ang pupunta sa Senado, pwede pa rin po bang gawin ng Senado yun? Mag-cite in contempt po ng mga ibang tao na magtatangka mag-aresto kay Senator Bato?
5: Well, unang-una po, no, ay yung siguro po unahin natin yung Interpol.
2: Okay.
5: Wala naman po kasi talagang Interpol na police pangkalawakan, no, parang international police. Isa po siyang kooperasyon, no, is cooperative mechanism. So sa Pilipinas po, kahit Interpol po ang nag-request, ang mag-carry out po talaga ng mga utos ng Interpol ay yung police po natin mismo or authorities po natin mismo.
2: Ayun, mga
5: and I think,
2: natin.
5: Realistically, no, may tayo, medyo mahirap yun ng kaunti kasi siguro ang calculation and ano lamang po to, no, parang base lang sa mga nakikita natin. Si Senator De La Rosa, dati din po siyang police. So hindi po natin alam kung magkakaroon ng ganoong cooperation na type, no. Ang hope natin is meron kasi yun naman po talaga yung trabaho ng police, no, kung nagko-cooperate po sila sa mga international agreements natin.
2: Mm-hmm.
5: But siguro yung pangalawang punto po, no, questionable din po kasi eh yung contempt na nangyari. In my view, at least, no, yung kapangyarihan ng Senado na magpa-contempt ay usually sa konteksto ng subpoena. Kung hindi po sumunod ang isang individual sa subpoena. At kaya po ganoon na yun dahil necessary po yung contempt powers na yun upang ma-enforce yung subpoena. Necessary naman ang subpoena upang magawa ng Senado yung trabaho niya na maggawa ng batas, magpasa ng batas. Pero hindi po siya parang korte na may general contempt power na pwede magpatawag ng contempt dahil lang nagkagulo sa kanyang proceeding.
1: Kasi, partner, sorry po to cut you, attorney, no? Kasi sa point of view din naman ng NBI, partner, nagtatrabaho lang naman ako, ito inuto sa akin ng director ko, hindi ba? Ini-implement ko, may arrest warrant, tapos ako pa ang mako-contempt, baka makasuhan pa ako. Hindi ba parang hindi naman patas, ano, attorney?
5: Opo, at yun po actually, legally po, or objectively, hindi po ako sigurado kung may kapangyarihan po yung Senado
2: yun,
5: na magpatawag ng contempt. Kasi hindi po, wala naman pong ongoing na legislative investigation, wala naman pong sampina na hindi sinunod, or wala naman pong pagdabag sa rules of inquiry. So kung sa legal batas lang mismo, no, hahanahanapan natin ng legal basis yan, parang mahirap. No, hindi ko po siya makita kung saan po kukunin ng Senado yung kapangyarihan niya doon na mag-aresto. At hindi lamang mag-aresto, but mag-detain, no, ng opisyal ng gobyerno na nagsasagawa lamang. In fact, sa batas po natin, yung sa revised penal code po, yung paglabag ng mga pribilehiyo ng Senado, yung pagpipigil halimbawa ng pag-attend ng isang miyembro ng Kongreso o ng Senado sa isang session ng Kongreso, ang solusyon po doon kadalasan ay maghahain po ng criminal action laban doon sa nag-a-arrest or laban sa NBI. Hindi po yung pagtatawag ng contempt. No? Parang delikado po yung itong ginawa ng Senado ngayon.
1: Mm-hmm. So sa tingin ko rin ho dito, attorney, grabe din ang ika nga baptism of fire ni bagong luklok na Senate President. Ano? Ito yung mga isa sa mga challenges niya ho eh. No?
2: Ilang oras lang.
1: Ilang oras pa lang.
2: Ito na agad ng nangyayari.
1: May nangyari na kaagad na ganito.
2: Opo.
1: So ano sa tingin nyo ang bit-bit na sa balika to ni Senate President Cayetano?
5: In all fairness naman po sa mga nangyari today, hindi naman po ito mangyari kung hindi po nagkakudeta sa Senado today. So parang diba, hindi naman po tayo nagkakagulo sana kung dito sa proseso na ito, kung hindi kinailangan magtawag ng isang senador na nagtatago upang bumoto namang sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Critical po yung boto na iyon. Kung wala po yung 13th vote na iyon, ni Senator De La Rosa, hindi po nanalo yung motion, no, na mag-declare na bakante lahat ng posisyon sa Senado. So, I'm sure this was a risk na tinake po nila. And I think kung yung mamamayan po ang nagre-reflect, gusto po ba natin na i-risk ng mga liderato natin, no, ng senators natin, yung peace and order situation, yung kaayusan ng ating mga proseso, yung dangal ng Senado, para lamang protektahan yung isa nilang kasapi or protektahan yung kaalyado ng kanilang kasapi. No, parang masakit po na mga tanong yun, hindi po siya maganda pakinggan, pero yun po yung katotohanan. Yun na lamang po yung ultimate in the final analysis na pinag-iisipan dapat.
1: Attorney, one last question na lang po on my part, sir. No? So ano sa tingin niyo yung nag-push talaga kay Senator Bato na lumutang after 6 months? Coincidentally, ay magpapalit ng liderato sa Senado. Hindi.
5: Well, ayoko po mag-speculate kung ano po yun. No? Wala naman po tayong dahilan. I think may video clip po kanina na sinasabi po niya na ang tagal niyong pinapapunta. So ngayon lang po siya finally nagpakita po siya. Hindi ko po masisisi yung mamamayan, yung publiko na binabantayan ito mga nangyayari na to, kung iisipin po nila na yung tanging dahilan kung bakit po siya lumabas sa pagtatago ay upang magpalit ng liderato sa Senado. So ang susunod po na tanong doon ay bakit? At hindi lamang bakit, bakit ngayon? No? Hindi po ba suspicious yung timing?
2: Okay.
5: At hindi ko po sinasabi na yun po talaga yung nangyari, no, na ginawa lamang po ito dahil nag-expect sila na lilipat na yung impeachment sa Senado.
2: Yun, okay.
5: Ngunit, no, parang paano mo po mapipigilan yun? Coordinated din po yung mga nangyari na last few days, yung threats po ng PDP laban, halimbawa sa mga tao na bumoto laban sa para sa impeachment, no? Yung mauugong-ugong ukol sa kudeta, yung hindi paglabas ng mga flood control na committee report na ang tagal na huyatang naisulat. So, tali po lahat eh. Nasaan na po yung pananagutan sa ating pamahalaan? At bakit yung chamber, yung August chamber na tinatawag nila, na dating unang-una nasa harap nitong or forefront nitong laban para sa pananagutan, nasaan na po sila ngayon? Bakit hindi po natin nararamdaman yung ganong gutom para sa mabuting pamamahala?
2: Ayun po. Maraming salamat po, Professor, sa lahat ng mga insights na ibinigay niyo po sa amin ngayon, sir. And we hope na ma-interview pa po namin kayo in the coming days pag may mga developments sa po niyan dito po sa mga nangyayari sa Senado.
5: Maraming salamat din po. Magandang gabi.
2: Ayan po si Attorney Paulo Tamase, Associate Dean and Assistant Professor ng University of the Philippines College of Law. Daming mga
1: buntong hininga ka doon, partner.
2: Oo nga eh, kasi ang daming magagandang punto na mga nasabi ni attorney sa atin, hindi rin maganda sa mata ng publiko ang naging aksyon ng Senado na kinupkup nila si Senator Bato. And I was watching yung mga live feed kanina sa Senate at ang isinusumbong ni Baby Boy, Senator Bato, paalisin sila sa premises. Yun ang hiling niya eh. Direkwest niya yun sa bago pong Senate President. Yeah. Paalisin nyo na lang sila sa lugar na ito. Paalisin yung NBI sa lugar na ito. Ayoko sila dito. And then Senate President Alan Cayetano said, hindi. I-anoyin natin sila. I-cite natin sila. I-contempt. Siguraduhin natin na nandito sila. I-hold natin sila. So parang, necessary ba talaga? Ang gawin pa iyon. So parang tingnan natin kung ano pong mangyayari niyan in the coming days. Kasi ang nasabi naman din niya Senate President, Alan Peter, makikipag-usap din naman siya.
1: Makikipag-usap kayo sa amin.
2: Kasi, kumbaga, leader din naman ng ahensya si NBI Director Matibag. Sana po, iharapin siya ng Senate President, magkaroon sila ng agreement kung ano pong pwedeng gawin dito na maipatupad pa rin po ito pong existing arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa. And may I just read this bago na tayo mag-commercial break, no? The International Criminal Court confirms that the document published by national authorities of the Republic of the Philippines and circulated in media is indeed a formal ICC document. So this arrest warrant against Mr. Ronald Marapon de la Rosa was issued confidentially under seal by pre-trial chamber 1 of the ICC on November 6, 2025. The ICC is currently in the process of unsealing the arrest warrant and we will circulate this to the group as soon as it is available. Yun po ay pinadala sa atin ng isa po sa mga legal counsel na nagre-represent ng mga biktima po ng EJK. Thank you, Attorney Conti, for this information. So ayan, ia-unseal ng ICC. So, legit yung papel. So, sana po, magawa ng paraan po na ma-aresto po si Senator Bato de la Rosa. Bilang yun naman din naman ang sinasabi niya, no, sasamahan niya si tatay doon eh. Diba? So anyway, sa ngayon po, ay magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala partner. Maya-maya po ay may mga makakausap pa po tayo sa ilang mga eksperto hinggil nga po dito sa mga kaganapan sa Senado. Magbabalik pa po kami.
3: DZMM Special Coverage.
2: Oras po natin, 9:33.
6: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese. For really the best dishes.
3: Basta AM DZMM.
7: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
8: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Responsible gaming at Bagcor.ph.
10: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
11: Mga kapamilya, hinahanap-hanap nyo ba ang paborito nyong programa ng ABS-CBN? Tutok na sa ABS-CBN sa OTV2. Channel 2 yan sa Mega Manila. At available din yan sa cable. Itanong sa inyong cable provider ang channel assignment ng ABS-CBN sa OTV2. Para din sa mas malinaw na panonood, ilabas at scan na ang digital black box. Sa inyong remote control, pindutin ng scan at piliin ng yes. Click OK at hanapin ng OTV. Ang hinahanap-hanap na ligaya kaya ay nasa piling nyo na. Buong araw tayo magkita sa ABS-CBN sa OTV2.
3: DZMM numero uno sa aksyon.
12: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: For liver health, level up na. Liver Aid Pro. Silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
14: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: May Silimarin, may multivitamins pa.
16: Yan, ang Liver Aid Pro.
15: Tulong sa pangangalaga ng atay.
16: Liver up na tayo
15: with Liver Aid Pro.
3: DZMM numero uno sa aksyon.
17: Alam niyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro.
14: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Protection at tulong sa atay?
16: Liver Aid Pro.
15: May Silimarin, may multivitamins pa.
16: Liver up na tayo
15: with Liver Aid Pro.
3: Basta AM DZMM.
2: Oras po natin, 9:36.
6: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese. For really great desserts.
2: Nagbabalik po ang special coverage ng DZMM. Partner, nasa linya na po ng telepono ngayon si Attorney Mel Santa Maria, former Dean ng Far Eastern University Institute of Law. Hello po sa inyo. Magandang gabi po.
18: Magandang gabi po sa inyong dalawa, Jeff at Liza. Magandang gabi.
2: Magandang gabi po, Attorney Partner. Go ahead.
1: Okay, Attorney, the million dollar question. Kanina pa natin ito naiisip, partner, eh, yes. Di ba? Kasi pumunta nga sa premises ng Senado, si Senador Bato de la Rosa. Pero ang tanong po, Attorney Mel, ang isang senador ho ba ay pwede hong arestuhin sa loob ng premises ng Senado kung ikaw ay may kaso ng crimes against humanity?
18: Okay, linawin natin ito, no? Nasa ating konstitusyon na ang isang senador ay hindi pwedeng arestuhin habang nasa sesyon at kung ang parusa sa di umano'y ginawa niyang krimen ay mababa sa 6 na taon. Yan ang hindi mo pwedeng aarestuhin. Pero itong crime against humanity, ang penalty nito, reclusion perpetua, ibig sabihin 40 years. No? So, pwedeng-pwede talagang arestuhin ang isang senador sa gusaling iyan, no? Kasi hindi exception yan to the rule. Pwede talaga. Pwede talagang arestuhin yan.
2: Paano po ito, attorney? Kasi po, hindi po siya na-aresto. So ano pong mga remedies under the law ang pwedeng gawin ngayon?
18: Ito na nga ang sitwasyon natin. Merong tension ang tinatawag nating executive department at saka legislative department. Tatandaan natin, ang trabaho ng executive ay implement ang batas, peace and order, humuli ng mga kriminal o kaya mga fugitive from justice. Iyan ang trabaho nila.
2: Mm-mm.
18: Tapos nakita natin kanina sa television, sa radyo, narinig natin, pumasok pa ang NBI. So therefore, signal iyon na ito isang normal executive function. Kaya lang ito namang legislature, pinapangalagaan nila yung parang fortress nila dyan at sinasabi nilang meron silang protektado sila doon, yung protection custody nila doon. Talagang tension yan eh. Pero kung susundin natin ang batas, kung susundin lang natin ng batas, dapat ang mananaig dyan ang trabaho ng ehekutibo. Kasi basta't meron kang hawak na valid warrant of arrest, hindi mo talaga mapipigil yan maliban na lang kung i-stop ka ng korte. Tuloy-tuloy talaga yan eh. Sabi pa nga ng batas eh, minsan kung ayaw kang papasukin sa bahay at may valid warrant of arrest ka, pwede mong konting gibain ng gate.
2: Mm-hmm.
18: Kasi nga dapat makuha mo yung kriminal. Nasa batas natin yan.
2: Mm-hmm.
18: A reasonable force, no? Kaya kung ang tinitingnan natin ay batas, talagang dapat mananaig dito ang executive kasi hindi poder ng legislative na pigilan nila ang isang implementation na isang warrant. Ayan.
2: Ang hirap lang po ng sitwasyon ngayon kasi mukhang hindi pa rin talaga mag-iit itong pag-serve, pag-silbi ng arrest warrant. Attorney, ito po mga nangyayari ngayon sa atin. Medyo mag-zoom out lang po kung saan nangyari po. Lumusot na sa Kongreso ang impeachment, nagka-change in leadership sa Senate. Ano pong overall assessment nyo ng political climate ngayon sa Pilipinas, sir, with everything that's going on?
18: Alam mo, yung unahin natin yung boto ng mababang kapulungan, no?
2: Mm-hmm.
18: Itapat natin yan sa survey na ginawa kamakailan. Ang survey na ginawa kamakailan, 70% of the Filipino people ay gustong makita yung Senate trial para matinig nila yung kabilang panig. Yan ang 70% sa survey. Ang nangyari ngayong 255 na botohan, parang isang national consensus. Nire-reflect talaga ang kagustuhan ng tao. Kaya napakabigat eh, kasi 106 lang ang kailangan, umabot ng 255. Ano pang ibig sabihin yan? Bukod sa isang pangitain ng isang national consensus, ang pangalawa, para na rin sinasabi na nila dyan na medyo basag na ng konti yung tinatawag na political capital ni Vice President Sara Duterte. Kasi ang narinig lang natin sa House Committee, na hindi naman kasalanan ng House Committee kasi ayaw nila mag-participate, yung mga confidential fund, yung mga destabilization, yung mga assassination attempt, bribery, etc. Yan ang naging branding ngayon na naaalala ng mga tao kay Sara Duterte. Kaya hindi nakapagtataka na medyo nag-i-slip siya sa survey, tumatapat si Rapi Tulpo sa kanya, at konti na lang ang agwat, 11 points na lang, si Len Robredo. Di ba nagtutugma lahat eh? Kaya ito ang nangyari sa mababang kapulungan, talagang pangitain ng isang national consensus na tumutugma sa kagustuhan ng mga tao sa survey.
2: Oo.
18: So, yung tingin ko dyan. Tsaka konting nababasag ng konti, hindi lang konti, parang medyo tuloy-tuloy eh, yung political capital na tinatawag natin ni Sara Duterte.
2: Napansin din po ni Attorney Shell Jok, no? Kasi siya po yung pinakaunang interview namin sa special coverage na ito, attorney. At sinabi niya, may mga ilan na kaalyado, kilalang kaalyado po ng Duterte family, ang bumoto for the impeachment of the Vice President. Ano po masasabi niyo na may mga ganito na tayong senaryo, no? Na yung mga dati pong kaalyado, nakita nila na may sapat ngang probable cause to impeach the Vice President and voted yes despite their political alliances with the family.
18: Kasi alam mo, ganito yan eh. Siguro medyo nakokonsensya rin sila. Sapagkat tatandaan natin, ang nangyari sa mababang kapulungan, 100% ebidensya ng prosecution, 0% ebidensya ng depensa. At sapagkat hindi nag-participate ang depensa. Kaya kung magsasabi ka ng hindi ako boboto, parang ang tanong, saan mo nakuha yung basis mo? Dahil wala namang ebidensya yung kabila. Ni hindi conscience vote ito. It's just a vote of rationality, practicality, and reality. Di ba? Kasi kung sasabihin mong, nag-abstain ako. Ano base ng abstention mo? Di ba? Kundi, ano lang. Parang ang nangyari lang, talagang pangitain na nagpoprotekta sa isang tao imbis na gampanan ang nakikita nilang ebidensya. Siguro yung iba, medyo na konsensya. May narinig nga ako, nagtama ka eh. May narinig nga ako nagsalita kanina. Sinabi niya, binoto niya pa si Sara Vice President. Oh, inano niya pa. Kinampanya pa. Pero nakikita niya lang talaga yung ebidensya nagmamount na wala man lamang pagpasinungaling. Ano? So, sinabi niya, wala siyang choice. Vote, diba?
1: So ang sinasabi niyo po, attorney, parang naging disadvantage kay Vice President Sara na hindi siya lumutang sa Kongreso.
18: Oo.
1: And pag-angat naman po sa Senado, ang sinasabi ay mga kakampi nga. I mean, sinabi ni Prof. Edmund Tayo kanina yun, partner, eh, diba? Ang tanong ko po sa inyo, Attorney Santa Maria, is how crucial po yung mga pipiliin na House Prosecutor?
18: Very crucial yan. No, very crucial yan sapagkat dapat talagang magaling sila, marunong mag-relay ng maglatag ng ebidensya at marunong mag-connect ng that's ika nga, ano, alam mo kasi ano ang nangyayari dito, Jeff Liza, ano, aminin na natin na pagdating sa Senado diyan, talagang lamang naman talaga si VP Sara sapagkat below 16 acquitted na yan. Imagine mo ito, ha, ang quorum, siyempre minsan siguro hindi mag-a-attend yung mga senador, pero ang quorum is only 13. Sa 13 na yon, pwede kang mag-acquit kasi siyam lang pwede eh, pero hindi ka pwede mag-convict. Diba?
2: Opo.
18: Kasi mag-convict 16.
2: Opo.
18: Diba? Kaya yung bumoto kanina na 13, kung talagang bloke sila na hindi na matitinag, pagpalagay natin, hindi pipikit matanda lang sila, hindi nila titignan ng ebidensya, hindi nila matitinag yon. Acquitted yan. Sapagkat hindi makukuha yung 16 votes.
2: Attorney, I apologize, sir. We just need to pause our interview for a bit lang po. Meron lang po tayong nagmamadaling balita ngayon. Hatid po ni Robert Mano, yung pulong ni NBI Director Matibag at Senate Leaders ay tapos na ngayon. So alamin po natin kung ano po ang naging usapin ng dalawang panig po. Hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
9: Liza at Jeff, katatapos lamang ng pulong ni NBI Director Attorney Melvin Matibag at Senate President Alan Peter Cayetano. Sa ambush interview dito sa Senado, sinabi ni Attorney Matibag na nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng Senate leadership at maging ng NBI. Una, yung siyam na tauhan ng National Bureau of Investigation na tinukoy na humabol, humarang kay Senator Ronald Bato de la Rosa na makapasok sa session hall ay na-identify na at na-contempt na at ipakukulong. Pero napagkasunduan na ang kustodiya sa siyam na ito ay hindi dito sa Senado, hindi rin sa PNP kundi NBI. Sabi ni Attorney Matibag, pag-alis niya ngayon dito sa Senado, kasama niya na yung siyam na tauhan ng NBI, magsasagawa siya ng sariling investigasyon tungkol dito at kung paano yun nangyari. Kung kakailanganin ng Senado na dalhin dito yung siyam para sa kanilang investigasyon, ay readily available daw ito at gagawin ng NBI yung ihilingin o i-request ng Senado kung kailangan silang dalhin dito sa Senate premises sa mga susunod pang araw. Kaugnay naman kung tuloy pa rin yung kanilang pag-aresto ngayong gabi kay Senator Ronald Bato de la Rosa, ang sabi ni Attorney Matibag, dahil nagpasanan ng dahil under Senate protective custody si Senator Ronald Bato de la Rosa, ibig sabihin hawak na ng Senado si de la Rosa, ay pinauubayan na muna nila sa Senado ang pagkalong dito kay de la Rosa dahil inirerespeto daw nila ang co-equal branch ng pamahalaan. So for now, aalis ang NBI kasama yung siyam na mga tauhan at hindi na aarestuhin si Senator Alan Ronald Bato de la Rosa. Yan yung napagkasunduan nila ni Senate President Alan Peter Cayetano. So beyond that, mayamayang konti ay matapos mag-adjourn itong sesyon ay magbibigay naman ng press conference si Senate President Alan Peter Cayetano at malaman din natin kung ano pa yung iba sa mga napagkasunduan nila ng NBI at kung ano pa yung magiging latag ng Senado pagdating naman sa mga susunod pang araw. So yan muna ang sitwasyon mula dito sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Manong, BZMM.
1: Robert, mabilis lang kasi 'di ba may subpoena naman from CIDG. So paano 'yon? Hindi makakapunta si Senador De La Rosa sa Webes o pupunta siya doon?
9: Tinanong na namin yung subpoena na 'yan na sinerve kanina sa tanggapan niya kanina umaga. Ayaw niya muna sagutin 'yan eh. Basta ang sabi niya, kung ano man yung magiging strategy niya, hindi i-anunsyo sa media. At kahit yung pag-stay niya, kung mag-stay ba siya dito, aalis ba siya dito, at ano pa yung mga susunod niyang plano, wala siyang sinasagot sa mga tanong na yan ng media dyan.
1: Maraming salamat, Robert Mano.
2: DZMM Special Coverage. Alright, sakto, nasa linya pa po natin ngayon si Attorney Mel Santa Maria. Attorney, ito po, narinig po ninyo ang latest update sa Senado. Uuwi po ang ating mga tropa sa NBI, hindi arestuhin sa Senator Bato. Your thoughts on this, sir?
18: Yun nga, nagkaroon sila ng kasunduan ngayon, no? Parang, suma total, walang nangyari. Diba? Walang nangyari, naging status quo lang lahat, no? Walang hinuli, walang hinuli ng Senado, walang hinuli ang Executive Department. Para ang nangyari, status quo, stay as it is, at titignan pa nila kung ano mangyayari. Pero ang hirap, ano? Ang hirap, Jeff at Liza, no? Ang hirap talagang yun yung unang tanong mo, no? Ano mangyayari sa rule of law natin? Ano mangyayari sa rule of law natin? Parang lang nangyayari kung hindi compromise ng compromise, na hindi natin nakikita yung tinatawag na ipin ng batas, no? Wala eh. Hindi nakikita ng mga tao eh. Nakakapanghinayang lang yung mga sitwasyon na ganyan.
2: Hindi ako makapaniwala na nangyayari ito talaga. I feel your sentiments, Attorney, kasi hindi lumusot, hindi na-aresto. So ano pong ibig sabihin nito? Hindi ba makaka-apekto ito sa kumpiyansa natin sa law enforcement?
1: Saka anong magiging effect nito in the future, partner, hindi ba?
18: Alam mo, tama yan talagang sinasabi nyo. Yung sinasabi nga natin eh, the most effective way to prevent crime is people know that mahuhuli sila. 'Di ba? Kasi kung hindi mo gagawin yung immediate remedy na 'yon, eh ganyan, basta't lang pala nag-uusap ang dalawang matataas na tao, may napapagkasunduan. So parang ano na ang nangyari sa rule of law, no? Parang minsan nakakapanghinayang, nakaka-frustrate, nakaka-disappoint. Yeah. Tayo, mga observers lang tayo, pero dapat talagang punahin natin itong mga ito, yung ganitong sitwasyon.
1: Attorney, susugan ko lang ho yung tanong kanina bago ho mag-report si Robert. Yun nga ho, yung gano'n ka-crucial yung pagpili nga ho ng mga House Prosecutor. Kasi kung sinasabi nyo nga po kanina na liyamado na doon sa Senado, eh paano ho dapat yung selection doon sa mga House Prosecutor?
18: Ang ibig sabihin mo, yung mga House Prosecutor, kung gano'n ka...
1: Opo.
18: Napaka-importante sapagkat sila ang maglalatag ng ebidensya. Sila ang magtatalumpati. Sila magkoconnect ng dots. At ang pasanan nila talaga ay napakabigat. Tandaan natin yung 13 people na bloke dyan. Kung hindi nila matitinag yan, siguradong acquitted yan. Kaya dapat makakuha sila, kung gusto nila makapag-convict, talagang makakuha sila ng mga mapapalitan nila yung pag-iisip, mababago nila yung pananaw. Kamukha yung nakita na natin sa House of Representatives ngayon, may nagbago ang pananaw eh, di ba? Sinabi niya pa, tinalumpati niya pa. So, crucial talaga na yung mga prosecutor magandang piliin. Dapat piliin nila mabuti.
2: Opo. Attorney, one last question on my end lang po ito. Ito po nangyayari kay Senator Bato de la Rosa ngayon. Makaka-apekto po ito sa tingin ninyo sa magiging impeachment trial kay Vice President Sara Duterte? Posible po bang magkaroon ito ng epekto in terms of scheduling dahil po may nangyayaring ganito kay Senator Bato de la Rosa?
18: Well, titingnan natin 'yan, Lysel, no, kasi nakalagay sa Senate Resolution 39 kung iyan ang susundan nila. Ito yung mga alituntunin na ginamit nila kay Corona, na sinabi kung naumpisa na ang paglilitis, araw-araw dapat gagampanan 'yan, maliban na lang sa Sabado at Linggo, holiday of obligation, para matapos kaagad. So dapat talagang i-focus nila ang sarili nila dito sa paglilitis na ito, no? Yung kay De La Rosa, eh siguro i-sideline na lang ni Leon, pero siyempre hindi rin nila mapipigil kung ano man ang ultimately na i-decide ng executive department diyan kay Senator De La Rosa. Yeah.
2: Okay. Sorry, may pahabol lang po na question dito.

0: circumstances na nangyari po kaya hindi po natuloy itong trial. Do you think ngayon it's a go na talaga?
1: Ang paningin ko, it's a go na, no? Para kasi napapakinggan ko kanina yung sinasabi nila, kung tututuhanin nila ang sinasabi nila na yung pagpapalit daw ng liderato ay hindi naman kakaugnay sa impeachment, at may nagsasabi pa, itutuloy nila yung impeachment. Pero alam mo, Liza, no, yung sincerity is always subject to proof, eh, di ba? Mm-hmm. Madaling magsalita pero gagampanan ba, no? Pero sa pananaw ko, baka naman gampanan nila. Kasi alam mo, yung 255 votes represent a national consensus, eh. Malaking bagay yun, eh. Yung talaga ang mga gusto ng mga bawat mga mamamayan sa bawat distrito ng mga congressman at congresswoman, eh. Siguro sana makaapekto yun sa kanila, para kasing national consensus rin ang nangyayari.
0: Ayun po. Yeah. Nako, maraming salamat po, Attorney.
2: Thank you, Attorney Mel.
0: Sa oras ibinigay niyo po sa amin sa programa.
1: Maraming salamat sa inyong dalawa. Thank you very much.
0: Maraming salamat po. Yan po si Attorney Mel Santa Maria, ang former dean ng Far Eastern University Institute of Law. Nako, babantayan po natin anong mangyayari. Pero yun nga po, ang latest update po sa atin ngayon ay uuwi po.
2: Umalis na.
0: Oo. So, pero meron pa rin kasi tayong mga tauhan po ng Philippine National Police, nasa paligid pa rin naman,
2: I think,
0: ng partner, Senate premises.
2: Oh, yan. Ang tasking nila is security, partner. Oh, okay. Yan ang main tasking nila dyan, eh.
0: Oh, and I remember, correct me if I'm wrong, nagkaroon ng statement si DRG Secretary John Vicrimulya about the arrest warrant na wala pa yata sa kanila, hindi pa properly
2: wala
0: endorsed.
2: Wala pa, not properly endorsed sa kanila. Pero usually kasi, CIDG rin naman ang lead unit yan, partner.
0: Oh, alam naman natin nangyari nung nakaraang
2: March 11.
0: Oo. Yeah. So parang kumbaga, more than a year. 1 year and 2 months. Two months ago, di ba? Nung naaresto si former President Rodrigo Duterte. Naalala po natin, sinabi nga niya, then si IDG Chief Nicolas Torre III na talagang maaresto ka ngayon.
2: Oo, kasi may hawak akong arrest warrant.
0: Eh. Oo, may hawak din naman ng NBI na arrest warrant. Ngayon, ano nangyari ngayon?
2: Kaya
0: yung
2: nga,
0: tanong natin lahat dito. Ano na pag-usapan?
2: Oo.
0: Di ba? So
2: yun yung aabangan natin. Mukhang may press conference si SP mamaya.
0: Oo, diba? Pero it doesn't mean naman kasi na umuwi sila ngayon na hindi naman la-arrestuhin. Eh. Pwede arrestuhin in the coming days. Alam naman po natin na may ilang mga senador, hindi po una si Senator Bato de la Rosa ang nagtago dyan sa Senado. Dati, may mga na-arresto na rin. I remember Senator Laila de Lima, I think. Alam ko, in-arresto na rin yan before. So, titignan natin anong mangyayari po niyan. Pero hindi, you can't hide inside the Senate premises forever. Lalabas at lalabas ka dyan at some point. Kasi 6 months siyang pumunta sa nature, sabi nga niya, di ba?
2: No.
0: So, tingnan natin ngayon kung ano pong mangyayari in the coming days, in the coming weeks. Pero ngayon po, babantayan natin, partner. Lumusot na sa, ang dami mga agenda ng Pilipinas ngayon, no?
2: Lunes pa lang, ha?
0: Ang ating Pangulo na sa Paraguay. Meron din silang, ay, may kausap ngayon, may in-entertain na leader ng Paraguay. So, busy din ang palasyo.
2: Mm-hmm.
0: Pero ngayon, ang Kongreso, nakaredy na sila. Lumusot na
2: wala
0: sa plenaryo.
2: Wala pa rin halos pahinga, kakatapos lang ng ASEAN sa Cebu.
0: Diba? So, ang dami nangyayari ngayon, pero titignan natin kung ano po ang uunahin ng ating pong Senado, ng ating lower house in the coming days. Yun po magre-reflect kung anong priority po ba talaga ng mga taong hinalal natin. Ano po ba talaga mas mahalaga para sa kanila? Natatakot kami ni Attorney Noel, hello Attorney, when we were talking about it. Sabi ko, lulusot kaya itong impeachment complaint na ito? Ano, magiging patas kaya ang magiging takbo nitong trial? So, but, you know, seeing it na may mga dati pong Duterte allied na mga politicians na bumoto ng yes. So, tingnan po natin, kapag lumusot sa Senado to maging trial, na sana ang loyalty ay sa atin pong mga kababayan.
2: Yes.
0: Ang loyalty ng
2: pero,
0: bawat Senado, mga senator, ay sa atin pong mga kababayan. Sa
2: pero
0: bansa.
2: Again nga, partner, kasi yung mga kaalyado, eh, parang sa pagkakaintindi ko sa sinabi ni Attorney Santa Maria, is because of technicality, kasi hindi ka nga naman humarap, eh. So, alam nga naman, i-kontrahin ko yung wala kang ipresentang counter affidavit, kumbaga, hindi ba?
0: Oo.
2: So, technically, boboto talaga ako, partner.
0: Eh, ito na lang, shoutout na natin itong dalawang nag-abstain.
2: Oo.
0: Si Representative Edgar Irice and Representative Audrey Subiri ng 3rd District ng Bukidnon at 2nd District ng Caloocan, yan yung mga nag-abstain. So, yung mga nakatira po dyan, ano na? Bakit ganyan ang representative ninyo?
2: Correct.
0: Hindi po bumoto sa impeachment. Alam niyo na anong gagawin niyo sa 2028. But anyway, Lumipas na po ang dalawang oras sa full special coverage sa aking partner. Salamat sa oras po ninyo.
2: Maraming salamat po sa lahat po ng tumutok sa amin mula dito sa alas 8. Ay patuloy pa rin po ang aming special coverage, partner. Sino ang magtitimon?
0: Si Christian Yosores at ang partner mo,
2: ayun,
0: Marlene Padyam. Na sila na po. Ito, turn over na namin.

0: Alas 10 ng gabi mga kapamilya, ngayon po ay May 11, 2026. Nagpapatuloy po ang special coverage ng DZMM. Kasama niyo po hanggang alas 12 ng ating gabi. Ako po si Radyo Patrol Christian Yosores.
1: At ako rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos. Kayo po inyong makasama hanggang mamayang alas 12 ng gabi.
0: Yes.
1: Bilang pagtutok pa rin po dito sa ginaganap nga po na mga development sa pahingil po sa pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa.
0: Yes, and of course, yung paggalaw po ng liderato ng Senado, pati na rin ang muling pagkaka-impeach kay Vice President Sara Duterte sa mababang kapulungan ng Kongreso. Very historic partner makabuluhan ng araw na ito dahil sino ba naman mag-aakala na sa loob ng isang buong araw, tatlong malalaking story na magkakaugnay po ang magkakasunod na puputok. At nandyan po ang DZMM para po alalayan kayo. Samahan po kayong magbantay at maghain po sa inyo ng mga pinakahuling update at mga balita po mula dyan sa mga binabantayan nating storya.
1: Correct, partner. Alam mo, ngayong araw talagang kaliwat kanan ang binabantayan natin dito sa DZMM. Dahil nga nabigit mo kanina, malalaking storya yung ating inaabangan. Dahil hindi ho basta-basta ang ating mga storyang ito, particular na po, yun nga po nangyayari sa impeachment proceedings sa para kay VP Sara Duterte at yung sa Senate, yung nangyayari ngayon na kung saan nagkaroon pa ng komosyon ng sakitan, partner.
0: At hanggang sa mga sandaling ito ay nakabantay po ang ating mga radio patrol sa paligid ng Senado para bantayan po yung mga pinakahuling detalye ng mga nangyayari dyan sa labas ng Senado. Pero sa oras po na 10:02, kasama na po natin ang Common Legal Representative of the Victims ICC Listed Counsel, si Attorney Gilbert Andres, dahil meron tayong breaking news kanina, partner, kung saan kinumpirma na nga po ng International Criminal Court ang paglalabas ng arrest warrant kay Senator Ronald De La Rosa. Attorney Gilbert, magandang gabi po sa inyo.
2: Good evening.
1: Attorney Gilbert, unahin lang po namin, ano ho yung inyong naging reaksyon? Actually, bago pa man kumpirmahin ng ICC na meron na nga arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa, inilabas na ng kusa ni ex-Senator Trillanes yung kopya ng arrest warrant ng ICC mismo sa Senado kung saan nga dumalo rin itong si Senator de la Rosa. Ano ang inyong naging reaksyon nung nabalitaan po ninyo itong mga ganitong kaganapan, Attorney?
2: Actually, ang mas mahalagang impormasyon, kinumpirma mismo ng ICC. Na galing po sa ICC, yung pong arrest warrant na yun. In fact, mababasa nyo po ngayon ang arrest warrant sa website po ng ICC. So I think yun po yung mas mahalagang impormasyon. At hindi na po ako na surprise kasi logical naman talaga na dapat meron na pong arrest warrant laban kay Bato de la Rosa.
0: Apo, sino po ang ahensya ng gobyerno, attorney, na dapat na mag-enforce nito nga arrest warrant ng ICC? Kasi known fact po na hindi na tayo member ng Rome Statute. At marami po nag-argue noon na dahil hindi na tayo member ng ICC ay wala, hands off na sila sa atin. Pero sa kaso pong ito, sino ang dapat magpatupad po nun?
2: Eh dapat po yan, mga ahensya po ng gobyerno, kagaya pong National Bureau of Investigation, PNP. Ngunit, dahil siguro si Bato de la Rosa ay dating general ng PNP, eh mas maganda po siguro na ibang ahensya. Kasi tingin po, NBI po ang tinalaga na mag-implement arrest warrant ngayon.
0: Apo, and how soon dapat, Attorney Gilbert, na ma-enforce itong arrest warrant kay Senator de la Rosa? Kasi meron din pong lumabas na balita kanina na si Senator de la Rosa ay meron ng protective custody mula po sa Senado.
2: Alam niyo po, dapat po hindi maging safe haven ang Senado ng impunity. Dapat po hindi po siya maging safe haven po ng mga taong inuusig po dahil sa isang international crime. At klaro po na ang Senado po natin nagboto noong 2011 na ipasa po ang Rome Statute. At klaro din po na noong 2009, bumoto po ang ating Senado na ipasa po ang Republic Act 9851. Nabasihan kung bakit po ini-implement pong ICC arrest warrant laban po doon kay Mr. Duterte at ngayon po laban po kay Senator Batol.
0: Doon po sa pagkakabasa ninyo, attorney, dito sa arrest warrant kay Senator de la Rosa, ano po yung sinabi po ng mga ICC judges, bakit kailangan ng arestuhin si Senator de la Rosa?
2: Sabi po ng ICC doon, may basihan na may reasonable grounds to believe na si Mr. Bato de la Rosa na nag-commit ng crimes against humanity for murder.
1: Mm-mm.
2: At mukhang kung bibigyan lang po siya ng summons to appear, ay hindi niya po susundin po ito.
0: Mm-mm.
2: Kaya mahalaga po, para po mag-appear po siya before the ICC, inisyal po siya ng arrest warrant.
1: Uh-oh.
2: Dahil patungkol po ito sa mga ginawa niya noong war on drugs. Isa po siya sa nag-implement po ng war on drugs, isa po siya sa nag-issue po ng Command Memorandum Circular 16-2016 o Oplan Double Barrel na siyang nagsani sa mga extrajudicial killings.
1: Oo. Attorney, kanina po kasi nakausap namin si Secretary John Vicremulia ng DILG. At ang sabi po niya, since hindi na nga ho tayo bahagi ng ICC, ay kailangan ho magkaroon, para maging valid ang warrant dito po sa Pilipinas, kailangan po magkaroon ng koordinasyon ng Interpol at ng PCTC bago po makakilos yung PNP, DOJ at yung other law enforcement natin. Your thoughts po about doon?
2: Well, una po sa lahat, tama naman po, kailangan mag-coordinate. Kaya nag-coordinate na po through the Interpol po, pinadala yung sinasabing ICC arrest warrant. Ngunit, ang Pilipinas po ang mag-implement niyan. Now, ang question, meron mo ba talagang totoong investigasyon dun sa criminal responsibility ni Bato de la Rosa sa war on drugs? Meron po ba? Wala po. Kaya, ayon po sa ating batas, sa RA 9851, eh kung meron pong investigasyon ang isang international tribunal kagaya ng ICC, eh pwede pong ihinto ng Pilipinas kung ano man pong investigasyon ang ginagawa po nito. At pwede rin pong isurrender yung taong pong yun sa international tribunal. Ito po yung ginawa kay Mr. Duterte. At sana po, ang panawagan ng mga biktima, maging patas din po. Ito din po ang gawin kay Senator Bato de la Rosa.
1: Mm-mm. Pero sa ngayon, attorney, I understand para nagkaroon ng pagpupulong sa Senado kung saan na pinili muna na hindi arrestuhin si Senator de la Rosa at pinauwi yung mga NBI officers na nagtungo doon sa Senate.
2: Alam niyo po, no one is above the law. Our lawmakers are not above the law. Our senators are not above the law. In fact, they should respect the law because they're the ones who pass our laws.
1: Mm-hmm.
2: Kaya kung sino man pong senador, ang meron pong aswaran sa ICC, eh, talagang meron pong legal right na pwede po siyang arestuhin. Kasi ang immunity from arrest po sa ating saligang batas sa Article 6, yun ay nangyayari lang po ang immunity from arrest kung ang imprisonment po ng offense ay not more than 6 years. Ang crimes against humanity po sa Pilipinas, isang krimen, at kung may namatay po, ito po ay reclusion perpetua. It's more than 6 years. Kaya hindi po ma-invoke po dito ang immunity from arrest.
1: Mm-hmm.
0: Opo, opo. Saglit lamang po, Attorney Gilbert, may ipapasok lang kami ng flash report pero tayo po yung magbabalik sa ating panaya. Meron tayong papasok ng flash report, mga kapamilya.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: May flash report mula kay Radio Patrol Steve Ras. Go ahead, Steve.
4: Yes, Christian, sobrang kapal ng mga tao dito sa labas ng Senado, mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bato de la Rosa. Nagkaroon nga ng girian itong isa sa mga taga-suporta ng mga Duterte at sa pagitan niya ng pulisya, kasi itong mga taga-suporta, no, pinipilit nila magprograma dito sa labas ng Senado. May dala-dala silang pick-up, mayroong mga speaker, pero hinarang ito ng mga police. Number one, wala silang permit para magprograma dito sa labas, pero hindi po apayag ito mga taga-suporta ng dating Pangulo dahil nga karapatan doon nila itong pagprograma dahil sa malayang pamamahayag, ano. At ngayon, ang ginigit ngayon ng pulisya, hindi pwede kasi wala nga permit, nagkakagulo na nga dito sa labas ng Senado. At ngayon, tinitikita na nga ng pulisya itong driver ng pickup truck. Ang nangyayari ngayon, nagkakaroon pa rin ng diskusyon sa pagitan ng mga taga-suporta, no, at ng pulisya para matuloy itong programa. Pero ang sabi ng pulisya, hindi pwede dahil traffic na, mahaba na, no, yung pila ng mga sasakyan dito sa bahagi ng Joknov Boulevard. Ngayon, pinatawid na sa kabilang kanto itong kanilang sasakyan, sakay nga yung mga speaker, at mukhang hindi sila matutuloy magprograma dito dahil pinaalis na ng pulis. Mamaya, babalikan ko kayo,
0: okay,
4: kung ano ang napagkasunduan ng pulisya at mga taga-suporta ng dating Pangulo. Yan muna ang kaganapan dito sa labas ng Senado. Itong Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report. DZMM Special K. coverage.
0: Balikan natin si Attorney Gilbert Andres. Attorney, nandyan pa po kayo. Good evening po.
1: Attorney?
2: Nag-apo ko sa DCFM.
0: Apo, yes, Attorney. Apo.
2: Hello?
0: Apo.
2: Nandito lang po ko.
0: Curious question lang, Attorney. Dahil bakit ngayon lang lumabas itong dokumento ng ICC arrest warrant kay Senator Beto de la Rosa when nung binalikan ko yung dokumento, dated November pa pala ng 2025?
2: November 6, 2025. Oo, at kung basahin niyo po doon, nakalagay po sealed ex parte. Ibig sabihin, sikreto po yan dapat. Ang problema kasi sa Pilipinas, hindi po siya na-implement. Dapat po yung panahon na in-implement po dapat yan ng agaran po ng gobyerno po natin. Kasi ang mas mahalaga po, kahit tahimik lang po, hindi po sinasabi na may arrest warrant, dapat bulaga na aresto po yung isang subject ng ICC arrest warrant.
0: Opo. So, meron din po ba naging pagkukulang dito ang gobyerno dahil kung sinasabing November 2025 pa merong issued arrest warrant, although dapat yon ay top secret, pero lumipas ang ilang buwan, ngayon bumalik ang Senador de la Rosa, pero mas parang pahirapan po yung pagpapatupad dito laban sa kanya.
2: Sa tingin ko po, talagang may pagkukulang pong gobyerno. Kung ano man pong ginawa nila na pag-aresto kay Mr. Duterte, hindi po nangyari dito kay Senator Bato de la Rosa. At ang hinihingi lang talaga ng mga biktima ay talagang magkaroon po ng arrest warrant at sana po talagang ma-implement yung arrest warrant kasi talagang dumadain po sila, nananalangin po sila ng katotohanan at justisya sa mga lahat po ng mga responsable sa war on drugs.
0: Opo, as a lawyer, Attorney Gilbert, pwede bang pwersahin ng NBI ang Senado na isuko itong si Senator de la Rosa kasi kung binabanggit po ninyo na dapat ay hindi PNP kundi NBI ang mag-enforce itong arrest warrant, paano nila i-enforce ang pagpapatupad ng arrest warrant kung poprotektahan ng Senado yung kanilang kasamahan?
1: Correct.
2: Una po, okay? Wala pong duty ang Senado na protektahan ang sarili nito. Bakit? Nakalagay na rin sa saligang batas, ang immunity of a parliamentarian ay dun lang po kung ang kaso po, ang offense po, ay not more than 6 years. Ngunit dito po, klaro po, kung crimes against humanity under 9851 at may namatay po, reclusion perpetua po yan. Ikalawa, sana baguhin na ng pag-iisip ng ating Senado yung protect its own. Ano? Dapat hindi. Dapat ipairal pong batas, rule of law, kahit kanino man. Not the rule of men and women, but the rule of law. Sabi nga po ng mga kaanak na biktima na aming nirepresent, sabi po nila, huwag nang baliin ang batas. Dapat magbayad ang mga may sala para sa ustisya ng mga biktima ng EJK. Sana huwag nang protektahan ng mga senador.
1: Attorney, kanina po kasi nagkaroon ng inihain siya yung kampo ni Senator de la Rosa sa Korte Suprema para ho makahingi siya ng proteksyon at may pagpaliban ang pagpapaaresto sa kanya ng ICC kaugnay nga ho dito sa kanyang pagkakasangkot sa crimes against humanity. Magkakaroon ho ba o may posibilidad po bang questionin ng Korte Suprema yung implementasyon na itong warrant of arrest na inilabas ng ICC?
2: Well, yung Korte Suprema po ay tanging didinig lang, ano? Oo, ako question po nun, kung totoo man niya, question ni Mr. De La Rosa. Ngunit, mayon din po mga argumento laban po sa mga naging petisyon ni Mr. De La Rosa. Una po, ang isang argumento po dyan, meron po tayong reverse complementarity sa ating sariling batas, 9851. Ano pang reverse complementarity? Ibig sabihin po, kahit mayroong investigasyon dito sa Pilipinas na wala naman talaga doon sa war on drugs, kung may investigasyon pong isang international criminal tribunal, pwede pong ipagpaliba ng Pilipinas ang sarili niyang investigasyon at pwede po talagang isurrender yung taong yun na mayroong arrest warrant sa isang international tribunal. Alam mo, inargue na po namin ito noong 2018 po. Kasi kumalas nga ang Pilipinas, di ba, sa Rome Statute na walang basbas ng Senado. At inargue po namin to sa Supreme Court, yung reverse complementarity. At mukhang nag-agree po ang Supreme Court sa aming inargue yung reverse complementarity.
1: Oo. Pero Attorney, with all nangyayari ngayon po, lalo na dyan sa Senado, kung saan na may iba nga hong umuopos kagaya ng mga taga-suporta at ngayon under protective custody ng Senado si Senator de la Rosa, sa tingin nyo, gaano pa katagal yung posibleng itagal nitong para ma-arrest, tuloy siyang ma-arrest at maipadala sa ICC, Attorney?
2: Kung talagang protektahan ng Senado, ano, at ng safe for impunity ng Senado. Talagang tatagal po ito. Ngunit, yun nga, panahonahin sa ating mga senator. Oo, dahil kayo rin po ang napasa po ng RA 9851. Restituin nyo na rin po ang RA 9851. I-implement nyo po ito. Para na rin sinasabing, everyone's under the law po.
0: Mm-mm. And speaking of ICC Attorney Gilbert, shift ako ng kaunti lamang ano, dahil may development din doon sa kaso ng dating Pangulong Duterte. Si Attorney Nicholas Kaufman ay pinayagan na nga po ng ICC sa kanyang withdrawal. Ano ang maging epekto nito doon sa pagtakbo ng kaso kung magkakaroon po ng bagong haning ng mga abogado ang dating Pangulong Duterte?
2: Dapat wala po siyang epekto, wala po siyang i-delay, wala po siyang adverse effect dahil nabasa ko na rin yung final ni Mr. Kaufman at sa tenor po ng kanyang sinabi, ready, able and willing naman yung magiging bagong abogadong itatalaga ni Mr. Duterte. Ikalawa, alam na rin ang bagong abogado na yun na mayroong May 27 na status conference hearing at ready din siya na umattend dun. At katatlo po, kami pong mga abogado na listed sa ICC list of counsel, mayroon po kaming duty under our Code of Professional Conduct na kung anuman pong aming i-file, anuman pong aming argumento, ay dapat hindi po ito nakakapag-delay sa isang kaso. Kaya yun lang pong pinanghahawakan ko po.
0: Mm-mm. Tama po ba, Attorney? Hindi pa pinapangalanan ng ICC din kung sino yung bagong hani ng mga magiging abogado ni dating Pangulong Duterte?
2: Nakapangalan po siya doon sa final, Mr. Kaufman, doon nakaredact po siya. Ngunit, meron na pong ano ngayon, meron na pong order na kung wala namang objections, walang sasabihin na grounds si Mr. Kaufman, ay gagawin na pong public yung pangalan pong nakalagay po doon.
0: Ah, so bago po yung conference na binanggit nyo this month, maaring malaman na rin po natin itong hanay na pangalan na hindi po redacted.
2: Opo, maaaring po natin malaman yan. Siguro bukas, oo.
0: Apo. Yan ang ating abangan in the next couple of weeks. Pero for the meantime, Attorney Gilbert, maraming salamat po. I know you have a busy day na kailangan pang i-attend dito sa development sa kasong ito. Ingat po and wishing you good luck, Attorney. Ingat po kayo. Salamat po,
1: Attorney.
2: Salamat po. Mabuhay po tayo.
0: Si Attorney Gilbert Andres, Common Legal Representative of the Victims at isang ICC listed counsel. Nabigyan tayo ng komento at reaksyon doon sa arrest warrant ng ICC kay Senator Ronald De La Rosa. May binabanggit ka, partner, na explanation kanina ni Secretary Remulla na dahil hindi na nga member ng ICC ng Rome Statute ang Pilipinas, ay paano pa may enforce ng gobyerno yung arrest warrant ng ICC? Ito ay sa pamamagitan ng
1: PCTC, partner, transnational crime na nandito sa Pilipinas dahil parang ma-implement itong arrest warrant. Yan kasi yung naging issue, partner, kung maalala mo. Yan yung naging issue nung panahon ng pag-aresto kay dating Pangulo Duterte, di ba? Yung jurisdiction at the same time, yung credibility ng mga arresting officers. Mm-hmm. Since sinasabi, walang hindi tayo kasali doon sa ICC.
0: Correct.
1: Sa ngayon. Ngayon, partner, ang sabi ni DALJ Secretary Remulla, kahit na valid itong mga arrest warrant na sinasabing inilabas ng ICC, ay kinakailangan dumaan ito sa Interpol at para makapag-implement ng Interpol, kailangan may red notice.
0: Mm-mm.
1: Ngayon yung red notice, partner, ang sinasabi ng Secretary Remulla, yung mismong ICC dapat ang hihiling ng red notice sa Interpol para makakilos yung mga tauhan natin o yung mga law enforcers dito sa Pilipinas at maipatupad nga itong arrest warrant, partner.
0: Ang kailangan nating malaman ay meron bang red notice
1: yun,
0: in the first
1: partner.
0: Place ang Interpol kay Senator De La Rosa.
1: Correct.
0: O meron bang in-apply ang gobyerno sa Interpol para magkaroon ng red notice?
1: Actually, partner, tinanong ko rin niya kay Secretary Remulla kanina. Ang sabi niya, hindi ang Pilipinas ang mag-a-apply ng ng red notice, kundi ang ICC mismo.
0: Ah, okay.
1: Dahil hindi naman ang Pilipinas ang nag-sampa ng reklamo o ng kaso sa ICC kalaban dito kay Senator De La Rosa.
0: And if ever that happens, kung meron ang in-apply ang ICC sa Interpol na red notice at merong red notice na inilabas ng Interpol, maaaring mas madaling mai-enforce yung arrest warrant.
1: Correct. Basta may coordination partner doon sa transnational crime at saka kikilos. I-validate yan. Kapag na-validate, na-verify, saka maaari nang kumilos yung ating mga law enforcers tulad ng DOJ, ng PNP, at yung mga ating mga otoridad dito sa Pilipinas, partner.
0: Opo. Mamaya babalikan natin ang usapin open ng arrest warrant ng ICC. Punta naman tayo doon pa sa isang malaking story din na inabangan natin sa maghapon, mm-hmm. partner. Yung muling pagkaka-impeach ng lower house kay Vice President Sara Duterte. Kasama na po natin via Zoom ang kinatawan ng ikatlong distrito ng Maynila at member din po ng House Committee on Justice, si Congressman Joel Chua. Congressman, magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat po.
5: Sa lahat ng inyong mga taga-subaybay.
0: Apo, ngayon po gumugulong itong development dyan sa lower house din po. Ano? Naisubmit na po ba sa Senado itong articles of impeachment?
5: Hindi pa po ito naisasubmit dahil kanina po nagkaroon po ng pagbabago sa Senate leadership. At siyempre kasunod po niyan ay yung pagpapalit din po ng mga opisyal kagaya po ng Secretary General at saka ng mga SAA o yung Sergeant at Arms. So hindi po namin alam kung inaantay po namin yung pagpapalit nito dahil doon po namin sa SecGen ibibigay ito para officially ito po ay ma-receive ng Senado.
0: Kumbaga, as far as the House is concerned, ready na to submit. Ang hinihintay na lamang po natin ay yung magiging final changes ng Senado dahil nga nagkaroon sila ng pababago ng liderato.
5: Tama po kayo dyan. Kaya nga po kami, pero kami naman po ay handa na at ready na.
1: Congressman, si Marlene po ito. Ano ho ang basa ninyo? Nagkataon lang ba itong pagkaparit ng liderato sa Senado kasabay ng botohan dyan po sa Kamara patungkol po dito sa impeachment proceedings para kay Vice President Sara Duterte? Kasi hindi natin alam kung coincidence lang po, coincidence lang ito, pero bigla ang dumating si Senator De La Rosa sa Senado para makaboto po doon sa pagpapalit ng liderato. Ano ho ang inyong basa dito?
5: Well, bagamat nung mga ilang araw, no, may mga senador tayo na nagsasabi na sila ay kukontra sa pag-aakyat ng impeachment sa Vice President. Pero siyempre kanina naman sinasabi ng ni Senate President na walang kinalaman ito sa impeachment. Kaya tayo naman eh siyempre bibigyan po natin sila ng reasonable doubt at tayo ay umaasa na ito nga po ay wala naman talagang kinalaman yung kanilang pagpapalit sa na inaantalang impeachment.
1: Pero with this development, sir, on track pa rin po ba yung ating magiging proseso para doon sa impeachment proceedings kay Vice President Duterte?
5: Sa ngayon ay on track pa rin naman dahil kanina pa lang naman po kami nagbotohan sa 257 votes. 257 votes na nag-yes at 25 na nag-no at 9 na abstention. So, kanina pa lang naganap yon. So, wala pa naman tayong delay na nakikita.
0: I wonder, Congressman, kung bago po kayo nag-uwian ng inyong mga kasamahan dyan sa Kamara, nakapag-usap-usap po ba kayo mga members ng House Justice Committee kung paano ang magiging diskarte ninyo once in-admit na ng Senado yung Articles of Impeachment, considering na ang lumalabas ngayon na panimagong hanay ng mayorya ng Senado ay yung mga naging vocal sa pagtatanggol at pagiging kaalyado ng Vice Presidente. Mukhang magiging butas ng karayong po ang pagdadaanan kung ganun ang hanay ngayon ng Senado.
5: Hindi pa po kami nakakapag-usap dahil kanina po marami po po nagsasalita dun sa plenaryo at yung iba naman po ay nagpunta sa kanilang mga opisina pagkatapos bumoto. So, may mga iba tayong nakakwentuhan pero wala naman pong kinalaman doon.
0: Opo, and in the next coming days, Congressman, ano, dahil kumbaga nabigyang linaw na kung ano ang magiging direction so far ng Senado under the new leadership, paano po ang magiging diskarte ng mga kongresista ngayon, lalo na po ang House Justice Committee or nung bubuuhing panel of prosecutors para mapagtagumpayan din po ninyo yung, syempre, yung inilalaban po ng Kamara pagdating dyan kapag nag-convene ang Senate Impeachment Court?
5: Sa ngayon po, ang inaantay pa po muna natin ay syempre mahalal muna yung 11 na natatayong prosecutor. Kaya until such time na hindi pa po ito na bubuo, ay siyempre hindi naman po natin masasabi kung ano po magiging diskarte ng mga prosecutor na tatayo.
1: Oo, with the change of leadership, sir, sa Senado, may nakikita bukod po ba kayong pwede maging implikasyon nito sa magiging resulta po ng impeachment proceedings po kay Vice President Duterte?
5: Siyempre, hindi po natin maaalis, no, yung mga pag-aalala dahil alam naman po natin it's always a numbers game.
1: Mm-hmm.
5: But at the end of the day, tayo naniniwala na sa dulo mananaig pa rin po yung mga sinumpaang tungkulin ng ating mga senador, dahil ito naman pong impeachment ay hindi ito basta-basta na ordinaryong tungkulin. Ito po ay constitutional duty
0: mm-hmm.
5: ng bawat isa po sa amin.
0: Opo. Sa tingin ninyo, sir, what would it take for these senators to consider or at least be fair and balanced sa pagtalakay ng articles of impeachment once na-endorse na ito sa kanila, once nag-convene na ang Senate Impeachment Court, without, of course, dismissing the fact na yun nga, ano, mayorya ngayon ng mga senador ay yung iba sa kanila naging vocal supporting the vice president, yung iba sa kanila tahimik lang, pero nakikita mo rin naman yung kanilang gestures na towards supporting the vice president.
5: Alam mo, Christian, kung titingnan mo, no, yung history ng Senado, even during the past impeachment, no, during the impeachment of former President Joseph Estrada, during the impeachment of former Chief Justice Corona, nung nagsimula ang impeachment hearing or trial, eh, wala naman talagang numero pa eh. Pero habang umaandar po, at the end of the day, yung mga senador ay tumitingin din sa ebidensya. Kung masyadong glaring at makikita naman na mahirap ipaliwanag sa mga constituents, no, sa mga mamamayan, ay ako naniniwala mananaig pa rin ang kanilang tungkulin.
0: Opo, inasahan po ba ninyo, Congressman, yung 257 na affirmative? Kasi nung mga nakarang araw, pinag-uusapan lang natin, at least sana more than 100 ang bumoto pabor para makalusot itong impeachment complaint. Pero this time, parang higit pa doon sa ina-expect natin bilang yung bumoto pabor para aprobahan po yung articles of impeachment.
5: Alam mo, nung bago mag second hearing ang Committee on Justice, no, yung second day, bago, eh, yun ang inaasahan natin na maka at least 150, more or less, tayo. Pero nung nagkaroon po ng revelation sa mga bagong ebidensya na lumabas, yung sa AMLAC, yung sa SALN, yung sa SEC, at yung sa mahiwagang box ng BIR, dito po medyo marami po ang nagbago ang isip.
0: Mm-mm.
5: At marami nga nagsasabi sa amin na parang napakahirap naman na magbulag-bulagan, considering na itong aming yung threshold
0: Mm-mm.
5: ng kamara sa pagdedetermine ng probable cause ay mababaw lang kung kukumpara sa Senado sa trial na mismo. Kaya ito naman ay pinakita naman ngayong botohan by 257 votes na nagsabi ng yes. So, nakita po natin talaga na nanaig pa rin ang duty o trabaho ng mga bawat miyembro ng Kamara.
0: And this can also happen kapag nasa Senado na, kasi kung binabanggit natin sa sandaling ito na yun nga, no, parang ang lumalabas, mayorya ng mga senador ay kaalyado o sumusuporta sa Vice Presidente. Mm. Pero kung binabanggit ni Congressman Chua na since nailatag na yung mga ebidensya, may mga kanagdagang information, biglang nagbago ang ihip ng hangin, eh. Nadagdagan pa yung sumuporta doon sa articles of impeachment. Paaring ganun din ang mangyari sa Senado, Congressman, kapag nailatag na maayos yung mga ebidensya doon, magkaroon ng pagbabago sa numero.
5: Tama po kayo. Kasi kung titingnan po natin, 2 years from now, halala na, eh, 2028, eh. So at the end of the day, marami po sa mga senador natin ang magre-re-elect. Kaya ito yung isang magiging issue po to sa susunod na halalan, at ako'y naniniwala, no, na yung kanilang mga yung mga kagalang-galang nating senador na nandiyan ngayon ay at the end of the day mananaig pa rin yung kanilang sinumpaang tungkulin.
1: Oh, ay with that, Congressman, ano na ho yung mga kung sakaling ma-endorse supporta sa Senado, ano na ho yung mga magiging preparations natin na paghahanda, at kung may mga posible pa makahamper, may nakikita pa ba kayong posibleng makahadlang para magtuloy-tuloy itong articles of impeachment kay Vice President, Congressman?
5: Sa ngayon, inaantay pa po natin na magbotohan ang Kamara para sa bubuo ng 11 man prosecutors, no. So antayin muna natin kung sino-sino yung mga mapipili na mga miyembro ng Kamara. So at sila po ang gagawa po ng plano kung paano po uusad o kung paano po sila magpe-prepare para po sa susunod, sa darating na trial.
0: Apo, alright. Kailan po ba ang next meeting ng Committee on Justice, Kong?
5: Wala na, nag-conclude na po yung Committee on Justice pagdating po dito sa impeachment dahil tapos na rin po na i-forward, na i-transmit na to sa plenaryo at kanina nga po na pagbutuhan. So ang inaantay na lang po natin yung pagboboto ng mga prosecutor at yun po ay gagawin sa plenaryo.
0: Alright po. Kong, maraming salamat po sa inyong oras. I know mahaba po ang araw ninyo ngayong Lunes. Until next time po ulit, Kong, salamat po.
5: Maraming salamat. Mabuhay po kayo.
1: Thank you po.
0: Si Congressman Joel Chua mula po sa distrito dyan sa Maynila at miyembro din po ng House Committee on Justice.
3: DZMM Special Coverage.
0: Sa oras na 10:31, balik tayo sa mga kaganapan dyan sa Senado. Si Radyo Patrol Robert Mano. Robert, go.
6: Alas 10:29 ngayong gabi nang tuluyang isuspend ang sesyon ng Senado. Pero bago yan, ay nagpaulak ng maikling panayam si Senate President Alan Peter Quintana kung saan idinetalya niya yung ilan sa mga napag-usapan nila ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sabi niya, ay may ang pagkakabanggit sa kanya ni Attorney Matibag ay may koordinasyon sa Senate leadership ang kanilang pagpasok dito sa Senado. Nakipag-usap daw sila kay dating Senate President Vicente Soto III. Pero ang pagdidiin ni Senator ni SP Cayetano ay kung napayagan din ba sila na magkaroon ng habulan o abulin o harangin ang si Senator Ronald Bato de la Rosa. Hindi daw ito nangyari, hindi daw ito napag-usapan, kumbaga naging circumstances lang noong kasagsagan nang biglang dumating si Senator Ronald Bato de la Rosa dito sa Senado. So for now, sabi ni Senate President Alan Peter Quintana, walang mangyayaring pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa ngayong gabi. Binigyan din niya o pinayuhan din niya ito na dito na muna manatili sa Senado habang mainit pa yung issue at hindi pa alam yung tunay na nais gawin sa kanya ng administration, particular doon sa inilabas na arrest warrant laban sa kanya ng International Criminal Court. Pero ang tanong, kung bukas ano naman yung susunod na mangyayari, ay hindi na yan masasagot ni Cayetano at binabanggit niya ay titimbangin nila bukas kung ano pa yung pwedeng maibigay na assistance kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang NBI hindi na rin maaaring pumasok dito sa Senate premises unless magkaroon ng usapan o coordination sa Senate President. Abang yung siyam na mga tauhan ng NBI na naunang na-identify na humabol kay Senator de la Rosa ay kukuha ng mga statement at bukas ng umaga ay magre-report sa Senate leadership ang NBI kung ano yung nangyari. Hiwalay pa ito doon naman sa insidente ng pangbubugbog sa Senate sa isang membro ng Office of the Senate of Sergeant at Arms sa OSAA. Binabanggit ni Senate President Alan Peter Cayetano na ipinakita niya yung video kay Attorney Matibag kung saan kitang pinagtulungan at pinindown yung tauhan ng OSAA at kaya ito daw ay iimbisigahan din at aalamin ng pinuno ng NBI kung ano yung nangyari dito sa incident na ito. Pero for now, ang cleared na binabanggit ng Senate leadership at ng NBI ay lalabas o lumabas na sila sa Senado. Wala nang ni isang NBI na agent na may iwan dito sa Senado habang yung OSAA ay iikot din sa buong Senate compound para matukoy kung wala na ba talaga mga tauhan ng NBI. Sa kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa kanina, nag-live sila sa Facebook, nasa Senator's Lounge sila, pero after that or beyond that ay hindi na namin siya nakita, hindi na rin siya nagpaulak ng anumang interview right after noong mag-session na sila kanina. Patapos doon ay during the session ay doon lamang namin siya nakausap nung nagkaroon ng mga lull moments, pero beyond that ay hindi siya lumabas dito sa session hall at wala na rin kaming any interview at sighting sa kanya after nung mag-stay sila dyan sa Senator's Lounge. So yun muna yung sitwasyon dito sa Senado, bagamat hindi pa fully makalabas yung mga nandito sa loob, lalo na yung mga sasakyan sapagkat ongoing yung programa ng mga supporter ni Senator De La Rosa at yung mga supporters ng Duterte, kaya medyo nabablock pa itong bahagi, itong main gate ng Senado. Pero beyond that, yung mga staff ngayon ay pwede nang makalabas dahil natukoy na, na-identify na rin naman yung some na NBI agents na sinasabi ng humarang dito kay Senator Ronald Bato de la Rosa. So yun muna yung sitwasyon mula dito sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
0: Robert, ilang katanungan lang. Ano, nabanggit ba ni Senator Cayetano kung nagpahayag si Senator Bato na gusto niyang magpalipas ng magdamag dyan sa Senado? Kasi nabanggit mo after nung live press ko, hindi na rin sila agad makita or hindi na rin sila nagbigay ng interview sa inyo.
6: Yung strategy na yan ay ayaw sagutin ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Tinanong namin siya kanina kung magpapangalong na siya sa Senado. Ngayon na under siya ng nasa custody na siya ng Senado. Under protective custody. Correct. Ang sabi niya ay hindi niya po pwedeng sabihin yung kanyang mga next move. Mm-hmm. So malamang yun din yung naging dahilan kung bakit hindi na sinabi ng Senate leadership kung tumugon, kung pumayag, o kung ano man yung naging desisyon ni De La Rosa kung mananatili dito sa Senado, sa session hall, sa tanggapan niya sa itaas, o kung uuwi man, wala nang binanggit tingil dito question.
0: Pero sa ngayon, may mga senador pa rin bang nandyan ngayon sa Senado?
6: Present pa yung iba dito? Na, so kanya-kanyang uwi na yung mga senador. Mm-hmm. Actually, kanina pa maaga yung mga minority senators nag-uwian na rin. Kaya ang mga naiwan na lamang yung ilan sa, mula doon sa majority block na nakipagpulong din sa bagong Senate leadership, pero yung mga nais nilang baguhin, particular pagdating sa mga rules, sa mga committee chairmanship, ay hindi na yung gagawin ngayon kundi bukas sa mga susunod pang araw. Natanong yung hinggil sa impeachment kung naipadala na, na-transmit dito or kung itatransmit dito ay agad natutugunan ng Senado. Ang sabi ng ni Senator ni Senate President Alan Peter Cayetano ay pag-uusapan pa nila yan, pero ang mabilis na tugon ay ikukonsidera nila if mai-transmit dito sa Senado.
1: Robert, sa panig ko, isang tanong lang. Linawi ko lang, may nabanggit ba siya ang NBI kung may naging coordination na sa kanila ang Interpol at ang Philippine Center on Transnational Crime? Kasi ang sinasabi, kailangan daw dumaan muna sa Interpol at PCTC ang warrant of arrest ng ICC bago ma-implementa dito sa Pilipinas. Ano ang
6: nasabi ng NBI? Iba-iba yung interpretation dyan. Mm-hmm. Actually, ang Senate leadership, at sinasabi ng Senate leadership, wala yung usapang Interpol, wala yung usapan na kung saan mang coordination. Ang gusto ng Senate leadership, kung ipatutupad ang arrest warrant, dapat dumaan sa local court, ipa-approve sa local court, at doon ay susunod sila at kikilalanin nila yung magiging decision na yun. So doon sa part ng coordination with Interpol, walang nabanggit ang NBI, pero mas malaking issue ang sinasabi ng Senate leadership, dapat sa local court manggagaling ang arrest order o ang approval ng arrest order ng ICC.
0: Oo. Tama ba, Robert? May inaasahan pang press conference si Senate President Cayetano ngayong gabi?
6: Wala na, Christian, sapagkat nagpaulak na siya ng maikling interview bago siya nag-suspend ng session, at bukas magbabalik ulit sila. At bukas natin malalaman yung mga next decisions, yung mga next move, at kung valid ba yung mga napag-usapan, yung mga napagbotohan nila ngayon, sapagkat kapansin-pansin sa plenary kanina, magamat nag-approve sila ng mga motion, walang minority. Hindi kasi pinapayagan under the Senate rules na payagan yung mga motion ng walang representation ang minority group.
0: Alright, Robert, maraming salamat at ingat dyan sa Senado, ingat sa paglabas. Ingat
6: balik sa inyo.
3: DZMM Special Coverage.
0: Kuha pa tayo ng isang report mula naman dyan sa labas ng Senado. Alamin natin ang sitwasyon matapos magkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga polis at mga taga-suporta ng mga Duterte. Naroon si Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?
7: Christian Marlins, sa mga sandaling ito ay nagsisimula na yung programa ng mga taga-suporta ni Senador Bato de la Rosa. Dito yan sa labas ng main gate ng Senado. Dito yan sa may northbound lane, bahagi ng northbound lane ng Diokno Boulevard kanina ay nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga kapulisan at ng mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa dahil walang permit itong pagdadala nila dito ng sasakyan na may sound system. So ang ginawa kanina ng mga pulis sa tahanan ng Pasay City CPS, no, kanina nandito si Colonel Joselito De Sesto at kanyang pinakikiusapan itong driver at yung mga organizer nitong gagawing programa nila dito. Dahil nga walang permit yun ay pinapaalis yung sound system. Kanina ay nakita din natin dahil nga pinipigilan ng mga pulis na makaabante itong sasakyan ay makikita natin na makailang ulit na o ilang metro ding hindi masasabi natin na umaandar yung sasakyan at yung mga pulis ay pinipigilan pero parang sort of pinasagasaan nitong sasakyan yung mga pulis dahil habang pinipigil ng mga pulis yung pag-andar itong sasakyan nagme-mentor pa rin itong sasakyan dahil nga walang magawa na itong mga pulis na nandito ay wala na silang magawa kundi payagan na lang na magsagawa ng programa dito sa may harapan ng main gate ng Senado. Yung mga pulis na nakikita nyo sa ating live feed ngayon, kanina yung batalyon ng mga pulis na yan ay nandito yan mismo sa may harap ng main gate ng Senado. Ngayon, umatras na sila doon sa may bahagi ng intersection para nga hindi lumapit o hindi makalapit itong dumadaming crowd ng mga taga-suporta ni Senador Bato de la Rosa dito sa harapan ng Senado. So yan muna ang update mula rito sa Senado, Jeff, Christian at Mylin.
0: Oo, Bert, gaano kakapal pa yung dami ng mga supporters dyan? Ano? At ano ang measures na ginagawa ng pulisya? Nabanggit mo medyo mainit mula doon sa side ng mga taga-suporta.
7: Sa mga sandaling ito, compare mga kanilang alas 6, alas 7, kakaunti pa lang yung crowd, pero bandang alas 6, bandang alas 7 kasi kanina ay nanawagan na si dating Congressman Mike Defensor doon sa Ribs Coalition, no, sa iba't ibang bahagi ng bansa o lahat na dito sa Metro Manila na makiisa pumunta rito dahil magagawa sila ng vigil, isang vigil na daw ang gagawin nila dito sa harap ng Senado. Itong mga pulis naman ngayon, kanina doon sa kita ng Girean, pinipigilan ng mga pulis pero minimaintain pa rin ang mga pulis yung maximum tolerance. Pero itong mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa ay ayaw magpapigil at gusto nilang gamitin o ipasok itong sasakyan na may sound system para nga makapagsimula ng kanilang programa. So far nakikita natin si Colonel De Sesto ay nandito sa harap ng hanay ng mga pulis at siya ang personal na nagmamando dito sa mga batalyon ng Civil Disturbance Management ng Pasay CPS at ng LCRPO.
0: Oo. At may napapansin po ba kung may mga nakakalabas ng mga sasakyan mula dyan sa compound ng Senado? Kasi I think kanina in-announce na lifted na yung lockdown dyan.
7: Kanina nagkaroon ng paglabas ng sunod-sunod ng mga sasakyan bago dalhin dito itong sound system ng mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa. Kanina nga ay paglabas ng sunod-sunod na hanay na mga sasakyan kanina ay yung iba pa nga mga sasakyan lalo na yung mga sasakyan marked vehicle. Nakita natin kanina yung marked vehicle ng NDI, yung van nila ay binuhusan ng tubig ng ilang mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa at yung iba ay talaga na sinusuntok nila yung van ng NDI habang lumalabas dito sa premises ng Senado. So sa mga sandaling ito, wala nang nakakalabas o wala pang lumalabas na mga sasakyan mula doon sa Senado.
0: Oo, pero ano bang lumalabas dyan mula sa panig ng mga taga-suporta? Magka-camp out ba sila dyan? Wala bang tulugan para sa kanila? Hindi ba sila aalis yan? Magpapaumaga ba sila dyan?
7: Ang sabi kanina ni dating Congressman Mike Defensor, magkasagawa sila ng vigil dito sa harap ng Senado. So expected na itong mga taga-suporta ni Senador Bato de la Rosa ay magka-camp out sila dito sa labas ng Senado para nga hindi natin malaman kasi wala din nga makapagsabi sa atin, hindi din kinilear ng mga organizer, hindi din nila kinilear kung hanggang kailan sila kung kailan matatapos yung programa na kanila isinasagawa ngayon dito sa harapan ng Senado.
1: Oo, pero Bert, ano, may mga nakausap opisyal ng PNP, ano yung sabi nila, ano yung magiging panibagong adjustment nila para tugunan itong mga ginagawa ng release? Kasi nabagit mo kanina, parang nagiging maras na ang sitwasyon dyan sa lugar.
0: At saka magka-camp out ka mo sila.
1: Oo.
7: Tama ka dyan, Marlene, no? Kanina, ang saan nakausap natin kanina, si Colonel Agetesto, ang sabi niya, pag-i-rally nila yung maximum tolerance at yung kanilang presensya dito ay just to ensure the security at yung peace and order nitong crowd sa labas ng Senado. Kasi kanina, kung wala dito yung mga police, kanina, yung lumalabas na mga ban na mula doon sa Senate, kung wala yung mga police, talagang nagtamo ng damage yung mga sasakyan kasi talagang kinakatok ng mga supporter ni dating Senator Bato.
1: Oo. Sige, with that, Bert, hingi kami ng mga development hapong may mga update dyan sa iyong area. For the meantime, mag-ingat ka muna dyan.
0: Ingat, Bert. Ingat dyan.
7: Marilyn Christian, yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol for T-Zone na CGMM.
3: DZMM Special Coverage.
0: Maraming salamat po sa ating mga Radyo Patrol na si Radyo Patrol Robert Mano mula doon sa loob ng Senado at si Radyo Patrol Bert Dizon mula naman dyan sa labas ng Senado. Patuloy po tayo nagbabantay at nakatutok sa mga pinakahuling sitwasyon dyan sa Senado na andun ang sentro ngayon, partner ng mga na mga kaganapan ng story. Pero mula sa panig ng PNP sa Karami ay no, partner, nagbantay ka rin doon hanggang ngayong gabi. Ano ba ang umiikot na information doon kaugnay ng paglalabas ng arrest warrant kay Senator De La Rosa ng ICC?
1: Oh, actually, partner, mula nga kanina na may mga reports na kahit hindi pa kinukumpirma ng ICC na may warrant of arrest na. Pero nung umusbong yung mga reports na yan, ang sinasabi ng PNP, they cannot confirm nor deny. Pero yung kanilang preparation ay talagang nagpapatuloy. At ngayon nga, kakasan lang ng message nitong si Brigadier General Randolph Tuanyo ng PNP, Public Information Office. At ang sinasabi niya ay ipinapaubayan na ng PNP sa mga kukulakahan siya ng pamahalaan yung desisyon at yung mga aksyon. Pero sa bahagi ng PNP ay patuloy silang nakahanda nga na magpatupad ng kinakailangang mga adjustment o gawain in accordance of law para nga kung sakaling maituloy na itong pag-arrest at implementasyon ng warrant of arrest, partner. Sa ngayon, partner, ang pinakahuling update sa atin ay yun pa lang, preparation pa lang. Pero kanina, no, nasa Karami ako, naghintay ako doon hanggang gabi, wala talaga nagiging paggalaw. Libon na lamang siyempre dyan sa panig ng SPD kung saan nga nakakasakop doon sa bahagi ng Senado dahil may mga release.
0: At more on deployment purposes kasi yung nangyayari doon sa bandang Senado, eh, diba? Nagdadagdag lang sila ng tao tsaka nag-uutos na magpatupad ng maximum tolerance at siguruduhin lamang yung kaligtasan sa loob at labas sa Senado. Sa amin naman sa Malacanang, nag-stay din ako hanggang gabi, partner, pero tipid yung naging sagot ng palasyo. Actually, mula doon sa tatlong malaking story na binantayan natin ngayong araw, ang sinasagot pa lamang ng Malacanang ay yung pagpapalit ng liderato ng Senado, kung saan sinabi ni UC Claire na, well, the Senate has decided sa liderato nito, kaya kumbaga parang lumalabas hands off ang Malacanang bilang hiwalay naman na nasangay ng gobyerno ang Senado at ang palaso. Pero as far as yung muling pagkaka-impeach kay VP Sara sa Kamara at yung arrest warrant ng ICC kay Senator De La Rosa, wala pa pong nilalabas na reaksyon ng Malacanang. Siguro bukas malaman natin kung ano ang tugon ng palaso dito or ni Pangulong Marcos mismo, no, tindot sa mga nangyayaring development sa labas ng Malacanang.
1: Tama, partner. Madagdag ko din pala, partner, nabanggit din ni General Tuanyo kanina na bukod nga dito sa lumabas na arrest warrant ng ICC laban kay Senator De La Rosa, ang focus nila ngayon, of course, yung inilabas na subpoena ng CIDG laban kay Senator
0: Hiwalay
1: De La Rosa.
0: Hiwalay pa yun, di ba?
1: Hiwalay pa yun. Internal reasons naman yung partner dahil kaugnay yun sa investigasyon nila. Sa EJK naman, na naganap allegedly na sa Davao Region nung panahon na nanunungkulan si Senator De La Rosa bilang opisyal ng PNP doon sa lugar. So,
0: at tama, di ba, na-serve nila yon?
1: Na-serve yung partner sa dalawang lugar, yung tanggapan sa Senado, at the same time yung kanyang tahanan sa Davao del Sur. Pero nung inihatid yan o isinilbe ng CIDG doon sa dalawang lugar, walang humarap na Senator De La Rosa at ang tanging tumanggap lang yung kanyang mga tauhan.
0: Yung and yet, nakita natin sa Senado.
1: Afterwards, ayan, nagwawala na si Senator De La Rosa. Ayun yung atin nakita sa Senado.
0: Yes, ang oras po natin ay 10:49. Hihinga lang kami ni partner Marlene sandali. Pero sa amin po pababalik, magbabatuloy po ang special coverage ng DZMM.
3: DZMM Special Coverage. Basta AM, DZMM.
8: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
9: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: TZMM, numero uno sa aksyon!
11: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
3: TZMM, numero uno sa aksyon.
8: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
9: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: TZMM, numero uno sa aksyon!
13: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero pro! Silymarin na, multivitamins pa! Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
3: Basta AM, DZMM. DZMM. Special coverage.
0: N52 ang ating oras. Nagbabalik po ang special coverage ng DZMM. Kasama niyo pa rin Radyo Patrol Christian Yosores.
1: At ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: Hanggang alas 12 po ng ating gabi ang aming tandem ni Marlene. At may po'y kasama na natin Public Interest Lawyer and Trustee of Human Rights and People Empowerment, si Attorney Dino De Leon. Attorney, magandang gabi po sa inyo, Christian at Marlene po sa DZMM.
14: Gabi, Christian at Marlene at sa lahat ng ating mga tagapakinig.
0: Nagugulat ba kayo, attorney, sa mga nangyayari? Isipin nyo, Lunes pa lamang po, no? Isang araw pa lamang po. Hindi pa tapos ang Lunes, pero ang dami-dami pong nangyayari.
14: Lunes na Lunes, no? Pero ang pinaka-importante sa Lunes na yan ay yung 257 na boto para muling ma-impeach sa Aron Duterte. No? 257 niya, mas marami yan ang dihamak doon sa bumoto last year, no? So iyan isang magandang balita at saka kung makikita natin maganda yung ginawa, no? Ginawa ng buo at time team ng Speaker House or ng House of Representatives ng Kamara ang kanilang trabaho patay na rin doon sa ebidensya. At siya ang politika ay nandun sa Senado at nagkaroon ng

0: natin na yun ang politika.
1: Apo, pero attorney, what does it say? Itong nangyari ngayong araw, sa Kamara, mas maraming bumoto pabor na ma-impeach si VP Sara. Sa Senado, biglang may pagpabalit ng liderato. Si Senator De La Rosa, matagal naging missing in action,
2: biglang
1: bumalik. Mm-hmm. At ngayon naman, merong arrest warrant na inilabas ang ICC sa laban sa kanya. Para ba magkakakonekta ba yung mga nangyari ngayong araw?
0: Malinaw na magkakonekta yan. No? Ang sa akin lang naman kasi, ebidensya, ebidensya, ebidensya. Napakalino ng ebidensya laban kay Sara Duterte. Billion, billion, billion, billion, billion, billion ang kumalaw sa kanyang bank account. Batay na rin sa ulat ng Anti-Money Council. Sabi niya, zero ang cash niya sa kanyang salin. Napakimposible naman yun na ganyang karaming pera. No? Sinabi na rin ng Anti-Money, sinabi na rin ng NPI na direktor o peke yung mga mukhang iisa lamang yung gumawa ayon dun sa mga handwriting expert nila, sa mga liquidation voucher niya. Pinababalik ng Commission on Audit yung 400 plus million confidential funds. Narinigan natin yung kay Madriaga at iba pa. So yung ebidensya na yan, napakalakas. So yung mga, unfortunately, no, buti na lang yung mga kongresista ay bumoto batay sa ebidensya, pero unfortunately, may political kongyari dyan sa, sa Senado. No? Mm-hmm. Nakakatawa dyan, itong si Bato de la Rosa, tagal-tagal na hindi nagpapakita, ang tagal-tagal na absent, pinapasyod ng taong bayan, at nung nagpakita pa siya galit, no, ang nakakahiya dyan. Sabi niya dati, go ahead, make my day. Ngayon, nagkakadarapan, nadadapa-adapapan, laki-laki ng katawan. Para mo lang dignidad yung isang senador na nagtatakbo, no, imbis na harapin yung umaaresto sa kanya. No? So, isa pa rin napakalaking duwag at pumasok lamang para mapolitika at hindi magtrabaho.
2: Oo. Attorney, matanong ko lang po, sabi niyo nga po, malinaw, may politika na nangyayari dyan sa panig ng Senado. Pero ano ho ang basa po ninyo? Ito pong politika na ito ba ay sinasadya yung kaganapan ngayon sa Senate na nagpalit ng liderato, dumating si Senator De La Rosa? Sa tingin niyo ba sinadya itong gawin para ma-hamper yung positibong nagiging resulta ng ginagawang articles of impeachment dyan po sa Kamara?
0: Walang ibang rason yan kung hindi ang pigilan, no? Yung pananagutan sa ano, sa kaso ni Sara Duterte. Ang mga gumawa niya, di ba, yung mga loyalista, talagang mga kakampi ni Sara Duterte. Pero hindi sila mananaig kasi malinaw sa konstitusyon na forced with, no? Dati nga, hindi na patawad ng publiko itong si Jesus Cudero nung hindi ginawa yung forced with, no? Malinaw na shall convince. So wala silang magagawa dyan, lalo-lalo na ngayon. Malinaw yung ebidensya. Malakas yung ebidensya. Nanonood ang taong bayan. No? So ako nga, kahit na nagtagumpay sila dyan sa Senado, na mag-change ng leadership, ako ayokong, I will not want to be in their shoes. Kasi ito yung mga nakakita, yung mga taong nakatingin sa kanila ngayon, all eyes are on the Senate. Ha? Tandaan yan. All eyes are on the Senate. Ito yung mga parehong mata na nakakita ng mga ebidensya. So kahit na nagtagumpay sila sa change in leadership, pinapanood sila ng taong bayan at hindi naman malaki ang kanilang elbow room para hindi i-convene yung Senate as an impeachment court kasi yun ang command ng Constitution. Tapos, ang last-last ng ebidensya. So parang pananagutin sila ng taong bayan. They are under the watchful gaze of the public right now.
2: Attorney, over the weekend, bumutok na kasi yung balita na meron ng inilabas na arrest warrant ng ICC laban nito kay Senator De La Rosa. And yet, sa matagal na parang nananapagtatago, ay bigla siyang dumating sa Senado at para makisali, makibahagi doon sa botohan na pagpapalit ng liderato. Ano ang nakikita po ninyo dito? Ibig sabihin ba, ganun siya, parang naging sacrificial lamb ba siya kung tutuusin na maipatupad itong kanilang plano sa Senado at saka para, sabi niyo nga kanina, para mapigilan yung pag-akyat ng articles of impeachment sa Senado mula sa House of Representatives, Attorney?
0: Baka gusto niya lang matuloy yung tearful reunion niya kay Digong, no? Magsama na sila sa ICC. It's just gonna be a matter of time bago ma-arresto yan si Bato de la Rosa, no? Nakakatawa nga talaga, nakakalungkot at the same time, no? Ang laki-laki ng katawan. Tapos nagkakadrapa, madapa-dapa. Tapos nung nasugatan yung kamay, dahil siya naman yung nadapa, nagnangawa doon sa Kongreso. Napaka-embarrassing. No? Imagine mo yung paano na-degrade yung Senate as an institution sa ganyang klaseng behavior nitong si Bato de la Rosa. Siguro, sa akin pala kayo, nagkabali siya na akala niya siguro makakaligtas siya. Pero it's just gonna be a matter of time na yung reunion niya at with Rodrigo Duterte ang mangyayari. Sabi niya, di ba, Trillanes, ikaw mismo po sa akin, go ahead, make my day. Wala na si Trillanes, di naman lumalabas, ay susubok sa pinawin na, andyan, si Trillanes, sa labas.

0: sabang batang duwag, oh, ang laki ng katawan, tapos nagsusumpong siya nung sa daliri niya, parang nakukawawa naman ako, nasugatan ako kasi nagpag-resting ako, pero naalala kung gaano siya na, gaano niya ginawa parang mga hayop, mga pinatay ng mga malawakang patay sa ilalim ng drug war, nung para bang kinarne niya at hindi mga tao itong mga pinagpapatay na, at saka yung mga hinagpis ng mga kaanak nila, eh para bang pinagtatawanan niya lang at parang wala lang, no? So yung pinagagalit na pinuputok ng butsi niya na nasugatan yung daliri niya versus doon sa mga malawakang pinagpapatay panahon ni Rodrigo Duterte, eh talagang incomparable yun, no? And Bato de la Rosa is really an embarrassment in the institution of the Senate.
1: Attorney, maraming salamat po sa inyong panahon, and nawa nagkaroon din ng idea yung publiko, yeah, no, sa kung paano ba ititik ito nangyayaring mga kaganapan sa araw na ito. Attorney, till next time po, maraming salamat. Ingat po.
0: Thank you very much. Magandang gabi ulit.
1: Si Attorney Dino De Leon, Public Interest Lawyer and Trustee of Human Rights and People Empowerment. Sakto alas 11 po ang ating oras. Kasama naman natin ICC Assistant sa Council at Secretary General ng National Union of People's Lawyers, NCR, Attorney Maria Cristina Conti. Attorney Chrissy, good evening po sa inyo, ma'am.
2: Magandang gabi. Gising pa ang lahat.
1: Gising pa po tayong lahat, Attorney, and I'm sure lahat po tayo ay nakatutok nga po dito sa mga pinakahuling kaganapan. Pero simulan po natin yung talakayan doon sa development na naglabas na ang ICC, confirmed po by the ICC, mm-hmm, na merong arrest warrant kay Senator Ronald De La Rosa. Nakausap niyo na po ba, Attorney, ang pamilya po ng mga biktima? Kamusta po ang reaction nila tungkol po dito?
2: May ilang nagme-message na. Sabi na, okay, mabuti naman. At mukhang matutulog na.
1: Opo, pero...
2: And para sa kanila, yung proseso, which is the Rome Statute provides. So, sabi po sa Rome Statute, kapag nag-issue ng warrant, ipapasa ito sa gobyerno, in our case, the Philippine government, i-enforce ng government. Kataluyin nila yan ng ayon sa statute, tapos isa-surrender. Saka magsisimula ang kaso.
1: Opo.
2: So mukhang excited din sila na may panibagong kaso pong magbubukas patungkol dito sa war on drugs.
1: Opo, pero how confident po yung panig ninyo, Attorney Chrissy? Kasi ang lumalabas po ngayon, nagkaroon ng protective custody ang Senado kay Senator De La Rosa.
3: Mm-mm.
1: At narinig ko kanina mula sa NBI na meron silang kasunduan na may arrangement, naging arrangement sila,
3: mm-mm,
1: na hindi muna i-enforce ngayon yung arrest warrant. At mukhang magsistay muna sa Senado si Senator De La Rosa at ipaglalaban ng Senado yung kanyang proteksyon. Paano po yun?
2: Ito ay outside of our control. Kumbaga, out of our hand. Kaya wala kaming magagawa kundi antabayanan kung ano gagawin ng gobyerno. Ang Senado, maraming sinasabi. Even the Senate President, I heard, was talking about the jurisdiction of the ICC. Alam ko pong nabago. Ito yung bago, ha. Alam kong maraming nabago, pero kailangan pong balikan natin kung ano na yung na-establish. At inaanyayahan ko po yung bagong Senate President na basahin po yung decision patungkol sa jurisdiction ng ICC. May jurisdiction ng ICC sa mga nangyari sa Pilipinas kaugnay sa war on drugs sa pagitan ng November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Hindi po ibig sabihin na ay basta-basta at kung ano mang harabas na lang na mag-aaresto yung ICC. May misunderstanding po siya doon, kaya parang tila ba panakot yun na, oh, yung ICC papasok na lang pa at manghuli ng kung sino. Hindi po. Kunti lang niyang na-target ng ganitong particular na investigation. Limitado lang yan. Kaya wag na po nating ibalik sa nakaraan. Para tayong babalik ng Stone Ages na naman ito. Dati na po nating pinag-uusapan yan. Kaya ang pag-usapan nila, meron ba kapangyarihan ng Senado, meron bang authority na magkanlong ng kriminal? Yan. Siguro mas dyan pa. Pero, lampas na nga rin ako dun sa extradition ba o surrender. Surrender po ang proseso dyan. Kailangan pong after ng pagka-aresto ay ito turn over ang custody sa ICC.
3: Opo. Attorney, mahingi lang kami ng paglilinaw. Ano ho po ba talaga ang tamang proseso? Kasi ang sabi po ng DILG, kinakailangan muna dumaan sa Interpol, sa PCTC, bago makakilos yung PNP at yung other law enforcement natin dito sa Pilipinas at maipatupad yung arrest warrant. Pero may mga sinasabi po sa Senado na hindi naman kinakailangan pa dumaan sa Interpol at PCTC, basta ang kinakailangan dumaan sa local court ang para maipatupad ang arrest warrant ng ICC laban kay Senator De La Rosa. Ano po ba talaga ang tama na o ang totoong proseso para maipatupad itong arrest warrant na ito laban kay Senator De La Rosa, attorney?
2: Ay, teka, Marlene, parang parehong mali.
3: Ano, ho, ano po ba?
2: Sige, ang una, yung, ano ba yung nabanggit mo? Yung, yung sa local court.
3: Oo.
2: Korte na po, International Criminal Court, pirmada ng huwes, ayun din katulad din sa proseso natin, yung pag-i-issue nila ng warrant, may pag-aaralang pa bago mag-i-issue ng warrant. Ganun ang proseso natin eh. Yan na po yun. Hindi na po yan kailangan dumaan sa local court para kumbaga katulad ng extradition process na isang foreign court ang nag-issue. Dito po, international court ang nag-issue. Yung example ko nga dito eh, parang ano ba, FIBA versus NBA.
3: Mm-hmm.
2: Ang relasyon nila sa PBA. Yung PBA at NBA ay magkaiba talaga yan. At kung may proseso sa NBA, hiwalay na hiwalay sa PBA. Yan ang tinatawag na kumaga. Kailangan kilalanin ng PBA yung nagaganap sa NBA. Parang ganon.
3: Mm-hmm.
2: Pero versus FIBA, international yun. Dahil parte tayo ng FIBA, member tayo nun. Parang international na liga yan, eh hindi na kailangan dumaan sa proseso ng PBA nung kaganapan sa FIBA. Lumakop talaga tayo dyan. At may isang batas o isang patakaran para sa lahat ng panahon. Kaya po, ang ICC warrant ay hindi kailangan ng partner, counterpart, equivalent, or ng ano pa mang tawag nila, na local warrant. So isa yon.
3: Mm-hmm.
2: Yung isa naman, kanino dadaan yung warrant? Yun pala. Medyo, sa totoo sabi ng ICC, eh, gobyerno.
3: Mm-hmm.
2: Yun ang nakalagay sa Rome Statute, yun po yung batas ng ICC. Sabi doon, edi yung government should surrender, etc. Kaya lang, kanya-kanya yan kada gobyerno kung paano yung proseso ng pag-aresto. Sa Pilipinas, ayon po sa batas natin, eh, dito papasok yung national law, ay sa batas natin, ang huhuli po ay law enforcement official or duly authorized law enforcement authority or agent. Kaya dito pumapasok ang NBI. So, kailangan LEO, law enforcement officer or official. Tapos, alala niyo kung paano babasahan ng sakdal, ikaw ba si ganito, hinuhuli ka namin sa kasong ganito, ikaw ay may karapatang manahimik, etc. So, yung ganun na proseso. Ako sabi sa ICC, may particular lang silang provision, yung Article 59. Dito pumapasok feeling ko yung confusion.
1: Apo.
2: Maaring humarap or dapat in a sense, humarap sa isang competent judicial authority. So, competent judicial authority. At kailangan kumpirmahin ang identity. Itatanong, anong pangalan mo? Ikaw ba itong nasa warrant? Pangalawa, may karapatan ka bang nalabag? And then, pangatlo, kung if at all, mag-apply ka ba ng interim release, sabihin mo lang kasi may karapatan kang ganun. Hindi pag-uusapan sa lower, sa local court or with competent judicial authority yung existence ng warrant. Hindi na yung pag-uusapan. It, yes, it exists. Yes, it is valid. Ganun ang system. Kaya the only role of the local court is to verify the identity of the accused.
1: Mm-mm.
2: And to determine if there has been no rights violation.
3: So,
2: kaya essentially, parang naghupong no, yung dalawang question.
3: Mm-mm.
2: Sino mag-enforce?
3: Mm-mm.
2: Police or local or law enforcement authority? And may role ba ang court? Yes, pero to a limited extent only.
1: Mm-mm. Pero hindi ibig sabihin, attorney, na kailangan pa ng bas-bas ng local court para ipatupad yung mismong arrest warrant ng ICC. Kumbaga, magiging papel lamang ng local court is just to confirm the identity kung sino man yung nakalagay doon sa warrant. Walang magiging intervention ng local court doon. Yun lang po.
3: At saka hindi rin ba... Attorney, hindi rin ho ba kailangan din ng bas-bas or magkaroon muna ng red notice ng Interpol bago ma-push through itong warrant of arrest? Ganun ho ba yung sinasabi po ninyo, attorney?
2: Tama, yan naman yung sa Interpol. Mm-hmm. Kaya naging issue pala yan dahil sa utak ng Philippine government ngayon, hindi kami member ng ICC.
3: Mm-hmm.
2: Kaya kapag binigyan kami ng papel mula sa ICC, hindi namin papansinin yan. Isang paraan at kung yun yung nagiging dahilan na dinadahilan doon sa Duterte arrest, isang paraan para makilala, pagka officially matransmit sa Pilipinas yan, ay sa pamamagitan ng Interpol na may agreement sa ICC. So may agreement sila, member tayo ng Interpol, so therefore, kapag pinasa ng Interpol sa gobyerno natin, makilala niya. Eh ang contact, yung parang liaison ng Interpol dito, mas diretso sila sa NBI at yung tinatawag na PCTC.
1: Mm-mm.
2: Yan yung parang entry nila, hindi directly pa PNP. Kaya dito pumapasok yung kanino ba talaga dapat manggagaling ang warad sa PNP na ang paggagalingan sana ay DILG, na ang paggagalingan sana ay Philippine President. Kaya nasabi nila, ay hindi. Sa Philippine President, pakakarating yan through the ICC, if you were a member state. Kaya ang parang medyo excuse, sige sa Interpol namin na kita itong warrant o kami.
1: Mm-mm.
2: Kung ano man ang bagsak niyan, kailangan pa ni-enforce ng Philippine government yan.
1: Mm-mm.
2: Medyo minute details na lang yan. Kung sino man ang humuli, sa totoo, in the long run, hindi po yan ganun kalaking issue. Patulad sa naging kaso kay Duterte, dahil ang remedyo dyan ay hindi illegal o ma-illegitimize yung arrest na parang, oh, hindi naman tama yung humuli sa akin, dapat palayain niyo ako.
1: Mm-hmm.
2: Hindi po ganun. Pwede kang, sorry niya, pero parang unfair din, no? Pero pwede kang manghingi ng reparation, ano to, compensation sa ICC.
1: Mm-hmm.
2: Danyos, kapag nalabag, di umano ang ano mo, ang pagkakapan mo. Pero yung hindi mo pwede akong hulihin dahil hindi ikaw ang mga tao, kahit ikaw ay NBI or kahit ikaw ay PNP. Misplaced naman yun. Basta ang klaro,
1: opo,
2: kailangan hulihin ng gobyerno, kailangan isurrender sa ICC.
1: Opo. Pero ano po ang pwedeng gawin o dapat gawin po ng pamahalaan ngayon, attorney? Kasi yung anunsyo ng ICC na merong arrest warrant kay Senator Bato, it's already out in the public. And wala namang standing na immigration lookout bulletin order or whole departure order laban kay Senator Bato. At ang pangamba po ng ilan ay baka dahil malaya siyang makakakilos, pwede niyang gamitin yung liberty niya na yun para lalong magtago. O kaya naman po ay tumakas kung gugustuhin niya.
2: O, tama. Pero sa ngayon, ang intindi ko ay handa ang Philippine government na mga arresto eh. Kaya nga sila nandun eh. Kaya lang parang nagiging comedy of errors ba ito na kung sabi, may hawak ba na warrant? At ang warrant daw ay hawak ni Trillanes. Kung ano man kung sino man po ang may hawak niyan o kung ano man yan, may warrant. The warrant exists. Pero we just really have to follow the process.
1: Mm-hmm.
2: So, hindi lang natin masipat ay sino ba talaga ang authorized na arresting officer during para dito. Kasi ang sabi naman ng NBI, nandun lang sila, tama ba? Nakita ko yun ng isang post. Nandun lang daw yung NBI chief dahil may meeting or hearing ba yun? Hindi talaga para mga aresto. So parang ano ba? Sa totoo, sigilan na natin itong lukuhan na. Paikutan sa dulot-dulo kung ang arestuhin niya ng Philippine government at i-surrender sa ICC.
1: Mm-mm. Attorney, saglit lamang po, maipapasok lang kaming flash report pero magbabalik po tayo sa ating talakayan. Sandali lamang po.
4: This CMM Radyo Patrol Flash, Flash Report.
1: Meron pong sunog na nangyayari ngayon sa isang pabrika sa Barangay Kaligayahan, Quezon City. Ayon po kay Desk Officer Ernesto Coronado ng Barangay Kaligayahan, nasa ika-apat na alarma na ang sunog na tinatayang nagsimula pasado alas 9 ng gabi. Kasalukuyang nasa site ang mga nasa 13 fire trucks ng Bureau of Fire Protection mula para maapula ang apoy. Abangan po ang iba pang detalye at update ng balitang yan dito lamang po sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report. DZMM Special Coverage.
1: Balikan po natin si Attorney Chrissy Conti, ICC Assistant to Counsel Go Partner.
3: Attorney, matanong ko lamang ho ano, kasi kanina nag-implementa o nagsilbi ng subpoena ang CADJ laban kay Senator De La Rosa. Patungkol naman ito, Attorney, doon sa EJK cases na nangyari sa Davao Region at wala itong kinalaman doon sa ICC. Pero ito ho ba ay maaaring makaapekto sa pagpapatupad ng arrest warrant ng ICC laban kay Senator De La Rosa?
2: Ideally, dapat hindi. Kasi ang subpoena ay para naman sa pagsipot niya sa isang hearing at wala pa itong kumbaga force of or pain of punishment. Subpoena ay imbitasyon sa ngayon. Kaya pwedeng magpasubpoena muna siya tapos habang lutang nandun sa may hearing, pwede siyang arrest rin kung sakali. Ano? Magkaiba kasi yung itsura ng subpoena lang, imbitasyon versus sa arrest warrant. At talagang uuulihin ka. Kapag binasa mo nga yung arrest warrant kay Bato De La Rosa, ang sinasabi doon, kaya sa totoo sa ICC, pwede ding subpoena eh, or parang invitation. Ang nakalagay doon, yung yung kasaysayan niya, so history ng kanyang paggampan, plus yung mga statements niya nung nakaraan, it is incompatible with him voluntarily appearing before the court, and therefore, his appearance has to be compelled. Ibig sabihin, kailangan, kumbaga, hindi mo iimbitahan mo, huhulihin mo na. He has to be taken into custody so that the trial could start. Kaya, between a subpoena and a warrant of arrest, mangyibabaw yung warrant of arrest, of course. Pero, ewan natin kung mapaparaanan niya na gampanan muna or mag-cooperate muna sa subpoena bago, kumbaga, isurrender siya sa ICC. Pero pwede rin na nandun siya sa The Hague, surrender na, direct at gagawa ng paraan na magko-cooperate pa. Ano ba ito? Magko-cooperate siya doon sa investigation doon sa Davao. Pero of course, sa totoo lang, in a perfect world na magsasabi ng totoo si Mato, natin mukhang hindi niya gagawin yon or hindi siya magko-cooperate kahit anumang investigasyon.
1: Apo. Natanong ko rin po ito kanina kay Attorney Gilbert Andres na nakausap din po namin.
3: Mm-mm.
1: Hanggang kailan po pwedeng protektahan ng Senado si Senator Bato sa punto pong ito na meron siyang protective custody at meron po bang kapangyarihan ang NBI na puwersahin bang himasok na po sa Senado para lang ma-enforce itong arrest warrant ng ICC?
2: Sa akin, walang kapangyarihan ang Senado para protektahan ang isang tao na ma-subject ng warrant of arrest ng ICC. Lalo na sa ganito katinding krimen. Crimes against humanity, the act of murder, at least, sabi ng ICC, 32 persons killed between July 3, 2016 hanggang April 2018. So, ang bigat nun, hindi dapat protektahan ng Senado, hindi siya dapat magkanlong ng magnanakaw o mamamatay tao man. Doon sa punto ng Senate courtesy, nabanggit nila yan. Of course, recognize natin na may ganung practice. Well, wala kasi siya tatakaran eh. Mas practice, mas kumbaga, respeto sa paraan ng pagawian, kumbaga. Pero sa sirkumstansyang to, huwag naman. Ang tindi na masyado na ang daming kriminal na nagtatago sa Senado. Pangit naman na, kumbaga, gusto mong maging senador para lang makataka sa mga krimen. Kaya wala po kapangyarihan ng Senado para Kipipin, Kanlungin, ito. Ato de la Rosa.
3: Uh-uh.
2: At kung ano-ano man, natin ang kapangyarihan ng Senado, when it is not in session, there is no need to, kumbaga, to enforce or to observe this practice.
3: Mm-hmm. Pero attorney, ano dapat, sa tingin niyo, ano dapat gawin ng Senado ngayong nasa kanilang custody itong si Senator De La Rosa?
2: Given na nag-declare siya ng protective custody, kung ako sa kanila, ililimit yung protective custody na magaman ang nakita ko ang qualifier nila ay he will be given protective custody and while he is, kumbaga, availing of remedies, ano? Ganun yung pagkakasabi nila. Pag nakita nilang hindi naman availing of remedies at simpleng nagtatago lang yan dyan, abay, kailangan tanggalin nila yung protective custody na yan. Pero ang pinakamainam, mawiin nila entirely ngayon pa lang itong sinasabing protective custody kasi hindi talaga ang pangit, no? Ang pangit sa panlasa.
1: Mm-hmm.
2: Kumikita, at nga, kumbaga pinalampas na yan na 6 na buwan na nagtatago, tapos yung sweldo, tapos ngayon may warrant, tapos itatago mo. Pangit po yan sa pakilasa ng mga Pilipino na ang Senado taguan ng mga ayun nga, magnanakaw o kaya ng mamamatay tao.
1: I'm just wondering, attorney, kung makaka-apekto ba itong current na parang standoff dito sa pagpapatupad ng arrest warrant kay Senator De La Rosa sa pending naman ngayon na kaso ng dating Pangulong Duterte dyan sa ICC. Meron po bang magiging somehow effect yung current situation ngayon doon sa pending na kaso ng dating Pangulo?
2: Wala. Magkahiwalay pong kasong tatakbo ito kay Ato De La Rosa at saka kay Rodrigo Duterte. Diba ito kung sakaling mahuli pa? Tuloy ang kay Duterte na May 27, status conference hearing. Magkakaroon pa yan ang mga kasunod. Pero ang tinitimita pa rin namin sa trial, sana makapagsimula na yon this year. Ito kay Bato, parang kumbaga maglakas. Magpapang-abot, kumbaga. Pero hiwalay ang proseso. Yung kay Bato po, that tutuloy yan ang katulad ng kay Duterte kapag nahuli siya, ako na. Hindi na nga if but when. Sa panahon na nahuli siya at na surrender siya sa ICC, ihaharap siya sa publiko o sa hearing sa tinatawag na initial appearance. Doon, tatanungin, ikaw ba, naalala niyo yung kay
1: katulad
2: Duterte?
1: Katulad last year, opo, opo.
2: Oo. Alam same niyo, process. Parang ganun yung sa local court. Kaya, o nga, parang dadala pa ng local court si Duterte, di ba yun yung tanong?
1: Yes.
2: Hindi nadala at nagkaroon ng paraan para matanong at mabigyan siya ng karapatan niya under that provision. Yun, exactly ko nang tatanong sa kanya, anong pangalan mo? Anong pangalan ng nanay mo? Ay, kapinanganak. Mga ikaw ba talaga to?
1: Mm-hmm.
2: Then, tinanong, are you okay? Is there anything you need?
1: Pero wala namang malalabag na batas, attorney, kung halimbawa hindi na dumaan doon sa prosesong yun nga po na dadaan pa sa local court just to verify the identity. Walang malalabag sa batas kung hindi dadaan si Senator De La Rosa, maa-aresto agad at maibabiyahe papuntang The Hague.
2: Correct. Kaya ako, do the same thing. Ganun lang din. Kasi ang excuse dyan ng Philippine government, ngayon, hindi na kami member ng ICC. Kaya yung prosesong nakatakda na yung Article 59, kasi competent judicial authority of a member state. Ganun ang siste. Hindi na kami member state. At namin dadalhin sa bansa namin. O diba? Ganun yung excuse nila ngayon. Kaya, nalang maiwasan yan. At saka, hindi naman din yung nangyari dati. Diretso surrender na. Take note lang na yung technical term na surrender, it means turning over the custody of the person to die. So, yun yung literal na dati na nilipan.
3: Oo. Attorney, bukod dito kay Senator De La Rosa, I understand ito yung mainit-init ngayon, yung warrant of arrest laban kay Senator De La Rosa. Pero ano ho ang mga nadidinig nyo dyan sa ICC? Sa masasunod araw ba, may mga dagdag pa ng mga tao ang bibigyan din o sisilbihan din ng warrant of arrest?
1: Kasi may mga binanggit na co-perpetrators, di ba, last time, attorney?
2: Oo. Ano pa yan? Ito pa yan, ha?
3: Sa palangin
2: na lang ang buhay. Kaya palagay ko, nanginginig. Kaya lang si Bato De La Rosa kasi number one. Sa listahan. So, talaga yung iba. Pero sa ngayon, intayin natin na isa-publiko ng ICC yung kung anumang dokumento. Nakita naman natin na when there is a need for it, dinidisclose naman ng ICC sa publiko.
3: Mm.
2: Ano lang talaga dito, kumbaga, in time, patience, kasi all in good time.
1: Alright. Attorney, maraming salamat po. And medyo nabitin pa rin ako. Gusto ko pang pag-usapan sana. Pero alam ko na pagod, mahaba pa ang gabi ni Attorney Chrissy. Baka may mga nag-aabang interview sa kanya.
3: Mm-hmm.
1: Pero till next time, Attorney, habang binabantayan po natin ang developments sa story ito, salamat po.
3: Thank you po.
2: Salamat. Ingat.
1: Ingat po kayo, Attorney. Si Attorney Maria Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel at Secretary General ng National Union of People's Lawyers, NCR. Partner ng oras natin,
3: 11:24.
1: Magbabalik po kami.
5: DZMM Special Coverage. Basta AM DZMM. For liver health, level up na. Liver Aid Pro, Silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: May silimarin, may multivitamins pa.
8: Yan, ang Liver Aid Pro.
7: Tulong sa pangangalagan ng atay.
8: Liver up na tayo
7: with Liver Aid Pro.
5: DZMM, numero uno sa aksyon!
9: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liver Aid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liver Aid Pro.
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para sa maayos na liver function, Liver Aid Pro.
8: Liver up na tayo
7: with Liver Aid Pro.
10: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
5: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol! Serbisyong sigurado. Tatak DZMM. Basta AM DZMM.
1: Ang oras natin
3: 11:27.
11: That time check was brought to you by Chevital Cream Cheese. Happy Mother's Day from Chevital Cream Cheese. Real cream, real cheese. Chevital Cream Cheese for really the best dishes.
5: DZMM Coverage.
1: Nagbabalik po ang special coverage ng DZMM. Kasama niyo pa rin Radyo Patrol Christian Yosores.
3: At ako pa rin po si Radyo Patrol Marlene Padiernos. Kami pa rin po inyong makakasama dito sa DZMM hanggang alas 12 ng hating gabi.
1: At ngayon po ay kasama na natin ang kinatawan po ng Bicol Saro Party List, miyembro ng House Committee on Justice at Chairperson ng House Committee on Public Accounts, Congressman Terry Redon. Congressman, magandang gabi po sa inyo.
12: Maraming salamat sa pag-imita.
1: Apo, maraming salamat din, Attorney. Thank you po sa pagsama sa amin ngayong midnight. May pagbabago po sa liderato ng Senado. At ang puna po o komento ng ilan ay baka dumaan sa butas ng karayom itong articles of impeachment dahil mga vocal supporters at pumapanig kay VP Sara yung mayora ngayon ng Senado. How confident po ang Kamara, ang Committee on Justice, na kahit papaano po ay tatanggapin ng Senado ang articles of impeachment at tuluyan pong lulusot at tatalakay ng Senado itong articles of impeachment?
12: Well, alam po ninyo, ang nagbago lang naman po yung liderato ng Senado, pero yung composition naman po ng Senado, pareho lang, ano? So ang inaasahan natin, pagkalapag po ng articles of impeachment sa Senado, ay sila po yung magbibigay ng timeline kung kailan po magkoconvene ng Senate Impeachment Court, no? Dahil malinaw naman po na kailangan po talaga magtuloy ang trial po na ito pong ating po pangalang Pangulo.
1: Sa mga nakita po ninyong demeanor at behavior po ng ilang mga senador ngayong araw, ano po ang nakikita po ninyo, Kong Terry, na magiging direksyon ng impeachment kapag sumalang na po sa Senado itong Articles of Impeachment?
12: Handa naman po tayo doon sa kung ano naman po kung paano yung po handling no, ng pumbago liderato sa atin po impeachment trial. Very clear naman po yung evidence po na i-present. Wala naman po magbabago ron. It will still be about the 6.7 billion total transactions of the Vice President and Attorney Carpio, particularly on unexplained wealth, and as against yung 88.5 million na salin niya, yung pa rin ho, yung 448 million na pinapasoli personal sa Vice Presidente on confidential funds misuse, at yung pumbanta sa Pangulo po ng Pilipinas na nakita mo na natin yung video documentation po na yun na talaga hong she intended to threaten the President. So, irrespective of whichever Senate leadership there will be. No, handa po yung congressional delegation to the trial na ipresinta. Ito pong mga ebidensya laban sa ating pong pangalawang Pangulo.
1: Kanina nga po, binabanggit din ni Congressman Joel Chua na kung sa lower house, ang unang ina-expect natin ay 115 votes pa lamang para lang lumusot yung Articles of Impeachment. Naging more than 200, kumbaga maraming mga kongresista ang napukaw ang atensyon doon sa mga inilatag na mga ebidensya. Sa tingin po ninyo, pagdating sa Senado, maaaring may mga senador din na magkaroon ng parang kumbaga change of heart, mapukaw ang atensyon, na maaaring mag-iba rin ang direksyon ng kanilang pananaw dito sa impeachment once nabuksan na doon sa plenaryo ng Senado yung mga ebidensya, yung mga dokumento, yung mga impormasyon na tinalakay po natin sa pagdinig sa Kamara.
12: Tama ho yun. Kasi pagdating naman ho sa Senado, may mga bagong ebidensya mabubuksan pong muli doon. Una ho sa lahat, yung pong BIR income tax return documents no, na mag-asawa ni Duterte Carpio. So yun po yung i-unseal pagkalapag sa trial. Pangalawa, yung po nga mga bank accounts no, nung po mag-asawa ng Duterte Carpio, ito po yung magiging confirmatory evidence eh. Nung po mga total transactions, inflows and outflows, nung po nga mga nakita po sa AMLAC report. No. So, yun po talaga yung pinakamag-DDN dito po sa unexplained wealth. Particularly kung ito pong mga pera po na ito ay never declared sa salin po ng ating pong pangalang Pangulo.
3: Oo. Congressman, kung naalala ko last time na idinakit sa Senado itong Articles of Impeachment, nakataan ng butas. At ito nga yung naging reason kaya tayo, kaya tayo merong second Articles of Impeachment tayo naasikaso laban kay Vice President Sara Duterte. May nakikita pa ba kayo, Congressman, na mga posibleng makita ang butas? I understand na bagay niyo may mga sapat na ebidensya, particularly yung mga videos and all. Pero may mga nakikita pa ba kayo na pwedeng questionin ng Senado pahingil po dito sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Duterte?
12: Tingin ko wala na po kasi fundamentally complete po yung Articles of Impeachment no? Na talagang ipinasa ngayon at itatranspit po sa Senado within the week. No? So tingin ko po yung po mga technical matters, wala na po talaga makakapigil dito po sa pagkoconvene ng Senate Impeachment Court. Lalo tigit, magkaiba po yung sitwasyon nung nakaraan eh. Nung nakaraan po, tumawid po kasi yung impeachment proceedings from the 19th Congress to the 20th Congress. No? So magkaiba po yun. So isa po yun sa mga na-raise po na issues at the level po at the Senate. Ngayon po, we are completely within the 20th Congress so that cannot be raised as an issue at this point. Pero very important din ho, kasi ang sabi ho ng defense panel ng atin pong pangalawang Pangulo, they're ready daw po to present at the level of the Senate. Pero again, hindi ho nila binibitawan pa rin yung po kanilang petisyon sa Korte Suprema. Medyo nakakatuwa ho yun kasi parang hindi ho ata pwede that they will participate in a proceeding while questioning the proceedings itself. No? Hindi ho ba? So I think as soon as the Senate Impeachment Court convenes, dapat that particular question should be asked of the defense panel as to whether or not they will withdraw that Supreme Court petition po before proceeding with the presentation of evidence.
3: Congressman, kung tayo yung pagkakalala ko noon, parang may nabangit si Vice President Sara Duterte na a-attend lang siya ng hearing ng Articles of Impeachment laban sa kanya kung ito ay naiakit na sa Senado. Sa tingin niyo ba, Congressman, given na nagkaroon ng pagpapalit sa liderato ng Senate ngayong ngayong araw, ay may epekto ito? Magkakaroon ba na sudden change or sudden na parang turnover o pagpapalit ng posibleng maging outcome na itong Articles of Impeachment laban kay Vice Presidente?
12: Well, inaasahan naman natin na karapatan po ng pangalpangulo kung gusto nila magpakita o hindi, no? Doon po sa, whether sa proceedings namin o sa proceedings po sa Senado, may karapatan naman po yung pangalawang pangulo magdesisyon kung ano po yung kanyang gagawin doon po sa bagay na yan. And doon sa pagpalit ng liderato, sa totoo lang naman ho, malaya ho yung kabuuan po ng Senado na magdesisyon, no? Para sa kanila pong sariling hanay, ginagalang po ng Kongreso pong ito. Pero gagawin pa din ho namin yung mandato namin kung para ho talagang i-prosecute ito pong case na ito up until yung pong pag-decision po ng Senado whether to convict or to acquit the Vice President.
1: Ito po bang pagpapalit din po ng liderato dyan sa Senado, maaaring may maging epekto po doon sa nabanggitin yung pending pa na petisyon sa Korte Suprema na hinihiling na maharang po itong impeachment proceedings kay VP Sara?
12: Well, tingin ko wala naman po. Kasi syempre, katulad ng binanggit ko, ang nagbago lang naman po yung liderato ng Senado. Mm-hmm. Hindi po nagbago yung composition ng Senado. We are still talking about the same elected senators. No? So, yung pong mga questions relating to the Supreme Court petition during the trial in the Senate, pwede naman hong erase yan ng kahit sino pong mga senator judges. So, that is something that we will expect them to do also before proceeding to full trial.
1: Apo, si Senate President Cayetano, may mga pangako rin naman siya kanina na kung sakaling iakyat sa Senado ang Articles of Impeachment, kanila namang tatanggapin, tatalakayin at susundin ang proseso. Pero kung maalala natin, last Congress, di ba, naging malaking issue yung katagang Fort Worth. Sa puntong ito, Congressman Terry, ano po sa tingin nyo ang dapat gawin o magiging dapat patunayan ni Congress ni Senator Cayetano na talagang magiging aligned din sa kung ano ang ipinangako ng kanyang liderato at nakalagay sa konstitusyon na dapat maging proseso ng impeachment once natanggap na ng Senado yung Articles of Impeachment?
12: Yeah, ang totoo, talagang panghahawakan po natin yung binabanggit po ni Senate President Cayetano kanina, no, na talaga hong, hindi naman po siya nagsasara dito po sa pagkakasa nito pong impeachment trial, no, sa level po nila. So, titignan na lang po natin yung mga pagtakbo ng darating pong mga araw. Lalo sigit, kahit sa hanay naman po ng Kongreso, di pa naman po tapos-tapos, yung physical act of transmitting po to the Senate is something that we will have to do as well, and yung pong election din po ng mga prosecutors. No? So, I think iiwan muna natin yun, usapin po ng how the Senate will actually treat this impeachment proceedings when we get to that point.
1: As early as now ba, kung Terry, man nakikita ka na dapat baguhin sa siguro nabubuo ng strategy nitong nakaraan ng Kamara kapag sumalang na sa Senado yung impeachment dahil nga may bagong hanay ang mayorya, although binanggit mo nga same senators pa rin naman ito, pero iba na ang diskurso ngayon dahil iba na ang liderato, iba na ang mayorya, iba na rin ang minorya.
12: Wala naman ho. Ang totoo, dahil naman nagbabatay ho talaga tayo kung ano ho yung ebidensya na meron po tayo. Hindi naman ho nagbago yung ebidensya. Nagbago man ang liderato, hindi. No? So, we're still talking about the same AMLAC report. We're still talking about the same COA report. We're still talking about the same threat video na ginawa po ng pangalawang Pangulo. No? So, kahit magbago man po yung liderato ng Senado, it will still be the same presentation of evidence that we will undertake when we get to the Senate impeachment trial.
1: At paano po natin kaya kukumbinsihin yung mga senador na uupong senator judges na maging patas, maging balanse, di ba? Maging impartial sila doon sa pagtalakay ng mga ito, dahil siguro, if we can mention si Senator Amy, napaka-vocal niyang support ni VP Sara, how will she take the Articles of Impeachment kung ngayon pa lamang na hindi nagsisimula ang Senate impeachment trial, eh may mga vocal statements siya for the Vice President.
3: Lalo pa ngayong partner at congressman na yung pagkapalit ng liderato sa Senado ay iniuugnay, di ba? Sa posibleng maging epekto ng Articles of Impeachment, Congressman?
12: Well, alam po ninyo, mataas naman po yung pagtingin natin sa atin po mga senador, no? Na talaga nga sila po ay titingin sa mga maipipresenta pong ebidensya at depensa rin siyempre ng atin pong pangalawang Pangulo. So, sa dulo-dulo, ang amin naman pong pinahope, no, ay yung pong kanila pong maging pagpapasya ay nakabatay po sa ebidensya, nakabatay po sa kanila pong konsensya.
1: Alright. As in, meron, last na lang siguro sa akin, Kong, ano, may mga usap-usapan, nakapag-usap na po ba kayong mga members ng Committee on Justice kung kailan po kayo susunod na mag-meeting or magko-convene, kung kailan po tatalakayin yung pagsiset ng panel of prosecutors?
12: Within the week naman po, tingin ko, may pagpipinal na po yung Committee on Justice at yung plenary din, no? Kung sino yung final set po of panel of prosecutors, no? Hopefully, within the week po, we will elect them in plenary. And we will also be able to physically transmit to the Senate.
1: Okay po. Kong Terry, maraming salamat po at ingat po sa inyo. Have a good night po, sir.
12: Maraming salamat. Magandang gabi.
3: Thank you po.
1: Si Congressman Terry Redon, ang kinatawan po ng Bicol Saro Party List. Siya rin po ay membro ng House Committee on Justice dyan po sa Kamara. DZMM Special Coverage. Sa oras na 11:39, siguro partner, balikan lamang natin yung ilang mga mahahalagang punto sa maghapon. Kaugnay nito mga binabantay nating story dyan sa Senado at sa Kamara. Naghahain po ng motion sa Korte Suprema ang mga abogado ni Senator Ronald De La Rosa para harangin ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court. Hinili nga po ng mga abogado ni De La Rosa sa Supreme Court na maglabas ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction para mapigilan ang pag-aresto at pagkulong sa kay De La Rosa nang walang valid warrant of arrest mula sa Korte sa Pilipinas. Dagdag pa ng mga abogado ni De La Rosa, ang subpoena na inilabas ng PNPCIDG ay layong mailagay ang kanilang kliyente sa custody nito. Lumutang sa Senado si De La Rosa matapos ang anim na buwang hindi pagpasok at bumoto para sa pagpapalit ng liderato ng mataas na kapulungan. Tinangkang arestuhin na mga tauhan ng NBI si De La Rosa nang lumutang ito sa Senado. At dumiting din si dating Senator Antonio Trillanes IV, bit-bit ang kopya ng ICC Warrant of Arrest. Co-accused si De La Rosa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC, kaugnay ng madugong war on drugs ng dating administrasyon.
3: Samantala, sinilalim naman sa protective custody ng Senado si Senator Ronald De La Rosa matapos maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court. Inaprubahan ng Senado ang motion ni Senator Rodante Marcoleta na isa sa ilalim sa protective custody si De La Rosa matapos ang umunoy tangkang pag-aresto ng mga tauhan ng NBI. Inilockdown ng Senado matapos ang tangkang pag-aresto ng NBI kay De La Rosa. Sa kuha naman ng CCTV na inilabas sa Senado, patakbong tinakasan ni De La Rosa ang mga tauhan ng NBI at nadapa pa ang senador habang papanik ng hagdanan. Ipinakontempt na ng mga senador ang siyam na tauhan ng NBI na sinasabing nagtangkang umaresto kay De La Rosa. Nagkasundo naman ang Senado at si NBI Director Melvin Matibag na idedetine sa NBI ang mga ahente ng ahensya. Lumutang sa Senado si dating Senator Antonio Trillanes IV, bit-bit ang warrant of arrest mula sa ICC. Gita Trillanes, pwedeng arestuhin ang isang senador habang nakasesyon ang Senado. Makakaapekto niya sa imahe ng Senado bilang institusyon kung patuloy nitong poprotektahan si De La Rosa. DZMM
1: Special Coverage. Sa oras na 11:41, kamustahin po muli natin ang sitwasyon sa labas ng Senado. Balikan natin si Radyo Patrol Bert Dizon. Bert, anong sitwasyon dyan?
8: Christian, sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy pa rin yung programa ng mga taga-suporta ni Senator Bato De La Rosa dito sa labas ng Senate gate. Sa mga sandaling ito ay nagkaroon na ng mobilization ng civil servants unit ng SPD. No? Yung kaninang barikada ng mga polis na dito sa harap ng gate ng Senado ay mayroon na ding doong barikada ng mga polis doon naman sa kabilang side ng Jokdo Boulevard doon sa may intersection. Para doon po sa ating mga nakikinig sa ating mga kapamilya, ito pong main gate ng Senado ay nandoon po sa Panulukan doon po sa may intersection. So ngayon, ang ginawa ng mobilization ng mga polis ay yung pinaka-gitna ng intersection ay mayroon na pong barikada ng mga polis mula sa Civil Disturbance Management Unit ng Pilipina National Police. Ngayon po ay nabawasan na yung bilang ng mga taga-suporta ni Senator Bato De La Rosa na nandito sa harap ng Senate gate, no? At medyo people na yung crowd compared kanina na medyo hype yung crowd ng mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa. Ngayong gabi ay umunti na lang sila at medyo payapa na. May mga ilang mga personalidad na nagsasalita mula sa kampo ng taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa. Si dating Congressman Mike Epersol ay nagsalita rin kanina dito at patuloy pa rin yung kanilang panawagan na igalang yung Saligang Batas at pairalin yung kaayusan sa pag-iimplementa nga noong ICC warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Kanina yung ilang mga tropa ng mga pulis dito ay medyo nadagdagan pa siya kumpara kanina na nagsimula yung programa. Ngayon ay nadagdagan yung bilang. So far sa mga sandaling ito ay ito yung update, nagpapatuloy pa rin yung pagsasalita ng iba't ibang mga taga-suporta ng Senator Bato de la Rosa. Yun muna ang update ko.
1: Pero Bert, nabanggit mo medyo nabawasan, tama ba? Nabawasan yung bilang ng mga nagpo-protesta diyan.
8: Oo, tama ka diyan, Christian, no? Sa mga sandaling ito ay nabawasan na yung bilang ng mga taga-suporta ng Senator Bato de la Rosa. Unlike kanina, bago sila magsimula, itong buong intersection ng Yocto Boulevard dito sa harap ng gate ng Senate ay nauukot pa nila. Sa mga sandaling ito ay wala na gaanong mga taga-suporta kasi yung mga taga-suporta nila Senator Bato de la Rosa ay nandun na lang sa side ng Senate at nandito sa magkabilang gilid ng northbound lane ng Yocto Boulevard.
1: Ah, kumbaga nandyan pa rin sa area pero hindi na lamang nagpa-participate dyan sa programa. Napatay nga siguro, tama, nakatambay na lang.
8: Tama ka dyan, Christian, no? At sila yung iba dito, mga nakasalampak sa ano eh, nakasalampak na upo sa sidewalk at nakikinig lang doon sa mga nagsasalita. Yung iba naman, nandito nakatayo pa rin at naninatili pa rin dito sa labas ng Senate Gate para nga makinig doon sa nagpapatuloy na programa ng mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa. Titingnan natin na Christian kung hanggang kailan matatapos itong kanilang ginagawang pagtitipon. Oh. Kasi kanina ay nakausap naman natin si Police Trainer Sinito de Sesto ng Pasay CTS. At ang sabi niya ay walang permit itong grupo ng mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa na magsagawa ng programa dito sa harap ng Senate Gate.
3: Oo. Bert, kanina nabanggit mo doon sa report mo sa amin kanina na kapag may mga lumalabas sa sasakyan mula doon sa loob ng Senado, kinukuyog na itong mga rallyista. Sa ngayon mo, Bert, kamusta? May mga lumalabas pa ba mga sasakyan? At paano yung treatment ng mga rallyista doon sa kanila?
8: Mylin, medyo nagchachapi lang yung ating linya. No? Medyo pakiulit yung tanong.
3: Oo, Bert, itinatanong ko kung sa mga oras na ito, may mga nakikita ka pa bang lumalabas na sa sasakyan mula sa Senado? At kamusta, ano yung treatment sa kanila ng mga realista? Since given na nabanggit mo kanina na kaninang mga earlier ay kinukuyog ng mga realista yung sasakyan.
8: Yes, Marlino, sa mga sandaling ito mula kanina no, nagsimula na yung programa dito sa intersection ng Senate Gate no, ay wala nang lumabas na mga sasakyan mula doon sa loob ng Senado. As far as I know, ay nag-adjourn na yung session ngayong araw at it will resume tomorrow, 3 p.m. Kaya wala na gaanong lumalabas na mga sasakyan. Sa mga sandaling ito ay wala nang lumalabas na mga sasakyan. At dahil nga hindi na rin sila makakataan kasi yung barikada, itong intersection, itong mga polis ay binarikadahan na yung intersection. So hindi na makakadaan yung mga polis. So sa mga motorista po na dadaan dito sa bahagi ng Yocto Boulevard, northbound lane ay hindi po kayo makakadaan. Ang maladaan niyo lang po ay yung southbound lane dahil ito pong northbound lane, specifically yung harap ng Senado, yung intersection, ay okupado po ng mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa.
1: Okay, Bert, babalikan ka namin maya-maya kung meron ka pa mga update dyan. Pero for the meantime, ingat Bert, ingat dyan sa Senado.
8: Christian Marlene, yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
13: DZM Special Coverage.
1: Balik tayo doon sa recap ng mga nangyari kanina, partner. Inatasan ng Kamara ang Office of the Secretary General na ihanda at itransmit sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inaprubahan ng Kamara ang motion ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na atasan ng tanggapan ni House Secretary General Cheloy Garafil na ihanda ang Articles of Impeachment at pagpapadala nito sa Senado. Inatasan din si Garafil na bigyan ng kopya ng Articles of Impeachment ang kampo ni Vice President Duterte. 257 kongresista ang bumoto ng pabor para muling ma-impeach ang pangalawang pangulo. 25 ang kontra at 9 ang nag-abstain.
3: Samantala, naniniwala naman ng ilang dating mahistrado na posibleng magkaroon ng constitutional crisis sakaling may maghain ng motion sa Senado para ibasurang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Iginit ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na nakasaad sa konstitusyon na dapat simulan agad ang paglilitis sa Senado at hindi maaaring madelay. Nauna nang nilinaw ng Korte Suprema ang kahulugan ng katagang fourth wheel na naging sentro ng impeachment noong nakaraang taon. Batay sa saligang batas, ang kahulugan ng fourth wheel ay sa loob ng reasonable hours na maaaring maikli o mahabang panahon para mabigyan ng pagkakataong maghanda ang Senado sa pagkoconvene bilang impeachment court. Sakali namang hindi agad magconvene ang Senado bilang impeachment court, naniniwala si Carpio na posible itong questionin sa Korte Suprema.
13: DZMM Coverage.
1: At ito nga po, ano, yung isa sa mga pinakamalaking balita ngayong araw, sa ikalawang pagkakataon, muling na-impeach sa Kamara si Vice President Sara Duterte. 257 kongresista ang bumoto pabor para sa impeachment ni VP Sara na mas mataas kumpara sa 215 bumoto noong nakaraang taon para ma-impeach ang Vice Presidente. 25 ang kumontra sa impeachment habang 9 naman ang nag-abstain. Sa sponsorship speech, sinabi ni House Justice Committee Chairperson Jervie Lobistro na naging maingat ang komite sa pagdinig sa mga impeachment complaint at sinunod ang mga nakasaad sa konstitusyon. Muli ring iginiit ni Congressman Lobistro na kahit hindi sumipot si VP Sara sa mga pagdinig ng komite, masusi pa ring pinag-aralan ang mga argumentong inilatag ng kanyang defense team. 4 ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara, kabilang ang alegasyon ng manumalyang paggastos ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, gayon din ang sinasabing pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi naman ni Justice Panel Member Terry Redon na handa na ang Kamarang i-transmit ang Articles of Impeachment sa Senado para sa paglilitis. Iginit din ni Congressman Redon na walang kinalaman ang papapalit ng liderato ng Senado sa naging botohan sa plenaryo ng Kamara. Handa naman ang defense team ni VP Sara na depensahan ang mga aligasyon laban sa Vice Presidente sa Senado. Hinamon din ng defense team ang mga nag-aakusa kay VP Sara na patunayan ang kanilang mga aligasyon alinsunod sa nakasaad sa konstitusyon.
3: Samantala, kinumpirma naman ang International Criminal Court ang arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay ICC spokesperson Orian Millet, ituturing na confidential at under seal ang nasabing arrest warrant kasalukuyang pinoproseso. Ito na ay naproseso na nga po ang pag-unseal doon sa arrest warrant kay Senator Ronald Bato de la Rosa na kinumpirma na nga yan ng ICC na talagang legit o yung lehitimo itong mismong warrant of arrest laban kay Senator de la Rosa.
13: DZMM Special Coverage.
1: 11:51 po ang ating oras, partners. 9 na minuto man na lamang at papatak na ang alas 12 ng ating gabi.
3: Correct.
1: Matatapos na po ang isang buong araw na nakakapagod po para sa ilan, ano, na tumutok po dito sa sunod-sunod po na development ng mga istoryang binantayan natin. Pero alam mo, partner, para sa akin, ang nakakalungkot lang na parte ng mga pinag-uusapan natin. Alam mo, kanina, kalagitnaan nung nagkakagulo dyan sa Senado, may mga botohan sa Kamara, may mga suguran. Habang pauwi ako dito sa Quezon City, nadaanan ko yung mga kalsada. Tuloy-tuloy ang buhay ng tao eh.
3: Correct.
1: May iba sa kanila na hirap pa rin sa buhay. Mm-mm. Yung iba kanina, siguro hindi alam yung nangyayari. Mga hirap pa kasakay sa pampublikong sasakyan. May mga naiipit sa traffic. Ang tanong ngayon, is it worth it? Worth it ba itong mga nangyayari?
3: Yung mga hassle
1: yung mga hassle
3: ngayon.
1: Na to, yung mga kaguluhan na ito para doon sa mga sa buhay po ng ordinaryong mamamayan natin na wala namang ibang focus sa pang-araw-araw kundi yung makasurvive. Yung merong maihain na pagkain sa kanilang pamilya, maibuhay buhay po yung kanilang pamilya. Is it worth it itong mga nangyayari dyan? Worth it ba yung ginagawa ng mga opisyal natin para doon sa mga normal na mamamayang walang ibang nais kundi maibigay lamang yung pangangailangan ng kanilang pamilya?
3: Alam mo, part niya tama ka, nakakalungkot. Kasi part niya, alam mo, kanina habang may mga nakakausap tayo, mga eksperto, mga kongresista at mga abogado, binabasa ko yung mga feedback comment section natin sa ating live stream. Mm-mm. At may ilan-ilan ako nabasa na sinasabing, wala namang patutunguhan yun eh. Mm. Sinasabing, wala namang magbabago. Ganon pa rin ang mangyayari. May mga korupsyon pa rin sa Pilipinas. Maghirap pa rin ang mga Pilipino. Na nakakalungkot part niya, na tumimo na sa isipan ng mga Pilipino na regardless kung sino maging opisyal, regardless kung ano magiging pagbabago sa mga liderato ng Senado man o ng Kongreso, ay walang magbabago sa kanilang buhay. At partner, take note ha, kung ikaw ay may kakausapin na lay people o normal na tao dyan sa, ordinaryo tao dyan sa labas, kahit saan, sa lansangan, pare-paraw sila ng sentimiento. Ang kahirapan ay walang nagiging pagbabago regardless kung ano man yung nagiging desisyon ng mga kinaukulan na nasa taas ng pamahalaan.
1: Kaya nga, antunan natin, is it worth it? At kung ito po ay worth it, na ako, sana naman po talaga ay merong patutunguhan yung mga nangyayaring gusop ngayon, yung tension ngayon, kung ito po ay talagang para sa kabutihan at ikaaangat po ng buhay ng mga Pilipino. Alam, sana po talaga worth it ito at merong patutunguhan dahil baliwala po yung mga pinag-uusapan natin. Tama. Baliwala yung pagpupuyat natin, baliwala yung pagbabantay natin dito sa mga storang ito kung wala rin patutunguhan. At syempre,

0: pinapaniwala ay may kanya-kanya tayong pinapanigan. Pero sana hindi tayo umabot sa sakitan, hindi umabot sa talagang personalan, pisikalan, kagaya na nababanggit sa report ni Radyo Patrol Bert Dizon kanina na nagkakaroon, at saka ni Steve Ras, nagkakaroon na ng girian. We understand may mga ipinaglalaban, pero wag naman sana nga abot sa mga physical na ganyang mga pangyayari, di ba?
1: As much as gusto natin pa rin ng mapayapa at maayos po na protesta, paghahayag ng ating saloobin, I know we can only do as much as panawagan po sa inyo, pero sana naman po, no, sa kabila po nung mainit at talagang high emotion po na nararamdaman natin para suportahan ang kung kaninong panig, huwag naman po sanang mauwi sa yung marahas,
0: yes,
1: yung harassment naman po, para lang sa masabi natin na tayo hindi nagkulang sa pagbibigay ng suporta dito sa mga personalities na pinaniniwalaan natin sa mga story ang binabantay natin. Of course, ayaw nating hayaan to, partner, di ba? Ayaw naman nating totally makalimutan itong mga story ang binabantay natin.
0: Mm-mm.
1: Pero sana naman po, bilang tayo naghala dito sa mga opisyal na ito, we can only hope for them. Umasa po tayo sa kanila na talagang gagawin nila yung kanilang mga trabaho, yung kanilang mga sinumpaang tungkulin, para naman po tayong publiko na bumoto sa kanila ay hindi naman din madismaya.
0: Mm-mm.
1: At tuluyan pong masadlak na lamang dito sa kahirapang ididudulot po na mga nangyari sa bansa natin, dulot ng mga ingay, dulot po nito mga hindi pagkakaunawaan at yung gusot po sa pagitan ng mga opisyal natin. Sana naman po talaga ang hope din natin ay merong patunguhang maganda yung mga nangyayari sa mga sandaling ito.
0: At sana rin talaga, partner, yung mga ipinapanawagan ng ating mga kababayan, yung mga nagra-rally, kung kanino man pumapanig, sana makarating din sa pamahalaan yung kanilang mga ipinapanawagan, yung kanilang mga kinakalampag. Dahil alam nyo, yung mga taong nasa pamahalaan, yung mga nasa posisyon ngayon, wala ho kayo dyan kung wala yung taong bayan na bumoboto sa inyo tuwing eleksyon. So kung may mga panawagan man ho, kung ano yung mga pangako ninyong tulong, pangako ninyong pag-unlad sa buhay ng bawat Pilipino, sana yung inyong magampanan talaga, partner, ano? Dahil para nga hindi lahat ng tao, hindi lahat ng mga kabayan talagang masadlak, at sabi nga dito ay huwag naman sanang inormalize yung ganitong buhay na kikakarap ng ating mga kabayan Pilipino.
1: At mahalaga sa mga sandaling ito, partner, ay talaga pong tumuto kayo doon sa mga lehitimong pinanggagalingan ng impormasyon, yung mga lihiti po pong naghahatid ng balita, dahil sila po, tayo po, kami po ang tutulong din po, no, syempre na magbigay po ng right information mula po sa mga opisyal, sa mga personalities din po na dapat involved sa mga nangyayari sa sandaling ito. At sa oras po na 11:57, tama ba? Okay na sa ating linya via Zoom. Kasama po natin si Radyo Patrol Jom Garner, dyan din po sa area ng Senado. Kung nasaan man si Radyo Patrol Jom Garner ngayon. Jom, magandang gabi. Anong balita dyan?
2: Mars, Chris and Mars, nandito ngayon sa tapat ng Senate, at nandito ngayon yung Senator Bato de la Rosa, na si Mr. Roel de la Rosa, para magbigay ng moral support sa kanya.
1: Sir, magandang gabi po, sir.
3: Yes, papasok ako ngayon.
0: Mm-mm.
3: Titinan ko kung ano, para magbigay lang ng moral support kay Seth.
1: Apo.
3: Yan naman.
1: Apo.
3: Matagal na rin kami hindi nakita.
1: Apo.
3: November pa, noong araw ng patay pa, huli namin pagkakita. Kaya nandito na ako sa harap ng Senate, subukan ko makapasok.
1: Apo. Kamusta po naman, Sir Ruben? Kayo ba man daw po ba ay mapapayagang pumasok ng Senado po para makausap pa inyong kapatid?
3: Sorry. Man pala mo.
2: Pwede pa inyong tanong.
1: Kayo po ba ay mayroong information din po kung makakapasok po kayo at makakausap po
3: wala ang inyong kapatid? Nagulat nga lang kami. Nakita na lang namin sa TV, no, na nandito sa pumasok. Wala talaga kaming idea. Saka kung saan siya galing, hindi namin alam.
0: Pero Sir Ruel, kamusta ho ang inyong pakikipag-ugnayan dyan sa mga authorities sa Senado? Napapahintulutan ba kayong makapasok?
3: Maingay kasi, no?
0: Oo. Apo, Sir.
2: Mars, anong nangyayari ngayon, si Sir? Medyo nagkaroon ng pag-antana po, no? Tawabo sa pagpasok.
3: Yes, so kanina pa ako.
2: Anong oras kayo dumating, sir?
3: Kanina pa, alas 4. Yes, so.
2: Sir, bakit ang paliwanag sa inyo? Bakit natagalan kayo ngayong kapatid kayo na Senator Bato at immediate family member?
3: Hindi ko alam. Sila lang kasi kailangan na ng QR. Hindi ko na alam kung Yun, authorization. Yes, yes, yun. Papas. Nang galing sa USAA.
0: Mm-hmm. So, sir, kung kanina pa kayong alas 4 nagsimulang nandyan sa area, hanggang anong oras po kayo balak ninyong malatili dyan sa labas ng Senado para magpahayag ng moral support?
3: Kailangan. Hanggang

0: kailangan kami dito.
1: Sabihin, mag-stake out din po kayo dyan.
2: Magdamag, sir. Oh,
0: okay, papasok na ako, ha? Pasensya na, pasensya na, ha?
2: Okay po. Papasok na ba sa doon?
3: Ayan nga po si Kagawad Ruel de la Rosa, kagawad dyan sa may barangay sa may bata sa ano. Sa interview natin sa kanya kanina, ang paliwanag niya ay nandito siya para magbigay ng moral support para nga sa kanyang kuya dahil nakababatang kapatid siya ni Senador de la Rosa. At natanong din natin siya kanina kung may iba pa ba siyang family member na kasama. Sabi niya ay isa lang yung mag-isang pumunta dito para nga magpahayag ng moral support sa kanyang kuya. Natanong din natin siya kanina kung meron ba siyang advice o anything na pwede niyang ibahagi sa kanyang sana, kuya. Oo. Ang kanyang sinabi ay dapat maging matatag at kayang-kaya nito at tiwala sana, masalampasan ng kanyang kuya ang kinakaharap nitong problema.
2: Apo, pero John, sa ngayon, nasaan na si Sir Ruel? Kasi umalis na siya eh. Nakapasok na ba sa Senado?
3: Oo. Kung makikita natin pa, ngayon ay nakapasok na si Ruel dito sa may premises ng Senate. So ngayon kasi, nananatiling strict yung implementation dito at hindi pwedeng basta-basta pumasok, hindi pwedeng basta-basta makalabas. Meron pa rin barbed wire na nakalagay dito sa may harap ng gate ng Senado. Gayun din yung mga pulis na nagpo-protekta para nga kung sakaling mga magpumilit yung mga ralista. Pero sa ngayon naman, Mars at Christian, nananatili namang mapayapa ang sitwasyon pero nagpapatuloy pa rin yung kilos protesta ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
2: Ibig sabihin, nasa loob pa ng Senado si Senator Bato kasi the fact na pinayagan na kapasok yung kanyang kapatid, andyan pa siya sa loob.
3: Christian, Mars, no, wala tayong kumpirmadong kumpirmasyon na nando doon pa sa loob si Senator Bato de la Rosa. Pero meron tayong natanong na source kanina at ang kanyang sinabi ay nando doon pa sa loob. Sa ngayon ay nakalabas na rin si bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Pero si Senator Bato ay nasa loob pa. Kaya kung makikita natin, hindi doon yung kapatid niya para nga personal na makita yung kanyang kuya dahil ayon sa kanya ay simula nang mawala o hindi pumasok itong si Senator de la Rosa. Matatandaan natin yan ay November, no, kasunod nga ng plot na may lumabas na yung warrant of arrest pa niya ng ICC. So, kaya naman yung war on drugs si dating Pangulong Duterte ay hindi na nila ito nakita ng kanyang pamilya.
1: John, bukod kay Sir Ruel, meron pa bang other relatives o mga kapatid si Senator de la Rosa na inaasahan na darating dyan para magpahayag din ng suporta?
3: Mars, Christian, natanong natin si Sir Ruel no, kung may iba pa ba siyang kasama. Ang sabi niya, salang yung mag-isang pumunta dito. Pero natanong natin kung meron pa bang aasahan na iba pa ang pamilya. Ang sabi niya ay wala na raw dahil yun naman ang kanyang pamilya naman. Kanilang pamilya ay nagmo-monitor sa kanilang bahay. Okay na kung ano ba siyang development dito sa Senado.
2: Alright, John, maraming salamat sa pagbibigay ng update at ingat dyan sa Senado. Ingat.
3: Maraming salamat, Christian at Marlene. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Jom Garner, DZMM.
2: Yan po si Radyo Patrol Jom Garner.
4: DZMM Special Coverage.
2: Mga kapamilya, patuloy po nating tututukan ang mga mahalagang pangyayari sa ating bansa, partikular sa impeachment laban kay Vice President Sar Duterte sa ICC warrant kay Senator Bato de la Rosa at ang pagbabago ng liderato ng Senado.
1: Maratili pong nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa mga balitang kumpirmado at sigurado. Sa pangalan po ng mga anchor reporters ng DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630, Current Affairs and Public Service Group, Radio Production, Teleradio Production, Research, News Production, News Gathering, Digital Operations at Engineering.
2: Ako po si Radio Patrol Christian Yusores.
1: At ako naman po si Radio Patrol Marlene Padiernos.
2: At ito ang DZMM Special Coverage. Ingat po mga kapamilya.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBB, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 5 minuto makalipas ang alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ang tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Remember Your Music.

0: for your music.
1: Oras natin, 12:10 po ng umaga. Samantala, kumuha muna tayo ng balita. Kuha tayo ng balita sa labas ng Senado mula kay Radyo Patrol Bert Dizon. Bert? Bert? Aha. O sige, balikan natin si Bert ha, sa abangan natin kung anong update niya doon sa mula sa labas ng Senado. Magpapatuloy po tayo.
0: Remember your music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo ng kakwentuhan, pwedeng-pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kaya may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo yung makausap on the air, tumawag lamang sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Martes, halika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Ano ang pantanggal ng stress mo?

0: Remember your music.
1: Oras po natin, 12:14. Kumuha muna tayo ng report. Balikan natin ulit ang balita mula sa labas ng Senado mula kay Radyo Patrol Bert Dizon. Bert, pasok.
2: Sandaling ito ay kakatapos na magbigay ng mensahe ni Senator Bato de la Rosa dito sa crowd. Pakinggan natin yung pahayag ni Senator Bato de la Rosa dito sa crowd ngayon na nagtitipon on behalf ng mga supporter niya.
3: Sa ating mga kababayan, papunta pa sa Senado, yung pagkakarating dito, pero nagpapasalamat ako sa inyo. Sana, isinita ninyo, pagpunta nyo dito para yung inbound na mag-isama natin na medyo pagunta, may kapalit, may karilimo.
4: Meron bang magtatanong sa inyo kay Senator Bato? Meron kayong tanong?
5: Magtanong mo, pwede ba magtanong kay Senator Bato?
6: Meron tayong mag-aing hati ha?
3: Pagunta. Sige lang, para sa bayan ito.
6: Iyong tayo.
2: Ano po nag-reaction ng pamilya nito regarding sa nangyari sa inyo ngayon?
3: Malungkot na aking mga anak, mga apo, at ang aking asawa. Malungkot po sila na. Pero sige lang, sabi po sa kanya, keep on praying. Keep on praying. Our faith in God is limitless. Whatever happens, continue lang din ang dasal. Dahil ang Diyos si Lord, hindi tayo iwan.
6: Sir, ano pong assurance po ng leadership ng Senado na safe po kayo dyan sa loob ng building po?
3: Well, 47% we will do all means possible to protect the members of the Senate, lalo-lalo na if safety is in session.
5: Iba.
4: Senator Bato, Atty. Trixie. Senator, hi, si Atty. Trixie to. Hi. Sige, sir.
3: Yes,
4: sir. Mayroon bang na ginagawa ang mga abogado ninyo dahil labag po sa batas ang ginawa ng NBI ngayong araw na ito? Violation ng Article 145 ng Revised Penal Code, violation of parliamentary immunity ang ginawa nila. Hindi lang po pambabastos, hindi lang po contempt ng Senado ang kanilang ginawa ngayon, kundi paglabag sa Revised Penal Code. Mayroon po bang plano ang mga abogado ninyo na dumulog sa hukuman tungkol dito sa ginagawa sa inyo?
3: Posibleng gagawin namin yan, Trixie, no? Pero ang pinapriority mo lang namin, yung magagawa kami ng relief from the Supreme Court. Meron na kami mga petition sa doon. Since talagang pinapalabas na na may warrant na, so may basis na yung Supreme Court na mag-decide. So, hintay na lang natin yung action ng Supreme Court. Pero yung sinasabi mo na kaso, yung violation ng article na, ano sabi mo yung...
6: 145. Sige po, ako na po. Itanong na po sa inyo, no? Hanggang kailan po kayo mananatili dyan sa loob ng compound ng Senado?
3: We can never tell. Hanggang hindi mo labas yung decision ng Supreme Court sa ating mga questions, ilang karat, kung hanggang saan ka, hanggang kailan kami dito. Kaya natin mo labas yung Supreme Court na ruling regarding all the questions.
2: Senator. Yes, Dan, no? Mga kapamilya, no? Yan po yung ilang bahagi ng panayam ng mga taga-support ni Senator De La Rosa. Kaya, Senator Bato, na nakasalukuyang pa rin nandiyan pa rin sa loob ng Senate premises. Ayon sa kanya, no? Ang sabi ni Senator Bato ay ang nagpasalamat siya doon sa kanya mga taga-suporta na patuloy na nagpupunta o pumunta o dumagsa dito sa labas ng Senate para magpakita nga ng suporta sa kanya. At sabi niya, marihin yung kanyang matatag yung kanyang loob na sinabi niya na laban lang magpakatatag. Pinasalamatan din niya yung lahat ng mga taga-suporta na magpupunta pa rin dito sa Senate para nga magpakita ng suporta kay Senator Bato de la Rosa. Kanina, tinanong siya ng ilang mga taga-suporta niya dito hanggang kailan siya mananatili sa loob ng Senado. Wala siyang ibinigay na definite time. Ang sabi niya ay mananatili lang siya hanggat hindi nila na-exhaust lahat ng legal remedies na maaari nila nga pwedeng i-apply sa kanyang sitwasyon ngayon. So Dan, mga kapamilya, yaan muna yung kaganapan mula dito sa labas ng Senate. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, D-Zone TZMM.
1: Maraming salamat, Bert D-Zone.
0: TZMM Radyo Patrol Flash, Flash Report. Mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music.

Balikan ang iyong nakaraan. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.

0: Swabbing umaga, May 12, 2026. Araw na po ng Martes. Good morning pa rin. Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music kasama ang nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Atid sa inyo ang tugtugan para naman na relax naman tayo. From the 60s up to the 80s, sagot ko na yan. Mamaya din babasahin natin ang sulat na para lamang sa'yo sa ating segment na Kumusta Dear? At syempre pa, hindi mawawala ang topic na ating pag-uusapan ngayong umagang ito ng Martes. Oh, Martes na ha, nakaisang araw na tayo, tapos na ang Monday. Pero parang hindi natatapos ang ganap. Pero paalala ko lang ho, Martes na ho, mga kapamilya at kaserbisyo. O bago ang lahat, batiin muna natin lahat ng mga nanonood sa atin sa kanilang mga telebisyon. Nakatutok maghapon for sure. Oo, via DZMM Teleradyo. Kaway-kaway po sa inyo. At syempre pa, sa lahat po ng mga nakikinig sa bahay man yan, sa trabaho, sa kalsada. Ito rin, mga nakatutok na rin mula pa kaninang tanghali. Hanggang ngayon, hindi bumibitaw. Maraming salamat po. Pero dapat lang yan para laging updated. Ano? Good morning po sa lahat ng mga nakikinig sa atin via DZMM Radio Patrol 630. Andito ang inyong Kuya Dan. Oo, pantanggal lang parang atsara. Ako ang atsara ninyo sa umagang ito. Dahil hindi naman lingid sa kalaman ng ating lahat, lalo na ng mga kanina pa nakatutok dito sa ating himpilan, 'di ba? Napakarami nangyari kahapon, maghapon. Kaya syempre, actually iniisip ko kanina, sabi ko pag-upo ko dito, paano ba 'yan, kakatapos lang ng special coverage tapos uupo tayo. Syempre tayo the usual, no? Magbibigay tayo ng updates kung mayroong mga updates, pero dito sa Remember Your Music, alam niyo naman na 'yan, no? Maghapon natin, nakakapagod na, nakaka-stress na maganap sa paligid. Magdi-decompress tayo dito sa Remember Your Music. Okay ba yun? Alright, sige. O, sige pa, paano ba natin? Sisimulan na natin. Ano nga ba ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito ng May 12, 2026? Madali lang, no? Madali. Kasi for sure may masasagot kayo dito. Kaya tawag na kayo kaagad o kaya mag-comment, mag-PM na kayo agad. Ang katanungan ni Kuya Dan, ano ang pangtanggal ng stress mo? Ha? Alam ko na stress ka maghapon, hindi dahil sa ganap mo sa sarili mong buhay, pero dahil sa mga ganap sa paligid. Alam ko eh, kahit na nanonood, nakikinig lang tayo, 'di ba? Ibang level, 'di ba? Ibang level yung ganap. Hindi ko kinaya ang mga nangyari. At saka, sobrang sabay-sabay. Di ba? May nangyayari dito, may nangyayari doon. May tumatakbo dito, may nadadapa doon. Di ba? Sobrang daming nangyayari. At hanggang sa mga oras na ito, nakakahingi pa rin tayo ng updates. Di ba? Kaya patuloy lang po kayo sa pakikinig at pananood dito sa ating programa. Bagamat tayo ay mag-music at magkukwentuhan, hindi rin mawawala ang pag-update natin syempre sa mga nangyayari sa bayan. Pero, sabi ko nga, magdi-decompress tayo, kaya samahan niyo po si Kuya Dan. No? Ang tanong, once again, ano ang pangtanggal stress mo? Pagkain? Ano ba? Si Kuya Dan? Ako na rin tatanggal niya, no? Pag-usapan, pagkwentuhan natin ngayong umagang ito. Pwede mong i-viber sa 0919-278-3000 ang iyong mga sasabihin sa akin, gusto mong ipahatid. O kaya naman tumawag sa ating hotline number, that's 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Ang ating mga usual na kasama sa programa, nandito na, no? Kapiling na natin. Magandang umaga po sa inyo. Welcome sa Remember Your Music. At syempre pa, kung ikaw naman ay online, naka-wifi, naka-data, hawak-hawak ang mga telepono ninyo sa mga sandaling ito, dahil nag-iintay ng update sa mga ganap. Pwede rin po kayo magpadala ng inyong mensahe sa aking Facebook page. Hanapin nyo lamang Dan Capucion. Ang spelling po niyan, D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. No? Mag-comment, mag-PM, may art card akong pinost dyan. Sabihin nyo lang doon kung anong inyong mga gustong i-entry sa umagang ito at pag-uusapan natin, di ba? Siyempre, alam nyo naman tayo dito eh. Sabi ko nga, talagang ganitong oras, marami pa rin nangyayari. Hindi mo para sabihin na oh, madaling araw na, pwede na tayong matulog ng mahimbing. Parang hindi ganun, ano? Grabe. Grabe lang din talaga ang mga pangyayari sa... Parang may mga araw na punong-puno ng ganap at isa yung kahapon, no, Monday, May 11, isa yon sa mga araw na punong-puno ng ganap dito sa atin, lalo na dito sa bansa natin. Kaya alam ko, kailangan ninyong mag-decompress, kailangan ninyong ipagpag ang inyong mga stress na naramdaman. Oo, pwede ninyong gawin yan, tumawag kayo, o kaya naman magpadala kayo ng message, or mag-request kayo, no? Ano nyo naman kuya da ninyo, hindi ko man, paano ba, gusto ko magaan lamang tayo, no? Ang usapan natin, magaan, yet tayo ay aware sa mga nangyayari. Siguro yan ang gusto kong maging ano natin dito sa RYM. Kumbaga yung feels natin habang tayo nagpo-programa. Okay ba yun? Sige, ang oras natin, 12:30 na po ng umaga. Once again, ang katanungan ni Kuya Dan, ano ang pangtanggal ng stress mo? Yes, ikaw, ate. Ikaw, kuya, na... Kung hindi ka man na-stress, hindi ka nakapanood, nakapakinig, nakatutok, for sure, baka... May mga pagkakataon din na nasa-stress ka sa trabaho, sa bahay, sa relasyon, kung ano man yan. I-share mo naman paano mo tanggalin yan at pagpagin. Okay ba yun? Sige, sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan, ang programang Remember Your Music. Halika at simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM.
2: Basta AM, DZMM.
3: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Hello, attorney!
7: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
8: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
6: Hello, attorney!
8: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Basta AM, DZMM.
1: Remember your music.

0: Remember your music.
1: Samantala, balikan muna natin ang sitwasyon sa labas ng Senado. Kumuha muna tayo ng report. Nasa linya natin si Bert Dizon. Bert? Pasok, Bert. Hello?
2: Sa mga sandaling ito, nandito pa rin tayo sa labas ng Senate Gate dito sa may Jokno Boulevard kung saan nagpapatuloy pa rin yung pagtitipon na ginagawa ng mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa. Yun ay makakaparem natin, no? Para bigyan tayo ng latest assessment ng crowd dito sa labas ng Jokno Boulevard dito sa Senado. Makakaparem natin si Police Colonel Ben Oliver Cinco, ang District Director ng Southern Police District, para bigyan nga tayo noong kanilang assessment dito sa nangyayari o nagpapatuloy pa rin na programa ng mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa.
3: Colonel, magandang gabi po. Si Bert po ito. Live po tayo sa DCMM Colonel. Colonel, so far, kamusta po ang assessment natin ngayon dito sa crowd na nasa labas po ng Sera?
4: Magandang gabi, no? Tingin natin na peaceful naman eh. Yun lang naman, ini-air lang nila yung mga inaipilan. So habang lumalalim ng gabi, konti silang paunti-unti, no? So nag-reach tayo ng maximum na 300 estimate ngayon na sa more or less 200 na.
3: So far, Colonel, in terms of makulong sa ating police personnel na nakadeploy, ngayon yung mga CDM po natin, medyo nabawasan na sila. Ngayon, Colonel, ilan na lang yung mga personnel natin na nandito sa
4: Mayroon pa rin tayo naka-standby dyan sa ano, hindi naman sila magulo, no? Kaya pinapahinga natin sila sa gilid yung mga personnel natin. Andyan lang sila sa gilid, no? Kasi hindi naman unrolly yung mga natin. Mga nagrarally, no?
3: Kanina, Colonel, nagkaroon po ng sort of promotion kanina prior na ilalagay nila yung panilang sound system, sinuset up nila. Tinatry natin pigilan, Colonel. Ano ang assessment natin doon? Bakit natin pinipigilan? As far as ito, wala daw po silang permit?
4: Ang ano namin, ayaw namin maka-obstruct dito sa daanan ng dito sa main gate ng Senate of the Philippines, no? Tsaka hindi makabala dito sa highway kasi ito eh. Hindi sa mga motorista. Ano namin, maging tuloy-tuloy yung flow ng motorista, no? Tsaka, yun, yung mga lumalabas sa sasakyan galing sa loob, hindi maabala.
3: Colonel, kanina po ay meron tayong mga polis na pinipigilan yung pagpapapwesto ng ano. Kamusta yung lagay nila, sir? Nagkaroon ba? May mga tropa ba tayo na sutakan?
4: Sawa ng Diyos, wala naman. In fact, nandoon din ako. Okay lang naman po.
3: Are we going to plan, sir, to file charges doon sa mga nagpumili at nanina? Kasi kung makapansin natin, medyo risky yung ginawa na nagmamaneho sa sasakyan. Kasi para pong sinasagasaan yung mga polis natin.
4: Tingnan natin, no? I-consult namin sa legal namin.
3: Pero so far, sir, safe naman po tayo. Diyan na rin peaceful naman yung ating assessment.
4: Tama, sinabi mo.
3: Ayan. So, thank you po, Colonel, at ingat po kayo sa pagbabantay ngayong gabi.
4: Okay, salamat.
2: At yan po si Colonel, no, ang District Director ng Southern Police District, para nagbigay sa atin siya kanina ng assessment dito sa nangyayaring ongoing na pagtitipon ng mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa. No, so far, ang sabi niya ay generally peaceful. Kahit nagkaroon ng kaunting tension kanina, ay pinairal pa rin nila yung maximum tolerance done.
1: Mm-hmm. Ngayon, Bert, wala na bang chance ulit na baka may magsalita ulit dyan? Dahil kanina narinig natin si Senator Bato, pero ngayon ba wala ka nang naririnig na baka may mag-announce ulit ng kung ano man?
2: So far, Danos, sa mga sandaling ito, no, ay ang mga nagsasalita na lang dito ay yung mga mangilan-ngilan na mga leader, mga nagpalista kanina na nais magsalita doon sa ginagawa nilang pagtitipon, no. Ipapad ko lang sa kanila yung yung crowd. Kung makikita niyo, yan na lang yung crowd na natitira ngayon dito sa labas ng Senate premises, no. Kanina, yung mga nagsasalita na lang dito ay mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa, yung mga ilang mga leader, mga representante mula doon sa iba't ibang lugar na nagpunta dito sa Senate para nga magpahayag ng kanilang suporta kay Senator Bato de la Rosa. Dan.
1: Nabanggit kanina ni Colonel, no, mula 300, ngayon nasa 200 na lang. May balak ba sila dyan? Ano, overnight ba yan? O tatapusin na lang nila yung mga nagsispeech nila?
2: Dan, doon sa last information na binigay sa atin ni dating Congressman Mike Defensor, kasama siya doon sa mga nanawagan kanina para sa pagtitipon ng mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa. Ang sabi niya ay mag-overnight vigil sila dito sa harapan ng Senate Gate. At wala pa siyang sinabi sa atin na update kung hanggang overnight ba. Pero as far as we know, kapag vigil dan itong pag-vigil ang aktibidad ng mga nagkasagawa ng pagtitipon sa mga ganitong gawain ay inaabot ito ng magdamag hanggang umaga. So titingnan natin, babantayan pa rin natin kung ano yung gagawin nilang kung sila ba ay magka-camp out dito, sila ba ay magpapalipas ng gabi at nang magdamag bilang pagbibigay ng suporta kay Senator Bato de la Rosa.
1: Alright, maraming salamat Bert. Ingat kayo dyan.
2: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bertizon DZMM.
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
6: Mga awiting masarap balik-balikan, balik-balikan. Remember your music.

0: Mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: 9 minutes bago po mag-alaw na ng umaga. Napakinggan natin, I Have You ng The Carpenters, You Made Me Live Again ni Janet Basco, and Some Good Things Never Last ni Barbra Streisand. Kapamilya, kaserbisyo para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Tuloy-tuloy po tayo sa ating kwentuhan ngayong Tuesday morning dito sa programang Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Ang katanungan lamang na pwedeng-pwede ninyo sagutin na tayo ay magkwentuhan dito on air. Ano daw ba ang mga pantanggal ng stress mo? Oo. Ano ba mga pampagpag mo dyan kapag ka nai-stress ka na, ha? Pwedeng-pwede po kayong tumawag. That's 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Maluwag po ang linya. Pwedeng-pwede kayong tumawag. Kasyang-kasya ang mga sasakay. O kaya naman sa ating Facebook page, mag-comment, mag-PM, hanapin lamang Dan Capucion, DanCapucion, yan po ang spelling. O kaya naman, kung hindi kayo makatawag sa ating hotline number, mag-text kayo sa 0919-278-3000 at sabihin ninyong, pwede po bang makausap si Kuya Dan? Ganun lang, okay? Sabi ni Miss Audie Del Rosario Lavares, hola Kuya Dan, na-stress ako sa mga kaganapan dyan sa Pinas. O kasi nasa, ano to, nasa Spain to si Miss Audie eh. Grabe namang obvious ang kanilang mga plano, pero bahala na sa kanila ang Diyos. Pasensya na Kuya Dan, nakakadismaya lang kasi maghapon ako nakatutok sa DZMM at nasaksihan ko ang lahat. Ayun, meron siyang binanggit. Dios te bendiha, sabi ni Miss Audie Del Rosario Lavares. Maraming salamat po sa pagtutok ko all the way sa mula ibang bansa. Tayo ang pinapanood, no? Mula sa bansang Espanya. Eh, wala, nakastress talaga eh. Kaya nga sabi ko, ano bang pantanggal ng stress ninyo? Para yan ang ating pagkwentuhan dito sa ating programa. At ngayon, meron na tayong makakausap ating first caller all the way from Pampanga. Kausapin natin si Ati Tess. Ati Tess, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan. Happy Tuesday, everyone.
1: Yun, happy Tuesday. Happy Tuesday lang. Gusto ko talagang good vibes na good vibes.
2: Kailangan natin maging happy.
1: Yan. Tama. Kailangan natin ng iyong masigla at magaang na boses, Ate Tess, ngayong umagang ito. Kumusta ka naman?
2: Eto, lumabas kami nung Mother's Day.
1: Oo nga. Ay, actually, hindi ako nakabati nga sa inyo kasi nag-advance naman ako. Pero belated happy Mother's Day po sa inyo lahat.
2: Thank you so much.
1: Kumusta ang Mother's Day mo?
2: Masaya naman. Kasama ko yung mga anak ko.
1: Kompleto ba ang anak mo na kasama mo o ano lang? With apos?
2: With apos, syempre. Oo naman.
1: Enjoy naman kahit papano.
2: Ay, oo, siyempre. Wala nang hihigit sa pamilya.
1: Tama, tama. Ano mga ginawa na kumain, ganyan, lakad-lakad?
2: Yes, kumain kami sa labas.
1: Oo, pasyal-pasyal kahit papano, makalabas-labas naman. Ano ang favorite mong kinainin nyo nung Mother's Day? Dami, punoan ang mga restaurant to natin.

0: bukod sa init.
1: Sumasabay sa paligid.
0: Oo, medyo humid eh, no? Alam mo yung pag sinabi humid, yung dry na dry, alam mo yun, yung parang...
1: Oo nga.
0: Ewan ko ba, hindi ka mapakali, no? Ate Tess, no? Dahil dyan, nakaka-stress. Paano magtanggal ng stress si Ate Tess?
1: Siyempre, music lover tayo, kaya music yan.
0: Mm-hmm. Music. Okay.
1: Oh, music at saka siyempre, pag walang ginagawa, after na mga gawain bahay, makanta-kanta, yun lang.
0: Mm-hmm. Music pa rin, no? It's either...
1: Music pa rin, at the same time, inaabang kong RYM.
0: Yan, tama. Correct. Sabi ko na nga ba yun ang mga mapipili ninyong sagutin. Pero tama, oh. Dito rin naman, siyempre. Sabi ko nga pang ano, atsara nga, di ba? Pantanggal, ano, pantanggal naman.
1: Oh, ikaw ang atsara. Ng sambayan ng Pilipino.
0: Sabihin, minsan papalitan ko na yung balba sa radyo, gawin ko ng atsara sa radyo na lang ako para ano.
1: Ang nag-iisang atsara.
0: Ayan, atsara sa radyo, di ba? Kasi maiba naman, di ba? Kasi lalo na dito
1: para maiba.
0: Oh, lalo na dito sa ating himpilan, eh, alam niyo naman, lagi tayong updated sa mga ganap. So,
1: oo naman. Yan ang the best sa DMM, diba? Sabi nga ni Mr. Peter Musni.
0: Correct.
1: Basta AM, DZMM.
0: Yan, di ba? Napakahusay. Maraming thank you. At so dahil dyan, dahil sinabi mo, music ang pantanggal mo ng stress, talagang makakatanggal ng stress ang RYM para sa'yo, Ate.
1: Ayaw naman, siyempre naman.
0: Pero ito bang mga nakalipas na araw, may nagpapastress ba sa'yo o wala naman?
1: Kuya Dan, sa kalagayan kong ito, hindi pwedeng hindi mai-stress. Lalo na kapag halimbawang nag-iisa lang ako dito, may nakalimutan akong something before. Take a bath, stress na ako doon. Siyempre, walang mag-aabot sa akin eh.
0: Correct. Oo nga, no?
1: Diba?
0: Hindi mo na i-ready ang mga bagay-bagay, ano?
1: Oo, mga bagay-bagay.
0: Tama. So, meron at meron mga maliliit na stress pero hindi naman yung tipong makakasira ng buong araw mo.
1: Oo naman. Sanay na tayo dyan, Kuya Dan. Basta kailangan natin maging happy as always.
0: Yes, tama. Kaya maraming salamat sa as always na pagtawag sa ating programa. Thank you. Bumati ka muna, Ate Tess.
1: Good morning sa lahat. Si Ma'am Angelica, Ma'am Arlene. Siyempre, yun ang mami mo, di ba?
0: Tama.
1: Si Ate Mel. Hi, Ate Mel. Good morning. Aking kaibigan na si Nicolas. Yung mga friends ko na bumabati sa akin, si Nanay Flor ng Victoria Tarlac.
0: Mm-hmm.
1: Si JR. Si Jay ng Taguig. Si Jess ng Paranaque. Kumusta si... Okay, Norma.
0: Sige, kaya mo yan.
1: Siyempre sa aking sweetheart na si Cesar na nakikinig ngayon. Uy, si Ate Lucy ng Taguig, tatawag din daw sa iyo.
0: Uy, so, Ate Lucy.
1: Meron siya, ano siya, napakabait niyang tao. Yeah. Kahit hindi ko daw siya batiin kasi yung iba nagtatampo pag di ko na-mention ang name. Two days from now, birthday mo na Miguel ng Bulacan. Happy birthday. Pa-ice cream naman dyan. Charot.
0: Huwag mo nang charotin. Hayaan mo na. Tatauhanin mo na. Sabihin mo.
1: Eh, Kuya Dan, baka pagdating dito, tubig na lang.
0: Tama din naman. O sige, charot na nga lang, Miguel. Pero advance happy birthday sa'yo.
1: Oo, ang birthday niya, May 14. O kaya, Miguel, alam mo na ikaw yan. Wala akong ibang kilalang Miguel, kundi ikaw lang ng Bulacan. Magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio. Right. Thank you so much, Kuya Dan. Ang gaganda ng music mo, ah.
0: Ay, thank
1: Ever.
0: You. Ever. Anong song request mo? Ito bang Jackson 5, Happy?
1: Siyempre, Happy.
0: Right. Tama. Happy lang tayo ngayon Tuesday. Thank you, Ate Tess.
1: Thank you so much, Kuya Dan. Bye-bye.
0: O, oh, diba? Panglaban natin sa stress yung boses ni Ate Tess. Eh. Parang ang saya-saya, parang nakangiti lang buong usapan. Diba? Ganun talaga, no? Ang stress naman eh, nandyan lang yan sa paligid. Minsan, hindi ka ready, pero bigla kang tatabihan. So, wala. Harapin at... lampasan, di ba? Yun lang naman yun. Oras po natin, eksakto alauna ng umaga. Once again, pinag-uusapan natin, ha? Ano ang pantanggal

0: stress mo ba? Kwento mo ba kay Kuya Dan sa 0919-2783-1000? Tawag-tawag lang po sa 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673, maluwag ang linya. Pwedeng-pwede pang tumawag. Halina't magkwentuhan tayo. Isang minuto makalipas ang alauna, na lamang po kayo magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 1:02.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 1:21 po ng umaga, May 12, 2026. Ito po si Kuya Dan ng Remember Your Music. Sabi dito ni Sir Noel ang balita. Isang nakaka-stress na umaga, Kuya Dan. Nakaka-stress ba? Sa ganang sa akin, dapat alam ang sanhi ng stress. Kung sa work, huwag nang magpatumpik-tumpik pa dahil pag nahuli sa work, hindi lang bawas sa sweldo, may bad record ka pa. Kung hindi ka naman papasok, bawas lalo sa sweldo mo. Anong tingin mo sa sarili mo? Senador, sabi niya. Na kahit hindi pumapasok, may sweldo? Kung ibalita ang nakaka-stress, pwedeng ilipat ng istasyon o i-off ang pinapanood o pinakikinggan. Pero mas magandang nakaantabay, baka kailanganin din ng force natin. Gusto ko sana mag-comment pa, pero bilang respeto sa format ng programa, thank you. At sa mga listeners, hindi ito tamang venue. Pero kung ang balita ay sa local community, pagtao, iwasan mo na lang. At kung may pinagsamahan, sariwain ang mga masasayang panahon. Isipin ang mga nagpapasaya sa'yo, lalo na ang My Favorite Things ni Julie Andrews. Shoutout sa mga members ng Most Holy Trinity Acolytes na nagdiriwang ng 48 anniversary nila today. Maraming salamat, Sir Noel, ang balita. Ang request niya, Tin, ay My Favorite Things. Meron ba tayong My Favorite Things? Mamaya hanapin natin yan. Oras natin, 1:22. Usapin na natin, next caller from Nueva Ecija. Nasa linya natin, si Ate Jen. Ate Jen, good morning.
2: Good morning po. Ako to, si Jen.
1: Hello, Ate Jen. Good morning sa iyo. Welcome back.
2: Dating taga-Bataan. Ngayon, nasa Nueva Ecija na po ako.
1: Oh, si Ate Jen. Ang naka-LDR mode ngayon. Oo.
2: Opo, LDR mode.
1: Kumusta, Ate Jen? Ha? Ano? So, ano yan? Ibig sabihin, ikaw pala yung lumayo. Ikaw yung kailangan umalis.
2: Opo, kailangan ko po kasing mag-work. Nandun po ngayon ang aking asawa sa Bataan.
1: Oo nga, hindi na kayo makakapag-share ng cellphone. Dati-dati. Share. Kumusta naman ang ilang araw na baba nung na-LDR kayo? Kumusta naman?
2: Umalis po ako Friday eh. So, ayun, ilang araw na rin.
1: Four days.
2: Medyo nung una. Opo, 4 days. Nung una, talagang malungkot. Siyempre dahil na... matagal kaming magkasama eh. Tapos yun, naging LDR.
1: Sanay kayo
2: eh. Pero kinakaya naman. Araw-araw naman kami nag-uusap.
1: First time nyo ba na magkalayo ng ganito katagal?
2: Opo. Kasi nung naranasan naman namin yun, kaya lang hindi naman sobrang tagal. Eh ngayon kasi talagang matagal at medyo matagalan talaga.
1: Matagal talaga. At saka, kumbaga matagal-tagal pa kayong magkakalayo, no? Dahil mag-work ka na dyan, no? Good luck.
2: So, ngayon nandito ako sa Kabanatuan. Kabanatuan?
1: Ang layo. Kabanatuan, Nueva Ecija. Bakit naman dyan ka na padpad mag-work? Ano yan? Kinontak ka dyan? Nakita mo ba?
2: Opo. Kinontak po ako dito ng kakilala ko. Uh-huh. And luckily naman, dalawa kasing babae yung need nila. So, ang kasama ko, yung best friend ko naman dito.
1: Ah, kakilala mo yung kasama
2: ko. Ang sinama ko.
1: Okay. So, dalawa kayo. Okay. At kahit pa paano, di ba? Nag-start ka na ba? Nag-work ka na ngayon?
2: Opo. Mm-hmm. Opo.
1: Magkasama. Kumusta naman? Okay naman? Hindi ka naman na...
2: Okay naman po.
1: Hindi ka naman naninibago?
2: Naninibago po sobra. Kasi, siyempre, yun nga, bagong lugar. Mm-hmm. Bagong pa kasama.
1: Oo, no?
2: Yun nga lang, siyempre. Ang kagandahan nga lang kasi may kasama akong matagal ko nang kilala.
1: Mm-hmm.
2: Malaking, pero sa iba, opo.
1: Malaking bagay yun, yung ang kasama mo sa trabaho ay kakilala mo, di ba? Kahit na
2: opo.
1: Sa trabaho mismo, naninibago ka, pero at least meron kang mapapagkwentuhan, meron kang masasabihan kung anong experience mo today, di ba?
2: So, yes po, yes.
1: Oh, very good. Oh, eh, good luck sa iyo, Ate Jen, at sana eh ano para at paano makaipon, 'di ba? Alam ko mahirap na desisyon 'yan, mag-LDR kayo, pero para syempre sa buhay din, hindi naman pwedeng ano lang din, 'di ba? Kung may pagkakataong kumita, bakit naman hindi pupunta, 'di ba?
2: Kaya sinunggabang ko na kasi yung opportunity na to talagang ginilap ko na dahil
1: Oh, 'yun ang realidad ng buhay, 'di ba? Hindi man pwedeng dito kikilos, hindi man tayo anak sa mayaman, sabi.
2: Yes.
1: Hindi, Hindi man tayo
2: yung aking asawa lang medyo may kaya, pero ako wala eh.
1: Correct. Ako personally, 'di ba, kailangan ko din magtrabaho. So that's the reality of life. Pero ang maganda doon, ina-assure naman sa'yo for sure ni Kuya Erickson na talaga namang ikaw lamang ang laman ng kanyang puso't isip umaga o gabi.
2: Ako gano'n naman yun.
1: Malaking tulong yun, yung support system mo habang malayo ka, 'di ba? Lagi kang ina-update. Yeah. So very good. Pero for sure, may mga part dyan na stress ka, Ate Jen. So, paano ka ba magpagpag ng iyong stress?
2: Ay, magpagpag. Naku, actually, sa ngayon, kuya, ang ano kasi ngayon, hindi ko naramdaman ng stress kasi ito kasing kaibigan ko. Pag magkasama kami, puro kami tawanan.
1: Ah, okay.
2: So, parang yung stress moments, nawawala kasi talagang yun yung way na pagpapagpag ko. Actually, napapagpag ng kusa. Hindi ko talaga kusa yung pinapagpag. Isa talaga yung napapagpag kasi puro tawanan kami.
1: Hindi mo napapansin. Nakalimutan mo na pala yung problema ninyo. Ganon, yung stress ninyo.
2: Opo. Opo.
1: Malaking ano, okay yan ha. At least masiyahin din pala yung kasama mo dyan. Ano pangalan niya? Bakiin mo naman.
2: Andito po sa tabi. Opo. Andito sa tabi ko.
1: Ano pangalan ni best friend?
2: Precious po.
1: Sino? Princess?
2: Precious. Precious po.
1: Ah, Precious. Wow, ang ganda ng pangalan na Precious. Tsaka si Ate Jen. Ay, maganda yan. Panatilihin ninyo ang masayang, kung tawagin, work environment, di ba? Para, ano. Pero syempre, at the same time, hindi naman pwedeng masaya lang kayo. Tapos baka yung bossing ninyo, ano na, nagagalit na. hindi ninyo nakakirinig, di ba?
2: Mabait naman.
1: Mabait naman. Kasi minsan, ganun, yung pagkakampante ka sa katrabaho mo, minsan parang nadadala ka ng emosyon na, okay lang tayo dito. Opo. Pero minsan
2: eh, sobrang tuwa.
1: So oo, 'di ba nangyayari 'yon kahit sa ang trabaho, 'di ba, pag sabi nga masyado kang na at home at ease ka na, kampante ka na, abay nagkakalimutan na nandiyan tayo para magtrabaho at may nakabantay sa atin, 'di ba? So yung sakto lang, pero tama 'yon, yung trabaho lagyan niyo ng tawanan para gumaan, 'di ba? Hindi mo mapapa. Kailan ang ano mo? Meron ka bang schedule na babalik ng Bataan o wala pa ngayon?
2: Wala pa po talaga kasi bago pa lang po at saka kailangan makapag-ipon.
1: Yan. Yan ang best. Very good.
2: Yan talaga.
1: Alright. Maraming thank you, Ate Janet. Congratulations.
2: Apo,
1: bati mo na.
2: Apo, ayan. Magsalita lang ito. Magsalita ka. Hello ka po. Hello.
1: Oh. Bati. Hi, Precious.
3: Hello ko.
1: Wow, grabe naman ang boses ni Precious. Good morning, Precious. Balita ko, happy-happy daw kayo dyan ni Ate Jen, ha?
3: Bawal po maging lonely.
1: Yun! Parang next time tatawag na si Ate Precious dito, no?
2: Opo, tatawag na po yan next time.
1: Sige, opo.
2: Pinakilala ko nga po yung station, sabi ko. Tatawag ka niya sa'yo para maririnig ka rin nila.
1: Yun. May tanong ako, si Ate Precious ba ay single o meron ding naiwang karelasyon somewhere?
2: Wala naman po.
1: Ah, wala naman. Kasi boses ni Ate Precious parang dalagan-dalaga din talaga, no? Good morning, Ate Precious, at sa iyo. O baka may gusto kayong batiin, bati na kayong dalawa.
2: Ay, binabati ko po siyempre ang aking pinakamamahal na asawa na nasa Bataan, yan, heart babe. Yan, nakatawag ako, pero sabi niya bukas tatawag siya kasi wala siyang monitor.
1: Mm-hmm.
2: Wala siyang, bukas po tatawag siya. Sana nakuha niya yung radyo. Kasi yung radyo po dala ko.
1: Mm-hmm.
2: Meron akong sasabihin na lang ng mga kasama namin na binati ko siya. Ayan, ang hatid ko, yung aming mga kaibigan, sila, yung Sister Susan, si Ate Mena, yung iba pa po ng mga na, tumatawag dito, ng mga taga kasama sa Love of Christ Ministry, ayan. And sa lahat din po naman nakakakilala sa amin, hello po, hello, hello sa inyo. Ayan, at
1: alright.
2: Yun lang po.
1: So, ang request, Ate Jen?
2: Wala po, di po makapag-request ko lang kasi hindi namin maririnig. Wala namin monitor. Oh,
1: sige, hindi. Ba kahit lang para iba makapakinig, ayaw mo ba? Oo.
2: Sayang, hindi ko maririnig.
1: Ah, sayang.
2: Bukas na lang, kung hindi tatawag na lang ulit kami.
1: Ah, sige. Salamat,
2: okay,
1: Ate Jen.
2: Okay, mag-mawag ulit kami bukas.
1: Oo naman, go ahead. Oo, walang problema, Ate Jen.
2: Po.
1: Alright, salamat. Ingat kayo dyan.
2: Pero mapaparating, mayroon ko mang bate. Uy.
1: Oo nga, Precious.
2: Bye-bye.
3: Oh, listener na lang po. Binabati ko po silang lahat.
2: Ayun, oh, listener na lang
1: na. Oh, tanay naman ng all listener na lang po. Ah, sige, maraming salamat po sa inyo ha. Ingat kayong dalawa.
2: Salamat po, Kuya Dan. Bye-bye po.
1: Si Ate Jen at si Ate Precious. Parang may paus effect yung boses ni Ate Precious. Ano? Oras natin, 1:31. Sa ating pagbabalik, basahin naman natin ang sulat na para lamang sa'yo. Kaya huwag kang alis. Magbabalik po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.
4: Basta AM, DZMM.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Hello, attorney!
9: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
8: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
10: Hello, attorney!
8: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Basta AM, DZMM.
1: Oras po natin, 1:33 ng umaga. Sa puntong ito ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo.

Kumusta, dear? Napapangiti ka na lang ng pilit sa tuwing may nagtatanong sa'yo kung okay ka pa ba. Kasi paano mo ba ipapaliwanag na pagod ka na, pero hindi pwedeng huminto? Araw-araw kang gumigising ng maaga. Hindi dahil kumpleto ang tulog mo, kundi dahil wala ka namang choice. Kailangan mong bumangon kahit mabigat ang dibdib mo, kahit parang paulit-ulit na lang ang buhay mo, gaya ng trabaho, bayarin, problema, tapos repeat ulit kinabukasan. Minsan naiisip mo, ganito na lang ba talaga habang buhay? Habang nakikita mo yung ibang tao na parang ang dali lang para sa kanilang umusad, ikaw, ilang taon ka nang kumakayod pero parang isang emergency lang, balik zero agad. Isang pagkakasakit, isang bayarin, isang problema, ubus lahat ng pinaghirapan mo. May mga gabi na tahimik ka lang nakatitig sa kisame. Iniisip kung kailan ba darating yung panahon na hindi mo na kailangan mag-compute ng natitirang pera sa wallet mo. Yung tipong makakahinga ka naman ng hindi kinakabahan kung sapat pa ba yung budget hanggang katapusan. Nakakapagod maging strong palagi, lalo na kapag wala ka namang choice kundi kayanin. Pero ang pinakamahirap siguro ay yung pakiramdam na kahit anong sipag mo, parang hindi pa rin sapat. Yung alam mong hindi ka naman tamad, hindi ka sumusuko, pero bakit parang ang layo mo pa rin sa ginhawa? Habang yung iba nagpaplano ng bakasyon o bagong kotse, ikaw iniisip mo kung paano pagkakasyahin yung pamasahe at pagkain sa isang linggo. Tapos darating yung moments na mapapaupo ka na lang sa gilid ng kama. Tahimik, pagod, at puno ng tanong. Kailan kaya ako makakaahon? May patutunguhan pa ba lahat ng pagod na to? Kasi sa totoo lang, hindi ka naman nangangarap ng marangyang buhay. Gusto mo lang naman yung hindi ka natakot sa bukas. Yung hindi mo na kailangang mamili kung alin ang mas importante. Pagkain ba? Bayarin? O sarili mo? Pero kahit ganon, gumigising ka pa rin kinabukasan. Kahit mabigat. Kahit walang kasiguraduhan. Kahit hindi mo alam kung kailan magiging okay ang lahat. Kasi somewhere inside you, may maliit ka pang pag-asa na baka balang araw, mararanasan mo rin yung buhay na hindi puro survival lang. At siguro, sa ngayon, sapat na munang proud ka sa sarili mo. Dahil kahit sobrang hirap na, nandito ka pa rin. Lumalaban ka pa rin.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: A song from Tony Bennett, Stranger in Paradise. Napahinga din natin that wonderful sound ni Tom Jones. My favorite thing si Julie Andrews na request sa atin ni Sir Noel Balita. And of course, ang ating dedicated song para sa ating Kumusta Dear ngayong umagang ito. Natutulog ba ang Diyos na rendition naman ni Miss Lani Misalucha? 10 minuto po bago mag-alas 2 ng umaga, sabi ni Miss Vera Gadiano, "Kwedan, ang pantanggal ng stress ko ay ang program mo." Oy, thank you. At kumain ang paborito kong pagkain, ang kaldereta. Nagluto ako kanina, pa-request ng song na Bituing Walang Ningning. God bless you, Kwedan. Sa inyo rin po. Tawag, kwentuhan, at tayo ay mag-usap dito. Tayo ay mag-chikahan ngayong umaga ng Martes. Sa tanungan natin, ano ang mga pantanggal ninyo ng stress? Kung ikaw ba ay natetensyon, kung ikaw ba ay masyado nang nai-stress sa mga pinapanood mo sa TV, pinapakinggan mo sa radyo, anong ginagawa mo para matanggal ang stress mo? Usually, stress eating talaga. Diba? Yan ang pinakamadaling gawin eh. Parang wala, kakain ka na lang, ganyan. Pag nabusog ka, masaya ka. Lalo na pag nakain mo yung mga paborito mong pagkain, diba? Ang problema sa stress eating, kapag ka hindi mo nabantayan ang sarili mo, mas-stress ka rin ulit. Dahil lalaki ka, no? Tataba ka, diba? So, hinay-hinay lang sa stress eating. Pwede naman siguro, pero wag laging yun ang gagawin mo pag ikaw ay nasa stress. Pwedeng, ako ngayon talaga sa totoo lang, no? Ang pinaka nakapagpatanggal talaga ng stress ko ngayon ay ang walking. Yes, maglakad, magpapawis. Dati, ang ginagawa ko pa yung brisk walking, no? Yung kung tawagin eh, yung brisk walking, ang ginagawa nun, medyo, yung para ka nagmamadali, no? Alam mo yung lakad mo pagka malilate ka na sa school, ganyan. Tapos biglang nakita mo si ma'am kasabay mo, so parang nagpapaunahan kayo bago makarating sa school, ganyan. Yun yung brisk walking. Dapat yun talaga yung gagawin ko lagi everyday. Kaso nga lang, napapagod ako masyado. ayoko nung feeling na parang nagiging burden siya sa akin, imbis na masaya ko siyang gawin. So sabi ng doktor ko, hindi mo kailangan mag-brisk walking, no? Maglakad ka lang every day for 30 minutes. 'Yun lang, no? Actually simple lang siya kung iisipin mo. Every day, 30 minutes, kahit nakapambahay ka, kahit naka-chinelas ka lang, basta 'yung chinelas na susuotin mo ay medyo komportable ka. Okay na. Pwede ka nang magpapawis diyan, no? Ikot-ikot ka lang, no? Hanap ka ng ruta na sasakto sa iyo. Usually 'yung 30 minutes walk na medyo saktuhan lang, yung hindi masyado nagmamadali, hindi rin naman masyado mabagal. 3 kilometers na yan, no? So, 30 minutes a day, 3 kilometers, ilakad mo. Pwede kang mag-music habang naglalakad, magsama ka. Ako, kami dalawa ni Mrs., lagi kami naglalakad. Pampatanggal ng ano, ewan ko, pagka minsan, halimbawa, stress kami, no? Yung meron kami pinag-usapan, tapos parang nagkakainitin pa kami ng ulo, ganyan. So, tapos sabihin ko, tara na, walk na tayo. Wala, nakakalimutan namin kasi focus ka na sa paglalakad eh, di ba? Tapos parang along the way, biglang may maiisip ko yung pagkakwentuhan. So nawawala na yung stress or yung problemang iniisip, di ba? Yan ang pinaka pwede kong isuggest sa inyo kapag feeling ninyo na si stress kayo, kung anong gusto nyong gawin, mag-walking na lang kayo. At saka ano yun, very efficient, no? Very pwedeng pangtanggal ng mga stubborn body fats. Kasi yung pagtumakmuka, no? Yung running, yung jogging, no? Yung medyo may speed. Ano yan eh? Para sa cardiovascular system. Sa puso, ganyan, pampatibay ng puso, di ba? Ano ba tawag dun? Yung resistensya mo sa pagtakbo, sa pagod. Pero yung brisk walking or yung walking lang din, yan yung mga pang-burn talaga ng ano, mga body fat talaga yan. No, kasi slow burn yan eh, dahan-dahan, pero kapag ka-consistent ka, no, consistent ka sa distance mo, pwedeng layuan mo, pag-trip mo, consistent ka everyday, lagi mong ginagawa, nakakatulong talaga siya magbawas. Hindi naman sa sinasabi ko na ano, pero yan lang naman ang aking masishare, no? Sabi ni Pat ng Mindoro, sabi ni Mrs., ang pangtanggal ng stress niya ay masahe. Uy, ako din. Masarap magpamasahe. Para sa akin, gumalaw ng kapakipakinabang hanggang mapagod until makatulog. Uy, yan. Exactly. Yung walking, di ba? Kung galit ka, maglinis ng bakuran. Kung inis ka, maglinis ng banyo. Kapag asar, maglinis ng kusina, etc. Basta

0: morning, Kuya Dan.
1: Kumusta ka naman kay Joseph?
0: Okay naman, Kuya Dan.
1: Okay na okay ba?
0: Yay!
1: Anong mga pinagkaabalahan? Ikaw ay galing ka bang gig o ano ba ang ginagawa mo ngayon? Nagigig ka pa ba?
0: Galing ako sa gig ngayon, pero hindi na doon sa dating ano ko kasi siyadong hectic ang schedule doon. So,
1: okay.
0: Medyo nag-lipat tayo doon.
1: Ah, namili ka ng saktuhan lang kapag... bakit? Paanong hectic? Like, sunod-sunod ang tugtog? Ganyan?
0: Oo, oh, sunod-sunod din. Kumbaga, naging din ako ng tampat lang pa. Para mabalansi ko ba?
1: Alam mo, totoo yan. Saktong-sakto yung shiner mo na yan kasi parang ako din ngayon parang overwhelm ako sa mga ginagawa. Minsan talaga kailangan nating tayo ang pipili sa mga gagawin natin, ano?
0: Oo naman. Kumbaga, minsan lamang tayong dadaan dito sa daigdig. Bakit pa natin pahirap? Eh, hindi ko sabihin. Kung mayroon na mga way na, ano, bakit naman tayo kailangan pa maghirap?
1: Totoo.
0: Dahil talagang gumagawa na ko pala natin pa.
1: Oo, alam mo, sakto-sakto yung na-open mo na topic. Kasi, well, ako naman, parang hindi ko siya in-expect na magkakasabay-sabay. Kasi may mga, basta may mga tinanggap ako, no. And then, na-realize ko, parang sabi ko, katulad kanina, tutulog sana ako bago mag-programa. Hindi ako makatulog, kakaisip ng mga gagawin. Sabi ko, worth it pa ba yung ganito? Yung parang, hindi ka na makapahinga, yung tutulog ka na lang, iniisip mo pa kung anong gagawin mo, no. So, maganda yung shinero mo na yan. Mamimili.
0: No, naman. Ang kinakailangan ko kasi minsan mayroon kang relax time.
1: Yan. Kasi may mga stress na time so dapat may mga relax na time. Okay?
0: Yes.
1: Okay. Dahil dyan, ikaw naman, pag nasa stress ka naman, ano naman ginagawa mo bukod sa lumilipat ka ng ano, tinutugtugan?
0: Nakikinig ako ng music.
1: Music din talaga.
0: Lagi kong tabayan talaga. Kahit hindi ako narinig dito sa area. Pero, andiyan dyan ako. Kuya doon.
1: Nasaan ka?
0: Pero, nandiyan dyan lang ako. Sa likod mo.
1: Oo nga pala. Tama nga pala. May pagka, ano nga pala to. Nagte-teleport nga pala to si Kuya Joseph. ikaw kasi tumutugtog ka eh. Anong mas nakakatanggal ng stress sa'yo? Yung nakikinig ka lang sa music o yung minsan may hawak kang gitara at tumutugtog or piano?
0: Alam mo, ano, ito, sorry to say, mas gusto ko minsan yung ako yung tumutugtog pero minsan talaga may pagkakataon gusto ko ako yung nakikinig lang.
1: So pareho, pero ano yung mas, kasi ako, feeling ko, mas doon ako sa nakikinig lang, lalo pag sobrang ganda ng kanta, di ba? Parang nakakatanggal. Pero nakakatanggal din talaga ng stress yung tumutugtog eh. Parang very, ano siya, pang-release ng ano mo eh, ng frustration mo kung ano man, di ba?
0: Yes. Oo, tanda ko dati nung na-broken heart ako. Sabi ko sa'yo.
1: Anong kinanta mo nung broken-hearted ka? Aray, nako!
0: Hindi. Hindi nadaan ko siya kuya doon sa ano. Kuya doon dito sa isang kanta na makakapag-release ako ng iniisip ko na ay. Hindi lang. Yung hindi ako magiging malungkot yung makakapag-release ako ng kumbaga sa halip na ako mag kung ano mang sasabihin ko. Doon ko ibubuo sa kanta. Para mas maganda pa.
1: Curious ako kung anong kanta yung naiisip mo pagka-stress na stress ka ba, Joseph?
0: I can't let go. Iwan ko lang kung makatanggal ka dyan ng ano.
1: I can't let go. You bet?
0: Oo, yan lang ano. Tsaka ang gusto ko pa dyan, Kuya Dan, ano, minsan. Gusto ko pa talaga ako yung pumapalo sa dance.
1: Yo, alam mo, medyo frustration ko yan. Kasi ano ako eh, nagsisnare drums ako dati sa mga drum and layer. Pero hindi ko gets yung ano eh, yung pag full setup na nakakatugtog ako ng tugistok, ganun lang, pero
0: yung mga basic.
1: Oo, pero gusto ko din yung ano, parang masaya, no? Lalo pag palumpalo ka, di ba? Talagang gigil na gigil ka.
0: Oo, yung tipo na ngayon, alam mo yung nag-exhibition talaga.
1: Ano yung tugtog? Brug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug-dug. Ten-ten-ten-ten-ten-ten. Bon Jovi ba yun? Yun, maganda yun.
0: Saka itong ano, again,
1: always.
0: Yan, magandang pala nga.
1: Di ba always yun? Always. Ganda ng drums na.
0: Saka yung Against All Odds.

0: Ayan.
1: Maganda yung paluwagan.
0: Maganda ang paluan nun eh. Talagang damang-dama mo eh, di ba? Talagang...
1: Talagang... Ako, talagang maiisipan mo talaga.
0: Talagang palong-palo ko eh.
1: Palong-palo!
0: Yan, palong-palo. So, music talaga, no? Music.
1: Ako, pinagdala ng isa ko pa sa stress reliever. Yan, sumasali din ako sa mga laro namin. Nang araw nga, busy din ako dahil... Hindi ako makapag kasi mga palaro namin din umaga. So, oras hindi ako makapagsingit. Kapag, ano talaga, so kailangan ko talaga mag, ano.
0: Talagang magbawas.
1: Magbawas ng loading para matag-sabay-sabay ko yung lahat ng hilig ko. Kumbaga sa pagkain, kailangan ko kumonti ng kanin para maipasok ko yung gulay.
0: Tama. Kumbaga parang nasa birthday yan ka, gusto mo lahat ng potahe, may ano ka.
1: At ng potahe, oy.
0: Mapapartition mo, di ba? Oo, may gulay, may kaldereta. Oo, at may gulaman. Siyempre, hindi mo mawala yung gulaman, ganyan.
1: Oo, kasi sa buhay natin ito, kuya, ano mo sa totoo lang, lalo na sa mundo natin, yan, sobrang stress. So, kailangan natin kamanap ng ano. Yung maganda bang kwentuhan, kagaya nito, kuya doon.
0: Totoo. Okay.
1: And, ano, ay, kuya, naalala ko dati, munti ka na, kami manalo. Oo, apat kamay na namin ang tagampay, kuya, doon namin, calculate ko lang ang ano.
0: Hindi, di ba, marami namang next time, kuya Joseph, at tanggalin mo ng stress sa iyong katawan. Maraming thank you sa iyo.
1: Pero babawi kami dito next game.
0: Sige. All right. Maraming thank you. Bumati ka muna. Yan ang bumati ka. Go.
1: Yes. Binabati ko nga pala itong mga kaibigan ko, si na Kuya Richard, yung mga kasama namin sa palaro ngayon na nakakakilala sa akin. RJ, yan, lahat ng si Paring Nicolas. Si Kuya Gani. Pati dyan, lagi yan nakikinig. Hindi nga lang tumatawag. Kung hindi si Kuya Gani, ayaw man tumawag. Sabi ka, tumawag kapag isang araw kay Kuya Dan. Ako isang ano kay Kuya Dan. Ay, marinig din kita tayo rin. Ako ang binabati mo.
0: Siyang tunay.
1: Pero lagi siya nakikinig.
0: Alright. Anong... Okay ba? Anong song request mo?
1: Ano, Air Supply pa rin, pero ano yan, Power of Love, Kuya Dan.
0: Air Supply, Power of Love, meron tayo yan, alam ko na, patugtog na natin yan.
1: Oo, lagi yan, natugtog na yan, pinaka-favorite kong, mahira kasing istasyon na nagpapatugtog yan dito sa Manila.
0: Pe-play natin yan. Alright, salamat kay Joseph at thank you la sa palagi ang pagtambay dito sa programa. Good morning sa iyo.
1: Good morning, at saka kay Kuya Marvin, Pahabol, yan.
0: Yun. Bye-bye, Kuya Joseph. Maraming thank you. Sige, Joseph ng Batangas. Oras po natin, 2:04. Kumuha muna tayo ng balita. Senator Ronald Bato de la Rosa nanawagan ng proteksyon kay Pangulong Marcos Jr. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?
2: Saan nanawagan si Senador Bato de la Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng proteksyon kasunod ng paglabas ng arrest warrant ng International Criminal Court sa isang video call sa mga taga-suporta ni de la Rosa sa labas ng gate ng Senado. Humiling ito sa Pangulo na sundin ang proseso ng batas. Ipinunto din ni de la Rosa ang naging desisyon ng Korte Suprema na kailangan umanong dumaan sa Korte ng Pilipinas para mabigyan ito ng pagkakataon na madepensahan ang kanyang sarili sa local court ng Pilipinas. Dagdag pa ni Senador de la Rosa na dapat sabihin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga law enforcement agency na pairali ng batas at bilang isang Pilipino ay protektahan din siya. Samantala dan sa mga sandaling ito ay mangilan-ilan na lang, hindi nalalagpas ng 100 mga katao ang mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa na patuloy na nagsasagawa ng programa bilang pagpapakita ng suporta kay Senador Bato de la Rosa dito sa labas ng gate ng Senado. Nandito pa rin, patuloy pa rin nakabantay ang mga security at mga police mula sa Southern Police District at sa Pasay City Police. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, TGMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DTZNM, Radyo Patrol sa East 30.
4: Remember your music.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 207.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Pahabol daw na entry ni Pat ng Mindoro. Pangalis ng stress? Nung may homemade akong beatbox, sasabayan ko lahat ng OPM music. OPM, basta Tagalog, madaling sabayan. Pa-request po ng kung pwede. Ano yun? Yung naayon sa nangyayari sa balita, yung kanta ng Asin, Tuldok, Magnanakaw, Usok, Alinman po doon. Thanks po, kain mode na po. Then, pakain na ng dogs and task is done for yesterday. And today is another day, sabi ni Pat ng Mindoro. Ano bang maganda dun sa usok, tuldok o magnanakaw? Doon na lang tayo sa, ano, sa usok. Usok ng asin yan. Isip mo'y unti-unting nababalot, nahihiya. Ano ba yan? Alam ko tinugtog namin yun dati nung high school kami sa Battle of the Bands eh. Maraming salamat Pat at good morning sa iyo dyan sa Mindoro. 2:22 po ang oras natin. Yun pa rin ang ating pinagkukwentuhan. Mga pantanggal mo ng stress. Ano ba yan? Paano kung tao yung stress mo? So tatanggalin mo na lang yung tao. Ganun. Tatanggalin mo yung tao sa buhay mo para hindi ka na ma-stress. O bakit? Di ba? Pwede naman yun. Tatanggalin mo. I mean, syempre hindi naman agad-agad. Kakausapin mo muna. Ayusin nyo muna kung pwede pa bang pag-usapan. Kung pwede pa bang remedyohan. Nasabihin mo kung anong hinaing mo. Papakinggan mo kung anong hinaing niya. Ito, I'm talking about partners, di ba? Pagka tao ang stress mo. So, papakinggan nyo ang isa't isa kung ano ba ang nagiging problema. O ngayon, kapag ka nakailang beses na, nakailang try na kayo na ayusin ang mga bagay-bagay sa inyo at nararamdaman ninyo na wala talaga. Parang stress lang ang idudulot sa amin sa isa't isa. No? Ayun, baka kailangan hindi naman tanggalin. Baka kailangan mag-isip-isip ka na muna. First, mag-isip-isip ka muna. Pangalawa, you have to make a bold decision kung ilalayo mo na nga ba ang sarili mo sa taong ito. Kasi nakaka-stress lang siya. Oo, may mga ganun na, may mga taong nakaka-stress. Sa totoo lang. Real talk lang tayo, merong mga taong nakaka-stress. Nakaka-stress silang kasama, nakaka-stress sila pag... Alam mo yun, yung presence lang nila, nasa-stress ka na, di ba? May mga ganong tao eh, yung... Basta huminga lang kayo sa parehong hangin na sa stress ka. Baka pagka ganun, kailangan. Kung friends-friends lang, madali lang yun eh. Diba? Dumistansya ka ng konti. Diba? O kaya, huwag ka muna sumama sa mga ganap nila. Kung friends-friends, okay lang yun. No? Pagka toxic talaga yung friend o stressful siya, layuan mo muna. Pero kapag karelasyon at malapit talaga sa'yo yung tao na yun, kailangan mo siyang pakinggan muna. Papakinggan mo muna siya. Ano bang pwedeng ayusin natin? Ano ba ang naging problema natin? Bakit ba ganito ang inaasal natin? Di ba? Papakinggan. Di ba? Bago tatanggalin ng tuluyan. Sabi ni Miss Fatty Asinto, Kuya Dan, pag-stress ako, sa spa. Uy, nakakamiss naman magpa-spa. Oo, yung sweet so. Sweet so. Oh, magpapaspa, di ba? Yung mga sa likod, yung mga malamig-lamig, yan. Sabi niya, self-pampering, foot spa, pedicure, eat ng pansit palabok ng inasal, pamassage, at minsan, shot ng sun. Ay. Akala ko kung anong sun. Sumashot daw siya until makatatlong bote na. Lumabas ng bahay at lumanghap ng hangin at tumingin sa mga gods, sa God's creation. Isa pa din ang makinig sa iyo, iho, sabi niya. Isa din ang makinig sa iyo, iho. Oo, no, sarap magpaspa. Lalo pagka ganito, ang dami mong nakikinig sa paligid, ang dami mong... Lalo pang marami ka talagang inaasikaso sa buhay, no? Paspa, yan, foot spa. Pagka naman talagang feel na feel, eh, di ba? Why not? Ay, nako. Ang sarap mag-relax kung may pagkakataon. Kaya kung ngayon medyo may time kayo mag-relax, sulitin nyo na yan, okay? Oras natin 2:25. Samantala, kumuha muna tayo ng balita. ICC Office of the Prosecutor, malugod na tinanggap ang pag-unseal sa warrant of arrest laban kay Senador Ronald De La Rosa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Sus Legazpi. Sus? Hello, Sus? Nasa linya na ba?
2: Dan, sa pahayag na inilabas sa kanilang website, sinabi ng International Criminal Court o ICC Office of the Prosecutor na malugod nitong tinatanggap ang desisyon ng pre-trial chamber 1 na i-unseal ang warrant of arrest laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa na itinuturing nitong suspect sa kasong crimes against humanity. Ito ay kaugnay ng umano'y extrajudicial killing sa bansa noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa prosekusyon, may sapat na batayan para paniwalaan si de la Rosa na dating hepe ng Davao Police at kalaunan ay naging hepe ng Philippine National Police ay may pananagutan sa mga umano'y krimen. Iginit din ang prosekusyon na may sapat itong patayan para mapatunayang sangkot at responsable ang babatas sa walang habas na pamamaslang mula 2011 hanggang 2019. Ang warrant of arrest anila laban kay De La Rosa ay mahalagang hakbang sa patuloy na pagsisikap ng ICC na papanagutin ang mga sangkot sa umano'y krimen kaugnay ng kampanya laban sa droga sa Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Sus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Sus Legazpi. Samantala, kumuha ulit tayo ng balita mula kay Bert Dizon naman, Southern Police District. Pinag-aaralan na kasuhan ang mga individual kaugnay sa naging programa ng mga taga-suporta ni Senador Ronald De La Rosa sa labas ng Senado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, pasok.
3: Mm-hmm. Yes, Dan, no?
1: Alright.
3: Yes, Dan.
1: Sige, pasok na, Bert. Okay.
3: Pinag-aaralan ng Southern Police District na kasuhan ng ilang individual na nagpumilit na magsagawa ng programa dito sa labas ng Senado kagabi ayon kay SPD District Director, Police Brigadier General Glenn Oliver Cinco, kabilang sa pinag-aaralan na kasuhan ng driver na nagmamaneho ng pick-up na may dalang sound system dahil sa halip na tumigil ay umabanti pa ito habang pinipigilan ng mga polis. Dagdag pa ni Brigadier General Cinco, walang permit ng grupo na magsagawa ng programa sa labas ng Senado. Ayon sa kanya, walang nasaktan o nasugatan sa hanay ng mga polis kanina habang pinipigilan ang pick-up truck na may dala ng sound system ng mga taga-suporta ni Senador Bato de la Rosa. Sa mga sandaling ito, as of 2:28 ng umaga, ay kakaunti na lang yung bilang ng mga taga-suporta ni Senador Bato de la Rosa na nagkasagawa ngayon ng programa dito sa labas ng Senado. Patuloy pa rin yung kanilang panawagan. Yung iba't ibang mga individual kanina dito ay patuloy pa rin na nagsasalita dito sa kakaunting crowd na nagsasagawa ng kanilang vigil. Ilang papapakita nga ng suporta kay Senador Bato de la Rosa na hanggang ngayon sa mga sandaling ito ay nanatili sa premises ng Senado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Remember your music.
1: Ang oras po natin, isang minuto bago sumapit ang 2:30 ng madaling araw. Kasama niyo pa rin si Kuya Dan sa ating kwentuhan. O kaya naman, join lamang kayo ha. Join na lang kayo. At tumawag sa ating hotline number 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Kung meron kayong naiisip na kasagutan sa ating question of the day. Hoy, si Miss May Martin Tejano, sabi niya, good morning Kuya Dan, ang pangalis ko po ng stress ay magpatugtog o kumanta ng Christian song. Pakibati po ako, birthday ko po ngayon na si May ng Nueva Ecija. Uy, Ate May! Happy, happy birthday sa'yo, Ate May. Oo, ngayon na as in May 12, kaya pala May ang pangalan mo. Dahil May ang birthday mo. Happy, happy birthday, Ate May.
5: Happy birthday!
1: May 12, sakto ang iyong kaarawan. Sana ay mag-enjoy ka, no? Sana Sana eh, kahit papano eh, maging masaya ka sa araw na ito because it's your day. Siyempre, walang ibang wish si Kuya Dan, no? Kundi maraming blessing ang dumating para sa iyo. Happy, happy, happy birthday once again, Ate May. At sa lahat ng mga nagbe-birthday today, no? Happy birthday po sa inyo. Katulad ng wish ko kay Ate May, maraming blessing pa po sana ang dumating sa inyo. Hindi stress, no? Blessing. Okay? 2:31. Abay, may ilang oras pa tayo. Kaya naman tawag na kayo, ha? 8924-4101. Locals 5671 hanggang 5673. Pagkwentuhan natin mga pantanggal stress ninyo. But in the meantime, mag-commercial muna tayo. We'll be right back.
0: Remember your music sa DZMM.
4: Basta AM, DZMM.
6: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
8: Ako to, si Chang Ami.
7: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Hello, attorney!
10: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
9: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
11: Hello, attorney!
9: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa I-Strenda. Una sa balita, una sa public service.
4: Basta AM, DZMM.
0: Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: A song from Melissa Manchester, Don't Cry Out Loud and Wind Beneath My Wings ni Bette Midler. Ang ating napakinggan sa oras po natin, 10 minutes. Pumiyok yata ako dun. 10 minutes bago mag-alas-3 ng umaga. Kasama niyo pa rin po si Kuya Dan at tuloy-tuloy ang kwentuhan natin ngayong Tuesday morning. Mga bagay na pangtanggal ng ating stress sa buhay. Sabi ni Jess Katipunan, ito lang ang pantanggal ko ng stress, tumingin sa mga memes, sa mga nangyari kanina. Actually, madami kayong makikitang memes. Lalo na ngayon. No? Actually, yan ang masasabi mong cons din eh. No? Pagka medyo kilala ka. No? Hindi lang basta kilala, ikaw ay isang politiko o ikaw ay nasa public office. Kapag meron kang ginawang kahit anuman, meron kang ginawang anything at yan eh actually kahit alam mong kahit feeling mo walang tao eh walang nanonood sa iyo, meron at meron ng maiiwang footprint. Oo. Kaya talagang ingat-ingat sa mga mangyayari, ano? Di ba? Pagka may ginawa ka, nandiyan na yan, forever na yan, no? Mapapanood, mababalik-balikan, magiging meme, di ba? So, ingat-ingat. Alamin ang mga desisyong gagawin sa buhay para, di ba? Kung maganda ang ginawa mo, forever nandiyan yan. Forever kang maaalala, forever kang mababalikan na maayos. Pero kung hindi maganda, forever ding mababalikan na hindi maganda yung nangyari sa'yo. O hindi maganda yung ginawa mo. May stress ka lang. Sabi ni Pat, huli na po ito Kuya Dan. Bago maligo at matulog, natapos na akong magpakain ng dogs kasi more than 10 sila. Dami mo namang dogs. Pangalis ng stress bago matulog kapag pagod, antok at puyat yung mga tuta kahit sila ay 2 months old na. Kaso, isang dangka lang sila kahit matanda na. Bakit? Ano ba to? Yung mga maliliit na tuta ba to? Ah, maliliit na lahi kasi sila. Kapag hinimas mo sila, pang may carpet yung balahibo, parang balahibo ng ibon. Talagang kapag hinimas mo, ayaw mo nang tigilan. Thanks po ng madami. Kung pwede po yung Father and Son na song, sabi ni Pat ng Mindoro. Anong breed ng ganon? Ano ba yun? Dashan ba yun? Maliit yung aso mo? Ganon. Grabe naman, 10 na pinapakain. Ano. Ay, alam nyo, may isa pa akong pantanggal ng stress. Yung aking pusang si Doming. Di ba, may aso ako, si Tokwa. Ang pangalan ng pusa ako, si Doming. Natatanggal yung... Actually, never kong naisip na dadating sa point na mag-aalaga ako ng pusa. Kasi talagang mga gusto ko or ang talagang inaalagaan ko ever since, mga aso talaga. Ilang aso na rin ako noon dati sa probinsya pa lang. Pero, yun nga, no? So, nagkaroon ng time na parang, ayun, may nagpapaampun sa amin ng pusa nila. Kasi sobrang dami na raw nilang pusa. Sabi ko, sige. Sabi ko pa, hindi ako masyado ma-attach dun sa pusa kasi nga, loyal ako dun sa aso ko eh. Nang biglang, ang malambing din pala minsan yung mga pusa, no? May lambing din sila sa katawan. So, nagulat ako na natatanggal din yung stress ko dahil dun sa pusa kong si Doming. Kasi ano siya eh, mas sweet siya, clingy siya, ganyan. Ang cute. Cute-cute ni Doming. Alam niyo kung bakit Doming pangalan ng pusa ko? Kasi pag tinatawag ko siya, Ming, Ming, Ming, Ming, Ming. So Doming na lang pinangalan ko sa kanya. Magandang umaga sa mga fur parents dyan. Yung mga pantanggal stress. Yung pantanggal stress natin, sila din yung stress natin minsan. Pero at least natatanggal din nila yung stress natin paminsan-minsan. Minsan lang sila din yung source. 6 minutes bago po mag-alas-3 ng umaga. Kausapin natin ang ating next caller from Pasay. Nasa linya natin, si Berna. Berna, good morning.
2: Hello, Kuya Dan. Good morning.
1: Kumusta? Kumusta? How are you?
2: Mabuting-mabuti.
1: Mabuting-mabuti at gising na gising.
2: Oo. Nagising ako sa init tapos wala na. Hindi na kami nakatulog ulit.
1: Mainit, ano? Talagang maalinsangan ng panahon, ano?
2: Oo, oh, alam mo, palaging ganyan pag madaling araw. Pero kasi pag kaganyan kampante ako, may background kasi kami. May nagsasalita, alam mo yun.
1: Hulaan ko kasi na yung nagsasalita.
2: Nagsasalita kayo, nagsasalita ka. Nagsasalita sila, tita, do. Mga ganun, so okay lang.
1: Tama. Pero iba yung ano, humid, no? Humid. Parang yung ano, yung dry na dry yung hangin, no? Parang
2: oh my gosh, totoo.
1: Ibang klase, no? Kaya
2: parang kahit kasi totoo lang, ayaw mo naman talaga palaging gumamit ng aircon, pero wala kang choice.
1: Totoo. Alam mo, nandiyan na rin ako sa point na 'yan na parang, "Eh, bakit ba tayo ano?" Sabi ko, kaya nga ako nagtatrabaho.
2: Kaya ganyan din ako.
1: 'Di ba? Ang init kasi, talagang
2: tatrabaho ka tapos magtitiis ka, no?
1: Oo, tsaka ako kasi yung tipo na medyo hindi ako functional pag mainit masyado yung ano ko, hindi ako, hindi ako mapapakinabangan masyado, hindi ako makapag-isip, ano mo yun, irritable.

0: Kasi tama ka kanina, di ba, yung mga tao minsan, kung sino yung nakakapagpasaya sa'yo, sila din talaga yung ano,
1: source ng stress.
0: Nagpapastress. Pero syempre, hindi mo naman sila i-hate. Parang magpapalamig ka lang ng konti.
1: Tama. Pero ang galing, no? Kasi minsan, sobra tayong tinatanggalin ng stress nitong tao na to. Alam mo yun, sobrang parang ang gaan ng buhay. Pero minsan, sila yung nagpapabigat sa buhay natin. Hindi mo na malaman. Oo.
0: Ganun talaga eh. Depende. Pero yun, of course, nagpapawala, alam na, kumanta. Pero kasi ang hirap din eh. Pag na-stress naman ako sa voice lesson, paano pa ako kakanta?
1: Paano? Saan ka na si stress minsan sa voice lesson? Saan bang part?
0: Ano? Ang dami kasi vocalization, ang hirap eh. Ang hirap talaga.
1: Tsaka,
0: kaya hindi, alam mo yung pag magpapasa ka, so paano ka pakakanta? Doon ka na nga na stress. So depende talaga siya sa sitwasyon.
1: Kung ano yung pangtanggal mo na stress ka. So,
0: o diba? Oo. Ganun kasi yun? Talaga. Pero, wala. Gusto ko lang manahimik. Gusto kong huminga. So, ang ginagawa ko is yung malayo doon. Maglinis ng bahay.
1: Ah, oo, diba? Pagpapawis.
0: Gawin mo yung malayo doon.
1: Oo, pawis-pawis. Kumbaga, anything na kikilos ka, yan ang ano eh, yan talaga ang...
0: Kasi iisipin mo, pag maaliwalas na yung paligid ko, okay, baka mag-function na ako ng maayos. Baka makapag-isip na ako ng maayos. Ganon.
1: Totoo.
0: Kasi ako.
1: Oh, pero ako, hindi ako yung ano, hindi ako malinis na tao. Pero nagpa-function ako pag malinis, pero hindi ako yung naglilinis.
0: Eh kasi karamihan na naglilinis, kami talaga mga babae.
1: Ako
0: yung talaga sa asawa mo.
1: Oo, ako yung pinapagalitan yan. Ako yan.
0: Oh, yan. Tama talaga yan.
1: Diba?
0: Shout out po, ma'am.
1: Bakit kaya gano'n, no? Alam mo, minsan nga, ano yan eh, sa mga video, no, sa mga reels, lagi nababanggit din yan, bakit sasabihin, bakit pare-pareho kayo na ugali mga lalaki? Tingnan mo itong panoorin mo to, gano'n din, no? Siguro universal ano talaga siya, no? Universal trait. Oo, yung...
0: Oo, eh, alam mo, tipong, yung lagi namin inaayos yung halimbawa yung gamit nyo, pero talagang may araw na... Talagang bibigay din kami, rararatratan din talaga namin.
1: Tapos yung halimbawa, ang example yan, yung maruming damit, di ba? Mm-hmm. Katabi na nung lalagyan, hindi pa nasushoot dun yung ano, yung maruming damit. For some reason, ganun ang karamihan. Bakit kaya?
0: Oh, pero kasi ano eh, ano yan, pagka love mo yung partner mo, i-accept mo yung ganun. Pero talagang may minsan lang talaga na pag-stress ka nga, bibigay ka rin talaga.
1: Tama. Totoo ka dyan.
0: Ganun talaga yun.
1: So pag nasistress ka sa partner mo, ginagawa mo?
0: Ha? Madalang kasi kaming ano, siguro pagka meron kaming tampuhan, tulog muna kami pareho. Pag-gising na lang kami mag-usap kasi so, mahirap pagsalubong.
1: Oo, so kayo yung couple na hindi nyo pinipilit mag-usap kapag ka medyo mainit ang ulo?
0: Kasi pag pinilit mo, alam mo yung tipong nandun pa kayo sa ano eh, sa mode na
1: totoo.
0: Pag sumagot siya, may sasagot ka, hindi pwedeng wala.
1: Correct.
0: Tutulog kasi, muna.
1: Dati, di ba, yun ang thinking, parang okay, tutulog nang hindi kayo magkaayos, pero paano nga kung...
0: Iba-iba kasi talaga yan.
1: Oo, tsaka paano kung lalong lumala kasi pinilit yung magkaayos o mag-usap, di ba?
0: Or kung hindi man kami matulog, siguro kanya-kanyang mundo. Mag-cellphone ka muna. Tsaka muna, dito muna ako. Alam mo yung hindi namin kailangan sabihin yun eh. Parang, okay, yung language na lang na ginagawa mo, ganun.
1: Alright.
0: Depende kasi.
1: Mm-hmm. Maraming thank you, Berna, sa pag-share niya ng iyong experience.
0: Oo, yun. Tapos minsan, mas siguro, yun nga, lalayo ka nga dun sa nagpapastress sa'yo. Tapos nakaka-loka lang kasi, pag-stress naman ako basta sa alimbawa dito sa paligid ko, hahanap naman ako ngayon ng taong gusto kong pasayahin.
1: Mm-mm.
0: Kasi iniisip ko, pag masaya sila sa ginawa ko, pag natawa sila.
1: Natatanggal din yung stress.
0: Oo, kaya iba-iba, depende talaga sa mood sa akin.
1: It really depends, yes. Maraming thank you, Berna.
0: Thank you so much.
1: Dito, nakakapagtanggal ka ng stress for sure sa mga nakikinig sa atin. Dahil
0: sobrang saya ko, sobrang productive ng week ko nung nakaraan.
1: Very
0: ang galing-galing
1: nice.
0: Yung mga nakausap ko for months.
1: Thursday,
0: ah.
1: Tama.
0: Galing-galing.
1: Bumati ka na. Alam ko na yung galing-galing. Sige, go.
0: Okay. Oh, hello sa mga nakikinig po. At saka thank you po sa mga palaging nakikinig dito sa Remember Your Music. Thank you din, Kuya Dan. Kasi pag nagigising yung mga tao, hindi kami. Parang alam mo yung hindi mo feeling alone ka. Kasi minsan nakakapanglaw, di ba, pag gano'n. At least kami, nagsasalita na. So okay lang, kahit magising ka ng kalagitnaan ng madaling araw. Ayun, yun lang naman.
1: Song request para lalo kang hindi feeling alone.
0: Out of the blue.
1: Ah, ayun,

0: na. Okay, sige. Salamat, salamat, Bernhard.
1: Thank you. Good morning.
0: Good morning. Thank you sa pagtawag. Nakausap natin si Berna ng Pasay City. Oras po natin, 3:02. Abay, kumuha muna tayo ng balita. Programa ng mga taga-suporta ni Senator Ronald De La Rosa nagpapatuloy sa labas ng Senate compound. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Sus Legazpi. Sus!
2: Yan, pasado alas 3 na nga ng madaling araw pero nagpapatuloy pa rin ang programa ng mga taga-suporta ni Senator Ronald Bato De La Rosa dito yan sa labas ng Senate compound. Andito ang Radyo Patrol sa bahagi ng JW Jocno Boulevard sa mismong harap yan ng gate ng Senado kung saan isinasagawa ang programa ngayon. Kakunti na lamang yung mga realista na nakaposte sa tapat ng Senate compound pero patuloy pa rin yung pagsasalita ng kanilang mga speaker. Paulit-ulit nilang isinisigaw ang mariing pagtuligsa sa warrant laban sa Senador maging reklamong impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Dan yung mga pulis ay nakaposte naman ilang metro ang layo mula sa pinagdarausan ng programa. May ilan din tayo nakitang pulis na nakamotorsiklo at patuloy na nagpapatrolya. Ilang sandali pa nga lamang yung nakalilipas dan nang tumigil sa pagsasalita yung mga speaker ng mga realista dito sa labas ng Senado. Ang ginagawa nila ngayon ay nagpapatugtog at nag-e-ersisyo nila. Ito ay kanilang paraan bilang pampagising para magpatuloy yung kanilang programa kahit nga ngayon ay madaling araw na. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Sus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Sus Legazpi.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
4: Remember your music.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 3:04.

0: remember your music.
1: Bilang ng mga kapulisan sa labas ng Senate gate, nabawasan na. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?
2: Daan kumpara kahapon ay nabawasan na ngayon ang bilang ng mga pulis na nakadeploy sa labas ng Senate gate sa Pasay City para nga bantayan at papanatilihin ang seguridad at kaayusan sa labas ng Senado. As of 3 a.m. kanina, ay hindi naaabot sa 50 individual ang mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa na matyagang nag-overnight vigil dito. Wala na rin sa labas ng Senado ang mga tauhan ng PNP Civil Disturbance Management Unit, pero nanatili pa rin ang presensya ng mga pulis na kaantabay dito sa labas ng Senado, particular na sa command post na inilagay ng Southern Police District. Ayon kay Police Brigadier General Glenn Oliver Cinco mula sa SPD ay pinagpahinga muna ang ibang mga tauhan ng PNP na kahapon pa narito para nga papanatilihin ang kaayusan sa labas ng gate ng Senado, habang nanatili pa rin sa loob ng Senado si Senator Bato de la Rosa na hindi pa rin lumalabas ng Senado dahil nga ito ay naka-protective custody sa loob ng Senado. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istretta.
0: A decade to remember.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: 3:22 ang oras natin. Sabi ni Martina Manaay, Kuya Dan, ang pantanggal stress ko dyan sa Pinas ay ang umupo habang nakikinig ng music. Ngayon po, ang pampatanggal stress ko ay pakikinig sa RYM. Minsan umiiwas sa social media kasi po nakaka-stress din po yung mga post minsan. Anong minsan? Lalo ngayon nakaka-stress yung mga post. Sabi dito sa mga comments nyo naman. Sabi ni Elisa Tapan, Kuya Dan, balik RYM, stress panlaban ko dyan, makipag-usap sa mga alaga kong pusa, aso at manok. Kapag kinausap, hinaplos ko mga pusa, makikita ko na lang na nasa panan ko, paikot-ikot sila. O di kaya, papasok ako sa kulungan ng manok, tatawa ka sa kulungan ng manok? Tatawa na ako niyan kasi tinutuka nila ako. Ang aso naman, kasama ko yan sa bawat lakad ko lalo sa gubat. Masaya ako sa kanila. Sabi ni Elisa Tapan. Correct. Yung pusa kong si Doming, ang lakas mag-prrrr. Mag-prrrr. Yung nagbabibrate, no? Sabi sa research ko, pagka daw yung pusa mo, pag lumalapit sa'yo, tas ang lakas mag-ganon. Ibig sabihin, sobrang malaki daw yung tiwala nila sa'yo. O kasi mga pusa, juicy yan eh, di ba? Medyo iba din ang attitude ng mga pusa. Sabi ni Miss Nida Kayabyab Abutan, Hi Kuya Dan, pangalas ng stress ko sa morning, listening to daily news. Sa gabi naman, listening to RYM. Kindly play Paminsan-Minsan. Sino nga ba kumanta ng Paminsan-Minsan? Paminsan-Minsan, ang alaa. Si Kuya Dan yung kumanta ng Paminsan-Minsan. Sabi ni Marvin, Good morning, Kuya Dan. Pwede bang open mo na lang ang line mo para sa mga saloobin at rant namin sa mga ganap? Hindi ka naman tumawag. Open naman yung line. Kala mo ka dyan, Marvin. Ikaw ang rarantan ko dyan eh. Sabi ni Lori Santos, Kuya Dan, pag stress ako, nagsusumba ako, kumakain ng chocolate at nakikinig ng mga music sa radio. Thank you, Kuya Dan. Listening from Bulacan. Paplay po ng song na It Takes Too Long to Learn to Live Alone. Sabi ni Lori Santos. Si Erich Mercado, para daw mawala yung stress niya ay nagte-test drive ng mga bagong sasakyan. Yan ang trip, di ba? Nagte-test drive ng sasakyan. Oo, tapos ano no, yung ma-feel mo lang ba? Ano bang feeling nitong sasakyan na to? Pero never pa ako nakapag-test drive ng sasakyan. Hindi rin naman kasi ako bumibili ng brand new. Kaya hindi ako nagte-test drive. Sabi ni Ricarpio Esteban, Kuya Dan, good morning. Naalis ang stress ko pakikinig sa DZMM, lalo na sa programa mong RYM. Salamat. Thank you. Simon Wright, ang aking stress relievers ay kinabibilangan ng pagsasanay sa pag-aalaga sa sarili, such as going on a walk outside, reading a good book, or using a diffuser with calming scents. Ay, sa totoo. Mahilig din ako sa ganun dati, yung mga scent sa bahay. Ang pakikibahagi sa pangalaga sa sarili ay naguugnay sa mas mababang antas ng stress at pinabuting kalidad ng buhay, sabi ni Simon Wright. Emeline De Los Santos, Kuya Dan, good morning. Ang pantanggal ng stress ko ay ang alaga kong si Nico, Happy Dog. Siya ay nagbibigay sa akin ng saya. Mahilig po ako manood ng mga stories tungkol sa aso at ang karakter ng aso ay nakikita ko sa alaga ko. Ang saya ng may alagang aso. Pag sumasalubong, pag dumadating ako sa bahay, akala mo sobrang tagal kong wala sa bahay. I love my dog, sabi niya. Totoo. Oo, yung mga fur babies natin kung tawagin. No? Kaso yung alaga ko ay malakas humilik. Yung alaga ko si Tokwa ay ang lakas humilik. Oo, lagi na lang kasi siyang tulog. Ano, medyo pa-senior dog na rin eh. No? Sa buhay ng tao, siya ay 6 years old na. Pero sa dog's life, parang nasa 45 na yata siya pataas. So medyo, ano, hindi ma senior, pero medyo may kaidara na. Gusto na lang niya, lagi niya ay kumain at matulog. Yan ang buhay ng aking alagang si Tokwa. Pero magandang morning sa inyo, no, ng iyong alagang si Nico. Marilyn De Leon, nag-good morning. Sabi niya, makinig sa music sa DZMM, RYM at magbasa ng Bible. Habang si John Miguel Magallanes ay nag-good morning sa atin. Good morning din, John Miguel, at sa inyong lolo at lola. Oras po natin, 3:27. Maraming salamat sa inyong mga mensahe.
2: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Ilang commercial lamang. Sa ating pagbabalik, alamin naman natin ang mga headlines ngayong umagang ito ng May 12, 2026. Araw po yan ng Martes. Kaya huwag kayong BBTU. Magbabalik pa rin po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.
3: Basta AM, DZMM.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Hello, attorney!
8: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
9: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
7: Hello, attorney!
9: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Basta AM, DZMM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 3:30 na po ng umaga.
3: Basta AM, DZMM.
1: Narito ang mga balita nga abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Martes, May 12, 2026. International Criminal Court kinumpirma ang warrant of arrest laban kay Senador Ronald De La Rosa. Senador Ronald De La Rosa inilagay sa protective custody ng Senado matapos tangkayang arestuhin ng NBI. Senator Tito Soto pinatalsik bilang Senate President. Vice President Sara Duterte muling inimpeach ng House of Representatives. Presyo ng diesel at kerosene muling iro-rollback ngayon. Regasco muling nagbaba ng presyo ng LPG. Department of Agriculture pinaghahandaan ang posibleng epekto ng El Nino. Balita sa lalawigan, dalawang treasure hunters natagpo ang patay sa Bohol. Sa showbiz, Miss Universe Philippines Bea Milan Windorsky paghahandaan ang kanyang pageant walk. Sa sports, New York Knicks winalis ang Philadelphia 76ers sa Eastern Conference semifinal. Abangan ang mga detalye mamaya ng alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
3: Basta DZMM!
0: Remember your music.

0: remember your music.
1: Oras po natin, 3:41 ng umaga. Meron pa ba mga pahabol sa atin? Mga comments ninyo, pantanggal ng stress sa araw-araw? Ako, to be fair, ang isa rin sa mga nakatanggal ng stress ko ay yung magkakwento dito sa RYM. Kaya maraming salamat sa pakikinig lagi kay Kuya Dan. Sabi ni Miss Maria Dulce, bukod sa pakikinig ng music mo, maghugas na lang ako ng pinggan at kaserola. Si Miss Dulce Pabrin naman, ako Kuya Dan, paghahalaman at pagdarasal ang pangalis ng stress. Tama. Maraming salamat po ha once again sa lahat ng mga tumawag, nakakwentuhan natin at mga nagpadala ng mensahe sa ating topic for tonight, tungkol sa ating topic for tonight. Maraming thank you. Bago tayo magyugyugan, batiin muna natin ang good morning ang lahat ng mga nakikinig sa atin sa kalsada, mga manong natin dyan, taxi driver, bus driver, jeepney driver, TNVS, pati na ng mga moto taxi driver. Magandang umaga po ng Tuesday sa inyong lahat. Siyempre pa, lahat din ng mga kasama natin gising na gising sa mga sandaling ito dahil ka-shift natin sila. Ka-graveyard shift natin sila. Good morning po sa mga naka-work from home dyan at mga nagtatrabaho sa call center, kung saan man yan at gising kayo sa mga sandaling ito. Magandang morning sa inyo. Napakinggan natin kanina, paminsan-minsan ni Richard Reynoso at ang awitin mula sa Kindred Garden, aking personal favorite, no? Pangako, dahil dyan, ituloy-tuloy na natin ang ating OPM this Tuesday morning. Mula dito sa awitin ni Parokya ni Edgar, sa lahat ng mga naiinis na. Kasi naman hindi pasabihin. Kasing nabango na, yugyuga na.

ulit ko mga ika'y limutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumilipad.

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: May 12, 2026, araw po ng Martes. Good morning! Maraming thank you sa pagsama kay Kuya Del mula pa kanina alas 12 hanggang ngayon. 6 na minuto bago mag alas 4 ng umaga. Thank you. Salamat sa pagsama sa ating pag-decompress ng ating mga stress. Maraming salamat sa pag-alis sa ating katawan ng mga bad vibes. Maraming thank you. Bukas ulit ha, kwentuhan-tugtugan tayo. Wednesday morning hanggang Sabado morning yan. Susunod na Radyo Patrol Balita alas 4 kasama si Steve Raz at Robert Mano. Kaya huwag na kayong aalis dyan sa kinauupuan ninyo. Pwede magkape, pero huwag nyo nang pipihitin kung saan pa. Baka mawala ang inyong ligaya. Salamat. Maraming nangyayari sa ating paligid ngayon ha. Pero laging iisipin na paano ba tanggalin ang stress sa ating katawan. Because it's not good. Okay ba yan? Thank you. Until then, nakasama ninyo nag-iisang Balba sa Radyo. Ang inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Here's a song from Imago. This is one called Ewan. Oh, ewan ko, hindi tumutunog. Andiyan na ba? Bakit ayaw niya? Sandali. Okay, wag na lang yan kung ayaw niya. Ayaw niya eh. Hindi tumutunog eh. Dito na lang tayo sa River Maya. Lipat tayo. Elisi, good morning. Gising na ba?

0: Pilipino. Ito po ang DZMM. Bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras. Pogi, anong oras na?
1: Oy, mga Pogi, 4:02 na po na madaling araw.
2: Ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman.

0: Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsada, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.
1: Good morning! Good morning! Good morning!
2: Ngayon po ay Martes, May 12, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Senador Ronald De La Rosa ay sinailalim sa protective custody ng Senado matapos tangkaing arestuhin. ICC kinumpirma ang warrant of arrest laban kay De La Rosa.
3: Senador Tito Soto, pinatalsik bilang Senate President. Senator Alan Peter Cayetano, bagong leader ng Senado.
2: Vice President Sara Duterte, muling in-impeach ng Kamara. Articles of impeachment laban sa Vice Presidente, ipinapatransmit sa Senado.
3: Alert Level 3, posibleng itaas sa Bulkang Kalaon, pinsala ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa agrikultura sa Albay. Umaabot na sa mahigit 13 million pesos.
2: Sa lalawigan, milyon-milyon pisong halaga ng cocaine na diskubre ng mga mangingisda sa Palawan. Mga shabu na itinago naman sa mga tennis ball, dasamsam sa Occidental Mindoro.
3: At sa balitang sports, Minnesota Timberwolves at San Antonio Spurs tabla na sa Western Conference Semifinals.
2: Maganda madaling araw!
1: Good morning!
2: Mga kapamilya, Martes! It's Team Pogi Time. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
3: Good morning. Magandang morning, kapamilya. Ako naman po si Radyo Patrol Steve Raz.
2: Simulan na po natin ang balitaan. Isinailalim sa protective custody ng Senado si Senador Ronald De La Rosa matapos maglabas ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Inaprobahan ng Senado ang motion na isailalim sa protective custody si De La Rosa matapos na umano'y tangkang pag-aresto ng mga tauhan ng NBI. Inilockdown ang Senado matapos tangkang pag-aresto o ang tangkang pag-aresto ng NBI kay De La Rosa. Sa kuha ng CCTV na inilabas sa Senado, patakbong pinakasan ni De La Rosa ang mga tauhan ng NBI at dadapa pa ang senador habang papalik ng hagdan. Ipinakontempt ng mga senador ang siyam na tauhan ng NBI na sinasabing nagtangkang umaresto kay De La Rosa. Nagkasundo ang Senado at si NBI Director Melvin Matibag na idetene sa NBI ang mga ipinakontempt na NBI agent. Hindi na rin itinuloy ng NBI ang tangkang pag-aresto kay De La Rosa at iginagalang ang protective custody ng Senado. Nagpalipas ng gabi sa Senado si De La Rosa at wala itong balak na umalis hanggat hindi nagagamit ang lahat ng legal remedies para hindi matuloy ang bantang pag-aresto. Lumutang sa Senado si dating Senador Antonio Trillanes IV. Bit-bit ang warrant of arrest mula sa ICC. Gate ni Trillanes, pwedeng arestuhin ang isang senador habang nakasesyon ang Senado. Makakaapektuhan niya sa imahe ng Senado bilang institusyon kung patuloy nitong poprotektahan o si De La Rosa. Sa panayam naman ng DZMM, sinabi ni ICC Assistant to Counsel Cristina Conti na dapat bawiin ng Senado ang protective custody kay De La Rosa. Igreed ni Conti na walang kapangyarihan ang Senado na kanlungin si De La Rosa. Hindi anya maganda sa pagtingin ng publiko na magiging kanlungan ng mga may kinakaharap na kaso ang Senado. Samantala, silipin natin ang sitwasyon sa Senado kung saan sumugod ang mga taga-suporta ni Senador De La Rosa. Naroon po sa Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
4: Robert at Steve, sa ngayon, tanging sayawan at tugtugan na lamang ang ginagawa ng mga taga-suporta ni Senador Ronald De La Rosa at Vice President Sara Duterte dito yan sa labas ng Senate compound sa Pasay City. Mangilan-ngilan na lamang ang supporters na nandito pa rin sa bahagi ng JW Joklo Boulevard. Ang ilan ay naupo na lamang sa sidewalk habang ang iba naman ay tila nagzuzumba. Yung ilan naman, Robert at Steve, sa mismong sidewalk na natutulog. Ayon sa nakausap nating tauhan ng Southern Police District na nakaposte ng metro ang layo mula sa gate ng Senado, mapayapa naman ang naganap na programa ng mga supporter ni De La Rosa at Duterte. Patuloy din ang kanilang pagbabantay sa sitwasyon habang may ilang mga pulis na nakamotorsiklo at nagpapatrolya sa lugar. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi. PZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol.
5: Zeus Legaspi.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
3: Inopirma ng International Criminal Court ang arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay ICC spokesperson Orian Maye, itinuturing na confidential at under seal ang nasabing arrest warrant, malugod namang tinanggap ng ICC Office of the Prosecutor ang desisyon ng pretrial chamber 1 ay i-unseal ang warrant of arrest laban kay De La Rosa. Ayon sa prosecution, may batayan para paniwala ang may pananagutan ng senador sa mga pagpatay noong 2011 hanggang 2019. Para naman kay Attorney Gilbert Andres, common legal representatives na mga biktima ng war on drugs at ICC Licit Council, logical na may arrest warrant na si De La Rosa o De La Rosa. Anya, hindi rin dapat maging safe haven na ang Senado para sa mga taong inuusig sa isang international crime. Itinuturing indirect co-perpetrator si De La Rosa para sa Crimes Against Humanity of Murder.
0: DZMM.
2: Naghain na motion sa Korte Suprema ang abogado ni Senator Ronald De La Rosa para harangin ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court. Hiniling ng mga abogado ni De La Rosa sa Korte Suprema na maglabas ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction para mapigilan ang pag-aresto at pagkulong kay De La Rosa nang walang valid warrant of arrest mula sa Korte sa Pilipinas. Dagdag pa ng mga abogado ni De La Rosa, ang subpoena na inilabas ng PNPCIDG ay layong mailagay ang kanilang kliyente sa custody nito. Lumutang sa Senado si De La Rosa matapos ang anim na buwang hindi pagpasok at bumoto para sa pagpapalit ng liderato ng mataas na kapulungan. Co-accused si De La Rosa ni dating Pangulo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC kaugnay na madugong war on drugs ng dating administrasyon.
0: Basta
3: ipinasabina ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG si Senator Ronald Bato de la Rosa para sa investigasyon nito sa extrajudicial killing sa Davao. Nagtungo sa Senado ang mga opisyal ng PNP-CIDG para isilbi ang subpoena laban kay De La Rosa kahapon. Ayon kay CIDG Chief Investigator Captain Larry Ray, tinanggap ng mga staff ng senador ang kopya ng subpoena pero tumanggi ang mga ito na pumirma ng acknowledged receipt. Dagdag pa ni Ray, sasampa ng indirect contempt si De La Rosa sakaling mabigyo itong mag-comply. Nilinaw naman ni Interior Secretary John Vicrimulya na hindi arrest warrant sa bina na naisilbi na rin sa bahay ng senador sa Davao.
2: Sa ikalawang pagkakataon, muling na impeach sa Kamara si Vice President Sara Duterte. 257 na kongresista ang bumoto pabor sa impeachment ni VP Sara na mas mataas kumpara sa 215 na bumoto noong nakaraang taon para ma-impeach ang vice-presidente. 25 ang kumontra sa impeachment habang 9 naman ang nag-abstain. Sa sponsorship speech, sinabi ni House Justice Committee Chairperson Gervie Luistro na naging maingat ang komite sa pagdinig ng mga impeachment complaint at sinugod ng mga nakasaad o sinunod ang mga nakasaad sa konstitusyon. Muli ring iginit ni Congresswoman Luistro na kahit hindi sumipot si VP Sara sa mga pagdinig ng komite, masusi pa rin pinag-aralan ang mga argumentong inilatag ng kanyang defense team. 4 ang articles of impeachment laban kay VP Sara, kabilang ang aligasyon na maanumalyang paggastos ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, gayon din ang sinasabing pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi naman ni Justice Panel Member at Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon na handa na ang Kamarang i-transmit ang Articles of Impeachment sa Senado para sa paglilitis. Iginit ni Congressman Ridon na walang kinalaman ang pagpapalit ng liderato ng Senado sa naging botohan sa plenaryo ng Kamara. Handa naman ang defense team ni VP Sara na depensahan ang mga aligasyon laban sa vice-presidente sa Senado. Hinamon din ang defense team ang mga nag-aakusa kay VP Sara na patunayan ang kanilang mga aligasyon alinsunod sa nakasaad sa konstitusyon.
0: Basta AM DZMM.
3: Alas 4:12 na madaling araw, inatasan ng Kamara ang Office of the Secretary General na ihanda at i-transmit sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inaprubahan ang Kamarang Mosyon ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na atasan ng tanggapan ni House Secretary General Chelly Garafil na ihanda ang Articles of Impeachment at pagpapadala nito sa Senado. Inatasan din si Garafil na bigyan ng kopya ng Articles of Impeachment ang kampo ni Vice President Duterte. 257 kongresista ang bumoto ng pabor para muling i-impeach ang Vice Presidente, 25 kontra at siyam ang nag-abstain.
2: Kasabay naman ang batuhan sa Articles of Impeachment sa Kamara, pinatalsik bilang Senate President si Senator Vicente Soto III. 13 senador ang bumoto kay Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Kabilang sa mga bumoto sa bagong Senate President ang kapatid dito na si Senator Pia Cayetano, Donald De La Rosa, Francis Escudero, Jinggoy Estrada, Bongo, Loren Legarda, Rodante Marcoleta, Ivy Marcos, Robin Hood Padilla, Joel Villanueva, magkapatid na si Camille at Mark Villar at dating Senate President Soto. Siyam naman ang bumoto para manatiling Senate President si Soto at dalawa ang nag-abstain. Inihalal naman bilang Senate President pro tempore si Legarda, kapalit ni Senador Panfilo Lacson. Naniniwala si Soto na posibleng may kinalaman sa impeachment trial ni VP Duterte ang pagpapatalsik sa kanya sa puesto. Pero para kay Senate President Cayetano, wala umanong kinalaman sa impeachment ang kudeta sa Senado.
3: Nagbabala ang dating maestradong posibleng magkaroon ng constitutional crisis sakaling may maghain ng motion sa Senado para ibasura ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Higilit ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na nakasad sa konstitusyon na dapat simulan agad ang paglilitis sa Senado at hindi maaaring ma-delay. Nauna nang nilino ng Court Suprema ang kahulugan ng katagang Fort Wheat na naging sentro ng impeachment noong nakarang taon. Batay sa saligang batas, ang kahulugan ng Fort Wheat ay sa loob ng reasonable hours na maaaring maikli o mahabang panahon para mabigyan ng pagkakataong maghanda ang Senado sa pag-convene bilang impeachment court. Sakali namang hindi agad mag-convene ang Senado bilang impeachment court, naniniwala si Carpio na posible itong questionin sa Korte Suprema.
0: Basta AM, DZMM!
2: Hindi humarap sa National Bureau of Investigation kahapon ang Peanut Gallery Media Network anchor na si CJ Hero kaugnay ng sampira na inilabas laban sa kanya sa umano'y pangingikil ng 3 milyong piso kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa abogado ni Hero na si Lian Kakapit, naka-out of town kaya hindi nakaharap sa NBI. Iginit naman ang kampo ni Hero na hindi ito nagtatago at nakikipagtulungan sila sa investigasyon matapos personal na tanggapin ng kanyang mga abogado ang sampina mula sa NBI. Kaugnay ito ng investigasyon sa umano'y pangingikil na kinasasangkutan ni Franco Babanta at apat pang iba. Samantala, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na nananatiling person of interest si Hero sa kaso at inaasahang maglalabas pa ng panibagong sampina ang ahensya sa susunod na linggo.
3: DZMM. Hindi may tuturing na investigative reporting ang muna expose video na inilabas ng Peanut Gallery Media Network laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang naturang video ang itinuturong dahilan ng umanay pangingigil ng PGMN ng 300 milyong piso kay Romualdez. Sinabi ni UP Professor Danilo Arao na propaganda at hindi journalism ang inilabas ng video ng PGMN na walang ipinakitang ebidensya. Ginamit umano sa expose ang mga pinagtagpi-tagping balita na inilabas ng mga legitimong media organization na hinaluan ng mga imaheng gawa ng artificial intelligence o AI. Sinabi pa ni Araw na malaking kabalintunaan na ginamit sa pagbuo ng video ang mga balita mula sa traditional media na tinawag ni Franco Mabanta na biased. Ayon naman kay NBI Director Melvin Matibag, magkaiba ang ipinadalang video na grupo ni Mabanta sa tangkang pangingikil kay Romualdez sa in-upload ng PGMN.
2: Sa ibang balita, kinumpirma ng Energy Regulatory Commission na tataas ang sigil sa kuryente ng Meralco ngayong pumbuan. Ito'y kahit sinuspid ang paniningil ng Green Energy Auction Allowance o GAOL na halos 4 na sentimo kada kilowatt hour at pagpapaigsi ng refund period. Sinabi ni ARC Chairman Ninyo Juan na malaki ang itinaas ng generation charge o halaga ng kuryente mula sa wholesale electricity spot market at supplier ng kuryente ng Meralco. Hindi anya naging sapat ang mga ginawang aksyon ng ERC para mapigilan ang pagtaas ng singil sa kuryente.
5: DZMM.
3: Sa ibang balita naman, i-roll back ang presyo ng diesel at kerosene ngayon pong araw, Martes. 9 pesos and 57 centavos kada litro ang rollback sa diesel, habang mahigit 13 pesos sa kerosene. Ang presyo ng gasolina tataas ng halos 50 centavos kada litro. Ang Department of Energy ang nagtatakda ng presyo ng produktong petrolyo, habang nasa ilalim ng State of National Energy Emergency ang bansa. Samantala, kinumpirma ni Regasco President Arnel T. sa DZMM na mag-rollback ito ng 2 piso kada kilo o mahigit 20 pesos sa presyo ng 11 kilong tangke ng LPG. Bunsod po ito ng pagbaba ng shipping cost ng LPG.
0: AMMM.
3: Oras po natin, gising na! 4:18.
2: Gising na o tulog na? Para maraming walang tulog, partner. Oh,
3: dami nangyari kagabi.
2: Kita mo yung... Ano ba matatawag doon? Eksena? Ganap? Sa lower house and then sa upper house, sa bayan eh. Sa lower house o sa kamara, nagbobotohan sa impeachment.
3: Mm-hmm.
2: Laban sa vice president, sa senado, nagbobotohan naman. Hindi. Para sa bagong leadership.
3: Naghahabulan.
2: Naghahabulan
3: doon. Tapos meron pagkarap sa labas na ang daming kilis protesta, ang daming tao.
2: Lumang kaso, nadapa eh, nung hinabol.
3: Ayun lang.
2: Hindi na, ayun doon, nandun pa rin naman siya. Tingnan natin kung ano magiging development. Doon? Well, wala pang sinabi. Hindi nga kahapon din naalam namin kay Senator De La Rosa kung doon ba siya matutulog, kung may lilipat siya, lalabas siya ng Senado. Eh syempre sabi niya, hindi ko nasasabihin yung mga ganyang strategy ko. Sabi
3: ay, hindi
2: niya
3: siya makakalabas
2: para sa safety niya.
3: Nakabantay ang ating mga authority doon. Tsaka legit na yung ICC warrant of arrest.
2: Mm.
3: Di ba?
2: Although sa Senate, ang sinasabi naman ng Senate leadership na pagkasunduan nila na dapat Philippine Court ang mag-utos yan na ang ipatupad yung ICC warrant na yan.
3: Yan ang hindi pa dinidesisyonan ng Supreme Court hanggang ngayon kung kailangan ba ng Philippine Court.
2: Mm-hmm.
3: Or pwedeng dahil may Interpol.
2: Or pwedeng meron tayong batas na kapag iniusig, di ba pwedeng i-turn over.
3: Ayun.
2: Ng pamahalaan, yun yung sinasabi ni Senator Trillanes naman. So,
3: Wala
2: pa yung, wala yung napanood nyo kahapon, wala pa yun sa exciting part.
3: Wala pa po.
2: Simula pa lang po yun. Nagpapainit pa lang po. Warm up pa lang po yung pagtakbo ni Senator Ronald De La Rosa. At marami pa tayong aabangan dyan sa Senado. Kaya naman, Kung may mga pa-shoutout naman kayo ha, at kung may mga komento kayo kung ano yung nangyari at nasaksihan ninyo kahapon, pwede nyo po yung ipadala sa ating... sa ating Viber number na 0919-278-3000.
3: Yung mga Duterte supporters pala parte.
2: Ano?
3: Sa atin, yung mga Duterte supporters.
2: Ano sabi?
3: Hindi, kahapon nilalapitan ako eh.
2: Good morning po sa inyo.
3: Alas 4 pa lang ng umaga, nagbabalita na kayo ng...
2: Sabi niya, aba. Sige po, maraming salamat sa pagkinig kasi wala po kayo makokontent kung hindi po kayo makikinig sa amin. Ha? Hindi
3: niyo
2: alam yung tamang usapan at tamang mga
3: at
2: issue.
3: At alam po ninyo.
2: Correct. Sa amin po pagbabalik, abangan po ninyo NPA, patay sa enkwentro sa Surigao del Sur.
3: At 2 treasure hunters na tagpuang patay sa Bohol. Yan at iba mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng...
2: Radyo Patrol, balita alas 4!
3: Kape-kape, ikaw magkape ka na.
2: Ay, nako, kape kayo dyan ha.
0: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Naglilingkod sa Pilipino sa anuman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Basta AM, DZMM.
6: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
8: Ako to, si Chang Ami.
7: kasama si Chang Ami Perez Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
5: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
7: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
8: Hello, attorney!
7: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Basta AM, DZMM.
10: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Steve Raz, Robert Mano sa Radyo Patrol Balita alas 4!
2: Oras!
3: 4:24!
2: Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4! Senador Ronald De La Rosa ay sinailalim sa protective custody ng Senado matapos nang kaing arestuhin. ICC kinumpirma ang warrant of arrest laban kay De La Rosa.
3: Senador Tito Soto pinatalsik bilang Senate President. Senator Alan Peter Cayetano bagong leader ng Senado.
2: Vice President Sara Duterte muling inimpeach ng Kamara. Articles of impeachment laban sa Vice Presidente ipinapatransmit sa Senado.
3: Alert Level 3, posibleng itaas sa Bulkang Canlaon. Pinsala ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon sa agrikultura sa Albay. Umaabot na sa mahigit 13 million pesos.
0: Ulat. Panahon.
2: Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Mula kay Binibining Chanel Dominguez. Good morning, ma'am.
11: Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay para sa ating weather update. Wala na tayong minomonitor na bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Tuluyan na naging isang ganap na low pressure area itong si Caloy at huling namataan sa line 690 kilometers east ng Catarman, Northern Samar. Wala naman po itong direct na epekto sa anumang parte ng ating bansa at hindi rin natin inaasahan na mag-i-intensify pa muli bilang isang ganap na bagyo. Sa ngayon, yung buong bansa natin ay makakaranas ng maaliwalas na panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan at yung mga posibilidad ng isolated rain showers at mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Para naman sa ating heat index forecast, ngayong araw, posibleng pinakamataas natin maitala ay 45 degrees Celsius. Dito ito sa Mitubigaraw City, Cagayan. At dito naman sa Metro Manila, 41 to 42 degrees Celsius. Yun po, pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin na iba yung pag-iingat po, dala po ng init ng panahon. Iwasan po natin lumabas ng tanghali hanggang hapon. Pero kung hindi po natin maiiwasan, ay magdala po tayo ng pananggalang sa init at uminom tayo ng maraming tubig. Yan po muna, latest it's Pag-asa with the Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
2: Magandang umaga. At maraming salamat, Ma'am Chanel Dominguez.
0: Ulat Kalusugan.
3: Sa ating pong Ulat Kalusugan, kapamilya, may ilang natural na paraan na maaaring makatulong sa pagkokontrol ng anxiety. Ayon po sa iba't ibang pag-aaral, isa sa pinaka-epektibo ay ang regular na exercise. Nakatulong po ito na mabawasan ang kaba kahit matapos lamang ang isang sesyon at mas tumatagal pa ang benepisyo kapag ginagawa ito ng tuloy-tuloy. Ito ay dahil sa paglabas ng feel-good chemicals sa utak na nakatutulong magpababa ng stress. Malaking tulong din ang yoga at iyo pang mindful movement dahil nakatulong ito sa tamang paghinga at pagre-relax ng katawan at isip na nakapagpababa ng tensyon. May mga natural na halamang gamot naman at supplements din na pinag-aralan tulad ng chamomile, lavender at lemon balm na sinasabing may calming effect o nakatulong sa pagpakalma. May ilang nutrients din gaya ng omega 3B, vitamins, magnesium at L-theanine na mahalaga sa brain function at maaaring makatulong sa pag-stabilize ng mood at pagbawas ng stress. Bukod po dito, ang acupuncture, meditation, journaling at aromatherapy ay ginagamit din po bilang dagdag na paraan para maibisan ang anxiety dahil nakatulong ang mga ito sa pagpapahinga ng isipan at emosyon. Paalala po ng mga eksperto, kailangan pa ng mas maraming pag-aaral para matiyak ang bisa at kaligtasan ng mga nabanggit. Pinapayuhin din ng publiko na kumonsulta sa mula sa doktor bago gumamit ng anumang supplement o alternatibong lutas para sa pagkontrol ng anxiety. At yan po ang ating ulat kalusugan on a Tuesday.

0: Magandang madaling araw sa ating mga kapamilya magbubukid. Good morning. At kaserbisyong mangingisda. Good morning. Mayapahaba. Good morning. Maayong buntag. Good morning. Diyos marahin nga aga. Good morning. Sa ating pong agribalita na sa 3,000 magsasaka sa Davao del Sur. Ang laki na abang sa hybrid dry seed caravan ng Department of Agriculture. Umabot na sabi caravan sa mga bayan ng Bansalan, Magsaysay, Matano, Padada at Sulop. Nagbigay din ng mga dekalidad na hybrid rice seeds sa mga magsasaka para mapalakas ang local rice production at paparating na wet cropping season. Parte na nasabing inisyatibo ng paglulunsad ng DA ng Rice Efficiency at pagbibigay ng libreng high-yielding seeds at fertilizer sa mga rehistradong magsasaka. At yan po ang ating agribalita muli.
1: Good morning!
0: Magandang madaling araw sa ating mga kapamilyang magbubukid.
1: Good morning!
0: At kaserbisyong manging isda.
1: Good morning!
0: Sa oras po natin na 4:29, alamin na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Probinsya. Probinsya.
0: Unahin po natin ang Palawan. 20 milyong pisong halaga ng kokain ang nadiskubre ang palutang-lutang sa dagat sa bayan ng Rizal. Ayon sa Rizal Municipal Police Station, isa manging isda na nakadiskubre ng 2 pakete ng illegal na droga na nakabalot ng itim na plastic. Isinuko ito sa mga polis at nang buksan ay nadiskubre mga cocaine na tumitimbang ng 2 kilo. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang pinagmula ng droga at mga posibleng sangkot.
3: Alas 4:30 na madaling araw sa Occidental Mindoro naman, halos 6,000 pisong halaga ng shabu na itinatago sa mga tennis ball ang nasabat sa barangay Batong Buhay sa bayan ng Sablayan. Ayon sa pulisyan na ugat ang operasyon sa sumpong ng isang residente sa barangay Batong Buhay tungkol sa mga batang nakitang naglalaro ng kahinahinalang bagay. Agad na rumisponde mga otoridad at nadiskubre ang tennis ball na naglalaman ng hinihinalang shabu na may bigat na 142.16 grams. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang pinagbulan ng ilegal na droga.
0: Sa Kalinga, sinalakay ng PDE at PNP ang plantasyon ng marihuana sa barangay Lokong sa bayan ng Tinglayan. Aabot sa halos 8 milyong piso ang halaga ng mga pananim na marihuana ang nadiskubre sa plantasyon. Inaalam ng mga otoridad kung sino ang nasa likod ng marihuana plantation.
3: Sa Isabela naman, Lolo, arestado matapos magpaputok ng baril sa bayan ng Reyna Mercedes.
2: Pasada Probinsya!
3: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Isabela, hatid ni Harris Julio. Harris,
4: nagsasagawa ng surveillance operation ang intelligence unit ng Reyna Mercedes Police nang mamataan umano nila ang 60 anyos na lalaking nagpapaputok ng baril sa gilid ng kalsada sa barangay na Paco Grande, Reyna Mercedes, Isabela. Pero mabilis na tumakas ang suspect sakay ng kanyang tricycle. Sa hot pursuit operation, nahuli ang suspect na nakumpiskahan ng isang caliber 38 revolver na may karga pang 4 na bala. Nakuha rin sa kanyang pag-iingat ang 2 basyo ng bala at 2 sachet ng hinihinalang shabu na nakalagay sa kanyang belt bag. Wala ring naipakitang lisensya ang suspect o maging dokumentong magpapatunay na legal ang baril. Kalaboso ngayon ang suspect na nahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DCMM, Harris Julio.
3: Maraming salamat, Harris Julio.
0: Sa Surigao del Sur, napatay ng mga sundalo ang isang leader ng New People's Army sa inkwentro sa bayan ng Marihatag. Naaresto ng mga sundalo ang isang pang rebelde at na-recover ang mga armas ng mga NPA. Sinabi ng Army na patuloy ang paghina ng operasyon ng NPA at inikayat ang mga natitirang rebelde na sumuko at sumailalim sa reintegration program ng pamahalaan.
3: Yan naman po sa Masbate, sugatan ng mata sa opisyal ng New People's Army matapos makaengkwentro ang mga sundalo sa bayan ng Palanas. Kinilalang nasugat ang rebelde na si Raul Luding Tolingin na nagsisilbing deputy secretary ng grupo. Ginagamot na sa ospital ang nasabing rebelde na sinasabing nasa likod ng mga pagpatay at karasan sinasabing lalawigan.
0: Sa Bohol, natagpo ang patay ang dalawang treasure hunter sa hukay sa bayan ng Dagohoy. Sinasabing tatlong lalaki ang pansamantalang nanatili sa barangay poblasyon para sa marine treasure hunting activity. Na-recover ang isang butane canister at generator sa lugar habang pinaghahanap pa ang isang kasamahan ng mga nasawi.
3: Sa Basilan, patay ang isang senior citizen sa pananambang sa barangay Lanote, Isabela City. Ayon sa pulisya, minamaneho ng biktimang si Gilberto Francisco Toledo ang kanyang motorsiklo nang harangin at pagbabarilin ng mga salarin na sakay din ang motorsiklo. Agad bumagsak ang biktima at nasawi dahil sa mga tama ng bala. Ikinalungkot naman ng pamilya at komunidad ang insidente dahil kilala umano siya bilang matulungin. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya at tinitignan posibleng motibo at ang personal na alitan.
0: Sa Iloilo City, sumuko sa mga pulis ang 37-anyos na security guard matapos mamaril ng nakaalitang empleyado ng mall. Sinasabi, nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang sospek at biktima sa labas ng mall kaya nagalit ang sospek at pinagbabaril ang biktima. Sugatan ng biktima na agad isinugod sa ospital habang umamin sa pulisya ang sospek na kanyang o sa kanyang ginawa. Patuloy ang investigasyon sa nasabing insidente.
3: Sa Laguna naman, dalawang arestado sa illegal na pagkasalin at pagre-refill ng liquefied petroleum gas sa San Pablo City. Nagpapatrol ang mga pulis na maaktuar ang mga suspect na naglilipat ng mga tangke ng LPG. Walang naipakitang permit ang mga suspect na nahulihan ng 40 piraso ng LPG cylinders, hose at 3 truck na walang plaka. Naharap ang mga suspect sa patong-patong na kaso.
0: Arasado naman ang isang lalaki matapos kuyugin habang minamaneho ang manoy ninakaw na motorsiklo sa Antipolo City noong May 9. Sa investigasyon na pag-alamang sakot din siya sa pagnanakaw ng cellphone ng isang 18-anyos na staff sa isang kainan sa barangay San Roque noong May 5 matapos magpanggap na customer. Kilala umano ang suspect sa iba't ibang krimen sa lugar. Inamin niya ang pagnanakaw ng cellphone habang naibalik na sa may-ari ang motorsiklo. Nakakulong na ang suspect at maharap sa kasong pagnanakaw at paglabag sa anti-carnapping law.
3: Sa Laguna naman, arestado ang 44-anyos na lalaki sa Binyan City dahil sa kasong rape. Ayon po sa pulisya, nadakip ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Binyan Court noong April 21, 2026 at kabilang siya sa most wanted person sa Calabarzon. Nasa kustodiya ng Binyan Police ang suspect para sa kakulang disposition. Oras po natin kapamilya, 4:36 ng madaling araw.
0: Abangan niyo po sa aming muling pagbabalik. Level ng tubig sa hanggat daan patuloy ang pagbaba.
3: At Interpol Red Notice laban sa ilang wanted na personalidad kinumpirma ng DILG. Mga detalye sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4.
3: Kape-kape, gising na, gising.
2: Rastyada ng mga balita ang temanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita. Basta AM, DZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Dem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit,
2: magpinig ka na
1: balita. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Steve Raz, Robert Manosa. Radio Patrol Balita alas 4.

0: Oras 4:40 na po na madaling araw.
1: Balik po tayo sa mga balita.
2: Alerto sa vulkan. Alerto sa vulkan.
1: Aabot sa mahigit 13 milyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa Albay dulot ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Sa report ng Department of Agriculture, mahigit 100 hektarya ng pananim ang napinsala ng ashfall at pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na prioridad ng kagawaran ng pamahagi ng mga buto, abono, farm tools at financial support sa mga apektadong magsasaka. Patuloy na minomonitor ng DA ang mga apektadong lugar at nakikipag-ugnayan sa mga LGU para sa pagpapadala ng tulong at proteksyon sa mga alagang hayop.
2: Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
3: Posibleng itaas ng FIVOX ang Alert Level 3 sa Bulkang Calaon sa Negros Island. Matapos mamataan ng FIVOX ang crater glow o banaag sa buwang na bulkan noong Linggo ng gabi na bunsod ng superheated volcanic gases. Kasalukuyang nasa Alert Level 2 ang Bulkang Calaon pero hindi naalis ang FIVOX na itaas ito sa Alert Level 3 kung magpapatuloy ang banaag at tumaas ang aktividad ng bulkan. Sinabi pa ng FIVOX kung magpapatuloy ang crater glow ay nagsasabi na papaangat ang magma sa bunganga ng bulkan. Samantala, mahigit 70,000 ililikas sakaling iakyat sa level 3 o alert level 3 ang Bulkang Calaon.
2: Pasada, probinsya! Probinsya!
3: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Negros Island Region ay hatid ni Romeo Subalo. Romeo.
4: Nagsagawa ang Office of the Civil Defense sa Negros Island Region ng pre-disaster risk assessment kasunod ng pagpapalabas ng FIVOX ng advisory na maaaring iakyat sa Alert Level 3 ang Bulkang Calaon matapos makitaan ng banaaga Linggo ng gabi. Ayon kay Donato Sermeno III, ang OCD NIR Director, dapat siguruhin ang kahandaan ng mga local government unit at iba pang ahensya ng gobyerno. Napag-usapan nila ng FIVOX na kung magpapatuloy ang paglabas ng banaag, maaaring isailalim sa Alert Level 3 ang bulkan dahil palatandaan ito para sa isang magmatic eruption. Mula sa 4-kilometer danger zone, magiging 6 kilometers na ito at kung ipapatupad ito, mahigit sa 14,000 na pamilya ang ililikas sa kanilang mga lugar o mahigit 73,000 na individual mula sa 5 LGU sa Negros Island. Sa assessment, pinag-usapan din ang paghahanda para sa pagkain at iba pang pangangailangan ng mga magiging apektado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Romeo Subaldo.
3: Maraming salamat, Romeo Subaldo.
1: Bumagsak sa minimum operating level ang antas ng tubig sa Angat Dam. Ang Angat Dam ang pinagkukunan ng 70% ng supply ng tubig ng Metro Manila at patubig sa mga palayan sa Pampanga at Bulacan. Ayon kay Pagasa Hydrologist Paolo Pamintuan, sumadsan sa 179.78 meters ang tubig sa Angat Dam kahapon mula sa 180.19 meters noong Linggo. Bunsod ito na matinding tag-init at kawalan ng ulan sa watershed sa paligid ng Angat Dam. Posibleng niya magbawas ang alokasyon ng tubig ang Angat Dam at kadalasan ang irigasyon ang una maapektuhan ni kahit naman ni Pamintuan ang publiko na magtipid sa paggamit ng tubig!
3: Doble kayod ang Department of Agriculture sa paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino sa bansa. Ayon sa DA, posibleng bumabang ani at maapekto ng food supply ng bansa dahil sa inaasang tagtuyo at bunsod ng El Nino. Pinalawig ng kagawaran ng mga irigasyon sa mga drought-prone areas, pamimigay ng mga climate-resilient seeds at fertilizer assistance. Bukas din ang kagawaran sa pagbili ng mahigit 1 milyong metrikong tonelada na bigas sa Vietnam. Maratanda ang 79% ang probability na ma-develop ang El Nino sa pagitan ng June hanggang August. Base po yan sa El Nino Alert ng PAGASA.
1: Naglabas ng red notice ang Interpol laban kina dating Bureau of Corrections Director General Bantag at dating pulis na si Rafael Dumlao III. Ipinaaresto ng Muntinlupa RTC si Bantag kaugnay ng pagpatay kay Jun Villamor na umunimida naman sa pagpatay sa broadcaster na si Kaper Silapid. Wanted si Dumlao sa pagpatay naman sa Koreanong si G.E. Ju matapos baligtarin ng Court of Appeals ang pag-absuelto sa kanya ng lower court at pinatawa ng life imprisonment. Kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla ang Interpol Red Notice laban kina Bantag at Dumlao, gayon din sa wanted na si Atong Ang. Hindi pa niya na pagbibigyan ng Interpol ang hinihinging red notice laban sa puganteng si dating Congressman Zaldi Co.
3: Sa Navota City, bumubuti na ang kalidad ng hangin pero nananatiling problema ang maruming tubig sa paligid ng Navota Sanitary Landfill matapos maapula ang sampuang sunog sa landfill. Ayon kay Navota's Mayor John Ray Tiangco, nagsagawa ng inspeksyon ng mga opisyal para tiyaking ligtas ang lugar. Sinabi naman ni Acting Environment Secretary Mitch Cuna na posibleng managot ang operator ng landfill dahil sa muling paglabag sa Clean Water Act. Nagbabala rin si Public Works Secretary Dizon na maaari pang muling sumiklab ang sunog dahil sa methane gas kung hindi maayos na mapapangalagaan ang lugar.
1: Sumiklab ang sunog sa barracks ng isang junk shop sa Barangay Gulod sa Novaliche sa Quezon City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, natutulog ang mga trabahador na mangyari ang sunog kaya hindi na nila naisalba ang kanilang mga gamit. Ligtas namang nakalabas ang 8 trabahador at wala rin naiulat na nasaktan o nasawi. Sa initial na investigasyon, posibleng nag-overheat na electric fan ang pinagbulan ng sunog habang patuloy pa ang pagsisiyasat ng mga otoridad.
3: Arestado ang 38-anyos na family driver matapos nakawin ang mahigit 600,000 pisong halaga ng alahas ng kanyang amo sa Pasay City. Nadiskubring ibinibenta online ng suspect ang nawawalang bracelet. Ibinalik pa ng suspect ang dinakaw na alahas sa kanyang amo pero inamin itong naibenta na ang isa pang dinakaw na relo sa halagang 600,000 piso. Nakadetine na ang suspect na naharap sa kasong qualified theft. Oras po natin, 4:46 na po ng madaling araw.
1: At sa aming muling pagbabalik, peace proposal ng Iran, ibinasura ni US President Donald Trump.
3: At sa balitang sports, Mike Phillips at Justin Arana mababilang sa Gilas Pilipinas Players Pool. Yan at iba mga balita mula sa aming pagbabalik dito lang sa
1: Radyo Patrol, balita alas 4, Sports Showbiz at Foreign News sa pagbabalik. Wait lamang.
3: Kape-kape.
2: Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol, balita alas 4. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM, Radyo Patrol, 6:30. Basta AM, DZMM. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita, Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Dem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM DZMM. Steve Raz, Robert Manosa, Radio Patrol Balita alas 4.
1: Oras alas 4:50.
0: Mga balita sa labas ng bansa. Labas ng bansa.
2: Sa labas ng bansa, binasura ni U.S. President Donald Trump ang peace proposal ng Iran para tuldukan ang digmaan sa Middle East. Sinabi ni Trump na hindi katanggap-tanggap ang mga inilatag na panukala ng Iran. Kabilang sa mga panukala ng Iran na pinadaan sa Pakistani mediator ang pagwawakas ng digmaan sa buong gitnang silangan kabilang ang Lebanon. Ipinalukala rin ng Iran ang pagtatapos ng naval blockade ng Amerika at pagtigil ng mga pag-atake ng Amerika. Sinabi ng Iranian government na hindi sila yuyuko sa Amerika at hindi nangangahulugan ng pagsuko ang pakikipag-usap sa Amerika. Samantala, 39 naman ang patay sa panibagong pag-atake ng Israel sa Lebanon. Tinatarget ng Israeli Defense Force sa mga kuta ng grupong Hezbollah pero hindi inaalis ang posibilidad na may madamay na mga sibilyan.
0: Showbiz! Balita! Balita!
1: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica!

0: Kaya, eto na nga ang latest. Nananatiling single ang kapamilya star na si Gerald Anderson. Sa panayam, sinabi ng Blood vs. Duty star na ang dahilan sa likod nito ay dahil gusto niyang maging mas mabuting versyon ng sarili habang pinaplano ang pinapangarap na future. Matatanda ang Setyembre noong nakaraang taon nang i-anunsyo ng Star Magic ang paghihiwalay ni Gerald at longtime girlfriend na si Julia Barreto. Sa iba pa nating chika sa umaga, simula na ng paghahanda ni Miss Universe Philippines Bea Millian Widorski para sa main stage ng Miss Universe pageant sa Puerto Rico. At isa sa mga pinaghahandaan niya ay ang pasarela o pageant walk. Mula sa anyay bouncy teen vibe na rampa sa smooth at Latin-inspired, gagawing mas pulido ni Bea ang kanyang pasarela kasama ang kanyang team. November ngayong taon, magtatapatan ang mga kandidata mula sa iba't ibang panig ng mundo para sa susunod na kokoronahang Miss Universe. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
1: Maraming salamat, Erica Balmes!
2: Sports Balita!
1: Minnesota Timberwolves tumabla sa San Antonio Spurs sa Western Conference Semifinals. Yan at iba pang sports balita yati ng ating big man ng DZMM with a big heart na si Alfred Dalde. Alfred, go!
3: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sports, pasok na sa Eastern Conference Finals ang New York Knicks. Ito'y matapos tambakan at walisin ng Knicks ang Philadelphia 76ers sa Game 4 ng Eastern Conference Semifinals sa score na 144-140. Sa iba pang laro, tabla na ang Minnesota Timberwolves at San Antonio Spurs sa Western Conference Semifinals. Sinamantala ng Timberwolves ang pagkawala ni Victor Wembanyama para talunin ang Spurs sa score na 114-109 sa Game 4 ng Best of 7 Series. Samantala, kabilang sina Justin Araña at Mike Phillips sa players pool ng Gilas Pilipinas para sa 2026 Asian Games sa Setyembre na gaganapin sa Japan. Sinabi ni Gilas Pilipinas Head Coach Tim Cohn na tinatayang 30 player ang mapapabilang sa listahan ng pool of players. Ang Gilas Pilipinas po ang defending gold medalist ng Asian Games Men's Basketball.
1: At yan
3: ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, TZMM.
1: Maraming salamat, Alfred Dalde! At narito po muli mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Senador Ronald De La Rosa isinailalim sa protective custody ng Senado matapos tangkaing arestuhin. ICC kinumpirma ang warrant of arrest laban kay De La Rosa.
4: Senador Tito Soto, pinatalsik bilang Senate President, Senator Alan Peter Cayetano, bagong leader ng Senado.
1: Vice President Sara Duterte, muling in-impeach ng Kamara. Articles of impeachment laban sa Vice Presidente, ipinapatransmit sa Senado.
4: Alert Level 3, posibleng itaas sa Bulkang Canlaon. Pinsala naman ang pag-aalboruto ng Bulkang Mayon sa agrikultura sa Albay. Umaabot na sa mahigit 13 million pesos.
1: Sa lalawigan, milyon-milyon pisong halaga ng cocaine na diskubre ng mga mangingisda sa Palawan, mga shabu na itinago sa mga tennis ball na samsam sa Occidental Mindoro.
4: At sa balitang sports, Minnesota Timberwolves at San Antonio Spurs, tabla na sa Western Conference Semifinals.
1: At
4: yan! Ayan na.
1: Yan na. At yan na.
4: Yan na.
1: At yan ang ating mga pag-greetings.
5: Good morning.
4: Good morning.
1: Good morning. At syempre, gusto lang namin sabihin na
5: thank you.
1: Yan. Maraming maraming salamat sa everyday na tumututok. Parami pa tayo ng parami. Yes. Kaya naman
5: thank you.
4: Ay, panak. Ay, thank you po, ha.
1: Thank you, thank you.
5: Good morning.
4: Good morning, good morning. Siyempre, kay Kuyang J.R. Reyes na nakatutok po sa atin every day.
5: Good morning.
4: Kay Ma'am Leslie Reyes, ha. Mag-iingat po kayo ngayong Tuesday. At siyempre, good morning kay Bong Makasinag at Moises Pagoduan Ronald Arivalo at Sheila Mengrinio. Mula po yan sa Calamba, Laguna. Magandang morning po sa inyong lahat.
1: Magandang morning, Tita Donna Damian. Sabi niya, madaling araw, nangunguna na sa mga kumpirmadong balita ang Radyo Patrol. Maraming salamat. Si Lorena Pascual, sabi niya, good morning po, Team Pogi present. Happy Tuesday po sa lahat. Kape. Sara Concepcion ng LA, California. Good morning, Pilipinas. At mga ka-DZMM Teleradio. Si Elsa, Elsie Balion Florentine. Maupay nga aga, Team Pogi. Steven Robert, happy Tuesday. Mary Phillips, good morning. Robert and Steve, happy Tuesday po. Everyday present sa programa nyo, Mary Phillips ng Palmdale, California. Ay, maraming salamat po. Kailan po kayo uwi? Size 8 ako. Parang ikaw, ano size ka daw?
4: Size 8 din.
1: Ah, parehas pala
4: 8.5.
1: Tayo.
4: 8.5. Gawin mo na lang 9.
1: Gawin ng 9 pang basketball. De, joke sure lang po. Hubert Canavera.

0: Oras 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwalaang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: Balita. Magandang umaga, Pilipinas. Happy Happy Tuesday. Ngayon po ay araw ng Martes, Mayo 12, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na balitaan. Ito po ang programang Pasada Balita. Siya po si Johnson Manabat.
1: And welcome back, Mr. Christian Yosores. Kumusta ang Cebu?
0: Maayos naman. Maayong buntag, mga Cebuano.
1: Maayong buntag ako po si Johnson Manabat.
0: At sa oras po na 5:02.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Sa ating mga headlines, heat index sa Borongan sa Eastern Samar umabot sa 48 degrees Celsius. Delikadong heat index, inaasahan sa halos 30 lugar ngayong

0: Araw. Dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo, ipatutupad mamayang alas 6 ng umaga. Senador Ronald De La Rosa isinailalim sa protective custody ng Senado matapos tangkaing arestuhin base sa warrant of arrest ng ICC. Vice President Sara Duterte muling na-impeach ng Kamara. Senador Alan Peter Cayetano pinalitan naman si Senador Tito Soto bilang Senate President. At sa ating Pasada probinsya, lalaki arestado sa pagsipsip sa gasolina ng nakaparadang motorsiklo sa Rizal. Samahan niyo po kami hanggang alas 6 ng umaga. Ako po si Christian Yosores.
1: Ako po naman si Johnson Manabat.
0: At sa detalye ng ating mga balita.
2: Pasada Balita!
0: Sa lagay po muna ng panahon, humina at naging low pressure area na lamang ang bagyong Kaloy habang kumikilos palabas ng bansa. Huli itong namataan sa bisinidad ng Borongan City sa Eastern Samar. Dahil wala nang epekto ang bagyong Kaloy, patuloy na mararanasan ang mainit at maalinsangang panahon. Kahapon, umabot sa 48 degrees Celsius ang heat index o init na naramdaman ng katawan sa Borongan City sa Eastern Samar na pinakamataas ngayong taon. Ngayong araw, 45 degrees Celsius ang heat index sa Tagigaraw City habang 44 degrees Celsius sa Borongan City, Etiague sa Isabela, Kasiguran sa Aurora, Kamiling sa Tarlac, San Jose sa San Occidental Mindoro at Cuyos sa Palawan. 43 degrees Celsius naman sa siyam na lugar habang 42 degrees Celsius sa 12 lugar kabilang na dito sa Metro Manila.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin po na natin ang magiging lagay ng panahon ngayong Martes kasama si Ma'am Chanel Dominguez mula sa Pag-asa. Magandang umaga, Ma'am Chanel.
3: Umaga din po sa inyo, Tito Johnson, Sir Christian. Magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay para po sa ating weather update. Tama po, naging isang ganap na lamang low pressure area itong binantayan nating bagyong si Kaloy. Itong bilang low pressure, huling namataan sa 690 kilometers east ng Katarman, Northern Samar. Wala po tayong inaasahan na direktang epekto nitong low pressure area at hindi na rin natin inaasahan na mag-i-intensify pa muli bilang isang kalap na bagyo. Ngayon, araw ay inaasahan po natin sa buong bansa natin, maaliwalas na panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon. May mga posibilidad ng isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorms, lalo na sa hapon at sa gabi. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
0: Maraming salamat si Ma'am Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa.
2: Pasada Balita! Panahon!
4: Pasada Balita!
0: Oras po natin 5:06, tuloy tayo sa mga balita. Bumaba na sa minimum operating level na 180 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Kahapon, bumagsak sa 179.78 meters ang water level sa Angat Dam mula sa dating 180.19 meters noong Linggo. Nanggagaling sa Angat Dam ang 70% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Bahagyaring bumaba ang level ng tubig sa Ipo, Binga Dam, San Roque at Pantabangan Dam. Naghahanda naman na ang Department of Agriculture para tulungan ang mga magsasaka at mga consumer mula sa epekto ng El Nino. Kasunod ito ng posibleng pagbaba ng ani ng mga magsasaka na maaaring makaapekto sa supply ng pagkain. Lao na nang naglabas ang Pag-asa ng El Nino Watch dahil sa posibilidad na mabuo ang El Nino sa pagitan ng Hunyo at ng Agosto. Idineklara ang Solid Waste Management Emergency sa Cebu City. Sa executive order ng lokal na pamahalaan, hinikayat ang mga residenteng magbawas ng basura at mag-recycle partikular na mga plastic. Kokolektahin lang ang segregation at residual waste habang ipadadala sa materials recovery facility ang mga recyclable na produkto. January 8, gumuho ang sanitary landfill sa Barangay Binaliw kung saan 36 ang namatay. Makalipas ang 4 na araw, naglabas ng cease and desist order ang DNR laban sa operator ng landfill na Prime Integrated Waste Solutions. Mayo 5, pinayagan ang partial operation ng landfill at maaari nang gamitin ang 2,000 square meters ng landfill para gawing tambakan ng mga basura.
5: Hi mga mamang chipper, bangon! Gising na ho kayo!
1: Ipatutupad ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo mamayang alas 6 ng umaga. Sa mandated price adjustment ng Department of Energy, bababa ng 9 pesos and 57 centavos ang diesel, habang 13 pesos and 30 centavos sa kerosene. Pero ang gasolina, tataas ng 47 centavos ang kada litro. Dahil dito, mas mura na ang kada litro ng diesel kumpara sa gasolina. Nauna nang nagbabala si Energy Secretary Sharon Garin na maaaring makasuhan ng mga oil companies na hindi susunod sa kwenta ng pamahalaan habang nasa ilalim ng National State of Energy Emergency ang bansa.
4: Pasada Balita!
0: 508 sa iba pang mga balita, kinumpirma ng International Criminal Court o ng ICC ang warrant of arrest laban kay Senador Ronald De La Rosa. Ito'y matapos ipakita ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang kopya ng sikretong arrest warrant laban sa senador. Confidentially na ipinalabas ang arrest warrant laban kay De La Rosa noong Nobyembre ng nakaraang taon. Ayon sa pre-trial chamber, may reasonable grounds para paniwalaang kasabwat ang senador sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos ang 6 na buwan, dumalo sa sesyon si De La Rosa na hindi na nagpakita sa Senado matapos ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya noong Nobyembre na nakatanggap siya ng unofficial copy ng arrest warrant ng ICC. Galit na dumating si De La Rosa sa sesyon at sinabing hinarang siya ng tauhan ng NBI na may hawak na ICC arrest warrant. Ipinakita pa ni De La Rosa ang sugat sa dalawang daliri matapos makipag-wrestling para makatakbo at makapasok sa session hall. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagkakadapa ni De La Rosa sa hagdan habang hinahabol ng mga tauhan ng NBI. Pumiling na si De La Rosa sa Korte Suprema ng Judicial Protection sa gitna ng posibleng pag-aresto. Sa ngayon, hindi muna itinuloy ng NBI ang pag-aresto sa senador matapos isailalim sa Senate Protective Custody. Linaw naman ng DILG na kailangan ipadaan sa Interpol ang arrest warrant ng ICC bago umaksyon ang mga ahensya ng pamahalaan.
1: May mga balita, ipinakontem naman ng Senado ang siyam na ahente ng NBI na sinasabing nagtangkang humarang kay Senator Ronald De La Rosa. Sa kuha ng CCTV, makikita ang tangkang pagpigil ng mga tauhan ng NBI kay De La Rosa na makapasok sa plenaryo ng Senado. Ipinakita pa ng senador ang sugat sa dalawang daliri matapos makipag-wrestling para lamang makapasok sa session hall. Binala naman sa klinik ang tauhan ng Senate Sergeant at Arms na nagtamo ng sugat sa noo matapos umanong magtangka ang mga ahente ng NBI na dalhin ito sa kanilang sasakyan. Pero nagkasundo si na NBI Director Melvin Matibag at ang liderato ng Senado na mananatili pa rin sa kustudiya ng NBI ang mga ipinakontep na ahente at hindi sa kustudiya ng Senado. Handa naman ng NBI na ipadala ang siyam na ahente sakaling ipatawag ng Senado sa isa sa gawa nitong investigasyon.
0: Kitang-kitang mo yung mama, galit na galit eh. Diba? Sabi niya, yung mga naghahamon na di ako pumapasok, na kahit sumasahod ako, di ako pumapasok ito, pumapasok na ako ngayon.
1: Tapos ngayon, pumapasok na siya, tatanungin niyo kung bakit siya pumasok.
0: Diba? Oh. Yung timing lang kasi, diba, hindi maiwasang questioning sa kabigay ng kulay ng iba. Pagkatagal-tagal na panahon, hindi ka pumapasok ng pisikal. Tapos kung kailan merong malaking nangyayari, kaugnay nung papalapit na impeachment, bigla kang pumasok.
1: At saka nyo tatanong kung ba't siya pumasok? Mm-hmm. Sinador siya eh. Bakit
0: dapat
1: ba?
0: Dapat lang taman talaga po. Hindi lamang po dahil merong botohan na malapit na mag-impeachment at saka ka lang papasok. Dapat batagal pa. Ang dami ng pinag-usapan dyan sa Senado eh. Wala ka ng investigasyon sa flood control.
1: Pwede ka eh, no, sa ordinaryong kumpanya. Kung kailangan mo lang gustong pumasok, tapos kinwestiyon ka ng immediate superior mo, eh, ba't matatanungin ko akong pumasok ngayon eh? Gusto kong pumasok eh.
0: Malaga pumasok na ako. Kaya kayo ginagaya ng mga tao eh. Sa iba pang mga balita, muling in-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte. 257 kongresista ang bumotong pabor sa impeachment habang 25 ang kumontra at 9 ang nag-abstain. Mas mataas ito kumpara sa 106 na kailangan boto, gayon din sa 215 na kongresistang sumuporta sa impeachment noong 19 Congress. Iniutos na ng Kamara ang pag-transmit ng Articles of Impeachment sa Senado, kabilang ang sinasabing maanomalyang paggasto sa confidential funds, hindi ba'y paliwanag na yaman at banta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr. Sa sponsorship speech, iginiit ni Justice Committee Chairperson Jervie Luistro na mandato ng komiteng talakay ng impeachment alinsunod sa saligang batas at hindi dahil sa galit o pamumulitika. Ayon kay Luistro, may ebidensyang magpapatunay sa akusasyon hinggil sa maling paggamit ng confidential funds tulad ng notice of disallowance mula sa Commission on Audit at record ng Anti-Money Laundering Council. Kinestiyon naman ni Congressman Paolo Marcoleta ang pagsabpina at pagkonsidera sa mga dokumento na hindi kasama sa impeachment complaint tulad ng AMLAC report. Sinita rin ang pagdaraos ng impeachment proceedings kahit nakabreak ang Kongreso. Pero buwelta ni Luistro, mistulang hindi nakikinig si Marcoleta at iginiit na pinayagan ito ng Kamara sa pamamagitan ng resolusyon. Nag-walk out naman si Davao City Congressman Paolo Duterte at anak na si Omar Duterte bago ang botohan bilang paraan ng pagprotesta. Sa ngayon, hindi pa nagbobotohan ang Kamara sa mga tatayong miyembro ng prosecution team sa paglilitis.
1: Panumpana bilang bagong Senate President sa Senador Alan Peter Cayetano. Pinalitan ni Cayetano sa pwesto si Senador Tito Soto matapos makakuha ng 13 boto. Kabilang sa bumoto para kay Cayetano ang kapatid na si Senador Pia Cayetano, Francis Escudero, Jingoy Estrada, Bongo, Loren Legarda, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Hood Padilla, Joel Villanueva, Ronald Bato de la Rosa at ang magkapatid na Mark at Camille Villar. Sumuporta naman kay Soto ang mga lumagda sa partial report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng investigasyon sa maanomalyang flood control projects na sina Senador Risa Ontiveros, Panfilo Lacson, Kiko Pangilinan, Bam Aquino at ang magkapatid na Rafi at Erwin Tulfo. Bumoto rin para kay Soto sina Sherwin Gatchalian at Lito Lapid, habang nag-abstain sina Juan Miguel Zubiri at JV Ejercito. Bumoto naman para sa isa't isa sina Cayetano at Soto bilang statesmanship. Kabilang sa mga timing ng kudita o sa kabila naman ng timing ng kudita, nanindigan si Cayetano na walang kinalaman ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa palitan ng lideratto ng Senado. Pero naniniwala si Soto na may kinalaman ng posibleng impeachment trial kaya siya pinatalsik sa pwesto. Muli namang idihalal si Legarda bilang Senate President pro tempore habang si Villanueva ang acting majority leader.
0: Pinaniniwala ang walang magiging epekto ang palitan sa liderato ng Senado sa paglilites laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adyong na walang dahilan ang Senado para hindi mag-convene bilang impeachment court. Naniniwala naman si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na posibleng magkaroon ng constitutional crisis sakaling may senador na maghain ng mosyon para ibasura ang reklamo. Handa naman ang defense team na depensahan si VP Sara sa Senate Impeachment Court. Hinamon din ng depensa ang mga nag-aakusang patunay ng aligasyon alinsunod sa nakasaad sa saligang batas.
1: Oras po natin 5:16, inaprubahan na ng ICC Trial Chamber ang pag-atras ni Nicholas Kaufman at Dov Jacobs bilang mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Umatras sina Kaufman at Jacobs dahil natapos ng isang taong engagement bilang mga abogado ng dating Pangulo noong Marso. Sinasabing pumayag din si dating Pangulong Duterte na kumalas na si Kaufman bilang lead counsel kaya pumili naman sina Hanilet Abansenya at Kitty Duterte ng bagong abogado para sa dating Pangulo. Nananatiling redacted o confidential ang pangalan ng bagong abogado alinsunod sa withdrawal request ni Kaufman. Pero iginiit ng trial chamber na isa sa publiko ng ICC Registry ang pangalan ng abogado ni dating Pangulong Duterte kung nabigo si Kaufman na magbigay ng katwiran kahapon. Inaasahang tatayo ang bagong abogado sa status conference ng trial chamber sa Mayo 27.
4: Pasada Balita!
0: Gising, may pasok po para di kayo hinahanap ng inyong mga boss. Ang oras,
1: 5:17.
4: Pasada Balita! Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada! Pasada Balita! Balita! Basta AM, DZMM.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyol Pascual po. Pa-easy easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Araw-araw, sa paghahatid natin ang balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZNM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
9: Ang galing! Pang matagalan!
10: Parang tayo lang, han.
11: Everest Appliances.
9: Babe, ano ever best decision mo in life?
10: Siyempre, building a home with you.
11: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
8: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
12: DZMM, numero uno sa aksyon. Basta AM, DZMM. Papasada na ang Pasada Balita! Pasada Balita!
0: Ang oras, balik po tayo sa mga balita. Sinampahan ng apat na reklamong cyber libel ang anchor ng Peanut Gallery Media Network na si CJ Hero. Sa reklamong inihain sa NBI, iginiit ni dating Quezon City Congressman Marvin Rillo na walang basihan ang mga akusasyon ni Hero sa social media. Naniniwala ang kongresista na nakaapekto ang mga paninira kaya siya natalo sa re-election noong 2025 elections. Pinaharap si Hero sa NBI sa Mayo 22. Kahapon, hindi humarap sa NBI si Hero na itinuturing ding person of interest sa reklamong extortion laban sa grupo ng founder ng PGMN na si Franco Mabanta. Dumating ang abogado ni Hero at sinabing nasa lamas ng Metro Manila ang kanyang kliyente.
1: Tinawag naman na propaganda ang video na inilabas ng Peanut Gallery Media Network na sinasabing mag-uugnay kay dating House Speaker Martin Romualdez sa maanumalyang flood control projects. Halos 2 oras ang video nang pinagtagpi-tagping balitang inilabas ng mga lehitimong news organizations at hinaluan pa ng mga imaheng gawa-gawa ng artificial intelligence o ng AI. Para kay UP Journalism Professor Danilo Araw, hindi naman maituturing na investigative report ang inilabas na video ng PGMN dahil walang ipinakitang mga bagong ebidensya. Ginamit din ng PGMN ang mga balita mula sa traditional media na dati nilang inakusahang bias o mayroong mga kinikilingan. Ayon sa NBI, magkaiba ang video expose ng PGMN sa teaser video na ipinadala ng grupo ni Franco Mabanta sa kampo ni Romualdez.
0: Halos 2 oras na panad mo ba yung partner?
1: Pinagtiyagaan ko na rin.
0: Sinubukan ko rin panoorin, hindi ako nagtagal eh. Kasi yun nga, yung binanggit mo eh, pinagtagpi-tagpi lang siyang video clip ng mga lehitibong news agencies na one day, sinubukan nilang bakbakan at sabihin, kinesyon na rin kredibilidad ng mga agencies na yun.
1: Sa isang lehitibong news agency, hindi ka bubwedeng basta-basta gagamit ng video ng kung kani-kanino.
0: Correct.
1: Pagpaalam mo muna kung papayag yung mimiari ng video.
0: Correct. At hindi gagamit ng mga AI-generated na mga material para lang meron kang pang-suporta doon sa, anong tawag nila? Expose, the mastermind, na wala naman talagang bagong lumabas eh.
1: Oh, at pati yung paraan ng pagde-deliver ng kwento, hindi ginagamit ng legitimate media yung mga ganong klase ng salita.
0: Ay naku, sinayang nyo yung 2 oras ng buhay namin para sa
1: 149 lang.
0: Walang kalaman-laman na di umano Noy expose. Hindi yan expose. Nagpalabas na ang Interpol ng red notice laban sa ilang dating opisyal at pugante sa Pilipinas. Kabilang dito sila dating Bucor Chief Gerald Bantag, negosyanteng si Atong Ang, dating Congressman Zaldico, at dating opisyal ng PNP Anti-Illegal Drugs Group na si Superintendent Rafael Dumlaw. Nanawagan si Interior Secretary John Vicrimulya sa Philippine National Police na paigtingin ang pagtugis sa mga personalidad na sangkot sa iba't ibang kaso. Ang Interpol Red Notice ay formal na hiling sa mga otoridad sa buong mundo para hanapin at pansamantalang arestuhin ang personalidad na may nakabinbing warrant of arrest sa isang bansa o international tribunal.
1: Sinampahan na ng patong-patong na kaso ang 6 na suspect na naaresto sa Caloocan City. Sakay ng SUV ang mga suspect na target sanang manloob na isang bahay nang maharang at maaresto ng mga pulis. Kabilang sa mga naaresto ang dating police staff sergeant na natanggal sa serbisyo dahil sa grave misconduct noong 2023. Nakuha sa mga suspect ang 3 baril, granada, nakaw na sasakyan at halos 500,000 pisong halaga ng shabu. Natuklas ang sangkot din ng mga suspect sa iba't ibang krimen tulad ng cake modus, kung saan magpapanggap na magdi-deliver ng cake pero bigla namang ho-hold upin ang biktima.
0: Sinampahan na ng kasong administratibo sa Napulcom ang pulis na nanakit ng kinakasamang babae sa Bulacan. Posibleng maharap ang pulis na may ranggong corporal sa kasong paglabag sa Violence Against Women and Children and Their Children Act. Sa viral video, nagtalo ang 2 hanggang 10 ng babae ang pulis. Gumanti ang pulis at sunod-sunod na pinagsusuntok ang biktima hanggang sa bumagsak sa sahig. Dinisermahan at sinibak na sa pwesto ang pulis na nakatalaga sa Malolo City Police Station.
1: Samantala sa Maynila, ipinasara ang opisinang isinasangkot sa illegal recruitment sa Santa Cruz. Kasunod ito ng reklamo ng 3 biktimang pinangakuan ng trabaho sa Thailand, sa New Zealand, Canada at maging sa Taiwan. Sinasabing nagpanggap ang opisinang mayroong koneksyon sa Department of Migrant Workers para makapanloko online. Naniningil din ang kumpanya ng 260,000 pesos na placement fee sa mga biktima para sa pangakong trabaho sa ibang bansa na may buwan ng sweldo ng 170,000 pesos.
12: Pasada Balita! Pasada Balita! Probinsya!
0: 5:25 ang ating oras. Pasadahan na po natin ang mga balita sa mga probinsya. Arestado ang lalaking nagnakaw sa gasolina na nakaparadang motorsiklo sa Rizal. Naaktuhan pa ng may-ari ng motorsiklo ang pagsipsip ng sospek sa 500 piso ng halaga ng gasolina at inililipat sa bote. Agad na nagsumbog sa mga pulis ang may-ari ng motorsiklo, kaya naaresto ang sospek.
1: Sa Oriental Mindoro, patay naman ang lalaking motorcycle rider matapos mabagsakan ng poste ng kuryente sa bayan ng Bungabong. Binabaybay ng rider at angkas nito ang barangay Sagana nang matamaan ng natumbang poste. Namatay sa ospital ang rider habang nasugatan din ang angkas nito. Nagdulot din na ilang oras na brownout sa 31 barangay ang insidente.
0: Sa Oriental Mindoro pa rin, umabot na sa 5 ang namatay sa jeep na bumangga sa puno sa bayan ng Socorro. Maliligo sana sa ilog ang 20 sakay ng jeep nang mawala ng preno kaya sumalpok sa puno at bumaligtad sa barangay Fortuna. Depensa ng driver, nagdesisyon siyang ibangga sa puno ang jeep para hindi mahulog sa bangin. 12 rin ang nasugatan sa insidente.
1: Sa Abra, patay ang 7 buntis na guro matapos tambangan ng riding in tandem sa bayan ng Tayum. Nakaangkas ang biktima sa motorsiklong minamaneho ng mister ng pagbabarili ng mga suspect sa barangay Pawa. Itinuturong person of interest sa krimen ang school official na sinasabing karelasyon ng 16 na taong gulang na anak ng biktima.
0: Sa Davao City, sugatan ng isang lalaki sa sunog sa residential area sa barangay 23C. Inaalam pa ang pinagmula ng apoy na tumupok sa mahigit 100 bahay na nakatayo sa dagat. Nananatili naman sa covered court ang halos 200 pamilyang nawalan ng tirahan.
1: Sa Isabela, arestado ang 60 taong gulang na lalaki matapos mahulihan ng baril at ng shabu sa bahay ng Reyna Mercedes. Unang nakita ang suspect na nagpaputok ng baril sa gilid ng kalsada sa Katumakas pero agad din namang naaresto. Na-recover sa suspect ang baril, mga bala at dalawang pakete ng shabu. Walang naipakitang lisensya ng baril ang suspect na naharap sa patong-patong na kaso.

0: Sa oras na 5:28, pasadaan po natin ang mga balita dito sa Metro Manila.
1: Metro Pasada.
0: Sa ating Metro Pasada, alamin po natin ang sitwasyon sa Senate Compound diyan sa Pasay City. Naroon si Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus, good morning.
2: Good morning, Christian at Johnson. Kapansin-pansin nga ang mga nagkalat na mga plastic bag, mga plastic na bote at styrofoam dito yan sa tapat ng gate ng Senate Compound sa Pasay City ilang oras matapos ang programa ng grupong Masa para Sara Duterte Alliance. Umaabot ang tumpok ng mga basura hanggang sa mga poste ng ilaw sa bahagi ng JW Jocno Boulevard, ilang metro ang layo mula Senate Compound. Pero pagpatak ng pasado alas 4:30, may nakita naman na tayong mga kaminero o yung mga street sweeper na unti-unting nililinis ang kalsada. Pero ngayon, Christian at Johnson, ay nakatambak pa rin yung mga basura sa mga sidewalk dito yan sa may JW Jocno Boulevard sa harap lamang ng Senate Compound. Sa ngayon, paunti na lang paunti ang mga ralisa dito na ang ilan ay sa sidewalk na rin piniling matulog. Nagpapatuloy pa rin ang kanilang tugtugan at sayawang sinimulan pasado alas 3:30 ng madaling araw kanina. Nakaposte pa rin naman ang mga tauhan ng Pasay City Police sa isang tent sa katapat na kalsada ng Senate Compound habang may ilang pulis tayong nakita na nagpapatrolya sa lugar. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
0: Pero Zeus, kamusta naman yung lagay ng trapiko dyan? Kasi kagabi, yung report sa atin, merong isang lane ng Jocno Boulevard na hindi madaanan ng mga sasakyan kasi nakaharang yung mga nagpoprotesta.
2: Christian, ngayon, alas 5:30 ng umaga, yung mga ranista kasi dito ay nakaupo na lamang sa mga monoblock chair habang yung iba naman ay nasa sidewalk. Hindi na nila inuokupa yung malaking bahagi ng kalsada. Dito na lamang sila sa may intersection. Kaya maluwag naman at nakadadaan yung mga sasakyan.
0: Pero nabanggit man ng mga nagpoprotesta dyan kung magpapatuloy ba ngayong araw? Wala bang alisan dyan hanggang pumatak ng pagsikat ng araw?
2: Christian, kanina nga may nakausap tayong mga taga-suporta ni Vice Presidente Sara Duterte at Senador Ronald De La Rosa. Anila, hindi sila alis dito hanggat nasa loob ng Senado ang mambabatas.
0: Alright, maraming salamat. Yan po si Radyo Patrol Zeus Legaspi.
3: Samantala, senior citizen, timbog sa panggagahasa sa Las Piñas City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Tricia Lindo. Tricia, magandang morning.
4: Good morning, Johnson at Christian. Natunton at inaresto mismo sa kanyang bahay sa Barangay Talon 3 sa Las Piñas City ang 70 anyos sa lalaking pinaghahanap dahil sa reklamong panggagahasa. Sinilbihan ng warrant ang suspect na ilabas ng korte sa Las Piñas at may inirekomendang piyansa na 400,000 pesos. Kinilala ang lalaki bilang high-profile fugitive at top 8 most wanted sa distrito. Nakabit ang senior citizen na naharap sa reklamong 2 counts ng qualified rape. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo. Kuha pa tayo ng report mula sa ating Radyo Patrol. Publiko binalaan sa paglangoy sa mga dam at irrigation facilities sa Central Luzon. Narito ang balita mula kay Radyo Patrol Rod Izon. Good morning, Kuyang Rod.
5: Good morning, Christian Johnson. Mahigpit ang inilalatag na pagpapatupad ng National Irrigation Administration hinggil sa pagbabawal sa publiko na gawing paliguan, gawing swimming pool ang mga estruktura ng patubig o irrigasyon ngayong panahon ng tag-init. Ang direktiba ni NIA Regional Manager Engineer Christian Manalo ay bahagi ng safety nets, kaligtasan ng publiko sa anumang aksidenteng pwedeng idulot ng mga pagdalangoy ng publiko sa mga irrigation facilities dahil sa matinding init at alinsangan ngayon. Bilang babala at karagdagang pag-alala, nag-aalagay ang Pampanga Bataan Irrigation Management Office ng mga bagong safety signages sa iba't ibang irrigation dam ng Bataan at Pampanga. Ayon sa NIA, ang mga signages ay maliwanag na babala sa publiko sa mga swimming activities para sa accident prevention at matiyak ang visitor safety sa lahat ng panahon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
0: Maraming salamat, Rod Izon, at sa ating mga radyo
1: Patrol!
6: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN.

0: Hi, good morning po. Gising, bango na po. Araw po ng Martes. Ah, meron po tayong pasok ngayong araw at tagay po ng nabalita namin kanina. May panibago na namang adjustment ano, sa presyo ng petrolyo.
1: Bagamat good news sa mga gumagamit po ng diesel dahil medyo malakihan ng rollback, more than 9 pesos per liter, ay kahit pa paano ay medyo mabababa ng kaunti ang diesel per liter po ngayon para sa ating mga kapamilyang chuper.
0: Ay kapit po kayo, hintayin nyo na lang yung alas 6 ng umaga para
1: sayang din naman.
0: O, ramdam po ninyo yung adjustment dyan sa presyo ng petrol. At syempre po, no, yung iba po natin mga kapamilya na nag-aabang ng mga balita, ay syempre tuloy-tuloy po yung ating balitaan at magbabantay doon sa mga malalaking ganap na nangyari po kahapon. Simula ng party Lunes pa lang, tatlong malalaking story yung biglang pumotok dyan sa Senado at sa Kamara.
1: Sabi nga ng mga kasamahan nating nagko-cover dyan sa Senado kahapon na ito, ika ang tinatawag na nalunisan.
0: Tama.
1: Parang Biyernes agad sa kanila, no? Oo, sa dami ng pangyayari kahapon.
0: Isang araw pa lang, parang binagsak mo na yung mga pwedeng mangyari sa loob ng isang linggo, hindi ba?
1: At halos sabay-sabay.
0: Correct. Oh. And yet, nasa unang araw pa lamang po tayo ng linggo. Kaya what more to expect sa ngayong araw ng Martes hanggang pagdating po ng Biyernes? Ay, syempre po, nakabantay po ang mga alagad ng mga alagad ng media para pututukan yung mga nangyari dyan sa Senado at Kamara. At syempre, part ng inaabangan ay kung tuluyan nga bang maaaresto ng ICC si Senator De La Rosa dahil ngayon ay hawak siya ng Senado.
1: Eh pero nagkasundo na raw ang NBI at ang Senate leadership kahapon na hindi aarestuhin si De La Rosa. Well, in fact, ay umalis nga kahapon ng compound ng Senado ang mga ahente ng NBI.
0: Oo, at para nagkaroon pa sila ng agreement na mukhang ang lumalabas ay hindi pa agad maaaresto si Senator De La Rosa as long as hawak siya ng Senado.
1: Di ba't meron nga ganung binabanggit ng mga taga-Senate na ang sino mang senador ay hindi po pwedeng arestuhin habang nasa loob ng compound or vicinity ng Philippine Senate.
0: Mm-mm. Pero alam mo, ang interesting na point dyan, party, may mga nakausap kami kagabi na sinasabi sila atoy ni Chrissy Conti, sina atoy ni Gilbert Andres, na walang kapangyarihan talaga ang Senado para protektahan ang kanilang kasamahan na nahaharap sa isang high profile na kaso katulad nung nandoon sa ICC.
1: Mm-mm.
0: Kaya hanggang saan ang kapangyarihan ngayon ng Senado para protektahan yung kanilang kasamahan na nahaharap po sa isang napakabigat na kaso sa level po ng ICC.
1: Although meron hong nagsasabi na syempre kung merong mga ganyang klase ng warrant of arrest mula sa international tribunal, eh meron syempre yung prosesong kinakailangang pagdaanan. Sino ba ang dapat na mag-i-implement po niyan? Sa case po ng dating Pangulong Duterte, idinaan din sa local authorities, kaya na-arrest at nadala sa The Netherlands ang dating Pangulo. Sa case ni De La Rosa, paano ba magiging implementation ng warrant of arrest?
0: At bakit parang mas pahirapan ngayon yung pagpapatupad ng arrest warrant compared nung sa dating Pangulong Duterte?
1: Diba? Hindi ko lang talaga maintindihan pa ay yung role ni dating Senador Antonio Trillanes doon sa pagkakaroon ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court, NBIO, dahil iyan ay law enforcement agency ng pamahalaan. Pero sabi nga, in fairness to the camp of De La Rosa, bakit merong private citizen na may merong hawak na warrant of arrest mula sa international tribunal?
0: Well, for one, siguro dahil isa si dating Senator Trillanes dun sa mga naunang nag-file sa ICC noon ng charges against former President Duterte. Pero yun nga, ano, partner, paanong ang isang private individual na siguro nag-aabang din sa development ng kaso, siya pa yung naunang makakuha ng access at maglabas sa publiko ng dokumento.
1: At sa isang banda, lumalabas na totoo pala yung binanggit dati ni Ombudsman na Rimulya, then ay DOJ Secretary pa, na merong warrant of arrest ang International Criminal Court against De La Rosa na inilabas Nobyembre 2005 pa.
0: At ano ang mga nangyari? Bakit nung November pa pala nilabas yan ng ICC? Pero ngayon pa lamang natin nalalaman sa publiko na meron na pala confirmed na dokumento tungkol doon.
1: Hindi lang siya publicly announced ng ICC na merong warrant of arrest, pero since November, kumbaga naroroon na yung warrant of arrest mula sa International Criminal Court.
0: Ang sinasabi sa atin ng mga nakausap namin kagabi nila Attorney Conti, yan kasi ay sikretong dokumento eh. So dapat talaga hindi yan agad isinasa publiko. Pero kung yun ay alam na ng mga opisyal ng gobyerno noon pa lamang, hindi ba dapat meron na silang nagawang mga hakbang para ma-proseso kung paano ipapatupad yung arrest warrant na yan kay Senator De La Rosa?
1: Martes pa lang ngayon.
0: Martes pa lang. Opo, pero po sa oras na 5:38, magpalamig po muna tayo ng ulo.
2: Kakaibalita.
3: Kakaibang balita.
0: Eh, siyempre mag-good news po muna tayo, ano, dahil hinangaan po ang 12 taong gulang na dalagitang subagip sa pamilya sa Antique. Tumaob kasi ang bangkang sinasakyan ng pamilya ni Cherry Ann Mateo dahil sa malakas na hangin at alon. Pero sa halip na maghintay ng rescue, aba, nagdesisyon si Cherry na lumangoy ng 2 oras hanggang sa Pampang para lang makahingi ng tulong. Kinilala ang kabayanihan ni Cherry, lalo't hirap ang mga veteranong rescuer na lumangoy ng mahabang oras na sa hindi magandang kondisyon ng dagat. Sana naman maging aktibo rin po, no? Kung ano man ang nangyari doon sa insidenteng kinasangkutan ng pamilyang ito, eh, sana naman po nabigyan ng karampatang tulong yung na-stranded po ng pamilya dyan sa gitna ng karagatan.
1: Pagkakataon pong tumulong talaga at kaya naman, ay bakit hindi? Paraan, eh, baka magiging malaki din yung impact dun sa mga nangangailangan po ng tulong.
0: At minsan nakakahawa yan, eh, di ba? Yung pagbibigay ng tulong. Marami rin na ibibigay ng influence kapag nakita nila na yung kapwa mo, kayang tumulong kahit walang-wala. Yung iba mahahawa rin na, ah, gawin ko na rin kaya yung ganun.
1: Ikaw pa kaya na mas capable na tumulong ang hindi tutulong.
0: Ikaw pa kaya na merong sahod kahit hindi ka pumapasok.
1: Yung nga walang sahod, eh, nakakapagbigay ng tulong. Eh. Ikaw pa may sahod kaya.
0: Ay, dapat lang. Oh. Dapat lang. Ewan ko sa inyo.
2: Kakaibalita.
3: Kakaibang balita.
0: Sa oras po na 5:40, mabilis na pagbati lamang po na magandang umaga sa mga nakatutok po sa atin sa DZMM. Good morning po, magandang araw, magandang hapon, magandang gabi sa amang pumpanig ng mundo ngayong araw ng Martes. Good morning!
1: Magandang morning din kay Tita Christy Galvez. Nagising na rin. Baka magsisimba. Magandang umaga po.
0: Ay, magandang
1: pati
0: umaga.
1: Pati kay Ma'am Len Reyes at ang mga kapamilya nating nasa X. Si Louie Bosco, nag-good morning na rin. Aba, agang nag-jogging ha. Listening ay, daw po habang nag-jogging.
0: Ingat.
1: Sabi niya.
0: Ingat, Louie. Good morning din kay Jonathan Dimaano dyan sa Ortigas. Binabati ko rin si TJ David sa Queens sa New York. Good morning.
1: Si Elsie Balion Ferenti, nagmamagandang morning.
0: Good morning kay Jude Tadeo Socrates dyan sa Los Angeles, California. At syempre kay Leslie Rosendo ng Chicago. Good morning. Ay, sa amin po pababalik, siyempre kamustahin din natin partner yung estado at reaksyon ng pamilya naman ng mga biktima ng EJK. Dito sa malaking balita nga po kahapon na si Senator De La Rosa ipinaaresto na ng ICC. Kung maalala natin, di ba pinangalanan din sila nung February as co-perpetrators doon sa kaso ni dating Pangulong Duterte.
1: Ay ngayon, may warrant of arrest na kininfirm mismo ng ICC na oo, meron nga.
0: Mm-mm. And only a matter of time para maglabas din po ng arrest warrant doon sa iba pang isinasangkot na mga personalities dito sa kaso po ng dating Pangulong Duterte.
1: At baka hindi po ninyo nasubaybayan ha, yung abogado ng kampo ng dating Pangulong Duterte, si Nicholas Kaufman at si Dov Jacobs, eh nagbitiw na ho sa kanilang pwesto bilang mga legal counsel ng dating Pangulo. Sa pananunong ilan, ay mukhang party raw ng delaying tactics para ho hindi umusad ng mabilis yung kaso against the former president. Pero yun naman ay pinapayagan at meron na raw hong kapalit, hindi nga lang ho pinapangalanan pa sa ngayon.
0: Pero ano kaya ang likelihood na partner na kung ano yung itinibay ng posisyon noon ni Atty. Kaufman sa pagharap niya sa ICC para sa kaso ng dating Pangulo? Ganun di kaya magiging atake ng bagong set ng mga abogado o iba rin ang kanila magiging direksyon?
1: Titingnan natin dahil sila naman ang pumili ng abogado ng dating Pangulo, ang common law wife na si Hanelet Avencenia at si Kitty, ay di malaman natin kung gaano ang magiging diskarte ng bagong council ng former president.
0: At doon natin malalaman kung talaga nga ba ang delaying tactics, kasi di ba ang susunod na inaabangan natin ay yung mismong trial proper na kung saan dapat ay haharap na ang dating Pangulo, whether physically o via video conference, yan po ay iminamandato na ng ICC. Kaya malalaman natin dito sa period na ito kung paano makakatulong yung bagong set ng mga abogado sa paghawak po ng kanyang kaso.
1: Oh, kaya Boss Brian Pimentel, huwag kayong maglilipad ng channel ha, sa kasi na Andre Amor and si Sir Toto na nakikinig na pala sa atin sa ganitong kaagang-kaagang umaga.
0: You know,
1: mahaba pa araw ha. Medyo tipirin ng energy at baka marami pang mangyayari sa maghapon.
0: Dahil ang oras po ay 5:43 pa lamang, magbabalik po kami dito po sa programang Pasada Balita. Sa po si Johnson Manabat.
1: Sa ho naman si Christian Yosores.
0: Diyan lamang po kayo.
2: Pasada Balita! Pilipinas! Pasada Balita na! Basta AM DZM!
4: SMM.
5: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Pasada Balita. Pasada Balita. Pasada Balita.
1: Sa oras po na 5:45, nababalik po ang programang Pasada Balita. Muli ako po si Christian Yosores.
2: Ako po si Johnson Manabat, Sir Jeffrey Florido. Magandang morning.
1: Good morning po. At sa oras po na ito ay kasama na po natin ang isa pong asawa ng mga, isa po sa mga biktima ng umano'y EJK noong panahon ng War on Drugs. Ilang beses na rin po natin nakausap ito sa DZMM. Good morning po kay Ma'am Jane Lee. Ma'am Jane, good morning po ulit sa inyo. Si Christian po at Johnson, welcome back po.
2: Good morning po.
3: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig po ng DZMM.
1: Opo, nabalitaan po ba ninyo yung impormasyon kagabi na kinumpirma na po ng ICC na meron na rin pong arrest warrant kay dating PNP chief at ngayon Senator Ronald De La Rosa? Ano po ang inyo pong initial na reaction doon, ma'am?
3: Opo, nabalitaan ko nga po kagabi at kaya nakatutok po kami na mga pamilya kahit po nasa kanya-kanya kami mga tahanan namin dahil parang excited po kami talaga, no? Gusto yung pagganais po talaga namin na ma-aresto po na sana siya kagabi.
1: Opo, pero kayo po ba ay kumbaga parang nasasatisfy po doon sa naging serye po ng mga kaganapan kagabi dahil kahit po meron ng arrest warrant ang ICC ay nasa loob pa rin po ng Senado ang senador at parang nahihirapan po yung mga opisyal natin na ipatupad yung arrest warrant.
3: Opo, medyo may konting pagkadismaya kasi po nandyan na nga po talaga yung arrest warrant para sa kanya. Alam naman po natin na noon pa palang nakaraan taon yan pero hindi pa rin po talaga siya tuluyang naaresto at nakakubli pa po siya sa loob ng Senado na alam naman po ng mga mambabatas doon, ng mga senador doon na dapat isuko na sila. Parang nagpapakita lang po talaga na wala silang pakialam po sa mga pamilya ng biktima. Sana po sundin na lang po nila yung procedure, yung proseso na binibigay sa kanila, hindi po katulad sa amin na wala po talaga.
2: Ma'am Jane, sino ho bali nagbibigay ng mga updates sa inyo mula sa International Criminal Court sa itinatakbo ng kaso against former President Duterte? Gaya halimbawa, nag-withdraw yung dalawang abogado ng kampo ng dating Pangulo at then may pinalitan naman daw, although hindi pa ho pinapangalanan. Saan ho kayo nakakakuha ng information patungkol doon?
3: Kami po mismo, nakaantabay po kami sa mga announcement ng ICC at ganun din po sa mga abogadong tumutulong sa amin at mga taong simbahan na napasimula pa lang po ay tumutulong po sa mga pamilya ng biktima.
2: Opo, para lamang ho siyempre sa mga hindi naman lahat ay nakasubaybay doon sa kwento po ninyo at ng inyong mister na napatay, ano ho bang nangyari at 2017, from 2017, sa tingin po ninyo ay nasang stage na po kayo ngayon?
3: Nangyari po yun, March 20, 2017, no? Napakahaba na po ng paghihintay namin, kaya ito na po na posible na pong matuloy po sa trial. Talagang kami po ay kahit pa paano nakahinga kami ng maluwag at nanunumbalik yung aming tiwala na magkakaroon talaga kami ng totoong hustisya, hindi katulad dito sa Pilipinas na sobrang dami po talaga ng mga nangyaring krimen mula noon hanggang ngayon, pero ni isa wala naman talagang napapanagot. So,
2: opo, noong mga panahon po yun, ng 2017, meron ho kayong tatlong anak at most likely maliliit pa sila noon. Hanggang ngayon po ba, o sa mga panahon po bang ito eh, nauunawaan nila kung anong nangyari noong 2017 at anong itinatakbo ng kaso ngayon laban po sa dating Pangulo?
3: Opo, maliliit pa po yung tatlong anak ko noon eh. Ngayon po yung bunso ko ay 17 years old na at magsasampung taon na rin po simula nang mamatay po yung asawa ko. At pinapaliwanag ko naman po sa kanila kung bakit po nangyari yon, ano po yung ginagawa ko at bakit maingay na maingay ngayon yung sambayanan para po sa pakikipaglaban para sa mga mahal sa buhay. Mga ganun po yung aking ano sa mga anak ko.
1: Mm-mm. 2017 pa po ito nangyari, ma'am. Mag-iisang dekada na next year, 2027. Ano ho ang sa palagay po ninyo yung itinatakbo po nitong kaso sa dating Pangulo? Kayo po naman po ba ay nasasatisfy sa nagiging development po after almost 10 years mula po nung mamatay po ang inyong asawa?
3: Opo, talagang... malakas po yung kumpiyansa namin at saka naniniwala po talaga ako na umuusad yung ginagawa naming pagsasalita na mga kasama ng iba pa mga pamilya at nagbubunga po lahat ng aming ginagawa at talaga pong napapatunayan sa buong sambayanan, hindi lang po dito, sa buong mundo na may nangyayaring pag-usad ng proseso at kahit na malalaking tao yung aming mga nirereklamo ay posible pala na maparusahan at kahit na kami ay walang kakayahan, talagang maraming paraan para ma-serve yung justice para sa amin.
1: Opo, sa kabilang banda, Ma'am Jane, may mga nagprotesta at dumidepensa po kay Senator De La Rosa. Sa inyo pong panig, gaano po kahalaga na ma-serve o maipatupad po yung arrest warrant at ano po ang implikasyon nito para po sa mga katulad po ninyo, no, na mga naulilang mga biktima po noong kasagsagan ng war on drugs?
3: Yeah, nalulungkot po kami para sa kanila kasi po sa kabila ng katotohanan na meron naman po talagang nangyaring krimen dito, alam naman po nila yan, baka nga po yung iba eh malapit pa sa kanilang pamilya o pwedeng kapit bahay nila. Nakakalungkot na nagbubulag-bulagan sila at talagang iniidolo nila yung ganong klase ng pag-uugali. Nakakalungkot dahil wala silang pakialam sa mga namatayan at talagang sinusuportahan pa nila yung ganong uri ng paglabag sa karapatan namin at kapwa Pilipino parang nag-aaway-away at nahahati dahil lamang doon sa ipinanukalang patayan. Napaka-agree nila kahit na alam naman natin sa mata ng Diyos at sa mata ng tao ay dapat hindi pagpatay ang solusyon.
2: Opo. Kayo ho, ma'am, ay nagkakaroon ba ng pagkakataon na makakwentuhan, makausap ibang mga kapwa ho, kamag-anak na mga naging biktima ng EJK at ano pong sinasabi nila, ano pong napagkukwentuhan ninyo?
3: Opo, may mga pagkakataon po talaga na nagkakamustahan kami at nagbabalitaan po ano na po yung mga nangyayari. Siyempre po yung pagpapalakas ng loob sa mga kapwa ko dahil hindi naman pare-pareho yung pag-move on o yung paglimot o yung sitwasyon ng aming mga buhay. Pag magkakasama po kami, ina-update po namin sila, pinapaliwanag po ano na po yung nangyari at kinakamusta sila dahil talaga po ang bigat na mga pinagdaanan namin at yung epekto nito sa aming mga anak ay hindi rin naman namin alam kung ano na nga ba, lalo pa yung mga pag-aaral na yung iba hindi nakapag-aral, yung iba ay nagtrabaho na ng maaga, yung iba ay nahiwalay sa kanilang mga pamilya. Kaya ang simpatsa din nila ay talagang matuloy na po yung trial, mahuli na po yung iba pang mga dapat hulihin at patuloy po sana na kami nananawagan na lumabas na rin po yung ibang mga pamilya at nang sa ganun ay mapabilang sila sa amin na nananawagan at papabilang po sa bilang ng mga maraming namatay po.
2: Opo, sabi nyo nga ho, Ma'am Jane, eh, syempre magkakaiba naman kung paanong nakaka-move on yung mga kamag-anak na mga napatay sa ilalim ng drug war. Pero kayo ho ba, hanggang sa ngayon ho ba, meron ba kayong pinagdadaanan na counseling, debriefing at paano po kayo nag-move on or kayo ba'y naka-move on na after 2017?
3: Tingin ko bilang nanay, wala naman po talaga kaming choice kung hindi tumindig para sa aming mga anak, lalo pa kung asawa ang naging biktima dahil kailangan namin maghanap buhay at buhayin sa malinis na paraan ng aming mga anak. Kung sa move on, sa hinaba na rin po ng panahon, kahit papaano ay hindi tayo pinabayaan naman ng Diyos, kahit po papaano ay naka-move on na, pero hindi nakalimot sa kung ano yung dapat gawin at dapat singilin.
1: Opo, mayroon po ba kayong mensahe o panawagan po doon sa mga opisyal bilang pinag-uusapan po natin kanina na kahit meron ng arrest warrant kay Senator De La Rosa ay parang hamon po yung pagpapatupad dahil kumbaga may mga sumusubok po na harangin at bigyan siya ng protection laban po sa pagpapa-arestong ito?
3: Po, nananawagan po ako sa mga leader ng bansa na sana po ay pagsilbihan nila ang taong bayan. Pagsilbihan po nila ang mga maralita, ang mga walang kakayahan na naglukluk sa kanila sa mga kani-kanilang pwesto. Hindi po habang buhay eh pwede nilang pagtakpan, pwede nilang kampihan yung mga gumagawa ng masama. Nananawagan po ako na sana malinawan yung isip nila at isuko na nila o makipag-ugnayan talaga sila sa ICC nang sa ganun matapos na po ang lahat ng gulo na ito.
1: Opo. At ano rin po ang inyong reaksyon doon sa balita nga po na magpapalit ng hanay na mga abogado ang dating Pangulong Duterte? May mga nagsasabi po kasi na baka delaying tactic din ito ng kanilang kampo para mapatagal yung proseso ng kaso at hindi pa agad sumalang sa paglilitis ang dating presidente.
3: Anong una po, nagulat kami kasi bigla-bigla na aalis na po siya sa kampo na nila Duterte. So, naalam naman po namin na talagang napaka-konkreto ng kanyang depensa. Pero ganun pa man, hindi naman po kami nababahala as long as hindi po maaapektuhan yung trial. Huwag pong madelay. Kung taktika man po nila ito ay bahala na sila. Pero sa amin po, atuloy pa rin po sana ang trial hanggat maaari. Mas maaga, mas maganda at nagpapakita lang po na wala siyang pakialam talaga no sa mga pamilya ng biktima. Kaya kami po ay magpalit man po sila, ano man po yung mga usapin nila, wala na po kaming, labas na po kami doon, basta po sa amin, tuloy pa rin po ang paglilitis.
2: Opo. Ma'am Jane, ano yung pinagkakaabalahan nyo ngayon at paano po ninyong, kumbaga nasusustain yung inyong laban para humakamit yung hustisya? Sino hong tumutulong po sa inyo?
3: Sa loob po ng pamilya, ako lang po talaga yung naghahab ng buhay simula po nang mamatay yung aking asawa. Tapos, lagi po kami nakaugnay sa mga taong simbahan at sa mga abogado. At kung gano'n po kapayak yung buhay namin noon, gano'n pa rin naman po ngayon. Ang pinagkaiba nga lang po ay nahahati na yung oras namin dahil hindi naman po talaga ang buhay namin ay sa lansangan, sa mga interview, sa mga hearing. Pero ayun na po, naging parte na ng aming buhay at tinatanggap po namin yung pagbabago na yon para po lamang mabigyan kami ng totoong hustisya.
1: Alright, Ma'am Jane, maraming salamat po sa inyong oras at katulad po nyo, sabay-sabay din

0: pa ang kanyang mga anak pero mag-iisang dekada na nga ho ngayon kahit papaano, nauunawaan ng mga bata yung itinatakbo ng kanilang buhay dahil sa nangyari sa kanilang tatay, sa kanilang padre de pamilya, halos 10 taon na ang nakararaan.
1: Pero isipin mo, parte mag-ikinailangang abutin ng isang dekada para lang magkaroon ng major development para doon sa mga pamilya ng mga biktima, di ba? Last year na-aresto ang dating Pangulo. Ngayon, isa-isang pinapa-aresto na rin yung ilang mga kapwa-akusado doon. Pero meron, kailan ba natin masasabing may hangga, meron bang hangganan nito? Kailan kaya talaga tuluyang makakamit ng mga biktima yung hustisya sa kanilang panig at the same time sa parin na mga inakusahan? Kaya hanggang kailan nila kayang adepensahan yung kanilang mga sarili dito sa mga reklamong ito?
0: Kaya mabutit meron mga tumutulong po sa mga pamilyang gaya niyan dahil hindi naman ho siyempre mura na ilaban yung kasong ganyan, lalo't sa International Tribunal ay magtulong-tulong at magsama-sama yung mga pamilya ng biktima para kahit papaano may pinaguhugutan ng lakas ng loob. Kasi kailang iba niyan, mananawa na lang sa tagal.
1: Oo, at saka yung iba dyan, masakit mang aminin, pero may ibang nakakalimutan na rin dahil siyempre may mga pagbabago rin sa kanilang buhay unless mayroong mga bago at malalaking development. Saka lang din po natin naaalala yung mahalagang paksa po o yugto po na yan sa nangyari po doon, dulot po noong madugong war on drugs. Pero kailangan din po nating mag-reserve ng energy dahil nga po Martes pa lamang po, umaga pa lamang po ng Martes, hindi pa natin alam yung mga mangyayari ngayong araw, kaya mag-reserve po tayo ng ating enerhiya para ready po tayong sumabak at magbantay po sa mga mangyayari pa ngayong araw, ano?
0: Ay, good luck po sa magiging maghapon po natin ngayong Tuesday. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin. Sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan, ako po si Johnson Manabat.
1: At ako naman po si Christian Yosores. Susunod na ang programang Gising Pilipinas kasama si Alvin El Chico.
2: Bakit pumasok ka?
3: So talagang pumasok lang siya para manalong bagong Senate President.
0: Hindi, pumasok siya daw dahil siya isang senador.
1: At marami raw kasi naghahanap sa kanya at kumikisyon kung bakit siya sumasahod pa rin.
0: Di ba nung hindi siya
3: pumapasok?
0: Kaya nga, nung hindi siya pumapasok, hanap kayo ng hanap. Ngayon naman pumasok, tatanungin nyo bakit pumasok.
1: Tapos ahabulin ninyo.
3: Patang magsisisigaw. Hindi pumasok siya para magkaroon ng
0: kasi mabibitin ng bilang magkawala. O kaya nga, mabibitin ng bilang
1: kahit sa
0: liderato ng Senado, walang bato de la Rosa.
1: Kahit sa ang angulo mo tingnan, kahit pasabihin nila na walang kinalaman yun dun sa impeachment, yun pa rin ang lumalabas kasi, hindi ba? Yung timing kasi, hindi ba?
3: Meron yan. Suwiling siya. Suwiling pala siya na magpakulong.
0: And then, tsaka lumalabas na yung kwento nung dating DOJ si Remulla, may warrant of arrest nga pala
1: talaga. Nagtutugma ngayon. Mm-mm.
3: Nakakatawa ngayon, ba't may alam ni John P? Wala ilang oras. Mayroon.
1: Samantalang lagi siyang nauuna noon sa mga balita.
3: Ba't di niya alam?
0: Baka hindi lang nailagay sa group chat.
1: Or baka naka-silent.
3: Baka iba na yung DILG secretary.
1: Ha? Ha?
3: Dapat alam mo yan.
1: Iba na ba?
0: Ang dami namang ganap. Martes pa lang. Di bali, abang-abang po tayong para-pareho sa mangyayari sa maghapon. Ha?
1: Ha? Ingat, kapamilya!
0: Bye!
1: Ha?

Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada Balita.

0: Sabi ko nga patay.
1: 6:03, gising na, bango na, Tuesday!
2: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
3: Gising! Gising! Pilipinas!
4: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang

0: katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
1: Gising na!
0: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
2: Good morning! Good morning!
3: Mr. Gising, reporting in the morning. Arriba, narito na mga may init na balita ngayong Martes sa Gising, Pilipinas. Muling in-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte, 257 na kongresista ang bumotong pabor sa impeachment, habang 25 ang kumontra at 9 ang nag-abstain. Mas mataas ito kumpara sa 106 na kailangang boto, gayon din sa 215 na kongresistang sumuporta sa impeachment noong 19th Congress. Iniutos na ng Kamara ang pag-transmit ng Articles of Impeachment sa Senado, kabilang ang sinasabing manumalyang paggastos sa confidential funds, hindi may paliwanag na yaman at banta sa buhay ni Pangulong Marcos. Sa sponsorship speech, iginiit ni House Committee Chairperson Jervie Luistro na mandato ng komiteng talakayin ang impeachment alinsunod sa saligang batas at hindi dahil sa galit o pamumulitika. Ayon pa kay Luistro, may ebidensyang magpapatunay sa akusasyon hinggil sa maling paggamit ng confidential funds, tulad ng notice of disallowance mula sa Commission on Audit at record ng Anti-Money Laundering Council. Kinwestiyon naman ng ilang kongresista ang pagsabihin at pagkonsidera ng komite sa mga dokumento na hindi kasama sa impeachment complaint, katulad po ng AMLAC report. Sinita rin ni Congressman Paulo Marcoleta ang pagdaraos ng impeachment proceedings kahit nakabreak ang Kongreso. Pero buwalta ni Luistro, mistulang hindi nakikinig si Marcoleta at iginiit na pinayagan ito ng Kamara sa pamamagitan ng resolusyon. Nag-walkout naman si Davao City Congressman Paulo Duterte at anak na si Omar Duterte bago ang botohan bilang paraan ng pagprotesta. Sa ngayon, hindi pa nagbobotohan ng Kamara sa mga tatayong miyembro ng prosecution team sa paglilitis. 6 minuto makalipas sa 6 ng umaga, gising na, bango na. Pinaniniwala ang walang magiging epekto ang palitan sa liderato ng Senado sa paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Lano del Sur Congressman Zia Adyong na walang dahilan ng Senado para hindi mag-convene bilang impeachment court. Naniniwala naman si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na posibleng magkaroon ng constitutional crisis sakaling may senador na maghain ng musyon para ibasura ang reklamo. Handa naman ang defense team na depensahan si VP Sara sa Senate Impeachment Court. Hinamon din ang depensa ang mga nag-aakusa na patunayan ng aligasyon alinsunod sa nakasaad sa saligang batas. Nanumpa na bilang bagong Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Pinalitan ni Cayetano sa pwesto si Senator Tito Soto matapos makakuha ng 13 boto. Kabilang sa bumoto para kay Cayetano, ang kapatid na si Pia Cayetano, Francis Escudero, Jingoy Estrada, Bongo, Loren Legarda, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, Joel Villanueva, magkabatid na Mark at Camille Villar at Ronald Bato de la Rosa. Sumuporta naman kay Soto ang mga lumagda sa partial report ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng investigasyon sa flood control projects na sina Risa Ontiveros, Panfilo Lacson, Kiko Pangilinan, Bam Aquino at magkapatid na Rafi at Erwin Tulfo. Bumoto rin para kay Soto sina Sherwin Gatchalian at Lito Lapid, habang nag-abstain sina Juan Miguel Zubiri at JV Ejercito. Bumoto naman para sa isa't isa sina Cayetano at Soto bilang statesmanship. Sa kabila ng timing ng kudeta, nanindigan si Cayetano na walang kinalaman ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa palitan ng liderato. Pero naniniwala si Soto na may kinalaman ng posibleng impeachment trial, kaya siya pinatalsik sa pwesto. Muling inihalal si Legarda bilang Senate President pro tempore, habang si Villanueva ang acting majority leader. Samantala, kinumpirma ng International Criminal Court ang warrant of arrest laban kay Senador Ronald De La Rosa. Ito'y matapos ipakita ni dating Senador Antonio Trillanes ang kopya ng sikretong arrest warrant laban sa Senador. Confidentiality. o confidentially na ipinalabas ang arrest warrant laban kay De La Rosa noong Nobyembre na nakarang taon. Ayon sa pre-trial chamber, may reasonable grounds para paniwala ang kasabwat ng senador sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos ang anim na buwan, dumala sa sesyon si De La Rosa at hindi na nagpakita sa Senado matapos ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong Nobyembre na nakatanggap siya ng unofficial copy ng arrest warrant ng ICC. Galit na dumating si De La Rosa sa sesyon at iginiit na hinarang siya ng mga tauhan ng NBI na sinasabing may hawak ng ICC arrest warrant. Ipinakita pa ni De La Rosa ang sugat sa dalawang daliri matapos makipag-wrestling umano para makatakbo at makapasok sa session hall. Nakuna naman ang CCTV ang pagkakadapa ni De La Rosa sa hagdan at wala pong wrestling na naganap habang hinahabol ng mga tauhan ng NBI. Nanindigan naman si Trillanes na maring arestuhin si De La Rosa kahit may sesyon ng Senado. Humiling na si De La Rosa sa Korte Suprema ng Judicial Protection sa gitna ng posibleng pag-aresto. Sa ngayon, hindi muna itinuloy ng NBI ang pag-aresto sa senador matapos isinailalim sa Senate Protective Custody. Iginit din ang Philippine Air Force na normal ang sitwasyon sa Villamor Air Base sa gitna ng posibleng pag-aresto kay De La Rosa. Nalinaw naman ang DILG na kailangang ipadaan sa Interpol ang arrest warrant ng ICC bago umaksyon ng mga ahensya ng pamahalaan. 10 minuto makalipas ang ika-6 ng umaga, ipinakontempt ng Senado ang 9 na ahente ng NBI na sinasabing nagtangkang harangin si Senator Bato De La Rosa. Sa kuha ng CCTV, makikita po ang tangkang pagpigil ng mga tauhan ng NBI kay De La Rosa na makapasok sa plenaryo. Ipinakita pa ng Senador ang sugat sa dalawang daliri matapos makipag-wrestling umano para lang makapasok sa session hall. Pero dun sa video lang ma-wrestling, nadapa po siya sa hagdan. Dinala naman sa clinic ang tauhan ng Office of the Senate Sergeant-at-Arms ng Senado na nagtamo ng sugat sa noo matapos umanong magtangka ang ahente ng NBI na dalhin ito sa kanilang sasakyan. Pero nagkasundo sina NBI Director Melvin Matibag at liderato ng Senado na manatili sa kustudiya ng NBI ang mga ipinakontempt na hente at hindi sa kustudiya ng Senado. Handa naman ng NBI na ipadala ang 9 na hente sakaling ipatawag ng Senado sa isa sa gawang imbestigasyon. Sa ibang balita naman, sa oras na 6:11, inaprubahan ng trial chamber ng International Criminal Court ang pag-atras nila Nicholas Kaufman at Duff Jacobs bilang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Umatras nila Kaufman at Jacobs dahil natapos na ang isang taong engagement bilang abogado ng dating Pangulo noong Marso. Sinasabing pumayag din si dating Pangulong Duterte na kumala si Kaufman bilang lead counsel kaya pumili sila Honey Left Avancenia at Kitty Duterte ng bagong abogado para sa dating Pangulo. Nananatiling redacted o confidential ang pangalan ng bagong abogado alinsunod sa withdrawal request ni Kaufman. Pero iginiit ng trial chamber na isa sa publiko ng ICC registry ang pangalan ng abogado ni dating Pangulong Duterte kung nabigo si Kaufman na magbigay ng katwiran kahapon Mayo 11. Tiwala naman ang abogado ng kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings na si Attorney Gilbert Andres na hindi makaapekto sa proseso ang paglilitis ang bagong abogado ni dating Pangulong Duterte. Inaasahan namang tatayo ang bagong abogado sa status conference ng trial chamber sa Mayo 27. Alas 6:12, tinawag na propaganda ang video na ipinalabas ng Peanut Gallery Media Network na sinasabing mag-uugnay kay dating House Speaker Martin Romualdez sa katiwalian. Halos 2 oras ang video kung saan pinagtagpi-tagpi ang mga balitang inilabas na ng lehitimong news organizations at hinaluan pa ng imaheng gawa ng Artificial Intelligence o AI para kay UP Professor o UP Journalism Professor Danilo Arao. Aba, hindi po may tuturing na investigative report ang inilabas na video ng PGMN ay dahil wala namang pinakitang bagong ebidensya. Ginamit din ng PGMN ang mga balita mula sa mga tradisyonal na media na dati nilang inakusahang biased o may kinikilingan. Iginit din ng NBI na magkaiba ang video expose ng PGMN sa teaser video na ipinadala ng grupo naman ni Franco Mabanta sa kampo ni Romualdez. Sinampahan ang 4 na reklamong cyber libel ang anchor ng Peanut Gallery Media Network na si CJ Hero sa reklamong inihain sa NPI, iginiit ni dating Quezon City Congressman Marvin Rillo na biktima siya ng akusasyong walang pasihan ni Hero sa social media. Naniniwala ang kongresistang nakaapekto ang paninira kaya siya natalo sa re-election noong 2025 elections. Ayaw nga po natalo ni Congressman Bong Suntay. Dito yan sa atin sa distrito natin, Camille. Natalo ni Bong Suntay si dating Congressman Marvin Rillo. Pinaharap si Hero sa NBI sa May 22. Kahapon, hindi humarap sa NBI si Hero na itinuturing na person of interest sa reklamong extortion laban sa grupo ng PGMN founder at social media personality na si Franco Mabanta. Dumating ang abogado ni Hero at sinabing nasa labas ng Metro Manila ang kanyang kliyente. Standby Radyo Patrol. O, padamino na natin yung Radyo Patrol. So far, isa pa lang. Si Zeus Legazpi pa lang nandyan. Nagpalabas na po ang Interpol ng Red Notice laban sa ilang dating opisyal at pugante sa Pilipinas. Kabilang dito, sina dating Bucor Chief Gerald Bantag, negosyanteng si Atong Ang, at dating opisyal ng PNP Anti-Illegal Drugs Group na si Superintendent Rafael Dumlao. Nanawagan ng DILG sa Philippine National Police na paigdingin ang pagtugi sa mga personalidad na sangkot sa iba't ibang kaso. Ang Interpol Red Notice ay pormal na hiling sa mga otoridad sa buong mundo para hanapin at pansamantalang arestuhin ang mga personalidad na sinasabing o na may mga nakabimbing warrant of arrest sa isang bansa o international tribunal. Ipinatupad ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa mandated price adjustment ng Department of Energy. Buwaba ng 9 pesos and 57 centavos ang kada litro ng diesel, habang 13 pesos and 30 centavos naman sa kerosene. Pero sa gasolina ay tumaas po ng 47 centavos kada litro. Dahil dito, mas mura ng kada litro ng diesel kumpara sa gasolina, pero nakukulangan pa rin sa rollback ang ilang tsuper. Ayun nga pong gusto ko ipaalam, kaya nagpakuha ko sa Radyo Patrol kung totoong mas mura na ang diesel kumpara sa gasolina. Yung gasolina po na ano, yung regular o yung pinakamababa, yung 91 octane rating, kumpara po sa diesel, kasi dati naman po mas mura naman din talaga ang diesel sa totoo lang sa Pilipinas kumpara sa gasolina. Kaya lang nitong mga nakaraang buwan, biglang sumirit yung presyo ng diesel. Mas mahal pa po kumpara sa gasolina. Nauna nang nagpabala si Energy Secretary Sharon Garin na maring makasuha ng mga oil companies na hindi susunod sa kwenta ng pamahalaan habang nasa ilalim ng National State of Energy Emergency ang bansa. Samantala, kinumpirma ng Energy Regulatory Commission ang pagtaas ng singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Sa kabila ito ng pagsuspindi ng Energy Regulatory Commission sa pangungulekta ng tinatawag na Green Energy Auction Allowance o GEAOL sa billing ng Mayo at Hunyo para mabawasan ang gastusin ng mga consumer. Eh wala, porsintabos lang yun eh. Aminado si ERC Chairman Francis Nino Juan na hindi sapat ang pagsuspindi sa GEAOL at pinag-iksing refund period ng Meralco para mapunan ang dagdag singil sa generation charge o halaga ng kuryenteng galing sa mga planta at wholesale electricity spot market. Sa kwenta po nila, mahigit piso po eh. Magbibenta naman ang Department of Energy ng diesel sa mas mababang halaga sa mga liblib na lugar at off-grid communities na sinisilbihan ng National Power Corporation. 45 million pesos, ay hindi pala, 45 million liters ng diesel ang ibibenta sa halagang 80 pesos kada litro sa mga komunidad na hindi konektado sa main grid. Dahil itong magkaroon ng stable na kuryente sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Catanduanes, Masbate, Siquijor, at iba pang island provinces. Wala, ay nag-iisa ba talaga yan? Susuluhin sa ta. Nag-iisa lang si Zeus Legazpi. Maganda umaga sa iyo, Boss Ted Kua. Ganon din kay Moy Grace San Mateo. Yung mga maagang gumising dapat binabati para gumanda yung araw, ha? Ganon din si Paolo Baldin ng Virac Catanduanes at si Mark Hernandez na ang turing ay ang saya-saya sa Pinas. Ang ganda ng sarsuela. Oh, sabi ni Mark Hernandez po yan, ha. Punta natin ang pagulat ni Zeus Legazpi na nandyan ngayon kaaga-aga sa Senate Compound sa Pasay City. Go, Zeus!
1: Good morning, Alvin. Ano, bago nga mag-alas 6 ng umaga ay mangilan-ilan na lamang ang mga supporter ni na Senator Ronald Bato de la Rosa at Vice Presidente Sara Duterte na nananatili sa tapat ng Senate Compound. Tansya natin, Alvin, ay hindi pa sila lalagpas ng 20. Pero nandito na nga sila magmula pa kagabi. tugtugan at sayawan na lamang din ang kanilang ginawa mula pasado alas 3 ng madaling araw kanina matapos ang kanilang palatuntunan. Pero ayon sa ilang taga-suporta na ating nakausap, posibleng ngayong alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, magsisimulang dumami muli ang mga magtutungo sa tapat ng Senate compound. Dagdag pa nila, hindi sila alis dito sa tapat ng Senado hanggat nasa lugnang gusali si Senator Ronald De La Rosa. Panawagan pa rin nila ang pagtuliksa sa warrant of arrest laban sa mambabatas, maging ang reklamong impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Samantala, kapansin-pansin din Alvin na puno ng gwardiya yung mga gate papasok ng Senado habang mataas din naman ang visibility ng pulisya dito sa bahagi ng JW Jocko Boulevard dito nga sa tapat ng Senate compound. Tapos pasok din Alvin yung sasakyan ng pulis sa loob mismo ng compound ng Senado. Samantala Alvin, kung kagabi o kung kanina nga madaling araw ay halos hindi madaanan itong bahagi na ito ng JW Jocko Boulevard. Eh, ngayon nga, dahil kakaunti na lamang yung mga nalalabing supporter ni Vice Presidente at Senator Ronald De La Rosa, ay maluwag na muli yung mga kalsada. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMF.
3: Pero hindi kaya babalik din naman sila mamaya? O yun tama na yun? O yun na yun?
1: Tama ka dyan, Alvin. Yung mga nakausap nga natin dito nga ilang supporter kanina, sabi nila muli silang dadaamin. Ngayong alas 6, sinasahan nila yan hanggang mamayang alas 8 na umaga. Posible magsidatingan yung mga kasamahan nila muli.
3: So ano ang punto nila na protektahan si Senator Bato at all cost?
1: Parang ganun yung kanilang panawagan, Alvin, dahil nga kanina pa nila ginikit na hanggat nananatili sa loob ng Senate building si Senator De La Rosa ay hindi rin sila alis dito sa tapat ng compound.
3: Okay siya. Maraming salamat si Zeus Legazpi po yan, live from the Senate. Magandang umaga sa iyo, Zeus. Thank you. Si Butch Garcia ng Land Bank, o yun, nadaanan. Yung Shell Station, along EDSA Ortigas, yung diesel daw doon, 79. Yung gasolina naman, 83. O tama nga, so nabaliktad nga. Mas mura na nga yung diesel. Tapos, meron pang ibang gasolinahan, yung mga majors at mga kilalang independents na may minus 10. O di kung 79 ito, di 69 na lang. Pero hindi pa, para kulang pa rin kasi hindi naman umabot ng 69 dati. Yung regular na diesel, nasa ano lang yan, 60 lang yan o even less than 60. Yung pinakakarga kung ano, yung medyo mataas na klase ng diesel, yun ang mas mahal. Pero yung ordinaryong diesel, hindi pa yan aabot ng ano, ng 70 dati. Punta natin si Trish Alindo. Go, Trish!
4: Good morning, Alvin. Sa dalawang gasolinahan na inikutan ng Radyo Patrol sa Maynila as of 6 a.m., mas mataas na konti yung presyo ng regular gasoline kumpara sa diesel. Dito sa Petron sa kalye ng M. De La Fuente sa Sampaloc, 9.6 pesos ang binaba sa kada litro ng diesel na 79.20 pesos na lamang, samantalang 0.50 yung tinaas sa regular gasoline na 80 pesos na. Hindi alam ng jeepney driver na si Tony yung rollback sa diesel ngayong araw, kaya natuwang natsempuhan niya ang mas murang presyo. Samantala, kagabi pa nagpakarga ang tricycle driver na si Zelo para makatipid kahit papano ngayong may kaunting pagtaas sa regular gasoline. Kung siya lang ang tatanungin, ay hiling ito na mas bumaba sana ang presyo dahil hindi naman dito malakas ang kanilang pamamasada. Narito ka ng pahayat.
5: Parang yung bagay sa amin yung pagbawas ng 10 peso, pinapultang toto eh. Medyo marami malalagay kasi 79 na lang.
6: Sa ngayon, nakitadlo ko lang mga sandal lang muna. Kung yung presyo ngayon, okay lang naman. Pero mataas pa rin yan, kung tutusin sa mga driver. Hindi pa rin sapat yung hirap pa rin. Kasi sa inaasahan mong kinikita mo sa araw-araw, doon pa rin napupunta sa gasolina. Yung kasing ating presyo niya, yung normal lang kinikita mo, makuha mo.
4: Samantala, Alvin, sa Shell sa May Mendoza Boulevard sa Maynila pa rin yan, mula 89.50 pesos sa litro ng diesel, bababa na ito sa 79.9 pesos. Samantalang may 0.40 na taas sa regular gasoline o saradong 88 pesos na ang kada litro niyan. Sa nabanggit kong dalawang gasolinahan, Alvin, walang nabibigay ng 10 pesos diskwento sa litro ng diesel. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tris Salindo, DZMM.
3: So, ibig sabihin yung 79.20, kung meron niyang 10 pisong discount, 69.20 na lang.
4: Tama, oo Alvin. Yung sa Petron yan, yung sa Shell, yung discount lamang na nandun na yung usual discount nila na fuel save gasoline discount na para doon sa mga PUJ, PUV, taxi, trike. 84.60 yan. So kung merong increase sa 0.40, 85.10 pesos yung kada litro ng kanilang regular gasoline.
3: So ibig sabihin nyo, nadaanan mong Shell at Petron, hindi nag-alok ng 10 peso subsidy, ang gobyerno nagmamalaki mahigit 2,500. Yung target actually yan, 4,000 gas stations nationwide. And yet yung nadaanan mo, walang inaalok na 10 peso na subsidy.
4: Tama, Alvin. Tinanong natin yung una doon sa Shell, yun yung una natin pinuntahan. Ang sabi nila, yung talagang meron lamang sila, ay yung talagang yung fuel save nila na inaalok mismo nung kanilang pamunuan. Pero dito sa Petron din, wala rin yun eh. Ang sinasabi sa atin ay wala pang advice sa kanila kung kailan i-implement yung 10 pesos sa discount ayan sa diesel. Alvin?
3: Ay nako, sige. Maraming salamat kay Trish Shalindo. Go Trish, maraming salamat. Hanap ka pa na iba dyan ng mga gasolinahan na mayroong diskwentong sampung.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Maganda umaga muna kay Boss Sui Suarez ng Abuitis. Sabi niya, Tuesday pa lang ang dami-dami nangyayari. Ay, may ganun talaga ng linggo, ano? Energy. Oo, tailahan natin yung energy kasi Tuesday pa lamang po. Dapat matas pa yung energy natin dahil tatlong umaga pa ang kailangan natin punuin para maging weekend po ulit. Ha? Diba, Dr. Mario Festin? Gising Pilipinas na po. Please greet my apo, Sire Caleb Festin, ng belated first birthday. Naku, hindi pa tayo naririnig niya ng maigi. Ano, Doc? Si Dr. Angelo Librojo ay wala raw kinalaman yung paglitaw ni Pato sa Senate ko. Hindi nga. Hindi, siya pong kailangan doon para magkaroon ng 13. Kasi kung wala po siya, 12 lang. Kailangan siya, kaya siya lumutang. Ano po? Samantala, ituloy natin yung mga balita bago magla 6:30. Humina po at naging low pressure area na lang ang bagyong Kaloy habang kumikilos palabas ng bansa. Huli itong namataan sa bisinidad ng Borongan sa Eastern Samar. Dahil wala ng epekto ang bagyong Kaloy, patuloy po na mararanasan ang mainit at malinsang ang panahon. Kahapon umabot ng 48 degrees Celsius ang heat index o init na naramdaman ng katawan sa Borongan City sa Eastern Samar na pinakamataas ngayong taon. Ngayong araw, 45 degrees Celsius ang heat index sa Tuguegarao City, habang 44 degrees Celsius naman sa Borongan City, at Chagas sa Isabela, Kasiguran sa Aurora, Kamiling sa Tarlac, San Jose sa Occidental Mindoro, at Cuyos sa Palawan. 43 degrees Celsius naman sa 9 na lugar, habang 42 degrees Celsius sa 12 lugar, kabilang na dito sa Metro Manila. Bumaba na sa minimum operating level na 180 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Ay magtipid po tayo ha, yung pressure. O nga na, naramdaman ko nga kagabi. Tama yung ano natin, tama interview natin kahapon kay, sino nga ba ito? Kay Patrick Dison, no? Ng MWSS corporate office. Na talagang yung pressure ay humina. Although kusa po yan, hindi inuutos sa mga water concessionaire, ay humina po ang pressure. Kaya ito yung dapat natin paghandaan eh. Busy tayo sa politika, hindi natin namamalayan yung public service, yung servisyo ng mga basic utility sa atin ay hindi gumaganda. O kagaya niyan, pahina yung pressure. So kung ang trabaho mo ay graveyard, naku, hirap-hirap maligo ano, pag nasa second floor. Hapon po bumagsak sa 179.78 meters ang water level sa Angat Dam mula sa 180.19 meters noon Linggo. Bagyaring bumabang level ng tubig sa Ipo, Binga, San Roque at Pantabangan Dam. Karaniwang bumababa po sa minimum operating level ng tubig sa Angat Dam sa pagtatapos ng dry season tuwing Hunyo. Nanggagaling sa Angat Dam ang 90% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Naghahanda naman ang Department of Agriculture para tulungan ang mga magsasaka at consumers mula sa epekto po ng El Nino. Kasunod ito ng posibleng pagbaba ng ani na mga magsasaka na maaaring makaapekto sa supply ng pagkain. Nauna na naglabas ang pag-asa ng El Nino Watch dahil sa posibilidad na mabuo ang El Nino sa pagitan naman ng Hunyo at Agosto. Yun pa ang problema natin, wala pa po yung rurok ng Tagaraw. Hindi pa po darating ang mga ulan. May mga bagyo, pwede naman nadaan po dyan sa ibabaw ng dam. Kailangan po natin yan dahil less than 180 meters na pala ang tubig dyan sa Angat Dam. Kaya tumulong po tayo sa pamamagitan ng pagtitipid at paggamit po ng maayos ng tubig. Huwag po tayong magsayang ng tubig na para bang ito ay forever. Ay hindi po. tumulong po tayo sa Maynilad at Manila Water na magtipid ng tubig at sila naman ay gagawa ng paraan para makakuha pa po ng supply sa mga ilog, sa mga creek o kung saan-saan man bodies of water na pwede pong mapagunan ng supply ng tubig. Sa oras na 6:28, si Attorney Domingo Egon Gayosa, isang constitutional law expert, tanungin nga po natin, paano pag halimbawa na i-transmit na? Eh kasi nga po 257 na mga kongresista, na mga congressman po ang nag-approve ng articles of impeachment dyan sa Kamara. Eh paano pagdating ng Senado, sabi ng isang senador, kasi bago po yung liderato dyan, sabi niya, ay move to dismiss the impeachment complaint. O di halimbawa, pumorma na sila sa impeachment court. Sinong magsasabi, sinong pipigil sa isang senador sa pagsasabi o pagdideklara na I move to dismiss the impeachment complaint versus the vice president. O di ganun-ganun lang, wala na, dismiss agad. O first round pa lang, panalo na kaagad si Bibi Sara dahil marami siyang kaalyado dyan sa Senado. Pwede bang gawin yun in the first place na mga senador natin? Ha? And at the same time, ano ba ang batas dyan? Pwede bang dyan na lang tumira sa Senado si Senator Bato de la Rosa na para na sa ganun ay hindi po siya maaresto ng NBI na may bitbit ng warrant of arrest galing sa International Criminal Court? Eh, wala pa po kasi ano eh, wala pang president. Wala pa pong naunang nangyari. Ano po, yung mga dating nangyari, kina Trillanes, kina Senador Laila de Lima, yung warrant of arrest na yun ay issued by a local, by a domestic court. Ang kaibahan po, ito ay in-issue naman ng isang international body. O pwede din bang mangibabaw yun? Kahit international court ang nag-issue, di ba dapat ay galing din sa local court ang makakuha din ng mga authorities ng warrant of arrest sa local court? O hindi, yung international court, kung ano man yung batas dyan, that forms part of the laws of the land. Ibig sabihin, kung ano ang batas ng international court, kung may inisyo siyang warrant, it's as if yan ay ibinasi din sa ating mga batas. Ayun ay tatanong natin kay Attorney Domingo Egon Gayosa sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy Conserve Tuesday pa lang, 6:30.
0: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Basta AM DZMM.
7: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
8: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Responsible gaming at Bagcor.ph.
10: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
11: For liver health, level up na. Liver Aid Pro. Silima rin na, multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
12: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: May Silimarin, may multivitamins pa.
14: Yan, ang Liver Aid Pro.
15: Tulong sa pangangalagan ng atay.
16: Liver up na tayo
17: with Liver Aid Pro.
18: DZMM Numero uno sa aksyon.
19: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
21: Kaya ko pa.
20: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
22: Kaya ko pa.
20: Patong-patong na projects. Sige lang.
22: Kaya ko pa.
20: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
23: Happy
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Basta AMDZMM.
0: Gising Pilipinas!
17: Good morning!
0: Kasama si Alvin El Chico.
23: Gising Pilipinas.
3: Magandang umaga sa iyo, L. Alfred Estilan at si Richard Merck. Ganon din si Rex Hinlo at si Mama Ann Bustamante Calumarte. Nagaling na po sa walking exercise. So very good, ha? Napanood nyo ba kahapon? Hindi ko natuloy napanood yung sponsorship speech ni Congresswoman Luis Tru. Eh, ninakaw po ng Senado ang eksena. Go eksena, yung biglang paglitaw ni Senator Bato de la Rosa sa session hall at nagkaroon pa ng habulan bago po siya makaabot o dumating dun sa session hall. Eh, timing na timing din ano, na nag-sponsorship speech naman itong si Congresswoman Gerville, pati yung mga botohan ng ano, wala na. Kasi nang ibabaw na po yung coverage dun sa Senado, ay inaagaw po nila yung thunder dun sa ano, sa Camera de Representante. Pero sa paglitaw po ni Senator Bato de la Rosa sa gitna ng warrant of arrest na bit ni dating Senador Trillanes, may mga usaping legal po na umusbong. Ano po, naitatanong natin sa ating bisita ngayon na sa Zoom na si Attorney Domingo Egon Cayosa, isang eksperto sa constitutional law at dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines. Attorney Egon, magandang umaga po sa inyo.
24: Good morning! Good morning, Alvin. Magandang umaga sa ating mga kababayan.
3: Sa inyong palagay, Attorney, gaano katagal pwedeng protektahan ng Senado ang kanilang kabarong si Senator Bato laban sa warrant of arrest na inisyo sa kanya ng ICC?
24: Well, temporary lang yan para siguro maiwasan ang gulo, pero sa totoo lang sa batas, eh, wala silang poder at karapatan na i-shield si Senator Bato from arrest, sapagkat yung warrant of arrest ang sinasaklaw ho nito, crimes against humanity, at ang penalty sa crimes against humanity more than 6 years. Kaya hindi ho mag-a-apply yung temporary immunity from arrest while Congress is in session.
3: Bakit po sa ang dating sa akin, ano, ewan ko kung ang dating sa inyo ay ganun din, parang ang dating sa akin ng sinasabi ng Senado, yung bagong liderato ay, hindi pa pwede na ang warrant ay galing sa isang international court. Kung domestic court yan, kung local court yan, wala tayong problema. Kasi nangyari na yan kina dating Senador Trillanes at Dilima, na sumuko naman after a few hours or after a few days. Ano po, may diferensya po ba ang warrant na inisyo ng isang international court sa warrant naman na inisyo ng isang local court?
24: Well, wala ho naman in this particular case, sapagkat meron tayong sariling local law, yung against crime against humanity, na kung saan kinikilala ng ating batas yung kapangyarihan ng international tribunal na mag-issue ng warrant of arrest. At kung meron ang warrant of arrest for crimes against humanity, merong obligasyon o kaya option ng ating gobyerno na i-surrender yung subject ng warrant of arrest na yan. Yun nga ho yung nangyayari dito. So, hindi lamang ho ito international treaty, kundi nasa local law natin ito. Yung resolusyon ng Kongreso, ng Senado, yung opinion ng liderato nito o sino man sa kanila, hindi ho naman pwedeng palitan yung provision ng batas.
3: Oo, so ibig sabihin, hindi dapat issue yun, Attorney Egon. Kasi yung iba yun ang ini-issue na sabi nila kung domestic court lang yan, eh wala tayong problema kasi batas na, eh korte natin eh. Eh pero hindi naman natin korte yan, korte ng ibang bansa yan. Bakit natin pagbibigyan?
24: Kasi nasa batas natin yan, yung Section 17 ng RA 9851. Batas ho ng Pilipinas yan. Malinaw. At ang gumawa dyan, Kongreso din. Siguro nga yung ibang senador ngayon, eh, nasa Kongreso na nung ginawa ang batas na ito, 2009 ata ito eh. So, yung mga veterano mababatas, sila mismo gumawa nito. At kinikilala nga yung jurisdiction, yung kapangyarihan ng international court, na tribunal, ang tawag dun sa batas na yan, na mag-issue ng warrant of arrest. At kung sakasakali meron ng warrant of arrest in a pending case before an international tribunal, ang linaw naman na option ng gobyerno na i-surrender yung subject ng warrant of arrest.
3: So hindi na kailangan kumuha ng imprimatur o ng approval ng isang local judge. Hindi kailangan yun. The current warrant of the ICC stands.
24: Opo, wala ako dun sa task. Kung basahin natin yung kabuuan nito at yung section 17, wala akong na sinasabi dun na kinakailangan punta ka ulit sa local court.
3: Opo. Kasi yun ang pinapalitaw ng iba na kailangan merong local judge na mag-authenticate o magsasabi na hindi pwede yan, i-implement natin. Hindi po ganun.
24: Opo, iba ho kasi yung extradition. Itong situation ni Senator Bato, hindi ho ito extradition. It is under the provisions of an international treaty at kahit kumalas ng Republika ng Pilipinas yan noong panahon ng dating Pangulong Duterte, ay meron tayong, in the treaty itself, meron tayong residual obligation to cooperate with the ICC for cases na nasimulan na bago tayo kumalas. E yun nga ho yung sitwasyon ngayon. Pangalawa, yung local law natin ay sinasabing pwedeng isurrender.
3: Opo.
24: So yung ibahin ho natin ito para hindi marito ang taong bayan, iba ho ito sa extradition.
3: Opo. So ngayon, isinailalim po siya sa tinatawag nila protective custody. Ano ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin, protektado siya ng Senado at hanggang kailan iiral yung protective custody na yun, Attorney Egon?
24: Well, yan ho yung resolution nila, di ba? But that's only a sense of the Senate, yung sentimiento nila. Pero yung protective custody, it cannot become a shield from accountability. So siguro yan, pagbibigyan lang temporarily para lang maiwasan ang gulo. But eventually, kung talagang seryoso ang ating gobyerno, executive branch, obligation nila at tungkulin nilang ipatupad yung warrant of arrest. At dahil nga ito, hindi beyond dun sa threshold na 6 years or below na penalty, pwede nilang execute ito sa ayaw at gusto ng mga senador.
3: Opo.
24: As a matter of fact, kung ipagpatuloy ng mga senador to frustrate, impede, or hinder yung service of the warrant of arrest, maaari ho silang makasuhan under PD 1829, yung obstruction of justice. At ang penalty nito, maliban ho dun sa pagkakulong, your perpetual disqualification from public office. I don't think the senators would also want to do that. So ito, very temporary lang kasi that's the whole essence of rule of law. Hindi naman pwedeng dalawang klase ang batas. Ordinaryong tao, pwede kang aresto yun. Pag senador, hindi na. Dapat sa ilalim lahat ng batas. At hindi ho naman pwedeng amyendahan ng anumang opinion, resolusyon o diskurso ng sinumang senador o ng Senado as a whole yung nakasaad na malinaw na provision ng mga batas at ng ating konstitusyon.
3: And when you say the executive, Attorney Egon, ang dapat na magre-represent ng executive doon sa usaping ito ay sino? DOJ o DILG?
24: Well, it can be any law enforcement agency. Nandyan ang NBI, nandyan yung PNP. As a matter of fact, siguro cooler heads prevail lang. Pinagbigyan lang ito, temporary lang ito. So, sana hindi ma-confuse ang ating tambay. Kasi ang sama ho tigdan, yung bang may warrant of arrest pero hindi papatubad dahil senador yung tao. Kailangan may malinaw na batayan sa batas. At yung resolusyon ng Senado, hindi ho yun batas. At mas importante ho dito, yung accountability. Ginagalang natin ang tradisyon ng Senado, but even tradition, yung sinasabi ng tradisyon, hindi naman consistent yan eh.
3: Mm-mm.
24: There have been cases na may warrant of arrest, talagang na-aresto yung senador. So hindi rin ho tama yung selective citation nila ng mga long-standing tradition na yan. Pangalawa, tradition, like a resolution, does not make law.
3: Tama. Pati yung contempt, nagulat din ako kahapon, may salitang contempt na inilabas laban dun sa mga NBI agents. Sabi ko, parang wala namang hearing. Di ba usually, naririnig natin yung contempt pag may hearing, hindi ho ba? Yung Senado ba may puder na ganun na ipakontempt yung mga NBI agents?
24: Well, yung contempt ho naman, meron silang puder. Kagaya ng Kamara at marami pang ibang bodies or agencies of government, mga korte, pero hindi ho naman yan automatic na pag gusto mo yun na yun. Dapat may due process din at may factual and legal basis. Ngayon, yung mga NBI agents na nagpatupad ng warrant of arrest, ginagawa lang ho nila ang kanilang trabaho under law. So hindi ho naman sila pwedeng parusahan dahil ginagawa nila ang trabaho at dahil senador yung subject ng warrant of arrest. That's a no-no in the rule of law, di ba? No one is above the law. Naintindihan natin na medyo nagulo ang kanilang session, nagkaroon ng commotion, nagkaroon ng habulan. Eh siyempre, kung ang isang inaaresto mo tatakbo o kaya magtatago, di hahabulin mo at hahanapin mo. Ganun lang ho kasimple yon. So incidental lang ho yung konting kaguluhan, konting drama, pero hindi ho naman yan ang pakay ng mga NBI agents. Kaya kung matitignan ho natin, nasabi nila yan, pero rinalis na rin ho naman yung mga NBI agents. Maganda pag-isipan nila mabuti, tignan ang facts, meron naman palang warrant of arrest. So ngayon na lumilinaw na, madidissipate na rin at madidissolve na rin yung contempt issue na yan.
3: Pili tayo sa impeachment, Attorney Eagle. I have 3 minutes left. Ano po? Sabi ni former Supreme Court Justice Antonio Carpio, pwedeng magkaroon ng constitutional crisis pag may isang senador na mag-move dyan na I move to dismiss the impeachment complaint after nila mag-convene as an impeachment court. Pwede bang gawin yun? Na wala nang trial-trial, i-dismiss na yan kasi majority tayo dito, 13 tayo eh. Di panalo ka agad ang motion.
24: Hindi ho pwede yan under the provisions of the 1987 Constitution. Ang nakalagay ho doon, shall conduct the hearing forthwith. So yung shall, ang linaw ng ibig sabihin niyan, that's not optional. So hindi pwedeng hindi magko-convene ang Senado, hindi rin ho pwedeng i-dismiss kaagad. Kailangan dinggin. Ang dinggin, bigyan ng pagkakataon ang magkabilang panig na maghain ng ebidensya at argumento saka ka magdi-desisyon. Wala hong dismiss kaagad. That's purely politicking or political posturing. And I hope they don't do that. That's a great disservice to our country.
3: Opo, pero kung ginawa nila yon, ang issue mapupunta naman ulit sa Supreme Court. Ano po, kasi I'm pretty sure someone is going to question it. Pero after na po, mag-convene as an impeachment court. So ang position ninyo ay, dahil may sinabing hearing, shall hear, hindi pa pwedeng dismiss bago yung hearing. Hearing muna, bago yung motion to dismiss i-entertain.
24: Opo, yun ang essence ng Constitution. So hindi ho pwedeng paglaruan yan. Of course, merong mga kaibang kaisipan, but many, if not practically all students of law and those who know the Constitution and jurisprudence, malinaw ko yung ibig sabihin ng Constitution. I hope they don't run around the letter, spirit, and intent of the Constitution.
3: Opo. And eventually, the issue is going to be settled by the Supreme Court. Kasi yun naman yung ating, kung nga, pinaka-referee, Attorney Egon, di ba? Magdadrag na naman ulit. Hahaba na naman ulit ang proseso.
24: Tama ho. Malamang ganyan ang mangyayari. But, you know, we hope, ang mas importante dyan, Alvin, gaya ng ginagawa nyo, tinatalakay natin, the whole public, because yung impeachment, hindi lang ho usapin ng mga senador at mga kongresista yan eh. Kaya nga tinatawag na political process because the people of the republic, the citizens of the republic, have a right to know and a right to participate. Kaya nga, publicize yan, open, nakikita ng lahat. So yung mga feedback ninyo ng mga legal experts, ng ating mga kababayan, yung pulso ng bayan na 9 out of 10 Filipinos would want to see the truth in an orderly impeachment hearing, dapat ho yun ang pakinggan ng mga senador at yung constitution na mismo. The senators, the Senate, and the senators are not above the constitution.
3: Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa insights, Attorney Domingo Egon Cayosa. Sir, thank you po.
24: Maraming salamat. Magandang umaga sa lahat.
3: Magandang umaga kay Attorney Domingo Egon Cayosa, isang constitutional law expert at dating pangulo po ng Integrated Bar of the Philippines. So, i-check na natin kung available si former Senator Antonio Trillanes. Hindi ko alam pa paano ending ba nun kagabi. Ano bang nangyari? Ano man nagkausap ba sila ni Senate President Alan Peter Cayetano? Ano ba nangyari? Ano naging ending nila bago naghiwa-hiwalay kagabi? Si former Senator Antonio Trillanes sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy on a Tuesday!
0: boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico, Gising Pilipinas. Basta AM, DZMM.
1: Ang husay!
2: So easy to use. Everest washing machine.
5: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
1: Siyempre, it's you, babe.
2: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
16: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
12: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro! May Silimarin, may multivitamins pa! Liver up na tayo! With Liveraid Pro!
25: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
26: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
18: DZMM, numero uno sa aksyon. Basta AM, DZMM. Gising! Gising! Pilipinas!
3: Sabi ni Chrissy Casano, akala ko ba sabi ni Bato, go ahead. Trillanes, make my day. Sus, natakot rin pala. Nga, di ba? Andun si Senator. Sabi mo dapat nandun si Trillanes. O pumunta si Trillanes. Matakot na takot ka. Tinuro, dinuduro-duro pa, no? Ayun, nasa linya na natin si former Senator Antonio Trillanes the Fourth. Magandang umaga po sa inyo, Senator.
27: Magandang umaga po sa inyo, kasamang Alvin at sa ating mga listeners.
3: Alam mo, unahin ko na itanong, baka malimutan ko lang. Narinig ko yun kagabi at saka nabasa ko rin sa social media pagising ko kanina umaga. Totoo bang kayo ang incoming DILG Secretary?
27: Wala pa pong mga ganyang mga impormasyon, ano? Wala po pa tayong natatanggap. So, ano, ganun lang po yun.
3: Pero meron bang nag-alok sa'yo na kayo ay magiging DILG Secretary, yung Malacanang?
27: Wala pa po. Naririnig din lang po natin yan sa mga, ano, sa social media.
3: Ayun. So pareho lang tayo. Na parang nagpo-float lang. Pero wala pa, nothing official kasi baka bukas makalawa, kayo na, i-anunsyo lang kayo ng Malacanang, Senator, na kayo na yung DILG Secretary. Wala pa naman pong formal offer ang Malacanang.
27: Wala pa po.
3: Ayan, okay. Siguro yung iba, na-excite lang din kasi kayo may kopya na ng warrant of arrest ng ICC. And yet dinideny pa ni DILG Secretary John Vic Ramulia. Hindi niya alam eh. And true enough, after a few hours, lumabas nga na meron nga pong warrant of arrest. Sabi ng iba, bakit si Trillanes ang may bit-bit ng warrant of arrest? Bakit nga po ba nagkaganon, Senator?
27: Well, ganito po. Kung maalala nyo, 'di ba yung kapatid ni Secretary John Vic yung nag-una nag-announce nito last year pa?
3: Last year, Ombudsman.
27: Si Ombudsman Rimulia, sinabi niya, nakita ko, sinabi niya meron daw, sabi niya ganoon. Bakit hindi siya naniniwala doon sa kapatid niya? 'Di ba? Tapos incidental lang po 'yon na hawak na pinakita ko yung warrant kasi nasa NBI po yung warrant. So, pinakita ko lang sa media, imbis na yung NBI po yung nagpapakita. Ano lang po yun.
3: Opo. So, kumbaga, hindi ikaw ang taga-silbi. Hindi ikaw ang nag-execute ng warrant kahapon. Hindi ganun. NBI ang nag-execute.
27: Opo. At ando doon lang po ako, maliwanag yon, dahil personal na request ni Bato de la Rosa. Eh, akala ko naman, eh pagka sumama ako doon, eh sasama siya. Diba? Parang siguro hinahamon niya ako, edi tinanggap ko lang po yung hamon. Eh yun pala, eh tinanggap ko yung hamon, pero eh maduduwag naman pala siya, ibang usapan po yun.
3: Eh parang takot na takot na siya naman. Takbo nang takbo kahapon, eh nadapa pa tuloy. Eh sabi niya may nagka-wrestling daw, wala naman wrestling dun sa video, nadapa siya, kaya nagkasugat yung daliri niya.
27: Yun na nga po, no? Kaya talagang malaking kahihiyan yung ginawa niya, pero mainam na rin po yun dahil yun na nga, prior to this, kung hindi siya nagpakita kahapon, kung nagtago lang siya, eh malabong mahanap po ni Secretary John B. Kasi nung Sabado may pangapa-dragnet pa siyang sinasabing 10,000 pulis. Eh yung pala wala naman. Diba? Tapos kaya ngayon, kailangan, andyan dyan na, nabigyan na siya ng pabor ni Bato, kailangan hindi na makalabas yan. Ganun po yan.
3: So ano dapat ba ang gawin ng mga otoridad? Kasi kagabi po, yung last na na-monitor na natin ay na isinailalim sa protective custody. Senator Sani, ano po? Ang sinasabi ninyo ay hindi dapat. Dapat sa executive, you enforce the warrant. Ganun ba dapat ang gawin ng DLG o DOJ?
27: Opo. Ganito po yan. Wala pong protective custody na sinasabi na
3: opo,
27: may isang international criminal, international fugitive na kukupkupin ng Senado. Hindi, wala pong ganon. Ang nakalagay sa konstitusyon, yung senador na may krimen na 6 years or below. Yun po ang protektado siya while Senate is in session.
3: Mm.
27: Pero napakita ko na before, ako po mismo ay inaresto sa loob ng Senado, binasahan ako ng Miranda right habang in session dahil yung warrant po sa akin ay para sa krimen na may pataw na perpetual disqual. Ano? What's this? Reclusion perpetua.
3: Mm.
27: So yun po yun, life imprisonment.
3: Hindi kayo tumakbo so, at hindi kayo natakot, hindi kayo nagtatakbo.
27: Yes, opo. Eh, ganun po yung batas eh. Alam nyo, ganito, ordinarily, pwede silang kasuhan ng obstruction of justice.
3: Mm.
27: Pag pumasok po yung otoridad na may valid warrant, lahat po ng ngaharang, whether sergeant at arms yan, o sino senador yan, ay ano yan, obstruction of justice.
3: Mm.
27: Tapos, o cuddling a fugitive. Pero ito, inantayin lang naman siyang matapos yung session, pwede na dapat sinerve yung warrant.
3: Mm.
27: Kaso, to de-escalate the situation, na minarapat na lang ng NBI na palagpasin itong araw na to kahapon, so para kumalma yung sitwasyon.
3: Opo, so hindi po, kahit po yung bagong Senate President, si Alan Peter Cayetano, hindi niya kayang pigilan yan o i-assure yung kanyang kabaro, si Senator Bato de la Rosa, na hanggat ako ang Senate President, hindi ka pwedeng bitbitin o damputin ng NBI o kung sino mang otoridad dito from the Senate.
27: Opo, hindi po pwede yun. At pag ginawa niya po yan, eh pati siya, damay po. Kasi obstruction of justice nga po.
3: Ah, ganun. Paano natapos yung usapan ninyo kagabi, Senator Sani? So nagkasundo din kayo, napahupain muna yung tensyon, pero today, isi-serve ulit yung warrant laban kay Bato?
27: Hindi po, ganito po, no? Ako, para maliwanag lang po, hiwalay po ako doon sa desisyon ng NBI. Meron silang sariling chain of command, ika nga. Ako, I'm just there to personally witness the arrest as requested by Mr. Bato. Yun lang po naman. Pero inabangan ko sila, sinamahan ko yung mga ahente kasi iniipit nung bagong sergeant at arms. Kaya sinabihan ko sila, magkakagulo dito pagka dinitain nyo itong mga NBI agents. So kaya yun po yung sinamahan ko pa sila hanggang dulo para lang mahimasmasan ito kasi may bagong sergeant at arms na bata ni Duterte, ni Bato, no? Na DDS yan, di kagad-agad, nagsiga-siga ka agad. Eh, hindi naman niya alam yung lugar. dahil itong mga law enforcers na to, they were just doing their job, trying to serve a valid warrant. Kaya hindi mo pwedeng i-detain yan because of that. So ngayon, di yung isang nagtangka, talagang arrest, siya mismo yung aarestuhin. Nagkakiskisan po doon kagabi.
3: Ayun. Eh pero may bahid politika din po kasi yung issue, hindi lang sa matter of law enforcement. Kasi pag tinanggal po, pag inaresto si Senator Bato, o di 12 na lang yun yung may iwang senador ni newly installed Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ba para siyang may aspetong political din na kaya siya lumutang para magkaroon sila ng 13 at mapalitan ang liderato sa Senado, hindi ho ba?
27: Ganun na nga po yan. But hindi naman po pwedeng maging hadlang yon doon sa pagsiserve ng warrant. Ganun lang po yan.
3: Opo, opo. So paano yan for today, Senator Sunny, are you going

0: pa, yung war on drugs, ano, yung extrajudicial killings, tayo po saksing buhay tayo, nakisisiga nitong mga to.
1: Mm.
0: E sunugin pa raw kung sino, susunugin pa raw yung mga tao, barilin nyo, hamunin yung lumaban. Siya po ang namuno ng PNP kung saang libo-libong Pilipino yung nangamatay. Siya po ang may kakayanan tigilin yun. Kasi iba ang mandato ng PNP to serve and protect. Pero naging kasangkapan yung PNP under him that time na pumatay ng libo-libong Pilipino. Kaya po siya may warrant. Hindi po ito sa soberanya o ano-anong pinagsasabi niya. Eh gumawa ka ng krimen eh. E di managot ka. Ganun lang po kasimple yun.
1: And do you expect Senator Bato to also be brought to The Hague? Dapat dalhin din yan sa The Hague at humarap sa paglilitis, Senator?
0: Opo, sooner or later, darating po tayo dyan. Yun po ang dito. Kasi ito, kumakapit siya sa patalim na itong si Sara Duterte magiging presidente para mapoproteksyonan siya. Yun yung po makikita na itong tao, international criminal na po ito. Ito, hindi po local courts na kaya mong maareglo yung mga kaso-kaso. Doon po sa ICC, hindi mo kayang aregluhin. Kaya nagtatago po ito. Ganun lang po kasimple yan. At, pero ultimately, mananagot at mananagot siya.
1: Senator, before we end, nabanggit nyo na rin lang si Vice President Sara Duterte. Ano pong reaksyon ninyo na 257 congressmen ang nag-approve ng articles of impeachment pero ngayon nanganganib dahil ang Senado lalabas, mukhang mas maraming Duterte allies kumpara sa nakaraang liderato?
0: Hindi naman po, no? But, well, una-una, nakakalungkot at nasapawan yung magandang historic na moment na yon. 257 congressmen, representante ng taong bayan, ang nagsentensya sa kanya. Ngayon, ito, nasapawan nung nangyari kahapon sa Senado. Pero yung leadership change, hindi necessarily kung yun ang boto doon kay Alan, yun ang boto sa acquittal. Hindi po, mahaba yan. Pag nakita nila yung ebidensya, marami dyan mga senador, baliktarin yan yung mga ibang tao doon. Depende sa makikita nila o pulso ng taong bayan.
1: So confident pa rin kayo na despite the change in the leadership sa Senate, kapag nakita nila yung sangkaterbang ebidensya, they will convict and they will remove the sitting vice president?
0: Ganito na lang po. Confident din ako na hindi din tatagal yan si Alan Cayetano as Senate President.
1: Sige, hanggang dyan muna, Senator Sani. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Thank you.
0: Mabuhay po kayo.
1: Si Senator Antonio Sani Trillanes IV, dating senador, sumugod. Eh, sabi naman kasi ni Bato, di ba, bring it on. O yan, hindi, dinala niya tuloy.
2: Hindi yan ganun, partner. Mali. Bring it on.
1: Ah, oh, may
2: make
1: un,
2: my
1: masabi,
2: D.
1: Un?
2: Oo, make my D.
1: O, bakit parang nanginginig-ginig?
2: Nadapa eh.
1: Sabi niya may wrestling. Pero wala naman wrestling ang nakita sa video.
2: Wala naman ako nakitang wrestling.
1: Oh, nadapa, nasubsub konti.
2: Oo, oh, diba pagka ikaw nagmamadali, talaga naman mapapadapa ako.
1: Hindi, kailangan kasi ng 13 boto eh.
2: Oo. Oh.
1: Yun ang papel niya doon. Kailangan exactly. kailangan may 30. Kasi otherwise pag 12, hindi majority yun. 12, 24, diba? Kailangan 13.
2: Ang tagal, ang tagal hinanap, ang tagal nagtago. Tapos, magically, nung magbobotohan na, andyan na po siya. Naawa ko kay Erwin Tulfo. Bakit ka mo?
1: Gulat.
2: May dalang bottled water si Bato. Ganun ang ganun sa mesa.
1: Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
3: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas, balanse, kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita Alas 7.
1: ICC ginumpirma ang warrant of arrest laban kay Senador Ronald De La Rosa. Pero Senador, isinailalim sa protective custody ng Senado.
2: Senador Alan Peter Cayetano pinalitan si Tito Soto bilang Senate President.

0: Pitong pumirma sa report ng Blue Ribbon Committee kasama sa bagong minority bloc.
1: Vice President Sara Duterte muling na-impeach ng Kamara. Ilang kongresista naniniwalang matutuloy ang paglilitis sa kabila ng regodon sa Senado.
0: Eksperto, tinawag na propaganda ang video expose ng PGMN laban kay dating House Speaker Martin Romualdez.
1: Kongresista at ilang opisyal ng DPWH sinampahan ang reklamong graph kaugnay ng flood control project sa Camarines Sur.
0: Delikadong heat index, inaasahan sa halos 30 lugar. Level ng tubig sa Angat Dam bumaba din sa minimum operating level na 180 meters.
1: Panibagong dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ipinatupad na.
0: Sa Showbiz Spotlight, Charo Santos Concho at Christopher De Leon bibida sa isang horror movie.
1: Yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong Martes, May 12, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
0: Ako naman po si Doris Bigornia.
1: Detalye. Kinumpirma ng International Criminal Court ang warrant of arrest laban kay Senador Ronald De La Rosa. Ito'y matapos ipakita ni dating Senador Antonio Trillanes ang kopya ng sikretong arrest warrant laban sa Senador. Confidentially na ipinalabas ang arrest warrant laban kay De La Rosa noong Nobyembre na nakarang taon. Ayon sa pre-trial chamber, may reasonable grounds para paniwalaan ang kasabwat ang senador sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos ang 6 na buwan, dumalo sa sesyon si De La Rosa na hindi na nagpakita sa Senado matapos ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong Nobyembre na nakatanggap siya ng unofficial copy ng arrest warrant ng ICC. Galit na dumating si De La Rosa sa sesyon at sinabing hinarang siya na matauhan ng NBI na may hawak na ICC arrest warrant. Ipinakita pa ni De La Rosa ang sugat sa dalawang daliri matapos tumakbo para makapasok sa session hall. Nakunan pa ng CCTV ng madapa sa hagdan si De La Rosa habang hinahabol ng mga tauhan ng NBI.
2: Kung ako'y absent, hinahanap na ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinara ko naman yung day. Nireslink ako doon. Sugat-sugat ako.
3: Why are you here, sir?
2: Papasok. This is the Senate. Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Bakit gano'n lang yung day?
1: Nanindigan naman si Trillanes na maring arestuhin si De La Rosa kahit may sesyon ng Senado. Nanawagan din ang dating senador kay Interior Secretary John Vic Remulla na huwag nang patakasin si De La Rosa.
4: Ando doon lang po ako, maliwanag yon, dahil personal na request ni Bato De La Rosa. E akala ko naman, e pagka sumama ako doon, e sasama siya. Diba? Parang siguro hinahamon niya ako, edi tinanggap ko lang po yung hamon. E yun pala, tinanggap ko yung hamon, pero maduduwag naman pala siya, ibang usapan po yan.
1: Para sa abogado ng kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings na si Attorney Gilbert Andres, hindi dapat magkanlong ang Senado ng mga personalidad na tinutugis dahil sa international crime tulad ni De La Rosa.
5: Dapat po hindi maging safe haven ang Senado ng impunity. Dapat po hindi po siya maging safe haven po ng mga taong inuusig po dahil sa isang international crime. And may basihan na may reasonable grounds to believe na si Mr. Bato De La Rosa na nag-commit ng crimes against humanity for murder. At mukhang kung bibigyan lang po siya ng summons to appear ay hindi niya po susundin po ito.
1: Humiling na si De La Rosa sa Korte Suprema ng Judicial Protection sa gitna ng posibleng pag-aresto. Hindi muna itinuloy ng NBI ang pag-aresto sa senador matapos isa ilalim sa protective custody ng Senado. Iginit din ng Philippine Air Force na normal ang sitwasyon sa Villamor Air Base sa gitna ng posibleng pag-aresto kay De La Rosa. Ilinaw naman ang DILG na kailangan ipadaan sa Interpol ang arrest warrant ng ICC bago umaksyon ang mga ahensya ng pamahalaan.
0: Ipinakontempt ng Senado ang siyam na ahente ng NBI na sinasabing nagtangkang humarang kay Senador Ronald De La Rosa sa kuha ng CCTV na makikita ang tangkang pagpigil ng mga tauhan ng NBI kay De La Rosa na makapasok sa plenaryo. Ipinakita pa ng Senador ang sugat sa dalawang daliri matapos makipag-wrestling para lang makapasok sa session hall.
1: Wrestling sa video?
0: sumo wrestling. Dinala naman sa clinic ang tauhan ni Senate Sergeant at Arms na nagtamo ng sugat sa noo. Matapos umanong magtangka ang mga ahente ng NBI, nadalhin ito sa kanilang sasakyan. Pero nagkasundo si NBI Director Melvin Matibag at liderato ng Senado na mananatili sa kustudiya ng NBI ang mga ipinakontempt na ahente at hindi sa kustudiya ng Senado. Handa naman ang NBI na ipadala ang siyam na ahente sakaling ipatawag ng Senado sa isasagawang investigasyon.
3: Yung ICC warrant, it's there already, and there was also a resolution. I understand that the Senate mentioned that Senator Bato will be under custody. So kami naman on the executive side, we respect the co-equal fraction, di ba? So we will hope that pagkailangan sumagot ni Senator Bato dun sa mga kailangan sagutin legally, the Senate will be ready to present Senator Bato.
0: Para sa constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa, nakasaad sa batas na walang karapatan ang Senado na kanlungin at harangin ang pag-aresto kay De La Rosa. Kinikilala rin ang kapangyarihan ng International Tribunal na maglabas ng warrant of arrest sa kasong crimes against humanity at dapat ipatupad ng hindi dumadaan sa lokal na korte.
6: Yung protective custody, it cannot become a shield from accountability. So siguro yan, pagbibigyan lang temporarily para lang maiwasan ang gulo. But eventually, kung talagang seryoso ang ating gobyerno, executive branch, obligation nila at tungkulin nilang ipatupad yung warrant of arrest. At dahil nga ito, hindi beyond dun sa threshold na 6 years or below na penalty, pwede nilang execute ito sa ayaw at gusto ng mga senador.
0: Kagabi, nagsagawa ng vigil ang mga taga-suporta ni De La Rosa at Pamilya Duterte sa main gate ng Senado.
1: Alas 7.11, nanumpa na bilang bagong Senate President si Senador Alan Peter Cayetano. Pinalitan ni Cayetano sa pwesto si Senator Tito Soto matapos makakuha ng 13 boto. Kabilang sa bumoto para kay Cayetano ang kapatid na si Pia Cayetano, Francis Escudero, Jinggoy Estrada, Bongo, Loren Legarda, Rodante Marculeta, Amy Marcos, Robin Padilla, Joel Villanueva, Ronald De La Rosa at magkapatid na Mark at Camille Villar. Sumuporta naman kay Soto ang mga lumagda sa partial report ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng investigasyon sa flood control projects na sina Risa Ontiveros, Panfilo Lacson, Kiko Pangilinan, Bam Aquino at magkapatid na Rafi at Erwin Tulfo. Bumoto rin para kay Soto sina Sherwin Gatsalian at Lito Lapid habang nag-abstain sina Juan Miguel Zubiri at JV Ejercito. Bumoto naman para sa isa't isa sina Cayetano at Soto bilang statesmanship. Sa kabila ng timing ng kudeta, nanindigan si Cayetano na walang kinalaman ng rigudon sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
7: So let me make it clear, the impeachment will be much more than dismissing a complaint because of political affiliation. And it also much more than convicting someone without evidence. Parehong hindi pwede yun. Kailangan guided tayo by the truth, guided by evidence.
1: Pero naniniwala si Soto na may kinalaman ang posibleng impeachment trial, kaya siya pinatalsik sa pwesto.
8: Very strong possibility. Better ask the newly elected Senate President. We will insist that the impeachment articles, once submitted to us, be taken. God has a different plan.
9: Pero nakikita.
8: I think may iba. May iba siyang gusto mangyari. Na para wag akong maipit o mapahama. Nakakahiya sa taong bayan kapag pagka nagkaganon ang sinabi.
1: Muli namang nahalal si Legarda bilang Senate President pro tempore habang si Villanueva ang acting majority leader.
0: Muling in-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte. 257 na kongresista ang bumotong pabor sa impeachment habang 25 ang kumontra at 9 ang nag-abstain. Mas mataas ito kumpara sa 106 na kailangang boto, gayon din sa 215 na kongresistang sumuporta sa impeachment noong 19th Congress. Iniutos na ng Kamara ang pag-transmit ng Articles of Impeachment impeachment sa Senado, kabilang ang sinasabing maanomalyang paggastos ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman at banta sa buhay ni Pangulong Marcos. Sa sponsorship speech, iginit ni Justice Committee Chairperson Jervel Luistro na may ebidensya sa akusasyon hinggil sa maling paggamit ng confidential funds tulad ng notice of disallowance mula sa Commission on Audit at record ng Anti-Money Laundering Council. Kinwestiyon naman ni Congressman Paulo Marcoleta ang pagsapila at pagkonsidera sa mga dokumento na hindi kasama sa impeachment complaint tulad ng AMLAC report. Sinita rin ang pagdaraos ng impeachment proceedings kahit nakabreak ang Kongreso. Pero buwelta ni Luistro, misto lang hindi nakikinig si Marcoleta at iginit na pinayagan ito ng Kamara sa pamamagitan ng resolusyon.
9: Wala pong maipakita na dokumento.
10: It seems to this representation that the Honorable Gentleman is not listening. The House of Representatives, before the break, before the start of the proceeding before the Justice Committee, even passed a resolution expressly authorizing the Justice Committee to proceed with its hearing.
0: Nag-walkout naman si Davao City Congressman Paulo Duterte at anak na si Omar Duterte bago ang botohan bilang paraan ng pagprotesta. Sa ngayon, hindi pa nagbobotohan ang Kamara sa mga tatayong miyembro ng prosecution team sa paglilitis.
1: Alas 7:16, pinaniniwala ang walang magiging epekto ang palitan sa liderato ng Senado sa paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Lando del Sur Congressman Zia at Yong na walang dahilan ng Senado para hindi mag-convene bilang impeachment court. Naniniwala naman si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na posibleng magkaroon ng constitutional crisis sakaling may senador na maghain ng mosyon para ibasura ang reklamo.
11: Klaro naman yung Constitution that once the articles of impeachment reach the Senate, nakalagay trial shall proceed forthwith. No? Trial must proceed. Hindi pwedeng a motion to dismiss.
1: Handa naman ang defense team na depensahan si VP Sara sa Senate Impeachment Court. Inamon rin ng depensa ang mga nag-aakusang patunayan ng aligasyon alinsunod sa nakasaad sa saligang batas.
0: Inaprubahan na ng ICC Trial Chamber ang pag-atras ni Nicholas Kaufman at Dove Jacobs bilang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Umatras si na Kaufman at Jacobs dahil natapos na ang isang taong engagement bilang abogado ng dating Pangulo noong Marso. Sinasabing pumayag din si dating Pangulong Duterte na kumalas si Kaufman bilang lead counsel. Kaya pumili si Hanilet Avancenia at Kitty Duterte ng bagong abogado. Nananatiling redacted o confidential ang pangalan ng bagong abogado alinsunod sa withdrawal request ni Kaufman. Tiwala naman ang abogado ng kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings na si Attorney Gilbert Andres na hindi makaaapekto sa proseso ng paglilitis ang bagong abogado ni dating Pangulong Duterte.
5: Ready, able, and willing naman yung magiging bagong abogadong itatalaga, Mr. Duterte. Ikalawa, alam na rin ng bagong abogado na yon na mayroong May 27 na status conference hearing at ready din siya na umattend dun. At katatlo po, mayroon po kaming duty under our Code of Professional Conduct na kung anuman pong aming i-file, anuman pong aming argumento ay dapat hindi po ito nakakapag-delay sa isang kaso.
0: Inaasahang tatayo ang bagong abogado sa status conference ng trial chamber sa Mayo 27.
1: Alas 7:18, nagpalabas na ang Interpol ng red notice laban sa ilang dating opisyal at bugante sa Pilipinas. Kabilang dito sina dating Bucor Chief Gerald Bantag, negosyanteng si Atong Ang at dating opisyal ng PNP Anti-Illegal Drugs Group na si Superintendent Rafael Dumlao. Nanawagan si Interior Secretary John Vic Ramulla sa Philippine National Police na paigtingin ang pagtugis sa mga personalidad na sangkot sa iba't ibang kaso. Nakumpleto na rin ang requirements para sa red notice kay dating Congressman Zaldico pero hindi pa naaprubahan ang hiling. Ang Interpol Red Notice ay pormal na hiling sa mga otoridad sa buong mundo para hanapin at pansamantalang arestuhin ang personalidad na may nakabinbing warrant of arrest sa isang bansa o international tribunal.
0: Sinampahan ng apat na reklamong cyber libel ang anchor ng Peanut Gallery Media Network na si CJ Hero. Sa reklamong inihain sa NBI, iginit ni dating Quezon City Congressman Marvin Rillo na walang basihan ang mga akusasyon ni Hero sa social media. Naniniwala ang kongresista na nakaaapekto ang mga paninira kaya siya natalo sa re-election noong 2025 elections. Pinahaharap si Hero sa NBI sa Mayo 22. Kahapon, hindi humarap sa NBI si Hero na itinuturing na person of interest sa reklamong extortion laban sa grupo ng founder ng PGMN na si Franco Mabanta. Dumating ang abogado ni Hero at sinabing nasa labas ng Metro Manila ang kanyang kliyente.
1: So, alas 7:20, tinawag na propaganda ang video na inilabas ng Peanut Gallery Media Network na sinasabing mag-uugnay kay dating House Speaker Martin Romualdez sa mga flood control projects. Halos 2 oras ang video ng pinagtagpi-tagping balita inilabas na ng mga lehitimong news organization at hinaluan pa ng imaheng gawa ng Artificial Intelligence o AI. Para kay UP Journalism Professor Danilo Arao, abay hindi po may tuturing na investigative report ang inilabas na video ng PGMN dahil walang ipinakitang bagong ebidensya. Ginamit din ng PGMN ang mga balita mula sa tradisyonal na media na dati nilang inakusahang biased o may kinikilingan.
12: It's not journalism, definitely. You can say that it's a propaganda piece, but the more precise term would be takedown piece. Takedown because it is meant to besmirch the reputation of a particular politician. That's not to say that they are, you know, immaculate as politicians, but this is not the evidence-based investigative report that we're looking for. No amount of disinformation can change the fact that what PGMN did is very irresponsible. They are not good role models in journalism.
1: Iginit din ng NBI na magkaiba ang video expose ng PGMN sa teaser video naman na ipinadala ng grupo ni Franco Mabanta sa kampo ni Romualdez.
0: Sinampahan ng reklamong graft sa Office of the Ombudsman si Camarines Sur Congressman Arnold Brian Fuentebella. Dawit din sa reklamo ang ilang opisyal ng DPWH at pribadong kontraktor na AC Rivero Development Corporation at Partido Construction and Supply dahil sa pagguho ng 2 flood control project sa Camarines Sur. Sinasabing kulang ang materyales at may bitak na ang 37 million pesos na proyekto sa Sagnay River habang mababa naman ang kalidad ng sementong ginamit sa 46 million pesos na seawall sa bayan ng Garchitorena. Sinasabing pinondohan ang 2 proyekto sa ilalim ng national budget sa pamamagitan ng opisina ni Fuentebella. Wala pang pahayag sina Fuentebella sa kinahaharap na reklamo.
1: Time out muna, Your Honor.
0: Yes.
1: What time is it, Your Honor?
0: Proceed. 7:23 na po ng umaga.
1: Marami pa istorya.
13: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
14: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM, DZMM.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
15: Tony Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
16: Food's here, guys!
15: And feel the vibe!
17: Best concert ever!
15: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planinar. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanunar.
18: Unilab quality yan.
19: Vitamin B complex is the generic name of Vanunar. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanunar.

0: ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lasso. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Basta AM, DZMM.
2: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7.25. Kinumpirma ng Energy Regulatory Commission ang pagtaas ng singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Sa kabila ito ng pagsuspindi ng Energy Regulatory Commission ng pangungulekta ng tinatawag na Green Energy Auction Allowance o GEAAL sa billing sa Mayo at Hunyo para mabawasan ang gastusi ng mga consumer. Aminado si ERC Chairman Francis Atornino Juan na hindi sapat ang pagsuspindi sa GEAAL at pinaigsing refund period ng Meralco para mapunan ang dagdag singil sa generation charge o halaga ng kuryente galing sa mga planta at wholesale electricity spot market.
3: Kasi malaki pa rin yung magiging pagtaas na ine-expect natin for the generation at hindi sapat yung mga nagawa natin na pang-mitigate dito sa pagtataas na ito.
2: Magbibenta naman ng Department of Energy ng diesel sa mas mababang halaga sa mga liblib na lugar at off-grid communities na sinisilbihan ng National Power Corporation. 45 milyong litro ng diesel ang ibibenta sa 80 pesos kada litro sa mga komunidad na hindi konektado sa main grid. Layon itong magkaroon ng stable na kuryente sa Mindoro, Maranduque, Romblon, Palawan, Catanduanes, Masbate, Siquijor at iba pang island provinces.
4: Nagpatupad na ng panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa mandated price adjustment ng Department of Energy, bumaba ng 9 pesos and 57 centavos ang diesel, habang 13 pesos and 30 centavos sa kerosene. Pero ang gasolina, tumaas ng 47 centavos kada litro. Dahil dito, mas mura na ang kada litro ng diesel kumpara sa gasolina. Sa unang araw ng kalakalan sa world market, bumaba ng mahigit piso ang gasolina, habang 60 centavos sa diesel at mahigit 2 piso naman sa kerosene.
2: Alas 7.27. Pumina at naging low pressure area na lang ang bagyong Kaloy habang kumikilos palabas ng bansa. Muli itong namataan sa bisinidad ng Borongan City sa Eastern Samar. Dahil wala nang epekto ang bagyong Kaloy, patuloy na mararanasan ang mainit at maalinsang ang panahon. Kahapon, umabot sa 48 degrees Celsius ang heat index o init na naramdaman ang katawan sa Borongan City at Eastern Samar na pinakamataas ngayong taon. Ngayong araw, 45 degrees Celsius ang heat index sa Tuguegarao City, habang 44 degrees Celsius sa Borongan City, Etsyague sa Isabela, Kasiguran sa Aurora, Kamiling sa Tarlac, San Jose sa Occidental Mindoro at Cuyo sa Palawan. 43 degrees Celsius naman sa Siam na lugar, habang 42 degrees Celsius sa 12 lugar kabilang na dito sa Metro Manila.
4: Bumaba na sa minimum operating level na 180 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Kahapon, bumagsak sa 179.76 meters ang water level ng Angat Dam mula sa 180.19 meters noong Linggo. Nanggagaling sa Angat Dam ang 70% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Bagyaring bumaba ang level ng tubig sa Ipo, Binga, San Roque at Pantabangan Dam. Naghahanda naman ang Department of Agriculture para tulungan ang mga magsasaka at consumer mula sa epekto ng El Nino. Kasunod dito ng posibleng pagbaba ng ani ng mga magsasaka na maaaring makaapekto sa supply ng pagkain. Nauna nang naglabas ang pag-asa ng El Nino Watch dahil sa posibilidad na mabuo ang El Nino sa pagitan ng Hunyo hanggang Agosto.
2: Sinampaan na ng patong-patong na kaso ang 6 na suspect na naaresto sa Caloocan City. Sakay ng SUV ang mga suspect na target sanang manloob sa isang bahay ng maharang at maaresto ng mga pulis. Kabilang sa naaresto ang dating police staff sergeant na natanggal sa serbisyo dahil sa grave misconduct noong 2023. Nakuha sa mga suspek ang baril, granada, nakaw na sasakyan at halos 500,000 piso na halaga ng shabu. Natuklas ang sangkot din ng mga suspek sa iba't ibang krimen tulad ng cake modus kung saan nagpapanggap na magdi-deliver ng cake pero biglang huhuldapin ang biktima.
4: Sinampahan na ng kasong administratibo sa Napolcom ang pulis na nanakit ng kinakasamang babae sa Bulacan. Posible ring maharap ang pulis na may ranggong corporal sa kasong paglabag sa Violence Against Women and Children Act. Sa viral video, nagtalo ang dalawa hanggang sampalin ng babae ang pulis. Gumanti ang pulis at sunod-sunod na pinagsusuntok ang biktima hanggang sa bumagsak sa sahig. Dennis Armahan at sinibak na sa pwesto ang pulis na nakatalaga sa Malolos City Police Station.
2: Alamin po natin na later sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
5: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Bibida sina Charo Santos Concho at Christopher De Leon sa upcoming horror film ni Direk Gerald Tarog. Kabilang din sa cast ng pelikulang Knock 3 Times sina Julia Barreto at Tony Labrusca. Tampok sa pelikula ang kwento ng babaeng galing sa rehab pero natuklasang na-impluwensyahan ng ina ng lumang salamin. Sa ngayon, wala pang anunsyo sa iba pang cast ng pelikula, gayon din sa production timeline. Bukod sa Bayaniverse film, kilala rin si Tarog sa pagdirect ng episode ng Shake, Rattle and Roll at 2011 horror film na Aswang. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, Alvin, Doris.
2: Kailan ipalalabas yan?
5: Alvin?
2: Kailan daw ilalabas yan? Manunod si Doris.
4: Oo, interesado ako.
5: Wala pang details. Upcoming horror film pa lang siya, Alvin.
2: Ah, okay. Okay. Hindi.
4: Ako, Ganiel, hindi ako manunod dyan kung hindi ka kasama dyan. Oh my God!
2: Alam ko mahingi ka ng passes.
4: Ha, passes?
2: Hingi ka ng passes.
4: Saan sabi? Partner, hindi na ginagamit yung passes.
2: Oh, hindi. Nanood ako ng sine nung weekend. Nanood ako ng Michael.
4: Ah,
2: yung Michael Jackson, no? Partner, no? Siyempre, reminiscing ka dahil kapag...
5: Ako, nanood din ako.
2: Nanood ka rin?
5: Maganda. Devil Wears Prada naman.
2: Ah, hindi.
4: Oh, Devil Wears Prada.
2: Yung hindi, yung Michael
4: ko.
2: Kasi kapanahunan nga natin. Yung may music, yung marireminis ka. Ayaw nga pala kay Michael Jackson nga pala yan. Ang daming kanta, partner. Kaya feeling ko mag-enjoy ka.
4: O talaga? Uy, meron akong kakilala na bata pa lang ay talagang avid fan na ni Michael Jackson.
2: Ah, sino?
4: Si Boon, yung anak ni Camille.
2: Ah, talaga?
4: First day of showing daw.
2: Dapat pinanood pala niya. Ah, nanood nga?
4: Oo, nanood nga. First
2: kasi
4: day.
2: Kasi partner positive, walang negative. Hindi tinalaka yung issue nung...
4: Di
2: ba may kaso siya na ano, parang child molestation or something?
4: Wala yun.
2: Yung positive.
4: Puro kanta lang. Nakakaiyak naman yan.
2: Maraming kanta doon. Yeah, feeling ko mag-enjoy kayo. Feeling ko kakanta ka sa sinihan.
4: Tsaka mag-moonwalk ako.
2: Nag-moonwalk siya.
4: Talaga.
2: Oo, galing. Pamangkin niya rin yung nag-play.
4: Kaya.
2: Galing. Uh-oh. Thank you, Ganiel. Maraming salamat.
4: Ay, dyan ka pala, Ganiel.
2: Sige, thank you. Maraming salamat kay Ganiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita Las 7.
4: Ako po si Doris Bigornia.
2: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero nito po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
6: Gising Pilipinas!
2: Energy on a Tuesday!
0: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM DZMM.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Kaya ba ganyan?
10: Sige lang, Direk. Kaya.
11: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
10: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
11: ikaw ang
10: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
12: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
13: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
16: Basta AM, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin El Chico at Doris B. Cornea. Gising Pilipinas!
2: Magandang umaga muna kay Ma'am Corito Season at kay Deo Jeronimo at kay Jerry Diaz at kay Ann Bustamante Calumarte. Gising good na gising morning. Ni mga utaw, partner.
4: Oh, good morning sa inyong lahat. At sana ay nakabawi na kayo doon sa nangyari kahapon.
2: Si Jet Mariano Capis, gising na rin. Oh, ganun din si Jing Subido.
4: Uh-oh.
2: I wonder what was promised for the 13 senators. No trials? Mga mali-maletang pera? Kawawa naman ng Pilipinas. Ne, yun ay itatanong natin, partner. Andyan na si former Senate President Frank Drilon. Ano? Si batin muna natin si Director General Ted Pascua. Naalala mo si Ted Pascua na dito? May bago siya appointment.
4: Wow.
2: Siya ang bagong Director General ng Intellectual Property Office.
4: Wow.
2: Congratulations,
4: congrats,
2: boss.
4: Congrats po, sir.
2: Yusek, maraming salamat.
4: Good morning naman din kay Jimmy Fred Encarnacion.
2: Ayun na naman.
4: Sina naman daw na puting-puti daw ako.
2: Immaculate. Walang kabahid-bahid.
4: Wala.
2: Anong oras na, Judge?
4: Proceed. 7:37 na po ng umaga.
17: Oras hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Si former Senate President Franklin Drilon ay nasa Zoom na po natin. Magandang umaga po sa inyo, Senator Drilon.
18: Good morning. Magandang umaga po, Alvin.
2: Mayong aga.
4: Good morning, sir.
2: Sir, hindi ko pa natatanggap yung libro mo. Partner, sabi niya, padadalhan niya ako ng libro niya, di ba?
18: Bigyan mo ako ng address at
2: ayan.
18: Padala ko ngayong araw na ito.
2: Kasi talagang interesting, partner, to read because ang nangyayari sa atin ngayon. Sa Senado, nagulat ka ba sa nangyari kahapon na kudita, former Senate President Drilon?
18: Sa librong ginawa ko, isang chapter doon para sa impeachment, dahilan po dalawang beses ako naging
2: judge.
18: Senator judge. Kaya yung aking karanasan nung dalawang impeachment trials ay nandun sa libro ko po. Kaya kung gusto mong mabasa, bigyan kita ng kopya. Ganun din si Doris. Gusto ni Doris.
4: Maganda
2: yan. Maganda yung partner
4: sa
2: on a weekend. Ano, basahin mo habang humihigop ka ng kape o hot chocolate.
4: Yeah.
2: Basahin mo ang libro
18: niya. Anyway, para sagutin yung tanong mo, Alvin, ako'y hindi nagulat dahilan sa I was expecting a reorganization although not yesterday. Dahil alam ko lahat ito ay nauugat sa halalan sa 2028. Bakit po? Dahilan sa kung magkaroon ng trial, hindi maganda para kay Sara Duterte dahil ilalabas yung ebidensya laban sa kanya. Kaya po nangyari ito dahilan sa siyempre sa pamumulitika ng mga senador natin. Sabi ko nga, ulitin ko lang, kung nagkaroon ng trial, kung magkakaroon ng trial, hindi po maganda para sa 2028 para kay Sara Duterte. Ngayon, bakit biglang nangyari kahapon ito? Dahilan sa kung titingnan mo, Alvin, ha? Ang boto ni Alan Cayetano ay 13.
2: Ama.
18: And po kailangan 13 votes kung bibilangin mo. Kaya kung hindi pumasok si Bato, walang labing tatlo, hindi matutuloy ang reorganization. Kaya pinilit na mangyari kahapon dahil sa nakatakdang ipadala ang impeachment complaint ngayong araw na ito sa Senado. Kaya kung titingnan natin, yan po ang pag-reorganize kahapon ay kasama sa power struggle, kasama sa kung sino ang nagpo-posisyon para sa 2028.
2: Opo, pero ganun talaga ang ugali ng mga senador, Senator Drilon, na parang ang bilis bumaliktad. Kagaya halimbawa ni Senator Loren Legarda. Wow, nagulat ako kay Legarda nandun sa kabila. Yung magkapatid na Villar, parang siguro hindi na nagugulat yung mga tawa kasi alam naman natin na for a time Duterte din naman talaga sila.
4: Correct.
2: Pero yung nakagugulat dun, si Legarda at saka Zubiri and JV Ejercito, Senator Drilon. Oh.
18: Yung si Meg Zubiri, naintindihan ko kung bakit nag-abstain siya. Dahilan po sa politika, taga Mindanao yan eh. E siyempre, ang constituency doon ni Sara Duterte ay malaki, mabigat. Kaya dahilan sa kanyang siya po'y taga Mindanao, nag-abstain siya.
2: Eh si Legarda at saka si JV, anong explanation doon?
18: Hindi ko alam kung bakit dahil sa... Ako po'y taga San Juan. Dito, matindi ang laban ng mga Ejercito Estrada at saka ng mga Zamora. Ngayon si Zamora nasa kalaban nasa administrasyon. So, hindi ko po alam kung bakit si JV nag-neutral, nag-abstain.
2: Eh si Legarda, anong drama ng Legarda? Bakit biglang kumambyo? Dahil siguro sa anak niya, ano po?
18: Eh, yan yung isa sa mga spekulasyon dahil sa kaso ng anak niya. Spekulasyon lang, I do not know kung ano talagang ang rason.
2: Sige pa, Doris, go.
4: Sir, balikan ko lang yung sinabi mo kanina, ang lahat ng ito ay all roads lead to 2028. Pero yung sa nangyari po kahapon at naging immediate na reaction ng majority ng mga tao, bukod doon sa pagkakagulat, ay parang laging negative po. Sa palagay ninyo, magkakaganyan din po ba, madadala nitong negative reaction na ito hanggang 2028 o lalo pang titibay o lalakas ang pag-asa nung mga nagsabi na sila itatakbo?
18: Doris, yung negative reaction, alam mo sa aking karanasan, ang bilis magpalit ng panahon. Kaya do not discount the fact na wala magiging mababaliktad itong feeling ng ating mga kababayan. I agree with you na medyo nagalit. Siguro marami akong natatanggap na text na hindi sangayon dun sa nangyari. Mm-mm. Ngunit dalawang panig po yan. Yung grupo ng mga Duterte, maganda para sa kanila ang nangyari. Dahilan sa si Senator Soto nagsabi na pagdating ng impeachment complaint, agad-agad mag-litigation ang impeachment complaint. At ayaw yun ng grupo ni mga Duterte.
2: Okay, now let's ask for some legal insights from former Senate President Drilon. Ano po? Kasi parang maraming legal issues ngayon. Ano? Unang legal na issue, hanggang kailan tatagal yung sinasabing protective custody ng Senado kay Senator Bato de la Rosa? Nasabi kasi ni Drilon, hindi pwede, dapat talaga siyang arestuhin. Sabi naman ni Cayetano, hindi, hanggat nandito ako, hindi yan. Protektado namin yan, kabaro namin yan, hindi yan pwedeng arestuhin. Ano ba talaga, pwede siyang arestuhin o hindi pwedeng arestuhin, Senator Drilon?
18: Sa batas pag-uusapan natin. Wala namang sinasabing protective custody. Yan po ay ginagawa pag may mga testigo or ilang tao na may pakialam sa nangyaring krimen o testigo sa NBI para proteksyonan ang kanilang kapakanan ay nilalagay sa protective custody. Ibig sabihin, under the custody of the authorities, on his own, pumapayag siya. Yan po. So, hindi ko po maintindihan kung ano yung protective custody. Wala po sa batas yan, ngunit ginagamit yan ng mga investigador, lalo na sa NBI or sa police, to place a witness under protective custody.
2: So is it your position then, former Senate President Villon, that the executive, the NBI, the DALG, the DOJ, or whoever is the law enforcement in this case, they can actually execute the warrant? Kahit sinasabi pa ng Senado, hindi, nasa protective custody namin yan si Bato, pwede nilang damputin? Is that your position?
18: Sa batas po, hindi lang pwedeng aristuhin ang isang mambabatas. Kung ang krimen kung saan ang krimen na final or ang information na final ay yung paglabag sa batas, pinaparusahan na hindi mahigit sa 6 na taon na pagkukulong, ang penalty dapat not exceeding 6 years and dapat ang Senado na sa session. Yun, under those circumstances, hindi pwedeng arestuhin ang isang mababatas. Yun po ang batas. Ngayon, beyond that, may tradisyon sa Senado at ito po ay nag-upisa sa panahon ni Senate President Zaloonga na pag mayroong session ang Senado at mayroong warrant of arrest na isa-serve, huwag namang arestuhin ang senador doon sa session hall, doon sa session. Paglabag para respeto sa institution. Do not arrest the senator while the Senate is in session and not in the session hall. Outside of that, walang tradisyon. Ngunit sa ngayon, naging malabo na yung tradisyon yan. It has become expanded. Noong panahon ko, nangyari din po yan, si Laila Diliwa, to maintain the dignity of the Senate and herself as a senator, he said, "All right, I will accept the warrant. Uwi ako sa bahay, doon niyo ako kukunin. Huwag dito sa Senado." Yun po ang circumstance kay Laila Diliwa. Kaya kung batas at pag-usapan natin, wala pong batas, yun po ay tradisyon.
2: Opo, so ulitin ko ang tanong, former Senate President Rilon, pwede pong i-execute ng NBI ang warrant anytime now?
18: Yes, they can. Strictly speaking, dahil tradisyon po yung pinag-uusapan at kung ipapagtupad yung batas na kung ano pong nakasulat sa ating saligang batas at sa ating proseso, pwede po. Pero mayroong tradisyon na sinasabi at yan po ang nirerespeto ng NBI.
2: Opo. So legally speaking, kung sino man yung haharang, kung harangin halimbawa ng Office of the Senate Sergeant at Arms o ng Senate President o ng pro tempore, kung sino mang opisyal ng Senado, technically pati sila madadamay din kasi pwedeng obstruction yun. Ni ho ba?
18: Theoretical po yan. As a matter of fact, as a matter of procedure, may respeto po ng mga authorities, ng police authorities, yung Senado as an institution, and the Senate President, siya nagpapatakbo ng Senado. Hindi, tama po sa batas, ganun ang sinasabi niyo, Alvin, tama po yung basihan sa ating batas. Ngunit, sa araw-araw, sa pangkaraniwan na pangyayari, yan po ay may respeto ang institution. Hindi naman dahilan sa mas mataas ang senador kaysa batas. No one is above the law. It's a matter of courtesy nga siguro.
4: Oo. Pwede po bang isite in contempt yung mga agents po ng NBI na nagpunta dun kahapon?
18: Ayan po ay debatable. Alam niyo po, ang Senado ay isang legislative body na gumagawa ng batas. At sa ating sistema, para kagawa ng batas, ay kumatawag ka ng resource person. Hindi po ba? Tinatawag mo ang expert sa radio, sa communication. Pwede ko tawagin si Doris at saka si Alvin to guide the Senate or the legislator in crafting the law para po mabuo ang batas. Ano ba ang pangailangan? Pwedeng tawagin ang resource person. Dahilan yan po ang kailangan ng senador para po magampanan ang kanyang tungkulin. Ngayon, pag ayaw sumunod na tinatawag na resource person, eh pwede mo po i-cite for contempt at dalhin sa Senado, at hanggang hindi siya magte-testify, ay pwede siyang i-detain for contempt. Bigyan ko lang ng emphasis, hindi po ang contempt ay para mapilit na magbigay ng tulong ang isang testigo sa Senado upang magampanan ang tungkulin na senador na gumawa ng batas. Okay. Hindi po yung kahapon sa akin, hindi po tama yung isa-cite mo for contempt.
4: Apo, apo. Eh kung meron po kayong maiisip na isang word to describe yung nangyari po kahapon doon sa Senado at doon din sa lower house, ano po yun, SP?
18: Nalulungkot po ako na ganito nangyayari sa atin. Alam mo, ang gulo-gulo natin bilang isang bansa, nahihilo po yung ating mga kababayan kung anong nangyayari sa ating pamahalaan. Sana po maayos ito bilang isang ito gusot na ito. Magpupolitika tayo, kasama po yan sa demokrasya, but we must do it with decency. Hindi yung ganitong paraan.
2: Opo. Si Kapuso Mark Salazar, nakamonitor. Ito din yung tanong ko eh. Pag dinala na si Bato daw sa Daig, eh hindi na siya senador. Affecting the simple majority of Senate President Alan Peter Cayetano. Paano nga po yan na, please educate us. Ano? Halimbawa na nawala si Bato. Halimbawa, dinampot ng mga authorities partner.
4: Okay, okay.
2: Na pwede naman talagang gawin. O di lalabas yun, 12. Kasi minus 1 eh, 13.
4: Uh-oh.
2: Pag 12-12, magbabago ba yung liderato o hindi yan magbabago?
18: Alam mo, Alvin, before yesterday, para bumoto ang isang senador, eh dapat physically present siya.
2: Tama.
18: Kaya kung siya po ay wala sa session hall, pag nagtawag ng botohan, eh hindi po siya pwedeng bumoto. Ngunit kahapon, nagsumiti ng amendment si Senator Marcoleta na pwede ang Zoom, pwede ang telecommunication, hindi kailangan ang physical presence para bumoto. Kaya kahit po nasaan sa ang isang senador, kahit na sa labas ng
2: bansa,
18: Maynila, ay pwede po siyang bumoto ngayon. That inapprove po ito kahapon, kaya ang sagot po ay kung wala si Bato, pwede ba siyang bumoto? Pwede. Ang problema lang dito, eh kung nasa labas ng bansa si Bato, pwede ba siyang bumoto? Hindi ko alam. Dahilan sa pinalitan nila ang batas. Eh, pag bilang pa ng quorum, pwede ka mag-present kahit ikaw po ay nasa labas. Ngunit may access ka sa telecommunication facilities. Marami pong implikasyon yan at hindi na pag-usapan kahapon dahil nag-propose ng amendment, in-approve ka agad. The problems will arise pagkatapos mo dito when the situation comes for pagbotohan po sa batas. Hindi po kailangan sa impeachment. May batas na ipapasa on third reading bago po itong amendment na ginawa. Third reading, pag bumoto ang isang mambabatas sa third reading, ibig sabihin bago po pumasa ang isang panukala sa Kongreso, kailangan president. Eh ngayon, pwede bang nasa labas ka, bumoto ka ngayon, mukhang pwede sa sang-ayon doon sa amendment.
4: Okay.
18: Ngunit yan po poses a lot of questions. So, dahilan sa pag-roll call, sabihin mo, eh, present ka, ngunit via Zoom.
4: Wala pala,
2: Opo.
4: So,
2: pwede nga palitan. Kung 12 lang, halimbawa 12 lang, ano? Kasi 13 sila ngayon, right? With Bato. So, tinanggal mo si Bato sa equation, malimbawa lang, dinala sa the Netherlands. So, 12 na lang maiiwan sa kanya. Pwede bang siyang manatili as Senate President kung 12 lang? Dahil 11 lang yung kabila, so siya pa rin ang Senate President. Hindi kailangan ng 13, in other words, Sir Attorney Drilon.
18: Unang-una, yung 13 ang kailangan para ikaw ay maihalal na Pangulo ng Senado. Pag nandyan lang nahalal na ng Pangulo ng Senado, hindi mo kailangan ng 13 para manatili sa pwesto mo. Ang nangangailangan ng 13 ay yung ibig pumalit sa'yo. Yung pumalit, kailangan mayroon siyang 13 boto. Ngunit pag napanalag na nakaupo na, hindi kailangan ang 13 to remain in his seat as Senate President. Ngunit ang tanong niyo po, nasa labas si Bato. Assuming, theoretically.
2: Opo.
18: Yun pong sinabi ko ngayong amendment kahapon na kung saan pwede nang bumoto by Zoom or by telecommunication. Yun ba pwedeng bumoto at sasabihin hindi to cast my vote for the Senate Presidency? Hindi ko po alam. Dahilan sa yun sa example na binibigay ninyo, nasa labas ng teritoryo ng ating bansa ang isang senador. Kahit bukuha sa Amerika siya, ay pwede siyang boboto. So, dahilan sa pwedeng by Zoom. So, iyan po ang mga tanong na hindi nasagot kahapon.
2: Ayun.
18: Pero, bakit?
4: Sa palagay niyo, Sen, sa nangyari kahapon po, nakikita po ng sambayanan na there's too much bending of the law para lang...
2: Hindi, partner, inaprubahan daw eh.
4: Eh kaya
2: ang bilis, inaprubahan kagad ang resolution kaya, kasi 13 sila eh.
4: Dating hindi pwede, tapos kanina natulog ka lang saglit, nag-nap time
2: pwede
4: ka lang.
2: Pwede na
4: pala. Oh. So talagang binakli, yung hindi pala binakli, partner, ano ba matatawag mo doon?
2: Hindi nga binakli kasi aprobado nga ng mayorya.
4: So pwede na pala yung ganun, ganun.
2: Ay, mayorya sila, majority wins.
4: Ay, Sen.
2: Ganun yun.
18: Ako, hindi ko masagot yan. Ngunit ganito lang po masasabi ko. Alam niyo kaya tayo ng kaganito sa ating bansa ngayon? Dahil sa feeling of impunity. Ha? Bakit nangyayari sa aking tingin itong flood control or yung anomaly sa flood control? Dahilan po, wala nakukulong sa atin. Pag luwabang tayo sa batas, walang nakukulong. Kaya kung ikaw ay ibig gumawa ng isang kalokohan o isang krimen, ay hindi ka takot dahil wala namang napaparusahan. Sa akin po, yan ang ating nakikita, yun ang aking napapansin ngayon. Kaya at yan ang dahilan kung bakit nagkakagulo tayo because we do not follow the law. Hindi po tayo sumasunod. Kaya yan, tingnan mo. Yan po ang nangyayari sa atin.
2: Okay, isa na lang, former Senate President Rilo, ang tungkol po sa impeachment. Ano po? Sabi ni former Supreme Court Justice Antonio Carpio, baka magkaroon ng constitutional crisis if someone from the group of Senate President Alan Peter motions na i-dismiss ang impeachment complaint after they convene as an impeachment court. Paano ang insight mo doon? Paano pag may bigla na lang tumayo, sabi na, halimbawa si Senator Robin Padilla o si Senator Marculeta or si Senator Bongo, whoever, I move that we dismiss the impeachment complaint against the Vice President. Itrese sila.
4: Oh,
2: di approve ka ganyan. Majority na kagad sila Senator Drilon. Pwede bang mangyari yun na wala ng hearing, diretso sa dismissal ang impeachment complaint?
18: Sa akin, labag sa ating saligang batas na i-dismiss ang impeachment complaint na walang trial. Maliwanag po sa ating saligang batas. Sinasabi, pag inakyat ng Kamara ng Representante sa Senado ang isang impeachment complaint, dapat magkaroon ng trial forthwith. Huwag din natin makakalimutan yung word na forthwith dahil sa ordinary meaning, forthwith, ibig sabihin agad-agad dapat maglilitisin ang kaso. Hindi po pwedeng i-dismiss. Sang-ayon po ako doon sa opinion ng aking kaibigan si Justice Tony Carpio na hindi pwedeng i-dismiss. Ngunit ang sabi mo, Alvin, kung mayroong 13, pwede pa nilang i-dismiss. Sa akin, walang makakapigil sa 13 na sinandor na sabihin, dismiss itong kasong ito, walang basihan. Ngayon, dadalhin sa Court Suprema, siyempre, may grave abuse of discretion ang mga senador.